0: oras, 8:03 ng umaga.
1: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Ganda!
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon.
3: Love, love, love!
2: Tandem ng bayan!
4: Tabog sa likod ko, partner. Good morning sa ating lahat at maaliwalas ang araw ngayon. Kaya naman kami rin ay maaliwalas ang aming mga itsura dahil kami po ay masaya at kayo ay naandyan para makasama natin sa isang oras na programa ng talaga namang award-winning na katandem ko, si Robert Antemano Mano. Good morning, partner!
0: Magandang umaga, partner. Magandang umaga, mga kapamilya. Siyempre, makakasama niyo po kami hanggang 9 in the morning with the one, the only, the beautiful, Doris Bigornia, na napakarami din pong award. Ha? Congratulations, partner!
4: Congratulations! Nominado pa lang tayo.
0: Award na yun. I-claim mo na yun.
4: Na natin. Uh-oh. I-manifest natin.
0: Ang hirap kaya mag-finalize sa CMMA.
4: Oo nga.
0: May KBP pa.
4: Kaya nga maraming pong salamat sa ika nga ni Rufa Gutierrez sa mga award-giving bodies. Salamat po. Maraming salamat sa pagkilala sa matinding pagtatrabaho natin, sa matinding kagustuhan natin na makapagbigay ng tamang balita at serbisyo.
0: At mas magalak po ang aming mga puso. Siyempre, everyday, nakakasama namin kayo. Diba? Mas sumasaya ang ating tandem kapag nandyan kayo at nakakausap namin, kapag nandyan kayo at nagtatanong kayo, at kapag nandyan kayo, kapag may mga medyo nalilito-lito kahit nagugulumihanan kayo, magdi-DZMM nga ako para kumpirmado, sigurado yung makuha kong information.
4: Tama, yung pang inisip nila, ito kaya ang tinatalakay ngayon ng tandem ng bayan? Di kung hindi yan ang tinatalakay namin, magmansahe pa rin kayo at sabihin ninyo kung ano sa palagay ninyo yung kumbaga ay mahalaga. Mahalaga na, importante pa.
0: Correct.
4: Na agad-agad ay maidiskusyon natin. Bibigyan naman namin kayo ng pagkakataon dahil araw-araw po ay mayroon tayong P-O-V.
0: Oo.
4: Paano?
0: Oo. P-O-V.
4: Ayun. Donald Trump, ikaw ba yan?
0: Ang ating pong point of view, at yaman din lamang pinag-uusapan natin ang point of view, partner. And siyempre, itong Lunes, nagtaas yung presyo ng, taas pasahi tayo sa jeep.
4: Totoo.
0: Ngayon, nagsabi, ang mga bus carousel, magkakaroon din ng increase.
4: Aray, diba?
0: Ito na kasi, matagal na hinihingi din naman ng mga bus drivers and operators. Kasi nga, sabi nga natin, anong pipiliin natin? Stay yung ganitong bayad sa pasahe, wala tayong masakyan.
4: Walang masakyan.
0: Magdagdag tayo kahit papaano naman. At least may masasakyan tayo, makakapagtrabaho tayo at kikita tayo.
4: Oo, kaya lang yun nga, doble kayod.
0: Doble kayod.
4: Oo, at kanya-kanyang diskarte.
0: Nagtaas ng sweldo, NCR, kakarampot.
4: 60. Kaso nagtaas naman yung mga presyo ng gasolina, ng mga serbisyo.
0: Tapos ang LPG, nagbabanta.
4: Yung mga basiko ba na pangangailangan natin ay mataas lahat ang presyohan.
0: Mm-mm.
4: Kaya nakaka-lurky sa totoo lang kung paano mo pagtatagni-tagniin ang laman ng portamoneda mo.
0: Aha.
4: Diba? Uy, teka lang. September 30 ba ngayon?
0: Katapusan. Last Wednesday of the month.
4: Ayan. At ang pinaka-importante pa,
0: sahod. Ang bilis.
4: Cha-ching. Oo.
0: Sahod?
4: Sahod, wala. Si Mrs. nakaantabay agad. Kailangan
0: palabas si Mister. Nagmamadali. Sabi niya, sana hindi mo pansin na sahod ngayon para dala ko yung ATM ko. Pagsuot doon sapatos. Pagkagal. Tsaka pupunta, honey, eto na nga, dinudukot ko na yung ATM, iiwan ko sa'yo eh. Okay, maganda na yung malinaw, sabi ni Mrs.
4: Ay, lalo pa matapang si Mrs. Dahil ang daming Judith.
0: Mm-hmm.
4: Ikaw talaga, sabi niya, lagi na lang si Judith ang inaasikaso mo, paano naman ako? Kumaganyan si Mrs.
0: Tama, tama.
4: Oo, humihingi ng allowance.
0: Paano naman
3: love.
0: Paano naman ang mga kuko ko?
4: Ayan, gusto.
0: Eh, deserve din naman ni Mrs. yan sa pagod din niya,
4: sa
0: partner.
4: Araw-araw na pagtatrabaho din
0: sabi
4: sa bahay.
0: Niya, ano, pasasabitin mo ako sa jeep, tapos ang dumi ng kuko ko? Sabi ni Mrs. Sumasabit pala sa jeep.
4: O kaya yung sa estribo,
0: estribo.
4: Tapos yung ano pa, sabi pa niya, may nagreklamo sa akin kanina sa jeep. Ah, bakit naman na, darling? Eh kasi yung katabi ko, paghangin, napupunta sa pagmumukha niya, yung buho ko.
0: Sabi, gupitin ko na or hindi. Kung if not, kagatin daw.
4: Mali! Ay,
0: talaga, pumapalo talaga. At saka pasakit yung kapag pumalo sa mukha.
4: Kaya mo. Nga, I know.
0: Ay, naku, pinag-uusapan po natin yan dahil related po dyan yung ating P. POV today, di ba? Mm-hmm. Ang ating pong POV, ano po ang POV ninyo sa taas pasahe? Ano po ang epekto sa inyo nito ngayon katandem, ha?
4: Yan.
0: Bigyan nyo nga po kami ng point of view ninyo kasi importante na kayo mismo yung nakaranas, importante na kayo din yung nakahanap ng diskarte para maituro din natin
4: tama,
0: sa mga katandem natin. Kaya po ipadala nyo yan sa ating Viber number na 0919-278-3000. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating YouTube account na DZMM Teleradio. Doon nyo po ilagay yung ating POV na ano ang POV mo sa taas pasahe. Ano ang epekto nito sa iyo katandem? Abangan po namin ang inyong mga sagot.
4: Kaya pwede rin kayo nung ano, pwede namin kayong isa lang. Kakausapin po namin kayo ni Robert na mga tatlong oras.
0: Ayan.
4: Kung ano ang POV ninyo. Tatlong oras.
0: Masinsin ang usapan ito, partner, kung tatlong oras
4: natin siya. Masingganan na pag-uusap ito.
0: Walang hanggan.
4: Kaya forever.
0: Forever.
4: At dahil forever, bago pa tayo makarating sa forever, mayroon muna kayong mga balita na dapat ninyong antabayanan.
0: Ayan.
4: Kaya bibigyan namin kayo ng pasilip.
0: Ayan.
4: Ni awardee Robert Mano. Ante Mano, ito na po ang mga balita.
2: Tandem! Tandem ng Bayan!
4: At ito na nga. Mm-hmm. Ibinasura ng International Criminal Court ang hiling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipa-expert verify ang mga open source at user-generated evidence sa kaso. Ayon sa ICC Trial Chamber, maaaring magdulot ito ng hindi kailangang pagkaantala sa pagsisimula ng paglilitis dahil sa dami ng ebidensyang kailangang suriin. Nauna nang iginiit ng depensa na kailangan ang expert verification para matiyak ang pagiging totoo at maaasahan ng mga ebidensyang nakuha online. Pinayagan naman ng ICC ang paglalagay ng URL information sa system nito para madaling matukoy kung saan online source nagmula ang isang ebidensya.
0: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Chel Jokdo na repasuhin ang mga polisiya ng bansa sa enerhiya para makabuo ng pamatagalang solusyon sa pabago-bagong presyo ng langis. Partikular na ipinarerepaso ni Jokdo ang Philippine Energy Plan 2023 to 2050 para mas mapabilis sa paglipat sa lokal na at renewable energy tulad ng solar at wind at mabawasan ang pagdepende sa imported na langis. Giit niya, pansamantalang ginhawa lamang ang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene at kailangan pa rin ng pangmatagalang solusyon. Ang panawagan ay kasunod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo na nakakaapekto na rin sa pamasahe, transportasyon at presyo ng mga bilihin.
4: O tungkol naman sa ating mga anak na nag-aaral at mga magulang, ha, magpapatupad ang DepEd Davao Region ng active threat simulation exercises sa mga paaralan bilang paghahanda sa mga posibleng banta o emergency. Sinabi ni DepEd Davao spokesperson Henelito Atilio, anim na yugto muna ang kailangang pagdaanan bago ang aktual na simulation. Kabilang dito ang pagtatasa sa kahandaan at panganib sa paaralan. pag-aralan, pagkuha ng pahintulot ng mga magulang, classroom discussion at safety walkthrough, school safety drill, psychosocial support at reunification at after action review. Binigyan din ni Atilio na hindi dapat pilitin ang mga estudyanteng walang pahintulot ng kanilang mga magulang na lumahok sa simulation. Target din gawing regular ang pagsasanay katulad ng earthquake at fire drills para mas maging handa ang mga estudyante, guro at iba pang school personnel sa oras ng emergency.
0: Go. Nasa bahat ng Bureau of Customs na IA ang tinatayang 3.15 million pesos na halaga ng hinihinalang ecstasy na nakatago sa mga lalagyan ng whey protein. Natuklasan ang humigit kumulang 743 grabo ng droga ng inspeksyonin ng customs ang isang international parcel sa Central Mail Exchange Center noong 25 ng Setyembre. Arestado ang claimant ng parcel at isinuko sa Philippine Drug Enforcement Agency kasama ang nasabat na droga. Sasampahan ang suspect ng kaukulang kaso sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act at mga kaugnay na batas sa customs.
4: At yan ang mga balita ngayon, pero antabayanan nyo pa ang mga gumagalaw na balita. Tama ba ako? Gumagalaw na balita.
0: Akala ko sumasayaw, sabi mo, kasi gumaganong ka.
4: Hindi.
0: Mali.
4: May mga development po yan, kaya abangan po natin na sa buong araw, dito lang po kayo tumutok sa DZMM Teleradio at DZMM sa Istrenta.
0: Yon.
4: Para malaman ninyo ang pinakahuli
0: yan
4: at mga nagbabagang balita.
0: Habang, at ganun din. Habang sinasayawan ng aking partner.
4: Oo. Ang paano nga ang P? P-O-V.
0: Yun.
4: Ay, nako. Sige, okay, kayong mga mag-P-O-V, bilisan nyo na. Mamaya magagalit kayo sa amin, hindi namin makikita o mababasa mga P-O-V ninyo. Huwag kayong ganyan. Nagalit.
0: Sagot na kayo, nauna.
4: Nauna. Huwag malag na magpatumpik-tumpik
0: eh, kasi
4: pa.
0: Partner, baka nagtatanong sila.
4: Uh-oh.
0: Baka nagtatanong sila, ano oras na ba? Bakit nagpapasagot na ng P-O-V?
4: Oh. Ito na nga. Oh. Nakalimutan ko namang magtutut. Partner, tutut time!
0: Tutut time po natin, alas 8.15 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Tandem ng bayan sa DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Alam mo, partner, marami kang dapat ipaliwanag.
0: Ano ipapaliwanag?
4: We deserve an explanation.
0: Mm-hmm.
4: Dahil ikaw mamaya ay normally pagkatapos ng ating programa ay tumatakbo ka na papuntang Senado.
0: Kaya nga nahingal ako everyday.
4: Oo, kaya nga. Pumapayat ka naman dahil. Pero ngayong araw na to ay petix-petix ka lang.
0: Oo, nagulat ka kami. Inanunsyo kagabi na, okay, wala tayong impeachment tomorrow.
4: Oo.
0: Pero be ready, sabi partner.
4: Talaga?
0: Kasi ang Webes starting Thursday, maghapon na. At the next succeeding 2 weeks ata yan, kalahating buwan ng Oktubre, hearing, marathon yan, partner.
4: Ayun, kaya nga meron ako nabalitaan may mga senator judges.
0: Mm.
4: Simula bukas ay madala ng tampipi. At andoon ang kanilang mga kumot.
0: Tandaan natin.
4: Pero paano, pag sinabi mong marathon, anong oras yan?
0: Kasi partner, 10 a.m. onwards na yan mangyayari starting Thursday.
4: Up to sawa?
0: Oo, nung tinanong namin, bakit kanselado yung kagabi, bakit nagkansela, in-announce late night na, ang sabi masyado naman na daw naging advance yung mga hearing ng impeachment court. So hindi sila kinukulang sa oras.
4: Oo.
0: At para bigyan ng time ito magkabilang panig, tandaan natin partner, dahil ito ay issue ang mga sasalang na next ay AMLAC, mga bangko, sang katutak ng mga bank records ang kailangang i-review, ang kailangang ihanda.
4: Libo-libo.
0: Libo-libo yan, kaya napakatagal ng markings din noong nakaraan. So binigyan ng pagkakataon yan para maiprepare nila yan ngayong araw, dahil bukas kanya-kanyang latag na sila dyan ng mga dokumento mula sa mga anti-money laundering council, sa mga bank accounts, tax records, napakarami.
4: lahat yan ilalata. Pero ika nga ni Attorney Egon Cayosa, dating presidente ng IBP, di ba't mas maganda nga kung maaga kayo, ahead kayo sa schedule, nang sa ganun ay matapos na itong usaping ito. Kasi ang hirap hanapin yung tuldok eh. Diba? Parang lahat tayo nakakama. Diba?
0: At hindi pa naman din sila madidelay kahit isang araw na wala yung ngayon. Yung 10 to 2:30 nila ngayong araw, kasi nga sunod-sunod na itong sa mga susunod na araw until Friday, partner, meron na silang hearing. Kung dati Monday to Wednesday, ngayon Monday to Friday, 10 a.m. Tusawa. Diba? Tapos, walang session, walang budget hearings. Doon lang nakatutok lahat sa impeachment.
4: Ay, naku. Tingnan po natin kung anong magiging impekto niyan. Kasi ika nga, ang dami pang ibang mga issue na dapat talakayin ng Senado. Nakafocus tayong lahat dito. Hindi kaya yun naman ang mag-suffer. Ano nga mag-suffer? Maapektuhan.
0: Parang idol ka ba? Kita ko siya kahapon.
4: Oh, na talaga?
0: Oh, all smile. Siguro konti na lang sabi niya, please tell Doris, ha?
4: Hindi ako ganun magsabi ng Burrell. Sabi niya, Kong, good morning.
0: Good morning, Kong. At, syempre, partner, bukod sa impeachment, marami din binabantayan dahil nga sabi mo, yung budget, nakalatag yan. Pagbalik nila niyan, before the break and after the break, puro plenary na yan, hearings na yan. Ng budget, syempre, kailangan mo yung maipasa bago matapos ang December.
4: Tama.
0: Kung hindi, re-enacted budget tayo. Plus, yung mga priority bills pa, anti-dynasty, inutos siya ng Supreme Court.
4: Agad-agad,
0: diba?
4: Sabi. Sabi ng Supreme Court. Na.
0: Para namang hindi katagalan yung 29 years ba yan? Nawala tayo, di ba?
4: Sobrang pahinga naman yata yun.
0: Sobrang pahinga. Sobrang leeway na rin, di ba? It's about time,
4: correct.
0: Na maipasa yan. Plus, yung iba pa mga panukalang batas, of course. Pero, outside Senate, marami din tayong binabantayang balita, partner. Alam mo kung ano mga yan? Alam mo kung ano mga yan?
4: Ano ba yan?
0: Ito na ang Radyo Patrol!
2: Magtiyaga ng Radyo Patrol!
0: Punta tayo PGH, partner.
4: Ay, bakit kakagaling ko lang dyan, ah?
0: Gusto ko mamasyal ka ulit.
4: Ayaw!
0: Hindi. Itignan lang natin. In-inspection kasi, partner. Ang DPWH po, in-inspection yung ginagawang bahagi ng Philippine General Hospital ngayon pong umaga. Anong nakita sa inspection? Kasi, partner, di ba, ang dami nang dapat gawin dun eh. Ang daming nabitin eh.
4: Pero
0: unang inspection.
4: Pero marami na rin, improvement. Oo, nagulat nga ako na ganun na pala siya kaganda at may kaayusan na ng
0: May pakanupi-kanupi-pesa pag nag-cover kami doon. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, anong natuklasan?
3: Yes, Robert at Doris, sa ilalim nga ng isang kontrata ng pribadong kontraktor at DPWH, maraming saklaw na proyekto yung gagawin at ginagawa dito sa UP Philippine General Hospital. At matapos nga yung mga insidente ng pagbaha bunsod ng sunod-sunod na ulan dito sa naturang hospital, binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon itong ang UPPGH ngayong umaga. Ito ay para silipin yung pag-usad ng mga proyekto kontrabaha at yung iba pang mga proyekto dito sa naturang hospital. Kabilang sa solusyon sa pagbaha ng DPWH at pribadong kontraktor, yung paglalagay ng mas malalaking drainage pipe at mas maraming drainage inlets. Bukod dito, plano ring taasan ang elevation ng parking lot ng ospital bilang pag-iingat sa posibilidad ng pagbaha. Sinilip din ang kalihim yung mga ginagawang septic tank ng ospital o sa ospital kung saan 4 sa 7 tanki na yung nakompleto. Matatandaan kasi, Robert at Doris, na noong Hunyo, sinita ni Dizon yung anyay mabagal na progreso sa pagtatayo ng naturang mga septic tank na sinimulan noong pang December 2024. Target makompleto yung drainage project sa UPPGH sa unang quarter ng susunod na taon. Bukod dito, nagsasagawa rin ng restoration, repair at repainting yung kontraktor dito nga sa PGH na target namang matapos sa dulo ng 2026. Sa ilalim ng kontrata, Robert at Doris, 680 million pesos yung kabuuan budget para sa iba't ibang mga proyekto na yan dito sa UPPGH. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Eto naman, partner, may mga residente nakatira sa ilalim ng tulay. Bakit mo ka tinatawanan, partner?
4: Wala, nakukyutan lang ako sa mga reaction mo, partner. Sa totoo lang.
0: Sabi ko sa'yo, di ba?
4: Oo.
0: Sa Malate, abay nakatakda pong i-relocate ngayong araw ng DSWD sa Bulacan.
4: Ay, bakit?
0: Papayag ba sila? Although sa Senate ngayon, actually kahapon, pinag-uusapan yan yung in-city relocation na kapag may kailangan kang ilipat, hindi mo dapat ilabas na ng city ninyo.
4: Oo,
0: may mga building na dapat itinatayo, doon sila dapat.
4: At hindi dadalhin sa bundok, tralala.
0: Na walang kuryente, na walang transportasyon, na walang
4: tubig.
0: Palengke, eskwelahan, tubig.
4: Yan ang diba? Ospital.
0: Yes. Crucial yan eh. Alamin po natin ang detalye mula kay Raj Patrol, Trish Alindo. Trish, payag naman yung mga residente.
5: Good morning, Robert at Doris. Oo, Robert at Doris, willing itong mga nakausap nating mga residente. Nasa higit 80 pamilya nga mula sa barangay 738 at 800 sa Malate. Yung ililipat ng DSWD sa pabahay ng National Housing Authority sa San Ildefonso sa Mea, Bulacan yan. Yung mga nasabing pamilya ay ilang dekada nang nakatira sa tunnel area at ilalim ng tulay. Ito rin yung mga pinaka high risk o vulnerable sa anumang panganib. Dalawa sa nakausap nating benepisaryo ay natutuwa sa pagpapalipat sa kanila, gaya ni Liza na 36 years nang nakatira malapit sa nasabing tulay. Pangamba lang niya na baka makaranas pa rin sila ng pagbaha sa lilipatang bahay sa Bulacan.
6: Ano, kung hindi kami babahin doon, di, paswerte kami dahil nakaalwas na kami sa baha. Parang hindi na rin kami magiging satisfied doon kung babahain pa rin kami. Siyempre sa amin, kaya naman kami willing na may relocate para hindi na kami makaranas ng babahain kami.
7: Hindi naman po napilitan kasi iniisip ko rin, ayaw ko rin po na pagdating ko doon nung wala, tapos walang trabaho, paano naman po?
5: Robert at Doris, ayon naman sa mga kawani ng DSWD at NHA, hindi na kailangang mabahala ng mga benepisaryo dahil pinagplanuhan umano ng mga inhinyero at developer yung lilipatang lugar. Nasa 40 square meter yung may dalawang kwarto yung igagawad na bahay sa kada pamilya at saka lamang babayaran matapos yung isang taon. Dagdag pa ni Marilyn Moral, Director for Social Technology Bureau ng DSWD, na hindi natatapos sa relocation ang pagtutok sa mga benepisaryo.
8: Hindi naman siguro magtatayo ang NHA ng isang lugar na pahain at ikapapahamak. Pag nilipat sila, hindi sila parang itinapon lang. Sila ay susundan pa rin. After a month or so, they will be further assessed for other economic grants that they can be provided. Mahirap mag-relocate kung wala kang trabaho, wala kang pagkabuhayan. Kasama na yun sa line up.
5: Robert at Doris, sa ngayon pansin natin na nakalabas at naka-impake na yung mga gamit ng mga residente sa kanto yan ng San Andres sa Malate bago sila ibabiyahe mamaya papuntang Bulacan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Trish, bukod dyan sa mga nasa may Malate na yan, meron pa bang iba na balak ding ilipat? Let's say for example, na lagi mong pinupuntaan dyan sa Tundo.
4: Correct.
0: Sa Rahabago, ang daming nakatira dyan sa ilalim ng tulay din dyan.
5: Mm-hmm. Sa ngayon, na Robert at Doris, wala pa silang binabanggit kung saan yung susunod nilang target. Pero mukhang may mga tututukan din sila, Robert at Doris. Ang problema nga lang, kasi natanong din natin bakit natagalan yung pagpapalipat sa kanila. Gayong ilang dekada na nakatira yung mga residente doon, ang sinasabi nila marami rin pang requirements ang NHA na kailangang asikasuhin bago magkaroon ng relocation kung sakali. Robert at Doris?
4: Wala naman yung mga nagmamatigas. Mga holdover ba?
5: Mm-mm. Yung mga sinasabi sa atin na Robert at Doris, may mga iilang nagpaiwaan, hindi sumama sa relocation sa Bulacan. Kumbaga siguro ayaw nilang dun sa area
0: sa
5: na
0: trabaho.
5: Yun. Pero itong mga maiiwan na to, Robert at Doris, hindi na sila makakastay dun sa mismong area na sinasabi natin sa ilalim ng tulay. Dahil sa ngayon, completely demolished na yung lugar. Gigibain sa dahil kiniklear na rin yung waterway doon. Pero mukhang bibigyan din daw sila ng assistance kung sakaling hindi sila papayag na ma-relocate doon sa housing ng NHA.
4: Paano naman masisiguro, no, Trish at partner, na mapupunta talaga yung proyekto sa mga tamang beneficiaryo?
0: Correct.
5: Mm-mm. Yung sinasabi sa atin, may mga requirements sila, Robert at Doris, may mga naging agreement kabilang dun sa mga requirement para sa mga beneficiary kasi ESWD at NHA ang tututok dyan. Merong master list na sinusundan yung NHA. Hindi lamang sila makakatanggap ng housing na yun. Kumbaga, disqualified sila sa housing.
4: Oo.
5: Kung una na silang na-awardan ng pabahay ng NHA, Robert Torres.
4: Ayun. Oo. Okay.
0: Isa pa, may pinapirma ba sa kanila garantiya na hindi nila paparentahan, ibibenta yung unit na ibibigay sa kanila at babalik dyan?
5: Tama, oo, Robert Torres, kasama yan dun sa naging kasunduan ng mga residente at nitong concerned government agency. Sabi lang nga dun sa rules and regulation na inagrihan din naman daw ng mga residente ay hindi pwedeng ibenta itong mga bahay na to sakaling ayaw na nilang tirhan na Robert Torres.
0: Oo, kasi okay. Minsan minsan nga, di ba, partner, noong nakaraan may mga kwento na tinuturuan, sige, kumuha kayo ng unit dyan. Tapos kami bibili, di ba? May mga ganun.
4: Sindikato yung mga yan.
0: Sinisindikato, di ba? Kaya importante na sa kanila, tama. At sila yung makikinabang.
4: Correct.
0: Doon sa mga pabahay na yan. Dapat nabuwag. Kasi partner, tama kay. Tris, nagkukwentuhan kasi kami ni Doris. Sa dami ng mga na-cover namin, ng mga nakatira dyan sa mga ilalim ng tulay na yan. Aminin natin at hindi, ang kalaban lang nila talaga baha.
4: Correct.
0: Pero yung situation kapag nando ka sa ilalim, aba, tsaka nakakita, may ref.
4: Ay nako.
0: May TV, di ba? Kompleto sa gamit nila. Magugulat ka, may ilaw,
4: may
0: kuryente.
4: Bakit may kuryente,
0: diba?
4: Doon?
0: Oo. So yun siguro yung hinahanap din nila na dapat maibigay doon sa lilipatan para hindi nila iwan, para hindi lang masayang.
4: Oo.
0: So Trish, may unit ka ba? Wala, bawal.
4: Bawal yun.
5: Dapat, wala.
4: Oh, ano na lang. Oo, paki-reserve mo na lang ako ng corner unit.
0: Mali! Iba yun!
5: Mali!
0: Trish, maraming salamat.
5: Maraming salamat, Robert Torres. Balik muna sa inyo.
0: At syempre, maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DTZMM! Radyo Patrol sa istrenta! DTZMM! Numero uno sa aksyon!
0: Ano yon?
4: Parang nagmamadali ako.
0: Parang pupunta ka na sa... Oh, sige. Naunawa ka na pupunta ka sa awarding. Oh, sige, pengi nga, partner.
4: Galing mo sumegwe, ha? Oh, congratulations sa ating lahat na nominado po sa KBP at sa CMMA.
0: Yan.
4: Oo, at i-claim na natin yan.
0: Mm-hmm.
4: At yan ay utang namin sa ating mga nakikinig
0: yan.
4: At nanonood.
0: Yan po mga nagpapagana sa atin. At mas gaganahan pa tayo kapag lagi namin kayong kasama every day. Kaya...
4: Hindi mo nga sinabi kung anong oras na.
0: Ito na, kaya pakipindot ulit. Ang dami kasi pasakali. Nadadamay ako eh.
4: Ito na talaga.
0: Oras, 8:30 ng umaga.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia, at nagbabalita antemano, Robert Mano sa Tandem ng Bayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Tuloy-tuloy lang ang kulitan. Mapaseryoso o nakikisaw-sawlan.
0: Ito ang Tandem ng Bayan.
3: Kaya nga, partner.
4: Oo,
3: ay. Just miss.
4: Mamaya ako kwentuhan pa kita.
3: Itutuloy mo pa yan?
4: Oo, sige.
3: Ko. Gusto ko yan.
4: Oo. Pero ayokong isambulat. Isambulat.
3: Magandang umaga po ulit. Nagbabalik ang tandem ng bayan.
4: Ayan. Wala po kayong ibang katandem kundi ako.
3: Ayan.
4: At si Robert. Gumaganyan talaga. Ako at si Robert. Oo. Hanggang alas 9, magkasama po tayo. Kaya yung mga POV ninyo, bilis-bilisan nyo na. Dahil itong si Robert Antimano ay meron na agad mga hawak na POV ninyo.
3: Ito, partner, may sumagot. Gaya ni Mota, sabi niya, POV ko, sweldo increase barya. Senateering 7M per day. Tinutulugan lang ni Pastor Abante. Gumagano ka pa eh. May mga pa-analysis ka pa eh. Si Tandem Lina ho, sabi niya, good morning mga ka-tandem. POV ko, masakit sa bulsa ng mga commuters ang lagi na lang taas pasahe. Lalo hindi naman tumataas ang sweldo. Mataas na bilihin at may pinag-aaral pang mga anak.
4: Tama.
3: Sabi naman ni Luz Buminda Makabale, good morning Doris and Robert. POV ko po, sa taas hingin sa pasahe, okay lang po sana. Sistema, pag pinagbigyan sila, sana naman ayusin nila. Ah, tama naman. Yung mga pamamasada nila sa kalye at limitahan ang protesta. Eh, wala nga sila masakya kapag nagpo-protesta.
4: Tama. At, ano yan, ayusin ninyo yung mga unit ninyo. Kasi meron akong binasa kanina article partner, kalunos-lunos yung bata nasa gasaan, nagulungan ng clothesline. Eh, ang rason na naman.
3: Wala daw preno.
4: Oo, si Preno na naman.
3: Kasalanan din ni Preno lagi yan.
4: Oo nga eh, dapat yan, itigil na yan si Preno eh.
3: Ang POV naman ni Katande Medellin Indig, para sa akin pabor naman ang pagtaas ng pasahe kasi mas malaki ang epekto sa tulad kong commuter kung wala naman ako masasakyan. Ang complaint ko lang sa mga jeep, nagtaas nga sila ng pasahe, wag naman sanang pagsiksikan kami mga pasahero. Pinagkukwentuhan natin,
4: tama,
3: partner.
4: Kandungan.
3: Oo, halimbawa may jeep nasa 13 seats lang ang pwedeng pasahero, magkabilaan gagawing 14. Ang ending halos kalahating puwet na lang namin yung nakaupo. Totoo po yan. Lagi ko yan ang experience. Sana gawin din komportable yung mga pasahero nila, hindi yung sa kanila lang ang pabor. Tama,
4: correct,
3: din naman,
4: correct.
3: Ito. Thank you.
4: Ano nga, Certificate of Public
3: Convenience.
4: Convenience, doon po tayo. Dapat ay
3: komportable ka.
4: Komportable, ayos-ayos at sigurado ka makakarating ka ng isang piraso doon sa lugar na
3: po. Saka yung paghawak mo gano'n sa handrail nila, partner. Walang ano. Yung pagbaba mo. Bakit parang puro kalawang yung kamay ko?
4: Magdala na lang po tayo ng alcohol. Kanya-kanyang dala na lang. Kaya lang karagdagang gastos na naman yan. Kaya lang kung ayaw po natin magkasakit, eh kailangan naman natin mag-commute. Diba?
3: Na-imagine kita, partner, nagka-commute. May dala kang tissue pag upo mo. Sabit mo yung tissue gano'n.
4: Tama.
3: Tapos alcohol. Pupunasan mo ulit.
4: Correct.
3: tissue ulit, tsaka ka na nakahawak.
4: Oo. Tapos maya-maya, medyo may amoy yung katabi ko. Siya na ang inaalkohol.
3: Nag-away na kayo. Mali!
4: Mali!
3: Mali! Nako, mag-ano ka doon, partner. Kapag ganon, yung puso mo, ha? Baka...
4: Hindi ako pwede mag-commute, partner, dahil marami akong aalkoholan. Kanya-kanya naman yan. Pero yun na nga, tayo ay nasa atin na kung paano natin poproteksyonan. Ano? Poproteksyonan ang ating mga sarili. Mahirap po magkasakit, ha? Uh-oh. Sabi ko nga sa'yo, kagagaling ko lang ng PGH, eh. Mm-hmm. Mahirap po.
3: Opo, tsaka sa mga driver, kapag po nagpreno tayo, dahan-dahan lang, ha? Hindi yung... Kapag sasakay ka, partner, ready to wapas si driver.
4: Yes,
3: diba?
4: Yes.
3: Pero kapag bababa ka na, isang paa mo pa lang yung nakaganon, maabante na minsan.
4: Correct. O kaya naman minsan, sumakay ka doon sa may dulo ng jeep, di ba? Pag preno ni driver, nakakandong ka na. Nakakandong ka na kay driver.
3: Aataki ka sa puso sa mga ganyang nervyos, di ba?
4: Ay, sus,
3: minsan
4: Mariose.
3: Biglang prenong matindi.
4: Oh, oh.
3: O kaya biglang lubak, di
4: correct.
3: Ba?
4: Oh. Speaking of bigla,
3: oh, oh.
4: Malaman natin, sino ba itong ating una mo ng kakausapin, partner?
3: Ayan na, si Doctor.
4: Ah,
3: ang si chairperson Doctor. Ng Philippine Heart Association Council on Hypertension.
4: Ayan na, ang puso.
3: Ang Vice Chief for Administration External Affairs ng Division of Cardiovascular Medicine ng University of the Philippines, Philippine General Hospital. Makakausap po natin. Baka may tanong din kayo, ha? Ipadala nyo. Pwede po yan.
4: Lalo si Doctor, mga kasama na, mga katandem natin, ng mga senior.
3: Dapat, dapat. Si Dr. Mark Denver Tiongson. Doc, magandang umaga po.
5: Magandang umaga po, Sir Robert, Ma'am Doris. It's an honor po and pleasure to be here in your
4: Lako,
5: program po.
4: It's our pleasure po. Magandang umaga, Doc. At ang gusto lang namin malaman. Ah, kahapon, Robert, di ba meron tayo na balita na ang pinag-iingat yung mga senior at saka yung may mga comorbidities dahil sa pagpalit-palit na nga ng
3: weather,
4: whether you like it or not, ay matindi raw ang porsyento na ang unang tamaan ay yung mga yun, mga vulnerable.
3: Kasi partner, idagdag mo, di ba, ang sinasabi ng PAGASA, may strong El Nino
4: yan,
3: tayo, kung matinding init yung sasalubong sa atin.
4: Correct.
3: Kumusta naman?
4: Yan.
3: Kaya naman ang tanong, Dok, nag-breakfast. Ito ba? Nag-breakfast. Dok, ang sabi, recommended daw na dapat yung 35 years old and up ay may regular heart check-up na lagi.
4: Ah, talaga?
3: Tama ba yun, Dok? At paano ginagawa yung ganun, Dok?
5: Tama po, Sir Robert. Among Doris, actually, recommendation na po natin na as early as 35 years old, magkaroon na po tayo ng regular check-up. Kasi po, ang maganda po ngayon, ang napapansin po natin sa healthcare, mas marami na po mas bata ang tinatamaan ng alta presyon, tumataas cholesterol at asukal, no, yung sugar na naglilid po sa diabetes.
3: Mm-hmm.
5: Ang problema po sa mga sakit na ito, wala po kasi silang sintomas, no? So, mas maaga po, habang wala pang naramdamang sintomas, malaman na po natin kung sino po yung mga pasyente o individual na may risk na magkaroon po ng mga komplikasyon para po maagapan natin, wag na po nating intayin magkaroon tayo ng nararamdaman na heart attack o na stroke o nagkakaproblema sa sakit sa bato bago tayo magpa-check up. Kaya po, 35 years old, recommended po kahit once or every twice a year, magpa-check up po sa doktor, ma-interview po kayo, ma-history, makuhanan ng blood pressure at malaman po natin ang ating mga numero. So ano ba yung mga numero? Blood pressure, timbang, no? Sa common risk factor po ay cholesterol din, makuha-kuha po tayo ng lipid profile.
3: Mm-hmm.
5: And of course, malaman po natin yung ating sugar kasi ito po ang mga pangunahing risk factors sa pagkakaroon ng komplikasyon na related po sa puso.
4: Bukod po doon sa regular check-up na sinasabi ninyo, ano pa ang pwede naming panlaban? Kasi sasabihin ng iba, batang-bata pa ako, hindi ako...
3: Lakas ko pa. Tignan mo, jogging ako ng jogging.
4: Yun na nga, Ano pa, yung bang pag-e-ehersisyo ay malaki ang nagagawa para makaiwas po tayo sa ganitong klaseng sakit?
5: Tama po kayo, Ma'am Doris. Actually, ang regular physical activity po, isa po ito sa nakikita nating primary prevention measures, no, para po magkaroon ng improvement sa risks, no, ng isang individual. Ang exercise po at pag-ehersisyo, recommendation po natin ay magkaroon po tayo ng 150 minutes, no, of exercise weekly. So, spread of 7 days. So, kung kung i-compute po natin sa mga 30 minutes po yan in most days of the week, no, around 5 days. So recommendation natin dyan, regular moderate physical exercise like jogging or brisk walking po, ano, para po makaiwas. Kasi nga po exercise, nakakabawas din po yan ng alta presyon, nakaka-improve po ng ating pagkontrol ng asukal, and of course yung obesity, no, nakakabawas po ng pagkataba. Alam po natin yung pag-increase ng timbang, nagkokos po yun ng pagka-high blood, of course, yung insulin resistance na nagli-lead din po, no, sa diabetes, and ang dami pa pong sakit.
4: Opo. Yung mga estudyante natin ngayon, partner, ano, Doc, maraming pagkakataon na nasususpindi ang mga klase. So, andun lang sila sa bahay. Mm-hmm. Okay, so nagiging lethargic na ba ang ating mga kabataan at nakaupo na lang sila doon o naglalaro ng games? Contributory factor po ba yun, Doc?
5: Ma'am Doris, napaganda po ng inyong observation. Kung papansin niyo po, no, meron po tayong recent data na nakikita nga po. Dati, nagkakaroon po ng heart attack. Nagkaka-high blood po, 40s, heart attack, 50s, 60s. But right now, ako po ay cardiologist, nakita na po kami ng heart attack at earliest 30. Bakit? Nakikita po namin, no, ano bang nangyari over the past few decades. Sabi nga po namin, dati, nung kabataan, 1970s, siguro po nung kayo po ay kabataan, ang kadalasang panlibang po ninyo, lumalabas po kayo sa kalsada. Doon po kayo naglalaro ng physical activities, no? But as the decades pass, nagkaroon po tayo ng mga computer games, and of course, for the past decade, nagkaroon po tayo ng mga tablet, streaming, no, YouTube, mga other services that are very, ano, binge-worthy of watching. Yung mga kabataan po natin, less likely na pong lumalabas. Bihira na kayo makita ng bata sa lansangan naglalaro. Kung kaya po, nagkakaroon po ng sedentary lifestyle, totoo po yung na-observahan. Yung pagka-sedentary, this leads to physical inactivity, lesser activity that would lead to paglaki po ng mga tao. Kaya yung obesity po, tumataas na rin po. And yung mas mga nagkaka-high blood po, maniwala kayo, marami na po akong nagiging pasyente in their 20s. Mga kasama po natin sa pedya, mga adolescent, high blood na po, no, nangangailangan ng dalawang tatlong gamot. So, this is a good opportunity para po malaman ng kababayan po natin na ilimit po natin yung gadget exposure sa ating mga anak, no? At encourage po natin sila mag-participate sa mga physical activities, sa sports. Kasi nga po, yung mga nangyayari po sa atin pagdating natin ng 40s and 50s, this is an investment ng mga ginagawa po natin during our childhood years, youthful years, ng 20s, 30s. Kaya lahat po ng primary prevention, ini-encourage namin as early as kabataan, 20s, and as early as 35 years, magpa-check up po.
3: Opo. Doc, kung nasa pantanong ng partner ko ay nung panahon ng kabataan niya, batang 90s po kasi kami. So, mga tumbang preso po, mga inabutan preso namin. Oo. So, kayang-kaya po yan. May physical activity.
4: Chinese garter.
3: Ayan, Luxumbaka, yes. Mga ganyan na partner. Pero, yung sa mga mas nauna pa sa amin na isinilang, sila lolo at lola, ang sasabihin nila, masakit na yung tuhod ko, pero gusto ko pa rin may exercise, gusto ko pa rin na regulate yung katawan ko para gumaan. Ano po yung best na pwede nilang gawin para masabi din natin na bagamat, syempre, minsan sumasakit talaga yung mga kasuha nila or what, kung may form of exercise pa rin sila kahit papano.
4: Correct.
5: That's a good question, kasi nga po, mga patients ko din, mga seniors, mga 70s, and ang arthritis po, no, osteoarthritis, yung sakit pananakit ng tuhod, isa po yun sa limitation kung bakit din hindi talaga makilos. So, meron po tayong tinatawag na low impact exercises sa joints, no? Kasi nga po, yung walking, jogging, may mga time po na nagli-lift po tayo ng feet, no, sa ground. So, kada apak po or bagsak ng paa, meron pong impact sa joints. So, meron po tayong low impact exercises like mga cycling po, no, yung stationary bicycle. So, sabi ko nga po, yung mga, lalo na po ngayon, napaka-init ang panahon, no, kahit 4 o'clock, 5 o'clock, medyo mainit pa rin.
4: Opo, alinsangan.
5: At least po yung mga senior natin, ano, syempre, ayaw din po natin silang ma-expose sa mga gan-tourist. Binabahagi ko na lang po, kung para hindi sila, habang nanonood sila ng TV, pwede po sila nagbabike, no, yung stationary bicycle. Para po, kumikilos pa rin tayo, or yung isa pa pong option na hindi po masyadong ma-impact sa joints, yung elliptical. Yung kung para siyang nakatayo kayo, yung parang nandiyajogging, pero hindi po nagli-lift yung paa. Oo. Sumasabay po yung inaapakan nyo sa galaw ng paa. Oo. So ito po yung mga exercises. Ngayon po, kung wala po tayong pang pambili na equipment, no? Yung mga karaniwan pong ginagawa natin sa bahay, pagwawalis, paghahalaman, maaari mm-hmm. din po itong gawin. Makaka-improve pa rin po ito ng physical activity, lalo na po marami rin po sa kababayan natin, sa mga tito, tita, lolo, lola, mahilig po din talaga mag-garden. But we advise this po to do early morning or late in the afternoon para naman po makaiwas sa init.
3: Sa init. Opo.
4: Pero po, Doc, nagkano na ako on-air consultation.
3: Uh-huh.
4: Kagaya ko, Doc, meron akong sakit sa puso.
3: Mm.
4: Gusto ko mag-exercise. Mm. Pero ilang ehersisyo pa lang nagagawa ko, napapagod na ako. Mm-hmm. Natatakot ako na baka yung puso ko naman ay maapektuhan.
5: Mm. That's a good question. Kasi nga, concern, lalo na po, may mga pasyente rin po tayong na bypass, na angioplasty, you know. Lagi po niyang tanong, Doc, limited na po ba yung physical na pwede kong gawin. Obviously, kung tayo naman po ay naka na

0: exercise. Pero pwede naman po nating dahan-dahanin yan. Kung pwede po, kung for example, magsa-start po kayo mag-exercise, let's do it 10 minutes first. Then after 1 week, 10 minutes every other day, after 1 to 2 weeks, kung mas kaya na, mas kinakaya na yung ganong exercise activity, gawin na natin siyang 15 minutes hanggang sa ma-improve po natin yung duration of exercise hanggang makaabot ng 30 minutes. Ngayon, kung tingin po talaga natin, konting kilos ha po, baka po kailangan ma-assess po ang inyong puso, ma-assess po ang inyong baga, kasi dalawa po yung main organs that can affect po yung breathing, lungs and the heart. Baka po may kailangan tayong i-investigate, i-adjust sa mga kagamutan para po maka-improve symptoms.
1: Opo, isa pa Doc, paano naman natin matutukoy na ang isang individual, kasi minsan makikita mo, sabi nga ni Doc, wala namang senyales, di ba? Nag-exercise naman, tumatakbo-takbo naman, pa-healthy-healthy ang diet, di ba? Paano naman po natin matutukoy na up itong individual na ito, kaya panahon na para mag-maintenance ka,
2: yan,
1: no other way, pero kailangan mo nang mag-daily ng mga ganito mga medicine to control the blood pressure and so on.
0: Very good question. Meron po kasi nga, walang sintomas, no? Kahit nga po yung sakit ng ulo, hilo, bihira lang po yung makita sa mga hypertensive. So, as recommended po earlier, we do screening po, no? Let's have our blood pressure check. Sa Philippine guidelines po on when to start pharmacologic therapy or kailangan po mag-maintenance sa gamot, kailangan po ang blood pressure po natin ay makitang 140/90 at na-measure po at two different occasions, no? Confirm po. Kung isang beses lang po na measure na 140/90, 150/100, tapos sa ibang occasion naman po ay normal, less than 120, less than 80, hindi pa po natin siya i-diagnose sa hypertension. So, kailangan po, pag may maintenance po na related sa blood pressure, hypertensive, at least ang BP po natin, 140/90, na-measure two different occasions. Mm-hmm. Second, sa cholesterol, no, ang problema po, ang hirap po kasi sa cholesterol, we already do not recommend yung mga target na nakikita po natin sa laboratory.
2: Oo.
0: Pagka po kami nag-check ng individual, tinitingnan po namin yung tinatawag na risk factors.
1: Hmm.
0: So, pag palipid profile kayo, mataas ang cholesterol, more than 200, yung bad cholesterol, the LDL cholesterol, no, yung po yung associated sa pagkakaroon ng heart attack at stroke. Sabihin natin yung nasa more than 130. Tapos, kayo po ay high blood, kayo po ay may diabetes, tapos sa family po, meron po kayong kapatid or kamag-anak na maagan na stroke o na heart attack, sila po yung mga pasyente, nagsastart na rin po kami ng pharmacology therapy, ng gamutan, para pababain yung cholesterol, para po maibsan yung risk, no? Para hindi na po sila magkaroon ng heart attack and stroke. Compare po sa isang individual, healthy, tulad po na nabanggit yun, nag-exercise, wala po sa family, mga kapatid, kamag-anak na na-heart attack na stroke. Wala rin pong namatay ng maaga na biglaan. Ang cholesterol niya, more than 200, sabihin natin nasa 200, ang bad cholesterol nasa 110, ito po yung mga pasyenteng pwedeng diet and exercise lang po yung rekomendasyon. Mm-hmm. So, ang bottom line lang po, na gusto kong sabihin, ang rekomendasyon po namin bilang doktor nowadays, hindi na po yan one size fits all. Meaning to say, kapag ganito, ganito agad yung gagawin. We look at the patient, natin pasyente, ina-identify po natin yung risk, sino po yung mga nangangailangan.
2: Opo, opo. Doc, meron nag-mensahe. Maituturing daw po ba na exercise ang pagpunta ng kumari kong si Barbie doon naman sa bahay ni kumaring Barang para at sila ay magchichismisan.
1: Every morning yan.
0: kung sa tingin, for example, if it's a right part of your regular physical routine, parang sanay na po kasi yung katawan nyo. So you have to somewhat stress the body in terms of physical activity. Yung tipong, yung recommendation nga namin is, kapag nag-physical effort, hindi na kayo makakanta. Oh. So kapag hindi kayo nakakanta habang ginagawa niyo yung physical effort, ibig sabihin, that's a level enough that is actually is helpful already to the heart. Kasi kung for example, naglalakad kayo, kumakanta kayo na diretso, hindi kayo parang kinakapos, hindi pa enough yung threshold para po talaga mo consider siya as physical activity.
1: Ayun.
2: Ganun pala yun.
1: Ganun pala siya. Okay.
2: Ay, kung nagko-concert na. Concert levels ito.
0: Concert ka naman yun. Sing and dance po. Ibang usapan.
1: Ibang usapan na yun, Doc. Tama. Pero Doc, sabihin na natin na may mga nagpa-check at na-identify natin na, oops, medyo

0: kailangan mo na mag-maintenance.
1: Correct.
0: Number two, kayo po ay may sakit sa puso.
1: Yan.
0: At kailangan natin ng ganitong mga procedures, di ba? And then, ano naman po ang direct link nito? Kasi October, sabi ng PAGASA, strong El Nino, matinding init ng panahon na mararanasan. Ano ang dapat gawin ng mga individual na nasa ganyan po na kategory pagdating ng mga issue pagdating sa init ng panahon, mga ganyan?
2: Opo, very good. Meron po kasi mga vulnerable. Nabanggit ko kanina during the start of our session po, no? May mga individual po talaga who are at risk for mga tinatawag na yung commonly known as heat stroke, no? Yung mga inaatake dahil nga po sa init ng panahon. Ito po yung mga individual na may maintenance, may identified na sakit sa puso, mga may sakit sa kidney, no, nagda-dialysis or talaga pong borderline na yung function sa kidney, mga matatanda, mga frail, no? At of course, yung mga kabataan. We recommend lang po na iwasan po talagang mag-expose tayo sa sobrang init ng panahon. Kasi nga po, yung init, nagkukos po ito ng sobrang pagpapuwis. Dahil ang pagpapuwis po ay defense mechanism ng ating katawan para i-regulate po yung body temperature po natin, no? Para po matanggal yung init. So, in the process po, ang nangyari, minsan sobrang init, sobrang pawis, nade-dehydrate po ang mga tao, nagkaharon po tayo, natitrigger po yung mga stressors, no? Bumibilis ang tibok ng puso, nagkukos po ng heart attack, and minsan din po, nagkukos ng stroke. Minsan, nagtataas po yung blood pressure sa sobrang init. So, ang advice po natin sa mga ganitong pagkakataon, keep yourself always hydrated. Kung may sintomas na po na parang nahihilo, parang magba-blackout, huwag niyo na pong intayin maramdanasan, magpahinga na po, magpalilom, no? Pumunta sa malilom or malamig na area.
1: Oo.
2: At uminit po ng tubig para po maiwasan yung pag-trigger po ng ganitong sitwasyon.
1: Ayun, okay. So talagang aabatan natin at aabatan lang ating kalusugan nang sa ganun ay makaiwas tayo. Hindi madali ang mga ganyang klaseng sakit.
0: Totoo yung part.
1: Sabi ko, Kumaring Robert. Galing ako kay Kumaring Barbie.
0: Oo, si Kumaring Barang mo.
1: So ayun, narinig po natin ang advice po ng doktor, makinig po tayo. Mm-hmm. Lalo ka na, Dora, ha? Hindi ka nakikinig sa mga doktor mo. Importante yan at mahalaga na. For the meantime,
0: partner. Ang ganda ng mga paliwanag ni Doc. Doc, maraming salamat po sa inyong oras at sa mga magaganda pong paliwanag din yun. Madaling maintindihan ng mga katandem natin. Thank you, Doc.
1: Salamat, Doc.
2: Maraming salamat po.
0: Si Dr. Mark Denver Tiongson, chairperson po ng Philippine Heart Association Council on Hypertension at Vice Chief for Administration and External Affairs, Division of Cardiovascular Medicine ng University of the Philippines, PGH.
1: Yan.
0: Thank you, Doc.
1: Thank you, Doc. At ano ba ito? Meron mga nag-POV sa atin, partner. Kaya lang itong isang ito. Ikaw na bumasok kasi parang ano, telenovela.
0: Ito.
1: It's me, Willow.
0: Si Willotsky. Si Katandem, It's me, Willotsky. Sabi niya, good morning po. Tandem na ba yan? Bukod sa kailangan po talaga iyan ng mga namamasada para naman po kumita pa sila ng malaki-laki, kailangan po talaga magtipid para makagasta ng pangailangan. As a college student myself, pagbabudget po ang kailangan para at least makapasok at makauwi sa aking universidad kapag face-to-face classes. Yan, tama yan. Very
1: correct.
0: Good. Budget talaga. Si Katandem Cheryl Rosales, good morning Katandem, ang POV ko. Hay nako! Sabi ni Doc kanina, iwas sa alta presyon, pero paano po ba ang taas pa sa yun po kasi dahil na nang hirap mag-budget . Salamat po. Ganun talaga. I-budget at i-budget pa rin natin yan.
1: Paano yan? Naha-high blood? Tumataas ang high
0: nga,
1: blood.
0: Tumataas ang high blood.
1: Nung mga pasahero. At saka nung mga, dahil mataas sempre ang pasahe, mataas ang presyo ng mga bilihin. Tapos si Manong Driver, tumataas din ang high blood kasi hindi naman sapat yung kanilang kinikita. So, paano aandar?
0: Tapos sasagot, Malong, yung sukli ko!
1: Oo nga.
0: Nagbayad ka na ba? May mga ganyan na mga awayan sa jeep. Ay, nagbayad po ako, 20 buo. May mga ganun.
1: Tsaka, sabi nung pasahero, hindi nyo ba nakikita, Manong, kumandong na nga ako dito kahit hindi ko kakilala ito?
0: Makatipid man lang.
1: Mali!
0: Mali!
1: Mali talaga.
0: Pero kakausapin natin ang ating katandem na si Joff Oxales mula sa Cainta Rizal. Good morning po!
1: Good morning!
0: Katandem, Joff!
3: Yes, good morning! Maganda umaga sa Robert, sa Aling Doris. Congrats ulit. Kasama ko po kayo sa ano sa Best Public Service Program, Aling Doris.
0: Wow!
3: So, hopefully kayo po manalo. Saka rin, siyempre, ang TMM.
0: Oh, oh, thank you very much, Sir Job. Ano ang iyong POV? Go!
3: Ah, bali, ito. Sa mga commuters, no, nako, dagdaga pa sana na naman yan. Kasi, yun nga, minimum na nga lang yung sahod nila. Tapos, parang madadagdagan na naman ang gastos nila dahil sa pamasahe. Pero, sa side naman ng mga namamasada, no, parang kakarampot lang yung mga dagdaga taripa nila, no, yung sa fare hike, no. So, parang kakarampot lang, no. So, imbes na dagdagan na yung mga fare hike, ba't na lang, hindi na lang kaya ulit bigyan ng oil subsidy ang lahat ng mga namamasadang jeep, bus, or kahit ng mga public vehicles, no. Bigyan na lang ulit sila ng oil subsidy, mm-hmm. Ito dyan sa ayuda-ayuda na yun, no? Kasi, ang chismis pa nga daw dyan, eh. So, yung ayuda, parang nakukurakot pa nga yan, eh. Kung sa oil subsidy, nako, eh, mas maraming makikinabang at nako, ma-maintain na maging mura sana ang pamasahe. Pero sana naman, pati rin yung mga logistics, sa Pampanino, bigyan rin ng mga ng oil subsidy para rin siyempre yung mga bilihin rin kasi nagiging apektado rin kasi yung bilihin kapag mataas yung mga gasolina o yung crudo, mga ganyan. So, mas maganda rin lahat mabigyan rin ng oil subsidy yung mga public transportation sa rin siyempre yung mga nag-deliver ng mga basic goods dito sa atin. So, ayun.
0: Tandem job! Maraming salamat. Salamat po sa inyong POV today.
1: Oh, thank you.
0: Thank you, sir.
3: Bye-bye
0: po. At kasunod naman, syempre ang ating katandem mula sa Muntinlupa City partner, si Madeline Indig. Katandem, Madeline, good morning.
1: Good morning.
4: Hello po. Good morning.
0: Ma'am, ano po ang inyong POV? Go ahead po.
4: Yung aking concern ko lang naman po is, di ba nagtaas na po sila ng pamasahe?
0: Mm-hmm.
4: Ngayon, ang ano ko naman po is sana, since nagtaas na po sila ng pamasahe, huwag naman sanang pagsiksikan kami mga pasahero. Kasi sana sulitin naman namin yung bayad namin, eh, halos bet na nga lang namin. Tapos pag nagpara pa kami, pag nagpara pa sila, talagang as in malalaglag na ho kami.
0: Totoo, dahil nga kung 13, 14 yung pauupuin.
4: Oo, tapos ang lalo na dito banda sa mga tag-rush hour, talagang sinisiksik ho nila yung mga pasahero, wala na ho silang pakialam. Basta makapag ano lang sila ng mga pasahero, kahit wala na talagang space, sisiksik ka nila, eh, hindi naman po pare-pare ang mga size ng mga tao.
0: Tama po yun, tama po yun. Ma'am Madeline, maraming salamat po ha sa iyong POV na very legit naman talaga, thank concern you. Talaga ng mga pasahero. Thank you, ma'am.
1: Hindi naman pare-pareho ang size ng mga
0: tama.
1: Tao.
0: Hindi naman talaga pare-pareho ang size ng mga tao. Pero huwag nyo naman dinodoble yung bayad doon sa iba, ha? Bad yan, ha?
1: Oo nga.
0: Hindi yan tama.
1: Mali.
0: Mali! Mm. O, paano? 9 o'clock na, ha?
1: 9 o'clock na, sakto.
0: Thank you po, ha? Thank you sa inyong mga mensahe, sa inyong POV. Bukas, eh, magkakakita-kita pa rin tayo, syempre, sa tandem ng bayan.
1: Magkasama pa rin tayo at ngayon pa lang mag-POV na kayo. Ay, mali!
0: Binigyan na ang ganda ng assignment. Bye!
1: Bye-bye, partner. Thank you.
0: Thank you, partner.
5: Good morning!
6: Love, love, love!
7: Boses sa gitna ng mga balita. Doris Bigonia, Robert Mano.

MMM, número uno sa aksyon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo.

0: Gumawa kayo ng magandang balita.
1: Totoo yan. Diba? Yes.
0: Yan ang tinatawag na taking care of your mental health. Never mind the financial side.
1: Mahirap yan. Mahirap
0: it will take care of itself.
1: Yeah. Pero totoo yung partner, di ba? Choose to be happy.
0: Correct.
1: Hahanap ka ng dahilan para maging masaya ka.
0: Ito. May mga araw, at ito naman na talaga nangyayari, yung pagising mo, madilim na kagad eh, no? Feeling mo parang nothing good is gonna come out of this day. Pero kailangan labanan yun. Yun ang aming sermon on the mount. Kailangan labanan nyo yan. Gawa tayo. Like for instance, magkano balanse nyo sa bangko? Ayan!
1: Ako, ito naman nakakalungkot nga. Yan nga yung nakakapag-cause ng darkness in our days.
0: Maling example.
1: Oo. Kaya isip ka pa yung mga example.
0: Sabi mo, anong example mo? Sige nga.
1: Na nagpapaligaya sa akin.
0: Yan. What makes you happy?
1: Pagising ko kinabukasan ng tuwing umaga, malakas pa ba ang aking matatanda?
0: Ayan.
1: Yan ang magpapaligaya sa akin.
0: Very good, ha? Awardee, ha?
1: Ay, hindi. Hindi kasi, alam mo yung partner, nagising ako one time, sa isip ko, ang bilis ng panahon. Ito na yung edad ko, lumilipas din yung panahon na tumanda rin sila.
0: Exactly.
1: Kasi hindi natin namalayan.
0: Oo.
1: Diba?
0: At saka you're crossing another decade.
1: Yes.
0: And they're about to cross a century.
1: Yes, diba? Diba? Because they're always there, we're always together every day. We forget that time is passing.
0: Yeah.
1: Tawag doon yung
0: lumilipas ang panahon.
1: Oo, yung pa hindi na bibigyan ng halaga.
0: Exactly. Kasi diba? Nga, ang lumalabas, karaniwan, hindi naman sa lahat, you're just used to, nandyan naman sila, araw-araw eh. They become fixtures. Mere fixtures. Kaya ang masakit doon is, you just assume na, they will be there forever. And they won't. Kaya yung pong mga, kahit na medyo palasak na, yung sinasabi na...
1: Ano yung palasak?
0: Ibig sabihin eh, laging napapractice, yung paniniwala, na parang... bugbog na bugbog ka na doon sa mga paalala sa Facebook mo na nagsasabi na while you still can, pwede bang iparamdam mo na mahal mo ang iyong mga magulang?
1: Totoo. At
0: yan ang isang good news ngayon natin because apparently po dahil it's such voluminous yung nakakakulob na mundo ng pagbabalita, baka 80-90% hindi kagandahan eh. So we consume the news, di ba? And we relay the news. Kailangan balansehin po yan. Hindi lahat ng mga tayo ng mga Pilipino kasi mahilig sa mga drama-rama eh.
1: Totoo.
0: Diba?
1: Maski na AI na pinaparoon natin, gusto mo may drama talaga.
0: Diba? Pati AI, Diyos ko, pinatulan na. Samantala, nag-meeting po ang lahat ng mabibigat na mga tech companies and the top 3 AI companies, no? Kasama si Donald Trump at nagpirmahan sila ng they're morally obligated to make sure that AI remains safe while usable. Kasi meron lang nangyari pala na isang AI company, yung kanilang produkto, hinak! By itself.
1: Hinak ng AI?
0: Yung I think it's the health department of Australia on its own.
1: Dahil? Anong nangyari?
0: Because it became so powerful na 'di ba? Meron na siyang mga moto propio.
1: Totoo kasi impeachment ta. Nagagawin mo sa totoong buhay.
0: Moto propio. Sabi niya I feel like hacking. Ayun. Ganun. Ang kinatatakutan po, and this is a very serious matter, mismong yung AI company, one of the top 3 in the world, nag-warning na na kapag hindi nabigyan ng tamang program, security, yung mga AI inventions na papa-smart ng papa-smart. Oo. Ibig sabihin, nagiging very intelligent ng AI. Then, one day, yung mga napapanood lang natin sa mga sine na...
1: Magkakatotoo.
0: And this is from an AI company.
1: Totoo yan.
0: Oo, siya na mismo nagsabi na kapag hindi natin na-regulate ito, one day, AI will actually tell the humanoids like us na, I want you...
1: Tapos susundin natin.
0: Of, diba? Because if you don't, if we don't,
1: then they do. Then they will do. Alam mo, partner, ha? Totoo yan. Kasi yung isa kong friend na, department head din siya ng AI company, no? Sinabi niya talaga na, we are training AI, di ba? Kasi binibigyan natin ng prompt ng AI. We're training AI to do things for us, but AI is also training us to be dependent to them.
0: That's right.
1: Diba? Oo. So we have to be smart in using that.
0: Ako, I'm so talagang impressed, amazed.
1: Oo.
0: Diba? Yung dati-rati, ito nga, masama balita ito eh. Magpapagawa ako ng logo.
1: Oo.
0: We have this anniversary.
1: Oo.
0: Tatawag ako syempre ng artist, diba?
1: Correct.
0: Na, magkano ba yan? Ganyan. Oo. Ito yung, tapos magsasubmit yan ng mga isa, dalawa, tatlo, wala ka pa rin gusto, diba?
1: Oo.
0: Sa AI, in less than 2 minutes, gagawa sa'yo ng logo.
1: At marami pang options.
0: Exactly. Diba? Oo, kaya yan po ang ating Sermon on the Mount.
1: Oo, ang ating Scare Fair today.
0: Beware.
1: Beware.
0: Of AI.
1: The AI,
0: meron mga AI na galing sa mga tech companies. Meron na mga AI na nagsisilbi sa gobyerno.
1: Ay, nako!
0: Acting intelligent.
1: Nako, marami yan. Let us count the names.
0: Ito na muna ating mga dapat nyong malaman, AI o hindi AI. Kailangan na, asan na ba yun?
1: 43.
0: Ayan. Ladies and gentlemen, here are your headlines for today. And today is already, oh my God, the end.
1: Kaya nga, September.
0: Oh.
1: Ayan na, talagang simula na ng Burma. Ay, hindi, Burmans na pala tayo. Pero simula ng check-out day ngayon
0: eh. Check-out day. Happy AI! Oo, ayan. Oktoberfest na bukas.
1: Oo!
0: Presyo ng LPG ng Regasco bumaba. Uy, good! Presyo ng diesel bumaba rin sa world market.
1: Gasolina wala? Walang bumabang gasolina?
0: No, nothing said about it.
1: 700 milyong pisong hindi na ipamahagi fuel subsidy, sinita ng COA. Kabiguan ng DepEd na magpatayo ng halos 10,000 classroom, sinita rin.
0: Tinatawag na palakas ang scheme sa housing program, kinwestiyon sa Senado mga benepisyaryong may koneksyon sa opisyal ng pamahalan. Sinasabing prioridad sa programa. Why am I not surprised?
1: Mayor Baste Duterte inaming walang alam sa koneksyon ni Vice President Sara Duterte sa kumpanyang nakakuha ng kontrata sa Davao City.
0: Hiling na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa akusado sa kasong graft ni Senador Jinggoy Estrada, ibinasura ng Sandigan Bayan.
1: Barko at bangka ng China itinaboy ng Philippine Coast Guard sa Kota Island. Mga bangka ng China pinaniwala ang inutusan para mangalap ng impormasyon.
0: At sa labas ng bansa, US President Donald Trump itinangging nag-alok ng tulong sa Iran.
1: At sa sports balita, Pinoy pole vaulter EJ Obiena nasungkit ng 3rd gold medal ng Pilipinas sa Asian Games.
0: Balitapakan!
1: Samantala sa showbiz! Matapos ang halos 11 taon, magsasarado na po. Naku, this is a very sad news. Magsasarado na po ang Cinema 76 Film Society at Cinema 76 Cafe sa October 25. Dito lang yan, partner, malapit sa atin. Nakanood pa naman ako dito ng isang movie before. Nagsimula po ang Micro Cinema sa San Juan noong 2016 bago lumipat sa Anonas at kalaunan nga po sa Tomas Morato, Quezon City. Nakilala ang Cinema 76 bilang tahanan ng mga independent at mainstream films at naging tagpuan din ng mga filmmaker at moviegoer para sa screenings, Q&A at film events. Bago ang tinawag nilang final shot sa October 25, iniimbitahan nila ang mga patrons na bumalik para sa huling pagkakataong manood at balikan ang mga alaalang nabuo sa loob ng sinehan.
2: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: Oras muna tayo. It's 9:14 in the morning.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Radyo Patrol Report! Susunod na! Mga jeepney driver, lugi pa rin sa kabila ng taas pasahe ayon sa piston. Balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus, detalye.
3: Peter at Riga, sa kabila ng pisong dagdag sa minimum na pamasahe sa jeep, umaaray pa rin ang mga jeepney driver sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ito yung sinabi ni Piston Paranaque President Jason Fahilagutan sa gitna ng kanilang protesta sa Sukat Paranaque kanina. Anya, kung susumahin, aabot pa rin sa higit 2,000 piso ang lugi ng mga jeepney driver sa bawat araw-araw na pagpasada. Malaki kasi, o sa bawat araw na pagpasada, malaki kasi yung parte na kitang napupunta sa diesel, boundary, at maintenance na sasakyan. Kaya 450 hanggang 500 pesos na lang nila yung arawang kita ng mga chopper ng jeep. Pasado alas 7 ng umaga kanina na matapos ang programa ng piston sa Paranaque at naghahanda na silang sumama sa mas malawak na pagkilos ng grupo sa Welcome Rotonda at Mendiola mamayang hapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Zeus, pahabol tanong, yung binanggit mo na 2,000 ang lugi kada araw?
3: Mm-hmm. Tama, yun yung sabi nila. No, kanina, Peter, nagbibigay din sila ng flyers. At ang nakita natin doon sa flyers nila, nagkaroon sila ng breakdown nung kanilang pagkalugi sa bawat araw nilang pagpasada. Malaking bahagi kasi doon na Peter ay napupunta sa boundary nila. Yung average na boundary ng mga jeepney driver nasa 1,000 piso. At yung diesel naman, kung magpapakarga sila ng 30 litro kada araw, aabot ng higit 3,000 piso yan. At ito yung kanilang computation nung pumalo sa higit 100 piso yung presyo ng kada litro ng diesel. Kung susumahin, aabot ng hanggang 2,000 pesos yung nawawala sa kanila araw-araw. Yan yung kanilang sinabi sa atin.
0: Di wala nang ang rason para pumasada kung ganun.
1: Oo, wala ka nang mauuwi eh. Mapupunta na lang pang diesel.
0: Yeah, oo, pero parang ano yung 2,000 ba na yun, huli na lang. Yung 2,000 na yun kinukonsidera na yung pagbaba ng mga presyo ng petrolyo kahapon.
3: Itong yung 2,000, Peter at Rica, yan yung bahagi ng diesel dyan, yung kumaga yung parte dun sa kanilang breakdown, yan yung nung nasa 100 pesos pa yung diesel nitong nagdaang linggo. Yung rollback kahapon, hindi pa kasama dun sa kanilang computation. Pero kung makikita natin, kung ibabase natin doon sa kanilang breakdown, ilan daang piso rin yung mababawas doon. At tansya natin kanina, mga abot ng, kung hindi 2,000, 1,800 yung mawawala sa mga jeepney driver.
0: Okay.
3: Kung isasama yung rollback sa diesel.
0: Oh, sige, sige. Okay, tutukan natin yan kasi baka ano pa yan eh. Sabi nga nila, computation in progress. Maraming salamat, Zeus Legaspi!
1: Alamin naman natin, partner at mga kapamilya, ang sitwasyon sa ikalawang araw ng welga ng piston sa Cubao. Ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, go ahead.
4: Magandang umaga sa inyo, Peter at Rica. Nandito tayo ngayon sa kanto ng West Point Street at Aurora Boulevard sa Cubao, kung saan ay sinasagawa nga ng grupong piston ang kanilang ikalawang araw na kilos protesta at welga dahil nga sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Kanina lamang, Peter at Rica, may mga namataan tayo ng mga pasahero dito sa mismong bahagi ito ng Aurora Boulevard na nahihirapan pa rin sumakay magpahanggang ngayon. Actually, naghihintay na sila, sabi nila, ng more than an hour dahil kakaunti yung mga jeepney na bumabiyahe ngayong araw na ito. Hindi lang yan. Pagdating kasi dito sa bahaging ito ng Aurora Boulevard, nang gagaling yung mga jeep na ito sa Marikina doon sa Anonas, papunta ng Quiapo, ay punuan na yung mga jeep, kaya naman hirap silang makasakay. Kung makasakay man sila, ay punuan na at siksika na doon sa loob. Ngayon, nandito dito ang ilan pang miyembro ng grupo Piston at sinabi nila na magtutuloy-tuloy ang kanilang kinusprotesta ngayong araw at pupunta nga sila mamayang hapon sa bahagi naman ng Welcome Rotonda para naman doon magsagawa ang kanilang kilos protesta. Ito, Peter Atika, mabilis lamang makakausap natin ang Pangulo ng Piston na si Modi Floranda. Kamuli dito tayo, para meron tayong ilaw at liwanag. Live po tayo sa Balitapatan ng DZMM. Kamuli, ano ngayon ang plano ninyo, no? Na pupunta kayo sa Welcome Rotonda mamaya at talaga bang magpupumilit kayo makalapit sa Menjola po mamaya?
5: Mula rito ay mamayang mga bandang alas 11 ay magtitipon-tipon sa may bahagi ng Araneta sa isang ating nasa perya at marahil mga bandang alas 12 ay magmamarcha naman sila papunta sa Welcome at magmamarcha tayo mula Welcome papunta sa Menjola upang mariin nating mairehistro sa Malacañang o kay BBM yung ating konkretong panawagan kung bakit nga ba nagkaroon tayo ng transport strike.
4: Kamodi, update lang kasi sinabi ng LTFRB na maaari nilang pagmultahin yung mga ibang jeepney operator at drivers na lalahok sa welga nyo. So far ba meron na kayo nakuhang update kung meron nang nabigyan ang LTFRB ng show cause order dahil sa pagsama sa welga?
5: Asa ngayon ay wala pa tayo na wala pa namang ulat na napapadala ng SOCOS. Pero ang sa atin ay kinukundi na natin itong pananakot ng LTFRB na kung saan ay dapat ay makita ng LTFRB na bakit nga ba humantong sa welga dahil nga sa mataas na presyo ng petrol yun. Sinasabi ko nga, baka ang kailangan takutin ng gobyerno o ng LTFRB ay mga oil company kasi sila yung patuloy na nagpapahirap hindi lamang sa hanin ng sektor ng transportasyon kundi sa ating mga mamamayan.
4: Isa na lang po, Kamodi, last na. Kamusta po ang assessment nyo kahapon at ngayong umaga sa mga namamasada po ng jeepney? Kahit papaano ba, naparalisa o ano po nangyari?
5: Sa atin ay masasabi natin na matagumpay yung unang araw, hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Napalahok natin, hindi lamang ang mga jeepney driver, kundi iba't ibang muda ng ating public transport. At kasama natin mismo yung mga commuters na kung saan ay lagi-lagi ibinabangga ng gobyerno na kapag tayo ay nagwiwelga na apektuhan ay yung commuters, pinatunayan natin na mismo yung mga commuters ay nakiisa dito sa dalawang araw na pagkilos natin.
4: Okay, maraming salamat ka mo. Peter Atika, ayan nga sitwasyon dito sa strike center ng Piston sa Cubao, Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. From Cubao.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
1: Oras na nagmamadaling umaga, 9:22.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Oh, more good news.
1: Ayan, para naman gusto ko yan.
0: Medyo on a Wednesday, medyo ma-revive yung ating moral and energy. Brent crude po ay bumaba ng mahigit $2. Kahapon po ay $105.91. Ngayon ay $103 na lang. $103.17.
1: Pero mataas pa rin. Pa rin.
0: Tama. Over 100 pa rin siya. Pero yung trending ay pababa. Ayan. 62.58 naman po, which is basically hindi unchanged mula kahapon yung peso to dollar 62.58. Ayan, okay. So I mean not much good news there in terms of yung peso US dollar, no. Pero sabi nga nila one part will win and one part will lose. And ang sinasabi natin lagi dito, the OFWs will definitely love it.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Mm-hmm. Kasi malaki conversion.
0: Yes, more pesos for your dollar.
1: Oo.
0: Ngayon, puntahan naman natin yung isa sa mga kaso na tinututukan natin ngayon. At ang aking tinutukoy ay yung kaso laban kay former Speaker Ferdinand Martin Romualdez. At kakausapin natin ngayon si Attorney Abdiel Dan Fajardo o si Attorney Ade para malaman kung kumusta na yung kanilang appeal para magkaroon ng bail ang congressman na still sitting congressman Martin Romualdez. Attorney Ade, magandang umaga po si Peter Atrica dito sa Balitapatan.
7: Ay, magandang umaga Peter Atrica at magandang umaga po sa lahat.
1: Good morning attorney, salamat po.
0: Attorney, okay. Unang-una, kumustahin lang po namin, how's the health of the congressman now sa kanyang pagkakapiit dyan sa Quezon City Jail?
7: Well, still under monitoring po. Nandyan pa rin po siya sa infirmary ng Payatas Quezon City Jail. At tinutulungan, siyempre, magkaroon ng full recovery po. Pero siyempre, pagka may heart disease po tayo, talagang at this age or at his age, medyo hindi mahirap na pong ibalikian sa normal po.
0: So, he's still under close medical supervision, attorney?
7: Yes po. In Quezon City, Payatas Jail, meron silang isang doktor po dyan. Tapos I think there's a complement of nurses na who are working around the clock to monitor not only Speaker Romualdez pero yung mga kasamahan niya pong nandyan po sa infirmary.
0: Okay, let's talk about the case sir ano, saka yung petition na ifinile for bail para po dun sa plunder case before the Sandigan Bayan 3rd Division. Ang tanong po ng marami, sabi nila kapag plundered absolutely no bail. Ano po yung pinanggagalingan po ng inyong petition for bail, Attorney Ade?
7: Yan pong gusto nating i-correct na misimpression po. No? There's no such thing as a non-bailable case po. No? Uh-huh. Lahat po ay bailable except that sa mga capital offenses or yung mga penalized po ng reclusion perpetua or life imprisonment, magpapaalam ka muna sa korte bago ka magpiyansa. No? Meaning, kailangan mapakita muna ng prosecution na malakas po ang ebidensya para ikaw ay tanggihan ng piyansa. Pero kung makita po ng korte na despite the presentation of evidence ay hindi po malakas or may hina or wala pong connection yung allegation sa ebidensya, so yun po pwedeng pagbigyan ng korte ang piyansa. No? In this case, yun po ang ating itinutulak sa Sandigan Bayan, 3rd Division, na despite the allegations, wala pong ebidensyang kumukonekta ng mga ito sa Congressman, former Speaker Martin Romualdez po.
0: Hmm. So, tama po yung binanggit na the right to bail is a fundamental right guaranteed by the Constitution. Where evidence of guilt is not strong, how does the defense po plan on making the point na at this stage mahina ang mga ebidensya laban po sa kongresista?
7: Opo, last Monday morning po no before well right eksaktong lunchtime dahil half day po ang opisina ng pamahalaan noon.
0: Opo.
7: We were able to file a petition for bail po, doon po natin dinetalye. Mm-hmm. Ang or inisa-isa ang so-called evidence po ng prosecution at sinabi natin na mahina po lahat 'yon ano. Lahat ay walang connection kay Congressman Romualdez. For example, wala pong allegation na mayroong proyekto na pinakialaman si Congressman Romualdez, no? Hindi tulad ng iba na talagang may mga anong tawag doon, may geolocation pa etc. No? Mm-hmm. Dito po wala eh, wala pong isang proyekto na iniuugnay sa kanya except that di may presumption or may assumption or may inference na ginagawa na dahil speaker siya ay at that time no na inaalis na may plunder ay siya ay may alam or dapat alam niya ang ginagawa ni Congressman Salvi ko. So sa amin po ay yan ay hindi ebidensya kung hindi haka-haka out inference na hindi nasuportahan to ng ebidensya. So yun ang isa sa mga basic arguments na ginawa natin.
0: Uh-huh.
7: So it remains now with the prosecution to say to show or to prove na may mga ganun yung connection.
1: Nag-recant naman po yung ibang mga naglabas ng testimonya. Hindi naman po din talaga under oath yung mga inilabas ni Zaldico before linking the former speaker dito nga po sa mga kaso na ito. Sa tingin po ba ninyo, dapat nang pabilisin palalo ang paglilitis dito sa kaso ng dating speaker para matapos na at malinawan na talaga na maipakita ng depensa na yung iinaakusa sa dating speaker, eh mahina naman talaga ang laban, ang kaso pala, laban sa kanya.
7: Opo, at nagagalak nga po kami na natapos na po yung pre-trial proceedings dito, meaning lahat ay, the way is clear for the presentation of evidence, kasi under the rules po, ang Sandigan Bayan or kahit anumang korte po, no, sa continuous trial rules, no, in cases kasi na mabigat ang parusa tulad nito at ang akusado ay nakadetene, bawat isang araw po na hindi ka malaya, mabigat po sa puso yan at mabigat po sa damdamin yan, no. So any day of delay sa amin po ay hindi kapakipakinabang. So hopefully, we can follow the calendar of the court and in 30 days, ma-resolve po whether or not malakas ang ebidensya. At kung mahina, ay magkakaroon po ng pagkakataon na makapaglagak po ng piyansa para sa kalayaan or pansamang kalayaan ni Congressman Romualdez habang nililitis yung main case or yung merits po ng kaso.
0: Isa po dun sa mga tinatawag na high value transactions na inililink sa kongresista po. Ito yung alleged delivery of 50 suitcases containing 1.1 billion pesos noong Disyembre 2023, ano? Which he later reportedly withdrew along with Bulotante and Cecilio La Roder. Ang ibig po bang sabihin nito ay tatlo na ang nag-recant o nag-withdraw ng kanilang previously sinumpaang salaysay?
7: Tama po kayo. In fact, di ba, sa original na press conference doon sa Club Filipino, lumabas yata doon ay labinmalo, ano po?
0: Mm-hmm.
7: And then yung sa pag-interview, di umano, no, ng ombudsman, ay ito ay nabawasan sa 8, no?
0: Mm-hmm.
7: At out of the 8 na sinasabi ng ombudsman or ng prosecution na kapakipakinabang ang kanilang testimonya, ay nabawasan pa po ng 3, no, na bumawi na or nag-recant doon sa kanilang testimonya. So, technically, at this time, as we speak, 5 na lang po doon sa so-called ex-marines.
0: Hmm.
7: Ang patuloy na naninindigan sa kanilang salaysay. Opo.
0: Yung pong binanggit ng ombudsman, Attorney Ade, na outside of those na nag-withdraw ng kanilang sinumpaang salaysay, ano po, merong pang mahigit 10 pa o mahigit 20 pa yata na mga testigo laban po sa kongresista na nasa Sandigan Bayan na ang mga sinumpaang salaysay. Ano po ang latest dyan if you're privy to that?
7: Hindi po namin nakikita yung karamihan po dyan, no? Kasi ang proseso po nito ay ang kanilang direct testimony, if ever they are to be presented, ay isusumiti po yon. Copy furnished kami, no, as defense counsel 5 days before the intended hearing, no? So halimbawa ang unang hearing date nito ay October 12, so dapat by October 7 nabigyan na po tayo ng kopya ng judicial affidavit ang ng intended witness po, no? So hindi pa po natin nasisilayan yung totoo or ang sinasabing karamihan doon sa 23 witnesses na to be presented by the ombudsman in the course of the hearings of the petition for bail po. So inihintay po natin iyan kasi sa information na final nila doon sa Sandigan Bayan originally, less than 10 po ang nakalista ang testigo doon. So apparently, ito ay nadadagdagan as the process continues po.
0: Opo. One of the reasons propounded by the defense po, hindi flight risk si Congressman Martin Romualdez. In your petition for bail, isa po yan sa mga major reasons. Ano po? What guarantee would you have to say na hindi nga, wala ngang factor yung flight risk in case mabigyan ng bail?
7: Opo, kasi si Congressman Romualdez ever since, no, nung magsimula ito, kung maalala natin yung pasimulang SONA ng Pangulo, na binanggit niya itong issue ng flood control, at nagtayo po ng Independent Commission on Infrastructure, si Congressman Romualdez po ay kusang bumaba bilang Speaker of the House. Siya ay humarap sa Independent Commission on Infrastructure. siya ay nagsalaysay tungkol sa kanyang mga nalalaman doon po sa ICI. Nung nagkaroon ng kaso sa ombudsman, hindi siya umalis, nandito pa rin siya sa Pilipinas. Mm-hmm. At in case po na mag-grant yung bail, siya po ay harap. In fact, hindi ka pwedeng lumayo ng bansa kung hindi ka magpapaalam sa korte in case po napalarin or mapatunayan natin mahina ang ebidensya at nandiyan pa rin sa jurisdiction po ng Sandigan Bayan si Congressman Romualdez. Wala pong sa kasaysayan ni Congressman Romualdez na siya ay tumatakas po sa mga isyung kinakaharap nito.
1: Attorney, ako po maghihingi lang po sana ako ng paglilinaw, no. Ano po yung ikinall out ng Sandigan Bayan sa inyo po mga abogado ni former Speaker Romualdez? Ito po ba ay parang sub judice?
7: Hindi po. Yun po yung tungkol. Ayun, isa sa mga lawyers po natin ay in an interview was quoted as saying, kung naalala niyo po yung sa arraignment, yung binasahan si Congressman Romualdez ng habla, no? Okay. That was, I think, last week. Parang tinanong yung isa sa mga lawyers natin kung bakit pa, no? Kasi may waiver naman tayo na, no, na hindi nabasahan. I think he was quoted as saying na medyo overkill po 'yon, no. Oh. So, 'yun lang naman, parang pinaliwanag na Sandigan Bayan na ito ay hindi naman sa kapakanan lamang ng akusado kundi sa kapakanan din po ng estado. So, we submitted po to that observation by the court. At yun lang naman, minsan kasi medyo makulay lang din ang ating pananalita, no? Pero yun lang, no? Ang parang pinaliwanag lang ng isa sa mga lawyers natin ay medyo overkill, no? Mm-hmm. So yun lang ang naging issue doon. So we respect the court for pointing that out. Siyempre tayo tatalima dahil tayo po ay officers or mga kasangkapan din po ng korte sa sistemang legal.
0: Okay. Attorney Ade, huling hirit. Ito pong case ni Zaldico, ano po, hindi ko alam kung relevant ito sa kasong kinakaharap ng former speaker, ano po. Pero has there been any time when si Congressman Martin Romualdez actually said or inferred na si Zaldico ang talagang may kagagawan kung nung mga inaakusa sa kanya at walang kinalaman ang former speaker? Has that ever happened?
7: Well, as a personal ko pong observation, no, kahit sa ICI or dito sa mga proceedings before the ombudsman, wala pong ganong diretsyong allegation, no, si Congressman Romualdez. In fact, pinaliwanag po natin, no, at niya mismo kung ano ang proseso po sa House of Representatives, no. Tayo po ay dumadaan lang ang budget sa House. Ito ay napupunta sa bicameral conference kung kailangan i-reconcile yung versions ng Senate at ng House. At kung may mga konting problema pa, nagkakaroon po ng parang technical working group ng committee ng dalawang tao or apat na tao lang ito, between the Senate and the House of Representatives. Sa lahat pong itong mga hakbang na dinaanan ng budget of 2025, ay wala pong participation si Congressman Romualdez. No? Si Congressman Zaldico was elected by his peers, as we know. Hindi naman po yan ina-appoint, no, siya po ay ini-elect. So wala pong pinaliwanag po yung proseso. At kung talagang tingnan mo na maigi, ang yarian, yung tinatawag nilang yarian dito sa flood control, ay nangyayari po sa implementing agency, no, sa DPWH. So kung may kinalaman man si Congressman Zaldico doon, no, sa pagpapanalo ng mga bidders or pagpapanalo ng mga contractors, ay hindi po natin na alam yun. Outside of our knowledge po yan. Ano. Okay. At syempre ngayon, may sarili na siyang abogadong nag-appear sa court. So most likely, he will propound his own defense in case po na mag-submit sa jurisdiction na po ng Sandigan Bayan.
0: On a more personal note, okay na po ba kayo ng UPPGH Hospital?
1: Nagtampo. May tampuhin
7: wala pala. Wala naman eh. I think misunderstanding lang yun. Inakala nilang sinabi kung wala akong bilib sa kanila. It was the process po of transporting. Yun po ang punto natin doon na medically risky po.
0: So hinihintay na lang natin yung paghitit ng peace pipe. Ayan. Attorney Ace, maraming salamat.
1: Thank you so much, attorney.
0: Thank you for your time, sir.
7: Yeah po. Salamat po sa pagkakataon.
0: Alright, si Attorney Abdiel Dan Ade Fajardo, spokesperson po ni late First District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Ang ating oras, it's 9:38 and 57 seconds, which now will be 9:39 in the morning. Babalik kami ni Rica, Balita Patan, on the last day of September 2026.
6: Balita Patan! Balita Patan! Balita Patan! Balitaan at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
6: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradyo! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Fadiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Okay, while we still can, let's play September.
1: Hoy, nakita mo ba yung hoy talaga, di ba? Tinawag talaga kita ng hoy.
0: Okay lang. Okay lang.
1: I forgot to share this to your partner. Di ba? Ito, the first line, di ba? The 21st night of September. So, kailan ba dapat i-play ang kanta na to? May nakita akong theory na sinabi niya, we should play this on the 22nd. Kasi nga, sinabi nga, do you remember the 21st night of September? So, kinabukasan yon. Eh, kung ipa-play mo ng 21st night of September, di pa nangyayari yung 21st night.
0: Hindi ba pwedeng last year yung pinag-uusapan?
1: Diba? Oo nga, pwede din naman yon. Pero sinabi niya, for the present, dapat 22nd. Ganon.
0: Tapos, alam mo, Hindi, ano, sabi ng iba, love song daw ito.
1: Hindi ko alam. Sabi ng, disco lang sa akin yan.
0: Sabi ng mga talagang discographers ba mga tawag doon? Hindi daw eh.
1: Hindi ba?
0: It's something more intimate.
1: Talaga?
0: Pag-usapan natin yung intimate.
1: Ayan, yan. Gusto ko yan. Gusto ko yan off-air lang.
0: 9:43 in the morning. At kahapon nga po, yung inaasahan nating fireworks.
1: Quitties pala. Watusi lang pala.
0: Oo, hindi. Which is good, really. Yes. I mean, very good. Kasi... napag-usapan ng mahinahon in a proper decorum.
1: Actually, not even in any sense of the word hostile, ay naging hostile ang hostile witness.
0: Yeah.
1: Diba? Napakakalmado lang talaga ni Mayor Baste.
0: Kaya ang pinag-usapan, yung pag ganun yan.
1: Tsaka yung pormahan niya na para yung mga AI mafia lord doon sa mga AI dramas.
0: Kausapin natin, Rica, ang president ng Integrated Bar of the Philippines, the reigning, defending, si Attorney Alan Panolong. Attorney Alan, good morning po and welcome to Balita Patan sa DZMM. How are you, sir?
8: Umaga po at okay naman po.
0: So, kayo ba'y naaliw kahapon?
1: Sa
0: pagtistigo ni Mayor Baste Duterte. And what do you think stood out doon po sa kanyang mga pagsagot sa mga katanungan?
8: Actually, I was expecting a lot of fireworks yesterday. But fortunately, naging maganda naman yung pag-present as witness ni Mayor Baste Duterte. So, basically, yun namang testimony niya revolves on the transaction that took place within his office, no? Mm-hmm. Yung pagiging, being the head of procuring entity, which was delegated to his city administrator, no? Uh-huh. Assistant, I think, city administrator. Okay. And then, maganda yung smooth sailing yung proseso ng direct examination. Although at first, medyo nagkaroon ng konting debatehan, no? Relative to his presentation as a hostile witness or hostile witness.
0: Opo. So, yung mga nakuha daw ng prosecution out of the testimonies ni Mayor Baste, mukhang napaka-konti, number one. At number two, parang everybody, including the senators, were kind of tiptoeing. Yung ayaw-ayaw nilang ma-irita o ma-provoke yung testigo. Do you share the same observation, sir?
8: Basically, ang gusto lang naman ipalabas ng prosecution doon is, di ba po sa Article 2 is kasama doon yung conflict of interest. So gusto nilang ipalabas na kung saan yung CVP, VP Sara being a stockholder of GenCorp Corporation, was actually transacting with the city government of Davao, which is incidentally the mayor is her brother. So yun lang naman yung gusto nilang patunayan doon . So not much fanfare, no? Hindi ganong kuan. At saka yun na nga, syempre out of courtesy to Mayor Sebastian because he's also an elected official and the senator judges recognize his authority also being a local government chief executive.
1: Attorney, yun nga po, no? Ipinapatunayan sana nila yung conflict of interest. Pero tayo, hindi naman po covered ng sub judice rule, no? So pwede naman po tayo mag-speculate between ourselves. Sa tingin niyo po ba nagawa ito ng prosecution? Kasi ako po'y naghihintay na they didn't even peruse the documents, no? Yung dinala ni Mayor Baste. Hindi nila talaga naipakita na even on paper, may koneksyon na ang vice presidente. The only thing they have is that the vice president wrote it sa kanyang salen. But other than that, I was waiting for more connections na ilalabas sana ng prosecution. Were you satisfied doon sa naging takbo ng interrogation ng pagtatanong sa witness kahapon kay Mayor Baste?
8: without delving into the merits of the case, basically gusto lang talaga ng prosecution na

0: sina Peter Musni at Rica Lazo sa Balitapatan!
1: Balitapatan!
0: Balitapatan!

número uno sa aksyon. Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.

0: Olo! Namimisiratin yun, no? Yung hindi na lagi sinasabi yun eh. Sa ulo ng nagbabagang balita.
1: Magandang umaga, bayan! Ito na, yung ating kabayan, the Wednesday edition.
0: Mm-mm, dahil nga po tayo ay uupo ngayon kasi wala nga impeachment trial. Kahapon eh, nag-announce muna ang impeachment court na suspendido muna for today dahil maghahanda na nga po tayo. Kasi simula bukas, eh, magiging whole day muna for the next ilang araw yan, 2 weeks yata, no?
1: To October 15
0: daw. Oo, na tayo ay magkakaroon ng morning to after dinners usapan buong araw po dahil kailangan nating madali nito kasi nga inaasikaso din yung budget ng Senate. So
1: syempre bantay sarado po ang special coverage na ito ng DZMM, DZMM Teleradio at DZMM Digital.
0: DZMM.
1: Ayan, kasama na rin po ang The Filipino Channel sa pagpapahayag at pag-cover nito dahil ang ating mga kababayan, eh, alam naman ninyo, ang Filipino diaspora
0: nagkalat sa buong mundo.
1: Yeah.
0: Oo.
1: Sabi nga ng aking kaibigan, all over the world.
0: Oh. The word of the Lord ba yan? Bakit all over the world?
1: Meron talaga hirap mo.
0: Nabitin.
1: TV Patrol
0: Worldwide. Tama-tama yung kanta ni Willie dati, naalala mo yun, partner, diba? Sa ang mga sulok ng mundo, may Pilipino.
1: Yun,
0: kaya talaga maraming salamat din sa TFC kasamang inihahatid ang ating mga balita sa lahat ng Pilipino worldwide.
1: Worldwide. Sorry po, medyo masama lang ang gising talaga ngayong umaga na to. So, puntahan natin yung ating mga balita para sa Kabayan Miyerkules Edition. Abiso sa mga customer ng Maynilad at Manila Water, abay mag-imbak ng sapat na tubig dahil makararanas ng water interruption ng ilang bahagi ng Metro Manila, Rizal at Bulacan hanggang Sabado po. Naku po!
0: Ang tagal!
1: Oo nga.
0: Oo, ano mangyayari?
1: Ito po, para sa Manila Water, no? Yung mga customers ng Manila Water, apektado ang ilang lugar sa Marikina, Pasig, Taguig, Quezon City, Antipolo, Rodriguez at Taytay. Sa Maynilad naman, kabilang ang Makati, Manila, Pasay, Malabon, Navotas, Quezon City at Obando sa Bulacan. Sa mga makakaranas ng pagkaantala ng serbisyo ng tubig. Dahil magkakaiba ang oras ng interruption, pinapayuhan ang mga residente na i-check ang advisory sa kanilang lugar at mag-imbak ng sapat na tubig. May mga naka-standby ring water tanker para sa mga apektadong komunidad.
0: Hirap pa naman yan, partner, no? Mawalan ka na lang ng kuryente kaysa yung mawalan ka ng tubig.
1: Oo. Buti sana kung parang power bank lang yan, pwede mong i-charge.
0: Kaya nga, hindi naman.
1: Oo.
0: Sa iba pang mga balita, mas maraming trabaho naman at pagkakakitaan sa mga tourist destination ang posibleng mabuksan sa susunod na 3 taon. Target ng Asian Development Bank o ADB na makalikom ng karagdagang $3 billion na pondo para sa mga proyektong panturismo sa ASEAN para makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at suportahan ang mga lokal na negosyo, kabilang ang maliliit na negosyanteng umaasa sa turismo. Para po sa Pilipinas, maaring mga hulugan ito ng mas maraming trabaho, mas maayos na pasilidad at infrastruktura sa mga tourist destination at dagdag kita para sa mga hotel, restaurant, transport worker, mga tour guide at lokal na negosyante. Target ding maprotektahan ang kalikasan at kultura na siyang dinarayo ng mga turista.
1: Sa ibang balita naman, nagpasok ng not guilty plea si dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez at 6 na iba pa sa kasong graft kaugnay ng umano'y 77 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Balagtas, Bulacan. Kasama sa kaso ang 3 sinibak na opisyal ng DPWH at 4 na empleyadong nasa floating status. Inutusan naman ng korte ang 4 na nasa floating status na magpaliwanag sa loob ng 10 araw kung bakit hindi sila dapat patawan ng preventive suspension. Sangkot din sa kaso ang tinutugis na dating Acobicol Representative Zaldico.
0: Para naman sa mga kapamilya nating OFW at kanilang mga kaanak, nagbukas na po ngayong araw ang Alagang OWA Serbisyo Caravan sa Metro Manila. Sama-sama pong ilalapit ng OWA, iba't ibang ahensya ng pamahalaan, LGUs at private sector partners, ang kanilang mga programa at serbisyo para hindi na kailangang magpunta sa iba't ibang tanggapan ng mga benepisyaryo. Maaring magtanong at humingi ng tulong kaugnay ng mga serbisyong maaring mapakinabangan ng OWA members at kanilang mga pamilya. At sa mga hindi pa po nakapagparehistro online, may on-site registration din silang isasagawa.
1: Samantala, nakapila na po ang ating mga Radio Patrol Reports dito sa Kabayan! Stand by Zeus, stand by Pamela, stand by Steve. Sitwasyon sa labas ng Senado, tahimik matapos makansela ang impeachment hearing ngayong araw na ito. Balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, go ahead please.
2: Peter at Rica, matapos ipagpaliban ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas, pangkalahatang tahimik yung sitwasyon sa labas ng Senate building ngayong umaga. Di gaya Peter at Rica, no, mga nagdaang araw, wala sa kahabaan ng Diokno Boulevard yung mga miyembro ng grupong sandugo na kumukunti na sa vice-presidente. Nakaparada na lamang sa gilid ng kalsada yung truck na ginagamit ng mga ralista bilang entablado, habang wala na rin sa kalsada yung barrier ng pulisya. Wala rin tayo namata nag-aabang para magmarcha sa kanapit na Atang de la Rama Street, yan yung sa may Aliu Theater. O doon sa may bahagi naman ng katabi pang mga kalsada, wala rin tayo nakitang nag-aabang para magtungo nga doon sa Diokno Boulevard. Kanina, may mga ilan nila nakita nating nagkukumpulan sila, mga hindi lalagpas ng 10 individual na nakaputi, gaya nung suot nila kahapon. Pero napansin din natin na umalis din matapos niyang makita na walang ibang nanduroon sa bahagi ng Diokno Boulevard na nagsasagawa ng programa. Nauna na sinabi ng coordinator ng sandugo na si Jet Gonzaga na hanggang Biyernes pa yung permit nila para mag-rally sa Diokno Boulevard. Abangan natin na Peter at Rica kung may pagkilos pa mamaya sa tapat ng Senado bago magtanghali. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi Live!
0: Ipinanawagan ng mambabatas ang agarang pagpasa sa panukalang alisin ang travel tax bago ang holiday season. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni nagbabalik na Pamela Vasquez. Go ahead, Pam!
3: Yes, Rica, Peter, good morning. Sa harap na ito ng paghahanda ng mga Pilipino sa papalapit na holiday rush. Iginiit ni Marikina Representative Miro Kimbo na marami sa kanilang ilang buwang nag-ipon para makabisita sa mga kaanak o magbakasyon abroad. Sa ilalim nga ng umiiral na sistema sa bansa, no, 1,620 pesos yung binabayaran na travel tax ng bawat adult economy class passenger. So kung family of four yan, no, ang aalis ng bansa ay aabot sa higit 6,000 piso yung kakailanganin nilang bayarang buwis. Kaya naman kapag nais sa batas na yung Travel Tax Abolition Act of 2026, ay maaari nang magamit ang naturang halaga sa iba pang pangangailangan habang nasa biyahe. Mababatid na naipasa sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang naturang panukala noong Marso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pam.
1: Sorry, partner. Pamela, medyo importante ito eh. Kasi may mga kilala ko magbabiyahe eh.
0: So, kau yun oh.
1: Yung pinanawagan ng mga mambabatas o ng mambabatas ang agarang pagpasa sa panukalang alisin ng travel tax bago ang holiday season. Ang tanong, ibig ba sabihin meron ng naka-file na bill ukol dito?
3: Oo, at least yung sa Kamara na side, no, Peter, yung Travel Tax Abolition Act of 2026 ay naipasa na yan sa third and final reading, okay, noong last March 2026. At ipinasa din ito sa Senate, kung hindi ako nagkakamali, the next day. So sa ngayon, hinihintay natin yung bola doon sa Senado, doon sa pag-usad nga nung pag-alis itong travel tax, dahil malaki-laki nga din itong amount, no, yung kung family of four ka, more than 6,000 rather yung babayaran mo, na medyo malaki-laking din sana yun,
1: no,
3: yung magagamit mo sa iba pang
1: gastusin. Oo, pero alam mo, lalo na ngayon, holiday season.
0: Marami talagang bumabiyahe yan.
1: Oo, baka parang yan, yung maasa tayo na tanggalin yung excise tax sa diesel.
0: At ay, may ilang buwan pa. Kaya yan, kaya yan. Oo, asa sige, tayo dyan.
1: Ipag-nubina natin yan.
0: Oo, si Pam na ano na eh. Hindi na hinintay yung ano, yung abolition ng travel agad.
1: Oo, kaya pala biglang umalis.
0: Kaya nawala.
1: Ang tawag dito, insider trading eh.
0: Oo,
1: meron siyang alam.
0: May alam eh.
1: Maraming salamat,
0: sige, Pamela Vasquez.
1: Korte Suprema pinagtibay ang paggamit ng terminong victim survivor sa mga taong nakaranas ng sexual violence. Balitang kumpirmado sigurado mula sa Korte Suprema mismo. Radyo Patrol Steve Raz. Good morning, Steve.
2: Good morning, Peter Atrika. Nilinaw ng Korte Suprema ng victim survivor ang gagamiting termino sa pagtukoy sa mga nakaranas ng sexual violence bilang pagdinala sa pinsalang dulot ng krimen at sa katatagang ipinakita ng mga nakaligtas sa naturang karahasan. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Jafar Dimampao, pinagtibay ng ikatlong dibisyon ng Supreme Court ang hatol na guilty laban sa isang lalaki dahil sa panggagahasa sa isang 12 years old na bata. Ito matapos matukoy ng korte na napatunayan ang lahat ng elemento ng panggagahasa at positibong nakilala ng victim survivor ang akusado bilang nanggahasa sa kanya. Tumistigo ang minorita edad na habang natutulog ang lahat, kinalagkad siya ng akusado palabas ng tirahan ng kanyang tiyuhin. Ang akusado na kinakasama ng kanyang ina ay ginahasa siya, tinutukan ang kutsilyo at nagmantang papatayin kung magsasabi siya kanino man tungkol sa nangyari. Nagsumbong ang bata sa kanyang tiyuhin at tiyahin at sinabi na matagal na siyang sexual na inaabuso ng akusado mula noong siyam na taong gulang pa lamang siya. Hindi niya ganito inuulat dahil sa takot sa mga banta ng akusado. Bukod sa parusa ng reclusion perpetua o hanggang 40 years na pagkakakulong, itatasa ng korte ang lalaki na magbayad na sa victim survivor ng 450,000 pesos bilang civil indemnity at danyos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Pahabol tanong, Steve Raz. Paki-explain nga, ano yung significance ng pagtawag sa
0: victim survivor?
1: Oo, meron bang mga legal implications yon?
2: Oo, ang sinasabi lang ng Supreme Court, dati kasi ang tawag sa kanya, victim lamang. So para mas malinaw at mabigyan no, ng pagkilala, siguro yung hobby ng pagkilala sa pinsanan ng dulot ng krimen sa biktima, ginawa siya ng victim survivor. So pinag-usapan dyan, Peter, yung tungkol lamang sa sexual violence kasama dyan yung number one, yung panggagahasa, yung sexual assault. Sexual abuse, exploitation, at yung stability ng sexual na gawain, Peter.
1: Okay, so hindi naman may kahulugan ito na mas matindi ang magiging parusa or any benefits at all that may be due to the so-called victim survivor.
2: Tama ka dyan, Peter. Bali ang pinapaliwan dito ng Supreme Court yung paggamit ng termino lamang. Hindi yung danyos o yung parusang dapat ipinapataw sa akusado. Dahil nga pag sinabing victim, considered lamang siya na biktima. Pero pag may victim survivor, napaparating dito yung sabi ng Supreme Court, napaparating ito sa publiko na ito ay talagang nakaligtas doon sa krimen na sinapit ng biktima.
1: Parang ano, no? Parang yung you're a victim of a war. But you're also a survivor. Oo, naku. Medyo tutukan natin yan. But I think that's a welcome news from the Supreme Court. Maraming salamat. Steve Raz reporting live.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Grupo ng Confederation of Truckers Association of the Philippines, or yung CTAP na tinatawag, si Ma'am Mary Zapata. Ma'am Mary, good morning po sa inyo. Kumusta kayo?
1: Morning, Sir Peter and Ms. Rica.
2: Good morning, Ma'am Mary. Salamat po.
0: So, Ma'am Mary, medyo bumaba na kahapon yung presyo ng diesel in particular, o yung tinatawag nating krudo. Hindi pa po ba sapat ito para po sa inyong mga miyembro para medyo maging normal naman yung inyong negosyo?
1: Kasi, Sir Peter, yung pagbaba nung kahapon ng 7 pesos, saan ba tayo nang galing doon? Tatlong linggo namang sunod-sunod yun. 8-8-8. So, hindi talaga nakabawi pa. Wala pa talagang epekto yon. Dahil yung mga negotiations namin sa mga kliyente para doon sa support nila, doon sa increase ng fuel, hanggang ngayon naman, syempre, hindi pa kami na-approvean. So, kaya yan yung gusto nga namin. Kaiba kasi yung sitwasyon nga namin. Sana nga kami, ang aming panawagan is, kung talagang ang diesel, laging ang idinadahilan iyon sa yung problema sa gera. Ang aming sanang request is, okay, kung 50 pesos, ang increase, 50 pesos mo, but good for 6 months. Para alam namin kung ano ang ininegotiate namin sa kliyente. Para alam namin yung direksyon namin na hindi kami linggo-linggo naghahabol kami sa kanila. Na yun namang mga kliyente namin, siyempre, busy rin yun. Hindi mo rin naman basta-basta nakakausap. So, yung mga panahon ay naglalapit na kung paano kami makaka-recover at kung paano nila didesisyonan yung aming proposal. Kaya, napakahirap ng sitwasyon ito ngayon, Sir Peter, dahil alam mo, itong ating sitwasyon ngayon, it's worse than the nung pandemic time.
0: Talaga po?
1: Oo, kasi very, very unpredictable ang lahat. Kasi kami, nung pandemic time natin, ang daling bumiyahin noon sa loob ng pier, madali kang makakuha ng iyong kargamento. Dalit kang tumakbo sa kalsada para i-deliver. Walang manghuhuli, wala lahat sa mga enforcers. Pagkatapos mo, madaling magsauli ng MP, makakabiyahe ka agad-agad. Sa isang linggo, nakakabiyahe ka ng 7 o 8. Ngayon, hindi ganyan ka sistema. Napakalaki ng gastos, ang laki pa ng sagabal at impaired yung aming paggalaw. Lalo na ngayon. Very enterprising na ang lahat eh. Sa kalsada, ang daming manghuhuli. Ang MMDA, laging sasabihin eh, walang truck ban, pero pag lumabas naman kami, ay huhulihin. Humihingi naman kami sa kanila nung papel na sinasabi nilang memo nila na walang truck ban, hindi naman magbigay. Ang lahat namang LGU, in spite nagkaroon tayo ng EO 41 dati na bawal ang mga
2: paniningil. Oho.
1: At na naman. Tapos yung aming mga penalty sa loob ng pier, ang lalaki. Bago ka, isang halimbawa, readily available na ang gate pass mo, pwede mo nang ilabas. Hindi mo yun pwedeng ipangakong may lalabas dahil kailangan ka pa ng mag-tabs, yung terminal appointment booking system, may bayad yun. Kailangan ka ng truck manifest. Pag nagsamali ka doon, yung 0, naging 0, penalty ka naman ng 5,600. Yung sa tabs na yan, pag dumating ka sa pier ng maaga, penalize ka ng almost 2,000. Pag late, ganun din. Pag hindi ka dumating within 6 hours, 3,000 something.
0: Nako po.
1: So, palaki ng palaki. Ang gastos talaga. Ang shipping line sila ang pinakamalaki naming problema ngayon. Dahil lahat ng aming galaw ay lagi nilang nilalagyan ng gasto.
0: Paano? Sa paanong paraan?
1: Empty na po yung container namin. Sasauli na, supposedly. Hindi basta yun maisasauli. Hihingi ka pa sa kanila ng pre-advise. Hihingi ka pa sila ng approval for the slot. Pera lahat yun, gumagana yun, may booking.

0: Ang masamang doon, isang linggo na hindi mo pa maisa uli. O dalawang linggo, hindi mo pa maisa uli. So, wala kang second, isang halimbawa, bumiyahe ka ng Lunes, hindi mo na sa uli yung empty hanggang ng Sabado, sumunod pa sa isang linggo, di dalawang linggo kang tambay.
1: Tenga ka, dahil, opo.
2: Dahil nandun sa nasa bed pa rin yung container.
0: Yes, po. Oh, so, ang kawawa dito, yung mga driver namin, nakapila ng 24 hours halos sa pier, nakapila ng 2 to 3 days sa uli ng empty. Awang-awa na rin kami sa mga driver namin dahil parang abnormal na yung buhay nila. Siyempre, walang ligo. Hindi ko nga alam yung mga personal necessities nila kung paano nila ina-address eh. Kaya sana ang gobyerno talaga kahapon kung na-monitor ninyo yung privilege speech ni Senator Risa, sana magtuloy-tuloy yun na may mga opisina ng gobyerno na i-address itong problema namin ito. Kaya marami na ang kawalan ng pagkakataong maghanap buhay ng mabuti at marami na rin ang kawalan sa mga pinisida ng driver at pahinante.
1: Opo. Miss Mary, di po ba may mga ibinigay na rin naman na leeway para sa mga truckers natin katulad na lang ng pag-lift ng toll sa mga expressway? Hindi po ito nakatulong, nakaibsan man lang doon sa dagdag na doon sa mga dami ng gastusin ng ating mga truckers?
0: Ah, hindi, Miss Rica, kasi magkano lang naman yon at saka very selective yung mga biyahe na yun na po pwede kang maka-enjoy ng ganong privilege. Yung lang mga ano, yung mga agricultural product. Eh ngayon, sinabi na yan, nagkaroon kami ng pag-uusap ng DA, pero yung implementations niya napakahirap. Paano mo ma-determine na ang kargamento mo ay agricultural product ay nakasara yung container? Eh kung yan bubuksan pa doon sa entrance ng ano ng expressway, magki-create tayo ng traffic. So hindi na kami nakapag-avail noon at saka compared doon sa gastos namin in dealing with the shipping line and with the port, napakaliit naman noon. Mga 500 o kaya maximum na natin ng 1,000. Pero yung aming nagagastos doon sa port operator at pagsasauli ng container, more than 5,000.
1: Parang lahat pala ng galaw ninyo, Ma'am Mary, merong singil.
0: Yeah.
2: Oo.
0: Ang masama pa nito, sasabihin nilang isauli dito. Pagpunta namin doon, wala. Tapos sasabihin, dalhin nyo sa Bulacan. Dalhin nyo sa Batangas.
1: Eh, ang layo.
2: Pero ang
1: iba biyahe.
2: Eh, sino po ang tumatayong champion ng mga Confederation of Truckers sa Pilipinas, Ma'am Mary? I mean parang kayo'y pinagtakpan na ng langit at lupa.
0: Oo nga, kasi kami lang kasi ngayon, ang aming direction na lang is just to survive. Kasi ang amin na lang vision ngayon is to provide livelihood kahit maliit sa mga tauhan namin. Pero we are not making money at all. Hindi na.
2: Delikado yan.
0: It's just to
2: provide. Oo. Ano po yan? Sabi nga ng mga bus operators, hindi na nga kami humihingi ng ayuda eh.
1: Kaya nga.
2: Oo,
1: pakinggan nyo na lang kami.
2: Bigyan nyo naman kami ng tamang fare increase. So nabigyan na nga sila, di ba? Pero ibang business model naman itong tracking kasi totoo. Hindi naman per kilometro yata ang charge nito. Tama ba, Ma'am Mary?
0: Ay, yes. Depende sa kargamento.
2: Ayan.
0: Sa tiga, sa layo.
2: Opo.
0: At kami naman, hindi naman kami regulated. Kaya lang nga talaga, kailangang ma-regulate ang operation ng shipping line, ma-regulate ang operations ng port operator para hindi yung kung gusto nilang singilin, pwede.
2: Tama. At kapag itong tumigil, Ay, naku,
1: baldado tayo.
2: Lagot si Eddie.
1: Ang daming industriya yan.
2: Ma'am Mary, maraming salamat po. Alam kong marami pa tayong dapat na pag-usapan, pero inabot na po tayo ng oras. Ang pangako po namin, hindi po dito nagtatapos ang ating pag-uusap. Magkakaroon tayo ng part 2. Ano po?
1: Salamat,
2: hanggang
1: ma'am.
2: Hanggang sa marinig ng ating mga ano, kongresista at mga senador. Okay. Thank you po, Ma'am Mary. Si Ma'am Mary Zapata, ang president po ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. Parang pinagtampuhan ng tadhana.
1: Oo, sunod-sunod talaga eh.
2: Ang oras, Rica!
1: 10:59, ang nagseserbisyo with Nina Corpus and Jack Batalyones. Susunod na, nakasama niyo po, Rica Lazo.
2: Peter Musngi.
1: God bless everyone, ingat.
2: And until tomorrow's impeachment trial.
1: Whole day, impeachment trial.
2: Good night.
3: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
4: DTT-CMM, numero uno sa aksyon.
5: Ito po ang DZMM.

0: Número 1 sa aksyon.
1: Ating oras, 11:01 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa East 30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radyo Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
4: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo Ninya Corpus. Isang magandang Wednesday morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 30, 2026. Aba, isang araw na lang, October 1 na bukas at 86 days before Christmas. Batiin ko lang ang aking partner ngayong umaga na Imbag Abigat, Manong Jack.
5: Yes, good morning. Ako si Jack Batalyones. Pansamantalang pumapalit ulit kay Migs dahil may inaasikaso lang na importante. Good
4: morning, partner. Ang inaasikaso niya, syempre partner, ay priority nating lahat sa buhay, ang ating mga anak.
5: Syempre.
4: Happy, happy birthday.
5: Talaga. Kaya naman tayo nagtatrabaho din para sa kanila din. So, yun talaga. Oo.
4: Bago nyo singilin si Migs ng pakain, hindi po siya ay nagbe-birthday, kundi si Margo. Mm-hmm. Happy, happy birthday kay Margo
2: happy
4: Bustos.
2: Birthday!
4: Ang nag-iisang girl na anak. Hindi sa buhay ha, kasi andyan si Mishy, yung kanyang may bahay, yung kanyang napakagandang misis. At syempre, ang napakagandang si Margo, happy, happy birthday to you.
5: Happy birthday. Yung nga, lagi ko nakita sa mga pictures eh, para sa mga my day ni Migs eh. I mean, talaga nadidivide niya yung family time sa work.
4: Hindi kasi ito, nagulat rin naman tayong lahat. Syempre, nag-prepare na yung tao, hindi ko masisi. Kala natin may impeachment kayo umaga, diba?
5: Kagabi din lang ako natawagan.
4: Diba, ano to bigla? Laan talaga. Oo. Kaya mabuhay ka, partner.
5: Kala ko pwede ako late magising ngayon. Hindi
4: akala
5: pala
4: mo? Sobra namang late.
5: De, pero okay naman din. Pero ano, okay naman. Sabi ko, always a pleasure na maging mag-relieve dito sa ano.
4: Thank you, partner, ha?
5: Yeah,
4: and dahil dyan, partner, batiin ko lang, aba, meron kang nomination, ha? Binabati ko ang aking partner at pati na rin ang aming programa. na Arangkada Balita.
5: Partner. Ikaw din partner, nominee, actor. Ano ba yun? Magkalaban ba tayo?
4: Yun na nga, magkalaban kami. Uy, ha, ibigay mo na sa girls, Delo. Ako lang walang ganon.
5: Ako naman, bigyan mo naman ako ng isa, partner. Oo, lalaki ka naman na nanalo.
4: Hindi naman. Then, grabe, hindi.
5: 2013, nanalo kami ni Jeff, sa Jeff Canoy, sa isang docu. Oh. Eh dahil dalawa kami, so tigisang pakpak kami doon sa
4: Golden Dove. Doon sa ano, Golden Dove.
5: Tigisang pakpak kami doon.
4: Oh. Well, alam mo, KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, bata pa tayo. Mm-hmm. Diba? Miembro, you're always a proud member of KBP.
5: Oh,
4: yung kaya, mga TV stations and other media organizations and stations, diba? Ay miembro po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oh. Kaya napakalaking honor po na makilala ng KBP para sa ginagawa po natin.
5: Yeah, oo, talagang alam ko cliche na 'yon na sinasabi na ma-nominate ka lang is enough na. Well, sa case ko definitely oo, dahil 'di ba bago lang ako na anchor, relatively rookie na anchor, so nagkaroon
4: as ng anchor, but as a reporter
5: yeah, matagal na.
4: Ganun din 'yon. Actually, kaya, ang reporter yun, nga iba, sa totoo lang po, I would just like to shout out because Angela Baban, yes, ay finalist ng Best sobrang Field Reporter.
5: Yan na nakaka-proud dahil yes, homegrown
4: alaga
5: natin
4: yan. Alaga mo yan.
5: Oo, homegrown natin siya sa PRTV at talagang wala siyang background sa pagiging reporter talaga.
4: DJ siya.
5: At saka voice talent sa mga talent, commercials.
4: Yun po yung mga commercial niya. Ang gaganda ng
5: talaga,
4: boses.
5: Kaya nakita mo talaga. Nakita mo yung development niya. Bilang yes, reporter na ano. Then sabi ko nga, nung una hesitant pa siya ma-assign sa Senate.
4: Tapos
5: sabi ko, hindi, kaya mo yan. I mean, magandang opportunity yan. Well, yan.
4: Yes.
5: Kita naman natin.
4: Actually, what an opportunity also for someone like Angela. Kasi isipin mo, medyo bago siya as a field reporter, ano? But as a media personality, nandiyan na rin siya for a while as a DJ. Mm-hmm. And then she transitioned, ano? And ako kasi natutuwa sa Arangkada Balita tuwing nagre-report siya sa Senado. And doon naman ang istorya ngayon, impeachment, etc. We can ask her anything, you know, and I love that. Nakakatanong tayo, gusto nating maintindihan yung nangyayari dyan, and ready lang siya to answer the questions, as well as the other reporters rin naman. But I think magandang advantage rin kasi nandun yung istorya ngayon din yung impeachment, nandun siya naka-assign eh.
5: Maganda yun, hindi mo siya kailangan i-brief na ito, itatanong ko. Pag ano may isip mo, kaya naman niya sagutin.
4: Well, congratulations, Angela. We are rooting for you, sabi nga namin dito sa dito sa Golden Dove Awards ng yung PRTV media family. And of course, partner, yung mga nakakakita po ng aming mga photos dyan sa telebisyon, best newscast po, Arangkada Balita finalist dyan po sa KBP Golden Dove. Best newscaster, Jack Batalyones, finalist po. Dyan rin po sa pareho kami ng kategorya. Magkalaman pala kayo pala na riyan.
5: So, galit-galit
4: pareho
5: tayo,
4: pala tayo. Best newscaster rin po, yours truly, finalist po. And ito yung isa sa mga isa pang nomination na talagang very, very grateful po ako. Ito pong best public service host. And I guess dahil po dito sa programang ito, nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Busto. Shout out to my co-host na si Migs because you know, may mga partner that will bring out the best in you. And thank you, Migs, no, for being that. So, salamat po dito sa ito talagang ma-nominate lang at maging finalist for public service host. Feeling ko
5: yung fulfillment
4: winner ka na
5: The fact na na-recognize ka kasi sinala nila yan. Hindi naman lahat na nag-submit ay mag-ano, di ba? The fact na nakapasok ka dun sa list na yon is enough.
4: Oo, and yun nga, partner, yung kaninang photo na pinalabas, iba naman po yun yung Catholic Mass Media Awards. Na yun rin po yung isa sa mga prestigyosong award-giving bodies at na-nominate naman po ang nagseserbisyo Nina Corpus kasama po si Migs Bustos. Ito pong programa na to dyan po sa CMMA. So maraming salamat for the recognition Catholic Mass Media Awards and to all our fellow nominees.
5: Yeah.
4: Kala mo Emmys eh.
5: Kaya nga, Emmys,
4: diba? Kakatapos na kasi. Oo, hindi. But for us as broadcasters and since bata pa nga ako, sabi ko inaabangan ko yan. Alam ko yung role ng KBP sa ating media landscape. Ano? Kung wala yan, di ba? Wala tayong rules and regulations at saka hindi natin mapapaangat yung estado ng media sa ating bayan. So sa fellow nominees po namin ni Partner Jack, sa lahat po ng kategorya, I know Clive Arguelles was also nominated. Ay, saka, Attorney Dino De Leon is also nominated. Yung first time rin nila.
5: Yeah, mga newbies ko ba.
4: Ganyan. Also si ang ating weather.
5: Si Ariel Rojas.
4: Ariel Rojas.
5: Yeah. At saka partner, you actually, thank you. Sa CMMA, ang Arangkada Balita ay
4: nominated
5: finalist
4: din
5: tayo sa Best News Program.
4: Wow, maraming salamat po.
5: Para to sa Arangkada fam.
4: Yeah, sa ating team, nakikita lang nila kasi yung nasa labas. Pero lahat po, yung
5: sa
4: writers,
5: Arangkada family,
4: editors,
5: sila Lani, sa inyo,
4: EP, Lani Dinoy, REP, si Kiko.
5: Kiko.
4: Our writer, si, alam nyo ba, si Naomi
5: ay,
4: Tiburcio, aming anchor writer, then si Maan Makapagal.
5: Si Latricia, Tony, editor sa Joannas, Ryan, thank you sa lahat. Ken, na reporter na sa ibang channel.
4: Talaga, uy!
5: Wow,
4: and Ken,
5: Ara,
4: good
5: course,
4: luck sa'yo. Okay.
5: Very proud.
4: Ayan, so maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo sa Arangkada Balita at nagseserbisyo. Of course, our producer, si Abby, ano, si Larelsa, si JM. Maraming salamat.
5: Napaka-solid ng team nyo dito sa LNC.
4: Tsaka sa buong DZMM family, always kapamilya po tayo, no? Uh-oh. And kaserbisyo with PRTV Media. Maraming salamat po
5: and
4: sa
5: PRTV,
4: opportunity.
5: Yeah, lalo na sa akin, PRTV, sila nabigay ng break. Thank you, maraming salamat. Ngayon na ako nagsano, baka wala naman chance mamaya. So, ngayon na ako.
4: Yes, eto na. Let's start with the good news. Diba? Good news naman po tayo. And syempre, ngayong umaga, nandyan pa rin po ang nagseserbisyo mula sa ating mga doktor, Doktor Serbisyo, isa sa mga paborito po nating doktor. Walang iba kundi si Dr. Via Galvan. Makakausap po natin siya mamaya. Si Doc Via, tungkol po sa epekto ng Super El Nino sa ating kalusugan. Di ba pansin mo, iba yung
5: init na
4: ngayon.
5: Pagtapos natin ulanin ng halos isang buwan, ngayon ang init naman.
4: Hindi, umuulan pa. Mainit, tapos
5: ulan na tanghali or gabi.
4: Oo, ang lakas-lakas, biglang titigil.
5: Oo.
4: Tapos yung kidlat, ewan ko kung napansin mo nung isang araw
5: sobrang
4: na talaga lahat
5: talaga,
4: kami, parang may natamaan na puno doon sa katabi ko, eh, ganun kalakas.
5: Tsaka, yung isang araw, iniulad kasi nandyan ako sa taas, ako, di ba nandun ako sa may window, so kitang-kita mo talaga, lakas ng ulan, malakas yung hangin.
4: Tsaka
5: then
4: biglang kidlat,
5: biglang iinit. Oo, biglang iinit.
4: Oo, so, well, alamin po natin kasi lalo na po sa mga senior citizens tsaka yung mga bata, may heat stroke pa rin po na banta at hindi lang yan, maaaring maging trigger rin ito ng iba po nating mga kondisyon like stroke or heart attack, diabetes, etc. No? So alamin po natin and kung may questions po kayo para kay Doc Via Galvan, kaya po niyang sagutin kahit ano, promise. 0919-278-3000 0919-278-3000 sa Viber lang po yan at syempre nasa YouTube pa rin po kami and Facebook. And also back to back with Dr. Via Galvan is Dr. Ted Esguerra. Siya naman po ang ating emergency management and survival expert tungkol po sa paghahanda sa bahay para sa Super El Nino. At ibang mga emergency na gusto yung tanungin kasi talaga
5: expert niya.
4: Andyan rin naman talaga as always banta ng lindol. Banta ng naku, wag naman sana yung mga bigla ang mga insidente na mga shooting incidents. You know, what will you do?
5: Kaya
4: pag may ganyan.
5: Kahapon kami nakita ko isang news item, yung naglalakad lang biglang may nahulog na isang tipak ng semento. Buti nakaiwas yung dalawa.
4: Talaga,
5: as in malaking tipak ng semento nahulog. Buti nahulog before sila dumating. So
4: kung nahulugan sila.
5: Mangyayari sa kanila katulad you know yung nangyari doon sa Tomas Morato, yung mga bata.
4: Ay, oo, grabe. Oo, yung na may construction kasi. Yeah, so parang I want to ask rin, Doc Ted, ano, yung surroundings rin natin everyday, yung mga freak accident, like yung bata rin na, yung teenager na nahulog sa manhole nung baha.
5: Yeah,
4: namatay yun eh, partner. Di,
5: tsaka
4: na dapat na hindi dapat.
5: Mm, tsaka partner, di ba, isa pa magandang tanong din. Katulad natin nung nag-graveyard pa ako, di ba pag may aksidente, minsan ang gusto ng mga tao, kunin nyo na yan, dali nyo sa ospital. Hindi nga dapat ikaw ganun eh. Paano kung may fracture yun, tas hindi ka naman trained, buhatin mo, baka makakasama din. Kumbaga, tanong natin kay Doc, Doc Ted mamaya, kung anong dapat bang gawin. Kung yan, may makita ka aksidente, isi-secure mo na, tawag ka lang ba ambulansya or pwede mo siyang buhatin in a way or paano mo
4: diba?
5: Siya?
4: Ang hirap to make that call kasi yung iba instincts, paano kung anak mo, kamag-anak mo, anong gagawin? Gusto mo talagang isugod agad sa ospital eh. So alamin po natin ano, yung mga dapat at hindi dapat gawin pagdating sa mga emergency situations from Doc Ted Esguerra. Yan po, we're welcome sa comments, questions, suggestions, even greetings. Maraming nagba-birthday, sabi ko nga eh. Margo Bustos, mayong asawa ko si Vince Rodriguez, bukas October 1. And also partner, in advance na rin ano, ang ating kasamahan rin. Matagal na kapamilya na si Monchet Olives.
5: Monchet, yeah.
4: Magba-birthday sana siya sa October 6. Pero sa mga nagmamahal at nakakakilala sa kanya, alam po natin na bigla po tayo sa balita kahapon na siya ay pumanaw na at siya po ay maaaring i-visit sa Heritage Chapel sa Taguig hanggang bukas.
5: Yeah,
4: mabilis,
5: tomorrow.
4: So mabilis, today na. And tomorrow. Mm-hmm. And then Saturday yung kanyang libing. Mm-hmm. So kami po ay nakikiramay. Mm-hmm. Sa mga nagmamahal at nagmamahal at kamag-anak, asawa ni Monchet Olives. And may you rest in peace, Monchet.
5: Rest in peace, sir.
4: We will miss you.
5: Yeah, matatandaan ko yung mga tips mo lagi.
4: Lagi siyang may comment.
5: May comment sa mga damit ko. Sabihan niya ako pag hindi maganda yung suit ko. Yeah.
4: Diba? And always supportive. Nagpa-message yan sa Instagram.
5: Yeah.
4: Ganyan. May mga comments.
5: Last week daw nung pumunta siya sa office, I think, dumaan daw yun doon sa may mga toys ako doon, diba? Alam mo yun? Sabi, kanino itong mga toys na to? Tapos sinabi nga sa akin nga daw, well, binati daw yun. Yun yung last na punta niya sa office.
4: Ako naman yung pinag-uusapan nga namin, yung mga Filipino products. Alam naman natin, siya po yung naggawa at nagpasikat doon sa fan. Siya nga yung fan man eh.
5: Oo, maganda yung mga magagandang
4: abaniko po na nakikita nyo sa Artefino, etc. Yan po ay produkto ni Monchet. Brainchild niya yan.
5: Diba?
4: And pinag-uusapan nga namin yung pinapagawa niyang pantalon na gawa sa Inabel. Hindi ko na magagawa kasi nga, obviously, ano, Monchet, nako, pasensya na. Hindi na umabot yung pants na gusto mo.
5: Mm-hmm.
4: Pinadalan pa naman niya ako ng ano, size niya.
5: But
4: thank you for promoting and being proud to wear Filipino products anywhere you are.
5: Yeah.
4: Thank you, Monchet.
5: Rest in peace, sir. Thank you sa lahat na knowledge na binigay mo sa amin.
4: Okay, magbabalik po ang nagseserbisyo Niña Corpus. Kasama ko po si Manong Jack Batalyones.
6: Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
8: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
9: Ito, Mama!
7: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din. And mag-all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
10: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang.
9: Baba!
7: Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
11: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
11: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa!
11: Patong-patong na projects? Sige lang! Kaya ko pa! Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga nagbabagang balita, mga maiinit na isyu at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol sa Estreta. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa Estreta.
4: Kasama po natin sa Doktor Serbisyo, walang iba kundi si Dr. Via Galban.
12: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Doktor Serbisyo.
4: Via Zoom, kasama po natin Dr. Via Galban. Magandang morning, Doc!
13: Good morning, Miss Nina, and good morning po, Sir Jack. Thank you for inviting me here again, and magandang araw po sa ating lahat.
4: Yes, Doc, talaga naman mainit ang panahon, kaya buti pa si Doc naka-sleeveless ngayon. Gusto ko yan, Doc. Pwede ba ako din?
13: Very uncooked sa pag-uusapan
4: natin. Via. Oh, blooming, Doc, Via.
13: Very angkop sa pag-uusapan.
4: Oh. Yes,
13: like you, Miss Nina, of course.
4: So how do you keep yourself ganyang ka-fresh, di ba? Ngayong ganito, kainit po ang panahon.
13: Proper lighting and proper hydration.
4: I love it.
13: Nobody. Proper lighting and proper hydration. But really, it's important for us, Miss Nina, to talk about keeping ourselves fresh and hydrated. Kasi nga, no, we're about to experience, or we're currently going to be experiencing Super El Nino na tinatawag natin, no, that can have health effects. Actually, marami actually epekto sa katawan tsaka sa kalusugan ang Super El Nino, no. Kaya siguro, no, very akma yung aking outfit for the topic that we will be discussing for today.
5: Yeah, actually, kung alam ko lang na Super El Nino yung i-discuss, hindi ako nag-turtle neck ngayon.
4: Si partner Jack galing sa ano eh, winter.
5: Panglamig yung suit ko. Anyway, Doc, yun nga eh. Kasi diba, just last month, iso one month tayo na inulan, na ano ngayon, mainit naman eh, diba? Ano, so ano yung mga common na mga ano na disease or sakit na makukuha natin ngayon tag-init?
13: Yes, no, kasi Sir Jack, ang kailangan nating tandaan, especially when we talk about Super El Nino, is it's a climate pattern, no, na nagdadala actually ng mas mainit at mas tuyong kondisyon, no, tuyong kondisyon wherever we are, whether we're in the community. So health-wise, no, hindi lang siya mainit na panahon. Mm-hmm. So lahat ng mga diseases, no, lahat ng mga health conditions na related, kapag naging mainit yung panahon, yun yung kailangan nating dapat malaman and dapat maging alert, no, especially kapag tayo ay nakaka-experience na ng mga sintomas na dala ng Super El Nino or dala ng mainit na panahon. So, ang pinaka number one na kailangan nating tandaan, no, would be dehydration.
5: Okay.
13: And heat-related illness. Mm-hmm. So dehydration, of course, no, will have a lot of health impacts, especially doon sa the way we do our daily activities, no, and bodily functions natin. But when we talk about heat-related illness, dalawa yung kailangan nating bantayan. First is heat exhaustion. and the second is heat stroke. Kasi may pagkakaiba yung dalawa eh. Hindi natin pala alam, no, na nagkaka-experience na tayo ng heat-related illness. Lalong-lalo na kapag, no, we're too busy with our work or we're exposed every day, no, sa mainit na panahon.
5: Doc, anong pinagkaiba ba ng heat stroke sa heat exhaustion yun? Kumbaga, ano yung nagmamanifest, ano yung nakikita mo?
13: Okay, so, si heat exhaustion, no, pwedeng mangyari yan kapag sobra tayong pinagpawisan, no? Pwede tayong maka-experience ng panghihilo, pagsusuka, masakit yung ulo, minsan, no, nahihimatay, no, or minsan medyo inaantok or lethargic tayo, no, kapag kapag nagkakaroon ng heat exhaustion, especially if our work or yung trabaho natin exposed tayo sa matinding init or sa sikat ng araw. Ang difference ni heat exhaustion kay heat stroke ay si heat stroke ay isang emergency condition already. So, pwede actually magkaroon ng complication yung heat stroke at pwedeng ikamatay kapag hindi naagapan. So, si heat stroke, may mga red flags siya. So, kapag ang na-experience natin sa heat exhaustion ay sobrang pawis, kapag tayo ay nagkaka-heat stroke na hindi na tayo pinagpapawisan, ibig sabihin na yung mechanism, no, or yung katawan na ginagawa ng katawan natin para mag-cool off, no, or mag-cool down, hindi na gumagana, no, yung mga yung activity ng katawan natin para mawala or maibsan yung init, no, nagiging dysfunctional na. So it actually, no, kapag tayo may heat stroke, hindi tayo pinagpapawisan, wala nang minsan hindi na tayo nakakaiyak, no, because of the lack of hydration or fluid sa katawan natin. Another would be may mga neurologic na sintomas or naaapektuhan yung brain activity natin. Kaya kapag ang tao ay nakaka-experience ng heat stroke, minsan sila ay medyo may confusion na nakikita, no? Their behavior is altered, may pagbabago doon sa behavior natin. At minsan, no, mas malala yung nakikita natin na sintomas, so tulad ng seizures, no, pagkawala ng malay. Tsaka yung body temperature niya sobrang taas. No? Minsan umaabot ng 40 degrees Celsius yung body temperature or more. So kapag yun ay hindi naagapan, pwedeng magkakomplikasyon or pwedeng ikamatay. So importante na tingnan natin yung mga red flags sa mga sintomas natin. Kasi baka nakaka-experience na tayo ng heat-related illness, lalong-lalo na ng heat stroke.
4: Mm-hmm. And going back, Doc, dun sa heat exhaustion, yung less, mm-hmm, ano, di ba, yung hindi pa siya heat stroke, kasi sabi niyo, yeah, nga, yung heat stroke is more deadly, and I guess mas rare, hindi siya, pambihira siya, hindi siya pangkaraniwan. Doon, yes, sa heat exhaustion, Doc, ano, ang concern ko kasi I see a lot of people na mahilig ngayon sa outdoors. Kasi lalo na kung medyo makulimlim ang panahon, feeling nila hindi naman ganun kaaraw, lumalabas sila. Tsaka yung mga nag-exercise or yung iba, katulad ng anak ko, for example, football, mga bata, mm-hmm, na laging may training, di ba? Ang init ng panahon. And then even, let's say, even our riders, our drivers, jeepney drivers, yeah, diba? Exposed yan eh, sa heat, wala namang aircon,
5: di ba? Traffic enforcers, di ba?
4: Traffic enforcers. Sila po na, kasi parang hindi mo aasahan, yung hindi ko maiisip, hindi ko maiisip na may super El Nino ngayon dahil bare months, di ba? Parang wala
5: dapat
4: sa consciousness.
5: Dapat naghahanda na tayo sa naglamig, eh, so, naglalabas na tayo ng mga sweater, di ba?
4: Hindi ako ganun ka bilang, yeah, even me, siguro may kasalanan ako bilang ina na yung alam mo, yung anak mo lagi nagte-training outdoors, hindi ko siya masyadong iniisip na ganun siya kapeligro compared to April or May. Hindi ba, Doc? So, ano yung mga reminders mo ngayon sa mga ganyan ngayon na laging nasa labas?
13: Okay, no, kasi minsan yung trabaho natin hindi natin maiwasan, no, na babad tayo sa init, yeah, no, babad tayo sa sikat ng araw. So, number one, no, importante, no, na para malabanan natin or maiwasan natin no, magka-heat exhaustion, no, which is actually a warning sign already for us na hey, teka lang, kailangan ng katawan natin mag-cool down. Pinakauna, no, would be hydration pa rin, no? Especially kapag alam natin na yung activity natin today, no, ay mas exposed tayo sa init or sa sikat ng araw, no? my rule of thumb, of course, no, especially for hydration, is 1 to 2 liters. Pero kapag yung activity natin, no, depende sa activity natin, kapag kunyari, yung trabaho natin, no, kailangan natin pumunta sa field, no, or kailangan natin magkaroon ng, or meron tayong sports activities, no, you increase that, you increase your fluid intake by another liter, no. And then, no, hindi lang actually fluids ang important, kasi kapag tayo ay nagpapawis at tayo ay babad sa init, electrolytes can also be lost through sweating, no. So it means, no, kasabay ng pag-replenish ng tubig sa katawan, kailangan ma-replenish din or mapalitan yung electrolytes na nawala dahil sa sobrang pagtawis, no? Dahil sa sobrang init. So what's important there is may baon tayo palagi na oral dehydration solution. Diba? Usually yung oral dehydration solution, yung makikita natin mga dehydration salts na sa na binibenta, no? Usually, diba, iniinom lang natin siya kapag tayo ay nagda-diarrhea, no? But, importante actually siya sa tinatawag nating hydration, kasi nga, binabalik niya yung salt, no? Yung mga electrolytes na wala sa katawan, no? So, hydration is important. Number two is avoidance ng exposure, no? So, hanggat maaari, kung pwede, pwede tayong huwag ma-expose sa init or sa sikat ng araw, no, ng between 10 a.m. to 4 p.m., no, let's avoid it. No. Pag hindi naman tayo na, hindi naman natin ma-avoid, no, importante na pakinggan natin ang sintomas na nararamdaman ng katawan natin. Kunyari, kapag tayo na ay nihilo, no, nanunuyo na yung ating mga labi, no, or nauuhaw na tayo, no, we pause and take a break, no, and seek shelter para at least may chance yung katawan nating mag-cool down, no. If possible, na maiwasan nating magbabahad sa sikat ng araw, no, from 10 a.m. to 4 p.m., let's avoid it. Kapag hindi naman, no, let's give our body protection. Unang-una, no, yung mga damit, no, na gawa sa cloth, no, or gawa sa cotton, no, mas better kasi siya in terms of cooling our body down, no, we can wear that, no. One example siguro yung outfit na na sinusuot
4: ko
13: today, no, if allowed siya dun sa workplace natin, no, we can use that, no. Yeah,
4: Doc, wait, yung sa cotton kasi ngayon maraming dry fit.
13: Yes, and then yes.
4: What do you think of that? Yung iba kasi polyester, hindi cotton yun eh.
9: May mainit din ang version.
4: Oo.
13: Dry fit is actually kasi ginagamit siya ng mga athletes natin. No? And I also use it especially when we run. So it actually helps us, no, also cool down. So kung meron kayong access or meron kayong dry fit na, na or clothing articles, no, pwede natin gamitin yun kung allowed sa workplace natin.
5: Meron kasi partner yung parang sporty siya pero makintab, mainit yun eh, di ba?
13: Yes.
5: Kaya mainit yun. May isa pang ganun eh. Ginagamit sa mga jerseys ng pambasketball pero mainit siya.
4: Mainit siya,
5: mainit
4: no?
5: Mainit siya, dumidikit sa balat.
4: Alam mo, yung depende rin kasi yan, makikita mo yung, sana honest sila pag nilagay sa tag, ano? Pero pag masyadong mura, alam mo rin na hindi yun yung
13: dry fit. Yeah.
5: Di ba?
13: Depende sa gawa. Yeah. Depende sa gawa talaga.
5: Ito rin partner, Doc, habol ko lang kasi sinabi niya dapat yung hydration natin. So hindi enough ilagay natin sa mga flask, Doc, ay tubig. Kailangan din talaga ay may electrolytes tayo, no? Pero yung mga drinks na yun, hindi ba siya parang acidic naman or may sugar naman? Baka
4: hindi,
5: naman
4: tama, yung electrolyte drinks, yung makukulay. Alam mo, talagang iniinom po yan ng mga drivers natin para pampagising rin eh.
5: Yan, Doc. Ano ba yan? Hindi enough talaga na water lang ang dala.
13: Normally, no, sa atin, siguro kung nasa office lang tayo, no, or hindi tayo masyadong lumalabas, tubig is enough. No? And tubig is important. No? But, kunwari, tayo ay athlete, or tayo ay nagde-deliver ng, kunwari, tayo ay nagde-deliver ng mga, tayo ay courier, no? At palagi tayong babad, no, sa sikat ng araw. importante na meron tayong electrolytes. Your electrolytes also has, your oral rehydration solution actually has salt and sugar. Kasi kailangan ng katawan yun, no? Not only to replenish our electrolytes, but replenish also yung energy na nawawala sa atin. So, depending on our activity, no? Usually, if normal activities lang, nasa office, so minsan mag-commute, no? From bahay to office, water is sapat na. No? Enough na yung water. But if you're an athlete, if your work means na kailangan mong kailangan magbabad sa araw ng mga MMDA enforcers natin, hindi sapat ang tubig lang kasi nawawala din yung electrolytes doon sa katawan natin. So, importante na may bawang tayong oral rehydration solution, lalong-lalo na kapag nakaka-experience na tayo ng mga sintomas ng tanghihilo, no? Minsan nanghihina, inaantok, no? Lalong-lalo na kapag yung trabaho natin, babalik ulit tayo sa sikat ng araw. No? So, replenish ng electrolytes is important. But for us, that's normal.
4: That's different, doc, from energy drinks, di ba? Yung makukulay. I mean, yung Oresol na sinasabi mo. Parang salt, sugar. Eh, iba kasi yung mga makukulay.
5: Sobrang tamis nun eh.
4: Matamis, yes. Uh-oh. Anong comment nyo dyan?
13: Yes. Yun yung difference. Actually, your sports drink kasi may mga added sugar siya minsan. If maaari, kung pwedeng oral rehydration, may mga electrolyte packets actually. Tsaka may mga, that one is mas recommended than your sports drink. Because your sports drink can have added sugar. No? Kapag masobrahan naman tayo ng sugar sa katawan natin, hindi rin siya maganda in terms of how we regulate our body functions. So, if ever ipaprioritize natin, no, tubig with electrolytes, tsaka kung wala na talagang options, no, doon natin pwedeng i-drink yung sports drink. Kung pwedeng maiwasan, no, para hindi masyadong maraming sugar sa katawan.
4: Okay.
13: Then, we can avoid it.
4: Alright. Nako, Doc, maraming salamat for your time. And thank you once again for enlightening us po. No? Huwag kalimutan na ating mga kababayan talaga. Hydration.
5: Thank you po, Doc.
4: Now, wag soft drinks.
5: Yes. Kiko Cueto, sana nakikinig ka.
4: Kiko, we just
5: priority
4: there.
5: Ay tubig.
4: Oo. Alright. Nako, Doc, Via Galvan, maraming salamat po for being our doctor sa Bisyo.
5: Thank you, Doc.
4: Thank you.
13: Maraming salamat po.
5: Sige
13: Thank
5: po.
13: You.
5: Thank you.
4: Alright, maya-maya makakasama naman po natin ang Emergency Management and Survival Expert na si Dr. Ted Esguera. Baka may mga tanong po kayo, ano yung paano ba pababain ang init sa bahay, sa katawan, di ba?
5: Tsaka pag ano, di ba yung sabi mo kanina, marami nag-outdoor si nagbibisikleta.
4: Ay, I'm sure alam ni Dr. Ted yan, kasi ano yan eh.
5: Kumbaga,
4: active.
5: Yun yan, nakalimutan ko tanong kanina kay Doc. Dito na kay Doc Dad na lang. Yung first aid, di ba kunyari, minatumba ba? Lalagyan mo ba kagad ng malamig na cold compress sa ulo yan? Baka naman makasama, di ba?
4: Buhusan ng tubig. Di ba yung mga ganon? Di ba? Na malamig na tubig. Di ba yung iba?
5: Nakasama.
4: Ayun na nga, alamin natin mamaya ha. Makakasama natin si Dr. Ted Esguera. Magbabalik po ang Nagsesebisyo, Ninya Corpus. Kasama ko po ngayon si Jack Batallones.
6: Magbabalik ang Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Sa gitna ng
12: ingay at kaguluhan sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak. Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
4: Okay, nagbabalik po ang nagseserbisyo, Ninya Corpus. Kasama ko po ngayon si Migs Bustos. At bago po natin i-discuss ang mga emergency management and survival, ano, kasama si Dr. Ted Esguerra, meron pong inaabangan na market fair. Mm-hmm. Ano bang sinabi ko? Migs Bustos ba sinabi ko?
5: Well, hindi na ako aral doon. Hindi na ako lugi doon.
4: Oo, Jack Batalyones po.
5: Okay lang, walang problema doon, partner.
4: Oo, alam mo.
5: Maliit na bagay.
4: Sensya na, partner. Okay, nominated ka naman eh. Finalist ka naman sa KVP eh. Oo. Anyway, Likhang Habi Market Fair is happening October 9 to 11 sa Level 5 Space at Juan Ayala dyan po sa Makati City. Ito yung dating bus terminal, yeah, partner. Oh, hindi mo na yung awards, guys. Ha. Sorry, iba po yung awards.
5: Yan.
4: Likhang Habi Market Fair 2026.
5: Paborito niyo yung space na yun, yung Juan Ayala. No? Parang laging madalas
4: kayo. Hindi, last year nag-umpisa. Yeah, actually, last year. Bago kasi yung space na yun. Yeah. Malaki.
5: Nag-attend ako dati doon na parang Comic Con.
4: Yes, yeah, no. So it's actually yung bago nating parang events place. Medyo mas bago kaysa sa SMX at dyan sa Makati, ano. So hopefully you can visit po yan sa Likhang Habi Market Fair. And ang special po ngayon dito is once a year lang siya, partner, ginaganap. So you will expect talagang malaki siya at kailangan i-take advantage po yung opportunity na to. Dahil nandiyan po lahat ng ating mga creatives, mga weavers, mga designers, mga produkto from Mindanao, Visayas, syempre dito rin po sa Luzon. So sa isang araw, sa isang taon, magsasama-sama po lahat yan. Mm-hmm. At yan ay pinangungunahan po ng the Philippine Textile Council. Yan po yung Habi Council. So na pinamumunuan ngayon ni Mia Villanueva. So, congrats po sa lahat ng bumubuo ng Habi Market Fair. October 9 to 11 po yan sa Space at Juan Ayala dyan po sa Makati. Siyempre, nandyan yung mga paborito ninyong brands. Kasama rin po ako. Yeah. Ang Nina Inabel ay isa sa mga exhibitors po at vendors dyan. Kasama pa po yung mga ibang weaves mula sa iba't ibang parte ng bansa. And ito namang isa, partner, na nananawagan naman ang ating teka, nawala sa aking cellphone. Pero ito po, ito yung Amazing Weaves Distinction Awards 2026.
5: Okay.
4: And may final call po sa lahat ng mga LGU. Sa mga LGU po na nakikinig at nanonood ngayon, nananawagan po ang Amazing Weaves para sa kanilang Amazing Weaves Distinction Awards 2026 kung saan nire-recognize nila at sineselebrate yung people, communities, and traditions behind the Philippines' exceptional weaving heritage. Ang application deadline, malapit na po sa October 5. Ang deadline.
5: So, sa mga LGU nagsusumali, partner.
4: Tama. Yes. Mm-hmm. At ang kanilang, pwede ko kayong pumunta sa bit.ly / Amazing Weaves PH 2026. Pwede niyo po i-research yan. At para makasali po ang inyong LGU, ito po ay in cooperation with DTI, DOST, Philippine Commission on Women, at iba pa.
5: Okay.
4: All right. So eto na po ang ating isa pang doktor serbisyo na kaserbisyo of the day na din.
15: May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD kaserbisyo of the day.
4: Kasama po natin ang Emergency Management and Survival Expert, Doc Ted Esguera. Magandang umaga po sa inyo, Doc Ted.
16: Hi, good morning.
4: Okay.
16: Good morning, ma'am.
4: Welcome once again dito po sa Nagseserbisyo. Nako, Doc, ano ba ang inyong mga top tips para mahanda namin ang aming surroundings, ang aming bahay para po dito sa Super El Nino?
5: Doc? Ay, mommy.
4: Nawala ba si Doc Ted? Doc Ted, are you there? Okay.
5: Okay.
4: So, yeah, later ay subukan natin tawagan ulit.
5: Oo, matanong natin
4: si
5: siya.
4: Doc, na, ano?
5: Kasi marami nga tayo
4: dapat. Itanong.
5: Hindi nga makapaniwala na bare months pinag-uusapan natin ay tag-init.
4: Yun na nga, diba?
5: Talaga, eh.
4: Hindi ba dapat malamig? Eh, naalala ko noong sinabi sa atin ng Pag-asa na itong bare months ang magiging isa sa mga pinakamainit na mga bare months.
5: Diba?
4: Mas mainit kesa sa last year.
5: Parang di yata mamamafeel na kumain ng putong bumbong na mainit.
4: Yun na nga,
5: diba?
4: Eh. Parang
5: bagay yung kainit pag malamig.
4: Ay,
5: or no, bibingka.
4: Ay, naku, pinaalala
5: diba?
4: Mo yung bibingka at puto-bumbong tuwing Pasko.
5: Kaya nga, tapos ngayon kakain ka mainit.
4: Ayan. Well, ayan na po sa linya si Doc Ted Esguera. Doc Ted, are you there?
16: Hello, ma'am.
4: Ayan.
16: Okay. Hello po.
4: Okay. Doc, paano ba natin pabababain ang init sa bahay, lalo na sa mga pamilyang walang aircon o gustong makatipid sa kuryente sa ganitong merong Super El Nino? Doc? Okay.
5: Mukhang may problema talaga yung line. Oo,
4: may problema tayo. Kahit na siguro hindi Zoom, kahit phoner na lang. Ano?
5: Oo.
4: Okay. Partner, naalala ko.
5: Baka yung location niya may problema. Yeah.
4: Baka anyway, sa bundok?
5: Yeah, you were saying kanina, partner.
4: Oo, I was gonna ask you, anong ginagawa mo to beat the heat? Yun.
5: Wala, ano, pag nag-ano ka naman, well, sa bahay, of course, yun, electric fan, or pag ano, mag-aircon ka, pero syempre, ang takas naman ng ano. Ako, para sa dogs ko, pinapakain ko yung mga ice cubes.
4: Ice cubes,
5: yeah, pinapakain ko ng ice cubes.
4: Kumain ng malamig.
5: Saka paano ko tinatalo yung ano, pupunta ako ng office na maaga dahil libre aircon.
4: Diba? Alam mo, tama ka dyan, yung kahit sabing work from home, hindi papasok ako in sa bahay.
5: Libre aircon sa office.
4: Tsaka,
5: eh.
4: Tama, at saka ayoko magbukas ng aircon sa bahay. Diba? Pwede ba pumasok? Yun. Optional.
5: Oo. Higa ka sa couch.
4: Oo. May isa si DJ Kim. Ay, dati naglabas siya ng parang vlog or TikTok. Ay. Naglagay siya ng ice sa electric fan. Uh-oh. So parang aircon yung pupuga. Ano pa? Tuwalya.
5: Oh, yung tuwalya. Pero sabi ko, di ka ba magka-pneumonia naman doon?
4: Hindi. Nilagay niya sa ref yung tuwalya. Tama ba?
5: Oo, yung mga ganun siya.
4: Oo, yung mga cold. Actually, may nabibili ng mga ganyan.
5: Yeah,
4: pero imbis na bumili ka nga, di ba? Yung mga cold towels, it really helps.

0: Yung alam mo DJ ka lagi, no? Nakagalit sa leg mo.
1: Pero alam nyo, ang mahal, 2,000 plus, is ang bigat. Hindi siya, hindi ko siya i-recommend.
0: Ingat din kayo sa mga, yung mga pagbili. Hindi porket uso ay bibili na kayo.
1: Akala ko maganda, pero ang laki, yeah. Partner.
0: Meron pa nga yung neck pan na parang pendant naman na may malaki ka dito.
1: Pwede pa.
0: Ganun.
1: Yan
0: pero
1: okay
0: sabi
1: pa.
0: Mo yung kwento mo, mabigat.
1: Yung sa akin, mabigat. Yeah. Yung para siyang pang DJ. Anyway, na hindi bilog, yung parang diretso lang siya. Anyway, Dr. Ted Esguera ay nandito na po. Hi, Dr. Ted.
2: Hello, ma'am. Sorry.
0: Okay lang po.
2: Ang signal. Uh-huh. Crazy.
1: Nasaan ba kayo, Dr. Ted? Baka nasa bundok kayo
0: okay,
1: ngayon.
0: Nasa West Philippines kayo.
1: Oo.
2: Nagtuturo pa ako dito sa Malolos.
0: Oh, okay.
2: Sa DRR, Malolos.
1: Okay. Well, Dr. Ted, yun nga, no, dahil sa Super El Nino ngayon, ano pong advice nyo sa ating mga kababayan, lalo na yung mga walang aircon sa bahay, o gusto magtipid at ayaw magkasakit? Okay.
2: Ganito po yun. Kung meron tayong second floor, ikayatay natin na sana, doon na lang tayo muna sa first floor, hawaan na natin yung sala, ipon lahat, kasi para hindi tayo mag, ng tinatawag na heat island. Ano yung heat island? Para po yung init po na mas malapit sa bubungan, na umiikot po yun sa room, no? Lalo na pag sementadong bahay.
0: Mm-mm.
2: So, mas pag nasa ibaba ka, mas malayo ka, mas may barrier yung between the first floor and the second floor. Okay? Ngayon, ang kailangan lang natin gawin is yung bintana sana i-open natin para yung corridor for air movement ay nandoon. Hindi kagad yan lalamig. Hayaan natin ang katawan natin mag-acclimatize. Una lang yan. Until your body can acclimatize and you're okay. Number two, shift yung pagligo. Gawin mo sa gabi. Okay? Gawin sa gabi.
1: Sa gabi?
0: Wow, okay.
1: Bakit po?
2: Yeah. Kasi pag hindi ka naliligo sa gabi, no? Yung galing ka sa work, tapos hindi ka nag-ano. Yung katawan mo na exposed sa init, tapos pagpasok mo sa bahay, it's like also an oven. So meron tayong parang hindi siya na, ang tawag doon is, yung init sa katawan, yung during the metabolic phase na mabilis siya, no? Nagtatrabaho ka. Pag nag-relax siya, andun pa rin yung init. So, kailangan you have to cool down. Tutulungan mo yung katawan mo. Isa doon is cool it with water. So, pag may water ka, naligo ka, tapos exposed ka ngayon sa electric pan, ang katawan mo, by virtue of convection, hindi ko po matagalog yung convection, mas pinapalamig po niya. Kailangan lang matanggal lang muna yung init sa katawan until your body can adjust to it.
0: Mm-hmm.
2: Ang hindi ko po pwedeng shortcutin kasi ang unang nakaka-disturb sa pulog po sa init ay yung pinagpapawisan ka. Yung parang feeling malagkit, yun po yung nakaka-disturb sa sleep.
0: Mm-hmm.
2: So, una, baba ka. Pangalawa, huwag kang matulog sa mga medyo thick cushion na bed.
0: Mm-hmm.
2: Kailangan ako, natulog kagabi, nag-ano lang po talaga ako, nagbanig. Kasi
1: banig!
2: Po, kasi galing ko ako. Galing po akong Korea, malamig.
0: Mm.
2: Nag-training po kami sa Korea. Pagbalik ko po, sa panig talaga ako para lang makatulog ako.
0: Ah, so, yun po ang mas papawisan ka kasi sa makapal.
2: Ang, by virtue of conduction, malamig po yung pavement, ililipat po sa katawan, mas nalalamigan po yung katawan. Conduction po tawag doon.
1: Oo, alam mo naman dati, banig naman talaga, Dr. Ted, nung bata ako, di ba? May mga banig pa tayo sa bahay. Tapos ngayon, syempre, sa Japan, pag nagpunta ka, di ba, talaga namang pati una nila, parang bato di ba? Hindi, parang may beads-beads pa, ganyan, di ba? Kumbaga, hindi talaga sila nagpa-fluffy, yung mga una na talagang thick and...
0: Nakadagdag sa init kasi yun.
1: No, Doc? Opo.
2: Isa din, kung nasa probinsya ka, pwede kayo sa labas mag-musketero. Mas okay yun.
0: Uh-huh.
2: Okay,
1: kesa
2: kung hirap ka naman sa, no, kasi gayon, kahit sa probinsya natin, sementado yung bahay. Hindi naman katulad dati na meron tayo, naka-stilt houses tayo na merong air movements ilalim. Nagbago na po ang ating kultura sa paggawa ng bahay.
1: Opo.
2: So, gawin natin, you can stay outside.
0: Uh-huh.
2: And para lang mas, ang kailangan kasi nating ma-achieve, pag mainit, pag na-disturb po yung tulog mo, hindi po maganda yung kinabukasan mo. I mean, yung the next day.
1: Totoo yan. Pag kulang ka sa tulog, sinong ganun, taas yung mga kamay nyo talaga. Pag naputol yung tulog mo o may certain number of hours na, o kunyari less than 8, ako yun.

0: pag less than 8 hours ako ng tulog, mainit ulo ko.
1: Oh.
0: Oh, hindi ako okay the next day. Oh. It starts with you know, the yung proper
1: tulog talaga.
0: Sleep. Opo. Mm. Well, doctor, anong comment nyo dun sa minention mo partner Jack kanina, yung pag may heat stroke or heat exhaustion, buhusan ba ng tubig?
1: Ano, yes, doc, anong first aid? Kunyari, may kasama ako na nagbibisikleta, tapos tingin ko ay na heat stroke or heat exhaustion, ano ang first aid na dapat? Ano, painumin ba ng malamig na tubig or ipahiga siya?
0: Buhusan ng ice, yung mga ganon.
1: Oo, ano dapat gawin po?
2: Okay. Ganito po yun, ha? Lilinawin ko lang kasi medyo nakakalito dito sa Pilipinas.
1: Mm.
2: Yung heat stroke po, bihira niyo po makita yun.
1: Mm-hmm.
2: Pag heat stroke po yan, malalang malala na po. Doon muna po sa heat stroke.
1: Mm-hmm.
2: Ang heat stroke, malala na siya, wala na pong pawis. Pag hinawakan niyo po yung tao, sobrang init na po. And most often, nagsisissure yan. Yung parang, paano ko ba tagalogin? Yung parang epilepsy.
1: Yeah.
2: Seizure na. Uh-huh. Nagsisissure.
0: Seizure, nanginginig. Mm-hmm. Convulsion.
2: Mm. Yeah, yung nagsisissure siya kasi ang sensitive sa init ay ang brain. Ang sobrang lamig, ang sensitive ay heart. So yung heat stroke, mahirap na pong gamutin. Okay? Dito tayo sa common nakikita niyo. Nag-bike, nahilo, natumba, ang tawag dyan, heat exhaustion. Pwedeng heat syncope. Ang gawin niyo lang po, bibit-bitin ang tao sa isang lugar na lilim. Kung ang damit ay merong butones, luwangan, pag nagpaypay po, isang direksyon ang pagpaypay, hindi yung nasa kaliwa, nasa kanan. Paypay, kung kanan, papuntang kaliwa, pasa isang tao lang para isang, ano, unahin ang ulo, paypayin, kasi sabi ko sa inyo, ang sensitive ang brain. Nakataas po yung ulo, no, hindi nakahiga, painumin po ng malamig na tubig, ihinto yung activity niya, and at the same time, you can call for help, you can call for ambulance, kasi baka may ibang sakit yan, no? Katulad ng may sakit sa puso, baka lalong ma-atake sa puso. Yan. So, ganun lang po. Stop the activity, bring it to the shade, paypayan, one way. Kung medyo nahihilo siya, pwede niyo pong basain, ang unang babasain niyo po, yung ulo.
1: Mm-hmm.
2: Para ang brain mas makul. Kasi ang brain, pag hindi nangukul, doon po tayo nagkakaroon ng problem. No?
0: Alam niyo, pag, diba, pag may lagnat yung mga bata, yung mga sa commercial, nilalagyan talaga sa...
1: Yung parang
0: sa noo,
1: yung malamig, pampalamig. O yung cool, yung parang cold na, parang gel.
0: Compress.
1: Na
0: so, compress. Yung po ba, same ano rin po yun, explanation?
2: Yes po.
0: Oo.
2: Okay. Kasi may kasabihan, hot head, cold heart. Pag sobrang init, ang brain ang sensitive. Pag sobrang lamig, ang heart ang sensitive. Pag hypothermia,
0: cold heart,
2: heart po yung nag-aarest. Pag init, brain po yun pwede mag-seizure. Isa rin, huwag po natin pabayaan, no, pag nasa init, lalo na yung may activity kayo, no, may tinatawag tayong exertional heat stroke.
1: Mm-hmm.
2: Mainit siya, kaya sana, ang problema, pinilit niyo yung activity, outdoors activity. So, dalawang klaseng heat stroke, exertional saka classical.
1: Uh-huh.
2: Yung classical, sobrang init talaga, hindi kinaya ng katawan. So, all activities, sana hinto natin, kasi mahaba-haba po yung El Niño. Pangalawa, ang hirap po i-manage ng is pag nagtagulo po, I mean, nagkakaroon ng problema sa katawan, mahirap po i-manage ang init, yung heat illness, kesa i-manage ang malamig.
1: Mm-hmm.
2: Again, dalin sa lilin, painumin, paypayan, tapos kailangan basain, kung may tela, basain ang ulo, tapos habang pinapaypayan para may convection. Okay? Tapos yung damit, paluwangan. Inikayat ko rin sa mga nakikinig sa inyo, El Niño po ngayon, bawal po tayo magsuot ng mga damit na nakaka-absorb ng init, yung mga itim na damit, makakapal na damit. Lalo na ating mga enforcers, no, traffic aid, yung mga tall, nasa tall, kailangan po light na materials para hindi po tayo magkapag, ipon ng init sa katawan. Tapos lagi pong hydrated. Ang tawag doon, obligatory hydration. Huwag hintayin, pauhaw. Inom lang kaagad. Kailangan mayroon kang minimum of 3 liters per day.
0: Okay, okay, Doc. Last question before we go kasi wala na pong oras. Sayang, no? Pag si Doc Ted talaga. Pero dami ko ng practical tips and advice.
1: Yung pagpaypay.
0: Yung paypay lang and all that. Doc, yung pagbuhos sa malamig na tubig or ice, anong masasabi niyo doon?
2: Okay lang po yun. Kung heat stroke, pwede po siyang buhusan. Wala naman pong negative, no? Kasi hinahabol natin, yung meron pong masama na event nangyari pag heat stroke, meron pinatawag kaming EODS, End Organ Damage Syndrome.
1: Mm-hmm.
2: Yan po, pag yung init sa katawan na entrap na, talagang mabilis po nating buhusan ng malamig yan.
1: Mm-hmm.
2: So, una ulo, tapos hinainain mo yung katawan. Kasi ang problema, ang tinatawag na heat trapping. Mainit ang katawan, binusan mo ng lamig, nagsaray yung mga pores sa loob ng katawan. Ang init na trap sa loob. Naintindihan niyo? So kaya unahin mo na ang ulo and gradually, okay, you cool the body slowly. Para ang init sa katawan, hinahinay ma-drive out. Para hindi tayo magka end organ damage syndrome sa heat stroke. Okay lang po, yung biglang malamig tubig, wala pong problema yan.
0: Kasi po, ayan nga, nakamamatay nga. And medyo kampante tayo ngayon kasi bare months. Hindi mo iniisip na may super El Nino na nangyayari. But thank you, Doc Ted, for the reminder. And ingat po kayo, Doc. Mabuhay po kayo.
2: Salamat po.
1: Salamat, Doc.
0: Thank Yan you. Po, walang iba kundi si Dr. Ted Esguera, ang ating emergency management and survival expert. What would we do without you,
1: kaya,
0: Doc Ted? Maraming salamat.
1: Gusto ko sana ihabon ngayon about yung mga nagbibisikleta at nagmumotor. Sa kaya next. Lang wala na tayong oras.
0: Pero ang dami ko nang natutunan sa lagay na yan.
1: Yung pagpaypay, gusto ko tanong yung logic behind that.
0: Ganda
1: na lamang.
0: I-Google mo na lang po. AI na pala ngayon.
1: AI
0: mo daw, pero ingat pa rin. No? Maraming salamat sa ating mga kaserbisyo.
1: Yes, thank you again sa opportunity. See you later. And,
0: partner, thank
1: good
0: you.
1: Good luck and congratulations.
0: Congratulations po sa lahat ng finalists sa KBP Golden Dove Awards. Magkita-kita po tayo mamaya sa awarding ceremonies. Yeah. Salamat po at mabuhay lahat ng mga broadcaster sa Pilipinas. Bye!
1: Bye!
3: Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Ito po ang DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:03!
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga!
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Usually ang ating mga bills for October ay matatanggap natin ng November. So makikita na niyan yung indikasyon na yung system loss ay hindi sakop ng VAT.
0: Bawas singil sa kuryente dahil sa tinanggal na VAT sa system loss charge, epektibo na ngayong Oktubre.
2: Unhealthy o delikado ang kalidad ng hangin na itala sa ilang lugar sa Metro Manila.
0: Miyembro ng tinaguriang Piston 6 critical matapos atakihin sa puso sa kasagsagan ng Tigil Pasada.
2: Negosyante binaril sa mukha ng mga snatcher sa Batangas, menor de edad, sugatan sa Rambol sa Maynila.
0: Opisyal ng IBP na kulangan sa direct examination ng prosecution kay Mayor Baste Duterte. House Prosecutor Isabel Maria Zamora, dead man naman sa mga basher.
2: Daniel Padilla spotted sa NBI office. Ang detalye, alamin.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, muling bumagsak sa delikado at mababa ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
3: Yes, Jeff. Nakapagtala nga no, ng very unhealthy air quality ang Environmental Management Bureau sa ilang lugar sa Southern Metro Manila ngayong umaga. Kabilang dyan ang Paranaque, Muntinlupa, Taguig at Las Piñas. Very unhealthy rin yung kalidad ng hangin sa Caloocan City. Unhealthy for sensitive groups o mga lantad sa sakit ang kalidad ng hangin sa Makati, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Pasay, Navotas, Quezon City, San Juan, Pateros at Valenzuela. Ayon sa EMB, posibleng dahil pa rin sa haze na dulot ng forest fire sa Indonesia ang pagbaba ng kalidad ng hangin sa Metro Manila. Kaya nag-abiso na ang lokal na pamahalaan ng Muntinlupa at Makati sa posibleng epekto ng mistulang mausok na hangin. Pinapayuhan din ang mga residente sa mga naturang lungsod na magsuot ng face mask at limitahan ang mga aktibidad sa labas ng bahay. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Simula sa Oktubre, ipatutupad na ng mga electric company ang pag-alis sa 12% ng value-added tax o VAT sa system loss charge sa bill sa kuryente. Sinabi sa DZMM ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Nino Juan na makikita ito ng mga consumer sa kanilang matatanggap na bill sa Nobyembre. Kasabay nito, gagamit na rin ang bagong billing format para malinaw na makita ng mga consumer ang pagkakaiba sa singil kapag wala ng VAT, alinsunod sa kondisyong inilagay ng Bureau of Internal Revenue.
1: Usually, ang ating mga bills for October ay matatanggap natin ng November. So makikita na niyan yung indikasyon na yung system loss ay hindi sakop ng VAT. Dahil lalagyan siya dyan ng ating mga utilities ng indikasyon na ito ay isang government-mandated charge.
2: Samantala, magsasagawa ng pagdinig ang ERC sa October 16 na 23 sa isinumiting 2.64 billion pesos na refund application ng Meralco, kaugnay ng sinasabing labis na singil ng electric company mula January hanggang June 2026. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na matatapos ang malalaking proyekto sa ilang legacy hospitals sa bansa bago mag-2028. Nagbabalik mula sa Maynila si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
3: Ika siniguro ng Department of Public Works and Highways na prioridad ng pamahalaan ang mga proyektong makapagpapaganda sa mga pampublikong ospital sa bansa. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, gumugulong na ang mga priority projects sa 7 legacy hospital sa bansa na target makumpleto bago matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr. sa 2028. Para matiyak na pasok sa tamang schedule ang mga proyekto, iikot ang mga opisyal na kagawaran sa iba't ibang mga ospital sa bansa sa mga susunod na linggo. Kasama sa kanilang i-inspeksyonin ang National Kidney and Transplant Institute, Philippine Cancer Center at Philippine Children's Medical Center sa Metro Manila. Sisilipin din na niya progreso ng mga proyekto sa Bicol Regional Hospital sa Albay at Western Visayas Medical Center sa Iloilo. Pinamamadali na rin ang kalihimang drainage, road network improvement at rehabilitation project sa UP Philippine General Hospital sa Maynila na target namang matapos sa umpisa ng 2027. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Tinawag na ilang grupo na budol ang mga inilatag na solusyon sa krisis sa kabila ng deklarasyon ng National Energy Emergency. Balita mula sa QC, hatid ni Radyo Patrol Tricia Lindo. Trish?
4: Yes, tinawag na ayuda government ng iba't ibang grupong solusyong inilalatag ng pamahalang Marcos Jr. sa kabila ng pagdeklara ng National Energy Emergency. Giit nila makalipas ang 100 araw matapos ang deklarasyon ng Pangulo, wala pa rin kagyat at epektibong solusyong nararamdaman. Katunayan, patuloy anila ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, bayarin sa kuryente tubig maski mga bilihin. Ayon kay Labor Leader Luke Espiritu, budol lang ang pagbibigay ng kakarampot na ayuda na panandali ang ginhawa lamang sa kahirapan.
5: Ito ay naturingang National Energy Emergency na hindi pinag-uusapan ng energy. Walang pinag-uusapan doon kung paano ibaba ang presyo. Tapos ang sagot ni Bongbong Marcos, one time 5,000. Lahat lang ng solusyon, ayuda. Pero araw-araw mong pagbabayaran, si Meralco, ang tubig na mataas. Bakit budol-budol? Kasi itong sistema ng kanyang ayuda, ito'y ayuda government na.
4: Jeff, mula Blumentritt, nagmarcha pa welcome rotonda mga realista para doon magprograma bago magtanghali. Nag-disperse ang grupo kaya bahagyang lumuwag na ang daloy ng trapiko sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Tricia Lindo.
2: Itinuloy ngayon ang grupong pisto ng ikalawang araw ng Tigil Pasada. Target ng grupo na makarating sa Mendiola. Silipin natin ang sitwasyon sa protest center ng grupo sa Cubao. Ang balita, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico?
6: Riga at Jeff, naghahanda na ang mga miyembro ng grupong Piston dito sa kanto ng West Point Street at Aurora Boulevard para sa kanilang pagmamarcha patungo ng Welcome Rotonda kung saan magtitipon-tipon ang kanilang hanay para sa palatuntunan. Dadaan muna ang kanilang convoy sa Strike Center sa E. Rodriguez Avenue. Pagkatapos sa Welcome Rotonda ay tatangkain ang kanilang grupo na magtungo sa Mendiola Peace Arch para doon opisyal na tapusin ang kanilang dalawang araw na tigil pasada kontra sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Pakinggan natin ang pahayag, Rica, ng Pangulo ng Pisto na si Modi Floranda.

0: ayon kay Modi Floranda Rica, Jeff ay karapatan nila. Ito nga isinagawa nilang dalawang araw na welga at tigil pasada at umaasa sila no na sasamahan sila hindi lamang ng kanilang hanay sa grupo ng transportasyon kundi maging ang mga commuter na rin na apektado nitong emergency crisis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Critical naman ang 78 anyos na chuper na si Elmer Cordero na mas kilala sa kanilang hanay na Tatay Elmer. Matapos atakihin sa puso sa kasagsagan ng protesta at tigil pasada ng piston sa Caloocan. Ayon sa Secretary ng Piston NCR, nakaranas ng paninikip ng dibdib si Tatay Elmer hanggang mawala ng balay habang nasa strike center sa monumento. Agad isinugod sa si Cordero sa Caloocan City Medical Center South na wala pa rin balay hanggang kagabi. Nasa 50 taon nang namamasada si Tatay Elmer na kabilang sa tinaguriang Piston 6 na inaresto noong 2020 habang nagpoprotesta para muling makapasada sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic.
3: Magpapakita yan na wala sa edad yung paninindigan. At pinatunayan natin yan mula nung nahuli siya nung Piston 6 ay talagang lahat ng mga pagkilos na ganyan, na anumang mga pulong na ganyan, ano, yung kanyang, yan yung kalakasan niya eh. Ang sinasabi nga niya, pag wala siya sa rally, humihina siya eh.
2: Para po sa mga nais magbigay ng tulong pinansyal para kay Tatay Elmer, pwede pong ipadala ito sa GCash number na 0995-386-9620.
1: Isang dayuhang nakahandusay sa Eugenio Lopez Drive sa Quezon City ang nirespondehan kaninang madaling araw. Nakitang may sugat at dugo sa ulo ang dayuhan na nakabulagta sa bangketa. Ilang beses sinubukang gisingin ang mga pulis sa taga-barangay ang dayuhan at makalipas ang ilang minuto, tila nahimasmasan ang lalaki at gulat na bumangon. Natuklasang nakatulog lang pala ang dayuhan dahil sa kalasingan.
2: Sugatan ng isang minor de edad matapos mabugbog sa riot sa Malate, Maynila. Sinasabing matagal nang may alitan ang dalawang kabataang palaging nauuwi sa suntukan. Sa kuha ng CCTV, nagsuntukan at nagbatuhan ang grupo ng mga kabataan. Pero sumali sa gulo ang dalawang matandang kaanak na mga sangkot. Nagkaayos na ang dalawang panig pero nasundan pa ulit ng rambulan kung saan isa ang naaresto.
1: Pasintabi po sa balitang ito, binaril sa mukha ang 78 anyos na negosyante ng snatcher na riding in tandem sa Santa Teresita, Batangas. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakaupo sa harap ng bahay ang biktima nang lapitan at hablutin ng mga sospek ang kanyang gintong kwintas saka binaril. Dinala na sa ospital sa Balayan ang negosyante para sumailalim sa operasyon. Sinusuri na ng mga otoridad ang mga kuha ng CCTV para matukoy ang pagkakakilanda ng mga sospek habang nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa LTO para beripikahin ang plaka ng motorsiklo ng mga snatcher.
2: Oy, kambing! Sa gilid ng kalsada, tinangay ng kawatan sa Nueva Ecija. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
4: Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng kambing sa gilid ng kalsada sa Barangay Tabacao, Talavera, Nueva Ecija. Kitang gumilid ang lalaking sakay ng tricycle sa kalsada bago persang isinakay sa sidecar ng tricycle ang kambing at agad tumakas. Ayon sa Talavera Police, na ibenta ng suspect ang kambing pero itinurn over ito sa barangay matapos madiskubre ng nakabili na nakaw ito. Patuloy namang pinaghahanap ng mga pulis ang suspect habang inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi!
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
1: Kanselado ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Impeachment Court Spokesperson na Attorney Reginald Tonggol, kinansela ang pagdinig dahil nauuna ang impeachment trial sa itinakdang schedule at para mabigyan ng panahon ang magkabilang panig na makapaghanda sa marathon hearing simula bukas. Naniniwala naman ang ilang eksperto na malinaw na may conflict of interest sa paggawad ng kontrata ng lokal na pamahalaan ng Davao City sa kumpanyang Gencor Industries. Ito ay sa kabila ng pag-iit ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na wala siyang alam na may business interest ang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa kumpanya. Sinabi sa DZMM ni University of Makati Professor of Public Administration Dean Ederson Tapia na hindi uubra ang paliwanag ng alkalde na wala siyang alam, lalo't inamin din umano nitong naging kasosyo niya sa negosyo ang shareholder ng kumpanyang si Jaime T. Cruz.
6: Hindi naman itong mga bariya-bariya, malaking halaga ito at dapat yan ay tinitignan ng gusto. Lalong-lalo na by yung in the case of Mayor Baste, he made the admission. Kasama niya sa negosyo si Dr. Jaime Cruz. Mm-hmm. Tapos yun yung katransaksyon ng GenCorp sa City of Davao. Simpleng issue ng good governance, simpleng issue ng conflict of interest. Mm-hmm.
1: Ganito rin ang pananaw ni constitutional law expert Attorney Domingo Cayosa.
7: Wala rin naman siyang alam, yun ang sinabi niya. Pero tayong nanonood at yung mga magagaling na senador, maniniwala ba sila doon kung korporasyon ito ng matalik niyong kaibigan, pagka-transaksyon niyo sa mga negosyo? Pero of course, hindi natin siya mapilit. Mahirap naman asahan din na ilalaglag niya ang kanyang sarili o kanyang ate sa kanyang testimonya.
1: Pero sa Integrated Bar of the Philippines President Attorney Alan Panolong, tila nakukulangan sa direct examination kay Mayor Duterte, bagamat kinikilala ang estilo ng prosekusyon.
8: Actually, I was expecting a lot of fireworks sana, no? Yesterday, oh. But fortunately, naging maganda naman yung pag-present as witness ni Mayor Baste. To be honest, meron pa akong iniisip na something sana. But, you know, depende yan. Depende sa appreciation ng abogado kung paano niya i-build up case niya.
2: Deadma sa basher. Ganyan ang reaksyon ni House Prosecutor at San Juan Lone District Representative Isabel Maria Zamora matapos mapag-usapan ng kanyang paraan ng pagsasalita makaraang manguna sa direct examination sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Zamora, walang kinalaman ang kanyang pananalita sa tinatalakay na hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara, partikular ang mga hindi naideklarang assets ng BC at kanyang asawa na si Attorney Manasis Carpio, gaya ng 51 baril na nagkakahalaga ng 7 milyong piso.
9: Nalilihis tayo o sadyang nililihis tayo dito sa impeachment. Meron tayong ini-impeach dahil sa kanyang mga ginawa against the Constitution, against her oath. Siguro dahil meron kaming ebidensya at ayaw nilang makita, dinadaan na lang nila sa ganyan. When people have nothing else to say, they really resort to attacking the person.
1: Ipinasupina ng COMELEC ang 16 na individual kabilang ang alkalde ng Maluso, Basilan, kaugnay ng issue sa pre-shaded na mga balota noong BARM parliamentary elections. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
10: Ikatukoy na ng Commission on Elections of COMELEC ang mga individual na posibleng responsable sa issue ng mahigit 16,000 pre-shaded ballots sa 36% sa Maluso, Basilan noong nakaraang BARM parliamentary elections. Sa Kapian sa Manila Bay, sinabi ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia na pinagpapaliwanag ang mayor ng Maluso, election provincial supervisor, election officer, treasurer, heading ng PNP sa nasabing municipalidad, gayon din ang provincial commander ng PNP at ibang tauhan ng local government unit. Ayon ni Garcia, inihahanda ng COMELEC ang pagsampa ng kasong electoral sabotage na may parusang habang buhay, pulong at walang piyansa. Alinsundaan niya sa automated election law, maaaring ituring ng electoral sabotage ang isang karegularidad na nakaka-apekto sa 10,000 o higit pang boto. Gayunman, piniyak ng COMELEC na sa ilalim sa due process ang mga individual na sangkot. Nakaragda rin magsagawa ng preliminary investigation ng COMELEC at kung sakaling matutuloy, Ito ang kauna-una ng kasong electoral sabotage na itasampan ng poll body at inidiretso sa korte. Nilinaw naman ng COMELEC na hindi nangahulugang guilty na ang mga nabanggit na individual. Yan ang balikang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz.
5: Ula, panahon.
2: Mga kapamilya, magpapatuloy po ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa kabilang dito sa Metro Manila na may tsansa ng pag-ulan lalo sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Patuloy naman nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Palawan, gayon din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao na magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. At susunod, malakas na lindol na tumama sa Bogo City, Cebu, isang taon na mga namatay sa pagyanig inalala.
1: At ilang estudyante sa Sultan Kudarat nagpanik dahil sa hinihinala ang karahasan sa paaralan. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
5: Headline Ngayon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
5: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
5: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget, so dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
5: Lahat ng detalye, kumpirmado. Bawat balita, sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. DZMM Radio Patrol 630.

0: DZMM, número uno sa aksyon.
1: Basta AM, DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Headline ngayon. Alerto Servisyo.
3: Alerto Servisyo.
4: Abiso sa mga kapamilya nating trentahin. Pinayuhan po ang mga 35 years old pataas na regular nang magpa-check up. Paliwanag sa DZMM ni Philippine Heart Association Council on Hypertension Chairperson, Dr. Mark Chongson, mas marami ng bata ang tinatamaan ng alta presyon, pagtaas ng kolesterol at sugar na nagre-resulta ng diabetes. Habang maaga at bata pa, mas mainam aniyang masuri na kung ikaw ay at risk sa ganitong mga komplikasyon. Kaya ang payo ni Dr. Mark, magpa-check up kahit isa o dalawang beses kada taon.
5: Magpa-check up mo sa doktor, blood pressure, timbang, may cholesterol din, makakuha po tayo ng lipid profile kasi ito po ang mga pangunahing risk factors na related po sa puso. Lahat po ng primary prevention, ini-encourage namin as early as kabataan, 20s and as early as 35 years, magpa-check up po.
4: Inirekomenda rin ni Dr. Mark ang pagkakaroon ng 150 minutes na exercise kada linggo o katumbas ng nasa 30 minutong ehersisyo kada araw sa 5 araw para mapababa ang kolesterol at makaiwas sa alta presyon.
6: Nagpanik naman ang ilang estudyante at magulang sa Sultan Kudarat dahil sa hinihinalang karahasan sa paaralan. Balita mula sa Mindanao, hatid ni Hernel Tokmo Hernel.
7: Sumugod ang ilang magulang sa isang paaralan sa bayan ng Isulan Sultan Kudarat para sunduin ang mga mag-aaral matapos umanong mangyari ang hindi pa kumpirmadong insidente ng pamamaril. Nagdulot ng panic at takot ang naturang ulat kung saan agad rumesponde at nag-imbestiga ang pulisya. Nakaalerto ang mga otoridad na walang naitalang sugatan o casualty. Sa pahayag naman ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangguda Dato, walang kumpirmadong insidente ng pamamaril sa naturang paaralan sa bayan ng Isulan. Suhan ang mga magulang at mag-aaral na huwag magpanik dahil ligtas ang lahat ng mga guro at estudyante. Patuloy nating inaalam ang kabuang detalye ukol sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
4: Maraming salamat,
6: Hernel Tokmo.
4: Kapamilya, isang taon na ang nakalipas matapos ang 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa Bogo City, Cebu. Inalala ngayong araw ng lokal na pamahalaan ng mga nabiktima ng trahedya. Balita mula Cebu, hatid naman ni Annie Perez. Annie. Annie. Babalikan natin ang ulat ni Annie Perez.
6: Binuweltahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si DPWH Secretary Vince Dizon matapos bawiin ang deklarasyon na walang ghost project sa Taguig City. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
8: Jeffrey, sa Facebook Live, sinitan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano si DPWH Secretary Vince Dizon dahil binawi ang kanyang sinabi na walang ghost project sa Taguig City. Sinabi ito ni Dizon sa pagdinigdaman ng Senado sa 2027 budget ng DPWH. Tanong ni Cayetano kay Dizon kung nasaan ang kanyang paninindigan dahil nagbago ng sitahin ni Senator Panfilo Lacson na siya nagsabi na may mga ghost at anomalous flood control project sa Taguig City. Gid ni Cayetano, mahirap kapag ginagawang politikal ang investigasyon sa mga proyekto. Sinabi pa ni Cayetano na kapag may naririnig si Lacson na hindi gusto at gusto niyang baguhin, ay mayroong pananakot. Inakusahan din niya si Lacson ng pagmamando sa Senado ng pananakot sa hindi sumasang-ayon sa kanya at kahit anya sa impeachment court ay makikita ang impluwensya.
9: Si Senator Lacson kasi ano na eh, Chief Justice Lacson, Prosecutor Lacson, DOJ Lacson, Prosecutor Lacson, siya na lahat, Secretary Lacson, siya na nagdidikta eh. Siya na nagdidikta sa LLDA, siya na nagdidikta sa Blue Ribbon Committee noon, siya na nagdidikta sa DILG, siya na nagdidikta sa PRA. So kahit sila na mismo magsabi, babaguhin niya, sila naman magbabago.
8: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Robert Mano.
4: Pinagtibay ni Pangulong Marcos Jr. ang pagtatatag ng online portal kung saan mababantayan ng publiko ang paggasta ng pondo ng bayan. Balita mula Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
8: Rica, sa ilalim ng Executive Order No. 126, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang opisyal na pagtatatag ng Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics o COMPAS Portal para magsilbing unified, pampubliko at accessible na digital platform. Nilalaman ito ang mga impormasyon sa mga pondo ng gobyerno, ginastos, procurement, programa, performance ng mga proyekto at iba pang datos na may kinalaman sa transparency na ilunsad ng Department of Budget and Management noong Hunyo. Ipinag-utos ng Pangulo na gumamit ng blockchain at iba pang makabagong teknolohiya para masiguro ang integridad, seguridad at maaging maaasahan ang government financial information. Inaatas na mga ahensya at tanggapan ng gobyerno na regular na mag-update ng kanilang mga datos at impormasyon sa portal alinsunod sa utos ng DBM. Kabilang sa mga impormasyon na maaaring upload ng mga ahensya sa COMPAS portal, ang financial at implementation status sa mga proyekto at programa ng gobyerno, gayon din ang procurement at iba pang transparency-related information mula sa paggastos ng national budget, gayon din ang mga programa sa ilalim ng public-private partnership at foreign assistance programs na ginagamitan ng pampublikong pondo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore. DZMM.
4: Maraming salamat, Christian Yosores.
6: Kapamilya, isang taon na po ang nakalipas matapos ang 6.9 magnitude na lindol na yumanig sa Bogo City sa Cebu. Inalala ngayong araw ng lokal na pamahalaan ang mga nabiktima ng trahedya. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
1: Yes, Jeff, inalala ang nasa halos 100 namatay dahil sa magnitude 6.9 na lindol noong 2025. Sa nabensaryo ngayong araw, nagdaos ng misa kung saan pinagdasal ang nasa 81 na namatay at mahigit 1,000 na nasugatan. Ayon naman kay Governor Pam Barikwato, marami pa silang tinatrabaho para maiayos ang mga apektadong lugar sa North Cebu. Halos nasa 19 billion ang kailangan para maiayos ang mga pinsala, gaya ng mga tulay, paaralan at iba pa. Isang taon matapos ang trahedya, may ilang residente pa rin ang nababahala na mangyari ito ulit ang malakas na lindol. Tinitingnan naman ang mga no-build zone malapit sa Bugo Bay Fault. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
6: Maraming salamat, Annie Perez.
2: Showbuzz ngayon!
10: Showbuzz ngayon!
4: Spotted sa opisina ng National Bureau of Investigation si Daniel Padilla. Pero, huwag kayong intriga ha, personal lang na nagtungo ang aktor sa tanggapan para iproseso ang kanyang NBI clearance. Ilang fans kasi ang nagulat dahil hindi inaasahang makakasabay ang idolo sa pagkuha ng kanyang government requirement.
6: Baka mag-a-apply si DJ.
4: Na ano kaya ang ma-apply yan? Ba't kailangan ng NBI?
6: Oo! Plus 2 valid IDs! Ganon! At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez.
4: Hanggang bukas, ako naman po si Rica Lazo. Susunod ang pagpapatuloy ng MMK Kariton.

0: número 1 sa aksyon. Ito po ang DZMM. DZMM.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Inumin mo na itong gamot mo. Sige na.
4: Ayoko na, Amelia. Wala na rin namang magagawa ang mga gamot na yan eh. Hindi na rin ako gagaling.
3: Huwag mong sabihin yan. May awa ang Diyos.
4: Ayoko lang umasa sa milagro. At saka, alam ko naman kung ano talaga ang sakit ko. Cancer sa baga.
3: Raul.
4: Oo. At alam din nating incurable ang cancer. Kapag yun ang sakit mo, tiyak na wala ka ng kaligtas-ligtas. Tanggap ko na, Amelia. Kahit masakit, tanggap ko na.
5: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
6: Ang nakaraan. Inilarawan natin ang isang masayang pamilya sa kabila ng kahirapan sa buhay. Isang mapagmahal at responsableng padre de pamilya si Raul. Si Amelia naman ang kanyang maasikasong asawa at ulirang ina ng dalawa nilang anak. Dahil sa sobrang pagtatrabaho at pagtitipid sa sarili, hindi niya ito kinaya at siya ay nagkasakit. Mga kapamilya, narito ang pagpapatuloy ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kariton. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Para matiyak ang totoong sakit ni Raul, pinilit ko siyang magpakonsulta sa doktor. At pagkaraan ng masusing medical check-up, hindi halos ako makapaniwala nang sabihin ng doktor na ang sakit ng asawa ko ay lung cancer.

0: basta! Kailangan namin siya ng mga anak ko! Para mawa mo na! Magsiraon! Huwag naman po siya! Si Rowan, nagising siya.
1: Amelia.
0: Raul, nandiyan ha.
1: Bakit? Bakit gising ka pa?
0: May ginagawa pa kasi ako eh. Sige na, matulog ka na lang ulit.
1: Oo nga. Maaga pa akong papasok bukas.
0: Raul, hindi ba pwedeng magpahinga ka muna sa trabaho mo? Kahit mga ilang araw lang, sige na.
1: Hindi pwede. Paano tayo?
0: May pera pa naman ako eh. May panggastos pa tayo. At yung pambili ng mga gamot mo, doon ko kukunin sa konting naipon natin.
1: Oh, sige. Pagbibigyan kita.
0: Sige na, magpahinga ka na.
1: Magpapahinga ako, pero dalawang araw lang. Pagkatapos nun, magtatrabaho na uli ako.
0: Pero Raul...
1: Amelia, ano ka ba? Bakit ba ganyan ka concerned sa akin? Bakit sobra-sobra yata ang pag-aalala mo? Ano ba sinabi sa iyo ng doktor? Anong totoong sakit ko?
0: Hindi ba sinabi na nga niya?
1: Oo, sinabi nga niya na may diferensya ako sa lungs. Pero hindi na sinabi ang totoong kondisyon ko. Malala ba yun? Gagaling pa ba o hindi na?
0: Oo! Gagaling ka pa raw naman.
1: Yan din ang inaasahan ko. Kasi ayokong mawala agad ako sa buhay niyo, Amelia. Ayokong iwan agad kayo ng mga anak natin. Mahal na mahal ko kayo.
0: Mahal na mahal ka rin namin, Raul.
1: At ang pagmamahal na yan, ang magsisilbing lakas ko para patuloy ako mabuhay. Mabubuhay ako para sa inyo.

inumin ang ganito. Kung kailan ako nagtatrabaho. Ayaw pang tumigil ito. Natitinginan na sa akin ang mga katrabaho ko. Alam na siguro nilang may sakit ako. Baka ma-report nila ako sa management itong factor. Diyos ko. Sumasakit na. Tignan ko sa kaubo. Tumigil na sana. Maraming tukong lumalabas sa kating ko. Bakit ganito? Bakit po, Diyos ko?

0: May cancer si Raul?
1: Oo, Dencho. Pero hindi niya alam na ganun na siya kalala.
0: Anong sabi ng doktor?
1: Tinaniga na siya. Kaya lang, pwede raw namang madelay yun ng kahit konti kung susundin ang bawat procedure. Tulad ng kompletong gamot, iba't ibang paraan ng panggagamot o treatment. Meron pang chemotherapy. Kung ano-ano na hindi ko maintindihan eh. Pero syempre, nangangailangan yun ng malaking pera. At alam mo naman, yun ang wala kami.
0: Kawawa naman yung best friend ko. Bakit naman siya pa? Samantalang dami dyan na wala namang ginawang mabuti rito sa mundo. Kung di pang paskip lang, problema sa lipunan at ng mga mahal nila sa buhay. Pero nananatiling buhay. Bakit kaya hindi na lang silang unahin kunin?
1: Alam mo, Densho, kung minsan, iniisip kong sana nananaginip lang ako na hindi totoong may sakit si Raul. Na hindi totoong mawawala na siya kagad sa amin ng mga anak ko.
0: Sana nga, panaginip lang lahat. Amelia, kung may maitutulong ako, magsabi ka lang. Tutulong ako sa abot na makakaya ko.
1: Maraming salamat, Tencho. Maraming salamat. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko na alam.

0: sa tuluyang iginupo ng sakit si Raul. Hindi na siya nakapagtrabaho pa. Pakiramdam ko noon, nakadagan sa amin ang bigat ng mundo. Kabuanan ko na noon sa bunso namin, pero napilitan pa rin akong gumawa ng paraan at maghanap ng aming ikabubuhay.
1: Raul, eto. Eto ang tubig mo.
2: Salamat.
1: Yan. Sigurado ka bang ayaw mong kumain, ha?
2: Ayoko. Hindi ako nagugutom.
1: Raul, paano ka lalakas niyan kung ganyan pati pagkain mo tinatanggihan mo?
2: Parang hindi naman umi-epekto sa akin ang mga gamot na iniinom ko eh. Habang nagtatagal, lalo ako nanghihina. Mas lalo lumalala ang sakit na nararamdaman ko. Talaga yata lumalala na ako.
1: Raul.
2: Amelia, wala ka bang inililihim sa akin?
1: Wala.
2: Ano ba talaga ang sakit ko?
1: May diprensya nga yung baga mo, hindi ba?
2: Gaano kalaki ang diprensya yun? Gaano kalala?
1: Raul.
2: Elia, sabihin mo na, please. Mas mabuti na yung alam ko para naihahanda ko ang sarili ko.
1: Raul.
2: Ano ang sakit ko? Mamamatay na ba ako?

0: Tinene, laro naman tayo sa labas, oh.
1: Dito na lang tayo sa bahay, Bugoy. Sabi kasi ni Nanay, huwag daw tayong lalayo kasi walang magbabantay kay Tatay.
0: Eh, nasan ba si Nanay?
1: Nandun sa may likod ng bahay natin, naglalaba.
0: Ha? Ba't ang daming nilalaba ni Nanay? Sa atin ba lahat ang mga damit na yun?
1: Hindi, kinaaling Lila yun. Pinalalaban kay Nanay. Pagtapos na, saka nila babayaran si Nanay.
0: Ay, Ate Nene, kawawa naman si Nanay, ano? Hirap na hirap siya sa paglalaba para lamang magkapera.
1: Oo nga eh. Kasi may sakit si Tatay at hindi na pwedeng magtrabaho.
0: Sana, malaki na tayo, no? Para tayo nalang magtatrabaho para kina Tatay tsaka Nanay.
1: Oo nga, Bugoy. Pero matagal pa yun, eh.
0: Oo nga, eh. Ay, Ate?
1: Mm.
0: Totoo ba malapit nang mamatay si Tatay?
1: Ah, naku, Bugoy! Ano ka ba? Saan mo ba narinig yan?
0: Doon, sa Nanay ni Obet. Narinig ko sinabi niya na grabe daw si Tatay, eh. At saka malapit na raw siya mamatay.
1: Hindi, Bugoy. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan.

0: Pagod na ako. At saka, kanina pa sumasakit ko siya ako. Hindi ko naman siguro ako mahanap ngayon. Kailangan na purihin ko itong mga labahan ko para pandagdag mo lang sa kanyang pambilang ng kamatiraw.
1: Aray! Diyos ko po! Ang sakit! Ang sakit na naman dyan ko! Parang hindi ko na matiis! Baka makahanap na ako! Aray!

0: Amelia, lalaki uli ang baby natin. Siya na ang junior ko. Salamat. At binigyan mo pa ako ng isang anak na magsisilbing alaalang maiiwan ko sa'yo. Tatlo na sila na makakasama mo kahit wala na ako.
1: Raul, pwede ba? Ang sabihin niya, huwag nating palungkutin ang araw na to na pinanganak ko ang bunso natin. Hindi ba dapat masaya tayo?
0: Oo nga. Tama ka. I'm sorry.
1: Tatlo na silang tanging kayamanan natin sa mundong ito. Tatlo silang magbibigay kulay sa buhay natin. Nangangako ako, Raul. Mamahalin ko sila.

0: Amelia, kamusta na si Raul?
1: Palala na siya ng palala, Densyo. Hindi ko na nga alam ang gagawin ko eh. Ang hirap ng ganito. Nahahati ang panahon ko sa tatlo. Ang pag-aalaga sa tatlong anak ko. Sa may sakit na asawa ko. At saka sa paghahanap ng ikabubuhay namin. Pero alam mo, mas dapat kong tutukan ngayon ang pag-aalaga kay Raul.
0: Eh baka naman mapano ka na yan. Okay lang ka lang ng anak eh. Ngayon pinapagod mo na kagad ang katawan mo. Baka mabinat ka niyan.
1: Hindi ko na nga inaalala ang sarili ko eh. Sila na lang.
0: Dapat alalahanin mo rin ang sarili mo. Dahil pag ikaw ang nagkasakit, mas kawawa sila. Kaya sana ingatan mo rin ang sarili mo. E siya nga pala. Eto.
1: Oh, ano to?
0: Konting halaga lang yan. Pambili ng gamot ni Raul at panggastos nyo.
1: Salamat, Densyo, ha. Nahihiya na tuloy ako sa'yo. Ang laki na nang naitulong mo sa amin. Pero tatanggapin ko to dahil kailangan namin.
2: Magbabalik ang Maalaalam Kaya sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado! Radio Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM! MMK sa DZMM!
4: Palala ng palala ang sakit ni Raul. At hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pambili ng kanyang mga gamot. Naubos na ang kaunti naming naiipon, bukod sa tulong ng ilang malalapit na kaibigan, hanggang sa dumating ang araw na kinatatakutan ko.
1: Inumin mo na itong gamot mo. Sige na.
5: Ayoko na, Amelia. Wala na rin namang magagawa ang mga gamot na yan eh. Hindi na rin ako gagaling.
1: Huwag mong sabihin yan. May awa ang Diyos.
5: Ayoko na umasa sa milagro. At saka, alam ko naman kung ano talaga ang sakit ko. Cancer sa baga.
1: Raul.
5: Oo. At alam din nating incurable ang cancer. Kapag yun ang sakit mo, tiyak na wala ka ng kaligtas-ligtas. Tanggap ko na, Amelia. Kahit masakit, tanggap ko na. Bahala ka na sa mga anak natin. Sayang.

0: Hindi ko makikita kung susubaybayan ang kanila paglaki.
1: Raul, tama na. Magpahinga ka na. Masyado mong pinapagod ang sarili mo eh. Magpahinga ka na, sige na.
0: Mahal. Mahal kita, Amelia. Mahal. Mahal ko kayo ng mga anak natin. Babaunin kong pagmamahal na ito. Hanggang makabilang buhay.

Raul, eto, pinagluto kita ng may sabaw. Kahit ito man lang, ibang laman mo sa sikmura mo. Raul? Hoy! Natutulog ka ba? Pasensya ka na. Medyo natagalan ako sa pagluluto. Nagpadede pa kasi ako ng bunso natin eh. Uy, gising na. Raul! Raul, kumain ka muna. Raul! Ano ba? Raul? Raul? Ang lamig na niya!

0: Amelia.
1: Tata Shano.
0: Nakikiramay ako, ha?
1: Maraming salamat po. Alam na rin po ba ng daddy at mami niya?
0: Hindi pa eh. Eh, nasa Amerika kasi sila. At hindi ko alam kung kailan sila babalik dito. Pero, titignan ko kung matatawagan ko sila, ha?
1: Namatay si Raul lang. Hindi man lang napapatawad ang mga magulang niya.
0: Amelia.
1: Hindi talaga nila kami matanggap na kapamilya nila. Dahil hanggang sa huling sandali ng kanilang anak, pinatunayan nila na sila pa rin ang dapat masunod. Sana hindi ko na lang minahan si Raul. Naisalba ko pa sana siya sa sakripisyong ito. Hindi sana siya naghihirap sa piling ko. At sana buhay pa siya hanggang ngayon.
0: Amelia, huwag mong sisihin ang sarili mo, ha? Walang sino ba sa inyo ni Raul ang may kasalanan?
1: Wala na siya, Tata Shano. At hindi ko alam kung paano ko itutuloy ang buhay naming mag-iina ngayon. Wala na si Raul.

0: Wala na marahil, sasakit pa. Sa tuluyang pamamaalam ng isang mahal sa buhay upang hindi na magbalik kailanman. Paano tatanggapin ni Amelia ang pagkawala ni Raul? At paano rin niya itataguyod ang kanyang mga anak? Mga kapamilya, huwag kaliligtaang subaybayan ang susunod na kabanata ng tampok nating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kariton. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Mga kapamilya, sa ating mga balita, pinalawak ng No Contact Apprehension Policy mula ipatutupad sa Metro Manila simula October 5. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Jom Garner. Go Jom!
4: Jay, simula sa darating na Lunes, October 5, muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sakop ng mas pinalawag na implementasyon ng NCAP ang mga lungsod ng Quezon, Manila, Muntinlupa, Parañaque, San Juan at Valenzuela. Sa ilalim ng re-implementation ng NCAP, mas pinasimple ang mga proseso simula sa pag-check ng violations hanggang sa pagbabayad nito. Sa bagong NCAP, standardized o pare-parehas na ang multa sa lahat ng lungsod na nasa ilalim ng NCAP ayon sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Kung may violation, maaari na rin itong ma-check agad online gamit ang mga portal ng mga LGUs. At kung may violation, pwede na rin itong iprotesta gamit ang mga nasabing portal. Mas pinadali na rin ang pagbabayad ng mga multa dahil pwede na itong gawin o pwede na itong gawin gamit ang online payment channel ng mga nasabing LGU. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Jom Garner. Samantala, maghihigpit ang Armed Forces of the Philippines sa seguridad sa kanilang mga RORE mission kasunod ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Go Marlene!
5: Jay, sinisidat na ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng kanilang mga communication, physical, document, personal at iba pang klase ng security para masigurong hindi maglilika ang kanilang mga operasyon. Kasunod ito ng pinakahuling insidente sa West Philippine Sea kung saan hinarang ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Dahilan kaya naudlot ang rotation and resupply mission sa mga tropa sa BRP Sierra Madre. Gayun pa man, sinayak ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na may mga nakahandang contingency plans ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre para sa kanilang araw-araw na pangangailangan hanggang sa susunod na RORE mission. Samantala, nanatili namang mataas ang moral ng mga tropa sa LH-57 habang nangako rin ang AFP na magpapatuloy ito sa pagtupad ng kanilang mandato at pag-iit sa legal na karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: Isang napakagandang Miyerkules po, mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po para sa Hello Attorney sa DZMM. Pero ngayon pong araw na ito, special kasama natin si partner Jeff Hernandez. Partner, good afternoon.
1: Attorney, ayan, magandang hapon po. Ako po muli, Jeffrey Hernandez. Ay, parang napahinga tayo sa impeachment.
0: Kaya nga, So nice break ngayon. Pero impeachment pa rin pag-uusapan natin.
1: Para mas maintindihan.
0: Yes. At kung meron po kayong mga katanungan related sa ating topic o walang kinalaman, pwedeng-pwede po ninyang ipadala. Pero sa ngayon, mag-hi muna tayo, partner, sa lahat ng ating mga kapamilya dyan, nakatutok sa Sky Cable o sa buong mundo rin, mga kapamilya natin na nakatutok sa The Filipino Channel, I Want, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio. At syempre, yung mga nasa daan o nasa bahay, yakap-yakap ang transistor radio na nakatutok sa
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ayan po, at kung may pabati po kayo, mukhang ngayon lang tayo makakasingit ng pabati dahil bukas, buong araw na, partner Jeff, ang impeachment. So, ipadala nyo na po yan sa 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller dito po sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
3: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
4: Hello Attorney!
0: At ayan po, sa oras na halos 1:07 na po ng hapon, ito na po ang ating lesson for today.
2: Usapang ligaw.
5: Usapang ligaw.
2: Usapang batas.
5: Usapang batas.
3: Komplikado yan.
6: Komplikado yan.
3: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
0: Ayan, partner Jeff, pag-uusapan natin, kahapon, merong isang kautosan ang ating Senate Presiding Officer o yung Presiding Officer ng impeachment natin, Senator Chisi Escudero. Meron daw kasi, partner, na parang offer of or ano ba yan, proposed stipulations ang prosecution na marami siyang nakapaloob doon. Pero ang nahuli ko, halimbawa, pinopropose nila that for certain documents or bank accounts, aaminin ng respondent yung nakanya, halimbawa dun sa mga bank accounts. So, pero yung motion na yun or yung offer for stipulation na yun, partner, withdraw din. Pero syempre, nung unang inoffer yun, nag-object ang depensa. Pero kahit na binawi na ng prosecution, minarapat pa rin ng ating presiding officer na mag-rule, sabi niya, para maging gabay din sa mga susunod na kaparehong request or kaparehong proposals for stipulation. At ang pinagbatayan ng ating presiding officer, itong pag-uusapan natin ngayon, yung karapatan ng isang akusado laban sa self-incrimination o right versus or right against self-incrimination. At ito nga, partner, kasi tandaan natin, hindi naman pinapaamin yung guilt or hindi naman pinapaamin ng na-guilty. Pero ang sabi doon ng ating presiding officer, ayon na rin sa jurisprudence, ibig sabihin yung mga kasong dinesisyonan ng Korte Suprema, kahit nang doon sa mga indirect. Kasi partner, minsan yung kanyang mga proposals for stipulation, pwede mo nang patunayan. Halimbawa, kung inamin niya halimbawa na yung particular na bank account ay kanya, ibig sabihin indirectly mapapatunayan. Halimbawa, yung kasi hindi pa nga natin nakikita yung mga ebidensya sa mga bank account. Halimbawa, ipinresenta na yun. At ipinipresenta yun sa isang paraan na kumbaga, nagamit yon sa isang illegal na activity. At yon dahil inamin mo na sa'yo, kumbaga, touch move ka na, hindi mo na ngayon pwedeng itanggi. So, parang umamin ka laban sa iyong criminal interest. Kahit na parang hindi, bank account lang yan. Or even, partner, halimbawa yung mga baril. Halimbawa, hindi na po natin pinag-usapan ng impeachment. Ha? Halimbawa, yung mga droga na kumbaga nahanap sa iyong katauhan o sa iyong may pagkakataon, partner, na kumbaga dahil halimbawa kumbaga pumasok sila sa iyong bahay ng may valid warrant of search warrant. Mm-hmm. So ibig sabihin may authority sila na pumasok sa iyong bahay at maghalugog, hanapin yung mga particular na illegal na mga kumbaga kontrabando na pwedeng magamit laban sa iyo. Kasi dapat ito laging yung mga pira-pirasong ebidensya na yan, whether object yan, document yan, mm-hmm. ay dapat lagi may kinalaman doon sa krimen. So kung yung pag-amin mo na sa'yo yung mga particular na gamit dyan, na kontrabando, indirectly, ma-admit mo yung guilt mo doon sa... Kasi minsan, partner, ang kaso sa'yo, possession.
1: Mm-hmm.
0: So pag sinabi mong sa'yo yan, ibig sabihin,
1: tapos na ano?
0: Oo, tapos na ang boxing. So, yun yung paliwanag ng ating, of course, medyo technical, mayroon mga sinasite na case, including, partner, yung pag-cite nung Duterte versus House of Representatives. Ano ba yung mahalaga doon? Sinasabi ng, at tandaan po natin, yung kaso na yun, yung parang nag, kung saan diniklara ng ating Korte Suprema, hindi po itong impeachment na ito, yung nauna, yung one year before itong impeachment na ito, doon nila sinabi na mayroong either paglabag sa due process or sa constitutional rights ng respondent. Go ahead, partner.
1: Sa madaling salita, itong right against self-incrimination ay yung para hindi mo mailagay sa alanganin ang iyong sarili, gano'n ba?
0: Oo. At dito talaga, partner, pag tinignan mo yung mga kaso na nakarating sa Korte Suprema, ito ay pagbabawal ng pamimilit or compulsion. So pamimilit, pwedeng physical yan, pwedeng pananakot yan. Napilitin ka na tumestigo laban sa iyong sarili. So bakit mahalaga yung pagbabawal sa pagtestigo mo laban sa iyong sarili? Nagsa-cite ng dalawang reasons ang Korte Suprema. Una, yung nakasaad sa konstitusyon, mga karapatan ng akusado. At ngayon, kumbaga sasabihin, akusado ba? Di ba respondent, hindi siya akusado? Dahil ano po yung kaibahan pag respondent or akusado? Pag sinabi po kasi nating akusado, legally or technically, ikaw ay akusado, kinakasuhan ka ng kasong kriminal. Tandaan natin, ang impeachment ay hindi kasong kriminal. Kung hindi, sui generis, walang katulad, hindi yan civil, hindi yan criminal, hindi yan administrative. Pwedeng sabihin akin or malapit, parang kapareho ng criminal case, pero hindi pa rin siya eksaktong criminal case. Yes, partner.
1: Kung ganun po, attorney, so sui generis siya, very much different from a criminal case. May ano po ba to? May pagkakaiba-iba yung paggamit ng right against self-incrimination?
0: Yan, magandang tanong. Kasi tinanong natin yan, partner, sa ating resource person noong nakaraan, si Dean Tapia. Ang kasi doon pinag-usapan natin yung kapangyarihan ng Senado na i-determine for itself bilang sole authority sa impeachment yung threshold voting. At na tanong natin kay Dean Tapia, kasama rin ba dyan sa kapangyarihan yung kapangyarihan na maghusga or i-determine as an impeachment body yung applicability of specific rights of the accused. At kinumpirma niya yon. So kumbaga sinasabi niya, at kahapon nakita nga natin na nilinaw ng presiding officer itong isang particular na karapatan, yung right against self-incrimination, ay kumbaga applicable. Hindi, tandaan natin, ayon sa konstitusyon, rights of the accused yan. Pag sinabi accused in a criminal case, hindi rights of the respondents in an impeachment case. Pero, kumbaga, at hindi naman walang nag-oppose, hindi nagbotohan, hindi nag-divide the house. So, ibig sabihin, sa ngayon, yun ang, kumbaga, umiiral na batas or umiiral na interpretasyon sa impeachment trial na ito. Dahil, sinasabi doon na hindi mo pwedeng pilitin ang respondent na umamin o paaminin sa mga bagay na magdidiin sa kanya o yung incriminatory na, at dito hindi lang incrimination sa buong krimen, o buong akusasyon kung hindi kahit na yung halimbawa, tandaan natin sa criminal cases, may mga elements of the crime. So kahit na parang hindi ko naman siya pinapaamin sa krimen, pinapaamin ko lang siya dito sa isang elemento, bawal din po yan, sabi ng Korte Suprema. Kasi ang trabaho talaga ng prosecution, whether in the impeachment trial or in criminal cases, ay patunayan, hindi kunin, pilitin na umamin ang akusado o respondent.
1: Pero attorney, meron bang mga tanong na pwede mo talaga invoke ang iyong right against self-incrimination? I remember, attorney, sa mga Senate hearings, sa mga dating mga kaso, no, sa Pogo, ganyan, lagi na lang ini-invoke yung right na iyan. Minsan ka nagkakamali pa sa pag-i-invoke, di ba?
0: Yes, pardon.
1: Ayun. Pero may mga tanong ba na hindi naman ito applicable? Kumbaga, ayaw ko lang sumagot, kaya sasabihin ko invoke ko yung right ko.
0: Ang ganda ng tanong mo, partner, kasi sa ating pagsasaliksik, merong nakarating sa Korte Suprema. At ito yung pinaka-latest na jurisprudence dyan sa right against self-incrimination. Kung natatandaan nyo, Ong versus Senate, merong isang kaso, merong isang, kasi doon, partner, kung natatandaan nyo pa po, medyo matagal na, yung pagdinig sa House, pagdinig sa Senado, tungkol dito sa mga Pogo. At sino ba yung nasa sentro nun? Si former mayor, si Alice Guo. At isa dun sa mga kumbaga resource person, hindi siya yung main na akusado, ay si Ong.
1: Si Cassandra Ong.
0: Cassandra Ong. At doon, nung una, umaten siya. Pero kalaunan, tumanggi na siya una, tumanggi na siyang sumagot sa mga katanungan, ini-invoke niya na yung right against self-incrimination. At sa kahuli-hulihan, nagpadala na siya ng lawyer, ang sinasabi ng lawyer, may letter yung lawyer niya, sinasabi, lahat po itong, hindi na po ako mag-a-attend kasi ini-invoke ko na po yung aking right against self-incrimination. Ang sinabi ng Korte Suprema doon, partner, among the discussions, unang-una, iba yung right ng mismong akusado in a criminal case. Ito, criminal case po, nasa korte, hindi dun sa pagdinig. Pero halimbawa, at iba din yung karapatan ng mere witness. Kagaya dun, resource person siya. Ang sinasabi ng Korte Suprema, kung ikaw ang akusado in a criminal case, pwede kang mag-blanket na refusal to answer. Bakit? Kasi lahat na ipipresenta ng prosecution ay para patunayan ng elements, definitely incriminatory yan. So, hindi ka pwedeng tanungin. In fact, yung kakabit nitong right against self-incrimination, yung mas nauna nating nalaman, yung right to remain silent. So, ibig sabihin, yung akusado, akusado lang po ito applicable, pwede kang tumanggi blanket. Ibig sabihin, kahit ano tanungin nyo, hindi ako sasagot. Invoking my right to remain silent, invoking my right against self-incrimination.
1: May pagkakaiba po ba yun?
0: May pagkakaiba kasi, halimbawa, si Cassandra Ong, hindi siya akusado. So, ang sinasabi ng Korte Suprema, pwede kang tumanggi sa specific na tanong. Kung naitanong na sa iyo at yung posibleng sagot doon, pwede kang makasuhan ng kasong kriminal, ng perjury, etc., etc., pwede mong tanggihan. Pero, hindi ka pwedeng tumanggi sa lahat ng tanong. Kailangan mong i-invoke yung right against self-incrimination for each and every question.
1: Ayun, oo. Ang naalala ko, attorney, yung mga pagdinig before, no? Lagi nating naririnig yung invoking their rights against self-incrimination. Nagagalit yung ibang mga lawmakers, di ba? Hindi naman ikaw ma-incriminate niya. Sagutin mo na yan. Bawal yun.
0: Oo, kasi tandaan natin, compulsion against testimonial evidence. So, pag yun na ang in-invoke. Pero, syempre, kasi nga, hindi mo talaga malalaman kung incriminatory yun hanggang madidinig mo yung sagot. Kung kaya nga, mahirap. Pero kasi yung congressional hearings, iba rin ang rules, di ba? Either House rules yan or Senate rules yan. Yung rules on investigations in aid of legislation. Ibang-iba yan sa korte. So, doong pinag-uusapan natin ay yung nasa korte. Sa applicable ba yan sa Senate investigation? Yes. Pero ang sabi ng Korte Suprema, kung hindi ikaw ang, kumbaga, pinaka-akusado kasi doon wala namang inaakusahan eh. Nagkakaroon ng mga, kumbaga, naghuhukay pa lang sila ng impormasyon, ng mga dokumento, ng mga dagdag na koneksyon ng mga tao, koneksyon ng mga korporasyon. So, sinasabi ng Korte Suprema, of course, mahaba yung kaso na yun, pero ang nilinaw doon, kapag ikaw ang akusado, pwede kang blanket refusal to answer. Pero kung witness ka lang, resource person ka lang, pwede mo lang i-invoke yung right against self-incrimination, specific questions na yung posibleng sagot ay magdidiin sa'yo or pwede mong ikakulong.
1: Ayan. Ayun nga, attorney, kunyari, mananahimik na lang ako. Ayoko sagutin ang inyong mga tanong because yung right ko, i-invoke ko yan. Pero can they use your silence against you?
0: Maganda. Kasi kaya ako sinasabi na konektado yung right to remain silent tsaka itong right against self-incrimination. Bakit? Kasi yung right to remain silent, pag binasa mo kung ano ang ibig sabihin niyan, talagang karapatan mong manahimik. Kung ikaw ang akusado, pinag-usapan natin, criminal cases, sinasabi ng ating konstitusyon, sa maraming kaso nakarating na sa Korte Suprema, yung silence mo ay hindi pwedeng gamitin sa'yo bilang indication of guilt. Kahit na sa ating mga layman, sa mga nakikinig, nanonood, parang pag hindi yan sumagot, mukhang guilty. Sa korte, malino yan sa mga huwes. Yung silence ng akusado, hindi pwedeng humugot ng kahit na anong conclusion.
1: Okay.
0: Kasi nga, yung karapatan na yun ay protektado ng konstitusyon.
1: Labas po muna tayo sa Senado. Labas muna tayo doon sa magulong doon, sa lugar na yun. Ano? Pero punta naman tayo sa kanto.
0: Okay, kunyari, sa kanto.
1: May inaresto, attorney.
0: Okay.
1: May, kunyari, yung kanina sinasabi niya, may kontrabando sa katawan.
0: Yes.
1: Pwede siyang hindi sumagot sa mga polis.
0: Oo.
1: Kaya, sa'yo ba to? Pwedeng hindi.
0: Oo. Oh. At tandaan natin, partner, ha? Kapag yung, kasi yung iba, partner, ibang kaso nakarating sa Korte Suprema, imbitahan ka namin sa pulisya, sa police station, sa presinto. So, sinasabi doon ng Korte Suprema, kapag yung mga tanong na sa'yo sa custodial investigation under police custody. Kailan ba nagiging police custody yun? Kapag tinanong mo yung police, pwede ba ako umuwi? O kailangan ko nandito ako? Pag sinabi, hindi, diyan ka lang.
1: Yun.
0: Kaano mang tanong nakasunod doon, custodial investigation. Bakit mo kailangan malaman yun? Kasi pag sinabing ganun, papasok na yung operation ng Constitution sa rights of the accused. Wala pang kaso, ha? Nasa investigation pa lang, pinibigyan ka na ng Constitution ng protection. You have the right to remain silent. At isa pang mahalaga, huwag nyo kakalimutan, right to an attorney. Karapatan nyong ma-represent ng isang abogado even in the police custodial investigation. Kasi pinapaalala sa'yo ng police, diba? Anything you say can and will be used against you. Anumang sabihin mo, pwede at magagamit talaga laban sa iyo. Kaya kung binasahan ka na ng iyong rights of the accused o yung tinatawag nating Miranda rights, pakinggan niyo yan. Kasi pag sinabing right to remain silent, talagang dapat tumahimik ka na. Kung sa tingin mo, yung manggagaling sa'yo, kailangan mo ng gabay ng iyong abogado, hintayin mo yung abogado bago ka magsalita.
1: How about yung impormasyon, attorney, where forcibly, kung may pwersang kinuha mula sa iyo, physical man, kung ano man, emotional man, pananakot man.
0: Bawal yun. At sabi natin, ha, kasi pag kagaya niyan, pag-amin, inaamin ka. Ang sinasabi ng ating konstitusyon, dapat in the presence of an independent counsel or counsel of your own choice. At kahit na, sabi mo, binasahan ka ng mga rights, partner Jeff, sabi mo, hindi ko, i-waive ko yung rights na yan. Kahit yung waiver na yun, sinasabi ng konstitusyon, dapat in the presence of counsel, ina-advise ka. Pag winave mo itong mga rights na ito, pwedeng gamitin sa'yo lahat ng sasabihin mong impormasyon. Okay, naiintindihan mo, winaway. Pero kung walang abogado na nag-waiver ka lang, ayoko yung mga karapatan na yan, baliwala yun sa akin, sasagutin ko lahat ng tanong, hindi mo pwedeng magamit ang kahit na ano na sinabi ng isang akusado.
1: Ayan. Ako, baka sa mga susunod na hearing, wala na tayong marinig na sagot.
0: Pero bago yung hearing, ay kailangan muna nating magbigay ng ilang paalala. Ang Philippine Standard Time ay 1:25 ng hapon.
2: Hello, Attorney! Sa DZMM! Hello, Attorney! Sa DZMM! Kabalitang kumpirmado, sigurado! DZMM!
5: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
6: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's: taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
7: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi na mainit. Ang pinigilan balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.

0: sa loob mo? Pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw ang Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta batas? Hello, Attorney Yan!
4: Nagbabalik po ang Kambalang Hernaez del Prado ngayong hapon. Pero bago po tayo, bago po natin yung puntahan yung ating caller from Mindanao, tataga po tayo ng isang mahalagang report. Malacanang nagbabala sa posibleng epekto sa LGU officials ng testimonya ni Davao Mayor Baste Duterte sa impeachment trial. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang. Hatid din sa atin ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
5: Attorney, posibleng pamarisa ng ibang opisa ng lokal na pamahalaan ang naging testimonya ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos sabihin ni Duterte na wala siyang alam sa mga naging transaksyon ng Davao City LGU, kabilang na ang kontrata ng lokal na pamahalaan sa GenCorp Industries Incorporated, kung saan sinasabing may business interest ang kapatid na vice-presidente. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, delikado ang pag-amin ni Duterte na wala siyang alam sa mga naging transaksyon ng LGU dahil maaaring gamitin itong dahilan ng ibang lokal na opisyal kapag nakustyon sa mga pinapasok na kontrata. Pinaalalahanan ng Malacanang ang mga LGU officials na maging alerto sa mga pinapasok na kontrata at huwag hayaang mabahira ng anomalya, lalo na mga transaksyon na maaaring conflict of interest. Sa pagharap ng Alkalding Duterte bilang hostile witness, inamin niyang wala siyang alam na nagdeklara ng business interest ang kapatid na vice sa GenCorp Industries Incorporated na nakakuha ng 15 kontrata sa Davao City LGU mula 2022. Para sa Malacanang, nahirap paniwalaan ng isang mayor o leader ng anumang ahensya kapag nagsabing walang alam, hindi inaalam o walang pakialam sa mga nangyayari sa kanilang nasasakupan. Gayunpaman, nilinaw ni Castro na sa ngayon ay mahirap pang husgahan si Mayor Duterte sa kanyang mga pahayag kahit pa nagbukang ipinagtago niya ang kanyang sarili at nilaglag ang kapatid na si Bibi Sara sa nasabing pagdinig. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusore. DZMM.
4: Maraming salamat, Christian Yusores, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
4: At yan po, may sumagot na po, may tumugon na sa ating panawagan na tumawag si Esther from Mindanao. May tanong po siya tungkol sa SSS pension ng kanyang pamangkin. Ma'am Esther, maganda hapon po. Welcome to Hello Attorney. Jeff and Noel po ang nasa
6: linya.
7: Hello, Esther.
6: Hello po, Attorney. Magandang hapon.
4: Magandang hapon po. Go ahead po.
6: Jeff.
4: Apo. Go ahead po sa inyong katanungan.
6: May tanong po ako, Attorney, tungkol sa SSS. Yung anak ng kapatid ko.
4: Apo.
6: Tumatanggap po siya ng siya ang nakatanggap ng pensyon. Dependent pension sa kanyang ama. Tapos, nagkasakit siya. 13 years old pa siya nagtanggap. Tapos, nagkasakit siya yung 20 years old na siya.
4: Okay.
6: Tapos, nabulag ang kanyang dalawang mata. Tapos, naputol na yung 21 years old na siya. Ang pang tanong namin po, Aha. Eligible po ba siya mag sa lifetime pension po, attorney?
4: Okay.
6: Pangalawa,
4: okay.
6: 27 years old na po siya ngayon.
4: Okay.
6: Pwede pa ba? Opo.
4: Pero ang una po, hindi ko lang nahuli yung sinasabi niyo, naputol. Ang ano po yung naputol? Sorry.
6: Yung
4: pension.
6: Nagkasakit, oo.
4: Okay.
6: Nakatanggap siya 14 years old.
4: Okay.
6: Tapos, nagkasakit siya 20 years old siya, nabulag ang kanyang dalawang mata.
4: Okay.
6: Tapos, pag edad siya ng 21, naputol na ang kanyang pension.
4: Okay.
6: Tapos, oo.
4: Pero nanay, yung... tinanong niyo po ba yung SSS bakit itinigil yung pension?
6: Hindi na po ako nagsabi kasi nagsakit naman siya.
4: Oo nga po, pero ang pinakamaganda po kasi ay tanungin natin mula doon sa, kasi alam niyo naman po yung SSS branch na pinakamalapit po sa inyo. Pero nahuhulaan ko po, hindi ko po alam kung ano eksakto. Pero sabi niyo, pagpatak niya ng 21, doon natigil. So baka po, dahil hindi na siya, alam natin ang minority ay 18 years old. Pero baka dito po, yung applicable na hindi na siya, dahil after 21 hanggang dun lang ang kanyang eligibility. Pero hanggang hindi po, kumbaga natin nalalaman yung official na sagot mula sa SSS, ay mahirap po tayong manghula. Dapat po alamin po natin sa SSS. Tapos, kasi hindi ko po kabisado itong SSS law, mamaya aralin ko po kung yung minority yung reason bakit siya nakakatanggap. Survivorship pension po ito eh. Hindi siya yung empleyado na sa private sector, pero anak siya noong miyembro ng SSS, hindi po ba? So mukhang ang tamang sagot kung batay sa limitadong impormasyon ay dahil pumatong na siya sa edad ng 21 years old. Okay, pero hindi ko po alam. Mabuti po, alamin natin yun. Mamaya, kung ma-research ko po yan, sasabihin ko po sa inyo. Pero ang pinakamaganda po ay alamin natin diretso mula sa SSS. Okay po?
6: Apo.
4: Ma'am Esther?
6: Opo. Opo, salamat po.
4: Wala na po ba kayong katanungan, Ma'am Esther? Bihira po ang callers namin from Mindanao, kaya sulitin na po natin.
7: May tanong ka pa, ma'am.
6: Opo. Wala na po, salamat.
4: Ay, maraming salamat po, Ma'am Esther.
7: Opo. Bati na lang.
4: Sandali, last na lang, Ma'am Esther. Saan po kayo sa Mindanao?
6: Davao po.
4: Oh, Davao. Wow.
6: Yes,
4: masarap ang tuna at pomelo dyan. Salamat po, Ma'am Esther.
6: Ingat po. Opo, maraming salamat po.
4: Thank you, ma'am. Partner.
6: Partner. Sir Jen.
4: Ay, okay, salamat po. Partner, ang dami na nilang nasa ating YouTube live.
7: Ay, siyempre.
4: Kanina pa nagpaparamdam. Pero yung isang unang-una nagparamdam sa atin, si Ma'am Emelinda Reforma ng Office of the City Administrator ng Quezon City. Hello,
7: hello ma'am.
4: Sino katabi nyo dyan ngayon sa opisina? Lagi daw silang naka-telebabad. Nakababad yung telebisyon nila sa atin.
7: Sa teleradyo ha?
4: Oo, teleradyo. Sa YouTube. Diba? So, Tita Nona Damian, Tita Maria Dulce Orate, si Ligaya Chingtan, Islao, ay lahat nandyan na sila. Tita Nona Damian.
7: Tita Nona.
4: Chris De Leon, Merry Christmas. Aba, aga. Si It's Me Welotsky ay nakatutok na rin sa atin. Sina Sarah C. from Los Angeles, California. Naghahanap, may nakita ako ditong tanong kanina eh. Si, ito, alam ko kay Louis Basco galing, pero puro pabati. Sabi niya, happy Wednesday po sa dalawang poging-pogi, Attorney Noel, Sir Jeffrey, listening po habang nasa biyahe. Saan ka na naman pupunta? Louis Basco. Ito, si Sosimo Gasmin, hindi pala tanong. Happy 79th birthday, Madam Rose Castro. Halili, watching from Mabalacat. Si, Sir Sosimo at Marites Gasmin.
7: Si Kuya Louie pala yung may tanong, attorney.
4: Oh, go.
7: Ang sabi niya, ni sabi ni Louie Basco, paano po kung ang testimonya na nakalagay sa papel ay hindi tugma sa pagkabigkas sa hearing dahil hindi naman totoo yung nakalagay sa papel?
4: Magandang tanong.
7: Mm-mm.
4: Karaniwan, yung nakalagay sa papel, yan yung sinumpaang salaysay.
7: Mm-mm.
4: So kung tutuusin mo, at yung binibigkas na ebidensya sa korte, ito yung testimonial evidence.
7: Uh-oh.
4: Dapat hindi yan magkasalungat. Kasi kung hindi yan pwedeng maging totoo pareho at isa ay, kung totoo ito, ito ay kasinungalingan.
7: Booking ka.
4: Magkaiba. Karaniwan ginagamit yan ng opposing party para i-impeach. Hindi po ito impeachment ha. Para, kumbaga, ipakita na sinungaling o walang halaga o walang kredibilidad o walang probative value yung testimonya nitong witness or minsan yung partido mismo. So, pwedeng gamitin yan, ang tawag sa batas technically, to impeach the witness. Pero ang ibig sabihin lang nun, eh para mag, kumbaga, pagdudahan natin yung katotohanan ng kanyang sinasabi. Si alias Alex ng Las Piñas ay nasa ating linya na, Partner Jeff. Title ng House ng Kapatid. Aba, maraming asking for a friend ngayon.
7: Oo nga.
4: Alias Alex, magandang hapon. Welcome to Hello Attorney, si Sir Jeff and Noel po. Magandang hapon.
6: Yeah, good afternoon, Attorney.
4: Go ahead po.
6: Attorney, tanong ko lang. Hello?
4: Opo, go ahead po.
6: Yeah, tanong ko lang, yung title, kasi yung sa ancestral house namin, kung saan kami lahat lumaki, napalipat na namin yung title ng house sa isang...
4: Naku!
7: Ay, naputol!
4: Tawag po kayo, o tatawag po kami ulit sa inyo, sayang. Pero so far, ang sinasabi niya, napalipat na nila yung title ng ancestral house nila. Doon tayo natigil.
7: Ayan,
4: so balikan natin sila.
7: Habang while waiting for Ate Alex, ito si Ma'am Joanne, may tanong din, maganda to. Attorney.
4: Okay, go.
7: Hi Attorney, kapag po ba ang asawang lalaki ay nagtago dahil sa utang, ang asawa po bang babae ang mananagot sa pagkakautang? So yung magbabayad?
4: Ang tanong, partner. Una, ang sinasabi dyan ng ating family code, lahat ng utang na nag-redound, ibig sabihin napakinabangan ng pamilya, ay chargeable against the conjugal property. So, dun muna tayo kasi nakabalik na si alias Alex ng Las Piñas. Alias Alex, magandang hapon po ulit. Nailipat na yung title ng ancestral house. Saan po?
6: Yeah. Sick lang ako sana ng advice po sana.
4: Sige po. Go ahead po.
6: So, yung ancestral house namin, kung saan kami lumaki magkakapatid, napatransfer na po namin since yung lahat ng siblings ko are married. So,
4: okay.
6: Namin yung ancestral house under sa name ng brother ko.
4: Isang brother? Bakit po ng ano nangyari? Hindi nyo, kasi pwede nyo naman ipangalan sa lahat ng magkakapatid.
6: Bakit hindi po? Meron na po kami
4: ex-judicial
6: so naayos na po namin. So under his name na po.
4: Okay.
6: Ngayon po, married po siya. Doon sa title nakalagay lang yung married to sa wife niya.
4: Okay.
6: Ngayon, kasi mag-isa na lang siyang nakatira dun sa house kasi matagal na silang separated. Hindi naman legally separated, basta nagkaiwalay lang po for certain problems. So, may anak po sila. Ngayon po, kasi nakailang atake na rin po siya. So, okay. Parang may hindi na rin siya capable and able mag-work.
4: Okay.
6: So, he is planning to sell the house. Kaya lang, ang tanong ko po ba, pag mag-ibibenta po ba namin yung house para at least magamit pa po namin for his medication, yung pagpapacheck up. Kasi hindi na rin siya may konting na rin sa pagsasalita niya. So kailangan bang pumirma yung asawa niya if ever makahanap kami ng buyer?
4: Okay, ganito po. Ma'am alias Alex, sa atin pong batas, kailan po siya kinasal? Natatandaan niya po ba?
6: 80s 19 bago mag 90s.
4: Okay, so malamang sabihin na natin after 1988. Pwede?
6: Yeah.
4: Okay,
6: apo.
4: So kung wala silang pinirmahang antenuptial or prenuptial agreement, kanilang property regime ay absolute community of property. Ibig pong sabihin, okay, lahat ng dala-dala nila doon sa marriage ay pagsasaluhan nila doon sa conjugal property. Except, yung sinasabi ng family code, yung mga properties na nakuha through gratuitous title. Dalawang posibilidad lang po yon. Through donation or through inheritance. So, sa pangalawa po,
6: through inheritance. Po namin yan
4: so, legally po, kanya yung property na yan. Yung tinatawag po na personal sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya humahalo sa conjugal property. Ibig sabihin, pwede niya yung ibenta na hindi kailangan ng consent ng kanyang asawa. So, ibig sabihin po nun, kahit na nakapangalan dyan, married to, hindi po yan nagiging conjugal property. Habang buhay.
6: Kasi napatransfer namin yung title under his name, mga 2022, 2023.
4: Okay po yun. Walang kaso po doon. Kaya lang, ito po ang komplikasyon, Ma'am alias Alex. Karaniwan, yung buyer ay naninigurado. Kasi syempre, buyer in good faith ka, gusto mo, bago ka maglabas ng pera, makatitiyak ka na walang ibang maghahabol. So kung nakalagay yung pangalan ni Mrs. dyan, kahit na legally, hindi required na pumirma siya dyan para maipakita yung kanyang consent, eh hindi po papayag si buyer. Kasi kung nakahanap kayo ng buyer na kumbaga papayag doon na si Mr. La, kasi yun naman talaga ang nakalagay sa batas, pwede po yan. Ma'am alias Alex?
6: Apo.
4: Mm-hmm. Pwede po. Pero kasi kung sinasabi nyo naman para sa hospital expenses, medical expenses, bakit naman po hindi papayag yung asawa?
6: Yeah, kasi lang ang narinig kasi namin, if ever and baka kung mawala na yung brother ko, ibibenta rin naman daw nila yung bayat lupa, mm-hmm, which is yung bayat lupang yun talagang pinag-ipunan ng daddy ko yun saka mami ko eh. Saka
4: opo,
6: never pero, naman din sila tumira doon.
4: Opo, wag naman po sana. Kakatok po tayo sa kahoy. Halimbawa, nakamatay yan ng inyong kapatid yan. Hindi naibenta, hindi, kasi sa ngayon, karapatan niya talaga ibenta, ipamigay, i-donate, etc. Pero kung siya ay mamamatay, wag naman po sana, ay, yan po ay, habang buhay siya kasi hindi, sabi natin, hindi po mapasok sa conjugal property. Pero kung nakamatayan niya po yan, na nandyan pa rin,
6: magiging conjugal.
4: Hindi po magiging conjugal, magiging bahagi po ng kanyang buong estate. Yung kanyang kalipunan ng ari-arian sa punto ng kanyang kamatayan. Ibig sabihin, si yung kanyang misis na lawfully wedded naman po, di ba? May kasal po sila talaga, tama po ba? Ibig sabihin, may karapatan po siyang magmana. So, hindi po pwedeng mawalan siya ng share doon. So, habang buhay, ang inyong kapatid, kanya po yan. Personal niyan sa kanya, hindi conjugal. Okay po?
6: Kung hihingiin lang ng buyer na kailangan pumirma, doon lang may pwede ka din magpapirma.
4: Syempre,
6: pero kung hindi naman po, pwede namang walang pirma yung asawa.
4: Opo, at mapatutunayan nyo naman na galing yan sa extrajudicial settlement of estate. So, kumbaga, kompleto kayo sa dokumento, hindi po ba?
6: Yes po, kasi ako rin po ang nag-ayos nung pinatransfer ko siya eh.
4: Okay po. So may tanong pa po ba kayo?
6: Wala naman po. Yun lang kasi pag married to, may kailangan ba kami mag-seek ng pirma niya? Kasi hindi rin naman nakikipag-communicate na rin yung wife.
4: Tama po. Ang kailangan natin dito sa ganito pong kaso, paalala din natin sa ating mga kapamilya, kailan sila kinasal, ano yung kanilang property regime, yung number two, paraan, paano nila na-acquire. Kasi kung na-acquire po yan through purchase, kasi tandaan natin, doon sa punto na kinasal sila, lahat ng kikitain nila, pasok lahat yan sa conjugal property at yung kinita nila, binili nila ng ari-arian, lahat po na mabibili nila, papasok po yan sa conjugal property. Okay po?
6: Wala naman
4: okay
6: po.
4: Okay po. Salamat po.
6: So, clear naman po. So, opo, okay malino naman po kung brother ko na hanggang buhay siya,
4: yes,
6: ma-ibenta niya na rin.
4: Opo, pwede po yan. Okay po? Ma'am Alice,
6: thank you po. Thank you, attorney.
4: Opo, tawag lang po ulit kung may katanungan po po. Ayan po. Ayan, partner Jeff, sa oras na 1:45 ng hapon ay magbibigay daan ulit tayo sa ilang mahalagang paalala. Pero magbabalik pa rin po, Jeff and Noel, dito lamang po sa Hello Attorney.
8: Basta ba? Hello Attorney yan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radio Patrol 630 at DZFM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Pag-alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Hello, attorney! Sa DZMM!
4: Nagbabalik po ang tambalang Jeff at Noel. Ngayon po, tatanggap po tayo ng isa pang report. Ilang opisyal ng DPWH at kongresista nagatid umano ng pera kay dating House Speaker Lord Alan Velasco base sa affidavit ni Rodolfo Gracioso Jr. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa NBI. Hatid po yan sa atin ni Radio Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
5: Magandang hapon, Attorney at Jeff. Idinawit ng dating pulis na nagsimbing security ni Noy House Speaker Lord Alan Velasco si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo bilang isa umano sa mga nagatid ng pera mula sa mag-asawang contractor na sina Charlie at Sara Vizcaya. Sa affidavit ni Rodolfo Gracioso Jr., sinabi niyang mas naging madalas umano ang cash deliveries kay Velasco matapos itong maging speaker ng Kamara noong October 2020. Narinig umano niya mismo kay Kimbo na ang perang inihatid ay nagmula sa mag-asawang Vizcaya at iba pang contractor ng DPWH. Isinalaysay ni Gracioso na minsan ay inutusan siya ni Velasco na kunin ang pera kay Kimbo sa Katipunan, Quezon City. Doon umano niya nakita si Noy DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na kasama ang mga batas. Bukod kay Kimbo at sa mag-asawang Vizcaya, binanggit din sa salaysay ni si dating Congressman Zaldico at iba pang DPWH contractors bilang umano'y pinagmumula ng pera. Mararandang si Stella Kimbo, asawa ni Mary Kimbo, ay naging Senior Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations at kabilang sa Bicameral Conference Committee na nag-deliberate sa 2025 National Budget. Naging bahagi rin siya ng Tenegoryang Small Committee na nagsuri sa mga ulat tinggil sa umunod budget insertions bago siya itinalagang Acting Chairperson ng Appropriations Committee kasunod ng pagbibitin ni Zaldico. Bahagi ang mga pahayag ni Gracioso sa mas malawak niyang salaysay na naghahatid din umano siya ng pera sa pamilya Duterte na ayon sa kanya ay inuutos ni Velasco. Nakarakda rin imbitahan ng NBI si Velasco para may palawanag ang mga alegasyon ng kanyang dating security. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol Steve Ras, DZMM.
4: Maraming salamat Steve Ras at lahat ng ating mga Radio Patrol.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM.

0: Testament ay pali po yun, as good as notarized. Totoo po yun, ano po?
1: Okay. Unang-una po, linawin po natin, holographic will po, hindi holographic copy. Ang ibig sabihin po nito, ang isang last will and testament na written, dated, and signed in the handwriting of the testator o yung gumagawa po ng last will and testament. Valid po yan, tama po. Hindi po kailangan ng notaryo kasi nga, ibang uri po yun ng will. Notarial will. At yun po, mas marami pong requirements from the number of witnesses, kung saan sila pipirma. At kumbaga, kailangan nyo po ng gabay ng abogado para magawa yan. Pero kung gusto nyo lang gumawa ng last will and testament, yan ay pwede nyo nang gamitin. Sulat kamay, written, signed, and dated. Tatlong requirements lamang po.
0: Opo. Attorney,
1: opo.
0: Yan po bang holographic na dokumento na yan, pwede pong gamitin yan sa iba pang mga dokumentong katulad po ng deed of undertaking?
1: Ano po kaya yung laman ng deed of undertaking? Kasi po dito,
0: ano po?
1: Hindi po mahalaga yung ano yung title eh. Dapat po natin makita ano yung laman. Kasi po, tandaan po natin, ang wills, whether notarial or holographic will, ginagawa yan habang buhay ang tao, pero ang effectivity po niyan upon the death ng gumawa. So yung deed of undertaking, hindi ko po, ano po bang laman? Baka alam po ninyo.
0: At sa pagsingil po ng utang?
1: Ah, okay. Yung pagsingil ng utang, parang sinasabi ninyo, pag namatay ako, singilin mo yung utang ni Noel Del Prado sa akin. Ganun po ba yung deed of undertaking?
0: Hindi po, ngayon po, effective po, the soonest possible time. Kung
1: hindi po yan deed of undertaking. Mas appropriate po dyan ang special power of attorney. So, ikaw mismo, hindi ikaw mangungulekta, pero pwede kang mag-authorisa. You can authorize another person para kolektahin ang iyong, ang utang na dapat ay ibayad sa'yo. Ganun po bang intindi? Tama po ba intindi ko?
0: Hindi po.
1: Okay, go ahead
0: po. Makikita lang kami sa court nung may utang po, ano, nagkakaunang may utang sa amin.
1: Okay.
0: Eh, wala po kaming chance na para magpagawa ng dokumento na para inotaryo dahil doon lang po kami sa court nagkikita ng tao eh.
1: Okay.
0: Hindi po
1: so,
0: siya makakapirma ng...
1: May pending case na po kayo sa korte?
0: Naglapse na po eh, kasi bouncing check po yun eh.
1: Pero ibig sabihin, nagkapirmahan na kayo sa deed of undertaking, hindi lang na panotaryo, tama po ba?
0: Hindi pa po.
1: Okay, pero...
0: Hindi pa po kami gumagawa. Hindi pa po ako gumagawa.
1: Ah, okay.
0: Kaya sinasangguli ko po sa
1: pero,
0: inyo,
1: Ma'am Tessy, ano ba yung original evidence ng pagkakautang? May promissory note po ba? May acknowledgement receipt po ba? Ito ba
0: wala,
1: ay
0: wala po,
1: kaliwaan?
0: Basta ano lang, kasunduan?
1: Kasi kung tutuusin yung... kung ano man yung nakasulat, pwedeng acknowledgement ng utang. Ibig sabihin, halimbawa, may sulat kayo o may text kayo, sinabi niya, oh, babayaran ko yung utang ko. Magkano po ba yung utang sa inyo, nanay?
0: Mahigit po 1 million.
1: 1.8. Oh, wow, ang laki. Kasi nga po, kung less than 1 million po yan, ay, kumbaga, pwede kayo mag-small claims court. Pero, Nanay Tessy, yung unang-una natin kailangan na patunay o ebidensya ay ano yung dokumento, ano yung pangyayari, meron bang naka-witness, may saksi, na inabot mo yung pera na yan doon sa tao na sinasabi ninyong nagkakautang sa inyo ngayon?
0: Opo, ganito po, attorney, nung una po, nagsampa nga kami ng kaso.
1: Okay.
0: Eh, naglapis na po.
1: So, ibig sabihin, hindi kayo naka-attend, na-dismiss ang kaso?
0: Hindi po naman, hindi po siya nakabayad eh, nang tuloy-tuloy eh, naumpisaan lang po.
1: Okay, so,
0: pero hindi naman natuloy.
1: Nanay Tessy, kasi mahirap
0: po.
1: Dahil
0: nga po nagkaroon siya ng kaso.
1: Mm-hmm. Pero Nanay Tessy, dahil nakapagsampa po kayo ng kaso, ibig sabihin, may pinagbatayan po kayo ng
0: opo
1: inyong cause of action. So ano po kaya yun? Hindi nyo na natatandaan? Ano yung nakasulat doon? Kumbaga, puro allegation.
0: Verbal agreement lang po, attorney.
1: Okay, so kung verbal agreement, so pa ang ebidensya nyo yung salaysay po ninyo. Tama po ba?
0: Oo, gagawa po.

0: ako ng salaysay.
1: Ah, pero sabi nyo naka-file na sa korte. Paano kayong gagawa pa ulit ng salaysay? Hindi ko
0: kasi
1: pa naintindihan.
0: Kasi po, hindi po ako ang direktang nag-file ng case sa court. Kundi po yung aking pamangkin na siyang kausap nitong taong ito.
1: Ah, sandali lamang po. Bale, kayo ang naglabas ng utang, pero ng yung pera, pamangkin nyo ang kumbaga kausap nitong nangutang, tama po ba?
0: Opo, opo.
1: Okay, pero kung tutuusin, dahil hindi wala kayo dun sa picture, talagang yung pamangkin ninyo ang may ang tinatawag niya privy to the contract o yung nakakaalam dun sa kasunduan. Opo. So talagang siya po ang pwedeng mag-file niyan. Kahit na kayo talaga yung beneficial owner, kayo talaga yung pinanggalingan. Kasi kung tutuusin, hindi naman kailangan talaga yung pamangkin ninyo. Pwede talaga, dahil sa inyo galing yun, pwede nyo talagang isampa, parang naging agent nyo lang yung pamangkin ninyo sa pag-aabot nung pera. Pero kasi nga, nanghuhula lang man po tayo, batay sa limitadong impormasyon, kung meron kayong kopya nung kaso na final ng inyong pamangkin, baka po pwede. Pero natatandaan nyo po ba, more than 10 years na ba itong sinasabing kasunduan na to?
0: 2018 po.
1: Ako, ilang taon na yun? Walo.
0: Mula 2021, ganyan.
1: Kasi kung tutuusin po, kung written ang agreement nila, within 10 years dapat nakapagsampa po kayo ng kaso. Pero kung sinasabi ninyo, walang written. So, ibang diskarte rin po yan. At sorry po, wala na po tayong... wala po tayo. Oo, sapat na oras. Pero kung may dagdag na impormasyon, pwede naman po kayong ulit tumawag sa amin dito ni partner Jeff and partner Liza sa mga susunod na araw. Hindi na nga po umabot yung ating fourth caller. Pasensya na po kung sino man kayo. Yung pangalan po ninyo at number nasa amin po, pwede namin kayong tawagan sa mga susunod na episodes ng Hello Attorney. So, Ma'am Tessie,
0: salamat
1: pasensya
0: po.
1: Na po ha. Maraming salamat po sa inyo.
0: Opo, naiintindihan ko po.
1: Thank you very
0: maraming
1: much.
0: Maraming salamat po, Attorney and Chairman.
1: Okay, salamat
0: God
1: po.
0: God bless po.
1: Hi, thank you so po, Partner Jeff. Sa kalahating minuto, maabol pa ba natin yung mga pabati natin dito?
2: Oh, isang mabilis.
1: Joy, ay, the Assis, andyan. Joya pala, Joya. Lagi ako nagkakamali. Lovely Joy, Ashley Garcia, Ryota Takashi, Kabalan, sorry, Jericho Ferrer. Yeah. Hello, hello. Lovely Joy, nandiyan na rin. Nabanggit ko na si Estelle Garcia. Tita Lina ho, umabol. Mm-hmm. It's me, Welotsky. Sabi na, three callers on a Wednesday. In fairness,
2: Remy,
1: kakamiss
2: Matthew.
1: Ang maraming callers.
2: Yan.
1: Mm-hmm. Pareho din. At binabati ko si Jeff Ernais, kumakaway. Nandito rin siya. Ikaw to, di ba? Mm-hmm. So, sina?
2: It's me, Welotsky. Hello mm-hmm. po.
1: Si Joan Bambilla, meron siyang tanong, pero sinave ko na po. Ayan. Subukan po natin niyang sagutin. Si Marvin Riabad, architect. Salamat po.
2: Denin Janons. Yes. Janons, ayan.
1: It's me, Welotsky, ulit. Paulit-ulit. Ayan, salamat po.
2: Sarah C. from LA.
1: Yes. Dran Rebamba, nandiyan na rin. Ronald Kayan, hello, hello.
2: Ayan.
1: Zosimo Gasmin, ulit.
2: Siyempre, si Kuya Marvin.
1: Yes, Louis Basco Grace Pedregosa, binabati niya si Sarah C. Ayan. At siyempre, sa lahat ng ating mga kapamilya, wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin, ni partner Jeff Hernaez. Hanggang sa muli po, hindi ko alam kung magkikita tayo bukas, pero sana po makita rin tayo. Pero sa kung sakasakali, kailan ulit tayo magkikita sa Hello Attorney, ipunin niyo lang po yung mga tanong at inyong mga pabati. Mm-hmm. At lahat, maraming salamat po. Maraming salamat, partner Jeff.
2: Thank you,
1: partner Liza, ingat-ingat. Ayan, susunod na?
2: Of course.
1: Action ngayon, kasama si Tita Winnie Cordero. Solo yata si Tita Winnie.
2: Uy.
1: Pero muli po, ang Hello Attorney, maraming salamat po.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye po, ingat.
3: Hello Attorney sa DZMM.

0: ang DZMM kasab ano nga ba tawag doon? Bahagi na po ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng 40 years. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 2.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Atin pong mga balita, ligtas nang nakabalik sa Milan sa Italy. Ang 27 Pilipinong pasaherong nasangkot sa bus incident sa Bavaria, Germany. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, 7 Pinoy ang inalalayan ng pamahalaan habang 20 ang nakabalik sa tulong ng kanilang mga pamilya. 3 pa ang nasa ospital sa Bavaria habang 1 pa ang na-discharge na tutulungan namang makabalik sa Milan. Inaayos na rin ang pag-uwi sa Pilipinas sa mga 10 ng 2 Pinoy na nasawi sa aksidente. Tiniyak ng DMW at OWA ang patuloy na tulong kabilang ang legal assistance para sa mga pasahero at kanilang mga pamilya. Samantala, sa isa pang balita, sa larangan naman ng agham at enerhiya, pinag-aaralan ng mga Pinoy scientist ang posibleng mapagkukunan ng uranium sa Camarines Norte. Kinumpirma ng DOST-PNRI at mga katuwang na researcher na isang ang mineral na may uranium sa Larap Jose Panganiban, kung saan mapatutunayang sapat at praktikal ang resource. Maari itong makatulong sa nuclear energy program at energy security ng bansa sa hinaharap. Pero paglilinaw ng PNRI, kailangan pa ng mas malawak na pag-aaral bago masabing maaari itong gamitin o minahin kabila at gamiting nuclear fuel.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: Yan po ang ating mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
2: DZMM Balita. Balita Ngayon. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon Ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon!

0: reaksyon sa inyong mga panawagan hindi mamaya, hindi bukas kundi ngayon na. Sa ngalan po ng aking partner, Doc Dennis, ako po ang nag-iisang talagintig ng Teleradyo Tita Winnie Cordero para sa programang Aksyon Ngayon! Ako ngayong araw na ito, being the last day of September, September 30 na po, di ba? Next month na bukas, bigla. Meron tayong didingging reklamo o panawagan tungkol po sa mula po sa isang pasahero na sinabi, wait lang ha, yung ang magrereklamo yung rider, okay? Kasi may pasahero siyang nasakay, nanira na ng motor, hindi pa nagbayad. Inay ko naman, kundi ka ba naman maiinit ang ulo dito, di ba? O siya, mamaya makakausap natin at malalaman natin ang buong kwento mula doon sa isang motorcycle taxi driver. At syempre ba, patutugunan ang panawagan ng Paranaque City Police dahil doon nga po ng, sa area na yon nangyari ang insidente. Well, tawag dito. Tapos syempre, kahit wala po ang ating Doc Dennis,
1: bigla nabitin. No?
0: Erase ko ano yun. Paano man yung naisip ko, wag na. Hindi makakatulong. Pero anong tawag dito sa yaman din lamang nawala po ang ating Doc Dennis. Idol, meron pa rin po tayong guest doctor para sa ating klinika sa Istrenta. At ang pag-uusapan natin para sa mga lolo at lola. Alam naman po natin na may mga pagka medyo of age na po kayo, iba't ibang karamdaman ang ating nararamdaman, ating nararanasan patungkol po sa ating cognitive area, sa ating utak, sa ating pag-iisip, di ba? Alam nyo naman yung dementia, di ba? At meron din sinatawag na delirium. Ano naman ang koneksyon nung delirium? Alam ko yung dementia, di ba? Yung delirium, anong koneksyon nun sa mga lolo't lola? Malaman po natin mula sa ating guest doctor. Baka meron po kayong mga katanungan. Isipin na po yan at syempre pa sasagutin ng ating doktor maya-maya lamang sa ating klinika sa Istrenta. Samantala, ito na po ang ating
2: litong-lito?
3: Litong-lito?
2: Gulong-gulo?
3: Gulong-gulo?
2: Pinagpapasapasahan?
3: Pinagpapasapasahan?
2: Pinapaasa?
4: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Habang inintay nga po natin na matawagan ang ating motorcycle rider, kwentuhan ko muna kayo ng konti. Ano? Ayun. So, lumalapit sa ating programa, itong motorcycle rider na ito, na nagkwento sa atin, nananawagan, nagre-reklamo tungkol sa isang pasahero na naisakay niya sa Pasong Tamo, Quezon City. Pupunta siya, papunta ng BF Homes Paranaque City. Okay? Sabi ni Pedro, yung rider, okay, sinira ng pasahero yung upuan ng kanyang motor at hindi rin nagbayad ng kanyang pamasahe. Naku, bakit? Okay, number one question, paano nasira nitong pasahero yung upuan ng kanyang motorsiklo? At paano hindi nakapagbayad? Well, dalawa yan, di ba? Pag binook mo yung rider, pwedeng cash payout after kayo sumakay doon sa kanya, 'di ba? Or yung iba online online pa lang nagbabayad na. Okay, kinokontak po natin si Pedro Velarde. Siya po yung lumalapit sa ating motorcycle taxi rider para magkwento kung ano talaga ang naganap nitong sinasabi niyang panawagan, ha? Tapos Tapos parang matugunan din naman ang kanyang panawagan, tatawagan natin ang Paranaque Police sa katauhan nga po ni Police Colonel Nicolas Piñon. Siya po ang Chief of Police mismo ng Paranaque Police. Malaman natin kung paano mapapanagot itong tawag mo diyan, itong pasahero ni Pedro Velarde. Nasa Viber siya. Hello, Pedro.
1: Hello po, Ma'am Winnie.
0: Hi,
1: magandang
0: Pedro.
1: Hapon po.
0: Hi, magandang hapon sa iyo, Pedro. Okay, paano mo ba naisakay itong pasaherong ito, Pedro?
1: Ano po siya, Ma'am, nag-book po sa akin na ano po, na pick up po siya sa ano, Pasong Tamo.
0: Okay, nag-book sa iyo paano, directly or gamit ang isang app?
1: Apps po ng ano, Moovit.
0: Sa app.
1: Po.
0: Ah, sa Moovit. Okay. So, ikaw ang kumuha nung kanyang
1: opo,
0: booking.
1: Opo, na-accept po siya.
0: Okay, na-accept mo siya. Tapos pupunta kayo sa may bandang Paranaque, tama?
1: Opo.
0: Okay.
1: Quezon City. Paranaque City po.
0: Oo. Sa BF Homes, tama?
1: Opo.
0: Okay. Paano nangyari na sinira niya yung upuan niyo? Yung upuan mo?
1: Ano po, kasi ganda po yung nangyari.
0: Oh,
1: yung na-pick up po siya sa ano, sa Tandang Sora, Pasong Tamo po, Quezon City.
0: Oh.
1: Drop off niya po sa ano, Paranaque City.
0: Oo nga, nabanggit na natin yun. Tapos?
1: Opo. Bumiyahe po kami. Nasa bandang Cubao na po kami, umulan.
0: Okay.
1: Pinagkaputi ko po siya.
0: Okay.
1: Tapos na ano po kami, bumiyahe na po kami. Okay naman po yung biyahe namin eh.
0: Mm.
1: Walang ano. Tapos, bandang Pasay na po kami sa airport.
0: Mm.
1: Ano po, sumisigaw po siya. Yung una pong sigaw niya, mahina lang. Tapos yung pangalawa po, malakas na.
0: Anong sinisigaw?
1: Hoy, sabi, hoy. Tapos tinanong ko po siya, ano po yung ma'am? Hindi po siya sumagot.
0: Ah, babae Sarah ito? Babae? Babae ito? Pedro?
1: Opo, ma'am.
0: Ah,
1: opo.
0: Okay. So yung pagsigaw pala niya, tinatawag ka niya, ganon?
1: Hindi po, kala ko po nung una kasi may kaaway siya sa cellphone eh.
0: Ah, may kaaway. May kausap sa cellphone. Okay.
1: Opo, kala ko po may kaaway lang.
0: O, umuulan pa rin ba nito?
1: Hindi na po.
0: Hindi na.
1: Ay ano, ambon na lang po.
0: Ambon na lang. Okay.
1: So, nakarating na po kami sa Paranaque.
0: Okay. Nakarating kayo sa Paranaque. Tapos?
1: Pagbaba ko po sa motor, nakita ko po yung motor ko, puro hiwa-hiwa yung upuan.
0: Okay.
1: Tapos, inabot niyo po sa akin yung kapote, hiwa-hiwa na rin po.
0: Pati kapote, hiwa-hiwa na rin.
1: Opo.
0: Okay. Sorry, ano. Siyempre, magkatabi kayo eh. Nasa likod mo lang siya. Meron ka bang
1: opo
0: nararamdaman na galaw niya na parang kakaiba?
1: Wala naman po.
0: Papa?
1: Yung malapit na po kami sa drop-off po, ano.
0: Oh.
1: Tinanggal niya po yung helmet, tapos doon po nasira. Sinira niya po. Ano eh, natanggal po yung lock. Tsaka yung strap ng helmet, pinutol niya rin po wala.
0: Oh my goodness. Tinanong mo ba siya? Bakit niya ginawa yun?
1: Yung mga po, tinanong ko po siya, bakit ganun eh.
0: Oh.
1: Ano, hindi po siya makausap ng maayos, ma'am.
0: Hindi siya makausap ng maayos?
1: Opo.
0: Okay.
1: Ako po yung ano niya, binabaliktad niya.
0: Meron ka bang nakita na hawak niya, blade, cutter, para
1: Wala po, ma'am.
0: So, paano niya nasira itong mga gamit mo?
1: Siguro po, may cutter po yun. Kasi yung video nga po dati, may video siya itatago. Yung may binutas siyang gulong.
0: May binutas
1: na. Nakasukbit sa ano niya, sa bewang niya. Baka doon niya rin tinago. Marami
0: sinabi,
1: na po na biktima yun, ma'am.
0: Sinabi niya sa'yo na meron siyang gulong na sinira din.
1: Hindi po. Yung mga sinend po sa akin ng mga ano, na biktima niya rin.
0: Ah, so matagal nang nambibiktima ng rider ito?
1: Hindi lang din po mga rider eh, mga ano rin po, ibang biktima eh, ano yung may call center yata eh.
0: Okay, wait lang. Nakuha mo bang pangalan niya? Saan siya nakatira?
1: Yung ano lang po, pangalan lang po ma'am. Pero yung address po hindi po eh.
0: Yung drop-off nyo sa Paranaque, saan yun? Bahay ba nila yun?
1: Ano po yun? Wrong location, ano? Mali daw yung ano niya, na pin niya. Wrong location.
0: Okay, okay. O sige, siyempre, basta na ihatid mo siya. Yung bayaran na, ano nangyari?
1: Yung po, gusto niya pa pong ano, ihatid ko po siya sa tamang location.
0: Okay.
1: Doon po babayaran ng amo niya.
0: Okay, so hindi mo na siya?
1: Hindi na po pumayag kasi natakot na ako. Baka laslasin niya na yung leeg ko.
0: Tapos, tawag dito, hindi ka na rin niya binayaran?
1: Hindi po. Umani po siya eh. Naglaad po siya palabas eh. Sinundan ko po, pinahold ko po sa mga guard.
0: Sa guard,
1: sa guard daw.
0: Ano? Kilala ba siya ng guard? Dati na ba siyang pumupunta doon?
1: Hindi po eh.
0: Hindi rin?
1: Naku hindi po.
0: Naman. Pero nakuha mo yung pangalan.
1: Opo, ma'am.
0: Medyo mahirap to, no? Pero tanungin na natin ang Chief of Police ng Parañaque City Police Station, si Police Colonel Nicolas Piñon. Hello, sir? Nandito na ba si Kuyang? Ayan, nasa line 12. Hello, Colonel Piñon. Magandang hapon po. Tita Winnie Cordero po ito.
3: Yes, ma'am. Good afternoon po.
0: Yes, sir. Are you aware dito sa kaso na idinudulog sa atin ni Pedro Velarde?
3: Ngayon ko lang po narinig yung complaint niya po.
0: Okay. Apparently, isang babae na nag-book doon sa kanyang motorcycle taxi app. Tapos yun yung siya yung tumanggap nung booking. Pagkahatid doon sa tawag dito sa destination point, napansin ni rider na sira yung helmet niya, sira-sira din yung upuan, parang nilaslas, pati yung kapote na pinasuot dito kay pasahero dahil naulan ng bagya, may sira-sira din na islas-islas. Tapos ang nung bayaran na ayaw magbayad dahil wrong location daw yung napindot nitong si pasahero. At ang gusto niya ihahatid siya doon sa totoong sa tamang address na dapat yun ang na maibubuk niya. Hindi na pumayag itong si Pedro gawa ng natakot siya sa kanyang sarili, sa kanyang safety dahil hindi niya alam kung ano yung pinanglaslas sa mga gamit niya at baka daw siya naman ay malaslasan. Ano kaya ang gagawin natin dito, Colonel? Apparently, nung pinost ni Pedro sa Facebook, marami ang sumasang-ayon na perennial, tawag mo doon, yan ang gawi. Marami na siyang nabiktima nitong babaeng ito ng ganong gawain. Pangalan lang ang meron, si Pedro. So, paano kaya po ito, Colonel?
3: Yes, ma'am. Baka mas maganda pumunta lang po sa aming istasyon si ating complainant para makuhaan natin ang statement. And patas matulungan din natin, matrace natin kung saan na nagtungo itong alleged na suspect.
0: Okay.
3: Para at least ma-identify natin at kung ano man, kung may sampahan natin siya ng sinasabi niya na sinira, pwede natin siyang sampahan ng malicious mischief.
0: Malicious mischief.
3: Deliberately pagsira po sa property.
0: Okay, paano yung hindi pagbabayad noong pamasahe?
3: Opo, kung rin natin ng staff para...
0: Staff rin. Okay, number two question, Colonel. With only a video and a name, paano ho natin matutukoy si pasahero?
3: May mga, kung naman po tayo siguro, may mga yung sa pag-book niya, may mga name naman siguro na nakalagay doon kung ano po yung saka yung registered number na gamit po niya. And of course, we will coordinate with the barangay na nakasakop. Sinasabi ni ating complainant kung saan siya, kung saan niya binaba, baka doon din siya registered para ma-identify natin yung true identity ng ating suspect.
0: Para po sa kwento ni Pedro, hindi siya kilala ng mga gwardya noong subdivision na pinuntahan nila. At hindi nga daw ho yun yung tamang lugar kung saan siya dapat pupunta.
3: Opo, we will coordinate with the other barangays and may mga may gamit naman po siyang cellphone number po dito, tama po ba?
0: Pinambook niya.
3: Opo, baka pwede nating filean din kung halimbawa ito ay madalas siyang ginagamit doon sa pagbubook niya ng kasi naririnig ko kanina parang marami ho atang sabi ni complainant natin.
0: Mm-mm.
3: Marami siyang mga nabiktima.
0: Mm-mm.
3: So we will file a warrant to disclose computer data para ma-identify natin kung sino yung anong number na gamit niya.
0: Ah, okay. Balikan ko lamang po si Pedro. Pedro, nandiyan ka pa?
1: Apo, ma'am.
0: So, willing ka ba na pumunta sa Parañaque City Police Station para mag-file ng reklamo laban dito sa naging pasahero mo?
1: Apo, ma'am. Para ma-anuman lang yung mauli o kaya mapagamot.
0: Mapagamot? Bakit pa? Paano mo man na?
1: Para po may ano po siya. May ano po yata. May problema po sa pag-iisip.
0: Ah, oo. Eh, sino nga naman ang gagawa nun kung matino ang pag-iisip, ano? Okay. So, Colonel, dyan, kayo na lang po hahanapin ni Pedro Velarde pag nagpunta siya dyan?
3: Yes, ma'am. Dito po sa opisina ko. Antabayanan po ng aking staff, okay. Si Sir Pedro.
0: Sige. So, Pedro, punta ka na lang kay Police Colonel Nicolas Piñon. Siya ang Chief of Police ng Parañaque City Police Station para matulungan ka mahuli itong sinasabi mong pasahero, ha? Okay?
1: Opo, ma'am.
0: Oh, sige. Colonel, maraming salamat po sa inyo, ha?
3: Maraming salamat din po, ma'am.
0: Sige po, mag-follow up na lamang po kami tungkol sa development ng kaso ni Pedro Velarde. Thank you po.
3: Yes, ma'am. Saan niyo po na-actionan namin ito?
0: Salamat. Yan po si Police Colonel Nicolas Piñon, ang Chief of Police ng Parañaque City Police Station. O Pedro, kailan ka ba makakapunta kay Colonel?
1: Hindi ko lang po alam, ma'am, kasi po ano eh, wala pong babanti sa anak ko eh.
0: Ay, ganun ba?
1: Malis po si Indolan tsaka Lolan yun.
0: Kasi...
1: May pinuntaan po sa patay.
0: Sa mga ganitong pagkakataon, Pedro, importante ang oras. Ha? Ng ating pagpa-file ng kaso para agad-agad na matugunan. Okay? So, sana kung hindi man... Kasi Biyernes na ngayon, sa Lunes kaya... makapunta ka ng istasyon para mag-file ng kaso at matugunan na ang panawagan mo, ha, Pedro?
1: Opo, ma'am.
0: Okay, sige. Ingat kayo. Bye-bye.
1: Opo. Salamat po, ma'am.
0: Sige, si Pedro Velarde po yan ang nananawagan. Laban nga po sa isang pasahero na ninira po ng gamit niya at hindi pa nakapagbayad ng pamasahe na nauukol para dito kay Pedro. At sinasabi, nung pinost ni Pedro itong video na to, na nandun yung itsura nung babae, and marami rin pong tumugo na sila rin daw po ay nabiktima. Kaya sa ngalan ng pagpigil ng paglaganap nang gawi nitong pasaherong ito, tayo'y magpa-file na ng kaso. Ay, tayo po mag-follow up tungkol po dito, ha? Samantala, sa ilang sandali lamang po ay magbubukas na rin ang ating klinika sa Istrenta, Dementia versus Delirium, ang ating pag-uusapan with our guest doctor. Baka may mga katanungan kayo. Isip-isip na po! Babalik po ako. Ang oras po natin, alas 2:23.
4: Aksyong mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Uy, protect! Uy!

0: regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP ng uwi. Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Action ngayon!
6: Sa oras na ito, bigyan daan po natin ang mga balita. Todo pagbabalita ng Radyo Patrol, una sa Hanay, grupong piston at mga pulis. Grupong piston at mga pulis nagkainitan sa Welcome Rotonda. Alamin na nangyari mula sa balitang kumpirmado sigurado yahatid ni Radyo Patrol, John Garner.
7: Ito yung pagandang hapon, bahagyang nagkaroon ng tension sa pagitan ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide o piston at pulis matapos subukang harangin ng mga tauhan mula sa Quezon City Police District ang mga magpro-process sa sana dito sa Welcome Rotonda, Quezon City. Paliwanag ng mga pulis, walang permit ang grupo para magdaos ng protesta sa Welcome Rotonda na hindi naman umano isang Freedom Park. Pero ayon sa grupo, ngayon nila tatapusin ang kanilang dalawang araw na transport strike. Ayon sa grupo, magtutungo ang kanilang grupo sa Mendola Peace Arch sa Maynila matapos ang kanilang maikling programa para sa kanilang panawagang ibaba ang presyo ng produktong petrolyo at mataas na pasay. Sa huli, wala rin nagawa ang mga pulis at pinayagan ng grupo na magpatuloy sa kanilang plano. Ang problema, bigla naman bumuhos ang malakas na ulan dito sa Quezon City. Sa ngayon, kanya-kanyang silong muna ang mga miyembro na magpro-protesta. Kakausap lang natin na Tito Winnie, no, dun sa kaya KLE ng Piston NCR at sinabi naman nila na hintayin lang nila na tumila itong ulan at pagkatapos ay magkakaroon nga sila ng maikling programa dyan sa may Welcome Rotonda at magtutuloy sila sa Mendola Peace Arch maya-maya at sinabi rin nila na ang estimated na makakasama nila dyan mula sa iba't iba pang mga grupo na kasama nila dyan sa Piston at iba't ibang mga militanteng grupo rin na dadaloy dyan ay aabot ng 3,000. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, John Garner, DZMM.
6: Salamat sa iyo, John Garner. Kumuha naman po tayo ng update sa nararanasang malakas na pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Quezon City. Nagbabantay sa pag-ulan si Radio Patrol Kelly Cordero. Yes, Kelly, saan bahagi ka ba ng Quezon City ngayon?
8: Tito Winnie, andito ako ngayon sa may Quezon Avenue at bumuhos ng malakas na ulan dito at ngayong Miyerkules ng hapon. Sa mga oras na ito, wala pa namang naitatalang gutter deep na baha sa ilang pangunahing kalsada sa lungsod. Pero pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat po sa madulas na kalsada. Sa lagay naman ng traffic, light traffic pa naman sa kabaan ng EDSA Quezon Avenue southbound. May build-up dyan ng traffic sa may Kamuning MRT station hanggang sa Kamuning flyover. Pagdating sa flyover, moderate traffic na habang moving naman sa service road hanggang sa may NEPA Q-Mart. Ayon sa QCLGU, asahan ang maulat na panahon na may kasamang ambon ngayong hapon habang mayroon ding posibilidad ng kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat mamayang gabi. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, Viviana.
6: Thank you, Kelly Cordero. Samantala, Malacanang naniniwalang dapat imbestigahan ang papel ni Jaime Cruz sa mga kumpanyang pag-aari ng Vice President Sara Duterte. Balita kumpirmado sigurado mula Malacanang ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Yes, Christian.
9: Naniniwala ang Malacanang na dapat ding maimbestigahan ang papel ng negosyanteng si Jaime Cruz na nadadawit ang pangalan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Cruz ang sinasabing kasyoso sa ilang negosyo ni Nabi Sara at asawang si Atty. Manases Carpio matapos tumabas na incorporator sa mga dokumento at naging special envoy for trade and investment in China ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi dapat tigilan ang pag-iimbestiga sa mga individual o partido na pinaghihinalaang nasangkot sa korupsyon o paikipagsabwatan para magnakaw ng pondo ng bayan. Ano man anya ang naging papel ni Cruz bilang kaibigan at kasoso ng mga Duterte, mas mabuting maipakita at maipaliwanag, lalo't na i-question ang kumpanyang GenCorp Industries Incorporated. Ang GenCorp, ang kumpanya kung saan nagdeklara ng business interest si VP Sara at nakakuha ng 15 kontrata sa lokal na pamahalaan ng Davao City simula 2022. Ayon kay Yusik Castro, mas maganda rin mabusisi kung bakit sinasabi ni Mayor Sebastian Duterte na hindi niya malalaman na ang GenCorp ay pag-aari pala ng kanyang naging negosyo sa kanyang naging kasoso sa iba pang mga kumpanya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
6: Thank you, Christian Yusores. Tuloy-tuloy ang mga balita. Dating Senador Antonio Trillanes IV, ituturing na karaniwang testigo ng impeachment court. Balitang kumpirmado, sigurado mula Senado ni Radyo Patrol, Robert Manong.
10: Itawid yung walang magiging special treatment kay dating Senator Antonio Trillanes IV sakaling ituloy ng House Prosecution Panel ang pagharap sa kanya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Attorney Reginald Tunggol, ang tagapagsalita ng impeachment court, isasantabi ang pagiging dating senador ni Trillanes at ituturing siya ng ordinaryong testigo gaya ng mga nauna katulad kahapon ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Hindi anya gaya kapag gumaharap sa Senado bilang legislative body na itinuturing na bisita ang mga dating senador. Tulad din sa mga naunang testigo, sinabi ni Tunggol na kailangan pa rin ilapag ng prosecution ang relevance o ang kahalagahan ng pagtestigo ni Trillanes. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Pano, DZMM.
6: Salamat sa iyo, Robert Mano. Nagbabalita live mula Senado. Ilan lamang po yan sa mga importanteng balitang dapat nating malaman sa oras na ito. Abangan po iba pang mga balitang ihahatid sa inyo ni Tony Velasquez mamaya sa alas 4 sa Headline sa Hapon.
11: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Aksyon ngayon!
6: At sa ilang sandali lamang po ay magbubukas na ang ating klinika sa East 30. Pag-uusapan nga po natin ang dementia versus delirium. Anong pagkakaiba ng bawat isa? At gusto ko malaman yung kaugnayan ng delirium sa mga lolo't lola natin. Baka meron po kayong gustong itanong, pwede po kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa ating DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000 o kaya tumawag kayo kung kayo sinisipag. Tawag po kayo sa ating DZMM landline 8924-4101 locals 5671-7273. Sasagutin po ng ating guest doctor ang inyong mga katanungan later. Oras po natin, alas 2:34.
11: at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: anak mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
1: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!

0: aasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bukas na ang klinika sa Istrenta sa Action Ngayon!
1: Bukas na nga po ating klinika sa Istrenta. At sa ngalan po ng ating si Doc Idol, Doc Dennis, meron tayong inimbitahang doktor para pag-usapan dementia versus delirium. Isa po siyang geriatrician at family and primary care physician, si Dr. Sheridan Josef. Hi, Doc Cherry!
2: Magandang hapon po, Tita Winnie.
1: Hi! Thank you for giving us a little bit of your time today, Dr. Cherry. Okay. Para po naman maliwanagan ang ating audience, Doktora, ano nga po ba yung dementia muna?
2: Okay. Sige. Ang dementia po, tawag natin dyan sa Tagalog, pag-ulyanin.
1: Oo.
2: Na? Yung dahan-dahan po nating nakakalimutan ang mga bagay-bagay, mga karaniwang gawain natin sa pang-araw-araw.
1: Okay.
2: At ultimately, pati yung mga very manual na dapat ginagawa natin ay nakakalimutan din po natin. So, ito po ay isang sakit. Masabi ko lamang, no? Ito po ay isang sakit kung saan ang ating utak po ay nagkakaroon ng problema. Pwede po nagkaroon ng mga plaques and tangles, yung tinatawag nating Alzheimer's dementia. Okay. Pwede din po yung vascular dementia, kung saan ito yung mga na-stroke before, or may mga poorly controlled hypertension, diabetes, and metabolic diseases po.
1: Ah, mayroon palang klase-klase yung dementia, doktora, no?
2: Po.
1: Ah, okay, sige. Pero basically, ang manifestation niya ay pagkalimot. Meron ka nabanggit, doktora, manual na pagkalimot ng mga manual practice. Ano po yung ibig sabihin nun?
2: Sa simula po kasi, nakakalimutan natin yung mga maliliit na bagay, no? Nakalimutan natin mga pangalan, phone numbers, etc. Pero yung pagka sa late stages na po tayo, pati yung pagkain, paglakad, pagpunta kung saan tayo pupunta, ay nakakalimutan na po natin. Pati yung pagkain po kasi, hindi natin alam, nakakainin pala natin siya. May mga ganoon pong kaso kapag ito ay nasa stage 3 or nasa severe dementia na po tayo.
1: Usually, doktora, anong edad lumalabas ang mga sintomas?
2: Okay, so since ang dementia po isang sakit, pwede po yan mangyari even sa hindi pa po 60 years old, no? Mga 50s, 40s, pwede din po. Kaya lang, karaniwan po talaga, ito ay nakikita natin, especially ang Alzheimer's at vascular dementia, sa mga 60 years old and above. So 60% po ng cases ng dementia na Alzheimer's and around 20% ng vascular ay sa mga matatanda po nangyari.
1: Ayun. Eh, doktora, may mga panahon naman po na katulad ko, malilimutin ako, di ba? Tawag dito, ano ba yun? Senyales na ba yun na pwede akong magka-Alzheimer o dementia?
2: Actually, kung ito po ay nagiging araw-araw or nagiging madalas, no? Nalilimutan mo pangalan, may nakakalimutan ang trabaho sa opisina or trabaho, dinala mo sa bahay, hindi mo na idala sa opisina. So yung mga little things na nalilimutan mo araw-araw at hindi mo to pinapansin, and then eventually, pwede po yan sintomas na ikaw ay nagsisimulang ng magkaroon ng mild cognitive impairment. No? So yun po yung tinatawag nating pre-dementia.
1: What?
2: Hindi ka pa demented pero pre-dementia siya, MCI tawag natin. So ang pasyente kapag may MCI tapos din natin natulungan, maaari po itong magiging dementia pagdating ng panahon.
1: Ah, so pwede pang hindi magtuloy-tuloy, doktora?
2: Hindi po lahat ng may MCI ay nagiging dementia po.
1: Ah, okay. Eh yung delirium, doktora, ano ba yung delirium?
2: Okay, delirium naman po, ito yung biglaan, no? Si Alzheimer's po, ito ay babagal. Dahan-dahan natin nakikita yung sintomas sa kanya.
1: Okay.
2: Functional siya, pero dahan-dahan siyang nagbabago, no? Pero yung delirium po, ito yung biglaan, no? Kasi sudden onset or sudden changes in behavior. Bakit po nagkaroon ng ganun problema? Maaring ito ay may impeksyon, Kaya nga tinatawag natin na kun, taas ng lagnat, nagdidiliryo, no?
1: Oh, yes.
2: Kasi parang nahihibang, di ba? Sabi natin. Or pwede din pong may mga gamot na nainom. Or minsan po, yung hindi pagkakatulog, no? Biglang nagiging, nagdidiliryo sila. Or minsan, inaatake na pala sa puso. So marami pong pwedeng dahilan ang delirium. Pero ito ay panandalian. At karaniwan po, ito ay reversible. Ibig sabihin, pag nagamot natin yung impeksyon, pag nakita natin yung gamot na nagkakos ng problema at natanggal natin, pwede pong bumalik sa normal ang isang may delirium.
1: Paano pong manifestation ng delirium, doktora?
2: May isa po akong pasyente na bigla na lang po hindi niya makilala yung mga, hindi niya ma-identify yung mga bagay-bagay, no? Nung tinuro ko sa kanya yung baso, sabi ko, tayo nang tawag dito. Sabi niya, kutsara, no? Pero napakabigla po, nung araw lang na yun, na before that is okay po siya.
1: Okay.
2: Tapos that day, iba na yung kanyang behavior, no?
1: Ah.
2: And then sabi ko sa mga anak, dali natin sa ospital kasi tingin ko, may problema na, nagkakamteng cognitive problem, baka nagde-delirio si nanay. Yun po.
1: Ah, okay. So, doesn't necessarily mean na maninigas yung pasyente, parang nagwawala, parang, kumbaga, sabi nga nila, nasasapian ng masamang espiritu. Hindi ganun lagi, or may ganun bang manifestation?
2: Maari po, pero kadalasan po ang pakiyan sinasabing ganoon, para nahihibang, no? Wala sa sarili, no?
1: Yes, yes.
2: Ganun ang sabi nila kasi nga may impeksyon, pwedeng sa brain, pwedeng sa katawan, pwedeng may pneumonia, pwedeng inaatake pala sa puso, no?
1: Okay.
2: So kaya para silang wala sa sarili nila, so para silang nagwawala, parang ganun po. So marami po iba-iba, basta change in behavior po ito, tapos change in outlook, iba talaga yung itsura po nila. Ganun po yung delirium. Biglaan pong pagbabago.
1: Sabi niyo po, biglaan na panandalian lamang. How long is the panandalian or how short?
2: Oh, depende po. So, pwede pong hindi mo kaagad iisipin, baka ano lang, baka lang ginakatulog si nanay, or baka ano lang. No? So, minsan, 2 to 3 days po, maglalast yung delirium. Pag hindi mo talaga po nagamot, syempre, pwede po magkaranto ng problema sa utak natin, no? Kasi kung infection po ang naging cause.
1: Right.
2: Syempre, kaya nagamot yun ang infection, pwede natin ikamatay yung infection, di ba? Kung di natin nagamot. So, pwedeng 2 to 3 days up to 1 week po mag-last ang delirium. Pero basta nahanap po natin ang cause nung delirium, maibabalik po natin sa normal ng isang matanda.
1: Eh, so parang parehas lang naman yung dalawa. Doktora, ano ba yung pinagkaiba nung dementia sa delirium?
2: Napakalayo po. Ang demensya po ay dahan-dahan pong nagbabago ang isang matanda, no? Hanggang sa hindi mo na ito maibalik. Kasi ang demensya po is irreversible.
1: Okay.
2: Delirium is reversible. You can treat delirium. Dementia, you cannot.
1: Because
2: you can only delay dementia. But you cannot treat dementia.
1: Because yung delirium ay ang dating sa akin sa paliwanag mo, Doktora Cherry, is a symptom of another illness that is affecting his or her behavior.
2: Yes po.
1: Yun.
2: Yes po.
1: So paano ma-check, Doktora, na kasi may mga dumudulog din po sa amin na parang may ganyang sintomas sa nabanggit ninyo, no, Doktora, na bigla na lang aalis ng bahay, tapos walang dahilan, o kaya bigla na lang magagalit na walang dahilan, tapos magwo-walk out. Paano natin tawag dito? Paano natin sila mako-contain or mamamanage para makapunta ng doktor?
2: Okay, so kung ito po ay nangyayari na araw-araw po, hindi po ito delirio. This is behavioral changes secondary to the dementia po. Meron po tayong tinatawag na dementia with behavioral psychotic changes po, no? So, karaniwan po, yung mga may dementia po, kalala pag stage 2 to 3 na po sila, may mga behavioral changes na po sila.
1: Right.
2: So, sila ay biglang may isip nila kasi, di ba, namumuhay po sila sa nakaraan. Hindi na po nila alam yung ngayon . So, yung nakaraan, ang naalala nila yung noong panahon po, yung mga bata pa siguro mga anak nila, or yung mga dauna nilang girlfriend or boyfriend, yung noong panahon po naalala nila.
1: Okay.
2: So, pupunta sila sa labas, iniisip nila, pupunta sila dun sa dati nilang pinupuntahan. Kaya madalas po sila ay naliligaw. Kasi wala na po yung dati nilang pinupuntahan, kumbaga pa.
1: Or nag-iba na yung ano, nag-iba na yung way, di ba, doktora? Yes. Sa kahit yes, ilang pong taon na yung huli siyang napunta doon, kaya nawawala. Ah, okay. So, paano ang treatment? Okay. Sabi niyo po kasi kanina, ang dementia, isa-isahin lang po natin, ang dementia ay irreversible. Ibig sabihin, hindi na siya magagamot. So, anong treatment pong ibibigay natin sa pasyente?
2: Okay. Since hindi po siya maibabalik sa dati, no? Hindi na siya maibabalik. So, yung mga gamot po natin ay nakakatulong para una, makontrol ang mga behavioral changes. Okay. Pangalawa, mapabagal po ang progreso ng sakit, no? Okay. Ibig sabihin po hindi agad-agad na hindi na siya kakain, no? Kailangan na natin lagyan ng tubo kasi hindi na kakainin yung pagkain, niluluwa palagi, ano po? Yan yung tinatawag nating mga stage 3 dementia na po. So, ang gamot po diyan ay gamot na tableta. At saka, tinuturuan po natin sila ng mga mindfulness exercises, okay, behavioral exercises, routinely po. Tinuturo natin yung mga dapat gawin pang araw-araw, pagising sa umaga, anong dapat gawin. Kasi dahan-dahan po nilang makakalimutan ang lahat po talaga.
1: Really? So, nakakamatay pala ang dementia kasi pati pagkain hindi na nila alam?
2: Yes po. Kaya pagka sa stage 2, 3 na po, nilalagyan namin ng peg. Alam niyo po yung kundi yes, yung peg po. So, diretso na po yung pagkain sa tiyan.
1: Really?
2: Kasi hindi na sila nakakain ng maayos po. Kaya dapat po, kapag meron tayong mga pasyente, may sintomas ng dementia, pag-abot po natin. Kasi parang di po tayo umabot dun sa stage na yon. Sana mas stop natin up to stage 1 to 2 lang, hanggang doon lang, no? Uh-huh. Para hindi na umabot dun sa stage 3 na ang hirap na tayong pakainin sila.
1: May ganun pala. May phone-in questions tayo dito, ha, Doktora, with your indulgence. Tinatanong ni Emily, paano kung nakakalimutan na ng nanay o tatay ko kung sino ako? Paano ko ito haharapin bilang anak? Ay, oo, Doktora. Parang okay. Ang unang problema diyan kasi alam mo na yung sakit, 'di ba? Alam mo may prescription na ang doktor kung para sa gamot. Pero yung mag-aalaga, parang naroon ang malaking bahagi ng challenge.
2: Totoo po 'yan. Kailangan po ng napakahabang pasensya po talaga, no? And kailangan po natin magtulungan sa pag-alaga ng ating magulang na mayroong dementia po. So una po nakakalimutan ng may dementia ay ang mga apo. Apo, anak, pagkatapos ay asawa, tatay, and then nanay. Yan ang nanay po.
1: Ayun pinaka- yung ano, order.
2: Order of forgetting, no? So apo, anak, asawa, tatay, and then nanay. Yan po yung ano. So, pagkilala po natin yung pasyente na may dementia, alam natin hindi na nakasyado nakakakilala o nakikilimutan po tayo, huwag niyo pong sabihin na, oh, nay, sino ako? Naalala niyo po ba ako?
1: Huwag ganun.
2: Dapat po, opo, nay, ako po si Cherry.
1: Magpapakilala ka.
2: Yes.
1: Okay.
2: Pero hindi siya mako-confuse. Kasi, gusto mo malaman kung naalala ka pa, pero lalo siya nako-confuse pag tinatanong mo at di ka na pala talaga niya maalala.
1: Okay.
2: You need to introduce yourself. Ako po si Winnie Nay.
1: Don't give her a challenge. Nanay,
2: yes.
1: Sino ako?
2: Yes.
1: Para pahihirapan mo naman si Lola noon, ano? Okay. So, pakilala ka, Nay. Ako si Winnie or ako si Cherry. Wala nang kasunod na, kilala mo pa ba ako?
2: Hindi na po muna tatanungin. Ako po yung panganay niyong anak.
1: Ayun.
2: O kayo.
1: Okay. E pagka hindi pa nakilala ulit?
2: Okay lang. Kausapin mo lang siya. And then later on, Nay, ako nga po pala si Cherry, ha? Ganun lang. Hindi mo...
1: Paulit-ulit lang.
2: The more you ask a lot of questions na hindi niya masagot, the more na nako-confuse po sila. Oh. Tapos pag nako-confuse po sila, syempre na-frustrate sila sa sarili nila, di ba? Tapos maiinis sila, kaya nagkakaroon tayo ng behavioral changes minsan.
1: Okay. So, paano pakikipag-communicate sa kanila, doktora? Okay, din nagpakilala ako. What's the next question?
2: Normally po, meron naman silang masasabi sa'yo.
1: Okay.
2: Ibang kwento, sumakay ka sa kwento niya.
1: Yun.
2: So, pag sinabi niya, ikaw yung kapatid ko, no? O, ganun, sakyan mo na lang, di ba?
1: Na lang ako. Hindi ko. Hindi
2: actually,
1: ko...
2: pwede mong sabihin na, Nay, anak niyo po ako. Ganun lang.
1: Okay. But wouldn't that give her more confusion, doktora?
2: Hindi naman po. Then let her pause. Let her pause and think.
1: Ah, okay.
2: Wag po tayong, wag din natin pagtawanan, wag din natin, nakalimutan ni nanay, gano'n. So, amen. I mean, ano lang, let her, kumbaga pa,

0: doktora pag may tinanong. Na hindi, na, nga, hindi ko alam yung sagot. Paano yung doktora?
1: Like ano po yung usually naman sinasabi ko sa mga caregivers or mga family, no, yung validation. Yung validate na, for example, oh, di ba pumunta ka sa palengke kahapon kasama ako, kumbawa ako yung may dementia,
0: yes,
1: no,
0: yes, yes.
1: Tapos sabihin mo ako, hindi ko naman kasama si nanay kahapon.
0: Kaya nga.
1: Ay, oo nga nay, kumusta po kayo? Ganun lang, no?
0: Okay.
1: Kapag pasasakyan mo yung ano niya, yung kwento niya.
0: Ah, okay.
1: And then ilalabas mo siya doon. For example, ay oo nga nay, kausap mo nga pala si ganyan, sabi mo kanina, no? Gusto mo kumain muna tayo? Alam mo, yung babalik mo siya sa reality.
0: Ah, okay, may ganung effort. Ay,
1: yes,
0: ang hirap. Si Edith, may gamot ba para sa dementia? Yung kaibigan ko kasi ay 67 years old na at sobrang malilimutin. Okay, in that context na malilimutin, pwede ba nating ma-differentiate, doktora, yung karaniwang malilimutin lang sa pagkakaroon ng dementia?
1: Siguro mas makwento ko po yan, no? Base sa isang study na isang 75, isang 25, binigyan sila ng parehong trabaho.
0: Okay.
1: At ang nangyari po ay pareho ang output nila, nagkaroon lang po ng difference sa time they did it.
0: Okay.
1: 75-year-old, natapos niya po to sa isang araw at kalahating araw.
0: Okay.
1: Yung 25, natapos siya ng kalahating araw, pero parehong-pareho output.
0: Okay.
1: So what am I saying? Pag tumatanda po tayo, bumabagal lang po ang pagproseso ng ating utak.
0: Yeah.
1: Kasi bumabagal, kumukonte kasi neurons natin, eh.
0: Okay.
1: No? So bumabagal yung transfer.
0: Okay.
1: So we tend to forget things, parang nakalimutan ko ngayon, pero mamayang gabi, ay, naalala ko na.
0: Yes,
1: no?
0: yes.
1: That could be normal and that
0: okay.
1: could be cognitive impairment. Mild lang po yan.
0: Mild lang.
1: Hindi po yan sakit.
0: Opo. Okay, yan. Very good, doktora. Kasi kasi kahit ako eh, minsan, meron akong tatawagan eh. Mas makikita ko yung cell. Ah, ito na. Oo nga pala. Ito na. So, tawag. Hindi naman ibig sabihin na ako may early dementia na pagka ganon. Hindi naman eh.
1: Pero distracting lang din talaga ang cellphone, no? Minsan at gusto mong may tatawagan ka, tapos biglang may nabrowse ka, nakalimutan mo may tatawagan ka pala.
0: Right. Or maybe somehow, marami kang iniisip. Marami
1: yes.
0: problema, marami kang inaasikaso, 'di ba? Pag overloaded ka, ginagawa ko doon, doktora, nililista ko kung ano yung priorities ko for the day and then tomorrow. Pero minsan talaga may sasabihin ako dito kay ganito. Ano nga ba iyon? May mga ganung moments kasi siguro nga sa iniisip. Eh, pero bigla namang maaalala rin naman. So that's normal. Yung gamutan na tanong niya, doktora.
1: Yung gamot, may mga gamot po na pwedeng ibigay. Kailangan lang po talaga ma-diagnose saka para malaman natin anong gamot ang angkop para sa iyo, no? May mga gamot po pwedeng mainom.
0: Ayan. Roy, doktora, si Roy, paano namin pag-uusapan ng pamilya ang tungkol sa dementia or Alzheimer's na pakiangat nga po, hindi ko yung susunod, di ko na mabasa. Sa future care ng isang may dementia.
1: Okay, so marami po akong alagang ganyan, ano? Kasi nanggahawak din po tayo ng mga retirement homes sa tinatawag natin na nangangalaga ng mga pasyenteng merong dementia po. Alam ko po, napakahirap,
0: right.
1: Pero mahalaga po ang family meeting talaga.
0: Wow.
1: So kung diagnose na po ang inyong nanay or tatay na may dementia, pag-usapan niyo sa pamilya paano pag-alaga. Kasi alam po natin, progressive disease po ito.
0: Right.
1: Maybe slowly, but it's progressive, no?
0: Okay.
1: So dadating talaga ang punto na pwedeng may magiging alagain yung ating nanay or tatay. So pag-usapan sa pamilya kung paano natin siya aalagaan. Kung kaya pa ba natin sa ating pamilya or gusto ba natin na tulungan tayo ng mga caregiver or nurses na alagaan siya.
0: Meron na bang mga home? May home doktora din, 'di ba, na nag-aalaga ng dementia.
1: Marami po tayo dito sa Pilipinas.
0: Dito na sa Pilipinas because it's really really very hard to take care of them, especially yung management ng bigla na lang aatakihin na meron silang gusto ngayon. Yung na-experience ko yan, doktora, yung hindi nila alam kung nasan sila.
1: Yes.
0: So makikita mo sa itsura nila yung takot, yung confusion na nasaan ako? Tapos

0: hindi nila agad ikaw mare-recognize. Hindi, yes. Kailangan ng pampakalma. May mga ganun, doktor. Yes,
1: yan. Kaya minsan, marami tayong binibigay na anti-anxiety, anti-depressant, anti-depression for these patients also, no? Kasi nahihirapan po silang i-manage yung kanilang emotions din po.
0: Ito, si Alisa may tanong, doktora. Dapat ba naming sabihin sa tatay ko na may dementia siya? Dapat ba bang sabihin dun sa pasyente, doktora, nay, may dementia kayo?
1: Okay, una sa lahat po, kailangan natin malaman paano yung coping mechanism ng ating nanay at tatay when it comes to diseases or significant events in their lives. Ah. Kung alam natin magiging sanhi ito ng matinding depression at kalungkutan, baka medyo wag muna. Tingnan natin yung kailan natin bibigay. Pero kung anak kita naman natin na resilient sila dati, na nakaka-cope sila with mga ganitong events, at saka pag may dementia naman kasi, makakalimutan din nila eh, kahit sasabihin mo, diba? So I think personally, you have to bring them to a doctor. The doctor should be the one telling, no? Ayun, hindi po sila.
0: Ayun. Dapat
1: po. Yes po.
0: Oo, kay doc na siya magalit. Hindi na siya.
1: Kasi meron po kami mga screening test, may mga screening kami, may laboratory test, nagpapa-CT scan para ma-explain ng mabuti.
0: Very good. Naku, doktora, huling paalala at payo niyo na lamang po sa pamilya at sa mga nanonood sa atin ngayon.
1: Sa mga nangangalaga po ng may demensya, habaan pa po natin ang ating pasensya, mahalin po natin ang taong may demensya. Hindi po nila kasalanan kung sila ay nagiging magaliti ng ulo or behavioral changes, nagkaroon lang talaga ng problema sa kanilang utak. At siguro, dapat alalahanin ng lahat, ang demensya po ay isang sakit, hindi ito karaniwang pagbabago sa ating pagtanda.
0: At kailangan ng gabay ng doktor, mga profesional, para tama ang pag-aalaga natin sa kanila. Maraming salamat, doktora, ha?
1: Yan po.
0: Thank you. Yan po ang ating geriatrician at family and primary care physician, si Doktora Sheridine Jose. O siya, naku, being a Friday, papasalamat lamang po tayo sa ating action ngayon team sa pangunguna po ng ating executive producer na si Sheila Tubalinol, si Paul Bea, ating public service lead, kaagapay niya sina Aaron Abelado at sina Den Cruz. Meron din po tayo mga segment producers, si JP Pasawa, si Jim Encabo, Annika Ensho, at sa mga ating production associates, una sa Hanay, si Angelo Toribio, Don Ray Gise, Hannah Alcazar, Joyce Mansay, and Carlo Ferreira. Siyempre, katuwang po natin ang ating Radyo Patrol sa panguna po ng ating desk editor na nag-birthday kamakailan na si Amy Estareja, at siyempre ang ating mga kasama rin naman sa Teleradio Booth. Hanggang sa susunod na ating pagniniig. Uy, bukas sa Webes pa lang ngayon. Ay, Miyerkules pa lang pala. Kala ko Biyernes na. Meron pa pala tayong work bukas. Okay. Ay, may impeachment ba bukas? Ah, may impeachment bukas. Wala pala. Eh, hindi natin din alam, ano. Standby lamang po. At narito na si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang programang Ako To, si Chiang Ami. Bye-bye po! See you next month!
2: Aksyong mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis.
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: ng DZMM kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 2 minuto makalipas po ang 3 ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Magandang hapon, narito po ang ating mga balita. Kapamilya, kayo ba ay nakakaranas ng mahinang mobile data? I-monitor po ninyo ang inyong signal usage dahil ipinaaayos na ng National Telecommunications Commission ang serbisyo ng 3 mobile network na may mabagal na mobile broadband services. Kabilang dyan ang Globe Telecom, Dito Telecom Unity at Smart Communications. Kabilang sa areas of concern ang Maynila, Pasig, San Juan, Pasay, Las Piñas, Parañaque, Makati at Quezon City. Sinabi sa DZMM ni NTC Consumer Welfare and Protection Division Chief Attorney Kathleen J. Lu Egipto na hindi nasunod na mga telco network ang average speed na 50 Mbps. Dahil dyan ay pinagmulta na nitong September 25 ang 3 kumpanya ng 100,000 piso kada araw hanggang sa maging maayos ang kanilang serbisyo.
4: Ayusin ang mga network deficiencies sa mga area po na ito. Kailangan po silang mag-deploy ng additional na speed improvement. Kung meron po kayong mga na-experience na service concern, maaari po silang magsumiti ng detalye ng kanilang concern and account details sa consumer@ntc.gov.ph, sa complaint pages na makikita sa www.ntc.gov.ph o tumawag po sa hotline namin 1682.
3: Samantala, sa isa pang balita, Malacañang iginiit na hindi magdidikta sa mga senador sa pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, si Radyo Patrol Christian Yosores. Christian?
5: Aimee, ito ang lilinaw ng palasyo matapos akusahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kapwa mambabatas na Senator Panfilo Lacson na nagdidikta sa mga ahensya kung paano gugulong ang imbestigasyon sa iskandalo. Sa isang Facebook Live, inupakan ni Cayetano si Lacson at pinansagan Chief Justice, Prosecutor at Justice Secretary dahil sa kanyang aktibong pangunguna sa investigasyon sa umunima anumalyang flood control project sa Taguig na kilalang baluarte ng mga Cayetano. Sa pahayag sa media, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hinding-hindi gagawin ang administrasyon na magdikta sa mga hindi opisyal na hindi naman sakop ng kanilang kapangyarihan kagaya ng mga senador. Wala rin naman anya sa katauhan ni Lacson ang magpapadikta o magpapautos sa sinumang otoridad. Ang maaari lang anyang utusan ng ehekutibo ay si DPWH Secretary Wing Season na nauna na rin nagpaliwanag sa kanyang pahayag na walang ghost flood control project sa Taguig. Para sa Malacañang, may nasabi man o wala si Dizon, ang mga ebidensya pa rin ang sisigaw kung talagang mayroong anomalya sa mga proyekto. Kaya hindi rin dapat sisihin ang kalihim. Naniniwala rin ang Malacañang na kahit sino mang may kakayahan at kapasidad ay dapat magsagawa rin ng investigasyon para mapanagot ang mga dapat mapanagot gaya ng ginagawa ni Lacson at hindi tulad ng ginagawaan niya ng iba na puro lamang pamilya pero wala namang ebidensya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Christian Yosores, DZRM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yosores. At abangan mamaya sa headline sa hapon, pag-alis sa 12% value-added tax sa system loss charge sa bill sa kuryente simula na sa Oktubre. Ilang eksperto naniniwalang may conflict of interest sa paggawad ng Davao City LGU ng kontrata sa GenCorp. At ilang programa ng DZMM Teleradyo finalists sa 48th Catholic Mass Media Awards. At yan po ang ating mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Aimee Estareja.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
6: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Good afternoon!

0: Magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. It's a beautiful Wednesday, huling araw para sa buwan ng Setyembre. O, diba? Naku, ay naka-add to cart na ba? Ay, hindi! Wag! Dahil ang pinag-usapan natin kahapon, shopping addiction nga eh. Mayora, tapos nag-add to cart? Salita. Di pa na-check out sa 10-10 pa? Ay, ayan. Inaabangan din ni, ano yan? Ni Paul Bea. Kamusta po mga kapamilya, mga kaserbisyo all over the world, mga nakatutok sa The Filipino Channel. At syempre, tayo po'y napapakinggan live na live sa DZMM Radio Patrol sa East 30, 630 kHz sa inyo pong AM band. Maulan na happy Wednesday sa inyo pong lahat. 86 days to go before Christmas. Welcome po dito sa programa, ang handa pong makinig at makipagkwentuhan sa inyo kung ano man ang inyong pinagdaraanan sa buhay, masaya man, malungkot, anumang challenges yan, ay nandito lamang ho kami, makikinig lang. At may mga eksperto tayong kasamang magbibigay gabay po sa atin, lalo na kung ang concern po natin ay sa ating pong mental health. May mga psychiatrist, psychologist at life coach po tayong nakakasama dito sa programa na libre pong nagbibigay ng payo sa ating mga kapamilya. At kung kayo po'y may topic na gustong pag-usapan, mag-viber lamang po kayo sa 0919278-3000. Hello din sa ating pong mga team online. Nariyan na sila at nagpapa-attendance check. O, pero teka, bago yan. Abay, bukas wala tayo, no? May hearing buong araw. Ay, o, so parang ano na pala ito. Last day, ganun, grabe. Last for this week, kayo naman. Kasi nga daw po, Thursday at saka Friday ay, ano, buong araw yung, ano, impeachment. Tama? Tapos next week, ganun din. Isang buong linggo, tama? Tama ba ako? Nang ating ano? Ay, bakit naging logo tuloy ako? Ano, isang linggo yung ating special coverage sa impeachment nga po. So, bale, magkikita-kita po tayo October 15 na. Oh, ganong katagal. Ah, mamimiss ko kayo.
1: Ako to.
0: Sabi ni Mayora, totoo ba? Mag-golf ka eh. Hindi. Siyempre, maglilinis sa bahay. Oh, spring cleaning, sabi nga nila. Ito na yung mga pagkakataon kong makapag-garage sale ako. Maglilinis sa bahay. Magluluto ng pang isang linggo, Jello. Pwede kang pumunta sa bahay, may luto ng ulam. Iinitin mo na lang. Akala ko nga minsan pag weekend, catering service ako eh. Nagluluto ako pang isang linggo. Grabe, ang hirap din ano. Ang hirap din talaga ng trabaho ng nanay. Tapos yung mga tao sa bahay, pagkaano, anong ulam? Ako lagi ang mag-iisip. Kayo naman, para maiba. Joke lang yan, pero yan ang happiness ng mga nanay, pati na rin ang mga tatay. Uy, uso na rin po ngayon yan, ha? Yung, ano, stay-at-home daddy. Meron din ganyan. May daddy din na magaling magluto. Ay, pero speaking of ano, hindi tayo magluluto ngayong araw. Hindi yun ang ating pag-uusapan. Naku, eh, medyo high-tech ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi eto nga, paano daw nakakaapekto sa ating isip at emosyon ang mabilis na pag-usbong ng AI? Narinig nyo na ba yan? Nakikita nyo ba sa balita yung mga artificial intelligence? Lalo na sa pagharap daw sa takot, sa pressure, and uncertainty. At sinasabi nga ng ibang mga tao din, nakakatakot na kasi marami ng trabaho na kaya nang gawin ng AI. So parang maraming tao ang mawawala ng trabaho. AI ready na ba talaga tayo o kailangan muna nating paghandaan ang mga epekto nito? Hindi lang sa mental health, kundi financially, di ba? Kasi parang ang hirap eh. Kayo, i-share nyo nga sa amin. Kung ano ang opinion nyo tungkol dyan, maaari po kayong mag-text sa 0919278-3000 or pwede rin po sa ating live chat dyan po sa ating YouTube and sa Facebook. Oh, yung mga high-tech dyan at alam na ang tungkol dyan sa mga artificial intelligence. Eh mamaya po mga kasama natin ang eksperto na life coach na si Coach Rainier. Eh yung mga pinanganak na ngayon, yung mga Gen Alpha, no, Jello? Tsaka yung mga millennials, Gen Z, oh, alam nila yan. Sabi ni Christian Gatbunton, mamimiss niyo po Chang Ami. Oo nga. Si Eva De Dios, W1D. Good afternoon, watching from Hong Kong. Kamusta po mga kapamilya natin dyan? Kapag ang mundo'y tumahimik. Hi Chang Ami, mamimiss po namin kayo at babalik po kami sa October 15 pagkatapos ng impeachment trial. Whole day bukas until October 15. Always watching from Claver. Oy, naku, lagi po kayong tumutok dito sa DZMM, syempre ha. Si Miguel Andre Mira. Mami Ligaya Chingtan, oh yes, I will miss you too. Lahat kayo mamimiss ko. Parang isang linggo din yun ano, Nyora. Tama pa isang linggo or dalawang linggo? O yung hanggang October 15. Bakit hindi pa nila sinagad na isang buwan? Para naman makapagbakasyon si Ateng Aimee, nag-birthday eh. Kayo naman. Nananawagan po kami kay Senator Cheese. Ay, joke lang. Gusto ko isang buwan. May budget hearing pa. Oo nga. Ang daming ganap. Sana lang ay wagunin yung kakalimutan itong mga pangyayaring ito ha. Tatandaan ho natin. Si Chloe X Mario, Chang Aminatics Universe Official PH. Oy, salamat. Si DZMM Teleradio version 2.0. Saan ka ba sumasang ayon? Sabi niya, true. Si Virgo Profogo na sad. Mind Gale, magandang hapon.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Sabi ni Julius Bangalando, dahil October 15 pa ulit ang balik after today, batiin mo muna kami, Chang. Watching from Camarin North, Caloocan. Ay, oo, wala kayong mga pa-shouted out. Wala. Sa isang linggo, naku, mamimiss niyo ang attendance check natin. Marvin Riabad from Commonwealth Team, sasakyan ako ngayon, Chang. Ay, ingat-ingat sa pagmamaneho, ha? Si Jajang Myong, nandyan na rin. Sino pa ba? Si Sir Manny Conanan. Happy madaling araw po dyan sa Virginia, USA.
2: Kahit anong mangyari, kahit anong panahon.
0: Ay grabe, ang dami nyo na palang message. Si Josh Kyle Edip Official, si Ramona. Sabi niya, hindi na ako masya-shower out ni Chang, puro na spam. Oo nga, tas ang cute, may icon pala yung spam ano. Ulan na naman, Grace Groyon. Magandang afternoon, Mami Tess Villamin, Estrella Garcia, si Mind Gale. O ayan ha, wala akong namimiss. Kahit na may mga nag-i-spam-spam dyan. Si Dea Bree, pabati po ng happy birthday kay Jade Rodriguez. Salamat po. Speaking of birthday, ay birthday din na aking kaibigan na si Mama Burn Rodriguez. At ang aking kolasa mate na si Faye Ramos. Ganun din, belated happy birthday kay Anna Graham. At kay Direk Eric Salud. O bago pa ho yung iba pa nating mga pa-shouted out. Sabi ni Ramona, I'm using AI in my work. Hindi pa naman siya perfect. Mali-mali pa rin siya. Kaya kailangan pa rin ng human brain sa work ko. Hindi pa ako pwedeng palitan ng AI. That's the spirit. I like that. Maria Dulce Orate and Tita Babes ng Pasig. Ganun din kay Tita Lina Ho. At kay Tita Alicia Palomo. Ayan, nakita po kita. Oo nga, ang dami nag-i-spam-spam. Kaya nagkakasunod-sunod. Mommy Tess, yes, I will miss you. Si Lovely Joy, magandang hapon din. At sa lahat daw po ng ating mga listeners. So bago lamang tayo magpatuloy, eto po muna ang ating mga pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Crackdown sa mga kawatan na nagpapanggap na MC taxi riders sa paggawa ng krimen, ikinasa ng Philippine National Police. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, detalye.
3: Mas pinagtimpa ng Philippine National Police ang mga hakbang nito laban sa mga individual na nagsusuot ng uniforme ng mga motorcycle taxi rider para ikubli ang kanilang mga illegal na gawain tulad ng holdupin at iba pang krimen. Bahagi ito ng mas pinalakas pang pagabantay ng pulisya laban sa mga krimen, lalo na ngayong nalalapit na ang holiday season kung kailan inaasahan ang pagbigsa ng maraming tao sa mga shopping center, transport terminal at iba pa. Matatandaan kumakailang beses nang nakapagtala ang TNT ng mga insidente ng pamaril na kinakasungkutan ng mga sospek na nakasuot ng uniforme ng MC Taxi sa Metro Manila. Sabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Neitatis Jr., nagdulot ito ng pangamba sa publiko kaya nakikipag-ugnayan na sila sa ride-hailing companies at mga organisasyon ng mga rider para naman talakayin ang mga kaukulang hakbang ukol dito. Inatasan rin ni Nartakes ang lahat ng mga police commander na nadagdagan pa ang presensya ng mga police sa mga komunidad, partikular na sa mga lugar na mataas ang posibilidad ng krimen at palagi dinadagsa ng maraming tao. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, BVMM!
0: Maraming salamat, Marlene Padierno. Samantala, Department of Labor and Employment naglabas ng pay rules sa special non-working days sa National Capital Region sa ASEAN Summit na nakatakda sa Nobyembre. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula naman sa Dole Radyo Patrol, Steve Rez. Steve, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Chang. Naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng guidelines sa sahod ng mga magagawa sa National Capital Region na papasok sa trabaho sa November 16 hanggang 18. Itinakda ang mga araw na ito bilang special non-working days kung kaugnay ng pag-host ng Pilipinas sa 49th ASEAN Summit at related summits ayon sa DOLE Labor Advisory No. 16, Series of 2026 na pirmado ng Labor Secretary Francis Tolentino. Umiiral ang no work, no pay policy sa mga hindi papasok sa trabaho maliban kung may ibang patakaran ng kumpanya o nakasaad sa collective bargaining agreement. Para sa mga papasok sa trabaho, may dagdag na 30% sa basic wage para sa unang 8 oras. Kung lalampas naman sa 8 oras ng trabaho, may karagdagang 30% sa hourly rate para sa overtime. Samantala, kung ang special non-working day ay tumapat sa regular rest day ng empleyado at pumasok ito sa trabaho, may dagdag na 50% sa basic wage para sa unang 8 oras. May dagdag din na 30% sa hourly rate para sa overtime na lalampas sa 8 oras. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Rez, DZMM.
0: Thank you, Steve Rez. Alamin po ang detalye ng mga reports na yan mamaya sa headlines sa hapon kasama si Tony Velasquez.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: At mamaya nga po sa ating pagbabalik ay makakasama natin si Coach Rainier Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. At pag-uusapan natin itong AI affected sa tech boom. Paano nakaka-apekto ito sa ating isipan? At AI ready na ba talaga tayong lahat? Nako, sa ating mental health, mga Pilipino. I-share po ninyo ang inyong opinion sa 0919-278-3000 at pwede rin sa chat box ng ating pong live sa YouTube at sa Facebook. Elvi Vedua, Tita Lina ho, hindi lahat ay kayang gawin ng AI, sabi ni Tita Lina ho. Si Edna Domingiano, nariyan na rin. Si Donald Figueroa Bagawisa. Sino pa ba? Ay, oh, si Donald maraming pinapabate. Sa October na lang, Donald. Sabi ni Malu Gakad, Chang Amy, oh, thank you po. Same to you po. Oh, siya, tayo po'y magbe-break lamang. At sa ating pagbabalik, makakasama na natin si Coach Rainier. Wait

0: si Chang Ami.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako To, si Chang Ami.
1: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
2: Kahit anong mangyari.
0: Para po sa ating anong feels mo ngayong araw ng Wednesday, September 30, makasama po natin via Zoom si Coach Rainier Grospe, ang ating pong life coach mula sa Limitless Life Coaching. Hi Coach! Happy Wednesday! Ay, walang audio si Coach! Teka, check natin. Ano nangyari? Nawalan siya ng audio. Ayan. Ayan, meron na, Coach.
3: Hello.
0: Hello.
3: Ayan, okay.
0: Happy
3: hello,
0: Wednesday.
3: Cha. Happy Wednesday sa iyo at sa ating mga kapamilya. Hello po.
0: I love the color of your shirt. Inaabangan ka na ng mga team online. Sabi nila, inaabangan na namin ang poging si Coach Rainier. Marami na naman kaming matututunan ngayon. O, diba?
3: Thank you, Anne.
0: Yes.
3: Nag-read ako ngayon, extended yung birthday celebration natin, Chang.
0: Yes, hanggang sa kahuli-hulihang araw ng ano,
3: September.
0: Last day ng September, ba? Diba? Pero hindi ka na Virgo, Libra ka na, tama ba? O Virgo pa din?
3: Virgo pa rin.
0: Virgo pa din, oo. Eh ako, binabati ka ni ano, ni Louie Basco, at saka ni Jajang Myung, ni Tita Cory Alejandro. Oo. Aba, eh gusto nila itong ating pag-uusapan ngayon. Mm-hmm. Pati si Claudio Ragundin. Dahil nga, syempre, ang mga boomers at ang mga Gen X, i-bridge natin ang gap at marami tayong matututunan today about AI. Mm-hmm. Diba? Ano ba ang ibig sabihin itong parang narinig natin sa mga balibalita na tech boom at artificial intelligence na
3: okay.
0: Bakit mahalagang pag-usapan ito sa panahong napakabilis na ng pagbabago sa technology, parang yung mga telepono natin ngayon disposable na din, ano?
3: Correct. maraming nagbabago, pero syempre yung mananatiling hindi magbabago yung worth natin bilang mga tao, no? Pero unahin muna natin, Chang Ami, yung tech boom na tinatawag natin, madalas naririnig natin yan sa mga balita. Ito po yung kumbaga meron tayong agricultural era noon, industrial era,
0: yes.
3: Tapos age of information.
0: Mm-hmm.
3: Tapos eto naman, nandito po tayo ngayon sa era na tinatawag na tech boom. Bakit siya tinawag na tech boom? Kasi ito ay isang panahon na napakabilis na magbago ng technology, no? Nag-de-develop siya at parang hinahabol natin siya para makapag-adapt tayo. Dati, kung matatandaan nyo, Chang Ami, before nung na-introduce sa atin ang mga cellphone, ang laptop, ang internet, di ba nahihirapan na makakatch up yung mga Gen X natin, tsaka yung ano, di ba yung mga baby boomers natin, so parang hindi sila marunong mag-cellphone at doon parang nagkakaroon sila ng disconnect na doon sa next generation, doon sa mga younger generation. I-adapt natin or ilagay natin yung panahon na yon doon sa panahon ngayon na mas mabilis siya. Okay?
0: Mm-hmm.
3: Mas dumoble, kung hindi dumoble, tumreplay yung kailangan na habulin ng mga older generation. So, kaya siya nagkakaroon, kaya siya importante pag-usapan na konektado sa mental health. Kasi, sobrang bilis eh. Traditionally, yung technology ay ginagawa kung anong in-instruct natin.
0: Mm-hmm.
3: For example natin dyan ay calculator. Bibigyan mo siya, kunyari, 200 minus 50, bibigyan ka niya ng sagot, di ba?
0: Yeah.
3: Pero ngayon, ang AI, ang artificial intelligence na sinasabi natin, ay hindi lang number yung binibigay niya. binibigyan na niya ito ng kahulugan. Ito yung naging sales mo buong month na to, ganito yung nangyari, ganito yung dami ng binaba. So ano na siya, parang may kasama na siyang analyzation, meron na siyang kasamang research, meron na siyang kasamang pag-gather ng information. So hindi lang yung instruction, ibang level na siya ngayon. Kaya importante na sa usapin ng mental health naman natin, conversation, dahil yung human beings, parang hindi lang niya, parang nagka-catch up tayo eh. Ngayon may takot, no? So, sabi nga sa World Health Organization, noong March 2026, na ang AI adoption is everyday na nangyayari. Ang tao hindi nag-a-update everyday, sabi niya. Pero yung technology, overnight, kaya niya mag-update. Kaya, and it affects our mental health.
0: True. At sabi nga nila, diba, change is the only constant in life, happening with or without our control. And sabi mo nga, from the time na narinig natin or nakilala natin itong technology ng computer, sa ngayon, mas mabilis. Kahit yung mga nakikita lang natin na mga developments sa telepono, how advanced. From the time na nagsimula siya na parang LA Motorola lang na itsura ay kaskasan, parang pangkaskas ng yelo. Noong araw, di ba, yung itsura ng mga unang teleponong lumabas noong 90s, sa kung ano na ang itsura ng telepono ngayon, talagang meron at merong mga changes na kailangan nating paghandaan. Pero dun sa pag-usbong ng AI, bakit parang may mga tao, syempre, hindi mawawala sa atin yun. Makakaramdam tayo ng takot, may anxiety, may pressure, na kailangan nating sumabay at alamin din kung ano yung nangyayari. Kasi, like sa Amerika, may mga kaso na nagiging problema ang AI at negative siya. Mm-hmm. Lahat naman ng bagay, ganun. May positive at may negative.
3: Mm. Oo, sabi nga, ang AI ay neutral, di ba? AI ay neutral, hindi siya masama, hindi siya maganda, hindi siya mabuti, pero kung depende yung gagamit. So, parang mani lang yan eh, parang intelligent, parang knowledge, so neutral lang AI. Pero bakit nga ba may nakakaramdam ng takot, anxiety, pressure yung mga Pilipino, lalo yung mga Pilipino, no? Una, Chang Ami, is sabi mo nga, nothing is constant except change.
0: Yeah.
3: No? At ito ay normal na reaction ng ating brain, ng ating mind. The psychology ay not uncomfortable ng change para sa mga tao. So lagi tayong nagtatanong kasi na, safe ba ako dito sa AI na to? Diba? Nakita natin yung mga tinatayong mga data centers dito sa Pilipinas. Ang tanong natin, safe ba yan,
0: safe
3: sa atin?
0: Ba yan? Oo. Diba? Kaagaw ba natin yan sa kuryente, sa tubig?
3: Lalong-lalo na, syempre, tayo, agricultural country tayo, hindi naman tayo technology country, diba? So parang nangangamba tayo. So meron tayong intrinsic need. Ibig sabihin ay natural na pangangailangan na kailangan natin ma-feel tayo na maramdaman natin na safe tayo. Kasama dito sa pagpaparamdam na safe tayo ay, kaya ko ba itong kontrolin? So meron tayong tanong na, naku, nandyan na yung AI, paano yung future? Yan, yun yung uncertainty na tinatawag natin. Hindi natin alam kung ano yung maaaring dalhin ng AI sa atin. Sabi nga sa pag-aaral ng World Health Organization ay hindi pa natin napag-aaralan, hindi pa natin naiintindihan yung epekto ng artificial intelligence sa mental health natin, pero napakabilis na ng pagbabago nito.
0: Yeah.
3: So hindi tayo makakatch up. Hindi natin, parang wala pang, di ba yung mga research ng AMI ay years pa para ma-launch yan, para maging credible yung mga research natin, yung mga pag-aaral natin, minsan 5 years, 10 years, pero hindi eh. Nito, ang bilis ng ano, so hindi natin alam ano ba talaga may epekto. Pero kapag naririnig natin yung artificial intelligence, pa kunyari lagyan natin sa konteksto ng trabaho, no? Sasabihin na gagamit ka ng AI. Ang automatic na response ng brain natin doon ay, nako, hindi ko alam gamitin yung AI. Nako, paano ba yan? Mawawalan na ba ako ng trabaho? Nako, mabawasan yung oras ko sa trabaho, di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na maaalis talaga yung trabaho mo. Ito yung ano, ito yung tinatry natin ipaliwanag ngayon siyang AMI kung bakit merong nagkakaroon ng anxiety kasi meron tayong uncertainty. no? Doon sa, at itong uncertainty na to, hindi to basta imagination lang ng tao. Kasi na-note na ng International Labor Organization na yan, ng 2026, na 12.7 million Philippines jobs, that's around 1/4 ng kabuuan ng mga trabaho sa Pilipinas, na gagamit na gumagamit na ng AI.
0: Di ba?
3: Hindi na replace, ha, gumagamit na ng AI. At itong 1/4 na na population nito ng Philippine jobs is may exposure na sa AI. So may changes. And ganito kadami, 12.7 million work yung nakakaranas ng uncertainty, ng changes, ng anxiety, 'di ba, ng unsafety doon sa pag-usbong ng AI. Kaya minsan ang tinatanong ay mawala na ba ako ng trabaho? Magbabago ba yung trabaho ko? 'Di ba?
0: Yung mga kaya nagkakaroon ng parang feeling of coach, lack of confidence, parang ganyan. 'Di ba? Kasi kung iisipin mo, parang nakikita mo na AI na yung gumagawa ng trabaho mo. Eh, pagtingin mo sa sarili mo, parang, teka, kaya ko naman yan. Bakit AI ang pinalit sa akin? Parang napanood na natin to sa Terminator, ha?
3: Oh, 'di ba? Parang yung mga movies before.
0: Oo.
3: Ngayon yung mga AI kasi parang pinapabilis, pinapadami yung kaya nating maging output. Pero katulad ng mga kapamilya natin na nanonood ngayon, 'di ba? Sabi nila kanina na hindi mapapalitan ng AI yung mga tao. Kailangan pa rin merong tao na nag-oversee, nagko-control o nagdidikta o nagbibigay ng instruction dun sa artificial intelligence para mas makuha talaga kung ano yung dapat na ma-produce doon sa trabaho na yun.
0: Mm-mm. Sabi naman ni ML Bartolay, sana nga ang mga politiko AI na lang din para wala nang magna at corrupt. Pwede din kasi sabi mo yung AI neutral lang siya, eh, 'di ba? Hindi masama, hindi rin very good, pero talagang nasa gitna lang siya. Kaya parang bagay daw sa mga politiko 'yon, sabi ni ML. Sabi naman ni Estrella Garcia, siguro kaya daw nagkaka-stress or anxiety dahil sa takot na mawala ng trabaho. Sabi naman ni Sir Matt, Coach Rainier, paano namin malalaman kung hindi ka AI ngayon? Grabe kayo, siya yan talaga. Hindi ganyan kapogi pagka pag AI. So, sabi niya, mga taga Singapore nakikinig din sa iyo ngayon, Coach. Oh, eto na. Kapag nakikita daw natin na kayang gawin ng AI yung ilang trabaho, paano daw ba? Teka, medyo magulo yung tanong. Paano po natin daw maiintindihan yung mga pagbabago katulad ng sa AI at yung hindi agad nagpapanik, ayan, o napapangunahan ng takot daw po?
3: Ito kasi ay isang bagong konsepto sa atin. So, kailangan nating tanggapin na initial, common at normal na reaction yung matakot tayo. No? Pero para hindi magtagal yung takot na yon, kailangan nating himayin kung ano yung mga facts doon sa pangyayari o doon sa current situation po ninyo. Halimbawa, sa inyong trabaho ay nagdesisyon na gagamitan ng AI ang iyong trabaho. No, ano ba yung fact doon? No? Maaring ang fear mo doon ay mapapalitan ka o mawawalan ka ng trabaho, pero hindi naman talaga. Yeah. No? Ang fact lang doon ay gagamit ka ng AI para lang mas ma-improve pa o mas ma-develop pa. Enhance ay yung mga trabaho mo. At ano yung story na kailangan mong gawin dito or yung parang iikot sa mind natin na kailangan ko bang mag-aral, 'di ba? Yeah. Kailangan ko bang pag-aralan ito para hindi ako palitan ng AI? Kailangan ko bang magkaroon ng certificate? Kailangan ko bang magkaroon ng training dito? At ano yung gagawin ko ngayon para makapag-respond doon sa need na nandiyan na yung AI, it's already at the door, sabi nga nila. Oo. Hindi na siya kumakatok.
0: Nakabukas na. Nandiyan na, naka-standby na siya.
3: Nandiyan na. Ngayon, ano yung gagawin natin para makasabay tayo, 'di ba? So, mabibigay ko na payo na stick to the facts lang tayo. Huwag tayong mapangunahan na papalitan na tayo ng AI, ng mga robot,
0: mag-overthink. Parang ganoon, no? Coach,
3: and we always have this gamitin natin yung energy na yon, yung takot na yung space and time natin na natakot tayo. Gamitin natin yung energy para kilalanin natin kung ano ba talaga yung kinakatakot natin, yung AI, 'di ba?
0: Oh.
3: Kasi We have to be friends with it para mas ma-control natin siya, mas maalam natin on how to yung mga work around natin doon sa AI if yes. makikilala natin siya.
0: Mm-hmm. Sige, babalikan lang natin si Coach Rainier. Tatanggap po muna tayo ng mga pag-uulat sa ating Radyo Patrol. Hindi to AI. Oo, totoong tao ito. Sandali lamang po. Importasyon at bentahan ng refurbished at used mobile phones si higpitan ng National Telecommunications Commission. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
4: Siyang magandang hapon, nagsagawa ang National Telecommunications Commission ng public hearing sa panukalang Memorandum Circular para sa pag-angkat, dealership, accreditation, labeling at pagbibenta ng refurbished at used mobile phones, tablets at iba pang katulad ng devices. Sa ilalim ng panukala, tanging mga NTC types approved, hindi tampered, may lehitimong pinanggalingan ang maaaring i-import at ibenta ng mga otorisadong dealer. Kailangan malinaw din ang label at kondisyon ng bawat unit at may one-year repair or replacement warranty. Layunin ng NTC na maiwasan ang pagbibenta ng mga nakaw o illegal na nakuha, gayon din ang tampered at defective na mobile phones sa merkado. Papatawa naman ng administrative sanctions ng NTC ang mga mahuhuling nag-i-import, nagbibenta ng used or refurbished mobile phones, tablets at iba pang katulad na devices na walang lisensya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Samantala, marcha ng grupong piston sa Mendiola, umarangkada na. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
5: Sa aming magandang hapon, nagsimula na nga yung marcha ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng chopper at operator nationwide o piston at iba't ibang mga transport groups at iba't ibang mga militanteng grupo papunta sa Mendiola sa Maynila. Pero kanina, nagkaroon sila ng nagdaos sila ng maikling programa dyan sa Welcome Rotonda, Quezon City. Panawagan nila, ibaba ang presyo ng produktong petrolyo at alisin ang value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo na nagpapahirap umano sa mga chopper at operator ng pampublikong sasakyan. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
6: Unang-una, dapat ang VAT at excise tax sa langis ay dapat niya tanggalin yan dahil kailangan hindi lamang ng mga driver at operator at mamamayan. Yung pangalawang demands natin, dapat i-rollback ng 55 pesos ang litro ng diesel at gasolina dahil yun ang ginagamit ng ating mga public transport. Ang pangatlong demands natin, kailangan ipasura ang oil deregulation law.
5: Sa ngayon, siyang AMI, nakalagpas na sila sa Mayrecto at nasa unaan natin sila ngayon at malapit na rin sila dito sa Mendiola. Kung saan makatakda silang magkaroon ng maikling programa at tatapusin na rin nila yung kanilang dalawang araw na transport strike o tigil pasada. At yan muna ang pinakauling balita mula dito sa lungsod ng Maynila. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Salamat, Jom Garner. Isa pong balita, COMELEC, pinapatutukan ang mababang voters turnout ng mga overseas Filipino. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, magandang hapon.
7: Siyang magandang hapon, hindi mo si Senator Christopher Bongo, ang Commission on Elections o COMELEC na pagandahin ang sistema ng pagboto ng mga Pilipinong nasa iba yung dagat, lalo na yung mga overseas Filipino workers o OFW. Sa Senate deliberation sa panukalang budget ng COMELEC, sinabi ni Bongo na malaki ang agwat sa voters turnout sa loob at labas ng bansa. Ayon sa Senador, umabot sa umigit kumulang 82% ang voters turnout sa national election, samantalang mas mababa sa 50% ang partisipasyon ng mga overseas voters. Igrate ni Go na dapat suriin ng COMELEC kung ano ang mga hadlang sa pagboto ng mga Pilipino sa iba yung dagat, kabilang ang kanilang work schedule, distansya sa mga polling facility at kakulangan sa impormasyon tungkol sa mga paraan ng pagboto. Sinabi niya na maaaring pag-aralan ng COMELEC ang mas maginhawang sistema upang mas maingganyo ang mga overseas Pilipino na makibahagi sa halalan. Sinabi naman ni COMELEC Chairman George Irving Garcia na unang ipinatupad sa 2025 midterm elections ang internet voting para sa mga Pilipinong nasa ibayong dagat, pero nananatiling mababa ang turnout na nasa umigit kumulang 18% lamang noong 2025. Ayon kay Garcia, kailangan pa ng panahon upang masanay ang mga overseas Pilipino sa internet voting system. Samantala, binigyan din naman ni Go na marami sa mga OFW ang nagnanais bumoto, ngunit maaaring nahihirapan dahil sa kanilang oras ng trabaho, distansya at kakulangan ng kaalaman hinggil sa online voting. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano.
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella. DZMM, Radyo Patrol, Flash Report!
0: Alamin po natin ang Flash Report mula sa Supreme Court, Radyo Patrol Steve Ras. Steve?
9: Ibinasura ng Supreme Court and Bank ang magkakahiwalay na petisyon na kumikwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court sa kinakailangan 2/3 vote para matulan sa impeachment case si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga petitioners, sina dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Attorney Ernesto Francisco Jr. at Bertine Catalunya Causing. Kinwestiyon ng tatlo ang naging ruling ng Senate Impeachment Court noong September 23 na all the members of the Senate ay tumutukoy lamang sa mga senador na legal at aktwal na makadadalo at makapabahagi sa impeachment proceedings sa oras ng botohan. Gayunman, ibinasura ng Korte Suprema ang tatlong petisyon sa mga procedural grounds kabilang ang kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Ras, DZMM.
8: DZMM, Radyo Patrol, Flash Report! DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami!

0: to? Si Chang Ami.
1: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maaasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
0: Ako to, si Chang Ami.
2: Anong feels mo? Pag-usapan natin.
0: Po'y nakikinig sa Ako To, si Chang Ami. Oras natin 3:49 at sa atin nga pong anong feels mo, pinag-uusapan natin itong affected sa tech boom. Paano ba raw nakaka-apekto ito sa ating isipan at ang at tayo ba ay AI ready na ba talaga sa ating mental health, tayong mga Pilipino. Nababasa ko ang inyong mga reaksyon sa ating live sa YouTube at ang sabi ng ilan natin mga kapamilya, si Mami Ligaya Chingtan, sabi niya, mahirap nga pong ma-distinguish ang mga napapanood, lalo na sa FB, kung AI or tunay na talaga ang pinapanood mo. Sabi naman ni Ramona, true, mahirap malaman kung AI or totoo, baka lalo tayong magkaroon ng trust issues niyan. Okay, para sagutin po ang inyong mga kuro-kurot mga opinion, kasama pa rin ho natin si Coach Rainier Grospe, ang ating life coach mula sa Limitless Life Coaching. May mga pagkakataon, Coach, na nagagamit ang AI sa maling paraan, kaya nung AI voice. Nako, ilang beses na akong nabiktima niyan. Video, tama, interview, may kausap akong doktor, pero yung lumalabas sa bibig ko, katunog lang ng boses ko, pero iba, hindi sabay ng labi ko. Marami ang nabibiktimang mga boomers dyan at mga Gen X.
5: Yes, Chang. No? Kasama na dyan ang aking mga parents, ang aking mga magulang.
0: Totoo, no?
5: Talagang tinatanong pa nila kung totoo ba to. Hindi. Buti nga ngayon nagtatanong na sila. Pero ang tawag natin dyan, Chang, ay deep fake. No? Ito yung mga fake news, fake information. Pero deep fake sila kasi
0: nagkalat yan.
5: Oh, yung itsura, yung boses, yung pananamit mo, gayang-gaya, di ba? At makikita natin ngayon na unti-unti, yung mga social media platforms natin ay nagiging mas responsable sa pag-regulate ng AI. Makikita na natin ngayon, no, kapag nag-upload sila sa mga sa mga social media apps katulad ng Facebook at Instagram, nakikita ko 'yan kapag AI siya, nakikita mo sa baba ay sa dun-dun sa taas nakalagay na AI generated o kaya possibly AI generated na nakalagay. So may mga

0: may yung pag-pronounce, lalong-lalo na kung Tagalog yan.
1: Yes.
0: At, yan. At sa mga masyadong mga perfect, mga walang blemishes, walang pores, yan, masyadong maputi ang ngipin.
1: Yes. Diba? Sabi nga ni Mami Ligaya Chingtan, ang hirap na nga daw pong ma-distinguish ang mga napapanood, lalo na sa FB, kung AI or tunay na talaga ba yung pinapanood mo. Eh, yun nga, tama yung sabi ni Coach, pag masyadong malinis, masyadong perfect, makinis, lahat, kaduda-duda na, sabi din ni ML. Madali lang naman din pong ma-distinguish kung AI yung video sa pamamagitan ng fact-check at kung sino ang source ng post. At syempre kapag too good to be true, ay kaduda-duda na. Totoo din naman, Coach.
0: Kaya mag-ugaliin po natin na magtanong at mag-segunda natin ng sariling research pa natin, no? Gamitan natin ng mga search engines. Ayan yung mga hindi naapektuhan ng hindi ka makakapag-AI dyan kapag nag-search engine ka. Yung mga mga websites po natin. At kapag nakapag-research tayo, yun, bago natin siya i-share, di ba? Para hindi rin tayo makabiktima ng iba pang mga
1: iba,
0: tayo.
1: Totoo. Eh, paano naman daw po magagamit ang AI bilang tool naman na makakatulong sa atin sa halip na maging source siya ng pressure, lack of confidence, at saka ng self-doubt, Coach?
0: Siguro ito yung magandang principle natin sa paggamit ng artificial intelligence ay use AI to extend you, to expand you, para ikaw ay lumawak and not to erase you. Hindi tayo buburahin ng AI. Ang AI ay tutulungan niya tayo kung gagamitin natin ito ng tama. So, meron tayong tinatawag na wag tayong magpapanik, magpe-prepare tayo dito sa pagpasok ng AI na to, no? So, ang ipe-prepare natin ay tatlong directions. Tatlong directions ang ipe-prepare natin. Upskill, reskill, at saka double down on human skill. Ayan. Ang upskill natin, pag upskill tayo, ito yung matutunan natin, magdadagdag tayo ng kaalaman sa atin. Paano ba natin gagamitin itong AI sa trabaho ko at sa pang-araw-araw ko na buhay? Eh, yung tinatawag natin na upskill. Kasi may matutunan ka na bago. Reskill, ibig sabihin ay yung role mo ay sa trabaho ay magbabago, pero makaka-develop ka ng capabilities para pagsamahin mo, pag-emerge mo yung human skill mo at yung karagdagang skill ng AI na ibibigay sa'yo. So, ito yung tinatawag natin na reskill.
1: Parang magko-collab kayo ng AI.
0: Oo, ayan. Upskill, may matututunan ka. Reskill, magko-collab kayo ng AI. At ang pangatlong direction natin ng pagpe-prepare natin sa pagpasok ng AI sa buhay natin at sa trabaho natin ay ang double down on human skill. Ano ba yung ibig sabihin nito? No? Human skill kasi yan yung wala si AI.
1: Oh.
0: Kaya yan yung i-develop talaga natin. Ano yung mga yan? Yung judgment. Yung judgment natin, ano ba yung mabuti, ano ba yung masama.
1: Yeah.
0: Ayan. Communication, di ba? Mm-hmm. Kung paano tayo mag-communicate sa mga tao. Kasi kahit, minsan siyang Ami, meron akong request sa aking mobile network pero ang sumasagot sa akin AI. Pero gusto kong makausap tao talaga.
1: Oo, ako din dyan, ako inis na inis.
0: Yeah.
1: Kaya parang minsan mas gusto ko nang pumunta na lang ako dun sa opisina para tao yung kausap ko. Hindi yung AI.
0: Kausap mo. Oo, diba?
1: So, yung mga delivery apps ganyan pag may complaint ka or may nangyari, kausap mo AI. Sabi ko, hindi nito alam ko anong feeling na mawalan ka ng pagkain.
0: So, marirealize ng mga companies yan na ay kailangan pa rin talaga natin ng mga tao. So, double down on communication. Kapag marunong ka makipag-communicate, malamang hindi ka kagad matatanggal, di ba? So, leadership. Ayan. So, syempre, hindi ka naman kayang i-lead ng AI. At yung tinatawag natin na
1: medyo naghang ka doon. Pakiulit. Coach, pakiulit. Medyo nag-freeze ka.
0: Ayun, yung human skill natin on leadership, kasi hindi tayo ililid ng AI, yung empathy, yung skill natin na maging sensitive sa emotions ng mga coworkers natin, accountability and creativity, yung hindi mo naman pwedeng kapag accountability, hindi ka pwedeng magreklamo, hindi mo pwedeng kasuhan yung AI, 'di ba? Tao pa rin yung kakasuhan natin. So maging accountable tayo, yung creativity natin. Yung AI can only create as much as we can imagine, no? Yeah. Yung, yung mga prompts natin, kung creative din tayo dun sa paggawa ng prompts, yun lang din naman yung gagawin ng AI natin. At saka, syempre, pinaka-importante ay yung critical thinking.

0: critical paano kung may thinking.
1: Nagka-problema sa iyong work, sa iyong job, yeah. Sa iyong buhay, syempre ikaw pa rin yung gagawa ng problem solving skill pa rin natin, katulad ng critical thinking. So, mag-upskill tayo, reskill tayo, tapos double down tayo, mas galingan natin yung human skill natin kasi human yun yung skill. Hindi mapapalitan ng AI.
2: Oh, ito, last question from Louis Basco. Hindi po kaya mauwi sa depression kapag lulong sa paggamit ng AI, lalo na kung walang makausap na makakatulong sa kanya? Ginawang therapist yung AI.
1: Oo. Oh. Definitely, yun yung nakikita nagiging epekto, no? Kasi hindi talaga mapapalitan yung human connection. Yun talaga yung hindi mapapalitan ng AI. Kaya lagi nating pinapaalala na ang AI or yung mga search engines natin ay binibigyan lang po tayo ng information. Pero kung ano yung gagawin natin sa information na yun, ay tayo pa rin po yung may bahala doon, no? Mm-hmm. Yung tayo may decision noon at iba pa rin kung ang pinag-uusapan ay mental health, tapos emotions, at saka mga real life problems. Kung ang kakausapin mo ay mga eksperto, mga mahal mo sa buhay, at mga taong alam mong makakatulong sa'yo.
2: Yeah. Si K-Drama Princess, sabi niya, Chang and Coach, I'm guilty of using AI. Nagme-message ako sa Meta AI sa Messenger kapag wala po akong makausap. Hehe, nagbibigay po siya ng helpful tips. Okay lang naman yun, I guess, no, Coach? Basta alam mo lang yung limitation mo. Kasi ako minsan, ganun din, tinatanong ko yung AI. Kapag, alam mo yun, china-challenge ko siya. Sinasabi ko, okay, there is this new technology. Ito yung bagong phone. Ito yung phone ko ngayon. Yun. Give me 2 reasons or more kung bakit ako dapat mag-shift sa ganitong telepono. Sasabihin niya, as I have known you, Ami, ganito. Sasagot siya, you're very practical and you are not supposed nga. May mga ganon. May mga pagtimbang ng mga bagay-bagay. So, mapapaisip ka. Di ba, Coach? At the end, ikaw pa rin mag-decide.
1: Yun yung parang sinasabi natin na modelo siya ng AI, ng artificial intelligence, na napaka-bias sa'yo kasi kinikilala ka niya based dun sa mga information na binibigay siya. Kaya yung mga sagot na ibibigay niya sa'yo ay yung mga tingin niya na gustong marinig nung
2: taong nagtatanong.
1: Oo. Nung character na nabuo niya based doon sa mga pag-uusap niyo in the history, no? So awareness lang na yung AI will be very biased sa'yo para intentionally talaga to para lagi mo siyang gamitin.
2: Yun.
1: Para magpa-continue sa na gamitin natin siya. But again, use responsibly, sabi nga nila, drink moderately, AI lahat moderately na din tayo ngayon.
2: Kailangan i-balance din lang lahat. I-follow niyo po sa social media si Coach Rainier Grospe. Maraming salamat, Coach. We'll see you next week pa. Bye! Have a great day! Thank you! At sa lahat ng ating mga kapamilya, Nona Damian, Mami Tess, Estrella Garcia, thank you! Susunod na po ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami.

0: Oras mo natin, 401.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinala, binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po'y araw ng Miyerkules at 30 ng buwan ng Setyembre taong 2026 sa ating po mga headlines sa hapon. Mga petisyong kumikwestiyon sa voting threshold ruling ng Senate Impeachment Court, ibinasura ng Korte Suprema. Pinalawak na no contact apprehension policy muling ipatutupad sa ilang lungsod sa Metro Manila simula sa Lunes. Ilang bahay na pag-aari umano ni dating Speaker Lord Alan Velasco sinalakay ng NBI. Dahil umano sa masamang tingin ang dalawang grupo ng mga kabataan, nagrambulan sa Malate, Maynila. Dalawa, sugatan! At Pinoy boxer Carlo Paalam, tinalo ang pambato ng Kazakhstan. Isang panalo na lang ang kailangan para masungkit ang gold medal sa Asian Games. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon! Pamilya, simula sa Lunes, ikalima ng Oktubre, muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Sakop ng mas malawak na implementasyon ng polisiya ang Quezon City, Maynila, Muntinlupa, Paranaque, gayon din ang San Juan at Valenzuela. Sa ilalim ng re-implementation ng NCAP, mas pinadali na ang proseso simula sa pag-check ng violation hanggang sa pagbayad nito. Standardized o pare-parehas na ang multa sa lahat ng lungsod alinsunod sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang lahat ng mga petisyon kontra sa NCAP. Nahirapang sumakay ang ilang pasahero sa ikalawang araw ng tigil pasada ng grupong piston bilang pagkondena sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ang ilang pasahero inagahan na alis ng bahay pero nahirapan pa rin sumakay. Ilang pasahero rin ang naghanap ng ilan ng nalang ng ibang masasakyan sa halip na maghintay pa ng jeep.
1: Nung wala pang transport strike, nag-a-adjust na ako. So ngayon parang mas doble pa yung adjustment.
2: Limited yung mga jeep, so mahirap pong sumakay. Ay, sympathize din po sa mga jeepney drivers. Alam ko po kung gaano kahirap yung biyahe nila every day just to make a living.
0: At tulad kahapon, maagang nagtipon ang grupong piston sa Main Strike Center sa Cubao, Quezon City. Bitbit pa rin ang mga panawagang ibasura na ang oil deregulation law na anilay nagpapahirap sa mga tsuper. Bago magtungo sa Mendiola, bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng piston at mga pulis nang subukang harangin matapos magprograma sa Welcome Rotonda. Paliwanag ng mga pulis, walang permit ang grupo para magdaos ng protesta sa Welcome Rotonda na hindi naman isang Freedom Park. Pero sa huli, wala ring nagawa ang mga pulis at pinayagan ang grupo na ituloy ang programa. Samantala, kuha naman tayo ng update sa nagpapatuloy na protesta ng piston na ngayon nagmamarcha patungo ng Mendiola sa Maynila. Balita natin ni Radio Patrol, Jom Garner Jom!
3: Tony, nagsisimula na nga yung kilos protesta ng grupong pagkakaisaan ng mga samahan at tuter at operator nationwide of piston at iba't ibang mga transport group at militanteng grupo dito sa tapat ng Mendiola at sa lungsod ng Maynila. Kahit pero bago yan, nagkaroon ng mixing programa itong grupong ito sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Pero agad rin silang nagtungo dito sa Mendiola. Kasalukuyang sarado itong Picasal Street dahil nga dito sa tapat ng Mendiola Beach Park nagsasagawa ng programa itong mga transport group. Kasalukuyan naman naka-standby din yung mga miyembro naman ng pulisa ng Manila Police District para nga panatiliin yung sitwasyon at kaayusan dito sa sinasagawang kilos protesta ng grupong ito. Ang kanilang panawagan, Tony, ibaba ang presyo ng produktong petrolyo at alisin ang excise tax at value added tax sa mga produktong petrolyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, John Garner, EDMM.
0: Maraming salamat, John Garner! Kritikal ang 78 taong gulang na tsuper na si Elmer Cordero na mas kilala bilang Tatay Elmer matapos atakihin sa puso sa gitna ng protesta at tigil pasada ng piston sa Caloocan kahapon. Ayon sa sekretary ng piston NCR, nakaranas ng paninikip ng dibdib si Tatay Elmer hanggang sa mawalan ng malay habang nasa strike center sa monumento. Agad namang isinugot si Cordero sa ospital na wala pa rin malay hanggang kagabi. nasa 50 taon nang namamasada si Tatay Elmer na kabilang sa tinaguriang Piston 6 na inaresto noong 2020 habang nagpoprotesta para muling makapasada sa kasagsagan ng COVID-19 lockdown.
4: Wala sa edad eh, yung paninindigan. At pinatunayan natin yan mula nung na...
0: Para naman sa mga kapamilya natin na nais magbigay ng tulong pinansyal kay Tatay Elmer, maaaring ipadala ito sa GCash number na 0995-386-9620. Sa iba pa nating balita, muling bumagsak sa delikado at mababang kalidad ang hangin sa ilang lugar sa Metro Manila. Sa monitoring ng Environmental Management Bureau, na itala ang very unhealthy air quality sa Caloocan City, Paranaque at Las Piñas. Unhealthy naman for sensitive groups ang kalidad ng hangin sa Maynila, Makati, Mandaluyong, Pasay, Nabotas, San Juan, Pateros at Valenzuela. Ayon sa EMB, posibleng dahil pa rin sa haze na dulot ng forest fire sa Indonesia, ang pagbaba ng kalidad ng hangin sa Metro Manila. Pinapayuhan ng publiko na magsuot ng face mask at limitahan ang mga aktibidad sa labas ng bahay. Ipatutupad na simula sa Oktubre ang pag-alis sa 12% value-added tax sa system loss charge sa bill ng kuryente. Sinabi sa DZMM ni Energy Regulatory Commission Chairperson Francis Nino Juan na makikita ito ng mga consumer sa kanilang matatanggap na bill sa Nobyembre. Kasabay nito, asahan ang bagong billing format para makita ang pagkakaiba sa singil kapag wala ng VAT.
5: Usually, ang ating mga bills for October ay matatanggap natin ng November. So, makikita na yan yung indikasyon na yung system loss ay hindi sakop ng VAT dahil lalagyan siya dyan ng ating mga utilities ng indikasyon na ito ay isang government-mandated charge.
6: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Ibinasura ng Korte Suprema ang tatlong magkakahiwalay na petisyon na kumikwestiyon sa voting threshold ruling ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kabilang dito ang mga petisyong inihain ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, ni Berteni Catalunya Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. na dismiss sa mga petisyon dahil sa mga procedural ground, kabilang ang kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga kaso. Una ng kinwestiyon ng tatlo ang ruling ng impeachment court noong 23 ng Setyembre na tumutukoy ang katagang all member sa mga senator judges na may kakayahang lumahok sa impeachment proceedings. Para naman kay House Prosecutor Terry Ridon, hindi makakaantala sa momentum ng prosecution ng isang araw na pahinga ng impeachment trial. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam!
7: Yes, Tony, sa press conference ngayong araw, sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na sa harap ng strategic procedural pause, maghahanda ang kanilang panig para sa buong araw na pandinig simula bukas. Iwala si Ridon na hindi ito makaapekto sa kanilang momentum, lalo't mismo sa Senate Impeachment Court ang nagsabing walang delay sa schedule. Naniniwala rin si Ridon na sa whole day schedule ay mabibigyan sila ng sapat na oras na maipresenta ang kanilang mga testigo. Magkakaroon din ng sapat na panahon para sa pagtatanong ng defense at ng senator judges. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paglatag ng prosekusyon ng ebidensya at mga witness sa ilalim ng Article 2 na tumatalakay sa hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez! Para sa ilang eksperto malinaw na may conflict of interest sa paggawad ng lokal na pamahalaan ng Davao City, nagkontrata sa Gencore Industries Incorporated. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Constitutional Law Expert Domingo Cayosa at ni University of Makati Professor of Public Administration Ederson Tapia na hindi uubra ang paliwanag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na wala umano siyang alam sa business interest ng kapatid na si Vice President Sara Duterte, lalo't inamin din ang alkalde na naging kasosyo siya o kasosyo niya sa negosyo ang shareholder ng Gencore na si Jaime T. Cruz.
8: Wala rin naman siyang alam, yun ang sinabi niya. Pero tayong nanonood at yung mga magagaling na senador, maniniwala ba sila doon? Mahirap naman asahan din na ilalaglag niya ang kanyang sarili o kanyang ate sa kanyang testimonya.
9: Ito, simpleng issue ng good governance, simpleng issue ng conflict of interest.
0: Pero si Integrated Bar of the Philippines President Attorney Alan Panolong dila nakukulangan sa direct examination kay Mayor Duterte, bagamat kinikilala ang estilo ng prosecution.
10: Actually, I was expecting a lot of fireworks sana, no? Yesterday, to be honest, meron pa akong iniisip na something sana. But, you know, depende yan eh. Depende sa appreciation ng abogado, no, kung paano niya i-build up case niya.
0: Sinalakay ng National Bureau of Investigation ang ilang bahay sa Valle Verde Subdivision sa Pasig na sinasabing pinagtaguan ng matataas na kalibre ng mga armas. Tinabi ni NBI Director Melvin Matibag na ni-raid ang ilang bahay sa subdivision noong 24 ng Agosto. Ang mga bahay na pag-aari umano ni dating Speaker Lord Alan Velasco. Ilinaw ni Matibag na nagpapatuloy ang investigasyon sa mga sinalakay na bahay at mga napaulat na armas. Lumitaw rin sa investigasyong umalis ng Pilipinas si Velasco papuntang Nagoya, Japan noong 30 ng Agosto, 6 na araw matapos ang operasyon ng NBI. Nagtutugma rin ang mga sinalakay na bahay sa address na binanggit sa affidavit ng nagpakilalang dating tauhan ni Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. na sinasabing naghatid ng malemaletang pera sa pamilya Duterte. Nauna nang itinanggi ng kampo ni Velasco ang aligasyon ni Gracioso na naging security aide ng dating speaker noong November 2020 hanggang March 2022. Pinabulaanan din ni Vice Presidente Duterte ang aligasyon at iginit na hindi kilala si Gracioso. Inimok ng Malacañang si dating Speaker Lord Alan Velasco na magsalita at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya sa isyu ng umunay malemaletang pera na ipinadala kay Vice Presidente Duterte. Balita mula sa Malacañang, atid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
11: Tony, ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, mas magandang magbigay ng paliwanag si Velasco kung ano ba talaga ang pagkalagsad sa kanyang pangalan ng kanyang dating security aide na si Rodolfo Gracioso. Walaan ang ibang makapaglilinis ng integridad ng kanyang pangalan at kanyang asawa kundi mismong si Velasco. Kaya makabubuti umuwi na lang siya ng Pilipinas para makapagpaliwanag sila ng asawa sa investigasyon. Para sa Malacañang, mahirap sabihin kung nagbabakasyon lang o natatakot pa ang dating kongresista kaya ng ibang bansa sa kasagsagan ng investigasyon sa kanya. Pero hindi rin umano kailangan lumayo mga ibang bansa at hindi kahit magpakita ni Velasco kung siya ay innocent naman sa mga akusasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Naghain ang not guilty plea ang ilang dati at kasalukuyang opisyal na DPWH Bulacan First District Engineering Office para sa kasong graft kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Balagtas, Bulacan. Nabilang sa mga nagpasok ng plea, sina dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza at Juanito Mendoza. Gayun din ang mga nasa floating status na sina RJ Domasig, Nino Morales, Floraline Simbulan at Christina Pineda. Binigyan ng 10 araw ng korte ang 4 na nasa floating status para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat suspendihin. Una na nagkain ng not guilty plea ang 7 sa kanilang kasong malversation sa Sandigan Bayan 4th Division. Sa iba pa nating balita, sugatan ng isang minor de edad sa rambulan ng 2 grupo ng kabataan sa Malate, Maynila. Napag-alamang mula sa Karatig Barangay ang mga sangkot sa gulo na nag-ugat dahil umano sa masamang tinginan. Sa kuha ng CCTV, nakatambay ang 2 binatilyo malapit sa basketball court ng Barangay 737. Maya-maya, dumating ang 2 pang binatilyo at bigla na lang silang nagsuntukan at naghabulan. Sumali pa sa away ang isang lalaki na tatay umano ng isa sa mga binatilyong nakipagsapakan. Natigil ang gulo matapos silang awati ng mga tauhan ng barangay. Ipinatawag sila at nagharap sa barangay at nagkasundong hindi na magsasampa ng reklamo. Kritikal ang si 38 anyos na negosyante matapos barilin sa mukha sa Santa Teresita, Batangas. Sa inisyal na investigasyon, nakaupo sa harap ng bahay ang biktima nang lapitan at hablutin ng riding in tandem ang kanyang gintong kwintas saka binaril. Sinusuri na ang mga kuha ng CCTV para matukoy ang pagkakakilanla ng mga suspect habang nakikipag-ugnay na rin ang pulisya sa Land Transportation Office para beripikahin ang plaka ng motorsiklo ng mga snatcher.
6: Ula, panahon,
0: Mga kapamilya, nakararanas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng Metro Manila bunsod ng localized thunderstorms. Doble ingat po at huwag pa rin pong kalimutan magdala ng payong dahil posible pa rin ang malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin sa Metro Manila at ilang probinsya sa Luzon, kabilang ang Batangas, Bulacan, Cavite, Pampanga, gayon din Laguna at Rizal. Intertropical Convergence Zone naman ang umiiral sa Visayas at Mindanao na posibleng makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, patuloy na binabantayan ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na huling namataan sa silangan ng Central Luzon. Walang direktang epekto ang bagyo sa bansa at hindi rin inaasahang papasok ng PAR o hahatak ng habagat. At susunod, ulat na pamamaril sa isang eskwelahan sa Sultan Kudarat, nagdulot ng panic at takot. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon!
6: Headlines sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
14: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Mga anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
16: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
17: Dito, Mama!
15: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din. And mag all-new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
18: Ako din! Love namin ang all-new Protect Soap starts at 1550 pesos SRP lang.
17: Baba!
15: Uy! Aoy! Isa cool! Isa fresh! Isa protection from germs with all-new Protect Soap. With regular use, results may vary.
19: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Traffic report.
0: Ay mga kapamilya, naapektuhan kaya ng tigil pasada ang traffic sa may bahagi ng Quezon Avenue westbound hanggang Welcome Rotunda sa Quezon City. Alamin natin ang detalye mula kay Radio Patrol Kelly Cordero. Kelly!
20: Tony, abiso sa mga motorista, moderate traffic na po ang bubungad sa inyo sa Quezon Avenue westbound. Pagdating sa Fisher Mall, heavy traffic na pero bahaging luluwag ang traffic bago ang G. Araneta. Light traffic sa Service Road pero moderate traffic sa G. Araneta underpass. Luluwag ang traffic sa Santo Domingo Church pero babagal ulit sa Banawi Street. Banayad naman ang takbo ng mga sakyan simula D. Tuazon Street hanggang Welcome Rotunda. Paalala sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Miyerkules mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyan nagtatapos ang plaka sa 5 at 6 habang umiiral naman ang no contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero! Tuloy po tayo sa iba pa natin mga balita. Bumuelta si Senate Minority Leader Alan Cayetano kay Public Works Secretary Vince Dizon matapos bawiin ng kalihim ang deklarasyong walang ghost projects sa Taguig City. Sa Facebook Live, kinwestiyon ni Senador Cayetano ang paninindigan ni Secretary Dizon na tila nag-ibaan niya ang tono nang sitahin ni Senador Panfilo Lacson. Inakusahan naman ni Cayetano si Lacson ng pagmamando umano sa Senado, gayon din ang pananakot sa mga hindi sumasang ayon sa kanya.
17: Si Senator Lacson kasi Chief Justice Lacson, Prosecutor Lacson, DOJ Lacson, Persecutor Lacson, siya na lahat, Secretary Lacson. Siya na nagdidikta. Siya na nagdidikta sa LLDA, siya na nagdidikta sa Blue Ribbon Committee noon, siya na nagdidikta sa DILG, sa nagdidikta sa PRA. So kahit sila na mismo magsabi, babaguhin niya. Sila naman magbabago.
0: Itinuturing namang compliment ni Senador Lacson ang paglalarawan sa kanya ni Cayetano bilang investigador at prosecutor at iginiit na pagkilala ito sa kanyang pagpupursiging makakuha ng mga ebidensya. Pinabulaanan ng Department of National Defense ang umano'y sulat ni Defense Secretary Gibo Teodoro para sa pagsusulong ng U.S. agenda. Balita mula sa Camp Aguinaldo, hati ni Radio Patrol, Marlene Pagelos. Marlene.
21: Tony, na rin itinanggi ng DND ang mga kumakalat umanong liham para sa isang nagangalang Peter Ensminger. Hinggil sa pagsusulong o pagsusulong ng U.S. agenda sa West Philippine Sea at sa ilang isyong pampolitika sa bansa. Sa pahayag, tinawag ng kagawaran ang naturang liham na fabricated at nahanibawaan nila ng foreign interference at marine influence na layong itiraan ang mga hakbang ng pamamanaan sa pagkatanggol ng teritoryo. Sa panayam, diretso ang sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Theater Admiral o retired Rear Admiral Robert Trinidad na ang Chinese Communist Party ang nasa likod ng pagkapakalat ng naturang peking liham. At kung hindi man anya CCP, malaki rin ang posibilidad na gawa-gawa lang umuno ito ng mga alipores ng China. Sa ngayon, pinaimbestigahan na ng DND sa FBI ang naturang insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Isinusulong sa Senado ang pagkakaroon ng permanenteng tourism slogan ng Pilipinas. Balita mula sa Senado at itinirad patrol, Robert Mano. Ko yung Robert.
22: Tony, nag-ahin si Senator Erwin Tulfo ng panukalang Philippine Tourism Campaign Slogan Act para magkaroon ng permanenteng tourism branding ang bansa at hindi na ito magpabago-bago depende sa administrasyon. Inihain ang panukala matapos ang budget briefing ng 2027 budget ng Department of Tourism na pinangunahan ni Tulfo kung saan tinalakay ang pagkakaiba-iba ng tourism campaigns at pagdidiin ng senador. Nasaksihan ng mga Pilipino ang pagbabago mula Wow Philippines hanggang It's More Fun in the Philippines at ngayon naman I Love the Philippines na nakapagpalito sa mga turista at maging sa global scene. Pinunari ng mga babatas ang tila nakaugali ang pagpapalit-palit ng mga kalihim na ahensya ng mga slogan para lang mailagay ito bilang sariling inisyatibo ng naturang termino. Anya ang pagkakaroon ng permanenteng slogan tulad ng Love the Philippines ay ikagaganda ng tourism identity ng bansa, lalo na't kilala ang mga Pilipino bilang maalaga at mapagmahal.
23: Look at Malaysia. Pag sinabi ng Malaysia, alam mo truly Asia. Dapat may ganun din tayo. So, hindi yung palit na palit. Hindi nagre-register sa mga turista natin na pag sinabi ng Philippines. Nagre-register tuloy pag sinabi ng Philippines, flood control.
22: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano! Pinagkukomento ng Korte Suprema ang COMELEC, Kongreso at ang Office of the President kaugnay ng petisyong kumikwestiyon sa legalidad ng pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections. Balita mula sa Korte Suprema, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
1: Tony, binibigyan ng Korte Suprema ang COMELEC, Tamara, Senado at Office of the President sa pamamagitan ng Executive Secretary ng non-extendable na 5 calendar days mula sa notice para magsumite ng kanilang komento sa petisyong kumikwestiyon sa legalidad na nagpapaliban sa barangay at SP elections. Sa anbang session ng Supreme Court ngayong hapon, inaksyonan ang petition for certiorari and prohibition kabilang ang hirit na temporary restraining order at status quo ante order na inihain ng election lawyer si Romulo Makalintal. Iginit ni Makalintal na nilalabag ng bagong batas ang karapatan ng mga botante pumoto dahil ipinagpapaliban dito ang PSKE sa ilalim kung ano ng hakbang na nagtatakda lang ng termino ng mga halal na opisyal. Ayon sa petitioner, epektibo pinapayagan ng batas na mag-holdover kung manatili sa kanilang pwesto ang mga incumbent barangay at SK official ng 3 taon mula December 2025 hanggang November 2028. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Rez, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Rez! Ipinasupina ng Commission on Elections ang 16 na individual na sinasabing sangkot sa pre-shading ng mahigit 16,000 balota sa 36 na presinto sa Maluso, Basilan noong BARM parliamentary elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kabilang sa pinagpapaliwanag ang alkalde ng Maluso, provincial election supervisor, gayon din ang election officer at treasurer ng bayan. Binigyan din naman ng COMELEC na dadaan sa due process ang investigasyon at hindi pa itinuturing na guilty ang mga sangkot. Pero sakaling mapatunayang may sala, posible silang maharap sa kasong electoral sabotage na may parusang habang buhay na pagkakabilanggo at walang piyansa. Nagdulot ng takot at panic ang umunay ulat ng karahasan sa isang paaralan sa bayan ng Isulan, Sultan Kudarat. Napasugod sa paaralan ang mga magulang para sunduin ang mga anak dahil sa sinasabing insidente ng pamamaril sa Isulan National High School kung saan ilan ang iniulat pang hinimatay. Agad rumisponde at nag-imbestiga ang mga otoridad. Sa inilabas na pahayag, sinabi ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Mangaudadatu na wala namang insidente ng pamamaril sa paaralan at ang napaulat na malakas na tunog ay posibleng dulot ng nagkaaberyang electrical wiring. Hindi pa nagpapaalam sa Asian Games si Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam. Ha? Kasi ganun ang apelido niya. Tinalo ni Paalam ang pambato ng Kazakhstan sa men's 55kg division semifinals via split decision para umabante sa final round sa pagkakataong sumuntok ng gintong medalya. Sa tennis, nagpapatuloy naman ang tapatan ni na world number 18 Alex Ziala at world number 143 Joanna Garland sa quarterfinal match ng women's singles. Sa huling update, tabla sa unang set sina Ayala at Garland, 5-5. Mga kapamilya, pasok bilang finalist ng ilang programa ng DZMM Teleradyo sa 48th Catholic Mass Media Awards. Kabilang dito ang Radyo Patrol Balita alas 7 at Headlines sa Hapon bilang Best Radio News Program. Finalist naman sa Best Radio News Commentary ang Gising Pilipinas, Tandem ng Bayan, Balita Patan at Balita Antemano. Best Radio Counseling Program Finalist ang Sunny Side Up. Best Radio Educational Program Finalist ang Iwas Sakit Iwas Gastos at Ligtas Dapat. Best Radio Business News Finalist ang Panalong Diskarte. At Best Radio Entertainment Program Finalist ang Alam Na Diz. Best TV Special Finalist naman ang Holy Week Special ng DZMM Digital Team na tungo sa ilaw na pag-asa. Habang Best Radio Public Service Program finalist naman, ang Mudya ng Masa, connect ka dyan at nagseservisyo Ninya Corpus. Best Special Event finalist Best Special Event Coverage finalist naman ang Mandato 2025 Midterm Elections Special Coverage. At yan ang headlines sa hapon na papanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan din na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istretta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
2: Tony Velasquez, Headlines sa Hapon! Headlines sa Hapon!

0: Ang oras, 32 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ATM.
1: ATM.
2: Anong take mo sa DZMM?
3: Ay, magandang hapon po. Ay, formal-formalan tayo pala to, D.
4: Anong meron?
3: Ano problema?
4: Hindi, I woke up like this.
3: Ay, oo nga.
4: Oo, ito yung pantulog ko.
3: Ay, tsaka oo nga. Pwede siyang, pwede siyang pantulog.
4: Oo, di ba? Ay, good afternoon, ka-ATM. Ako po si Maan Makapagal. Hindi ka pa nagpapakilala.
3: Pwede yung, ay, ako nga pala si Zandro Ochona.
4: Baka kasi maiba eh.
3: Kasi, oh nga, parang halata pala naglakad. Ang dami kasi natin inaasik ka nga, support.
4: Naglakad ka nang nakaganito.
3: Naglakad ako nang nakaganito at naka-black shoes. Oh, diba? Buti na lang di umuulan.
4: Oh.
3: Buti naman nakisama yung panahon, no?
4: Pero saglit ha. Ewan ko, sa lugar namin, saglit na umulan. Siguro ano lang, baka 15 minutes lang eh. Pero yun nga, sobrang aga ko naman, partner, kasi natakot ako na malit. Kasi nga, di ba, akala ko kasi parang ikay liliban mo na ngayong araw. Dahil nagsabi ka kagabi, sabi ko, naku, natakot ako mamaya malit ako. Yan.
3: Ay, kasi naman, sobrang partner, aga ko naman. Dapat kasi papunta na tayo dyan sa awards night ng Golden Dove, KBP Golden Dove Awards.
4: Ayan.
3: Eh, medyo may mga kinailangan lang tayong asikasuhin. So, correct. Susunod na lang tayo doon.
4: Mm-hmm.
3: Eh, naku.
4: Susunod ako sa dinner. Ay, saan ba? Saan ba magpapadinner?
3: Hindi ko alam kung saan magpapadinner si Ding Dong Marco.
4: Wow.
3: Saan kaya siya magpapadinner?
4: Diyos, barbecuehan dito sa gilid.
3: Nagtuturo na nga ako ng mga restaurant sa paligid ng Aliu Theater. Meron doon Chinese food. May emerald doon.
4: Ayun. Ay, diba? Alam mo na.
3: So, may mga Chinese dim.
4: Alam mo na yung
3: doon.
4: Mga emerald ba yun? Yung
3: oo,
4: favorite
3: yung, ni... Yung may malaking siopao.
4: Oo, yung sarap.
3: At saka ni dating Mayor Lim, diba?
4: Favorite niya.
3: Oo.
4: At si ano din, dating Pangulong Joseph Estrada, diba?
3: Paborito din
4: alam
3: ba niya
4: ko,
3: doon?
4: Alam ko, ah. Oo,
3: kasi doon yung merong malaking siopao, yung kasing laki ng mukha mo, partner.
4: Mas malaki pa ba siya doon sa ano? Doon sa isa, yung sa QC naman dito, yung matagal na rin na sikat, dyan sa may Banawe. Alam mo yun.
3: Yung meron din dito, yung branch sa Timog.
4: Oo, yung ano, Mama, tingin ka sa buwan.
3: yung meron din dyan sa Quezon Avenue.
4: Oo, tingin ka sa buwan. Oo, mas malaki pa doon. Hindi ko na matandaan kasi.
3: Eh, ang naalala ko lang doon sa Emerald, tagal na kasi hindi kumakain dyan sa Emerald. Yung siopao nga na malaki, yung naalala ko doon.
4: Favorite ko kasi siopao eh.
3: Ay, pag uuwi kita, meron naman akong tissue doon sa bag.
4: Tissue?
3: Ibabalot ko ng tissue.
4: Tapos yung nawala pa yung tissue, yung maalog-alog sa bag mo yung siopao.
3: Tapos ano pag amoy yung amoy pabango.
4: Oo, oh, diba? O yun.
3: Ay, nako. Eh, at least tinatawa-tawa lang natin itong mga ganap sa ating buhay.
4: Mm-hmm.
3: Eh, syempre... Nandito pa rin naman tayo para mag paano ba sa Tagalog yun?
4: Alin?
3: Yung mag instruct. Anong Tagalog ng instruct? Magturo?
4: Utos, ano ba?
3: Ano ba?
4: Ikaw, ano di ba laging ganun na? Anong sentence mo? Di ba lagi tayong ganun pag tinatanong?
3: Magturo. Hindi magturo kasi para naman tayo teacher.
4: Ano ba? Leksyon?
3: Magbigay ng...
4: aral?
3: Para naman tayong ano nun, parabola pag
4: so,
3: nagbigay ng aral. Yung kumaga eh parang nagtuturo tayo. Basta parang nagtuturo lang tayo sa mga nakikinig natin. Syempre we
4: nagpapaliwanag.
3: Explain.
4: Nagpapaliwanag. Nagpapaintindi. Eh di ba nga isyung ano lilinawin? Isyung malabo lilinawin. Yan isa sa ating ano yan ni.
3: Nagseserbisyo.
4: Sana'y malinawan nga sila.
3: Siyempre, marami tayong mga panauhin ngayong hapon. Correct. Eh, umpisahan na natin, partner,
4: ay,
3: ano?
4: Ay, ito ah, tama ba? Girl power to, ha?
3: Dapat pala hindi na talaga ako pumasok.
4: Oo, kasi anisip ko kanina, Powerpuff Girls kami. Ngayong araw.
3: O, di ako si Mojo Jojo.
4: Sige na nga. Sama ka na. Sali ka na. Yun lang, di ko alam kung sino si Bubbles ba yun? Bubbles?
3: Si isa? Buttercup.
4: Buttercup and...
3: Tsaka si sino yung green?
4: Sino yung isa?
3: Buttercup, Blossom.
4: Blossom.
3: Si Blossom, si Buttercup.
4: Tingin ko Blossom, si Attorney Jen. si Buttercup, si Kong Bell.
3: Uh-oh. Ikaw si, sino ano? Ka?
4: Si, ano na ako? Bubbles. Si Bubbles.
3: Yeah. Oh, ako na nga si Mojo Jojo. Oh, yun na. Para kontrabida.
4: Sino ba ang ating guest kasi?
3: Oo. Unahin na natin. At syempre, to, suki na rin natin to. Isa pong constitutional law book author at isa pong law professor, si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Attorney Jen, magandang hapon.
4: Attorney Jen!
0: Hi! Magandang hapon, Miss Maan and Mr. Zandro.
4: Sino ka sa ano, sa Powerpuff Girls? Sinong gusto mo?
0: Sige, si Blossom na lang.
4: Si Blossom. Hindi kasi kanina, kung natuloy yung plano, tayong tatlo lang dito. Kaya naisip ko, Powerpuff Girls. O yan.
3: Eh, pero dahil nga may kontrabida si Mojo Jojo, ay nandito ako.
4: Hindi siya umalis.
0: Professor ka na lang. Ikaw si Professor.
3: pwede rin, no? O diba, halatang kaedaran natin doon si Attorney Jen, ano? Alam niya yung mga characters
0: millennials.
3: Ng Powerpuff Girls, diba?
4: Eh, si Johnny Bravo.
3: Tsaka si Dexter's Lab. Feeling Dexter's ko alam na niya.
4: Correct.
3: O, diba? Mga laking cartoon networks. Kaya hindi kayo nanonood ng Sinescuela.
4: Tsaka Batibot. Ayun. Sige. Eh, eto nga. Pahinga ngayon, diba? Attorney Jen, ang Senate Impeachment Court, para bigyang daan daw ang, siguro ano to, regrouping na rin, no? O yung pag-strategize o yung pag ano ba yan, post-mort din nila kasi paghanda na rin para sa marathon trial bukas na yan.
3: Yun ang sabi kasi parang iba yung nababasa ko
4: ano daw?
3: Para daw may pinipigilan daw na humarap si Senator Antonio Trillanes. Totoo ba yan, Attorney Jen? Pwede ba talaga mangyari yung mga ganyan?
4: Oo, kasi yun nga, paano makakatulong ba si... ang tanong kasi dyan paano magiging bentahe o disadvantage yung pagharap ni Attorney Trillanes?
3: Kasi Attorney Jen, tsaka...
4: Attorney Trillanes, Senator Trillanes.
3: Attorney Jen, tsaka partner, bigyan natin ng context. Kasi nga, biglang-biglaan kagabi, ano, this oras na kagabi ng maglabas ng anunsyo ang Senate Impeachment Court na hindi nga tuloy yung pagdinig ngayong araw. So, doon yung pinagagalingan niya, Attorney Jen. So, ngayon, overnight, syempre, mga hindi nakatulog dyan.
4: Ang daming spekulasyon.
3: Oo, ang daming matataba ang utak.
4: Ang daming maraming lawyer. Mga Pinoy, daming lawyers sa mga 'yan.
3: Yun nga, Attorney Jen. So anong
4: tip niya? Daming political analyst.
0: Well, unang-una po, no, doon sa pag-cancel or pag-suspend rather ng impeachment trial today, tama kayo, no, hindi maiiwasan na magkaroon ng public perception na bakit ba kailangan pa na isuspende, right? Dahil kung ang dahilan nila ay masyado raw kasing ahead of schedule ang impeachment trial, I don't see any wisdom in suspending the trial today kung yun lamang ang dahilan. Kaya may valid reason din or valid yung perception ng ilan nating kababayan na tila baga may hinaharang ba? Di umano? And doon sa tanong, no, na... napakahalaga ng magiging partisipasyon ni former Senator Trillanes sa impeachment trial bukas. Dahil hindi pwedeng sabihin ng mga detractors niya na guni-guni niya lamang ito. Kung matatandaan natin, former Senator Trillanes has documentary evidence na kanyang nalikom or nakolekta all throughout the years. Kasama na rito yung mga deposit logs, bank transactions, financial ledgers, property registries, and samot-sari pang mga financial documents in relation to the Duterte family's alleged unexplained wealth. So, kumbaga, kung mapapatunayan ng prosecution at may establish nila bukas na nagtutugma ang mga documentary evidence ni former Senator Trillanes at ng the Anti-Money Laundering Council at ng mga iba pang proper government agencies, ito na yung pasabog talaga ng prosecution. And i-deny man nung iba, hindi nila ma-erase yung katotohanan na may mga documentary evidence na mailalatag ang prosecution by way of former Senator Trillanes. So, I believe this is one of the most exciting parts sa impeachment trial. Kaya dapat nating abangan ito tomorrow.
3: Mm-hmm. Eh pero Attorney Jen, ito pong ganitong posible ba na kung merong may ayaw na humarap ang isang testigo, meron bang party, hindi ko sinasabing kung senador o pwede rin yung depensa naman, pwedeng talagang maharang o hindi?
0: Hindi nila pwedeng harangin ito dahil bawat kampo naman ay may karapatang magpresenta ng kani-kanilang mga witnesses. And wala naman sa rules of impeachment or under the rules of court which supplementarily applies sa impeachment trial ng mga disqualifications to become a witness akong nakikita kay former Senator Trillanes. Ibig sabihin, he is competent to testify as a witness at kayang-kaya niyang mag-undergo sa direct examination and more importantly, sa cross-examination tomorrow. So kung if ever lang na may pipigil dyan na senador, hindi ko sinasabing may pipigil, if ever lang, katraydoran yan sa sambayan ng Pilipino. Ang inyong dine-deprive ng katotohanan ay ang publiko mismo, ang sambayan ng Pilipino.
4: If ever lang din, may natatakot.
0: Oo, kung may kinakatakutan kayo, ba't ba takot na takot kayo kay former Senator Trillanes? Kung wala kayong ginawang masama, dapat hayaan nyo siyang mag-testify tomorrow.
4: Ay, Attorney Jen, mapunta tayo doon sa unexplained wealth. Ay, hindi na nga pinilit no, si VP Sara na aminin yung may 100 item yun sa kanyang mga bank records and tax record dahil sa right to self-incrimination. Tama ba to sa impeachment? Kasi hindi naman siya criminal case.
0: Magandang punto yun. No? Ordinarily po kasi, no, hindi talaga pwedeng gawin yun because it will be violative of the rights against self-incrimination. Pero tama yung punto mo, Ms. Maan. Kailangan pong ma-refocus ang sambayan ng Pilipino kung ano ba ang nature ng impeachment. Hindi po ito criminal proceeding. It is sui generis in nature. Kaya ang quantum of evidence po dito, actually, hindi parang sa criminal cases na proof beyond reasonable doubt. Kaya yung mga karapatan like the right against self-incrimination, the Senate Impeachment Court actually has the discretion to even waive that right or to even disregard that right at pwede nilang sabihin na hindi yan applicable strictly sa isang impeachment trial.
4: So paano may ugnay ngayon ng prosec Attorney Jen yung bank records kay VP Sara, sapat na ba yung sa anti-money laundering?
0: Sapat na. Kung dun sa tanong na sapat na, mas makakabuti for the prosecution to corroborate it with the other evidences. Para mas pasimplihin po natin sa mga kababayan natin, no? Kung matatandaan po natin, ang dineklara latest ng Vice Presidente sa kanyang 2025 sal-in ay mayroon siyang di umanong kabuoang yaman or ari-arian na 98 million or more than 98 million. So dapat ito, ibangga dito sa mga documentary evidence or bank records ng prosecution. Kasi kung hindi ito nagtutugma at tama naman ito at mapapatunayan ng prosecution na genuine at hindi tampered with ang mga documentary evidence na ito, malaking dagok ito for the defense. Kasi paano mo i-justify? Huli na agad na hindi mo diniklara yung totoo mong yaman. Under the law, especially Republic Act 1319 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officers and Employees, ang isang public official at kasama na po dyan ang Vice Presidente ay dapat dinedeklara niya ang kanyang totoong ari-arian at yaman sa kanyang sal-in.
4: So, ito naman, Attorney Jen, paano mo reconcile yung nasa sal-in ni VP Sara yung GenCorp, no? Ay, hindi. Nasa, baliktad ba? Nasa SEC? Ay, nasa sal-in.
0: Tama ka. Tama ka,
4: nasa SEC Oh, balik.
0: Hindi. Tama ka, Ms. Maan. Dineklara ni VP Duterte di umano sa 2024 and 2025 salen niya na siya ay di umano may financial interest sa GenCorp. Pero pagdating sa SEC records, wala naman siyang pangalan na nakarehistro doon.
4: Paano yun, Attorney Jen?
0: Well, dapat ang mas paniwalaan natin, eh yung nilagay niya sa salen, yun ang dapat maging batayan.
4: Oh, kasi siya yung...
0: Kasi yung sa SEC, kahit omission yun, that is, you know, forgivable. Pero ito, ikaw mismo ang nagdeklara. Wala namang pumilit sa iyo na magsabi ng deklarasyon na iyon. Eh, ikaw mismo, voluntarily, you stated in your salen that you have a financial interest in GenCorp.
3: Eh, pero Attorney Jen at partner, yung pagdedeklara kasi ng salen, yearly to. Yung sa SEC, pwede kasi...
4: Sa una pa lang.
3: Oo. Hindi kaya ganun lang nangyari doon, Attorney Jen?
4: Or may dummy ba? Or nominee?
0: Iyan ang hindi natin alam. But based on the impeachment trials we've witnessed in the past days, sinabi mismo ng SEC representative na wala sa kanilang records ang pangalan ni VP Duterte doon sa mga stockholders or incorporators di umano ng GenCorp. But then again, wag nating tatandaan, siya mismo ang nagdeklara sa kanyang salen na may financial interest siya sa kumpanyang ito.
3: Medyo mahirap kasi ma-digest, Attorney Jen, ano, ang hirap pa intindihin, ano. Pero yun nga po, kung ganito sa puntong ito, ito po ba ay patunay na ng ill-gotten wealth ng or ng unexplained wealth?
0: Kasi po sa batas natin, no, meron din tayong tinatawag na presumption. Sa batas kasi, kapag ang isang public official, pag ang kanyang ari-arian ay hindi tugma or hindi proportionate sa kanyang sweldo as a public official, may presumption or pagtatangi na ito ay nakaw na yaman or ill-gotten wealth. Isang paglilinaw, hindi ko sinasabing nakaw na ito agad. May presumption. So, ang pasanin po ngayon or burden of evidence, malilipat doon sa public official. Kailangang patunayan ng depensa na hindi galing sa nakaw na yaman ang mga pagmamayari ni Vice President Sara Duterte.
4: Mm-mm. Attorney Jen, may nagtatanong naman, kung yung mga baril daw ba ay kasama, dapat bang gamitin ding ebidensya para sa unexplained wealth?
0: Yes po, kasi po personal property yan eh.
4: Mm-mm.
0: Alam ko yung mga viewers and listeners nyo na government employees, kahit nga jewelry, binibilang pa yan. Kahit yung furniture, inaano mo yan, ina-itemize mo yan. So what more, itong mga high-powered firearms na hindi rin naman biro ang mga halaga. So dapat talaga yan ay kasama sa mga idineklara na personal properties ng Vice-Presidente.
4: So kung may mali sa salen, sa deklarasyon, patunay na ba ito ng betrayal of public trust, Attorney Jen?
0: Well, ang definition po kasi ng betrayal

0: itong ginagamit at wala ka namang ginagawang masama, bakit hindi mo diniklara ang mga armas na ito?
1: O kaya partner, Attorney Jen, hindi ba ito ay addition? Kumbaga ay yung mga natalakay noong mga nakalipas na articles of impeachment, kapag pinagsama-sama mo, yun yung makapagsasabi ng betrayal of public trust.
0: Yes, and meron pa tayong grave threats allegation no, or article. So pwede rin itong isaalang-alang ng Senate Impeachment Court. And doon naman sa pagte-testify ni Mayor Baste Duterte kahapon, no? Kung mapapansin nyo, ako in my humble opinion, napaka-imposible na wala siyang alam. Though, sanay naman na tayo sa ganyang defense nila na lahat naman sila ay walang alam, di ba? So, doon lamang sa kanyang testimonya, nalalabuan ako kasi kahit hindi abogado, maiintindihan naman kung bakit napaka-ironic nung sinabi niya, no, na sabi niya kasi he personally did not see any irregularity, 'di ba, sa mga dokumento ng GenCorp, but at the same time kiniklaim ni Mayor Duterte na imposibleng na-evaluate niya lahat ng mga papel na kailangan niyang pirmahan. So may kabalintunaan doon, 'di ba? You are claiming na wala kang nakitang irregularity. Paano mo nasabi na wala kang nakitang irregularity kung hindi mo naman in-examine yung mga dokumento na 'yon? So that is one of the strongest ironies in my humble opinion dun sa kanyang testimonya kahapon. Okay. Though again, hindi naman na tayo nagulat dahil from Acosta, the witness previously, eh lagi namang sinasabi nilang wala silang alam.
1: Mabait nga yung prosecution ngayon ni. Eh kasi may natawag silang abogadong walang alam. O di ba? At least wala silang tinawag na iba pang walang alam.
2: Attorney Jen. Yes. Sige lang, tuloy Attorney Jen.
0: Ay, hindi, lang kasi na-miss ko lang yung Tatay Digong accent ni Mayor Duterte kahapon. Iniisip ko, bakit nawala? Di ba? Kasi usually meron siyang Tatay Digong accent. So, yan lang din yung napansin ko. Na-miss ko, kumbaga. Or na-miss din siguro ng mga supporters niya. Bakit nawala yung punto na Tatay Digong?
2: Teka, Attorney Jen, may mga nagsasabi na sa lahat ng mga artikulo, no, parang grave threat yung pinaka madaling patunayan.
1: Kasi kaya inuna.
2: Recorded na yung video. Pero may nagsasabi naman na itong unexplained wealth ang pasok sa banga, madaling patunayan. Para sa iyo ba, Attorney Jen, sa tatlong yan, ano para sa iyo yung talagang sabi nga swak sa banga? Kumbaga, makakakuha na talaga ng conviction.
0: Para sa akin, ang swak na swak sa banga talaga ay itong unexplained wealth di umano ng ating vice presidente. Kasi kahit paikot-ikutin nyo ang konteksto, numbers won't lie, right? Yung sa grave threats, pwede pa nilang kung ano-ano mang konteksto yung sabihin nila. Pero dito sa unexplained wealth, the prosecution has documentary evidence. They have credible witnesses. So, and there is a presumption under the law na kapag hindi mo na-explain ang iyong yaman or kung saan napunta ang confidential funds, there is a presumption that you used it for your personal use or interest. So, itong alleged unexplained wealth, ang pasok na pasok sa banga. Kung ang pagbabasihan ay kung yung sa conviction, either conviction ng ating vice presidente, at lalo itong mapapalakas in my humble opinion sa mga sasabihin, mga isisiwalat at mga ipepresenta ni former Senator Trillanes bukas.
2: So kung i-compare mo to no sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, pareho sila 'di ba? Sali ang 'yun eh.
0: Yes.
2: So kung i-compare mo Attorney Jen.
0: Kung ikukumpara ito, mas mabigat ito. Itong kay Vice President Sara Duterte. Why? Though impeachable official si former Chief Justice Corona, no? Si Vice President Sara Duterte kasi, siya ay binoto eh. Sabi nga ng supporters niya, di ba? Binoto siya ng 32 million Filipino. So kung mapatunayan na siya ay nagnakaw sa kabanang bayan, this is one

0: of the highest forms of, you know, katraydoran sa mga tao na nagtiwala sa iyo at bumoto. Kaya mas may bigat ito. Kasi mismong pera ng mga Pilipino ang di umanong ninakaw mo.
1: Mm-mm. At mamaya, Attorney Jen, bago tayo mag-break, pag-usapan din natin, no? Pag-usapan natin yung naging pagbasura ng Korte Suprema doon sa mga petisyon na kumikwestiyon doon sa interpretasyon ng voting threshold ng Senate Impeachment Court. Magbabalik po, Attorney Jen, sit back and relax. Magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mga paalala. Magbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: gusto mo ba ng 1,000 piso?
1: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted!
0: Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradio! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! ATM.
2: ATM.
0: Anong take mo sa DZMM?

0: Ito po ang DZMM, bagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasama ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: ATM.
3: ATM.
4: Anong take mo sa DZMM?
0: Ay, nagbabalik po ang ATM.
5: Anong take mo?
0: Balikan natin, partner, si Attorney Jen. Magandang hapon po ulit, Attorney Jen.
6: A.K.A. Blossom.
0: Ay, Blossom.
7: Magandang hapon po muli, Zandro and Maan.
0: Attorney Jen, nito lang ngayong hapon lang ay ibinasura ng Korte Suprema yung mga petisyon na kumikwestiyon doon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court kaugnay nga doon sa voting threshold. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig po ba sabihin nito ayaw makialam ng Korte Suprema doon sa inherent powers na iginagawad ng saligang batas sa isang impeachment court?
7: Hindi naman po sa ayaw makialam, no? Bagamat hindi pa nilalabas yata ang full text ng kanilang resolution or decision, sabi po sa kanilang press briefer ay binabasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na ito based sa lack of legal standing ng mga nag-file ng petisyon and based on prematurity. Ibig pong sabihin ng lack of legal standing, sabi po ng Korte Suprema in layman's term ay walang napatunayan yung nag-file na siya ay nag-suffer ng direct injury or is in imminent danger of suffering a direct injury base doon sa naging interpretasyon ng Senate Impeachment Court. Doon naman po sa issue on prematurity, dinismiss po ito ng Korte Suprema dahil sa constitutional law po kasi dapat right for adjudication ang isang subject matter before mo ito iakyat sa Korte Suprema. Palagay ko po dito on the issue on prematurity, gaya ng napag-usapan natin last week, right? So tama tayo. Dahil nga wala pa namang nagiging botohan. So wala pang rights violated. It is premature for the Supreme Court to even accommodate this petition. So tama yung ating foresight nung nakaraang linggo na ibabasura rin talaga ito ng Korte Suprema.
6: Baka nga sa araw ng botohan, yung mga nagsasabi kasi baka may mga dumating. Bumalik ulit sa 16. No? Yung voting threshold.
0: So ibig sabihin, Attorney Jen, yung pagtingin dito, pwede kasing kaya hindi naglabas ng anumang aksyon ang Korte Suprema ay dahil posibleng hindi pa naman kasi sila nagbobotohan. So pwedeng magbotohan muna at saka doon magbibigay ng pananaw ang Korte Suprema.
7: Kung may magfa-file. Kung may magfa-file ng petisyon. At sana may legal standing na yung mag-file ng petisyon. Sino-sino yung may legal standing? Well, of course, the Vice President herself. Kung na-convict siya at, of course, dissatisfied siya dun sa interpretasyon ng 2/3 members of all Senate, pwedeng-pwede naman siyang umakyat sa Korte Suprema to question the legality of the said threshold.
6: Pero kung halimbawa, done na. Diba? Natapos na. Nagkabotohan
0: na. Di ba final na yun?
6: Yun nga, matatanggal siya sa pwesto.
7: Magandang punto yan, no? Yes. Kasi nga po, nakalagay sa ating saligang batas that the Senate has the sole power to try and decide all cases of impeachment. So as a general rule po talaga, kung ano man ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court, either for conviction or acquittal ni VP Duterte, ay unappealable at final na. Pinal na ito. Pero yun nga, kung may gustong kumastyon, karapatan naman nila sa Korte Suprema. Pero sige, fearless forecast. Kapag nagbutuhan, either kunwari na-convict si VP Duterte at umakyat siya sa Korte Suprema, my fearless forecast is babasura din ito ng Korte Suprema. Hindi dahil bendalo ang Korte Suprema. I believe the Supreme Court will just treat this petition as moot and academic.
0: So yun pala yung aabangan din, ano, kung sakasakaling ang papagitna ang Korte Suprema doon sa punto ng botohan.
6: Mm-hmm.
0: Kasi nga pwedeng hindi, attorney, ano? Sige, go
7: ahead. Yes, fearless forecast ko pag nagbotohan yan. Again, either for conviction or acquittal at may mag-file ng petition sa Korte Suprema, kahit si Vice President Duterte pa yan, ibabasura pa rin yan ng Korte Suprema based on the moot and academic principle.
6: Mm-hmm. Oh, sa tingin mo, Attorney Jen, ay matatapos before Christmas?
0: Mm-hmm.
6: Eto, lahat sa impeachment trial?
7: Yes, including kung the 30 days.
6: Including the 30 days na ibigay sa depensa, no?
7: Oh, kung walang pipigil sa mga pwedeng mangyari, then
0: parang may alam si Attorney Jen. Pabulong nga niyan.
7: gagayahin ko yung mga witnesses. Wala akong alam.
6: Ayan.
7: Pero kung wala pong makakapigil sa natural na daloy ng paglilitis na ito, I can confidently say that before Christmas ay tapos na ang impeachment trial na ito.
6: Yay. Pahinga na.
0: Kasi partner, sa Thursday eh. Whole day na eh. Bukas. Bukas pala. Ano sa Thursday? Bukas na yun.
6: Oo, wala tayong anong take mo?
0: Oo. Dahil bantay-bantay tayo.
6: Kumbaga, special coverage. Oo. Kasi marathon trial.
0: Oo.
6: Isang buong araw ang impeachment trial.
0: Kung hindi siya matatapos bukas. Na maaga, baka kasi pwede rin matapos na maaga.
6: I'm
0: giving you a hopes, partner.
6: Hindi yan buong araw. Hindi yan buong araw. Hindi kasi may possible doon na tuloy-tuloy lang. Hindi kita makaupo.
0: Early dinner. Hanggang early dinner.
6: Oo. Pero yun nga, magiging 2 to 4 ang aming toka schedule mula bukas.
0: So abangan
6: nyo. Basta buong araw ang impeachment trial. Yan.
0: 10 a.m. to...
6: to want to sawa. Ay, di ba? Pwede raw mag-extend. Pwede silang matulog doon. Bala sila dyan. Bala kayo dyan.
0: Pero Attorney Jen, is it ito bang pa-tail end na ba to yung presentasyon ng prosecution? Tingin nyo?
7: Pakiramdam ko pa yes. Kasi pangmalakasan na nila to eh. Si former Senator Trillanes. Kasi nga, di ba, ang usual na naririnig natin sa mga bashers, kumbaga ng impeachment na ito, puro raw guni-guni, or puro hearsay lamang daw.
6: Mm-hmm.
7: But here comes former Senator Trillanes who can back up his statements with documentary evidence. So ito ang talagang pasabog, ika nga, ng prosecution. And kapag na-establish na nila ito, sisigundahan na nila ito ng mga presentasyon ng bank records ni VP Duterte. So malapit na rin talagang matapos ang artikulong ito ng prosecution.
6: E tingin mo, tatawid pa sa susunod sa bribery o tama na to?
7: Iyan ay nakasalalay sa mga mangyayari bukas.
6: Diba?
7: Kasi,
6: baka may humarang daw
7: sa mga revelasyon ni former Senator Trillanes.
6: Yun na nga. Abang-abangers.
0: Abang-abangers tayo tomorrow. Talaga natapat pa sa atin. I was expecting today yan, partner. Hindi yun sa,
6: yun na nga,
0: hindi sa schedule natin bukas eh.
6: Kaya yan. Mm-hmm. Tawid na rin natin.
0: Ay, naku. Sige po. Kasama niyo po kami, Attorney John, bukas ha. Nakabantay din po kami. Maraming salamat po.
6: Thank you.
7: Maraming salamat din. And ingat kayo.
0: Yan po si Attorney Jennifer Arlene Reyes or Attorney Jen. Isa po constitutional law book author at isa pong law professor. Paano, partner? Mag-break muna tayo.
6: Kalma muna tayo. Nga, sige.
0: Magbabalik po ang ATM.
5: Anong take mo?
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Benji sa DCMM kasama si Jane Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM.
3: ATM. Anong take mo sa DZMM?
4: Ay, nagbabalik po ang ATM.
5: Anong take mo?
4: Eh, partner, kumuha muna tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Sino ba yung nasa unahan ng ating listahan?
5: Eto, ilang mga niraid na bahay ng National Bureau of Investigation noong Agosto sa isang subdivision sa Pasay City na may mga malalaking baril. Nadiskubring pagmamayari pala ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Yan ang report ni J.M. Pineda ng PRTV News. JM?
6: Yes, ma'am. Itong Agosto, mano, ay may pinasok na mga property ang National Bureau of Investigation o NBI sa isang malaking subdivision sa Pasay City kung saan may mga high-powered guns dito. Kalaunan nga ay napag-alaman nila na may nasa ilalim nito ang mga pangalan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Matapos ang halos isang linggo, dito na umano lumipad papuntang ibang bansa ang dating mambabatas na ngayon ay hindi pa rin nakakabalik. Nakalagdag ngayon ang pangalan ni Velasco dahil ikinanta siya ng nagpakilalang dati niyang aide at police officer na si Rodolfo Gracioso Jr. Sinabi nito nga nakapag-deliver siya sa bahay ni Velasco ng mga kahon at maletang pera pati na kay Vice President Sara Duterte. Nakatakda naman na sumailalim si Gracioso sa lie detector sa NBI bukas. Ako si J.M. Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
5: Maraming salamat sa iyo, J.M. Pineda.
4: Eh, itong makakausap natin, tanungin natin kung sino yung gusto niyang Powerpuff Girls. Ikaw ba, partner? Sino ba yung gusto mo?
5: Hindi, sila muna pinapapili ko. Yung okay. Matitira. Eh, alam mo, magpapaubaya na lang ako.
4: Nasa linya ng telepono, makausap natin si House Prosecutor sa VP Sara Duterte impeachment trial at kinatawan po ng San Juan City si Congresswoman Isabel Maria Zamora. Magandang hapon po, Kong Bel.
5: Good afternoon, Kong Bel.
7: Hi, champion. Good to be back in your show.
5: Sino ka daw sa Powerpuff Girls?
7: Wait, I have to answer you honestly. Hindi ko sila kilala.
5: Sabi ko na.
7: Kasi that's ano, mas matanda na ako doon. Parang generation yan ng sister ko.
4: Parang hindi naman halata.
7: And ayaw ko sila. Ayaw ko itsura nila noon.
4: Ibag tayo na lang mag-assign. Sino nga i-assign natin
5: kasi
4: sa kanya?
5: Kasi nakuha na Blossom.
4: Oo.
5: Buttercup na lang.
7: Parang mas ano. Parang mas nga si Blossom.
5: Tsaka si Buttercup.
4: Tsaka si
5: ako
4: Bubbles.
5: Ako na lang si Bubbles.
4: Ikaw na lang si Bubbles.
5: Pero kasi may iba-ibang personality yung tatlong yan eh. Nakalimutan ko na rin kung sino sa kanila. Di ba may magaling may feisty. May talagang, alam mo yan.
4: Mayroon sweet girl.
5: May sweet girl. Kung ang sweet girl na yan, alam mo na.
4: Ko, ang sweet girl dyan.
5: Si Buttercup?
4: Si Kong Bell.
5: Si Kong Bell na lang.
4: Kasi nga naman, pinagtatawanan.
5: Ay.
4: Yung naging
5: ang dami nang nasabi.
4: Examination niya na Burrell.
5: Burrell.
4: Sabi
5: kong kasi naman kong Bell.
4: pero kong Bell, how are you taking like it? How are you taking it, kong Bell?
7: You know, I'm fine.
5: Mm-hmm.
7: No, I'm really fine. Like, we know that there are people who can't do anything better than that, mm-hmm. right?
4: Mm-hmm. And yung misogynistic remarks.
5: Okay lang sana yung ibang remarks eh. Yung tipong, ay, shala-shala or kolehiyala. Ay, mga ganon. Kasi English era yan. Yung mga ganon. Pero may iba talagang below the belt.
7: Yeah, that's correct, no? Siguro, there are people who have to be taught how to be decent, no? Mm-hmm. And how to be polite. Baka they missed, no? Anong tawag good manners and right conduct in school?
5: Ano yun?
4: GMRC.
7: GMRC. Kasi alam ko yung anak ko dumaan dun, you know, the past few years.
5: Mm-mm.
7: Baka wala sila absent sila.
5: Oo. Mm-hmm. Tsaka may buwelta si Kong Bell. Mm-hmm. Ang sabi niya sa interview, they don't know SAS. Yung mga ganon. Tsaka,
4: what's SAS, Kong
5: Bell? What's SAS? SAS,
7: sasampu
5: ang barilan, ganon. So, ano ba yung
7: SAS? They have time to make AI videos, slide images, and all of that. They should be able to Google what SAS means.
5: Ay, nagtaray na naman.
4: Diba?
5: Hindi, pero yun nga, Kong Bell. Sinabi mo rin, get a life.
7: That's correct. You know, tayo, I'm sure kayo, ako, we're just doing our job, diba?
5: Yes,
7: kasi life, if they're, if their job is to hurt other people, ruin other people's lives, or, stuff like that, maging mapang-abuso, like me, brutalize, then that's so sad.
5: Mm-mm. Eh pero kung
7: and yung sinasabi nilang kolehiyala ko, well, I admit it, I was sent by my dad and my mom to very good schools.
5: Okay.
4: At saka hindi halata
5: pero kung
4: kolehiyala pa rin.
5: Eh baka umani ulit ng batikos kasi parang alam mo na.
4: Mm-mm.
5: Baka ma-eliminate kasi parang wala kang ginagawa sa buhay niyo. Ganun. So yun lang, baka ma-alienate ang ating masa, 'di ba? Mga kababayan natin.
7: No naman.
5: Mm-mm.
7: You know, talking properly, talking in proper English and proper Filipino will not alienate me from the public.
5: Mm-hmm.
7: I was ginagawa ko lang yung job ko, 'di ba? Mm-hmm. Madaming nangiintriga lang o siguro hindi nila naintindihan yung punto ng direct examination, so yun na lang they attack you ad hominem.
5: Mm-hmm.
7: Diba?
5: Mm-hmm. Kung Bell, sa mga susunod ba, halimbawa lang ikay mangunguna pa rin sa mga pagtatanong, no? Ikaw ba'y magbabago ng estilo o ganun pa rin? Siyempre, yung natural mo lang.
7: You know, that's how I speak eh.
5: Mm-mm.
7: I mean, maski sa San Juan naman, alam nila Taglish ako.
5: Mm-mm.
7: I can speak in English and they don't complain. I speak in Tagalog. If they think that I have an accent or a slang, well, I have nothing to apologize for.
4: Mm-hmm.
7: Yun naman sagot ko dyan.
4: At mas okay na
7: I can speak in proper Tagalog and proper Filipino.
4: Oh.
7: And, I'm sure I've received so much support from my constituents.
5: Mm-hmm.
7: Siguro yung iba, nanggugulo lang.
4: Mm-hmm. At mas okay na to partner kong Bill, kesa naman yung mga tunog ng mga constituents nga nila, the way they speak, kung paano magsalita, yun pala, niloloko lang sila. Pinagsasamantalahan lang yung pagiging maamor nila sa publiko. Pero yun pala.
5: Kasi umahalo yung mga sinasabayan.
7: Like I said, no, tayo ginagawa lang natin yung trabaho natin dito. From the very start, I knew I was gonna get bashed when I present evidence, when I present my witness. Of course, hindi naman natin alam na it was going to be below the belt. They don't like my rolling R's, maarte ako magsalita, and too bad, diba? But, you know, when you're in court, you speak straight English. Bawal ang Tagalog sa court.
5: Mm-hmm,
7: because English is the means of court of the law here. So, well, yun kami.
5: Yes. Eh, Kong Bell, maiba na tayo. Kanselado ang impeachment trial ngayong araw. Yeah. Ano ba talaga ang dahilan? Anong directive sa inyo? Kailan nyo na lang to nalaman na wala palang pasok bukas?
7: Kagabi, nakita lang namin yung una, the notice that it's canceled today. So pare-pareho naman kami tanungan bakit siya canceled. And then may lumabas na statement. So I honestly don't know if that's official, supposedly from Attorney Tongol.
5: Mm-hmm. Yes.
7: And, well, if you read it, nakalagay doon parang we're ahead of schedule.
5: Totoo ba? Well, sa panig ng prosecution.
7: I would say yes. For the reason na, di ba nagbawas tayo several witnesses before sa threats and then pati sa confidential funds.
5: Mm-hmm.
7: So maybe that's the reason. I don't want to
4: Doon na lang tayo, Kong Bell, kasi baka ma-admonish.
5: Pero kumbaga, hindi hiningi ng prosecution. Kumbaga, wala hindi kayong parang, galing. Ay, mag-reset lang kami, mag-strategize lang kami, maghahanda lang kami for the marathon trial. Walang ganon.
7: In fact po, every day, nagpa-practice po, nag-meet, and then we review our question and answers.
5: Mm-hmm.
7: We meet with a remember, hiwalay-hiwalay po kaming teams. Mm-hmm. And then we have, pagkatapos po, nag-meet po lahat. Kung ano yung plan, if ngayon may mag-represent na lawyers, may isasalo ngayon. So, sa totoo lang, nagulo yung schedule namin lahat.
5: Mm-hmm.
7: As is naman po. So, tuloy pa rin yung ano namin, yung pag-review ng related laws and review of the question and answers that we prepared. Ganon.
5: Mm-hmm, mm-hmm.
7: Meron kami pa rin tuloy-tuloy yung tinatawag naming mock trial na kami-kami lang na lawyers. Yun.
4: Mm-hmm. Eh, itong pagharap po ni dating Senador Antonio Trillanes, are we expecting tomorrow na po o posibleng hindi pa po siya maisalang bukas?
7: Actually, we haven't finalized that, no, yung team. Kasi nga, while we wanted to present him at the soonest, syempre may statement din yung presiding officer that we should consider the other witnesses first. I think sinabi yung AMLAC mismo.
5: Mm-hmm.
7: So, ongoing pa actually ang meetings ng prosecution.
4: Mm. So, possible na hindi din po maisalang bukas si Senator Trillanes?
7: Yes, it's possible din po. We have to weigh all of our options. Every day po ganyan nagbabago-bago ang strategy depending on the last presented witness. Mm-hmm. Or the last evidence that we saw.
5: Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, sino pa yung mga testigong inyong hawakan? O yung kung saan artikulo pa po kayo haharap?
7: Ako po, for unexplained wealth, actually, yung original plan, no, madami tayong mga witnesses dito. Because we know we have banks, we have different pieces of evidence here involved, no? But again, iba-iba po ang ihip ng hangin every day. So titingnan po natin if we will be presenting all of our witnesses or just some of it. If kung magmukhang repetitive na yung evidence or the witnesses that we will present.
5: Eh tatawid pa kung matapos man itong unexplained wealth, eh tatawid ba tayo sa next article, yung bribery, o pag-uusapan muna ng panel?
7: Again, that's something also that we're still considering.
5: Mm-hmm.
7: Hindi pa po final talaga lahat.
5: Mm-hmm.
4: Okay, so abang-abang
7: din
4: tayo
7: to. Sorry, tomorrow. Ano.
4: Wala ano.
7: We can't say anything more than that. Sa totoo lang na.
5: Mm-hmm. Ay, tatanong ko nga sana yung sa mga barrel-barrel eh.
4: Oo, kung meron pa.
5: Eh, kaso baka ma-subjudice si Kong Ben.
4: Oo nga. Ay, tsaka takot din tayo, madam.
5: Siya yung siya mismo yung nagtanong kahapon.
7: Yeah.
5: Oo. Tsaka wala kayong pambayad.
7: The point lang nung testimony there was firearms are assets and these assets were not declared in the salin. And we can see that there seems to be a pattern of non-declaration of assets. Kasi yun po yung pinapakita po ng prosecution.
4: Okay. Mm-hmm. Sige po, abangan na lang namin bukas. Pero nakabantay po kami ni Yama andyan ng 2 to 4.
5: Okay. Salamat, Kong Bell. Salamat.
7: Mas starting tomorrow, whole day na po yan.
5: Magkano oras ba tingin mo, Kong Bell? Kasi sabi ni...
7: Yan ang hindi po namin alam.
5: Magdadala ka ba na unan? Oo.
4: Ng tent?
5: Ng baon.
4: Ng tent? Ganyan.
7: Kailangan.
4: Sige po.
7: We'll see po.
5: Thank you.
4: Mag-aabang na lang po kami.
7: You.
4: Maraming salamat po, Kong Bell.
7: Bye po. Thank you.
4: Yan po si Congresswoman Isabel Maria Zamora ng San Juan City at miyembro po ng House Prosecution Panel. Eh, pero bago tayo mag-bye-bye.
5: Oh, habo lang. Ikaw muna.
4: Mula kay... Hindi ko alam kung paano ko itatago yung upo ko.
5: Tapos baliktad pa siya. Yung pagbukas niya, doon siya umubo.
4: Nasa med tayo. Hindi ko alam kung ano pipindutin ko. Ano ba yan, Sandro? Simula kay Greg Riego ng Marikina. Please greet my beloved niece, Samantha Sam R. Bostre, on her birthday today. We love her.
5: Happy birthday, Sam. Oh, ito, sa ating Suki, Tita Nona Damian. Wednesday afternoon with, wow, Barbie.
4: Oh.
5: DZMM. Ateng Ma, anin ko, Z, blah, blah, blah.
4: Oh, diba? Mm. With Barbie ng DZMM.
5: Uy,
4: hindi mo ba nakikita yung arms? Sabi ka, Barbie arms din yan.
5: Saan banda dun? Tinatago nga eh. Kasi sabi, pag naka-sleeveless ako, saan ang laban? Yun ang
4: grabe
5: ano.
4: Naman kayo.
5: Mm-hmm. Anong tawag?
4: Yung kay Sam Conception yun. Wala, yun naman yun kay ano, Moon. Grabe naman kayo.
5: Si Relian, tsaka si Abby. Ganyan ako inaapi ng mga yan eh. Ang mabait ng mga yan eh. Mapang-ape.
4: Susunod na po ang Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Rico Lanzo, paano partner?
5: Bukas ulit, 2 to 4.
4: Yes.
5: 2 to 4 po kami. Ayan.
4: Bye.
8: ATM.
9: ATM.
8: Anong take mo sa DZMM?
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
10: Money, money, money!
8: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
10: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
9: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ang tanong, alin
11: Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
12: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
13: Issue Spotted.
12: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
14: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: problem.
1: Sila yun nag-flag.
0: Certain transactions are suspicious, under suspicious transactions.
1: Oo.
0: Yeah.
1: Bukas po, Kong Zia, no? Hindi pa rin po kasi malinaw sa amin yung mismong schedule na kung gaano kahaba tatakbo itong hearing. Meron ho bang binigay man lang na puwang ang Senate Impeachment Court na makapag-break kayo?
2: In between.
0: Mukha naman may break naman ng lunch. Tapos meron naman atang dinner. Pero ang sinabi po is wantusawa. So hindi ho natin alam kung ano po yung wantusawa na to, kailan po, anong oras. Kung depende po kung ano, kung paano po may presenta at gaano po katagal may ipapresenta to, at gaano po i-anaw ng korte ang tagal ng pagpapresenta nito. Sa mga witnesses po.
2: Dadara tayo ng baon natin ito.
0: Medyo matagal-tagal po. So, the usual trial po.
2: Pag ganyan po ba kahaba, Kong Zia, may ano naman kayo? Permission to leave naman for a while para kung kailangan nga mag-CR or kumain ng mabilis, magagawa naman kung kinakailangan talaga? Or do we really have to just wait for for Senator Cheese to say, declare tayo ng recess for a while?
0: Well, individually, pwede naman natin lumabas, no? Pero as a panel, hindi kailangan mo talaga sabay. hindi naman natin sabay-sabay.
1: Sabihin, nag-walkout kayo.
0: Tawa. So, meron naman po paraan para, kanya-kanyang paraan po yan, isa-isa, kung merong kinakailangan sa tawag ng name, no, call of nature. So,
2: concern kami, Kong Zia. Ayaw namin na magutom kayo.
1: Ayaw namin na magkasakit kayo sa bato.
2: Siyempre, pagod kayo dyan.
1: Magkakasakit sa bato pag nagpipigil dyan.
0: Meron po talaga, I'm sure merong break yan.
1: Meron.
0: Of course, may lunch break. Tapos minsan din kasi may mga, meron pong, lalo na ngayon, we are moving towards agencies na magpo-produce ng mga kadami-dami na mga dokumento.
1: Yeah.
0: So minsan, yung manner of authenticating it, minsan ang defense din, nire-request sila magkaroon makita nila. So minsan may mga 10-minute break, mga 5-minute break, gano'n.
1: To look at the documents.
0: Yes, that's
1: close
0: correct.
1: To compare. Okay. So, recent developments, no, Kong Zia, na may sumulpot at iniugnay naman si dating Speaker Lord Alan Velasco sa paghahatid umano ng pera uli kay Vice Presidente Sara Duterte. Yung po bang parang paglalahad ni Rodolfo Gracioso Jr. Maipapasok, maisisingit pa ba ho ba yan sa dito sa Article of Impeachment on Unexplained Wealth, or hindi na ho kaya ito pwedeng payagan ng korte?
0: Well, kasi unang-una, it has been taken cognizance by the NBI. So we are following through kung ano po yung investigation ng NBI, kasi unang-una, kinakailangan mo rin si Mr. Gracioso mag-provide ng kanyang ebidensya. So we just leave it to the NBI as to the question whether kailangan ba ito or dapat ba ito or baka may sama pa sa impeachment trial. Sa palagay ko, isa yung sa pinag-uusapan ngayon, no? But as to whether or not to give you an assurance, mukhang hindi pa ho natin alam kung saan papatungo itong kaso na ito. So, pero ang message kasi dito is, especially ang Vice President, pinag-uusapan is hidden wealth, unexplained wealth, diba? Ill-gotten wealth. Tapos lalabas itong binibigyan siya ng itong pagkalaking pera na hindi natin alam o hindi alam kung saan naitago, kung totoo man itong allegation na to. Pero dapat bigyan talaga ng pansin ito ng NBI kasi hindi madali magkakusa ng ganong serious na accusation. So I think it should be given weight, no? And really, the NBI should focus in their investigation. Let's see kung ano yung magiging value nito doon sa ating ongoing impeachment trial. Well, definitely, as to the character that we're trying to build up here, that the Vice President really betrayed the public trust, with this new development, with this new revelation, I think it only boosts our allegation that the Vice President really do have some assets that she kept hidden from the public.
2: Ano po ang mga, dito pa rin po kay Gracioso, no? Since hindi pa naman po siya talagang na iimbestigahan or nakakausap ng maayos ng NBI, nagsisimula pa lang naman po yan, hindi pa naman po agad natin siyang maigagamit

0: for yes, them that's correct. Case, no?
1: That's correct. Kasi sinasabi, ang sinasabi po natin is that since hindi nasa initial pa naman din, no, with all, just to be fair about it, no, these are allegations, serious allegations, that requires further investigation by the NBI. So by principle of due process also, kailangan makita din kung ano yung magiging kasagutan. Kung kakantong man sa point na magkaroon ng preliminary investigation, etc. So, this is a case that is being heard separately or should be heard separately or probably heard by separate court, no? Kasi ongoing itong trial natin, tapos ito palang bago-bago lang na itong classing revelation na ito. What is important is that the NBI has already taken action on this.
0: Alright, sige po, Kong Zia, mangyumusta po kami ulit. Bukas ng gabi po, mga 10 o'clock, kung ready pa po kayo.
1: Marami pong salamat. It's always a pleasure being invited opo. To your show.
0: Salamat po.
1: Opo. Maraming salamat
2: thank you,
1: po.
2: Kong Zia. Salamat
1: thank
2: po.
1: Thank you, thank you po. Maraming salamat.
2: Si House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao First District Representative Zia Alonto Adyong. Baka mga kapamilya, bago po tayo magbigay daan sa ilang pumahalagang mensahe, meron pong mas mahalagang balita po si partner
0: niya. Oo, dahil mga kapamilya, si Alex Ayala ipasok na po sa semis ng women's tennis singles sa ASEAN. Ayan, tiyak na po siyang mag-uwi ng medalya dahil sa women's singles po ito, no? Nilampaso po ni Ayala ang world number 143 na si Joanna Garland ng Chinese Taipei sa quarterfinals sa score na 7-5, 6-0 para umabante na nga po sa semis. Tatangkain ni Ayala na higitan ang bronze medal finish. So assured na yun, no? Assured bronze na siya. O tatangkain pa niya higitan ang bronze medal finish sa nakarang ASEAN sa China noong 2023.
2: Ay, congratulazione.
0: Congratulazione.
2: Alex, si, ano mo kanina, tinapanood ko nga yung laro, ano, nanood ako for a while. Nandun dun si kapamilya, dating kapamilya, si Edson.
0: Gido!
2: Gido.
0: Talaga?
2: Nanonood siya.
0: Oh, alam mo naman yan si Edson, palagi naman ano din yan, sports.
2: Hindi si Edson Gido David, Edson Gido.
0: Yung dati nating number Gido cruncher.
2: Ating data analyst. Nanonood siya, I think parang inaanalisa niya yung game from... the bleachers. So, talagang tinitingnan niya na yung bawat kibot ng muscles ni Alex.
0: Breakdown niya lahat.
2: So, ano gagawin natin? Ha?
0: Break muna tayo. Hindi tayo yung dalawa.
2: Buti pa kami ni partner Rica. We are allowed to break.
0: Paano kaya sila bukas?
2: Tomorrow, magdala na sila ng mga bote at garapon. Magdala na tayo.
0: Maliliit na lang mga baunan.
2: Yes. Alright, so 6:01 na po ng gabi mga kapamilya. Kami po ni partner Rica magbibigay daan po muna sa ilang mahalagang mensahe. Sa ating pong pagbabalik, mga ulat po natin, Radyos Patrols, at mga ngabos na po tayo doon sa tigil pasada ng... Sino nga ba?
0: Pisto na lang kasi yung Manibela, tumigil na sila ng tigil okay. Pasada nila.
2: Sige, so nang a piston. Ha? Magbabalik po kami ni Partner Rica dito pa rin sa issue...
3: Spotted! Issue Spotted sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
5: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue Spotted sa DZMM.
2: Six o four na po ng gabi, mga kapamilya. Tatanggap po muna tayo ng ulat mula po sa ating mga radyo patrol. Lusot na sa Senado ang budget ng Office of the President para sa 2027. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado. At hindi Radio Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
6: Hindi agad na naaprobahan ng Senate Committee on Finance ang budget na inihingi ng Office of the President at 10.15 billion pesos. Umabot lamang sa 16 na minuto ang pagdinig. Humarapa sa Committee si Executive Secretary Ralph Recto kasama mga opisyal ng Office of the President at Presidential Management Staff. Bago pa man isa-itahin ni Senate Recto ang batayan ng inihinging budget, nagmosyon na si Senate President Bing Gatsalian na aprobahan na ang budget ng Office of the President na sinugundahan ni Senators Joel Villanueva at Kiko Pangilinan, kaya agad inaprobahan ni Senator J.B. Hertz ito na chairman ng komite. Anila, pagrespeto ito ng Senado sa co-equal branch ng gobyerno at respeto rin kay Recto na naging kapwa nila senador at tinuturing pa nilang mentor sa Senado. Nagpasalamat naman si Recto na at nagpaliwanag sa ang budget na request ng OV para sa susunod na taon ay 64% na mas mababa kumpara ngayong taon. Samantala, sa hiwalay naman na pagdinig sa budget deliberation dito sa Senado, sinita ni Senator Robert Tulfo ang mga regional directors ng Professional Regulation Commission na ilang dekadang nasa pwesto at hindi na re-reshuffle o hindi na lilipat ng opisina. Sa budget hearing ng DOLE, idiniinit Tulfo na hindi na re-reshuffle ang mga regional directors ng PRC na ang ilan anya ay nakikipagsabuatan sa mga review center. Marami anya silang kilalang anak mayaman na bulakbol na matataas din yung grado at nagtatap sa mga exam dahil nakakatanggap anya ng retainer fee sa mga regional director. Katwira naman dito ni PRC Chairperson Sarito Zamora, noong maitalaga siya noong 2022 ay naabutan na niya ang mga ito at magkakaroon lamang ng reshuffle kapag may nag-retire o nag-resign sa pwesto. Nagbanta naman si Senator Tulfo na kung hindi i-reshuffle ang mga matatagal na regional directors na nasa pwesto ay mabibilitan siyang ipa-defer ang budget ng ahensya pagdating sa plenaryo.
7: Pag director pataas, kailangan si Jesus ka eh. Pero kayo dyan sa PRC, ulitin ko, kahit na ikaw manginginom dyan ng tuba, basta't ikaw may can know how to read and write, pwede ka na maging director. Jesus. Samantalang kayo dapat ang nagsiset ng standard para sa mga opisina ng mga gobyerno na may mga taas na posisyon. You set the standard. You are the one who the betting to make sure that they're qualified, etc. And yet, kayo na nagsisilip. Kayo pala yung palpak.
6: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Goyang Robert.
0: Protesta ng grupong Piston sa Menjola, tinapos na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom!
8: Bigyan nagtapos pasado alas 5.20 ang programa ng grupong pagkakaisa ng mga samahan ng chofer at operator nationwide o Piston kasama ang iba't ibang transport group at militanteng grupo sa Menjola Peace Arch sa Maynila. Inabot mahigit isang oras ang kanilang programa kung saan tinapos nila ang kanilang dalawang araw na tigil pasada kasabay ang panawagan na ibaba ang presyo ng langis at pag-alis ng value-added tax at excise tax sa mga produktong petrolyo. Kasama rin sa panawagan nila ang pagbuwag sa oil deregulation law na labis umanong nagpapahirap sa mga commuter maging sa kanilang mga motorista. Ayon kay Camody Floranda, Pangulo ng Piston, hindi sila manginginig magsagawa uli ng transport strike sa oras na tumaas muli ang presyo ng petrolyo.
9: Kaya tayo ay itong dalawang araw na welga natin ay panimula pa lamang. Handa tayo na magbuwan-buwan na maglunsad ng welga kung hindi mapipigil yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ang kakibat niyan ay yung ating panawagan. Sabi nga natin, dapat ang harapin ng gobyerno yung nakabubuhay na kita at nakabubuhay na sahod.
8: Samantala, sa kabuuan, sinabi naman ng pulisya na mapayapa ang protesta ng mga transport group kahit pa bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga rallyista at ng isang individual na inihinalang pulis umano. Itinanggin ng pulisya na kasamahan nila ang lalaking sinasabing nagtangkang manggulo.
10: O, nagkaroon lang po ng konting pagsalitaan. So, nandito naman po ang kapulisan para panatilihin yung kapayapaan. Ayun lang naman po yung ginawa ng kapulisan.
11: Ayun nilayo, just to pacify.
10: Ayun naman po ang tungkulin ng kapulisan, yung mapanatili yung kaayusan po at saka katahimikan.
8: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner, at sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Uy, nanonood pala sa atin ang sikat na photojournalist na kaibigan natin, si Reveille Cortez. Picture na daw kami ni
0: photojournalist pero ginawang model.
2: Hindi naman. News ito. Bugbugan ito.
0: Believe ako sa photojournalist partner. Yes. Ibang klase din ng
2: In the thick of the
0: stomach.
2: Action.
0: Yes. You have to have a different kind of stomach.
2: Pero matagal na gano'n ito. Nag-cover din with sa Malacanang kasakasama ko.
0: Ayan.
2: So, syempre, yung mga diplomatic functions, mga presidential activities.
0: At sa mga pala yung mga posts natin.
2: Yes. Mga gano'n. Dapat pang presidential. Presidential din.
0: Buti na nakakurbata ka.
2: Yes. Uh-oh. Pang ano ba? Pang salesman photo.
0: Diba?
2: Photo ID. Kami po ni Partner Rike, kailangan magbigay daan po muli sa ilang pumahalaga mensahe sa ating pagbabalik. Ang ating guest na ating makakausap ay siya mismo yung national president ng Piston na kanina po ay kababalita lang natin, ay tinapos na yung kanilang dalawang araw na welga. So, ang sabi nga na po kanina, narinig niyo po yung sinabi po ni Kamote Floranda, gagawin na lang buwan-buwan yung kanilang tigil pasada para ma-pressure na rin yung gobyerno na bigyan nga daw sila ng, anong tawag doon, yung mas nakabubuhay
0: na
2: pamasahe. So alamin natin, bukod pa dun sa mga buwan-buwan na tigil pasada, may nakikita pa ba silang solusyon?
0: Pwede pang gawin.
2: Yes.
0: Pwede pang form of protest.
2: At saka siguro, baka, ewan ko, kung may dialogo pa ba na posible gawin at hindi na matuloy yung buwan-buwan na tigil pasada. So mamaya, makakapiling po natin si Kamote Floranda ng Piston. Magbabalik po kami ni Partner Rica sa ilang sandali po lamang. Dito pa rin sa issue.
3: Spot it! Talakayang hitik sa isyu ng bayan. Issue Spotted. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Sa mga lumalaban ng batas.
14: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero exempted ka na ba sa new civil code?
3: Batas ang inyong magiging lakas.
15: Merong malinaw na pamantayan, RA 5713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
3: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
16: Attorney, mayroon akong nabili na dosay.
15: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari nung binibenta niya.
3: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney! Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
17: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
18: Paging the Piston, National President Modi Floranda. Paging Modi Floranda, please report to aisle 2.
0: Please report to Kamuning Station.
18: Please report to the strikes.
0: Ano sila?
18: Please report.
0: Kubaw eh.
18: Please report to Strike Central.
0: Pero yan, iba yung napindan. Pwede rin yan.
18: What is this? I've never heard this before.
0: Oo, ngayon ka na dinarinig yan. Kasi kami may mga pinipindo dito mga kapamilya. Yeah. So, first time namin. Nagkamali na ang pindo dito.
18: And it's beautiful. Alam mo, may mga nagme-message kasi parta. Nakikita ko yung mga message sa YouTube. Sinasabi pa yung, pati yung mga music namin sa pagbabalita. Pinapansin pa. Sinasabi na, pwede ba ibalik nyo na yung dati? Sabi ko,
0: so, ayaw nyo ba para graduation rights namin?
18: Yes, oo. Yun naman po ay bilang kailangan po na baguhin namin yung music.
0: Every now and then.
18: Para po mas mabuhayan po yung pagbabalita.
0: Tama.
18: Ano ba itong ginamit nyo?
0: Parang mas mahinga yata yung karamdaman pagbabalita.
18: Madali lang. Wag yan. Ayan na lang. Balik tayo.
0: Mas maindak. Oo.
18: Anyway, so mga kapamilya, wala po. Yung hindi ganun ang busina ng jeep eh. Ang busina ng jeep, di ba, yung naalala niyo po ba? Buti na lang, alam mo partner, parang awa niyo na. Buti na lang at wala na gumagamit ng businang ganun.
0: Dahil pinaalala mo, ilalabas na nila ulit.
18: Halos lahat ata ng jeep nun. Di ba ganun? Pag merong dahil mong ko kung bakit nauso. Naalala mo pa yun, ha? Ano pa ba yung mga... Naalala mo pa ba? Ano pa yung mga ibang usong busina no, na jeep?
0: Yun yung naalala ko. Ngayon kasi yung iba na yung sa break naman eh, na parang hapon yung nagsasalita pag nag-break.
18: yung... Kinikin naman yung tatiyanayin kanya na data.
0: Tawing nagbe-break.
18: Kinikin tiyan na.
0: Tapos traffic, nababadrip ka na after 5 minutes.
18: Nakatutok sa'yo yung...
0: Ulitin mo na lang yung...
18: wala akong ganun dito sa ating sound effects. Patatawanin natin si...
0: Kamodi.
18: Hindi, si Jello.
0: Siya magre-record. Hindi na ata nila alam yun. Part.
18: Malamang naabutan pa ni Kamodi yun dahil ilang dekado na siya namamasada.
0: Si Kamodi talaga. Baka siya pa nga promotor siguro nun.
18: Uy, alam mo, meron pala yung tinatawag na miyembro nung Piston 6 ba yun?
0: Si ano? Si Tatay, Tati Ernesto?
18: Oo.
0: Nga ba?
18: Na inatake pala sa puso. Oo. Lumahok pa sa... ano? Ayan.
0: Tama, kumustahin natin.
18: Ready na. Okay. Sige, so wala akong busina ng jeep eh. Kaya eto na lang.
0: Sa puto si, na lang.
18: Si Piston National President, Kamodi Floranda. Kamodi, magandang gabi. Tony Enrique.
19: Magandang gabi, Sir Tony at Rica. Si Rica, at yung mga taga-subaybay.
0: Salamat po.
18: Bago po tayo mag-interview sa inyo, pahiram naman ng busina ng jeep na naalala nyo pa ba yung Kamodi? Yung...
19: Yan yung mga nakakatuwa sa jeep.
18: Oh.
19: Meron yan na pero yung biyaing mga biyaing na Kogyo.
18: Ayan. Pero feeling ko, Kamodi,
19: yung mga patok-patok.
0: Yes. Oo, mga patok yan.
18: Yung mga jeepney ngayon, ang magiging busina nila, ganito ang tunog.
0: Sumisigaw na.
18: Galit na.
0: Sigaw sa galit.
18: Hindi na tumatawa. Bakit ba ganun? Bakit ba, ano, Kamodi, nahinto na po kayo ngayon? Pero sabi nyo, kada buwan, balak nyo magtigil pasada. Ano po sa palagay nyo ang ma-accomplish po nun?
19: Sir Tony at Manrica, ano yung pinagbabasihan natin yan ay batay mismo sa pahayag ng di ba, mga energy ano, na kung saan ay talagang naharapin natin yung crisis o sa pinanglangit sa ngayon at hanggang December or pwedeng dumampas sa unang buwan ng ng January. Pero ginagamit ng atin ng gobyerno, ng Department of Energy,
18: yeah,
19: ay yung matinding nagaganap ngayon na yung isang region, ano na kung saan, ay sarado yung hormone, tapos na tinamaan ng bomba yung plan, yung ano ano yung daluyan din ng Saudi, kaya malaki ang magiging ito. Kaya pag sabihin yan, kapag lumipis yung supply, ang kakibat niya ay pagtaas ng presyo ng petrolyo.
0: Ngayon po na itinigil po natin yung ating strike po muna pansamantala. Kayo po ba ay nagpaplano pa rin po na patuloy ang makikipagdialogo sa LTFRB para po sa mas mataas sana na nakabubuhay nga po living wage na sinasabi po ninyo? May nakaschedule na po ba anytime soon, Kamodi?
19: Wala pa, no? Wala pang pinapabot sa atin yung LTFRB, ano, Manrica. At tayo naman ay handa naman tayo pagpagtalastas at makipaglatagan na kung bakit kailangan natin ang nakabubuhay na kita ng ating mga driver at mga operator. Sapagkat sa ngayon talaga ay halos sa 400 to 500 na lamang yung naiuwi ng ating mga driver sa loob ng 12-15 hours na pamamasada, pagamat nagbukas na yung 2 oras. Dati kasi yan ay 12-18 hours. Pero dahil sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo, ito mismo yung servisyo binawasan dahil nga napupunta na lamang sa mataas na presyo ng petrolyo.
0: Yung pong plano po ninyo, no, na tuwing buwan ay mag-hold po ng ilang araw na strike po, no, na tigil pasada. Sa palagay po ba ninyo, Kamodi, effective pa po ba ito o meron pa po ba kayong ibang naiisip na form ng kilos protesta para po mapakinggan talaga ang hinaing ng ating mga operators at jeepney drivers?
19: May iba't ibang ano, may iba't ibang anyo ng protesta, 'di ba, yung mga marcha rally ano, at yung welga, siyempre yung pagkipagtalastasan sa gobyerno. Pero dapat tayo pag nakipagtalastasan tayo, kailangan mayroong malinaw na tugon yung ating pamahalaan. Ang sektor ng transport ay tuloy-tuloy tayo maghahanda, no, ng mga protesta. Kung sa panahon talagang tingin natin ay hindi pinakinggan yung ating kahingian nga natin na Marika sa no, ay yung pagpasura dito sa Ordo, kasi almost 28 years na eh na ang batas eh naging at 1995 o 1997 yung batas, pero kaya almost 28 years na napatunayan natin yan sa loob ng 28 taon ay hindi naman talaga nagsilbi para sa interes ng ating sektor, ng ating mga mamamayan, bagkos ay nagbigay laya lamang sa mga oil company na sila na yung nagko-comply, sila yung tatakda ng presyo. Kaya mismo yung sinasabi ng gobyerno na Department of Energy na tayo ay meron supply dito sa ating bansa. Ang nakapagtaka ay meron tayong supply, pero bakit lingguhan na gumagalaw yung presyo? Na pagtulog natin ng Lunes, pagising natin ng umaga, iba na yung presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Bunga yan, nung silalim ng anti-inflation doon, walang control yung gobyerno. Kaya masamang ano nga natin, isa bansa yung industriya para yung estado, yung gobyerno mag-control na nga ng presyo. Kasi hanggat yung malalaking kumpanya ng langis ang mahawak na nga ng presyo, talagang magsasuffer, hindi lamang ang mga driver at operator, kundi mismo yung ating mamamayan, sapagkat alam naman natin na kapag tumataas yung presyo ng mga produkto ng petrolyo, ay ang kakibat niya ay pagtaas ng bibihin. Na hindi na halos makasabay yung maliit na kipagtahod ng ating mga manggagawa.
0: So talagang hindi po kakayanin nung itinaas na 20 pesos na fuel discount kada litro para sa mga jeep, yun pong talagang hirap na nararanasan ng ating drivers at operators?
19: Opo, pagtinginan po natin ay batay sa programa nila ay halos 1,800 per bilang yan. Yung per week, ano, sa linggo meron kang 1,800. Ang mga driver po, kung nagkukonsume tayo ng 30 liters kada araw, ay 3,000 piso yung ating consume. So sabihin pa lamang ng diesel. Wala pa yung iba't ibang pangangailangan natin sa ating sasakyan. Kaya ito naaabot sinasabi nila ng 20 pesos na subsidiya. Kaya sa atin, ay kung gusto rin naman palang tumulong ng gobyerno sa anin ng public transport at sa ating mamamayan, bakit hindi yung buwis ang pakialma ng gobyerno? Bakit hindi itong isipindi sa panahon na may crisis? Ang Pilipinas po ay tayo ay nagko-consume ng 32 million liters per day yung ating consume. sa laki ng nakukonsume po natin, magkano kinikita? Halimbawa yung Petron. Ang Petron po ay kumita ng 3.8 billion sa loob po ng 6 na buwan. Ang gobyerno po sa diesel pa lamang ay kumikita po ng 544 million sa usapin pa lamang ng diesel. Hanggat na lumalaki ang kita ng malalaking mga kumpanya ng langis sa gobyerno, ay patuloy naman nawawala ng kita. Yung ating mga mamaw, yung ating mga driver, na isa sa pangunahing nagsiservisyo sa ating sa mga mamamayan.
0: Opo. Kamodi, kunin ko lang din po ang inyong hinaing, no? Dahil supposedly, dalawa po kayo ngayon ang nagkikilos protesta, pero ang Manibela ay biglang tumigil sa kanilang pagpapatuloy ng kilos protesta. Alam niyo ba yung dahilan kung bakit po sila biglang tumigil sa kanilang pagkikilos protesta? And your thoughts on this po?
19: Nakita lang po natin sa social media at sa media, no, na kung bakit yung anong dahilan ng kanilang paghinto, dahil nakausap nila yung first lady.
0: Oo nga daw po eh.
19: Asawa ni Bongbong Marcos at tipo na pa napangakuan siya at na base din sa social media, sabi sa kanya ni first lady, huwag ka na mag-wilda.
0: Oho. As yun po yung dahilan ata. Oho.
19: Ang sakin na yun natin ay paano yung mga paano pag tumataas yung operation ng petrolyo, paano kung nawawala yung kita ng ating mga driver sa operator, hindi na ba kikilos ang mga membro ng Manibela, hindi na ba mananawagan ng welga o ano mong protesta para pagpatuloy sa buhayan na patanso sa pinang servisyo.
0: Uh-huh.
19: Sa atin ay
0: Naku, medyo napuputol po ang linya natin kay Kamodi. Oho, ayan po. Sige po. Kamodi, are you there? Oho. Mm-hmm. Isang tanong lang na lang po, Kamodi, isang mabilis na lang po. Kung ang First Lady po ay kumausap din po sa inyo katulad ng kanyang ginawa sa pakikipag-usap sa Manibela, kayo po ba ay titigil na rin po sa inyong pagkikilos protesta?
19: Magdidepende po yun. Ano yung sinabi niya, tatanggalin niya yung old regulation law, tatanggalin yung buwis, at yung
0: Mukhang napuputol talaga ang linya natin kay Kamodi, pero naubos na rin po ang ating oras, kaya pakipasalamatan na lang po kami, Mission Control, para kay Kamodi, dahil hindi maayos yung ating koneksyon kay Kamodi Floranda ng Piston, mga kapamilya. Yan nga po ang pinagdaraanan ng ating mga jeepney drivers and operators sa kanilang araw-araw na pagtatrabaho, at hirap nga po na makapag-uwi ng kabuhayan sa kanilang pamilya. Ang patuloy na pagtawag ng mas nakabubuhay na pamasahe para may maiuwi pa sila na pagkain at pambuhay ng kanilang mga pamilya. Naku, bago matapos ang ating oras, nagpapabati po si Kabalen Sosie Mogasmin ng happy 79th birthday kay Madam Rose Castro. Ayan. At ang kanyang mga anak na board members, si Christian Halili, Engineer Roswell Anthony, God bless you po. And happy birthday kay Saya Nabuenga, Kyle Baroga, Alessandra Larinas, and Wimsy Luna, mga kapamilya. 6:27 na ng nagmamadaling gabi. Ang TV Patrol susunod na. Ako po si Rika Lazo, inyo nakasama. God bless. Ingat. Good night.
3: Issue spotted. Issue spotted. Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: hamon.
1: Pilipino tayo.
2: Lahat po kakayanin po natin.
3: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
4: Ano mang panahon.
5: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
4: Tapat na maglilingkod.
6: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, dahil sa titigan, dalawang grupo ng mga kabataan nagrambol sa Malate.
7: Hands up! All hands up to the taxi computers!
6: Last scam sa Makati, nilansag ng NBI, mahigit 100 Chinese arestado. Halos 50 pamilyang dekadang naninirahan sa ilalim ng Osmeña Highway na inipat na sa bagong pabahay sa Bulacan. Malakas na ugong sa isang paralan sa Sultan Kudarat, hindi putok ng baril ayon sa mga otoridad. True Brown style gang na nanghihikay at tumano sa kabataan sa krimen, tinutugis na. Ikalawang araw ng tigil pasada ng piston, itinuloy ilang commuters na hirapang makasakay. Matapos ang mahabang panahon, Patrick Garcia binasag ang katahimikan sa hiwalayan nila ni Jeneline Mercado. Aktres may pakiusap sa publiko. DJ Obiena, Asia's best pole vaulter pa rin. Matapos ang gold medal at bagong record sa Asian Games, Pinay tennis ace Alex Ciala target ang ginto matapos umabante sa semifinals.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa rambol ng mga kabataan. Nauwi sa gulo ang masamang tinginan ng grupo ng mga minor de edad sa Maynila. Nababahala naman ang mga opisyal ng barangay dahil sa nadadala sumanong away ng mga kabataan sa kanilang lugar. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
2: Napatigil sa paglalaro ng basketball ang mga kabataang ito dahil sa rambol ng dalawang grupo ng kabataan Martes ng hapon sa barangay 737 Maynila. Papunta sa basketball court ang nagsusuntukang mga menor de edad. Nakisali rin sa gulo ang dalawang may edad ng lalaki. Natigil lang ang mahigit isang minutong rambol nang pumagit na ang mga taga-barangay. Mga residente ng katabing barangay na 736 at 735 ang mga sangkot sa kaguluhan.
3: Basta tanungin ko nga lang isa yung na pinagtulungan, ang sabi niya, kaya sila nagkumpisa dahil sumasamang tingin.
2: Isang menor de edad na residente ng barangay 736 ang nagtamo ng sugat matapos umanong masapak sa nguso. Matapos ang away, agad na pinatawag ng mga opisyal ng dalawang barangay ang mga sangkot sa gulo pati ang mga magulang na mga binatilyo. Nagkasundo naman ang magkabilang panig na hindi na magsasampa ng formal na reklamo at pumirma na lang sa isang kasulatan. Pinaalalahanan din sila na ang magulang nila ang mananagot kapag naulit ang gulo.
4: Ang naging usapan namin, pag hindi sila tumigil, ang magulang ang kakasuhan namin. Kung hindi man, dahil sa minor yung mga bata, magulang ang kakasuhan namin para magkaroon sila ng dala.
2: Sinabihan din ang mga magulang ng mga minor de edad na bantayan ang kanilang mga anak at idaan sa maayos na usapan ang di pagkakaunawaan para makaiwas sa gulo. Samantala, nababahala ang mga opisyal ng barangay 737 dahil nadadalas na natila ginagawang war zone ang kanilang lugar ng mga kabataan mula sa mga katabi nilang barangay.
5: Unang-una, dalawang kabataan yan sa kabilang barangay 735 at 736. Nagkaabangan lang sila. Then dito po sila nagpang-abot sa barangay namin.
2: Dahil dito, mas paiigtingin pa ng barangay ang pagbabantay para hindi na maulit ang mga katulad na insidente. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
1: Naaresto ng NBI ang nasa mahigit 100 Chinese nationals sa isa umano'y last scam operation sa Makati City. Gumagamit umano ng Peking Escort Service ang grupo para mambiktima ng kapwa nila Chinese online. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
6: Hands up! All hands up! Do not touch your computers!
7: Isang call center type na operasyon ang sinalakay ng NBI Special Action Unit sa isang gusali sa Ayala Avenue sa Makati City. May mga tabing ang bawat computer na ginagamit umano sa pakikipag-chat sa mga biktima. Nakatanggap na impormasyon ng NBI na nasa likod ng iba't ibang scam ang hub. Nasa 124 na Chinese nationals ang naresto.
8: Nag-enforce kami ng search warrant tsaka yung cyber warrant dahil there's a report of scam, lab scam, ano ba yung mga scam na yun. Basta ginagamit yung isang lugar na yan sa Makati na may report sa amin na ganyan, there's an intel report, so we're able to apprehend, nakuha namin 120 something.
7: Nakita sa mga computer mga hubad ng larawan ng mga babae na inaalok umano na escort service. Target ng grupo ay kapwa Chinese, bagamat sinabi ng NBI na may iba pa rin foreigners at Pilipino na sangkot. Sabi ng NBI, iba pa ito sa karaniwang love scam dahil hindi lang romantikong usapan ang ginagamit. Pinapagawa rin naman sa mga biktima ang pagbabahagi ng malalaswang video na maaari umanong gamitin sa blackmail.
8: Alo-alo na yung binibiktima nila rito, foreigners and Filipino alikes.
7: Sinampahanan ng reklamo ang mga naaresto at posibleng humarap sa kasong computer fraud. Sinusuri din ng mga otoridad ang immigration status ng mga dayuhan. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
9: Nailipat na sa pabahay ng gobyerno sa Bulacan ang halos 50 pamilya na ilang dekadang naninirahan sa ilalim ng Osmeña Highway sa Maynila. At live mula sa San Ildefonso, Bulacan, nagpapatrol si Jesse Cruzan. So Jesse, kamusta naman yung paglilipat sa kanila?
10: Tony, alam mo, maagang pumaskong may tuturing ng mga pamilyang dating nakatiras sa ilalim ng Osmeña Highway sa Maynila, yung nangyaring relocation o yung paglipat nila dito sa pabahay ng gobyerno sa San Ildefonso, Bulacan. Sabi nila ay katuparan ng pangarap nilang maituturing dahil sa hinaba-haba ng panahon ay meron na silang tahanang matatawag na sa kanila.
11: Ito na ang huling pagkakataon na tatapak ang 64 anyos na si Lourdes sa tunnel na ito sa ilalim ng Osmeña Highway sa Maynila. Sa loob ng 3 dekada, ito ang nagsilbi niyang tahanan na kumupkup sa kanya at kanyang mga anak nung mga panahong walang-wala sila.
12: Wala naman akong pambayad sa OPA kasi mga tayo na asawa ko ay pagkain minsan, viral, minsan tiyaga-tiyaga lang. Sabi ko, bago mula akong mamatay, magkaroon ako ng bahay na maranasan kong bahay na sarili mo, yung maganda, yung hindi na binabaha.
11: Ang pangarap na yan ni Lourdes at ng ibang pamilyang nakatira sa tunnel na ito, isa ng realidad. Dahil ngayong Miyerkules, tuluyan na nilang nilisan ang tunnel para lumipat sa pabahay ng National Housing Authority sa San Ildefonso, Bulacan.
13: Ayon sa Department of Social Welfare and Development, hindi naging madali ang prosesong ito para sa mga apektadong pamilya.
14: Isipin rin natin yung point of view nila na dito na sila tumira, dito pinanganak yung iba, dito tumanda. So yung mindseting medyo mahabang proseso yon. It's a whole of government approach, national and local government. Na-convince rin natin yung 84. So ngayon, wala kayong aasahan na sagupaan, na may galit, di ba? Yung normal na nakikita nyo sa demolition kasi nga naging maayos yung social preparation.
11: Kasabay ng relocation, giniba na rin ang mga istruktura na nagsilbing kwarto ng mga pamilyang nanirahan dito.
10: Taon na ang binilang at yung ibang mga pamilya pa nga ay dekada nang nakatira sa lugar na ito. Mga kwarto sa ilalim, kalsada ang bubungan. Sabi nila dito na sila dinala ng kapalaran dahil sa hirap ng buhay. Pero simula ngayong araw, ang lugar na ito ay magsisilbi na kung ano talaga yung dapat. Isang lugar o tunnel na daanan ng tubig at hindi tirahan ng mga tao.
11: Dahil itinuturing na danger zone tuwing may kalamidad, mahigpit na babantayan ng Manila LGU ang lugar para hindi ulit matirahan.
15: Kausap na natin yung mga barangay dito, barangay officials, na humingin na rin tayo ng tulong na bantayan itong lugar na hindi na mabalikan pa. Opo, lockdown po.
11: Mula Maynila, ibinyahin ng DSWD sa San Ildefonso, Bulacan, ang 49 na pamilya, bit-bit ang kanilang mga gamit.
10: Ito na ma.
11: Nang makarating sa bagong tahanan, agad na isinaboy ni Lourdes ang mga bariyang pinag-ipunan niya ng 2 buwan.
12: Masaya ako kasi nag-chat ka ako sa ilalim ng tulay. At least nakuha ko na yung bahay. At least nakupan na rin yung mga magkaroon ng sarili bahay. Pagalong panahon.
11: Isa-isa rin ibinigay sa mga pamilya ang Certification of Eligibility for Lot Allocation.
16: Alam po, bawat isa po sa inyo are qualified and deserve na po na magkaroon po ng bahay mula sa National Housing Authority. Congratulations po sa inyo at hiling ko po na sana po mahingi po inyong mga bahay. Huwag niyo pong ibibenta yan dahil ang administration po ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr., ang pangarap po niya ang magkaroon po kayo ng bagong bahay at magkaroon ng disente at bagong buhay.
17: Masaya lang po. Kasi wala na kami doon sa ilalim. Kasi tuwing umuulan talagang umahon kami. Kasi ito lumalalim ang tubig doon. Kaya nagpapasalamat po kami ng marami. Na nalipat kami dito kahit malayo. Okay naman. At least stable po kami. May bahay na kami sarili.
11: Samantala, 35 pamilya ang pansamantalang binigyan ng rental subsidy habang hinihintay na maisaayos ang unit na malilipatan. Namahagi rin ang DSWD ng 10,000 pisong cash assistance na magagamit ng mga pamilya bilang panimula. Matagal nang nagtiis na manirahan sa dilim sa ilalim ng kalsada ang tulad ni Lourdes. Sa kabila nito, batid nilang darating ang sagot sa kanilang pangarap na balang araw, hindi na palaging gabi.
18: Tony, alam mo, nandito tayo sa isa sa mga unit na ipapakita ko sa inyo, yung unit na nilipatan ng mga pamilyang nakatira doon sa ilalim ng Osmeña Highway. So ito yung itsura ng loob. Ayan, ito yung bahay ni Tatay Reynaldo at ng kanyang pamilya. 27 to 28 square meter yung laki nitong bahay. Ito yung kanilang receiving area. Tayo, magandang gabi po. Meron dalawang kwarto dito. At dito yung isang kwarto. Ito naman yung kanilang lababo. At dito pwede sila maglagay ng lamesa, sama-samang kumain bilang pamilya. At sa bahaging ito naman ay yung kanilang CR. Ayan, kita nyo meron pang shower. So kumpleto na ito, Tony, malayo dun sa estado ng kanila pumuhay dun sa ilalim ng Osmeña Highway. Sabi ng National Housing Authority, pwede pang i-extend ito dahil 40 square meters yung lote na allotted para sa bawat pamilya. So pwede silang maghanap buhay at sumideline, rumakit, iganga para kahit papano ay may pandagdag para sa kanilang panibagong panimula at magkaroon din ng kita bago dumating ang araw ng Pasko. Tony.
9: Jesse, yung bang mga nilipat dyan sa San Ildefonso, may mga iniwan ba silang hanap buhay doon sa Maynila?
18: Yes, Tony, karamihan sa kanila yung hanap buhay talaga doon sa Maynila ay yung iba, delivery rider, yung nakausap natin kanina, no? Si Melvin ay isang jeepney driver. Kaya yung magiging, kumbaga, sistema ay yung mga nagtatrabaho sa Maynila, lalo yung mga padre de pamilya, halimbawa, ay uwian na lang dito. Ang matitira yung kanila mga anak at yung kanilang mga asawa na siyang mga alaga nitong kanilang tahanan. Pero ang sinasabi ng DSWD, in a few weeks from now, ay magbibigay sila bukod doon sa binigay nilang cash assistance, meron pa silang ibibigay na livelihood assistance para kumpleto, Ricardo, no, yung paglipat nila dito ay mabigyan din ng panimula para makapaghanap buhay, Tony.
9: Okay, very good. Maraming salamat, Jesse Cruzat. Tiniyak ng Department of Agriculture na sasapat ang supply ng pagkain sa bansa kasama na ang bigas. Iyan ay sa kabila ng posibleng banta ng El Nino. Nagpapatrol Johnson Marabat.
19: Sinasamantala ng mga magsasakang ito sa lalawigan ng Tarlac ang magandang panahon para maihanda ang kanilang bukid at makapag-ani ng mga pananim. Si Ronald, na higit 3 dekada ng magsasaka, ipinakita ang kanyang sakahan sa barangay Masalasa sa bayan ng Victoria na naisalba mula sa epekto ng mga nagdaang habagat.
20: Ito yung sample ng mga butil ng palay dito sa sakahan ni Ronald sa Victoria sa Tarlac. Sa susunod na linggo, magsisimula ng mag-ani yung mga magsasaka dito sa may isang ektaryang palayan. Pero ang ginastos dito, alam niyo ba kung magkano? 50 hanggang 60,000 pesos. Pero sa pagtaya ng may-ari, nasa mga 40 hanggang 50 kaban lang yung anihin dito. At kung ibebenta, ang kikitain mga 30,000 piso lang. Ibig sabihin, lugi ang magsasaka.
19: Kwento ni Ronald, malaki pa ang kanyang pagkakautang sa bangko, lubog din sa dami ng gastusin dala ng patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo at ng abono.
21: Halos sa 90% ang mga magsasaka dito sa aming barangay, halos po umuutang po sa pataba sa gagastusin sa bukid.
22: Kayo, pagkano ang naipangutang niyo?
21: Ako po, umuutang po ako sa bangko ng 300 to 400 po sa isang trapping. So, sinisigurado po sa ngayon ay hindi po ako makakabayad. Baka interest lang ay mahirapan po po.
19: Isa sa mga pwedeng makatulong sa mga magsasaka, ang pagbebenta ng aanihing palay sa National Food Authority o NFA na mas mataas ang presyo kumpara sa mga pribadong rice traders. Pero,
21: maganda nga po sana dun, sir. Kaya lang, ang problema, kailangan ang classification ng palay mo nasa class A. Kaya nga po kanina pinipilit ko na dapat sana hindi lang sila mag-focus sa class A. Dahil nga po yung palay po natin ngayon, eto po nakikita naman po ninyo. Siyempre pagka ganyan ang itsura ng palay, hindi nila tatanggapin
23: eto, yan. Ito yung presyo natin, very competitive. 27 pesos ang pinakamababa sa clean and dry. Roughly yung sa wet, 21-22. Yun yung na tumatakbo ngayon sa National Food Authority. And hindi ka mukha nung nakaraan, sinabi nga ni Secretary, hindi kami makatanggap. Ngayon, eto, nakita niyo naman. Open bodega, simula bukas, tatanggap na kami.
19: Nakipagpulong ang Department of Agriculture at NFA sa mga magsasaka sa Tarlac at paliwanag nila, Talagang mayroong classification system sa uri ng palay na maaari nilang bilhin.
0: Kaya ho tayo naging invest sa sinasabi kong 36 na drying systems para mangyari yung gusto natin na, let's say, ito yung binibili ng NFA ngayon. Parang gusto namin gawing limang classification na yan. Diba? Pero of course, yung bottom classification, ibig sabihin, hindi yung bibilihin ng NFA. Diba? Parang linilinaw lang kung ano yung hindi talaga pwede.
19: Samot-saring paraan din ang ginagawa ng DA para masigurong sasapat ang supply. Anila, bahagi ito ng paghahanda ng gobyerno sa posibleng epekto ng Super El Nino na inaasang mas mararamdaman simula sa huling quarter ng taon.
3: Definitely, kailangan natin punuin ito ng bigas, no? At ng palay. Parang in case na bumaba ang ating produksyon sa El Nino, marami tayong buffer stocks. So of course, napaka-importante ng mga facilities katulad nito para maging mas food secure tayo sa darating na El Nino.
19: Dagdag ng kalihim, tinatayang nasa 700,000 tonelada ang maaring mabawas sa produksyon o ani na mga magsasaka sa sandaling maramdaman ng matinding epekto ng El Nino. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
4: Tinuloy ng grupong Piston ang ikalawang araw ng tigil pasada bilang protesta sa mataas na presyo ng krudo. Bahagya namang nagkatensyon sa pagitan ng mga nagpoprotesta at isang individual na napagkamalang pulis. Samantala, ilang commuter pa rin ang nahirapang makasakay. Live mula sa Mendiola sa Maynila, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, ano-anong mga grupo ang sumali ngayong araw ng kilos protesta?
5: Bernadette, bukod sa grupo ng mga tsuper, nakisa rin sa kilos protesta ang iba-ibang sektor kabilang na ang kabataan, commuter at mga manggagawa. Tinatayang nasa mahigit 1,000 yung nagmarcha para ipahayag yung kanilang panawagan.
24: Inagahan ni Sheila ang oras ng kanyang pag-alis mula Bulacan para makaiwas sa abala at hindi mahuli dahil sa kaliwat ka ng transport strike, mas lalo umanong naging mahirap ang pag-commute.
25: Before, nung wala pang transport strike, nag-a-adjust na ako. So ngayon, parang mas doble pa yung adjustment.
24: Ang ilang commuter gaya ni Denise, imbis na jeepney, sa bus na lamang sumakay.
26: May late na ako.
27: Talagang ano talaga, struggle sa commute talaga.
26: Struggle talaga.
27: Minsan pahirap ang sumakay.
26: Sobra.
27: Limited ba yung mga jeepney ngayon? Limited.
26: Pero konti nga lang ngayon ni Sofer Parang mga jeep, sobrang konti.
24: Ipinagpatuloy ng transport group na Piston ang kanilang ikalawang araw ng tigil pasada ngayong Miyerkules. Pero pansamantalang naantala ang marcha ng ilang grupo papuntang Welcome Rotonda sa Quezon City matapos harangin ng QCPD dahil wala umano silang permit. Pero pinayagan din naman ang grupo matapos ipaliwanag na mapayapa ang gagawing protesta. Mula sa Welcome Rotonda, sabay-sabay na nagmarcha patungo sa Mendiola sa Maynila ang iba't ibang grupo, kabilang ang Kilosang Mayo 1 at Bayan Muna, para ipahayag ang kanilang panawagan sa Malacañang sa gitna ng nananatiling mataas na presyo ng langis. Patuloy nilang ipinaglalaban ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo at pag-aproba ng mas malaking taas pasahe.
28: Ang nag-anong sayo ng Welga ay nagkandara pa ang gobyerno na aprubahan hindi lamang yung piso kundi yung mismong sahod ng mga manggagawa bagamat maliit.
24: Pero sa gitna ng tigil pasada, may ilang tsuper pa rin ang nagpatuloy sa pamamasada.
29: Ipigasan ko lang yung mukha ko kahit na, siyempre yung iba nagpukotesto tapos kami bumabiyahe, parang ganun. Ano po yun lang, ganun lang talaga, wala tayong magagawa. So sobrang hirap ng panahon niya.
30: Kailangan ng maglalas sa araw-araw kahit makakasang isip.
24: Isang 68-anyos naman na tsuper at miyembro ng Piston ang isinugod sa ospital kahapon matapos atakihin sa puso habang nakikiisa sa kilos protesta. Samantala, nagbigay ng pahayag si Floranda kaugnay ng pagpapakita ng suporta ni Manibela Chairman Mar Valbuena sa rice subsidy distribution ni First Lady Liza Araneta Marcos para sa mga transport workers sa tanggapan ng LTO nitong Martes.
28: Na ano lang natin kay Mar, masusin yung pag-aralan yung ano man yung kanya magiging desisyon.
24: Sinabi naman ng palasyo na naging maganda ang bunga ng pagharap ng ilang transport leader kay First Lady.
31: So yun yung nakita natin na naramdaman ni Manibela Chair at nung nakita niya na sincero ang pagganap ni First Lady at paghikayat sa kanya na iwasan na sana ang strike dahil mas marami namang maitutulong. Although sabi nga ng ating First Lady ay hindi ito sapat. Hindi ito yung kabuuang tulong.
24: Ngayong hapon, nagkaroon ng gulo sa pagitan ng mga nagpo-protesta at isang individual. Kinukuhaan umano sila ng larawan ng inakalang pulis na nakasibilyan na damit. Pero nilinaw ng Manila Police District, hindi pulis ang individual at napagkamalan lang.
1: Wala naman po yun, hindi naman po siya parang napagkamalan lang. Wala naman pong kumusyon na nangyari.
2: Hindi po ito sarani po ng pulis, ha?
1: Hindi naman po.
5: Bernadette, kanina maraming kinaptawan mula sa iba-ibang sektor ang nagbigay ng kanilang talumpati tungkol sa kanilang mga silirinin, kabilang dito yung mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin at mababang sahod. Pero bago matapos yung programa ng Piston, mga bandang alas 5 ng hapon ay sinunog nila o sinunog ng grupo yung effigy ni US President Donald Trump at Ipangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ayon sa Piston, hindi naman dito nagtatapos ang lahat dahil patuloy ang pangalampag nila sa gobyerno hanggat walang binibigay na malinaw na solusyon sa kanilang mga panawagan. Bernadette?
4: Maraming salamat, Easy Lee. Gretchen, anong bagong ganap sa showbiz?
6: At ibidinagsa ang star-studded red carpet premiere ng pelikulang Always Yours, Nevermind na Joshua Garcia at Julia Barreto. Todo pa sa salamat naman ng cast sa mainit na pagtanggap ng publiko sa kanilang movie comeback. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
7: Star-studded ang red carpet premiere ng Star Cinema movie comeback nina Joshua Garcia at Julia Barreto na Always Yours, Nevermind. Puno ng excitement ang sinihan sa tandem ng Josh Lea. Dumating sa red carpet kagabi sina Donnie Pangilinan, Yolo Pascual, Kyle Cherry, ilang ABS-CBN executives at mga kaibigan at pamilya ng dalawa. Hindi magkamayong ang fans nang makita sina Joshua at Julia, kasama ang cast na sina Bianca Umali, Joy Bercoma, Karen Reyes at ilang pang stars. Matapos ang pelikula, hindi may iwasang magyakapanin na Julia at Joshua at magpasalamat sa mga taga-suporta. Salamat din si Bianca sa pagsama ng audience sa ikot ng storya ni na Apollo, Luna at Gaia.
8: Thank you so much everyone for feeling the emotions and for loving the film. Ang sarap kasi ang hindi publiko pinagdaanan namin sa pagbuong pelikula.
10: Mahihirapang ka pa rin, mapapagod ka.
7: Mapapanood ang Always Yours, Nevermind simula ngayong araw sa mga sinihan nationwide. Gino Krishnet, ABS-CBN News.
9: Sa pagbabalik ng TV Patrol, sinasabing pamamaril sa paralan sa Sultan Kudarat, pinabulaanan ng mga otoridad. Magnitude 5 na lindol, tumama sa Mamburao Occidental, Mindoro.

0: protect freshness filling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary. Starts at 1550 pesos SRP ng uwi. Nakakabahong germs! Mag All New Protect Soul to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon!
2: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating Radio Patrol. Hirit na dagdag singil sa pasaporte hindi ipapasa sa publiko. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Senado si Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
3: Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance sa panukalang 2027 National Budget ng Presidential Communications Office o PCO kung saan attached agency ang APO, sinabi ni APO Production Unit Head Attorney Gil Carlos Puyat na hindi sila humihiling na itaas ang singil ng pasaporte para sa publiko. Sa halipanya, hinihiling nila ang subsidy mula sa Department of Foreign Affairs na maisama sa budget nito. Paliwanag ni Puyat, hindi na nagbago ang presyo ng produksyon ng pasaporte na kanilang iniimprenta mula pa noong 2016 habang tumaas ang presyo ng raw materials at logistics, gayon din ang foreign exchange at epekto ng inflation. Pero pagdidiin niya, hindi ipapasa sa publiko ang taas singil sa passport kundi sa subsidiya mula sa DFA. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi mainit. Makinig ka na balita, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Ka! Kaya pa ganyan!
7: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
8: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
7: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
8: ikaw ang
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Nilinaw ng mga otoridad na walang pamamaril na nangyari sa isang paaralan sa Sultan Kudarat matapos may marinig na malakas na ugong doon. Samantala, tinutugis ng PNP ang mga miyembro ng True Brown Style o TBS na umunoy ng hihikayat sa mga kabataan na gumawa ng krimen. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Naalarma ang mga magulang sa labas ng Isulan National High School sa Sultan Kudarat nitong Miyerkules matapos mapaulat ang isang insidente umano ng pamamaril sa loob ng eskwelahan. Ayon sa Police Regional Office 12, may narinig umano na malakas na ugong sa paaralan. Kaya agad silang rumesponde at sinuyod ang buong gusali para tiyaking ligtas sa mga estudyante at mga guro.
2: Press reported no, na may narinig yung mga teachers natin na meron silang narinig na putok. But hindi sila certain kung galing ba ito sa baril o sa ano man galing church, no, ang putok.
1: Kinansela rin ang lokal na pamahalaan ng isulan ng mga klase. Sinabi naman ng punong guro ng paaralan na walang shooting incident o hostage taking na nangyari.
3: As of today, everything is under control, everybody is safe, wala pong kaso.

0: auntie and everything, ang mga bata po ay payapang nakauwi sa kanilang mga bahay.
1: Sa isang pahayag, sinabi ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Magunda Datu na hindi galing sa baril ang putok at posibleng faulty electrical wiring ang sanhi nito. Patuloy pang biniberipika ng mga pulis ang mga nakakalap nilang impormasyon.
2: Meron din nagsabi na nanggaling sa yung bato, itinapon doon sa bubong ng building ng eskulahan. Ganun kalakas ang bang niya. So definitely sa aming initial investigation ay hindi siya coming sa baril.
1: Dahil sa sunod-sunod na insidente sa mga paaralan, kabilang na mga banta ng pamamaril at pampasabog, nanawagan si Interior Secretary John Vicremulla na huwag gawing normal ang kultura ng karahasan. Iginiit din niyang may pananagutan ng bawat isa sa paggabay ng mga bata.
3: Ito, it is a national problem na lahat ng magulang kailangan nakikita nila kung ano nangyayari. Tingnan nila yung mga cellphone ng anak nila. Tingnan nila kung anong sino kinakausap. Tingnan nila kung anong sinong baka may humuhubog ng utak.
1: Tinutugis na rin anya ng mga pulis sa mga miyembro ng True Brown Style o TBS na nakakapag-impluwensya umano sa isip ng mga menor de edad para gumawa ng krimen. Sabi ni Remulla, nakapagtatag na ng mga chapter ang TBS sa iba-ibang lugar.
3: Of the 83 provinces, I think nasa 78 na sila na ando doon sila. Yung iba malaki, iba maliit, pero mostly sa mga urban centers sila nagko-concentrate. Command conference kami lahat ng pulis ngayon. Ginagatan na namin ng intel kung sino mga miyembro nito. And we will get them. We will get them.
1: Nangako siyang bubuwagin ang naturang grupo para hindi na makapag-recruit ng iba pang kabataan. Nanawagan din ang kagawaran sa mga komunidad at pamilya na maging mapagbatsyag laban sa mga criminal group na nambibiktima ng mga bata. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
4: May alok na mahigit 2.5 bilyong pisong refund ang Meralco dahil sa sobrang nasingil sa mahigit 8 milyong customers ng kumpanya sa unang 6 na buwan ng taong ito. Pinag-aaralan pa ito ng Energy Regulatory Commission pero para sa isang dating ERC commissioner, maaaring mas malaki pa ang dapat ibalik sa mga consumer kumpara sa inaalok na refund ng kumpanya.
5: Nasa 200 pesos ang nabawa sa bayarin sa kuryente ni Aling Nene ngayong buwan. Hindi na kasi ganun kainit ang panahon pero umaasa pa rin siya na lalo pang lumiit ang bill sa mga parating na buwan.
6: Sana naman po bumaba para naman makaaluan o makaraos naman kahit papano. Yung imbis na ibayad mo sa ilaw, meron kang pandagdag sa pagkain.
5: May chance ngang lalo pang bumaba ang singil sa kuryente ni Aling Nene at mahigit 8 milyong customers ng Meralco kung pagbibigyan ang petisyon ng Meralco ng isa na lamang refund na nagkakahalaga ng mahigit 2.6 billion pesos dahil sa sobrang nakolekta sa mga consumer mula January hanggang June 2026. Ang aprobadong rate kasi ng Meralco ay dapat nasa 1 peso at 35 centavos kada kilowatt hour lang. Pero ang siningil nila sa mga consumer ay 1 peso at 55 centavos kada kilowatt hour. Kaya may sobra na ngayon ay gusto nilang i-refund.
7: Itong panibagong refund is equivalent to an average of almost 5 centavos rounded off per kilowatt hour for all customer classes. Yung proposed to be implemented over 12 months.
5: Pero kinwestiyon ng dating commissioner na si Alfredo Non ang halaga ng refund petition ng Meralco. Inakyat kasi ng grupo ni Non sa Court of Appeals at Supreme Court ang naunang kwenta ng ERC na 135 per kilowatt hour na singil ng Meralco. At hanggang ngayon, wala pang desisyon ang mga korte. Para sa grupo, mas maliit dito ang dapat na sinisingil ng Meralco, kaya dapat mas malaki ang ibalik nila sa consumer.
8: I think ERC should approve the 2.6 billion, but subject to the result of the decision of the Court of Appeals at saka the Supreme Court. It's based on the figures that I see, I don't think the 2.6 will go down. It will increase, but not go down.
5: Sagot ng ERC?
9: Verify pa rin natin yung amount na yan. Mabilis na lang namang verification yan dahil gusto rin natin that the earliest ay maipatupad na yan ng Meralco at maisoli na mai-refund na yung amount na yan.
5: Tanggap na Meralco na pwede pang mabago ng ERC bilang regulator ang refund amount.
7: sila naman yung merong jurisdiction dito sa issue na to eh. So regalo, no? So kung ano man yung maging decision nila upol dito, susunod kami.
4: Sa isyu pa rin ng kuryente, iniutos ng ERC sa mga distribution utilities at electric cooperatives na malinaw na ilagay sa susunod na billing ang pagkawala ng value-added tax sa system loss charge sa kuryente. Hindi kalakihan ang bawas dahil hindi naman ito ang VAT na ipinapatong sa kabuoang bill.
9: Kung hindi man na makaya pa na i-reformat yung bill, at least ilagay nila doon sa kanilang mga current or existing bills yung mga indikasyon na yung system loss ay isang government mandated charge para sunod na siya doon sa BIR issue 1.
4: Samantala, sa ikalawang araw ng trading sa world market, presyo ng gasolina na lang ang tumaas bagamat nabawasan din ang ibinaba sa diesel, nasa mahigit 1.50 na, bukod kasi sa usapan ng mga namamagitan sa US at Iran, bumalik ng operasyon ng alternatibong pipeline ng Saudi, kaya napipintong dumami ang supply ng langis para sa buong mundo.
10: Liandig ng magnitude 5 na lindol ang Mamburao Occidental Mindoro nitong Miyerkules ng umaga. Sa tindahang ito, makikitang agad binitbit palabas ng isang ginang ang kanyang anak nang maramdaman ang pag-uga. Lumabas din ng gusali ang mga kawani ng Mamburao Provincial Government Office dahil sa pagyanig. Sinuspindi rin ang klase sa lahat ng antas sa Mamburao dahil sa inaasahang aftershocks at para ma-inspeksyon ang mga paaralan kung may pinsala. Ayon sa FIVOX, naramdaman din ang pagyanig sa mga bayan ng San Jose, Magsaysay at Kalintaan. Gayon din sa mga bayan ng Victoria at Pinamalayan sa Oriental Mindoro. Samantala, inilunsad po ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police ang pagsasanay sandlakas. Isa itong interagency exercise na susukat sa kanilang kahandaan at pagtutulungan sa pagresponde sa isang malakas na lindol. Tatagal ng 3 araw ang pagsasanay sandlakas. Sa ating ulat panahon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang makakaapekto sa Visayas at Mindanao sa unang araw ng Oktubre. May tsansa pa rin ng pag-ulan sa mga lugar na ito kasama ang Palawan, lalo na pagsapit ng hapon hanggang gabi. Makararanas naman ng kalat-kalat na pag-ulan ng Eastern Visayas at Caraga Region, bunsod ng buntot ng bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Bahagyang maulap naman ang kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon at posible pa rin ang localized thunderstorm simula tanghali. Samantala, binabantayan ng pag-asa ang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 3,185 kilometers silangan ng Central Luzon. Sa ngayon, hindi ito nakikitang papasok sa PAR at hihila sa hanging habagat.
11: Makasaysayan ang Hollywood premiere ng Forgotten Island. Bukod sa ito ang kauna-unahang pelikulang Pilipino sa ilalim ng isang major studio, ito rin ang kauna-unahang pelikulang ipinalabas sa prestiyosong Lucas Museum. Nagpapatrol Hollywood correspondent Yong Chavez.
12: Bagamat nakaranas na ng Hollywood premiere sa supporting role para sa Lisa Frankenstein, ito ang unang beses na nag-Hollywood red carpet si Liza Soberano bilang bida sa Forgotten Island. Ibinahagi nito ang pinagdaanan bago nakamit ang tagumpay.
13: Siyempre, I have doubts then, and then there's a lot of people on top of that that express their doubts towards me. And so, hindi maiiwasan talaga na minsan you feel like, I don't know, giving up. But yeah, it's good to have a good support system around you that won't let you settle for less.
12: Ayon naman sa Oscar at Grammy winner na si Her, ibang ibinigay na kasiyahan sa kanya ng karakter na kanyang ginagampanan.
14: This is an emotional moment for me because, again, like this is the first time we get to see, you know, this culture being celebrated on this scale and in this way, in this fun animation style. Like, I really don't want this moment to end.
12: Ang DreamWorks animated film ang kauna-unahang pelikulang nag-premiere sa kabubukas pa lang na Lucas Museum of Narrative Art na ipinatayo ng Star Wars filmmaker na si George Lucas. Dumalo ang mga stars ng pelikula na nagtatampok ng Philippine mythology for the first time sa isang Hollywood film. Standout din sa pelikula ang Hollywood star na si Dave Franco.
15: Kapamilya, maruok po kayo.
12: Sa Pinoy cast nito, espesyal ang kahulugan ng pelikula.
16: every ethnicity celebrating our culture, which is all I ever wanted. That's like just being a part of this. This is a win for all of us.
17: I thought about 6-year-old Bungi Manny when he didn't have any teeth and how he felt, and a special one to share with family and friends. Truly, hopefully you guys enjoy.
12: Ang Pinoy co-director na si Janwal Mercado ang gumanap bilang ama ni Liza sa pelikula, at si Emilyn Abilera naman ang dapit ang gumanap na nanay.
18: Dahil sa natatanggap na papuri mula sa mga Hollywood critics, inaasahan din na mangangampan niya ang Forgotten Island ngayong paparating na award season. Yong Chavez, ABS-CBN News, Los Angeles.
19: Sa pagbabalik ng DVE Patrol, rehabilitasyon ng drainage system sa UP PGH umusad na para maiwasan ang baha. At EJ of Vienna, hari pa rin ang ball vault sa Asia. Alex Iyala, pasok sa semifinals. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
20: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.

0: Branching sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Mayroon pong pag-uulat muli ang ating Radio Patrol. Marathon impeachment hearing ng Senado tuloy kasunod naman ang desisyon ng Korte Suprema. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula Senado si Radio Patrol Robert Mano. Robert.
3: Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court bukas ang 11 araw ng marathon trial sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos hindi pagbigyan ng Supreme Court ang mga petisyong humihiling na ipagpaliban muna ang proceedings saan kay Senate President Sherwin Gatchalian ang hindi pag-i-issue ng Korte Suprema ng Temporary Restraining Order o TRO at status quo ante order ay nagpapatibay sa pananaw na nasa konstitusyonal na hangganan ng impeachment court ang mga hakbang nito. Ani Gatchalian, ibig sabihin ang ginagawa ng impeachment court ay nasa loob ng kapangyarihan at konstitusyonal na pinahihintulutan dito. Sabi naman ni Senator Joel Villanueva, wala nang legal na hadlang para ituloy ang pagdinig sa naging desisyon ng Supreme Court. Aminado si Villanueva na matagal niyang pinaniniwalaan na kailangan na 16 na boto para sa conviction. Ngunit, hindi naman anya direktang itinakda ng mga nagbalangkas ng 1987 Constitution ang eksaktong bilang na 16. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol.

0: eto na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
3: TV Patrol sa DZMM!
2: At DZMM Teleradyo!

0: Matapos ang halos 2 taong pagkakaantala, umusad na ang rehabilitasyon ng DPWH para maibsan ang pagbaha sa UP Philippine General Hospital. Target po ng ahensya na matapos ang pagkukumpuni sa Disyembre. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
1: Ano mo magagawa yan? Ano mo mag-improve?
2: Dismayado si Public Works Secretary Vince Dizon noong una niyang bisitahin ang UPPGH noong Hunyo nang malamang nasa 2% pa lang ang natatapos sa mga kailangang kumpunihin at i-rehabilitate ng mga pasilidad sa ospital matapos ang isa't kalahating taong paggawa. Pero sa muling pag-inspeksyon nitong Miyerkules, kasama si UPPGH Director Dr. Gerardo Legazpi, sinabi ni Dizon na mas mabilis na ang usad ng trabaho. Ipinasubcontract na kasi ang mga natitirang gawain. Orihinal na iginawad ang proyekto sa Edwinson Development and Construction Incorporated at sa joint venture partner nitong FS Co-Builders and Supply. Ayon sa DPWH, pag-aari umano ito ni Farida Co, kapatid ng dating mambabatas na si Zaldi Co, na sangkot sa imbestigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects.
3: Hindi na nakakaya. So essentially, nakasubcon na yun na lang ang ginawa natin. Kasi if we were going to terminate and then rebid, it would have taken another 6 to 8 months, no, which PGH cannot afford.
2: Target matapos ng DPWH ang pagpapalaki sa drainage pipes ng UPPGH sa Disyembre para maibsan ang matinding pagbaha na nakapeperwisyo sa mga pasyente, doktor at medical staff.
4: Ang problema yung main entrance, pinakamalalim. So, hindi kahit nga hindi regular, hindi malalim sa flooding sa labas, hindi na rin makapasok yung mga tao. So, itong outpatient department na kahit bagyo pinupuntahan ng mga pasyente, ay naabutan ng baha.
5: Even the employees, may difficulty sila, especially nurses, na dapat ayusin. Yung maayos na pang matagalan, hindi maayos na tagpi-tagpi lang.
2: Sa unang bahagi naman ng 2027, inaasahang matatapos ang ibang proyekto gaya ng ginagawang septic tank, sewage treatment plant at pagtataas ng kalsada sa paradahan. Palalawakin din ng DPWH ang drainage system sa Taft Avenue at Padre Faura na lalong makababawas pa sa pagbaha sa paligid ng PGH. Ayon kay Dizon, target naman itong matapos bago ang tag-ulan sa susunod na taon. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
6: Nagpasok ng not guilty plea sa Sandigan Bayan ang mga sinibak na opisyal ng DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, Juanito Mendoza para sa kasong graft. Kaugnay ito sa umano'y 77 million pesos na ghost flood control project sa Balagtas, Bulacan. Bukod sa tatlo, nagpasok din ang not guilty plea sa 5th Division ng Anti-Graft Court ang 4 na opisyal na nasa floating status. Binigyan sila ng korte ng 10 araw para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng preventive suspension. Nag-ugat ang kaso sa proyekto sa Balagtas na iginawad sa Sims Construction Trading. Idineklara itong kumpleto na noong May 2, 2025 pero ayon sa ombudsman, lumabas sa inspeksyon na wala namang ginawang proyekto kontra baha sa lugar.
0: Pinatunayan ni Pinoy Olympian EJ Obiena na siya pa rin ang pinakamagaling sa pole vault sa Asia matapos maghari sa Asian Games. Sa tennis naman, pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa semifinals ng women's singles. At live mula Nagoya, Japan, nagpapatrol si Paige Javier. Paige, kamusta ang naging laban ni Alex?
7: Gretchen, ako assured na ng bronze si Pinay tennis ace Alex Ayala dito sa 2026 Asian Games. Tinalo niya kanina si Joanna Garland ng Chinese Taipei sa quarterfinal sa straight sets. Grabe yung kaba ng mga Pinoy fans na nanunood dahil dikit yung unang set at lumaban ng husto si Garland. Pero syempre si Alex nagkaroon ng kumpiyansa dahil nga sa mga cheer ng Pinoy at sa kanyang experience bilang WTA title holder. Kaya nung second set, nako, grabe na agresibo na si Alex at syempre kinuha na niya ang kanyang panalo. Dahil nga dun sa resultang yan, pasok si Alex sa semifinals at assured na siya ng bronze. Sunod na makakalaban ni Ayala si Xiyu Wang ng China na number 85, 25 years old at ang alam ko hindi pa niya to nakakalaban. ever sa kanyang career.
8: Nanatiling gold standard sa Asia si Olympian EJ Obiena matapos masungkit ang ginto sa men's pole vault nitong Martes. Hindi nagpatinag si Obiena sa ulan sa Nagoya at nagpakita ng record-breaking performance. Mabilis na nalundag ni Obiena ang 5.50 at 5.70 meters at tuluyang umabante sa first place sa 5.75 meters. Opisyal niyang nakuha ang ginto matapos mabigo ang mga pambato ng China at Thailand na malundag ang 5.75 at 5.80 meters.
9: 591
10: Asian Games record. If he clears it.
8: Kahit sigurado na ang medalya, sumubok pa ng isa si Obiena at nalundag ang 5.91 meters para mabasag ang Games record na 5.9 meters at matapatan ang kanyang season best.
11: I'm happy. I am really thankful for this moment, but at the same time it's what's expected of me. To be honest, I'm just like absorbing the moment. It's like, okay, enjoy this moment. You never know if this is gonna happen again.
8: Kontento si Obiena sa naging takbo ng season matapos magpalit ng coaches at training base sa Greece mula Italy.
11: It's a lot of change this year, especially moving countries is not easy. There's a lot of different scenarios that I didn't expect, but I'm happy with the group that I have. I'm happy with my team.
8: Samantala, nakasungkit ng bronze si Victoria Bosong sa women's 800 meter final sa kanyang Asia debut. Matapos manguna sa preliminaries, pangatlo si Bosong sa final sa oras na 2 minutes at 5.34 seconds. Si Bosong ang unang Pinay na nag-uwi ng medalya sa athletics sa Asian Games matapos si Elma Muros noong 1994.
12: I definitely wanted to get gold, and that's what I came here to do, so I fell a bit short of my goal. Obviously, gold is one thing, but, you know, being an inspiration for the younger generation is really, like, what I want to do in my career.
8: Nice. Sa tennis, nagtapos na ang kampanya ni Tenny Mattis at Steffi Aludo sa women's doubles second round. Natalo sila ng fifth seed mula Chinese Taipei 3-6-1-6. Tuloy naman ang laban ni Olympic silver medalist Carlo Paalam. Tinalo niya ang pambato ng Kazakhstan via split decision para umabante sa gold medal match ng men's 55 kilogram class. Sigurado nang may silver si Paalam ang natitirang Pinoy boxer sa Asian Games.
13: Gawin ko lang yung best ko sa ring at tiwala sa sarili sa boxes ko. Gawin ko lang yung best palagi mo.
8: Sa beach volleyball, pasok sa semifinals ang tandem ni Kylie Progela at Sofia Pagara matapos talunin ang magkapatid mula Japan 24-22-22-20.
14: Sobrang kakapagod pero sobrang happy po kasi alam po namin sobrang hirap nila.
15: Yung hirap po talaga sa coaches, sa lahat po ng sumuporta po sa amin.
14: Uh-huh.
15: Yun, like inaalay po namin sa sarili namin, sa bansa po. So, yun po talaga yung kumukuha. Diyan po kami kumukuha ng lakas.
16: Thoughts ko lang.
8: Sa esports, maagang natapos ang kampanya ng Cebol sa Mobile Legends Bang Bang event. Natalo ang Cebol sa regional rival na Indonesia 1-2 sa quarterfinals.
16: Mas maganda din laro nila.
7: Kung alam kanina, yung score dun sa laban ni Ayala at Igorland ay 7-5-6-love. At syempre si Alex, nagpahinga lang siya ng konti. At ngayon, lumalaban na ulit siya sa women's doubles naman. Ang partner niya dun, si University of West Alabama standout Shaira Rivera. So ngayon, ang score na sa laban na yon ay 5-4. Abante yung kalaban nila mula China na third seed sa torneo. So grabe yung pagod ng dalawa kasi si Shaira, after nitong laban nila ni Alex sa women's doubles, meron pa siya ulit mamaya. So busy-busy yung araw na to para sa mga tennis players natin at pati sa fans. Si Shaira Rivera naman, after nito ay magme-mixed doubles naman siya kasama ni Nino Alcantara. Makakalaban naman nila Nino at Shaira ay ang mga pambato ng Japan. So grabe yung schedule nila. Tanatanong natin yan kanina at sabi nila minsan ganyan talaga ang buhay bilang tennis player. Kaya meron silang konting pahinga in between yung matches na to para nga makapag-perform pa rin sila. So ongoing palaban ni Alex at ni Shaira at mamaya ang laban ni Nino at ni Shaira ulit. So yun muna ang latest mula dito sa Nagoya, Japan. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier. Balik sa iyo, Gretchen.
0: Good luck kay Alex at good luck sa Team Philippines. Maraming salamat, Paige Javier.
17: Susunod, Korte Suprema iniutos na victim survivor ang tawag sa mga nakaranas ng sexual violence sa halip na biktima. At pahayag ni Patrick Garcia inulad ng iba't ibang reaksyon. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
18: DZMM, numero uno sa aksyon.
17: Ang oras, alas 7:25 ng gabi.
19: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
18: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Sa mga lumalaban ng batas,
17: public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course, pero tempted ka na ba sa new civil code?
18: Batas ang inyong magiging lakas.
20: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
18: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
21: Attorney, mayroon akong nabili na lote.
20: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
18: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin yan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni ng Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
22: Ang pagmamahal ay hindi laging tungkol sa masasayang araw. Minsan, ito ay tungkol sa pananatili kapag mahirap na. Sa paghawak ng kamay ng taong natatakot. Sa pag-alaga kapag siya naman ang nanghihina. At sa paniniwalang may bukas pa kahit hindi mo pa nakikita kung ano ang magiging itsura nito.
18: Private Confessions. Private Confessions. DZMM, numero uno sa aksyon.
17: Ang oras, alas 7:28 ng gabi.
19: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
18: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
23: Ako to, si Chang Ami.
18: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon! TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
24: Victim survivor, sa halip na victim o biktima, ang itatawag sa mga individual na nakaranas ng sexual violence. Ayon po yan sa Korte Suprema. Naniniwala naman na isang eksperto ng naturang desisyon ng kataas-taasang hukuman ay isang mahalagang hakbang, lalo na sa mga dumadaan sa pang-aabuso. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
1: Sa isang kaso inapela ng isang individual na nahatulang guilty sa kasong rape, sinabi ng Korte Suprema na mahalagang pag-usapan ang pagpili nito ng tamang terminolohiya. Ayon sa kataas-taasang hukuman, sa halip ng nakasanayang salitang victim o biktima para tukuyin ang mga individual na nakaranas ng sexual violence, ang terminolohiyang victim survivor ang gagamitin. Sa pagpili ng salitang victim survivor, kinikilala ang dinanas na paghihirap, pero mas inaangat ang katatagan at dignidad ng taong nalampasan ang karahasan. Nag-ugat ang pagbago ng salitang gagamitin ng Korte Suprema sa krimeng naganap sa probinsya ng Ifugao noong 2018 kung saan inabuso ang isang menor de edad ng kanyang amain. Pagkatapos ng pangahalay, tinutukan ng patalim sa leeg ang victim survivor at sinabihang papatayin siya kapag inireport ang insidente. Mariing itinanggi ng akusado na kinakasama ng ina ng biktima ang paratang laban sa kanya. Sa huli, sinabi ng Korte Suprema na napatunayan ng prosekusyon ang lahat ng elemento sa kasong rape. Pinagtibay ng Korte Suprema ang mga naunang hatol ng mga mas mababang korte na reklusyon perpetua o aabot sa 40 taong pagkakakulong. Sa desisyon ng korte na isinulat ni Associate Justice Jafar Di Maampaw, paulit-ulit na binanggit ng Korte Suprema ang salitang victim survivor. Inatasan din ng Korte Suprema ang Department of Social Welfare and Development na isailalim sa nararapat na Rape Crisis Center ang victim survivor. Paliwanag ng licensed psychologist at clinical traumatologist na si Tricia Zafra, malaki ang maitutulong ng naging desisyon ng Korte Suprema para sa mga biktima ng sexual violence na kadalasan ay nangingiming humingi ng tulong o ikwento ang sinapit nilang pang-aabuso.
2: Yung paggamit ng terminolohiya na victim survivor, no, naaayon ito dun sa tinatawag nating strengths-based language. Ang ibig sabihin noon, pinagtutuunan ng pansin o binibigyan ng focus yung kakayanan o yung kalakasan ng isang tao para hindi lamang sila nakakulong dun sa kung anong nangyari sa kanila.
1: Dagdag pa ni Zafra, makatutulong din ito sa mga biktima na magkaroon ng lakas ng loob para umusad mula sa trauma na dinanas dahil sa pang-aabuso.
2: Mas nakakainganyo ito sa mga victim survivors natin na humanap ng hustisya kasi kumbaga meron na silang kakampi na kinikilala yung kakayanan nila para ma-recover, para makahanap ng hustisya.
1: Online. Samantala, sa isang pahayag, sinabi ng women's rights advocate na si Senador Risa Ontiveros na mahalagang pagbabago ang naging desisyon ng Supreme Court dahil kinikilala nito ang pagpupursigi ng isang biktima ng sexual violence na lumaban, bumangon at magpatuloy sa buhay. Dagdag pa ni Ontiveros, ipinakita ng desisyon ng Korte Suprema na ang mga nakaranas ng sexual violence ay may malinaw na kakampi sa lipunan at sa batas. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
24: Dapat palakasin ang papel ng mga kababaihan sa Southeast Asian Society. Ito po ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagharap sa ikapat na ASEAN Women Leaders Summit sa Mandaluyong City. Sinabi ng Pangulo na madalas hindi napapahalagahan ang gampanin ng mga kababaihan sa Timog Silangang Asya sa pagpapalakas ng mga pamilya, komunidad at ekonomiya. Aniya, dapat magbago ito dahil hindi lamang mga benepisyaryo ng pag-unlad ang mga kababaihan. Pinuno rin sila at innovator na humuhubog sa kinabukasan ng ASEAN. Sinabi rin ni Marcos na magkakaroon ng mga pamumuhunan sa care economy dahil umaasa ang sektor na ito sa mga kababaihan.
3: This is not simply a gap in representation. It is a gap in leadership in whose voices shape the decisions that affect our region. To our women leaders in governance, civil society, business, and technology, keep leading, keep demanding space, keep pushing our region forward.
6: Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyong kumukontra sa hatol ng impeachment court na baguhin ang basihan ng bilang ng senador na kailangan para makonvict at matanggal sa pwesto si Vice Presidente Sara Duterte. Samantala, kinansela ang impeachment trial ngayong araw. Nagpapatrol, RG Cruz.
4: Binasura ng Korte Suprema ang mga hiwalay na petisyon nila Vic Rodriguez, Ernesto Francisco at Berteny Causing kontra sa desisyon ng impeachment court sa isyu ng makakabotong senador sa paglilitis. Ibabase na kasi ang bilang ng senador na kailangan para makonvict, matanggal sa pwesto at maban sa gobyerno si Vice Presidente Sara Duterte sa mga senador na legally and factually capable na bumoto, imbis na sa kabuuang bilang ng senador na 24. Procedural grounds kasama na ang kawalan ng legal standing at prematurity ang idinahilan ng korte sa kanilang desisyon. Ibig sabihin, hindi ang mga naghain ang dapat kumisyon sa Korte Suprema. Bukod sa hilaw pa ang issue para hatulan. Masaya naman ang prosecution.
5: Tingin naman po namin dapat po talagang ang nagpapasya po talaga dito yung Senate Impeachment Court itself, no? At dapat po talaga na pabayaan matapos yung kabuuan po ng proseso hanggang pinakadulo, whether to convict or to acquit the Vice President.
4: Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, pinagtibay ng korte ang hatod ng impeachment court na naaayon sa saligang batas. Dahil dito na protektahan ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado sa impeachment mula sa anumang panghihimasok.
9: I don't see any legal impediment with regard to the decision of the Supreme Court. I don't see any stumbling block for the impeachment court to proceed.
10: Ibig sabihin, tuloy ang impeachment. In fact, starting tomorrow, 11 days straight na kami from 10 o'clock all the way hanggang matapos. So, just to show that inirespeto ng Supreme Court yung decision ng impeachment court.
4: Samantala, walang paglilitis kanina. Paglilinaw ng tagapagsalita ng korte na hindi delayed o naantala ang paglilitis. Sinadya lang talaga nilang wag mag-hearing ngayon para mapaghandaan ang 10 a.m. to 6:30 p.m. na hearings araw-araw mula October 1 hanggang October 15. Ginagalang naman ng depensa ang desisyon ng impeachment court. Pero kanina rin nadagdaga ng mga senador na may puna sa takbo ngayon ang paglilitis.
11: Dapat siguro, dapat may isa-isay. Hindi yung nasasayang yung oras eh. If we invite ng mga witnesses na wala namang sasabihin, it is a waste of time.
25: I hope that the evidence will be so damning, so damning, that 24 senators will convict, or the evidence will be so obviously not worthy of an impeachment charge that all 24 senators will acquit.
26: We're looking for the bigger evidence that they want to present.
27: If baka pwede mag-adjust kayo ng inyong defense strategy, kasi I can speak for myself, pagdating sa masyadong technical at yung impression na nagsisilip lang ng napakalit na butas, mukhang hindi po nagre-register.
4: Hanggang sa kahapon, tinanggihan ng korte ang hiling na subpoena para kay dating Senador Antonio Trillanes. Bahala na raw ang prosekusyon kung gusto nila itong tumistigo. Pero hindi pwedeng maunang magsalita si Trillanes sa paglalatag ng mga bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio.
28: The cart cannot be put ahead of the horse. It would be best, as originally planned by the prosecutors in their motion itself, to present at the very least the MLC officer and or the bank officials or bank records.
4: Kanina sinabi ng punong taga-usig na pakinggan nila ang payo ng korte. Wala na munang Trillanes na titistigo bukas.
29: It was intimated to us that his testimony will not pertain only to the bank transactions, no? There will be other significant matters he will be testifying to, and this includes the sources, the acquisitions, no? So let's see. After all, the admissibility of the testimony must be resolved during formal offer, after the presentation of all the evidence, no? It is premature to say that the would-be testimony of Senator Sonny Trillanes is inadmissible.
30: I think yung sa AMLA, and of course yung mga bank officials would only be testifying as to the authenticity of the records and the amount therein, no, dun sa in those bank accounts. But I think Senator Trillanes would also be testifying as to who would be the source of these funds.
4: Bukas ni testigo ang opisyal mula Land Registration Authority at opisyal ng Anti-Money Laundering Council. RG Cruz, ABS-CBN News.
17: Pangunahan pa rin ng pamilya Lopez ang ABS-CBN sa pagpasok ng bagong puhunan sa kumpanya. Inaprubahan ngayong Miyerkules ang bagong puhunan mula sa mga kumpanya ng pamilya Lopez at isang bagong investor. Kaya tuloy din ang paggawa at paghahatid ng ABS-CBN ng mga programa, pelikula, balita, musika at iba pang kwentong Pilipino sa iba-ibang platforms. Gagamitin ang bagong puhunan sa pagbuo ng bagong ABS-CBN, isang content company na nakikipagtulungan sa iba-ibang partners para maihatid ang mga programa at kwentong Pilipino sa mas maraming manonood. Patuloy po ang ABS-CBN sa paglilingkod sa mga Pilipino sa pamamagitan ng mga kwentong nagbibigay saya, impormasyon at inspirasyon saan man sila nanonood. Paano nga ba dapat simulan ang isang weight loss journey? Sapat na ba ang buwabalang entambang at ipinakita sa isang event sa Makati kung bakit mahalagang tignan ang body composition, kalusugan at lifestyle para sa ligtas at maayos na weight management? Nagpapatrol, Rod Macenas.
0: Iba-ibang kwento ng weight management ang tampok sa isang experiential event sa Makati. Limang guests, limang magkakaibang journey, at kanya-kanyang goals ang ibinahagi pagdating sa weight management, tamang diet at ehersisyo. Sumabak din ang guests sa assessments gaya ng 3D body scan at body composition analyzer. May libreng consultation pa.
7: So we're basically saying that the weight loss has to be together with certain behaviors. You could look good but you might not be healthy, and then you could be healthy but it's not sustainable. The weight loss process has changed, and today it's become integrated with medical findings, discoveries and lifestyle. So this is about how the journey is different for each person.
0: Ayon sa isang beauty and wellness company na organizers ng event, mahalagang tingnan ang weight management hindi lang sa numero sa timbangan, kundi pati sa kalusugan at lifestyle ng bawat individual. Rod Macenas, ABS-CBN News.
24: Susunod, Jeneline Mercado may pakiusap sa pagkakaungkat ng issue sa kanila ni Patrick Garcia. Iyan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
8: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio!

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gasta balita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
3: Ang pagmamahal ay hindi laging tungkol sa masasayang araw. Minsan, ito ay tungkol sa pananatili kapag mahirap na, sa paghawak ng kamay ng taong natatakot, sa pag-alaga kapag siya naman ang nanghihina, at sa paniniwalang may bukas pa kahit hindi mo pa nakikita kung ano ang magiging itsura nito.
1: Private Confessions. Private Confessions.
0: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Pinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Inihain sa Kamara ang panukalang batas na magpapataon ng mabigat na parusa sa pang-aabuso at pag-aabandona sa mga hayop. Ihahain o inihain po ng Akbayan Party List at Dinagat Island Representative Kaka Bag-aw ang panukalang Animal Life Advocacy and Guardianship Act o Alaga Bill, kasama ang Philippine Animal Welfare Society at ilang therapy dogs. Layon na mga nagsusulong ng Alaga Bill na hindi na lang pagbabayad ng multa ang ipataw sa mga magkakasala kung hindi maikulong na rin ang mga abuso sa hayop. Target din ang panukala na bumuo ng National Commission on Animal Welfare na magtataguyod sa kapakanan ng mga hayop at tututok sa mga kaso ng animal cruelty. Binibigyan din ito ng proteksyon ang mga pet rescuers sa posibleng asunto sa mga may-ari ng hayop kapag sinagip ang napabayaan nilang alaga. Pinagtibay ng mababang kabulungan ng Kongreso ang resolusyong nagbibigay pugay kay Chris Lawrence Fabian para sa kanyang pambihirang kabayanihan at sakripisyo sa nangyaring pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, June 22, nang hinarang ng 15 taong gulang na grade 10 student ang pinto ng kanilang silid-aralan para pigilan ang shooter. Ang kanyang mabilis na pagpapasya ay nagligtas ng buhay ng kanilang guro at humigit-kumulang 30 kaklase. Nakasad sa resolusyon na ang kabayanihan ni Fabian ay mananatiling nakaukit sa alaala ng bansa habang ang kanyang katapangan ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.
1: Ipinagutos ng Sandigan Bayan ang 90-day preventive suspension kay Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Kaugnay ito na kinakaharap niyang graft cases na nakitaan ng posibleng conflict of interest. Ayon sa mga taga-usig mula sa Office of the Ombudsman, siyam na pagawaing bayan na naibigay sa isang kumpanya kung saan may higit 54% shares si Rivera at 45% shares naman ang kanyang asawa. Ayon sa anti-graft court, nabigyan na ng kopya ang kamera para sa agarang pagpapatupad ng suspensyon kay Rivera.
2: Inilunsad ng civil society at religious groups ang isang digital platform para makalikom ng mga pirma para wakasan ang political dynasties. Layo nang dapat isa lang signature platform na isulong ang pagbabawal o paglilimita sa political dynasty sa gobyerno sa pamamagitan ng People's Initiative. Umaasa po ang mga grupo na makukuha ng mga pirma, kakakuha ng mga pirma mula sa 10% ng mga rehistradong botante o katumbas ng 7 milyong pisong voters para sa pag-arangkada ng isang referendum. Pinagkokomento po ng Supreme Court ang Office of the President, Commission on Elections at ang Kamara kaugnay ng nakahaing petisyon na kumwekwestiyon sa muling pagpapaliban ng barangay at sangguni ang kabataan elections. Sa end bank session nitong Miyerkules, binigyan ng 5 araw ng Korte Suprema ang respondents para sagutin ang inihaing petition for certiorari ni election lawyer Romeo Macalintal. Giit niya, paglabag sa karapatang makaboto ang ipinasang Republic Act No. 12326. Sa ilalim ito, pinapalawig ng hanggang 5 taon ang termino ng barangay at SK officials. Imbis na ituloy sa Nobyembre ang halalan, mauusog na naman ito sa November 2028.
3: Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng halos isang dekada, idinaos ang media day ng LA Lakers nang wala si LeBron James. Ang undisputed franchise ngayon ng purple and gold na superstar na si Luka Doncic. Ayon kay Doncic, may kaakibat na malaking responsibilidad ang pagiging mukha ng koponang kinikilalang may pinakamayamang kasaysayan sa NBA. Pero isaan niya itong hamon na malugod niyang tinatanggap. Malaki ang pinagbago ng roster ng Lakers itong off-season, kabilang sa mga bagong makakatuwang ni Doncic, ang 7-foot center na si Walker Kessler. Pero naniniwala si Doncic na hindi niya mag-isang pangungunahan ng Lakers tungo sa inaasam na NBA title dahil nandyan pa rin ang 6-year guard na si Austin Reeves. Matatanda ang lumipat si James sa Philadelphia 76ers itong off-season para makakampi ang mga star players na sina Tyrese Maxey, Joel Embiid at Jaylen Brown.
4: So I feel great. I feel excited, and I'm, like I said, I'm ready to go. But it's like a new challenge, you know. I like challenges. I wouldn't say I feel different, but I would say I feel honored. The whole team, you know, we look up to me. I will look up to them, and it's just there should be many leaders.
3: Mga kapamilya natin sa Zamboanga City, makakabonding nyo na ang inyong mga paboritong kapamilya stars sa selebrasyon ng Hermosa Festival. Kumpletuhin ang saya ng fiesta kasama si Bel Mariano, Alexa Ilacad, Seth Fedelin, EJ Falcon, McCoy De Leon, Laika Estrella at BGYO. Save the date, October 3, Sabado po yan, 6 p.m. sa KCC Mall sa Zamboanga. See you po mga kapamilya! Umuusok ang social media sa kaliwat kanang reaksyon matapos magsalita ni Patrick Garcia tungkol sa nakaraan nilang hiwalayan ni Jeneline Mercado. Ayon kay Patrick, ginawa niya ang pahayag sa hiling na rin ng kanyang anak na si Michelle na

0: Patrol and Jay Felipe.
1: Noong 2008, nagkaroon ng anak sina Patrick Garcia at Jeneline Mercado na si Alex Jazz. Pero naging masalimuot ang ending nila. Ito ang ikinuwento ni Patrick sa sit-down interview niya kay OG Diaz. First time anya na ikwento matapos ang 18 taon dahil na rin sa hiling ng kanyang anak na babae na si Michelle.
2: Actually, one day, my daughter,

0: ang kanyang naging kontrobersyal na panayam sa The Buzz, ang kanilang mga naging pag-uusap at konfrontasyon hanggang sa huling komunikasyon noong 2021. Ibinahagi din ni Patrick ang imahe o impresyon ng publiko sa kanya dahil sa pangyayaring ito sa kanilang buhay.
1: Comments I see, especially on Facebook, na ang sama-sama kong tatay at wala akong kwentang tao kasi iniiban ko yung isang buntis. And when it comes to fatherhood naman, I love all my children equally. Super. I mean, lahat sila mahal ko, including Jazz.
0: Halo ang reaksyon at umani rin ng batikos ang mga naging pahayag ng aktor. Isa sa mga umalma ay ang manager ni Janeline na si Becky Aguila. Sa post ni Tita Becky sa Facebook, sinabi niyang nasaktan siya sa pagkapa-interview ni Patrick. At mas inintindi pa umano niya na magpa-interview para protektahan si Michelle kahit madedehado o at the expense of Jazz and Jen. Giit niya kahit kailan hindi nagkwento si Jen bilang respeto sa kanya dahil ama siya ng anak nila. Para kay Tita Becky, may dagdag bawas din umano ang bersyon ni Patrick at aniya, hindi kailanman makukuha ng aktor ang kanyang respeto. Sa isang pahayag, sinabi ng management ni Janeline na hindi magkokomento o magbibigay ng anumang interview ang aktres tungkol sa mga naging pahayag ni Patrick dahil para na rin ito sa ikatatahimik ng kani-kanilang pamilya. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Mukhang yung sa Asian Games, mukhang mauusan natin yung previous record natin. Kasi 4 lang yun eh. Four golds.
3: Gold.
2: Eh ngayon, nakaka-EJ. Tatlo na. EJ, dalawang Yulo. May chance pa tayo kay Iyala sa doubles. Si Paalam, boxing. Mukhang yung potential.
4: So mas mahigitan natin.
2: Hindi, may potential. Kaya ini wag tayong magsalita ng
3: pangalap. Oh, hindi pa tapos eh.
4: Ayaw mong na-jinx.
2: Ayaw ko na-jinx.
4: Ay, grabe.
2: Sinasabi ko lang na, eh syempre may kapalit po yan eh. Pag nakakuha ng ginto, under the law, may incentive yan.
4: May kapremyo.
2: May
3: 2M.
2: Hindi, 1M na. O ikaw magdadagdag ha, pag nakalagay yung sa batas.
3: Ano daw?
4: Iuwi daw ni Nino.
3: Yung silver 1M. Pag bronze, 400,000.
2: Ngayon, pag mali yan, ikaw ang mag-abono. Total, malaki naman yung TF mo.
4: Pero ikaw, grabe,
3: malaki. Pagambag tayo para sa bayan daw.
2: Umo ko yung damay dyan.
4: Sunod yan, huhulaan na ng mga kapamilya natin. Magkano ang TF nito?
2: Oh, yeah.
4: Pero maganda kasi yung sinusubaybayan natin ganito, yung laban ni Alex Iyala.
2: Oh.
4: Sabi nga nila na talagang outclass na yung makalaban niya taga
2: Chinese Taipei.
4: Ngayon, nasa doubles match naman siya.
2: Yes, pero susunod diyang kalaban para sa silver ay anong bansa?
4: Depende ata yun.
2: Kung sino naman yung mananalo sa isang
4: mananalo.
2: Pero palapit ng palapit yung chance na sa gold. Kasi may sinacrifice po siya eh. Hindi ba? May isa siyang...
4: Tennis Association, 1,000. Nagmulta pa siya.
2: Oo, nagmulta pa siya. Sana nga makuha niya yun.
3: Huwag natin kalimutan yung mga nanalo rin. Ang mga bronze, alam mo yun.
2: Ayaw naman.
3: Lahat ng mga lumaban dyan.
2: Pasali hindi naman talaga yun. Kahit bronze lang, kahit Asian yan eh. Ibig sabihin yan, hindi lang yan mga kapitbahay natin, kung hindi yung buong Asia. Ang dami din ng Asian countries. I think abot din siguro na mahigit 40.
4: Meron din.
2: Meron din siguro, ano, 30 plawa. Marami din natin eh. Central Asia kasama dyan.
4: Oh, bukas may TV patrol pa rin, no?
3: Ha? Oo.
4: Kasi baka akala ng tao, dahil hanggang gabi yung impeachment bukas.
3: Ay,
2: hindi. Meron pa rin.
4: Na sasapawan tayo ng
3: impeachment. Hindi.
2: Ano, marathon lang bukas. Pero
4: tuloy pa rin yung impeachment tomorrow. Pero baka daw gagabihin sila.
2: Tsaka nakita mo yung sa Supreme Court, ano?
4: Oh.
2: So ibig sabihin, wala ka pa. Akala ko talaga, pag taxpayer ka, apektado ka. Pwede kang pumunta sa... O hindi pala. So lumilit ako ngayon, kung may pwedeng mag-question, kailangan yung
4: vice-presidente. Involved
2: sa trial. Siya mismo.
4: Yes. Saka wala pa naman daw kontrobersya nangyayari. So,
2: wala pang
4: pa pwedeng...
2: Premature. Sige, so tuloy lang hearing.
4: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Ako po si Tony Velasquez.
3: 86 days na lang. Pasko na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Copy sana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksakto alas 8.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report. SWAT Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SWAT Report!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao! Aba! Magpapalit na ng kalendaryo bukas, September 30, 2026. Araw po ng Miyerkules. Akalain nyo bukas ay October 1 na kaagad, ha? E sa ngayon, 86 days before Christmas, ay kayo po'y nakatutok sa SWAT Report ng inyong biso alas 8, kung saan po bawat kaso may istorya, bawat krimen may ebidensyang kailangang tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: SWAT Report!
0: Ay ito nga po ang programang hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan, aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman. Dahil bawat kaso aming tututukan at lahat ng ebidensya ay susuriin. Ako po, Jeff Caparaz. At ito nga po ang SWAT Report!
1: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SWAT Report!
0: Ay ngayon pong 8:02, bukas na po ang aming Viber number 0919278-3000. At syempre, naka-livestream na rin kami sa at DZMM Teleradio sa YouTube channel. Eh sabay po yung naka-crossstream po yan sa ABS-CBN YouTube channel. Hanggang alas 9 tayo, mga kapamilya! Ay umpisahan ko na po sa mga balita sa nakalipas na oras! Sa unang bugso ng ating balitaan, ibinasura ng Supreme Court at tatlong magkakahiwalay na petisyon na kumukwestiyon sa voting threshold ruling ng Senate Impeachment Court sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang mga petisyong inihain ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Berteni Catalunya Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. na dismiss ang mga petisyon dahil sa mga procedural ground, kabilang ang kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga kaso. Una nang kinwestiyon ng tatlo ang ruling ng impeachment court noong 23 ng Setyembre na tumutukoy ang katagang all-member sa mga senator judge na may kakayahang lumahok sa impeachment proceedings. Ay simula naman sa Lunes, Oktubre 5, muling ipatutupad ang No Contract Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Ay sakop ng mas pinalawak na implementasyon ng polisiya ang Quezon City, Maynila, Muntinlupa, Paranaque, gayon din ang San Juan at Valenzuela. Sa ilalim ng re-implementation ng NCAP, mas pinadali na ang mga proseso simula sa pag-check ng violations hanggang sa pagbabayad nito. Standardized o pare-parehas na ang multa sa lahat ng lungsod alinsunod sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Ay nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang lahat ng mga petisyon laban sa NCAP. Ay babala pala ha, mga kapamilya kaserbisyo ha. Kapag ho kayo ay nakatanggap ng text na nag-expire na yung kailangan nyo ng bayaran yung inyong violation umano ha, huwag ho kayong maniniwala, scam ho yan. Kamakailan ngayon nakatanggap ho ako nyan eh. Ang sinasabi meron kang violation. Ito sinasabi ng text, your traffic fine is about to expire, check. Tapos meron hong website doon. Tapos makikita nyo, yung mag-text sa inyo, ang nakalagay NACP. Tapos sasabihin eh, failure to pay by the due date fines will incur substantial late payment penalties. So ang gawin nyo ho dyan, punta lang ho kayo doon sa may huli ka ng MMDA, hindi ba? I-countercheck nyo ho doon. At ang kailangan lang ho doon, plate number, tsaka engine number, yung MV file pala. Motor vehicle file number, ay okay na ho kayo. Eh ako'y nagulat nung nakatanggap ako nung text dahil sasamantalihin ho ng mga scammer ha. Pag kayo'y may ginagawa, kayo'y busy. O kaya halimbawa kayo may kausap, eh syempre ko ikay driver, di ba? Minsan ay magigilty ka rin eh. Ako nahuli nga kaya ako nung kumaliwa ako doon sa no left turn na yon. So i-check nyo hong maigi ha. Dahil ang sabi ho ng MMDA, hindi ho sila nagsesend ng link sa message ha. Yan ho ay either i-mail ho sa inyo, yun nga i-check nyo doon sa may huli ka.
1: Spot Report!
0: Ay samantala sa ibang balita, nagdulot ng takot at panic ang umano'y ulat ng karahasan sa isang paaralan sa bayan ng Isulan, Sultan Kudarat. Napasugod sa paaralan ang mga magulang para sunduin ang mga anak dahil sa sinasabing insidente ng pamamaril sa Isulan National High School kung saan ilan ang iniulat pang nahimatay. Ay agad namang rumesponde at nag-imbesiga ang mga otoridad. Sa inilabas sa pahayag, sinabi ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Manguda Datu na walang insidente ng pamamaril sa paaralan at ang napaulat na malakas sa tunog ay posibleng dulot ng nagkaaberyang electrical wiring. Sa ibang balita pa rin, sugatan ng isang menor de edad sa rambulan ng dalawang grupo ng kabataan sa Malate, Maynila. Napagalamang mula sa Karatig Barangay ang mga sangkot na gulo na nagugat dahil umano sa masamang tinginan ay sakuha ng CCTV nakatambay ang dalawang binatilyo malapit sa basketball court ng Barangay 737. Maya-maya dumating ang dalawa pang binatilyo at bigla na lang silang nagsuntukan at nagkahabulan. Ay sumali pa sa away ang isang lalaki na tatay umano ng isa sa mga binatilyong nakikipagsapakan. Ay natigil lo ang gulo matapos silang awatin ng mga tauhan ng Barangay 737. Ipinatawag sila at nagharap sa barangay at nagkasundong hindi na magsasampa ng reklamo. Ay aabot naman po sa 33 indibidwal ang naaresto ng Police Regional Office 6 o ng Western Visayas Police sa 30 magkakahiwalay na operasyon kontra ilegal na droga sa Western Visayas mula September 22 hanggang 28 ay umabot na sa mahigit 10.7 million na pesos na halaga ng mga nakumpis kang hinihinalang ilegal na droga, kabilang po ang 1,582 na gramo ng shabu, 1 gramo ng marijuana at 3 gramo ng kush. Pinakamalaki ang nakumpis ka sa Iloilo Province na umabot sa 7.65 million pesos habang nasa 1.23 million naman ang halaga ng nasamsam sa antike. Mamaya po, mas idedetalye ho namin ang balitang iyan. Ay patutupad naman po simula sa Oktubre ang pag-alis sa 12% value added tax o VAT sa system loss charge sa bill sa kuryente. Ay sinabi sa DZMM ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Niño Juan na makikita ito ng mga consumers sa kanilang matatanggap na bill sa Nobyembre. Kasabay nito, asahan ang bagong billing format para makita ang pagkakaiba sa singil kapag wala ng VAT.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Balita naman po sa labas ng himpilan, batas para sa proteksyon ng mga bata online. Niratipikahan sa Senado ang detalye mula kay Radyo Patrol Robert Mano. Kuyang Robert!
2: Tama yan, Jeff. Malapit na yan maging batas dahil niratipikahan na ng Senado ang Bicameral Conference Committee Report sa Panukarang Batang Ligtas Act na layong palakasin ang proteksyon sa mga bata laban sa mga bagong uri ng pang-aabuso at pagsasamantala online. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, malaki ang pagkakatugma ng Senado at Kamara sa pangunahing layunin ng panukala. Ang iangkop ang batas sa mga paraan kung paano nire-recruit, minamanipula, ginugroom at sinasamantala mga bata gamit ang teknolohiya. Sa ilalim ng niratipikahan BICOM report, pinalalakas ang mga provision laban sa Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAIC at Child Sexual Abuse or Exploitation Materials o CSAEM. Tinutugunan din ng panukala ang bagong anyo ng online harm kabilang ang recruitment, coercion, manipulation sa mga bata para makibahagi sa marahas na aktibidad na iniuugnay naman sa Nihilistic Violent Extremism o NVE. Gideon Tiveros, paglabag na sa sandaling isinagawa ang recruitment kahit hindi patuloyang sumali ang bata o maisagawa ang planong marahas na aktibidad. Binigyan din ng panukala ng mga proteksyon at benepisyo ang mga biktima ng NVE katulad ng mga proteksyong tinatanggap ng mga biktima ng USAIC, kasama rin sa mga napagkasunduan ng Senado at Kamara ang pagpapalakas ng mga tool ng law enforcement kabilang ang wastong undercover online operations, gayon din ang paggamit ng legal na nakuhang digital information sa mga investigasyon. May mga provision din para sa pagharang o pag-hold sa mga pondong kaugnay ng online sexual exploitation alinsunod namang sa mga umiiral na batas laban sa money laundering at financial accounting scamming. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Kuya Robert Mano.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM.

0: Ay balik ho tayo dito sa ating himpilan. Ay mga kapamilya ha. Ay ingat-ingat to ha. Lalong-lalo na ho sa virus. Abay marami ho tayong kakilala. Abay tila tinamaan ho talaga ng trangkaso ngayon ha. Water therapy ho, tsaka vitamin C ho tayo ha. Talaga hong meron ho tayong virus na nasa hangin ha. Meron ho mga tinatamaan ng sipon, meron mga inuubo, merong nilalagnat. Abay kaya ho ang pinaka-epektibo hong solusyon eh, water therapy. Na inusog ni Don dito yung water. Oh. Ayan, magwa-water therapy tayo. Ayan o, yun o, diba? Water therapy o solusyon. Tapos mag-vitamin C ho kayo. Saka syempre kung kaya naman mag-ehersisyo, mag-ehersisyo rin para kay pagpawisan, 'di ba? Ayun, no? Magpapawisan kayo eh para kumbaga yung mga toxins mailabas ho ninyo. Tapos kompleto tulog syempre. Tapos kain ng mga healthy na pagkain, ha. Yan ang solusyon ho diyan para iwas ho sa sakit. Tapos kung meron kayong kakilalang may sakit, iwas-iwas ho muna kasi nga ang virus ay sa hangin ho 'yan, ha. Sa hangin ho nakukuha yan eh. Kaya talagang ingat-ingat din ha. Kapag may kakilala kayo, iwas-iwas muna ha. Video-video call muna ha. At teka, bati muna tayo rito sa nasa ating live stream ngayon. Mga nag-attendance check. Hoy, maayong gabi eh kay Josh Lee. Munti ko mabasa ito. Mukhang fanpage ito. Maayong gabi sa iyo. Basta Josh. Hoy, ang Garcia nandito eh. Artista ata ito. Tapos si Tita Nona Damian, of course, si Semicolon Butterfly, si Ronel. Tapos si Cherish Apari, si Tita Tina Molina Virinya, good evening po. Good evening din sa iyo. Sino pa nandito? Maria Dulce Orate, of course. Tapos si Ryota. At si, teka, ang dami eh. May mga pare-pareho lang ang mensahe eh. Ayun, si Beth Kamaing from Marikina, of course. Sino pa nandine? Batiin na nating lahat. Ayun ulit, Tommy. Pero ulit-ulit lang yung iba eh. Oh. Ayun, maya-maya. Si Enley, maya, no? Ay, sa Viber messages pala, ay si Berlito Bernardo at saka si Doc Mario Festin. Si Doc Mario Festin, minsan nandun siya sa kabila, sa cross-stream natin sa ABS-CBN na YouTube. Ha. Kaya ayan ha, maya-maya ho, pag-uusapan ho natin dito yung news item namin dyan sa Western Visayas. Kasi meron sila yung Project Tanod Kalikasan ng Region 6. So meron silang inoperate eh, higit 100 itong operasyon nila. Kung saan nasa 103 yung naaresto. Aba, madami-dami ito ha. So yung operasyon nila mula September 27 hanggang 28 na naka-aresto nga sila ng higit 100 sa paglabag sa environmental and related laws tsaka mga ordinansa. Ayun ang aalamin natin mamaya ha. Ay, pati pala ito, oh, mga illegal ng pangingisda. Talagang mga nakakasira sa kalikasan. Ha? Yan ho ang ilan sa mga operasyon ng Western Visayas PNP. Tapos siyempre, doon sa kanilang operasyon na ba? Ay meron din silang nakumpiska na milyon din ang halaga nito eh, sa kanilang mga anti-drug operation naman. Yan yung ating mga pag-uusapan mamaya ha. Tapos dyan sa bandang Batangas, ako, ano ba itong nangyari sa isang negosyante? Binaril sa mukha, oh. Mas kinuha pa yung kanyang kwintas. Aba, ito'y nangyari sa Santa Teresita, Batangas, Barangay Sinipian. Si 38 anyos na negosyante, biglang binaril, oh, ng riding in tandem. Tatanungin natin naman ng investigasyon. Maya-maya naman dyan sa Santa Teresita PNP. Ay pala, yung update pala doon sa Makati, yung babaeng tinambangan din ng riding in tandem. Ang huli nating balita doon ay hinahanda na ho ng Makati PNP ang ilang mga pieces of evidence para sampahan ng kulang kaso yung riding in tandem na ang sabi ay tukoy na nila ha. So it's either bukas siguro ito, ay talagang kailangan ay maihanda lahat ng ebidensya dyan, di ba? Kung matatanda nyo, nung nakaraang linggo ito eh, yung isang babae ay bumabiyahe Diyan sa may Chino Roses sa Makati, nantabihan siya nitong riding in tandem, ha. Eh sa backtracking ng Makati, natunto nila sa Pateros yung ginamit na uniforme. Ayan yun, oo, yun, natunto nila sa, oh, di ba, snappy yung ano natin, oh, biglang may video na. Makakapagpunas tayo ng ano, ayan, oh, natunto nila sa Pateros yung motor tsaka yung uniforme. At nakilala na ng Southern Police District. Siyempre, ang lead nito ay Makati PNP. So, sasampahan nila ng kaulang kaso yan, ha. Eh, hintay-hintay natin ang mga development niyan, ha, sa mga susunod na araw o linggo, ha. Anyway, sa oras na 8:17, magbabalik pa po ang Spot Report makalipas ang ilang paalala.
1: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!

0: ang mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
1: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Reports! Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:20. Aba, ito pala ha. Ang NCRPO ay inutusan din ng Manila Police District na magsagawa ng masusing investigasyon para matukoy kung ano yung nangyari talaga dyan sa Tondo na kinasasangkutan ng isang off-duty na police officer dun sa away sa basketbulan dyan sa Tondo. Abay, apat na tao, nakatao, including two minors ang nasaktan ho dyan. Ayan ho'y sabi ni NCRPO Chief Brigadier General Christopher Abrahano. Inutusan niya yung MPD, pangunguna naman ni Brigadier General Arnold Santiago, na mag-imbestiga nga ha. Kasi sabi ng NCRPO, yung kaligtasan tsaka yung welfare nung dalawang minor at tsaka nung ilang mga nasugatan ang priority nila. At ine-extend na rin nila yung kaukulang asistansya doon sa mga naapektuhan. Sabi ni General Abrahano ha, yung police personnel na involved ay maaring may kaharapin na mga administrative case at legal proceedings base sa magiging investigasyon, sa tatakbuhin ng investigasyon ha. Ito ang sabi ni General Abrahano sa isang pahayag ha, "We will not tolerate any conduct by our personnel that may endanger public safety, particularly incidents involving violence against members of the community." Ayan ha. Ayan sinabi pa hindi naman porke off duty, hindi ka na police, di ba? Sa responsibilidad mo, yan ang sinasabi nila. Na expected sa standards ng Philippine National Police. Ito pa sabi ni General Abrano, being a police officer is a continuing responsibility. O nga naman, hindi naman porke paghubad mo ng uniforme, hindi ka na police, di ba? Tapos nireiterate niya yung standards ng NCRPO personnel, marunong, maagap, magalang at maayos na police. Ito pa ang isang pahayag niya ha, "Even when off duty, our personnel are expected to exercise restraint, avoid confrontations, and help maintain peace and order in the communities whenever circumstances call for it. That responsibility does not end when they leave their post or finish their shifts." Yan na nga ha. Kahit na wala kayong uniforme, pulis ka pa rin naman hindi ba? Lalong-lalo na kung ikitaga doon, di kilala ka ng mga kapitbahay mo. May uniforme ka o hindi, ikaw si corporal ganito, ikaw si patrolman ganito, ikaw si sargento ganito, si colonel ganyan, di ba? Kaya dapat eh, maging mabuting halimbawa, hindi ba?
3: TZMM Numero Uno sa Aksyon.
2: Ay, dito nga pa sa Western Visayas, abay may inilunsad ng Police Regional Office 6 na Project Tanod Kalikasan. Ito eh, Sustained Region-wide Initiative para palakasin yung proteksyon sa kalikasan at saka ating mga natural resources, ha? Ano ba itong Project Tanod Kalikasan na ito? E tanungin na natin mismo ang tagapagsalita ng Western Visayas Police o yung Police Regional Office 6. Walang iba po kundi si Police Major Lailin Sensil. Magandang gabi po, Major Jeff Paparas po. Welcome po sa Spot Report.
4: Sir, magandang gabi po sa inyo at magandang gabi rin po sa lahat po ng taga-subaybay.
2: Alright, Major, ano ba itong Project Tanod Kalikasan na ito? Go ahead po.
4: Sir, ang Region 6 po ay alam naman po natin ito ay binubuo po ng mga komunidad na napapaligiran po ng karagatan, baybayin at kabundukan. So, pangunahing kabuhayan po ng mga taga-Western Visayas po ay yung pangingisda po at saka farming. So, kaya po inilunsad natin itong Project Tanod Kalikasan po. Ito ay isang kampanya ng PRO 6 katuwang ang iba't ibang ahensya, yung mga LGUs po at komunidad natin na may layunin po na palalakasin po natin ang pagpapatupad po ng mga environmental laws, maiwasan at masupo po yung mga paglabag po sa sinasabi nating mga environmental laws na ito at maprotektahan din po yung mga karagatan po natin, yung mga kabundukan natin against illegal fishing, against illegal logging, at saka po mapalawak pa yung partisipasyon ng mga komunidad sa pangangalaga po ng kalikasan natin. Sir, hindi lang po ito usapin ng panghuhuli, ito rin po ay layunin din po nito na bumuo po ng pangmatagalang sistema upang maprotektahan nga po yung kalikasan natin mula po sa prevention, enforcement, hanggang po sa community participation.
2: Mm-hmm. Major, paano ho ito makakaapekto doon ho yung sa mga kumbaga hindi ho mga pasaway na mangingisda, hindi ho mga pasaway na ganito ganyan. How significant ho itong project
4: yes,
2: na ito, ma'am?
4: Po.
2: Go ahead.
4: Sir, target po natin ito yung mga gumagawa lang po ng mga illegal, no? Illegal fishing, illegal logging. Mas lalo pong naprotektahan, especially po itong mga kababayan po natin dito sa Western Visayas na legal po yung kanilang panghuhuli. Mas nasisave po, mas masusustain po yung mga kabuhayan nila kasi nga po mababawasan na o maprevent na po natin ito yung mga illegal activities po na ito.
2: Mm-hmm. Mami, total ang nagtotal na ho kayo ng operation ninyo nung September 27 to 28 na 145 police operations at naka-aresto ho kayo ng 103. Ano-ano ho mga nilabag ho ng mga ito, ma'am? At saan ho yung majority?
4: Most po dito kasi sa kanila yung mga wala po silang permit na nagka-contact po sila ng fishing with walang permit po. Meron din po yung mga nag-troll fishing. Yung iba rin po is fishing po sila under sa municipal water. Hindi po cover yung hindi po para sa na dapat doon po sila mangisda po, sir.
2: Mm-hmm. So yung iba, ma'am, ay mga illegal fishing. Ano to, ma'am? May mga dynamite fishing ho dyan? Paano ho? Yung maliliit ang net, di ba? Parang may mga ganun ho dyan.
4: Yeah, yun yung mga troll, yung mga maliliit po net at yun po, nahuhuli po yung mga maliliit na isda na hindi pa po sana pwedeng kunin kasi nga po maliliit pa po sila.
2: Mm-hmm. Ma'am, sa pag-iimbestiga ho ng Pro 6, ano ho, ilan ho ang na-aresto nyo mga mangisda na meron ho silang certain grupo, may humahawak ho sa kanila, anong alibay ho nitong mga ito?
4: Sir, parang nawawala po kayo ulit nga po, sir.
2: Ma'am, yung mga nahuli nyo po na mga nag-illegal fishing, sa pag-in-depth investigation nun ninyo, meron ho bang grupo?
4: Hindi naman po, sir. Wala namang grupo na nag-e-engage po into illegal fishing po dito. Halos ito din po sila. Ito rin yung kabuhayan po nila. Kaya nga lang po, ginagawa po nila yung illegally po yung pag-sasagawa po nila. Yun nga lang po. Pero kabuhayan din po nila. Yun nga po, sana nga. Kasi kabuhayan din po nila. Yun din pong bumubuhay sa mga pamilya po nila. Mm-hmm. Sana gawin na lang po nila yung tama po, parang na hindi na rin po sila maperwish pa.
2: Mm-hmm. So, paano ho nangyari sa kanila, ma'am? We goes off with the warning o kinausa? Paano po?
4: Yung iba po doon, sir, yung merong fine pag yung municipal ordinance po, yung pinapataw po sa kanila, so magkakaroon po sila ng fine. Meron din po pag, pinafile din po natin pag yung R850 na po yung violation po nila, pinafile din po natin yan sa court na po.
2: So iba naman, ma'am, siguro niramind nyo na lang, ano, ibawal ito, no? Niramind nyo na lang sila.
4: Yung iba po during seaborne patrol po natin, pag wala pa po naman na lang sila, yun po, isa po yun sa mga ginagawa rin po natin, yung awareness na lang din po sa kanila na ganun po, iwasan na yan na lang po yung mga pagsasagawa ng mga illegal po, legal fishing na lang dito po.
2: Ma'am, dito naman tayo sa illegal logging, ma'am. Abay, 22 naman ho ang inyong na-aresto. At may mga na-confiscate rin ho kayong 2,942 board feet ng mga produkto ho mula sa gubat, ma'am. Ano ito?
4: Yung iba doon po yung mga lumber po na yung sa lagi nga po, saka iba yung charcoal. Halos kasi po doon sa kanila yung iniiwan na po. Yung mga lumber na sa laging po iniiwan na lang. So, ayun, na-recover po ng ating mga kapulisan. At yung iba dun, yung pag nalaman na mayroong mga pulisan, so iniiwan na para hindi na po, parang wala na, para hindi na rin po sila
2: ma-aresto.
4: Ma-aresto, ganun po.
2: Ma'am, may quarrying din pala. Talagang para sa kalikasan ito. Illegal quarrying naman. Dalawang individual naman ang na-aresto ninyo dito. Aba... Go, ma'am. Dalawa ho ito.
4: Opo. Meron din po yung sa mga illegal quarry natin po, sir. Minsan yung wala rin po sila yung mga permit na ganun din po. Kaya nga po na aaresto rin natin sila. So, nagka-violate din po sila ng mga ordinansa po natin, sir.
2: Mm-hmm. Pati anti-smoking, ma'am, pala. Itong matindi ho pala itong Project Tanod Kalikasan nyo. Ano? May 26 pa rin hong naninigarilyo, ma'am, sa hindi ho ito mga tamang lugar. Pero ano?
4: Opo, kasi yun po kasi ina-implement po talaga natin dito yung smoke-free, kaya mayroon po tayong mga designated areas kung saan lang po sila pwedeng mag-smoke po. Kaya ayun po, mayroon pa rin tayong nawawarningan, mayroon pa rin tayong na-aresto po tungkol doon.
2: Mm-hmm. Abay, ma'am, may matagal na ho yan, hindi ba? Abay, may mga pasaway pa rin pala, no?
4: Ayun nga po, kaya continuous din po yung reminders natin po sa kanila na pag gusto pong mag-smoke, doon lang po tayo sa mga designated areas po.
2: Oh, ma'am, kasi syempre yung ilmang non-smoker, mas matindi ho ang magiging epekto ng second-hand smoke, hindi ba? Kaya makaka-apekto ho sila doon. Saan nyo, ma'am, nahuli itong mga ito, itong higit 20 na ito?
4: Sa mostly lang naman po dyan sa mga city areas po natin, sir. Ano, kasi pag nasa, usually yung nasa bayan, kasi doon lang usually yung mas populated areas. Pag doon ka kasi nasa mga medyo barangay-barangay na po, sir, hindi naman malayo naman kasi yung mga distances ng mga bahay doon. Kaya most po naman nasa city po natin kasi populated yung area. Tsaka sa city kasi, pag nasa city kasi, doon lang meron talagang designated area na doon ka lang talaga pwedeng mag-smoke po.
2: Ay, Major, di kambyo naman ho ko dito sa mula naman ho sa mga operasyon sa pangkalikasan, mga pasaway, no? E dito pa rin ho tayo sa anti-illegal drugs operation ho natin. Diyan ho sa Region 6, sa operation ho ninyo simula September 22 hanggang 28, abay 10.6 million worth ng suspected illegal drugs ho ang inyong na-confiscate. Saan ho ito, ma'am? Go ahead.
4: Sir, yung mga droga pong na-confiscate natin po, sir, dito po sa halos lahat po ito ng province po natin, eh, meron po tayong na-confiscate po, sir, na mga drugs po. Region-wide po itong accomplishment po natin, sir.
2: Mm-hmm. Ma'am, eh, itong pinakamalaki ho ay sa Iloilo, no? Sa Iloilo province, dyan ho sa Western Visayas, ay 1,125 grams ho ito by 7.6 million. Itong ilan ho ang na-aresto nyo ho dyan, ma'am? Ilang mga suspect ho dyan sa Iloilo?
4: Yung dito po sa Iloilo po natin, sa drugs po natin, sir, umabot po ito ng...
2: Siyam pa lang.
4: Anin po yung na-aresto po natin sa Iloilo province po, sir.
2: Oo. Ma'am, paano modus ng mga ito, ma'am? Saan ho nila kinuha? At saan ibabagsak
4: naman? Po. Yes, oo. Halos parang halos kasi yung pag sa Iloilo province tayo, most ng mga drugs po natin is parang arrested po natin, nakukuha natin dito po sa 5th district ng Iloilo. Based naman po, sir, sa pag tinatanong po natin sila saan po ba galing, most of them sinasabi naman po na diyan po sa Manila yung po dito sa dito po sa atin, tsaka dinidistribute din po.
2: Oo, ma'am, talagang dahil nga puro isla tayo dito sa Pilipinas, ano, eh, syempre hindi naman nababantayin yung mga pantalan, ano, ma'am. Eh, ano ang sinabi ni RD, ma'am, para ho talagang hindi na makapasok ho dyan yung mga kontrabando?
5: Okay.
2: Hey, Jar? Ako, nawawala-wala yata si Major Sensil. Major!
6: Hello po, sir.
2: Ayun, ma'am. Ayun, ma'am. Naririnig niyo po, ma'am? Loud and clear?
6: Apo, apo. Ayun, ayan na po, sir.
2: Oh, ma'am, anong sabi ni Ardig? Dahil nga tayo puro isla, no? Diyan sa Western Visayas. Kasi sa investigasyon niyo, eh, mukhang galing dito sa Maynila. Paano ho ito mape-prevent, ma'am? Para hindi na makapasok. Kung hindi man totally, eh, mabawasan, no?
4: Sir, mas lalo pa po nating pinapaigting po yung ating kampanya laban po sa illegal drugs. Magkakaroon po tayo ng mga interdiction, especially support po natin, sinistrengthen po natin yan. Mga last months din po, sir, nag-train din po tayo in coordination with our local government units, yung mga aso po natin na makakatulong sa ating operations po sa against illegal drugs. At mas lalo pa po natin pinapatibay yung especially yung engagement natin sa mga community po na pag mayroon po silang impormasyon, kasi napakahalaga po talaga ng mga impormasyon na maibibigay po ng mga kababayan natin para naman po agad po nating matukoy kung sino pa po yung mga may mayroong balak po na magdala po dito o magminta po ng mga droga dito po sa Region 6 po, sir.
2: Tsaka wag lang kalilimutan yung Unified 911, ma'am. Tsaka katubang niyo rin naman ang PIDEA, eh, di ba?
4: Opo, sir. Sa lahat naman po ng operations natin dito, katuwang po natin yung PIDEA po, sir.
2: Oo, ma'am, meron din pala akong nabasang kumbaga article diyan sa inyo diyan sa Western Visayas. Parang kinausap niyo yung mga kinatawan din ng DepEd din, di ba? Parang hello, ma'am. May tumawag siguro kay ma'am na may pumasok. Mamaya, tabalikan natin na. Kasi tatanong ko, meron din ako nabasa dyan sa Region 6. Kinausap nila yung mga kinatawan ng DepEd. Parang gusto nilang ipatupad na dyan na region-wide yung mga transparent na bag sa mga eskwelahan, sa mga estudyante. Papakwento natin kapag ka natawagan ulit natin si Major. Ha? Eh, habang kinukunta ko ulit, eh, syempre, bati tayo ng mga nag-attendance check na ngayon lang pumapasok dito sa ating live stream. Oh. Si Farah Robles, si Daniel Bustamante. Hello po from Batangas City. Alay, saan ka ba sa Batangas? Ay, si Maria Dulce Orate, Bakrid ulit tayo. Ay, si sabi ni Farah Robles, aba si Police Major Lailin Sensil, spokesperson ng PNP Pro 6, malumanay, magalang, at respectful lang boses. Ayan, nandyan na ba ulit? Wala pa, calling ulit, ha? Kung may tumawag siguro, no? Baka tumawag si General Tuanyo. Ayun, no? Tapos sa Cherish Apari, si Police Major Sensil has a really pretty voice. Ayun, no? Sabihin natin mamaya. Ayun, no? Major, magandang gabi po ulit. Welcome back.
5: Yes po, sir.
2: Oh, ma'am, may binabati ka rito sa aming live stream. Oh. Sabi dito, ma'am, ni Cherry Shapari, Police Major Sencil has a really pretty voice. Yun ang sabi, ma'am, ni Cherry Shapari.
5: Nawawala.
2: Oh, yun, nawawala ulit. Oh.
4: Hello ma'am. Po, sir.
2: Ma'am, hello? Major? Ayusin lang natin, mukhang nagkakaroon ng technical difficulty. Ah, subukan ulit natin. Ayun, sabi ni Cherry Shapari yun, Major Sencil has a really pretty voice. Paparating natin 'yan lahat. Tapos si Happy Wednesday Sir Jeff, si kay Donald Figueroa Bagiza, minus Ma'am Marlene. Oo nga eh, meron lang inaasikaso si partner Marlene, ha. Ayun, no? Tapos si Louis Basco, nasabi ko na ba? Oh, solo nga. Ayan na uli. Okay na. Major, magandang gabi po ulit. Welcome back.
5: Yes po, sir. Magandang
2: okay, ma'am.
5: Gabi po ulit.
2: Loud and clear, ma'am. Loud and clear.
5: Opo, sir.
2: Ayun, ma'am. Ito, binabati ka nga dito sa aming live stream. Oh. Sabi ni Cherry Shapari, Police Major Sencil has a really pretty voice. Ayun, ma'am, ang sabi, ha. Sabi ni Cherry Shapari. Tsaka meron pa isang nag-comment, si Far. Ayun, nawala na naman. Nag-re-reconnect na ka tayo. Eh, yun na.
5: Ayan. Yung comment.
2: Ma'am, ayun.
5: Nawawala,
2: ma'am. Ayun, naririnig-rinig natin si ma'am. Eh. Oh, nagre-reconnect eh.
5: Opo, sir.
2: Ayan, okay na, ma'am?
5: Hindi naman yung signal.
2: Hello?
5: Ko. Opo, sir.
2: Ma'am, okay, go ahead. Ma'am, anyway, mamaya ako na, siguro, iba papamessage ko na lang sa inyo yung mga compliment sa inyo sa comment. Ma'am, anyway, dyan din sa Western Visayas, ay nakipag-usap po kayo sa mga kinatawa ng DepEd, ano, para sa mga transparent bags. Kamusta ho yun?
5: Opo, sir, yung tungkol po doon sa mga transparent bags.
2: Yes, ma'am.
5: Positive naman po yung feedback po nila regarding po doon sa paggamit po natin as one of preventive measure.
2: Correct.
5: Na po para po sa safety din po ng mga learners po natin.
2: Mm-hmm. Ma'am, ano hong sabi ng DepEd tsaka ng mga magulang, ma'am? Kamusta ang feedback?
5: Positibo naman po yung kanilang feedback regarding po doon. Pero yun nga po, sir, yung my last naman po talaga doon na mag-decide yung school po kung ipapatupad po nila. Yung sa atin po, sir, PRO 6 po, suggestion po natin. As, sabi nga po natin, isa sa mga pwede nating gawin to address nga po na yung magiging posibleng pagdala po, no, ng mga illegal na mga na mga bagay para po mas madali po nating makita tsaka po pag nag-inspection nga po.
2: Mm-hmm. Tsaka ma'am, minsan may mga magulang na rin na sila na mismo, di ba? Inisyatibo na nila, di ba? Para hassle-free sa mga anak, di ba? Binibila na nila ng mga transparent bags.
5: Yung iba nga po, pero dito po sa atin halos may mangilan-ngilan na rin pong gumagamit po, sir.
2: No, ma'am, para mabilis eh, hindi ba? Kasi pagka transparent na yung bag nung bata, eh mas mabilis na sa inspeksyon, di ba? Masisilip na kagad ng mga guards eh, hindi ba, ma'am?
5: Opo, sir. Mas mapabawasan po yung desire po ng mga learners po natin na magdala po ng mga illegal po na bagay kasi visible na po siya.
2: Oo, mas maano na. Eh, kamusta kung mamang koordinasyon nyo sa mga security ho ng school dyan sa Region 6?
5: Patuloy naman po, sir, yung coordination po natin sa mga school. Mas pinag-uusapan din po yung kung ano pa po yung maidagdag po sa mga security measures na ipinapatupad din po ng school. Para nga po sabi natin, mas lalo pa pong magiging safe po yung school natin sa bawat mag-aaral, sa mga guro po natin, sa mga school authorities po natin. At aside from that po, sir, yung deployment po natin, yung police presence natin, visibility natin sa mga schools, patuloy pa rin, patuloy yung coordination natin. Nagkikipag-usap din tayo at binibigyan din po tayo ng pagkakataon, especially during Monday flag raising po, sir, na makapagsalita po sa mga estudyante po natin. Magbibigay po tayo ng mga crime prevention tips, lalo na po yung gagawin nila, awareness po kung anong gagawin nila para naman po kung in case na maka-experience po sila ng mga emergencies o ano magay, alam na po nila kung ano yung posibleng gawin po nila, sir.
2: Mm-hmm. Ma'am, baka humitagubilin si Brigadier General Randolph Tuanyo. Mga proyekto pa ho ninyo dyan sa Region 6, mga bilin ho sa mga tauhan at sa mga nasasakupan nyo. Go ahead ho, Major Sincil, nasa inyong pagkakataon. Go ahead.
5: Yes po, sir. Isa pa isa rin po sa project po ng PRO 6 under the leadership of our regional director, Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo. Ito po, sir, yung RTT3389. Ito po yung kampanya po natin laban sa loose firearm na mas pinaigting po natin. Ito po ay nakatuon po sa lahat ng barangays po dito sa Western Visayas. Yung RTT po, sir, ibig sabihin po noon, restrict, track, and turn in. Habang yung 3389 po, ito po, sir, yung kumakatawan sa kabuuang bilang po ng mga barangays po dito sa Region 6. So sir, ito po yung project natin, yung layunin po nito para po mapababa yung bilang po ng mga loose firearms na maaari pa pong magamit sa mga krimen po, sa ano-ano mang karasan o mga illegal na activities po, sir. At nakita po natin, sir, yung suporta, yung pagkikiisa ng buong Western Visayas dahil lahat po ng barangays na ito ay nakapag-turn in po sila ng loose firearms at base po sa pinakahuling data po natin, sir, umabot na po tayo mahigit 3,600 na po yung loose firearms na isuko po sa mga kapulisan po natin. So this is more than 3,389 barangays na po. Kaya nga po ang Police Regional Office 6 po ay nagpapasalamat sa mga kababayan po natin dito sa Western Visayas. Madamo gid nga salamat sa inyo suporta, sa inyo yung padayon nga paghatag sa inyo bugos na suporta sa tanan nga programa sang Police Regional Office 6 nga napabilin ang talinong kagkatawhay at pusar na maintain po ng Region 6 yung patuloy po na pagbaba po ng mga focus crime natin at yun po isa po doon yung pakikiisa at suporta po ng mga kababayan po natin dito sa Western Visayas. Kaya nga po Police Regional Office 6 po ay nagpapasalamat po talaga sa mga kababayan natin. Sana po patuloy niyong suportahan yung mga programa po natin para mas lalo pa po nating mapapanatili, magiging peaceful po yung Region 6 po, sir.
2: Ayun. On that note, maraming salamat sa inyong oras. Police Major Lailin Sincil, ang tagapagsalita po ng PNP Regional Office 6 o dyan sa Western Visayas. Salamat ma'am. Mag-ingat po kayo ma'am. Magandang gabi.
5: Gabi din po.
3: TZMM numero uno sa aksyon.
2: Eh maganda naman ang feedback daw nung kasi nakipag-uusap ang mga tauhan ng Region 6 sa mga tauhan ng DepEd. Nabasa ko yun. Nire-recommenda nga nila yung mga transparent na bag. Tapos yan nga, may operasyon sila sa mga umaabuso naman, ha? Mga illegal loggers, mga illegal na nangingisda. Eh kasi nagugulangan yung mga ano eh, yung mga lumalaban ng patas, hindi ba? Yun ang pakay din naman noon. Tapos nakita nyo, mayroon pa rin silang nahuhuli ng mga naninigarilyo pa rin sa hindi dapat na lugar, hindi ba? Yung second hand smoke kasi, yan ang mas matindi kasi eh. Mas nakaka-apekto yun doon sa mga hindi naman smoker na, hindi ba? Ito pala yun. Teka, balik tayo doon sa transparent bago. Pinopropose, diniscuss na ng PROSIG sa DepEd para preventive measure nga yun, di ba? Para mas madaling nakikita kasi eh, di ba? Makikita na kagad. Tsaka kahit pa paano, eh kapag ka nag-i-inspect yung inyong mga eskwelahan, eh makikita na kaagad, di ba? Kung ano yung laman, di ba? Makakatipid-tipid o makakabilis-bilis sa oras yun. Diba? O teka, bago tayo mag-commercial, eh, habol muna itong mga nandito. Ngayon nag-attendance check ngayon, no? Si may nakita ko kanina, si Sosimo Gasmin. O, magandang gabi sa inyo. At congratulations po sa 29th KBP Golden Dove Awards finalists, DZMM Radio Patrol 630. Pati si Kit Lorenzo nandito na. At si wala na pala eh, puro paulit-ulit lang pala ito eh. Ayun, si LV Vedwa ay ay nanonood naman si LV Vedwa mula sa Binangonan, Rizal. Malamig dyan sa Rizal, ha? Anyway, sa oras na 8:48, magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala.
3: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Spot Report! Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: Nagbabalik po ang Spot Report. Makakasama na po natin sa kabilang linya si Police Major Charles Juarez Fulache, ang hepe po ng Santa Teresita Municipal Police Station dyan sa Batangas. Magandang gabi po, Major Fulache. Jeff Caparas po, welcome po sa Spot Report, sir.
7: Magandang gabi po, Sir Jeff.
2: Alright, Major.
7: Magandang gabi po sa mga nakikinig sa inyong po programa.
2: Opo, Major. Maraming salamat po sa inyong oras. Major, pakikwentuhan nga ho kami, ano ho ang facts of the case nitong isang... Si 78 anyos ho na negosyante, abay binaril ho ng ano ito, riding in tandem ho dyan?
7: Base po sa aming investigasyon na nakalap, nagkaroon po ng shooting incident noong pong bandang alas 5 ng hapon, ito pong September 29.
2: Opo.
7: Sa Barangay Silipian, bayan ng Santa Teresita, Batangas. Tama po yung nabanggit ng ating pong biktima ay isa pong 78 taong gulang na lalaki. Ayon po doon sa aming paunang investigasyon, ay ito pong ating biktima ay nakaupo doon po sa labas ng kanyang bahay. Ito po ay, habang nakaupo siya doon, meron pong tumigil na motorsiklo.
2: Ito po. Yes sir, go ahead. Go ahead.
7: May tumigil po na dalawang motorsiklo sa harap po niya at saray-saray po, pinulan po itong mga kalalakihan. At pagbaba po nitong mga kalalakihan ito ay agad pong inagaw. Pinuha po yung kanyang suot-suot na necklace, gold necklace. Matapos po nung pagkakuha ng kanya pong necklace, ito isa po sa mga suspect natin ay binaril. Ito pong ating victim na tumama naman po sa kanyang pisngi at lumabas po sa kabilang parte ng kanyang pisngi. matapos po ng insidente ng pagbarili, agad pong tumakas ito pong mga suspect natin sa ride din po ng motorcycle. Dala, kasama yung pong gold necklace. Sila pong binuo.
2: Oh, major comp. Go ahead, sorry.
7: At nakita naman po ito ng mga kapitbahay at mga bystanders tungkol sa lugar at agad pong dinala sa hospital ito pong ating victim.
2: Mm-hmm. Major, kamusta ho lagay nung biktima ngayon?
7: Sa ngayon po, base po sa aking pag-ugnayan sa pamilya po ng ating biktima, inilipat po sa hospital sa Balayan yung pong ating biktima for
2: surgery.
7: Masusi pang medical attention.
2: Pero
7: dapat pang
2: pero out of danger na ba, Major?
7: Hindi ko pa po masabi na ano pong status, base po sa aming komunikasyon ng kanya pong anak ay nasa ICU po. Yung kanyang ama.
2: Alright, Major, sa pag-iimbisiga ho, talaga ho bang ano ang motibo? Yung pagnanakaw lang ng kwintas o diversionary lang ho iyon?
7: Sa amin pong investigation at sa pagtatanong po, at base din po doon sa mga CCTV na aming nakuha, ay lumalabas po ay pagnanakaw. Pero hindi po kami nagsarado sa isang motive na ito.
2: Of course.
7: Pero pa rin po kami tingnan na hinihintay lang po namin na mapag-conductorly ng investigation, baka po meron pa tayong ma-establish ng mga motive.
2: Ano ho bang sabi ng mga kaanak? May mga banta ho? May nakaaway nung nakaraan? Ano ho bang negosyo ni nung biktima?

0: Kung sa robbery, sir, hinablot yung kwintas. Gaano ho ba kalaki yung kwintas, sir?
1: Humingi po kami ng kopya, larawan. Basta sa larawan, medyo may kalakihan po yung kwintas na palagi pong suot ng ating pong victim. Pero ito na yan. Yung pong ating victim ay kadalasan na dyan po talaga tumatambay o nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag kabayan.
0: Mm-hmm. Kaya talagang major, wag na rin kampante ngayon eh. No? Kumbaga syempre, itong si biktima, bagamat siya 78 taong gulang, malamang eh, talagang matagal na dyan sa lugar, sir. Taging konsehal pa nga kaanyo. Eh talagang dapat sa panahon ngayon, hindi na magpakakampante, sir. Ano? Baka nadaanan, napansin yung kwintas, ano?
1: Yan tama po. Isa din po yan sa ating pong mga preventive measure para po dito sa mga kawatan. Kapag naman ho, hindi ho necessary yung ating wearing of jewelry ay hanggat maaari, iwasan po natin. Panahon po ngayon, hindi ho natin masabi, may mga tao po talagang may mga intention na kumuha. Mga katulad po ng nangyari ngayon.
0: Mm. So sa mga oras na ito, Major, ay nasa na ho tayo sa pag-iimbestiga, backtracking o sa pagkilala ho ng mga suspect? Ano?
1: Sa ngayon po, patuloy po ang aming pag-conduct ng follow-up operation, forward tracking at saka backtracking po ng ating mga CCTV footages na maaaring nakakuha sa man o bago mangyaring insidente. Conduct na rin po tayo ng scene of the crime operation doon po sa place of incident natin. And so yun nga po, patuloy ang ating forward tracking at back tracking. Patuloy din po yung coordination namin sa mga ibang government agencies. Kung meron kaming makikita at initially, meron po kaming nakitang kaka for verification po sa Land Transportation Office. And yun po, kung sakali ay tutuloy po namin yung pag-file ng appropriate charges po dito sa mga suspects natin.
0: Yun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at good luck po, Police Major Charles Suarez Fulace, ang hepe po ng Santa Teresita Municipal Police Station. Salamat sir, good luck po, good luck sa investigation.
1: Maraming salamat po at magandang gabi sa iyo.
2: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Ayon sa pag-iimbestiga ng Santa Teresita Municipal Police Station, yung ating biktima ay dati pang konsehal doon, no? Eh tapos kung titingnan niyo ang edad, mga kapamilya ka serbisyo 78, tapos doon siya madalas tumatambay sa labas. Kaya mahirap na ho maging kampante ngayon eh. Tapos may kalakihan yung ginto. Hindi naman ho victim blaming ha, pero siyempre baka nadadaanan ng mga masasamang loob, di ba? Naging target, kaya talagang wag na ho tayong kampante sa panahon ngayon ha. Better to be safe than sorry. Pero siyempre lahat ng angulo ay titignan ng Santa Teresita Municipal Police Station sa pangunguna nga ni Major Fulace. Sila yung nagbabacktracking, tinitignan lahat ng mga CCTV, saan nagpunta, yung mga suspect, mga ibang mga identifying na marks ng motor o kung ano man, di ba, na ginamit. Saka syempre yung pakikipagtulungan din ng mga kaanak ng biktima. Pero lumalabas, wala namang dating nakaaway. Maraming negosyante yung biktima, pero so far ay wala pa namang lumalabas sa dating nakaaway o na-involve siya sa anumang gulo. Yun ang sabi ni Major. At nasa ICU yung biktima na inilipat ng ospital sa Balayan. Ako, sana ho ay makaligtas yung ating biktima ha. At saka ma-solve naman kaagad ng Santa Teresita MPS yung naturang kasong yan ha. Anyway, maraming salamat po sa tumutok dito sa Spot Report, kung saan una ang kaligtasan mo. Muli po ako, Jeff Caparas. Bukas po ulit ha. Dito po sa Spot Report, una ang kaligtasan mo. Ingat kayo kapamilya, saan man kayo naroon. Susunod na programa, Alam na Dish, kasama si Mr. Right. Magandang gabi kapamilya, see you tomorrow.
2: Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padiernos. Handang magsiyasat, magulat at magbunyag ng katotohanan. Smart

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas sa 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01 na.
1: Sa mundo ng showbiz na lagi

0: ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa Ak, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Good evening, kapamilya, kaserbisyo! Araw ng Miyerkules, September 30, 2026. Ito na ang programang maghahatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista. Mga upgraded news sa mundo ng showbiz. Walang palalagpasin, hindi magpapahuli ha. May pansamantalang humahalili sa inyong ever-lovable, walang iba kundi si Papa Owl Paz, ha? At syempre kay DJ Jaiho. Ako muna inyong mga kasama hanggang mamayang alas 10, ha? Ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right Mo. At tayo magsasama-samang alamin ang mga kaganapan at latest happenings sa mundo ng showbiz. Dito lang yan sa Alam Ko Na. Alam Nyo Na. Alam Na This!
1: Alam na this! Sa DZMM! Showbiz! Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this!
1: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At kapamilya kaserbisyo ha, sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz. Patrick Garcia nagsalita kaugnay sa hiwalayan nila noon ni Jeneline Mercado.
1: Alam na this!
0: Tugon naman ni Jeneline sa pahayag ng dating nobyo, alamin.
1: Alam na this!
0: Bagong show ni Unkabogable Star Vice Ganda, mapapanood na ngayong Oktubre.
1: Alam na this!
0: At ilang DZMM shows finally sa Catholic Mass Media Awards.
1: Alam na this!
0: Kapamilya, pasok bilang finalist ang ilang programa ng DZMM Teleradio sa 48 Catholic Mass Media Awards. Kabilang dito ang Radyo Patrol Balita alas 7 at headline sa hapon bilang Best Radio Program. Finalist naman sa Best Radio News Commentary ang Gising Pilipinas. Tandem ng Bayan, Balita Patan at Balita Antimano. Best Radio Counseling Program finalist ang Sunny Side Up. Best Radio Educational Program finalist ang Iwas Sakit, Iwas Gastos at Ligtas Dapat. Samantala, Best Radio Business News finalist ang Panalong Diskarte. At Best Radio Entertainment Program finalist ang Alam Na This. Best Radio Public Service Program naman ang Mutya ng Masa, kasama rin sa finalist yan. Ha? Connect ka dyan at nagseserbisyo, Ninya Corpus. Yan naman, congrats ka pamilya. At maraming salamat, CMMA.
1: Alam na this!
0: Ay, kapamilya kaserbisyo ha, maraming salamat din sa iyo ha. Dahil din sa inyo mga kapamilya, ay kaya naman pinagbubutihan talaga ng DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa Istrenta ang lahat ng programa na inyong pinapakinggan. At siyempre maraming salamat din ha. Abay, mapabilang ka lang sa finalist. Abay, napakalaking karangalan at bagay na yan ha. Yun ay nagpapatunay lamang na may bunga ang lahat ng paghihirap ng bawat miyembro, bawat staff at bahagi ng DZMM Teleradio at Radio Patrol sa East 30. Muli, maraming salamat kapamilya, kapservisyo at salamat din sa CMMA. Samandala, ha? Inanunsyo ang pagpapaliban sa solo concert ni Moira de la Torre na gaganapin sana sa October 4, pero itutuloy ito sa susunod na taon. Sa pahayag ng concert promoter, humingi ito ng paumanhin sa fans na nadismaya sa postponement. Inabisuhan din ang nais mag-refund na makipag-ugnayan sa Ticketmaster Customer Support.
1: Alam na this!
0: Ayun, mga kapamilya at kaservisyo natin, siguro nabasa nyo na rin, no? At nag-post na rin sa social media ang management ha, at ang concert promoter hinggil dito sa pagkansila ng solo concert na dapat nagaganapin sa October 4 ni Moira de la Torre, di ba? Nakalagay din doon kung ano yung mga dapat gawin at humihingi ng dispensa. Syempre may mga na-disappoint din, di ba, ng mga fans talaga ni Moira na excited na kasi isipin mo nga naman, di ba? Abay, tatlong tulog na lang halos o apat na tulog na lang, abay concert na. Eh kung ano man ang dahilan, sigurado naman ay valid ang reason kung bakit hindi natuloy ang concert na yan, di ba? Pero ganun pa man, syempre kung yan ay i-adjust sa susunod na taon ay may mag-expect tayo ng mas maganda. At syempre yung mas sulit sa mga concert goers, di ba? Yung mga kapamilya at kaserbisyo natin, di ba? Samantala, matapos ang halos dalawang dekada, nagsalita na ang aktor na si Patrick Garcia tungkol sa naging hiwalayan nila ng dating kasintahan na si Jeneline Mercado. Sa isang panayam, itinanggi ni Patrick na iniwan niya si Jeneline habang buntis ito sa kanilang anak na si Alex Jazz. Ayon kay Garcia, nagsimula mga problema matapos lumabas ang mga chismis na kinukwestiyon ang paternity ng bata. Lumala rin umano ang alitan matapos ang isang hypothetical question sa isang celebrity talk show, kung saan sinabi niyang tatanggapin at mahalin pa rin ang bata kung sakaling hindi ito sa kanya. Dahil umano dito ay nagkaroon sila ng matinding away ni Jeneline. Aminado siya na wala sa piling ni Jeneline noong buntis, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ayaw umano ni Jeneline na makasama siya. Agad naman naglabas ang pahayag ang management ni Jeneline tungkol sa issue, kung saan pinipili umano ng aktres na huwag nang magkomento o magpa-interview tungkol sa naging pahayag ni Patrick. Humiling naman si Jeneline sa publiko na itigil na ang online bashing laban kay Patrick, sa pamilya nito at sa anak na si Michelle. Samantala, ang mister ni Jeneline na si Dennis Trillo, nagpost naman sa Instagram story na sinasabing, "Hindi ako pabor sa bashing, pero salamat at naalala mo si Jazz dahil sa nabash ang anak mo. Spread love, not hate." Hindi naman pinatukuyan ni Dennis kung para kanino ang post.
1: Alam na this!
0: Ayan ha, yan ay medyo mainit na topic na pinag-uusapan ngayon ha, sa mundo ng showbiz ha. At siguro may mangilan-ngilan na rin sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na nakapanood nung interview ni Patrick Garcia no, sa isang online talk show. Kung saan sinagot nga niya yung mga hypothetical questions, nagbigay siya ng paliwanag hinggil doon sa mga nangyari sa kanila nung ni Jeneline Mercado noon, no? Nung nagbubuntis hanggang sa mga anak. Well, ganoon naman talaga, no? Kapamilya ka serbisyo, laging may dalawang mukha ang balita, di ba? Laging may dalawang version ang mga storya, lalo-lalo na kapag involved dito ay yung relasyon, may mga bata, di ba? May mga nasa sacrifice na mga usapin. Pero ganun pa man, di ba? Siyempre, at the end of the day, ang gusto nating lahat dito ay magkaayos-ayos, di ba? Yung sinabi nga rito na spread love, not hate, di ba? Yung sinabi ni Dennis Trillo, tama naman yun, di ba? Kung nakapag-post man siya noon, siguro may sarili siyang dahilan kung bakit niya nagawa yung bagay na yun. Pero sana magkasundo na, no? Dahil higit kanino man, ha? Ito kapamilya. Siguro maraming sasang-ayon sa akin dito. Higit kanino man sa ganitong sitwasyon, kapag yung mga magulang, yung mga nakakatanda ang hindi nagkakaunawaan, nagkakaroon minsan ng bangayan, di ba? Lalong-lalo na ngayon sa social media. Easy access yan sa lahat ng tao eh. Di ba? Minsan yung buhay mo, sa isang click lang, wala na. Alam na ng lahat kung ano'y tumatakbo sa pamilya ninyo. Ang higit na nagiging kawawa dito kapamilya, walang iba kundi yung mga bata, di ba? Kaya sana soon, di ba? Hanggat maaari, hanggat maaga, ay mailagay na sa ayos itong mga hindi pagkakaintindihan, di ba? Dahil kawawa naman ang mga bata. O ito naman ha, matapos ang halos 11 taon, magsasarado na ang Cinema 76 Film Society at Cinema 76 Cafes October 25. Nagsimula ang microcinema sa San Juan noong 2016 bago lumipat sa Anonas at kalaunan ay sa Tomas Morato, Quezon City. Nakilala ang Cinema 76 bilang tahanan ng mga independent and mainstream films at naging tagpuan din ng mga filmmaker at moviegoer para sa screenings, Q&A at film events. Bago tinawag nilang final shot sa October 25, inimbitahan nila ang mga patrons na bumalik para sa huling pagkakataong manood. at balikan ang mga alaalang nabuo sa loob ng sinihan.
1: Alam na this!
0: O diba, kapag may mga ganito, kahit ano na mga establishment, diba, kahit anong grupo, every time na parang last performance na, huling piyugto na yun nung matagal na pinag-ingatan, tapos magsasara, mawawala, talaga namang may lungkot, diba? Pero ang babalikan mo na lang dyan ay yung mga alaala na pinagsaluhan ninyo ng mga kaibigan ninyo, yung mga taong minsan bumisita dyan sa lugar na yan, diba? Okay, maraming pelikula, maraming kwento ang pinagsaluhan dyan. Iba't ibang klaseng istorya na naging instrumento rin itong lugar na to para i-showcase ang talent ng mga movie creator, di ba? Yung creative side nila. And at the same time, doon sa mga moviegoers na talagang nag-enjoy at hindi malilimutan ang kanilang mga naging sandali, di ba? Habang nanonood dyan ng pelikula at yung mga interviews, mga events na ginanap dyan sa lugar na yan. At syempre sa dulo, abay, isa lang ang kailangan, di ba? Magpasalamat tayo. Ay, thank you ha doon sa mahabang panahon na binigay na pagkakataon sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, mga filmmaker, mga moviegoers na maging parte ng kanilang buhay ang lugar na ito. Kapamilya, kaserbisyo, magtatapos na ang weekend singing game show na Everybody Sing, kung saan host si Anka Bogabol Star Vice Ganda. Sa social media, inanunsyo ang last weekend airing ng show ngayong darating na October 3 at 4. Samantala, simula October 30, mapapanood na ang Last One Laughing o LOL PH Season 2, kung saan nagbabalik na host si Vice Ganda.
1: Alam na this!
0: Eh, diba, ganun pa man, diba, may matatapos pero may magsisimula, diba? At marami rin nabigyan ng chance dito sa programan to, dun sa game show na Everybody Sing, diba? At maraming tawanan, maraming mga magkakapamilya ang nagkwentuhan after mapanood yung kwento na to. Eh, ganun talaga, diba? Ibig sabihin lang naman yan, kung sakali mang may nagtapos, ay meron uli magsisimula. Kaya nga, abangan natin, ha? Yung Last One Laughing or LOL PH Season 2. Okay, kung yung season 1 na panood mo kapamilya, kaserbisyo, eh imposible naman talaga hindi ka matatawa, no? Ako napanood ko yung season 1 yan. Nakakatawa naman talaga. Kung medyo gusto mong magbawas-bawas ng stress sa katawan, gusto mong putulin yung cycle nung mga iniisip-isip mo, di ba? Eh kahit ilang minuto, ilang oras, eh bigyan mo yung sarili mong panoorin to. Eh imposible hindi ka matawa. O kahit na konti. Kapag hindi ka natawa, kahit ngumiti man lang, eh malaking bagay yan, ha? Yung pagngiti-ngiti, alam naman natin, totoo to, di ba? Kahit paulit-ulit natin naririnig na laughter is the best medicine, ay totoong-totoo yan. Tsaka mo makakalimutan, di ba? Masarap tumawa. Kaya kung may pagkakataon, smile na kapamilya, ha? O, samantala, tungo naman tayo sa ating Showbiz Hollywood. Nagsalita si dating Miss Universe Jamaica Gabrielle Henry tungkol sa sinapit niyang aksidente sa Miss Universe 2025 sa Thailand at sa legal action laban sa Miss Universe Organization. Matatandaang nahulog sa entablado ng Miss Universe si Miss Jamaica habang rumarampa ito suot ang evening gown. Sa panayam, nilinaw ng beauty queen na hindi siya natisod kontra sa ilang hinala online. Nagtamo siya ng ilang injuries kabilang ang brain injury. Patuloy rin muna siyang sumasailalim sa gamutan at therapy. Iginiit ang 2025 Miss U candidate na dapat sanang nailagay ang mga protective measures sa stage at nabakuran o natakpan ang butas para maiwasan sana ang aksidente. Ay, walang may gusto nangyari nito, syempre, di ba? Eh, kahit naman sino, kahit nasa ang lugar, nasa labas man ng bansa, o nandito sa Pilipinas, eh dapat talaga safety first, di ba? Kung natalisod man yan, o aksidente, dahil doon sa mismo nga nirarampahan niya, siguro ang pinaka-concern na lang natin dito, kapamilya, kaserbisyo, no? And maging aral na rin to, ah, hindi lang dahil doon sa international pageant na yan, ha? Maski yung mga maliliit na contest sa barangay, diba, yung sa bawat lugar minsan nagkakaroon ng mga beauty contest, diba, yung mga beauty pageant, unahin talaga natin yung safety, pinakamahalaga yan, diba, dahil unpredictable yung mga mangyayari, hindi natin alam, katulad na lang noon, diba, syempre mahaba yung gown, matataas yung takong ng mga ginagamit na sapatos, na sandals sa mga candidate, o diba, kahit mismo yung mga tao doon sa paligid. Safety first tayo, kapamilya, kaserbisyo, ha? At abangan din natin kung ano yung mangyayari dito, ha? Dito sa kaso na inilaban para dito nga sa insidente. Samantala, Tinalo ni paalam ang pambato ng Kazakhstan sa men's 55 kilogram division semifinals by a split decision. Para umabante sa final round para sa pagkakataong sumuntok ng gintong medalya. Sa tennis, tiniyak na rin mag-uwi ng medalya si Filipina tennis star Alex Ayala sa women's singles. Nilampaso ni Ayala ang world number 143 na si Joanna Garland ng Chinese Taipei sa quarterfinals 7-5, 6-0 para umabante sa semifinals. Tatangkain ni Ayala na higitan ang bronze medal finish sa nakaraang Asia sa China noong 2023. O ayan ha, abay panibagong Pinoy pride na naman to mga kapamilya at kaserbisyo, di ba? Eh, ang sarap sa pakiramdam eh, no? Ito yung mga pagkakataon sa dami ng dinadanas nating issue, problema, stress sa bayan, di ba? Mga nawawalang pera na dapat ay sa atin pala. Eh, mahalaga nakakabalita tayo ng mga ganito mga news, di ba? Kahit papaano ay tumataas pa rin ang moral ng mga Pilipino. Sa pagkakataong ito, hindi mo nasasabihin na ang hirap namang maging Pilipino, ganito ang buhay. Ay kapag may mga nababalitaan ka mga good news na ganito, ang sarap, di ba? Nasabihin mo na, ay nako, kahit saan ako magpunta, proud Pinoy pa rin ako, di ba? Ay kapamilya, kaserbisyo ha, yan ang mga may init na showbiz happenings sa mundo syempre ng showbiz ha, yung mga chika-chika. O ayan ha, ngayon kung hindi ka pa updated, sana kahit pa paano doon sa mga narinig mong balita, medyo nakakasabay-sabay ka na, di ba? Kung hindi mo pa napanood yung video, no, pinag-usapan natin kanina, panoorin mo, tapos mag-rate na ng opinion, pero sa sarili mo na lang, di ba? Para wag na lumaki pa yung gulo. Kesa i-post mo pa sa social media, di ba? Sabi nga nila, pakialaman muna natin yung buhay natin. Bago natin pakialaman yung buhay ng iba, di ba? Sa atin, ayaw naman natin na pinapakialaman, pinanghihimasukan yung buhay natin. Ganun din ang ituring natin. Pero sa social media ngayon, di ba? Konting pakiramdam mo, ipinopost mo agad, isineshare mo agad. But be sensitive ka, pamilya, kaserbisyo, ha? Every time na may makikita kang balita, please make sure na valid yung balita na yun, hindi yun fake news, di ba? Kasi the moment na i-share mo yan, kahit hindi totoo yan, may makakita niyan at ikaw na taong ikaw na nag-share. Para sa mga taong nakakakilala sa'yo, credible ka. Kapag sinare mo yan, isipin na rin nila, tama na yan, di ba? O kaya be responsible ka, pamilya, kaserbisyo. O kaya hanggang mamaya pa tayong alas 10 magsasama, chikahan ang ating pagsasaluhan at syempre meron din tayong makakasama mamaya. At makakakwentuhan na panibagong magbibigay sa atin ng inspirasyon para sa mundo ng music. Doon sa mga aspiring composer, musicians. Ito na yung pagkakataon ninyo. Pakinggan ninyo para makakuha rin kayo ng tips kung ano nga ba ang mga dapat gawin, mga pinagdaraanan para masasabi mong, ay hindi, parte lang yan ng isang karir na gusto mong tahakin. Samahan mo pa rin ako, ha? Ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. Dito lang yan sa Alam Ko Na. Alam nyo na. Alam na this.
1: Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat.
5: May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alam na this sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam na this! Live!
0: Kapamilya, kaservisyo, oras muna natin ha, para doon yung ginagawang orasan ng kanilang TV o kaya ng kanilang cellphone o radyo ha. 9:23 na ng gabi, ito pa rin ang Alam na this kasama ang Hugutero at ang Mr. Right mo. Hoy kapamilya ha, patuloy nyo kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa AM Band. At syempre sa bayan pa rin yan napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube Channel, kaya ano pang hinihintay, di ba? Alam nyo na dapat to ha, kaya like at subscribe na. O, sabi ko kanina, di ba, meron tayong makakausap ngayon na live dito sa studio. Di ba, masarap pakinggan yung mga ganitong kwentuhan eh. Lalong-lalo na kung ikaw yung klase ng tao na may gusto kang tahakin na path ng career. Ito yung gusto mo kahit sa dami ng tumututol pero alam ng puso mo kung ano talaga yung gusto mong gawin, di ba? O, lalo-lalo na kung ito'y nasa mundo ng musika. Ang mga kasama natin ngayon, ha? Ngayong gabing ito, isang singer-songwriter na naka-base sa Makati. So from Makati, bumiyahis ng Quezon City. Sana hindi siya nahirapan sa biyahe, no? At kilala siya sa kanyang acoustic-driven pop songs na may elements ng folk at soul. Yung mga ganitong tugtugan, ito yung mga masarap pakinggan eh. Nakaka-relax, diba? Yung kapag medyo mahaba-haba yung biyahe, long drive, kasi ito yung pinapakinggan mo sa radyo mo, sarap nito. Maagi siya nagsimulang magsulat ng mga kanta bilang paraan para maipahayag ang kanyang sarili, thoughts at emotions. Bukod sa songwriting, mahilig din siya sa pagsusulat ng mga kwento na madalas naging inspiration para sa kanyang mga kanta. Ay, huwag na natin patagalin pa ha. Abay, papakilala ko na sa inyo para mahaba-haba yung kwentuhan natin ha. Mga kasama natin live na live dito sa studio ngayong episode ng Alam na This. Walang gabi kundi siya, walang iba kundi si Gabriel Angel. Tama naman, wala talagang gabi kasi ito yun, special tong gabi na to. O diba, kasama natin si Gabriel Angelo. Ayan, good evening. Okay. Hi, welcome sa Alam na This. Kumusta? Kumusta yung biyahe? Galing ka Makati?
6: Ortigas po.
0: Ortigas, so medyo lumapit-lapit na.
6: Galing po sa work.
0: Ah, galing. So from work, diretso ka na dito?
6: Yes po.
0: Okay, okay lang malaman, ano work?
6: Sa label po.
0: Doon ka na mismo, yun na yun. So full-time ka doon sa label. And that is under Vicor.
6: Yes po.
0: Okay. O, so syempre, no, gano'n ka na katagal under sa label ng Vicor?
6: Since 2024 po.
0: Mm-hmm.
6: So, yun.
0: So, mga 2 years na. 2 years na, no? Pero, bago lahat, syempre, doon sa mga kapamilya at kaservisyo natin, especially mga nakatutok sa atin ngayon, bigyan mo naman kami ng idea, sino ba si Gabriel Angelo o si Gab?
6: Hello, mga kapamilya. Ako po si Gabriel Angelo. Ako po isang, yun nga po, isang singer-songwriter. And, yan, artist po ako under Vicor. Nagsusulat po ako ng mga kanta tungkol lang sa mga experiences ko sa life. Mm-hmm. And yun po.
0: Mm-hmm. And talking about experiences sa buhay, ilang taong ka na parang nakita mo na ito yung gusto kong gawin eh. Magsisimula na akong magsulat, magsisimula akong kumanta. Ilang taon mo na-realize yun?
6: Siguro mga nung senior high. Well, technically po parang mga 8 years old po ako.
0: Okay.
6: Actually, parang mas bata pa nga. Mm-hmm. Nagusto ko na po mag-perform.
0: Okay. Actually, so, una-una yung hilig mo sa pagkanta?
6: Yes.
0: Okay.
6: Tapos, after that, na inspire po ako sa mga yung mga foreign acts, yung mga sila Bruno Mars, John Mayer, ganun. Tapos nasubukan ako magsulat ng kanta pang pass the time. Tapos bigla ko pong napakinggan si Ebe Danson. And then doon ko po na-realize like, oh, siya po kasi nung hindi ko alam kung time ko yun, pero yung sa akin parang siya yung quintessential singer-songwriter ng Pilipinas. Para sa akin, na-inspire ako na parang kaya ko yun. Pero never ko siya nakita as a career.
0: Parang yung that time, libahan ko lang to eh. Gusto ko lang gawin, di ba? Sabi mo, pampalipas oras mo, no? And thank you kay Sir Ebe, no? Na medyo noon that time, siya yung napakinggan mo, tapos alaman mo about him. And that's the reason din na nag-push siya yung kung bakit, teka lang, gawin ko nga itong pagsusulat ng kanta. Oh, and shout out kay Sir Ebe. Iba naman talaga, iba talaga ang tirada ni Sir Ebe, di ba? Alam naman natin yung tugtugan. At hindi lang yung tugtugan, no? Yung mismong laman nung bawat kanta, no? And yun yung pinakamahalaga sa isang kanta. And ikaw at the young age, at the very young age, so sabi mo nga, mga 8 years old or 7 ka pa lang, no? Nagsusulat ka na. Naalala mo pa ako ni unang-una mong sinulat and kung saan tungkol yung kanta?
6: Yung pinaka... naaalala ko na nasulat ko na parang na-release ko sa SoundCloud. I think was title niya po is nasa English, naka-English pa siya noon eh. Hindi ko na matandaan yung title. Pero parang ano lang po siya. Parang na-busted ako.
0: Na-busted ka? So at the age of 8?
6: Hindi naman po. Hindi naman. Sorry, sorry. Yung pagsusulat ko po nangyari siya mga senior high na.
0: Senior high na.
6: Yung mga 8 po, mga performing.
0: Okay. So senior high ka, gumawa ka ng kanta about busted. So yun yung pinakugutan mo?
6: Yeah, parang sa mga ganun po, feeling ko lahat ng mga singer-songwriter parang or songwriters, nakaka-relate sila. Hindi po namin talagang iniisip na gagawa ko ng kanta kasi ganito nangyari to sa akin. It's more of like talagang knee-jerk reaction siya eh. Kumbaga, lahat tayo pag may nangyayari sa atin, di ba? Parang, naiinom ako. Ganun. Pa-party ako. Kami, magsusulat kami. Parang
0: and doon mo ibubuhos lahat, no? Doon mo ibubuhos lahat. And, totoo, no? Every time na nagagawa ka ng kata, I don't know if it's the same, no? Kasi, for example, ako, I'm a spoken poetry artist. Nagsusulat ako ng tula. So, same eh, di ba? Kapag may pumasok sa isip mo, naramdaman mo, doon mo lahat ibubuhos, di ba? Kaya nga sinasabi nila minsan, ingat ka sa marunong magsulat. Kasi kaya kang paglaruan yan doon sa isusulat niya, di ba? And yung paghugot ng emotion, saan ka mas madaling nakakapagsulat? Happy moments or doon sa mga moment na parang down?
6: I think, bihira yung mga artists na, or so, mga writers na nakakasulat na sa mga happy moments.
0: Correct.
6: Kasi yung logic ko po kasi doon, kung masaya ka, wala ka na sa, hindi ka na sa kwarto mo eh. Wala ka sa kwarto mo, nasa labas ka, yes. Pa-party, gano'n. Pero pag mga malungkot ka, nasan ka ba? Mag-isa ka. Ano ka sa kwarto mo? Totoo. Ano gagawin mo? Magsusulat ka. So parang mas minsan, mas madaling, hindi naman sa mas madali, pero mas...
0: mas may mapupush ka, no?
6: Mas doon madalas ka. Lumalabas yung mga hugot natin.
0: And so, totoo, no? Kasi hindi naman tayo lahat is open doon sa feelings na nararamdaman natin, di ba? Especially if you're sad. Di ba? Kapag malungkot ka, minsan, sinosolo mo na lang eh.
6: Sinosolo
0: and na. The only way para mailabas mo yung nararamdaman mo, yung bigat, is through the use of pen and paper, no? Sulat ka na ng sulat, no? Gano'ng kakabilis gumawa ng isang kanta?
6: Ngayon po, well, ngayon po kasi, dahil po sa time ko sa Binild, nag music production po kasi ako sa Binild.
0: Oh, nice.
6: So parang kaya po talaga music na po talaga naging
0: Factor. Yun na talaga.
6: So kahit
0: no?
6: Hindi singer-songwriter, any form of that. So dahil po doon, naging habit na siya na pag magsusulat, tinatrato ko po talaga siyang trabaho. Kumbaga magka-clock, sa utak ko magka-clock in ako. Susulat ako ngayon. So siguro from first verse to first chorus, yung pinakamabilis, maabot ako mga isang oras.
0: Oo, mabilis yun eh.
6: Yes.
0: And buo na yun.
6: Para sa akin po kasi, pag nagugawa mo na yung first verse to chorus, para sa akin tapos na yun. Kasi madali na lang i-figure out yung rest of the song eh. Once matapos mo yun. Yun yung pinakamahirap sa lahat, is yung simula ng kanta.
0: Totoo, no? Same sa paggawa ng tula eh.
6: Opo.
0: And maski sa script eh, ng story ah.
6: Yes.
0: Yung simula ang pinakamahirap eh. Kasi dyan mo i-build para makuha mo yung attention ng makikinig sa'yo, di ba?
6: Yes.
0: And paano mo bubuksan yung isang kwento, kung lalo-lalo na kung pangkaraniwan lang yung simula mo, di ba? So, yun yung hindi medyo madali kung tutuusin.
6: It's also kung ano eh, kung yung anong unang nasulat mo hindi mo gusto, mahirap mong tapusin yan eh.
0: Totoo.
6: Kaya kung hindi mo gusto yung umpisa, hindi ko na siya tinutuloy kasi alam ko hindi maganda yung ikakalat.
0: Masasayang lang yung time, no? Yes. And ayo, speaking of may hindi ka tinutuloy, may until now ba, may unfinished song ka pa na hindi until na hindi mo pa natatapos, hindi mo alam kung matatapos mo pa?
6: Yes. Mm-mm. Pero alam ko na hindi ko na siya tatapos kasi hindi siya maganda.
0: Ah, okay, I okay.
6: Para sa akin po, yung pagsusulat, muscle siya. Mm-hmm. Kumbaga, kailangan magsulat ka lang ng magsulat na ng magsulat.
0: Mm-hmm.
6: Tapos, sa umpisa, ini-encourage ko po yung mga tao, kahit kanta, tula, or script,
0: mm-hmm.
6: yung goal mo dapat is tapusin mo siya.
0: Yes.
6: Yung mga ganito na parang nalalaman mo na kung ano yung mga hindi maganda, mm-hmm. that takes experience eh. Kailangan okay. talaga tatapusin mo yung mga kanta mo. So, ako po, umaabot na po ako sa time na sa panahon ko ngayon na nafe-feel ko na eh kung may something ba yung kanta or hindi. Tapos minsan kung may something yung kanta pero parang hindi ko pa rin siya gusto, tinatapos ko pa rin kasi sino ba ako para, baka sa hindi ko lang sa taste.
0: Oo, baka hindi lang swak sa'yo pero mm-hmm. may makakarinig or makakabasa na, uy, teka lang, ganda nito ah. Yes, para sa akin pala to. Diba? Pag gumagawa ka ng kanta, Gab, for example, nagsusulat ka, ano ba to? Laging sa experience mo lang o may pinaguhugutan ka rin na experience ng ibang tao?
6: Mix ng both po. Eh. Mm-hmm. Depende. Mm-hmm. Kaya nga po, hanggang ngayon naman po, yun pa rin po yung mga knee-jerk reaction ko mm-hmm. yung mga malalaking nangyayari sa akin.
0: Mm-hmm.
6: Pero at the same time, dahil nga po sa kasanayan ko, kaya ko na rin po magsulat for the sake of writing na kung may maisip ako na like mm-hmm. idea or minsan kung yung label ko po kasi minsan naghahanap sila ng makanta eh, for other artists. Mm-hmm. Yan, parang ito yung gusto namin na kanta, kailangan may ganitong lyrics, ganito, may ganitong ano.
0: Mm-hmm.
6: Yun, kaya ko po ganun. Parang mag-iisip na lang ako. Okay, ano ba yung magandang start?
0: Mm-hmm.
6: Tapos, instead of, syempre, binibase mo pa rin naman yan sa mga experience mo.
0: Mm-hmm.
6: Pero, pinsan based na rin yan sa mga, like, general things na alam natin.
0: Uh-huh.
6: Ano ba lahat ng mga nararanasan natin pag nag-heartbreak tayo? Ano ba, umiiyak mm-hmm. tayo?
0: Yes.
6: Gumagawa natin to, ganun. Mm-hmm. So, mga mix of both na po.
0: So, masasabi mo ba na since nung senior high na nagsusulat ka, nagsimula ka magsulat, hanggang ngayon, masasabi mo talaga, nag-evolve na ako, ang laki na nang na-develop sa akin.
6: I hope so. Sayang naman yung...
0: Sayang naman yung time, no?
6: I think, para sa akin naman po, in terms of, hindi lang sa pagsusulat, kundi sa, I think, pag-arrange ng mga kanta, mm-hmm. yung understanding ko po of production ng songs. So,
0: mm-hmm,
6: I think
0: mm-hmm.
6: malaking tulong din po yun sa akin na holistically, in terms of a songwriter, feeling ko po holistic ako in a sense na
0: yes.
6: hindi lang ako nag-iisip na melody and lyrics. Naiisip ko na rin po, parang yung drums maganda dito, yung tunog ng guitar dito, mm-hmm, acoustic mm-hmm. ba or electric, mga ganun.
0: So buo na siya, no?
6: Para nakaka-influence na po yun sa songwriting.
0: Oh, and yun yung maganda, no? Kasi meron kang parte doon mismo sa emotional part, especially when you write songs, and doon sa technical aspect,
6: yes.
0: when you produce the song na, as kanta na talaga, no? And masasabi mo mas napapadali nito yung mga projects? Kasi may knowledge ka na both, eh.
6: Yes. At also, mas madali siya communicate sa mga collaborators ko, yung arranger and producer.
0: Mm-hmm.
6: You know, mas madali ko siyang masabi na ito po kasi yung gusto ko sa kanta.
0: Mm-hmm.
6: Ito po yung ano. Yung po kasi yung mga sakit minsan ng mga ibang artists, I feel like yung nahihirapan silang verbalize kung ano yung mga gusto nilang mangyari sa kanta nila.
0: Mm-hmm.
6: And I'm masaya po ako na kahit pa paano nasasabi ko kung ano yung gusto ko.
0: Mm-hmm. Kasi may mga singer na hindi nila ma-express.
6: Mm-hmm.
0: Gusto nilang kantahin yung isang kanta pero hindi nila maibigay yung tamang salita para
6: yes.
0: ma-describe
6: opo,
0: kung
6: opo.
0: Ano yung gusto nilang kanta, no? And sabi mo nga kanina, may mga artist na you write for other singers. Meron ka bang isang singer na dream mo na yung kanta ko sana makanta niya? May ganun ka ba?
6: Meron po. Ilang. Dati po, it's si Sarah Geronimo.
0: Sarah Geronimo.
6: Siya. Mm-hmm. Actually, hanggang ngayon, parang yun po talaga yung sinasabi ko sa sarili ko. If magawa ko man yun, parang yun na yung made it moment ko.
0: Kahit
6: ano nang mangyari sa career ko, basta magawa
0: ko na to. Isa yun sa goal mo, kumbaga. No? Isa yun
6: sa
0: goal mo.
6: Tapos, recently po, nagkaroon din po ako ng isa pang parang dream collab
0: mm-hmm.
6: na masulat for at si Moira.
0: Oh, nice, nice, no? Malay natin, di ba? Kasi na-postpone yung concert niya ngayon. Baka next year, malay mo, di ba? Hindi natin alam.
6: Medyo
0: diba?
6: Matagal pa yun.
0: One of your songs, and baka isa ka, makakulam na talaga niya, no? Para kantayan. Who knows, di ba? Hindi natin alam, di ba? And syempre, hindi naman smooth sailing, eh, di ba? Yung ginagawa mo since nag-start ka. Ano yung mga struggles and challenges na encounter mo hanggang makarating ka dito sa alam mong career mo na to?
6: In terms of, I think lahat naman ng mga nag-arts dito sa Pilipinas, yung unang struggle is convincing yung nanay mo.
0: Totoo, no?
6: Yun yung unang malaking conversation na magkakaroon ka sa nanay mo na
0: sigurado ka na ba dyan? Ganun.
6: Naswerto lang po ako na nahanap ko yung binilog. Kasi yung school na yon meron silang program specifically for this.
0: Mm-hmm.
6: So parang natawa ako na na-convince ko siya na parang, ito kasi hindi siya ganito. Parang hindi siya yung parang traditional na, yung parang classical music.
0: Oh, nakakanta lang ako, tapos ito na yun.
6: May ganito naman, may business side, ganun. So, ayun, yun na lang po yung nagawa ko. Tapos from there, it's finding a reason na lang po to continue. Minsan kasi mahirap mag, alam mo yung pag hindi pa super pumapatok, tapos nakikita mo minsan yung engagement sa mga ano. Pero para sa akin po, nagkaroon na lang po ako ng parang peace na kahit pa paano nasa industry ako. Like, okay na sa akin yun. Gagawin ko na lang ng paraan na ma-continue ko lang kung ano yung gusto kong gawin, which is music.
0: And tama, eh, no? Kasi ito yung gusto mong gawin, no? Siguro, mas mahirap kung wala ka doon sa industry, tapos may gusto kong i-push na isang bagay. But now, tama ka, eh, no? Sa sinabi mo, nandito na ako sa industry na to, di ba? And not everyone nabibigyan ng ganyang klaseng chance, di ba? Na makapasok sa ganitong industriya at gusto mo yung ginagawa mo. And talking about sa industry, hindi naging madali yung pagpasok mo at para magkaroon ka ng isang label, 'di ba? Kasi aminin natin, 'di ba? Doon sa mga unsigned artist, 'yun yung talagang isa sa goal nila, 'di ba? Makapagpasa sa isang label company at makuha sila ng label company. Ano yung naging journey mo bago ka napunta doon sa isang from Viva tapos nasa Vicor? Ano yung naging path mo para makarating doon?
6: Nag-post po ako sa SoundCloud ng mga songs tapos parang share ng nanay ko and may cover si mama sa records.
0: Okay.
6: Nakita ng ano. Tapos ka-meeting and ayun, parang na-sign.
0: Nice.
6: Sa records.
0: Mm-hmm.
6: Tapos, from there, mahaba yung journey from sign to first song.
0: Mm-hmm.
6: I think, baka magsulat yata ako no at least 20
0: bago
6: tapos
0: ka, okay.
6: 6 yung sinubmit ko, yung parang nasubmit ko sa kanila. And from those 6 songs, isa yung pumasa.
0: And ano yung pumasa na yun?
6: Yung first single ko po was Ngayon.
0: Ngayon, okay. And talking about Ngayon, ano yung pinaghugutan mo nung Ngayon?
6: Typical thing na pinagdaanan ng mga ka-age ko noon, mga college to senior high, parang di pa rin ako over sa kanya.
0: Oh, okay. So it's about love pa rin. It's about love.
6: Di pa rin ako over sa kanya and nag-start siya as like parang yung typical sad ballad songs.
0: Okay.
6: Tapos nung sabi ko, boring. Parang nga, boring. Tapos naalala ko yung parang rhythm na tun-tun-tun-tun. Tapos from there, ginawa ko siyang mas upbeat. Tapos nagustuhan nila and then from there
0: nagtuloy-tuloy na. And what specific line nung kanta yung pwede mo i-share sa atin na parang itong linya to, kasi may mga ganun tayo, di ba? Every time na nagsusulat tayo, whether it's song, tula or kwento, talaga may linya ka na gustong-gusto mo, eh.
6: Opo. I think yung last chorus yun, kahit iba ang aking gustong mahalin, ikaw pa rin ang laman ng damdamin. Sorry, medyo nakakalimutan yung lyrics. Pero something like that.
0: Pero ayun, malaman yun, ha? Kahit ikaw ang aking gustong mahalin.
6: Ang aking gustong mahalin, di pa rin kayang tanggapin. Tapos yung gusto ko po kasi doon, ngayon na parang move on ako sa kanya kasi tagal na eh.
0: Parang dapat lang.
6: Yung gusto kong, yung ginagawa ko na po siya pag kinakanta ko siya is, nache-change ko na po siya. So parang kahit, dahil ngayon iba ang aking gustong mahalin, dahil ngayon ikay tatanggalin.
0: So naiiba mo na. Yes. Oo, naiiba mo na yung meaning, no? And ang galing, no? Kasi from the original laman ng kanta at kahulugan, eventually nababago-bago mo na, di mo? So na-evolve din yung kanta from masakit to nakapag-move on na ako, no? And marami ka nang pinatutunguhan, marami ka nang pinatunguhan. Ano pa yung gusto mong puntahan at patunguhan?
6: I think may kanta na, you know, isang kanta kay isa lang na to reach yung certain level na success na parang alam na ng mga tao. Parang yung dream ko talaga as of right now, yung pinaka-goal ko is makapag-perform at alam ng mga audience yung song.
0: Oo, yung
6: para sa akin,
0: sila.
6: Sapat na yun. Like, mangyari lang yun once and I feel like, wow.
0: Parang ang sarap yun. Yung parang kahit hindi ka kumakanta, tuloy-tuloy pa rin yung kanta. Asa kumakanta yung audience na, no? Yes. Oo, ang sarap nga sa pakiramdam nun. And speaking of patunguhan, papatunguhan, let's talk about patungo sa'yo.
6: Yes.
0: Okay. Saan tungkol ang kantang patungo sa'yo?
6: Mayroon lang akong nagustuhan na idea of this, of a, parang isang kanta na dinedescribe lang yung feeling na nahuhulog ka. Pero hindi ka magaling umamin. So, hindi mo alam yung...
0: Okay.
6: Paano ba? Parang ganun. Parang, and again, gaya nga sinabi ko, diba? Parang, it's a... Siyempre, na-experience ko na at hinuhugutan ko rin naman yung mga experience ko.
0: Okay.
6: Pero it's also isang general na lahat naman tayo na-experience.
0: Yes.
6: So, parang hindi lang siya nanggagaling sa hugot, but also sa mga nakikita ko rin na...
0: Reality, no? Oo, sa reality. Ano yun? And tungkol dun sa nararamdaman na hindi masabi, kanino ka patungo dun sa kanta? Kasi the title is Patungo Sa'yo. Oo, saan patungo yung kanta na yun?
6: Yung idea is, yung point of view mo is nare-realize mo na na lahat ng mga iniisip mo, lahat ng mga actions mo, pumupunta na dun sa isang tao na hindi mo nare-realize.
0: Tas
6: hindi mo rin ma-explain sa kanya. Kasi yung line na yun is, yung parang yung chorus talaga is, gusto mo nang sabihin, pero hindi mo rin alam kung ano yung dapat mong sabihin para maintindihan nila.
0: Kung ano yung nararamdaman mo.
6: Kasi parang, hindi lang, ang weird na sabihin, crush kita. Pero hindi lang
0: ganun yung nararamdaman
6: mo. Pero hindi pa love.
0: Hindi pa love. Kumbaga, nasa pagitan ka.
6: Nasa pagitan ka.
0: Pero wala kang right term to express kung ano yung nararamdaman ko.
6: Wala namang gitna yung like and love.
0: Correct, di ba? Okay, ang galing nun, ang galing nun. And maganda niya, mas marinig pa ng ating mga kapamilya at kaservisyo kung ano talaga itong kantan to. Siguro later sa pagbabalik namin, pwede ba humingi ng sample sa'yo?
6: Sige.
0: Ayan ha, kapamilya, kaservisyo ha, abangan ninyo. Ang ganda nung kanta na yun. And alam ko marami makaka-relate dito kasi lahat tayo may emotion, lahat tayo may nararamdaman. And dumarating tayo doon sa point na nagkakagusto tayo sa isang tao, pero parang hindi pa naman love yung nararamdaman ko. 'Di ba? Gusto kita pero hindi pa ko pa masabing I love you. So alamin natin tong kantan to. Pakikinggan natin 'yan sa pagbabalik natin dito sa Alam Ko Na, Alam Nyo Na, Alam Na This.
1: Nakakagigil.
2: Nakakagigil.
1: Di makapagpigil. Alam Na This. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa mga lumalaban ng patas.
7: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero tempted ka na ba sa new civil code?
1: Batas ang inyong magiging lakas.
8: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
1: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
9: Attorney, mayroon akong nadili na note.
8: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya.
1: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin niyan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM TV Radio. Abangan sa Private Confessions.
9: Ang pagmamahal ay hindi laging tungkol sa masasayang araw. Minsan, ito ay tungkol sa pananatili kapag mahirap na. Sa paghawak ng kamay ng taong natatakot. Sa pag-alaga kapag siya naman ang nanghihina. At sa paniniwalang may bukas pa kahit hindi mo pa nakikita kung ano ang magiging itsura nito.
1: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Kapamilya, kaserbisyo, nagbabalik tayo dito sa Alam na Diis, kasama pa rin ang Hugutero at ang Mr. Right mo. Oy, kanina, di ba, narinig nyo na kung paano nagsimula si Gab dun sa karir niya at very young age, 7 or 8 years old, sumasalang na siya dun sa mga events, kumakanta, di ba? Alam niya na sa sarili niya na meron siya talagang talent, di ba? And then, sinokis niyo yun. Eventually, after a couple of years, na-realize niya, teka lang, baka gusto kong magsulat. And may talent pala ako sa pagsusulat. Hanggang sa nakakita niya si Sir Ebe na parang tinamaan siya na, uy, wow ah, ganda ng lyrics, ba't hindi ko itry? So siguro, no, kapamilya, kaserbisyo, patunay lang yan na minsan, meron talagang mga hidden talents yung tao eh, na natatakot ka lang ilabas for so many reasons. And siguro, yung kwento sa ating kanina ni Gab, isang magandang halimbawa yun, na kung meron kang kakayahan, meron kang alam, meron kang creativity na nandiyan sa sarili mo, huwag kang mahiyang ilabas, di ba? And kasi yun yung unang-una mong kalaban eh. And sa kahit anong bagay naman siguro, no? It applies to everyone, hindi lang doon sa mga writer, doon sa mga singer, doon sa mga gumagawa ng tula, ng kwento, ng kanta. Meron talaga tayong mga inhibitions doon sa sarili natin eh, di ba? May mga takot tayo na baka mamaya hindi tanggapin ng tao. Eh hindi talaga tatanggapin ng tao yan kung ikaw mismo sa sarili mo, eh hindi mo alam kung paano tanggapin mismo yung ginagawa mo. Kaya okay yung sinabi ni Gab kanina na every time na susulat ka ng isang kanta o tulaman niya ng istorya, tapusin mo. Diba? And off the air, nagkukwentuhan kami, tama eh. Tapusin mo dapat yung ginagawa mo. Kasi kung lagi kang tumitigil sa gitna and then hindi mo itutuloy, wala kang matatapos. Diba? Lahat ng yan, unfinished lahat yan. Eh paano mo mararating yung gusto mo, diba? Samantala ka, pamilya, ha? Okay, kuha muna tayo, ha? Kuha muna tayo ng balita. Okay, ha? Ito na. Okay, kuha na tayo ng balita ngayon. Ilang programa, anchors ng DZMM, pinarangalan sa 29 KBP Golden Dove Awards. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Nasa kabilang linya natin, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, good evening.
1: Wagi tayo mga kapamilya, kinilala po ang ilang programa at anchors ng DZMM Teleradyo sa 29 KBP Golden Dove Awards. Nahirang bilang Best Public Service Program sa radio category ang Aksyon Dole sa DZMM, habang pinarangalan naman bilang Best Documentary ang Yanig Lindol sa Pilipinas na unang dokumentaryong pinroduce ng DZMM Digital Team. Kinilala rin bilang Best Newscaster si Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host si Peter Musni para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host si Ninia Corpuz para sa Nagseserbisyo Ninia Corpuz. Best Magazine Program Host si Winnie Cordero para sa programang Win Today. At Best Science and Tech Journalist si Ariel Rojas ng Ligtas Dapat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, BBNA.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
0: Ay, talaga naman, ho. Congratulations sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, ha, na nanalo sa ating 29 KBP Golden Dove Awards. At syempre, para yan sa lahat ng ating kapamilya at kaserbisyo. Lahat ng yung pinaghihirapan ng DZMM Teleradyo, pati na rin ng mga anchors nito ng Radyo Patrol sa East 30, ay talagang yan ay ginagawa para sa inyo. Kaya maraming salamat po, ha, KBP Golden Dove Awards. At congratulations sa lahat ng nanalo. At syempre, hindi ako mag-iisa dito, ha. Ay, ito na. Ay, buti na lang talaga nakadating si Papa Awe. Ito na, good evening po.
3: Cute evening po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Nakahabol po ang ever-laughable Papa Awe Paz. Naku, isang karangalan. Lagi ako looking forward. Sana makapartner ko si Mr. Right.
0: Ay, kinabahan nga po ako eh.
3: Ano ba?
0: O, nahiya ako bigla.
3: Ano ba? Inaabangan ko na sabihin mo yung showbiz.
0: Hollywood. Mataas pala dapat.
3: Uy, nakakatuwa naman ang ating special na bisita ngayon, lalo sa kanyang malikhaing pagsulat.
0: Totoo.
3: Diba naman, na-express niya ang sarili. Pero Mr. Right, humabol po ako at right time naman talaga. Gusto ko lang pong pasalamatan yung organizers po ng Philippines Finest Business Awards at ang Labisol Corporation para sa pagkilala pong tinanggap po natin. Dito po yung ng mga nakikita nyo pong billboard sa EDSA na umabot na rin po hanggang New York.
4: Congrats!
3: Maraming salamat po sa Times Square. Thank you very much po sa pagkilalang ito bilang outstanding travel and entertainment anchor at host. Maraming salamat po. At congratulations sa kapamilya natin, si Ate Camille Postolero, para sa kanyang content creation. Siya rin ay na-recognize.
4: Ay, congrats naman.
3: Thank you again, Philippines Finest Business Awards and the Visual Corporation para po sa pagkilalang ito.
0: Ay, congratulations! Congratulations kay Papa Awel, ha? Ay, deserve naman talaga. Deserve na deserve, diba?
3: Salamat po. Ay, isi-share ko sa iyo kasi, diba, pag wala ako, pag nasa abroad, ako, ikaw ay sumisingit.
0: Ayan, maraming salamat naman. Opo. Ayun. At yun ay karangalan ko rin. Diba, isipin nyo naman, yung nakaupo doon eh.
3: Correct.
0: Ay, ano ba? Oh. Hey, congratulations, Papa Awel.
3: Thank you, Mr.
0: Oh, ayun. Ay, nako, kapamilya, kaserbisyo, ha? Ayan, ha? Ay, lahat naman na nakukuha ang award niya, siyempre, ibinabalik din sa ating mga kapamilya, diba? Mm-hmm. At yan ay pasasalamat din. Ay, Papa Awel, kanina nag-usap kami.
3: Correct.
0: Yung kanta niya na patungo sa'yo, ang ganda eh. Kasi, diba, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin alam kung ano yung tawag. Papa Awel, ano yung tawag doon sa crush mo pero hindi mo pa love?
3: Wow! Ano naman? Napapanahon tanong na yun kasi ngayon pa lang ako nakakaramdam ng pag-ibig. Ngayon pa lang tumitibok ang puso.
0: Parang ngayon ko pala kinikilig-kilig.
3: Oo naman, ganun naman. Pero syempre, lahat na, love is universal. Diba? Tsaka pag-ibig ang pinag-usapan lang sa pagkanta, pak-tapak yun, patok na patok yun. Kasi mga Pilipino, sentimental. Ang kanta kaya ni Angelo, ni Gabriel Angelo, ay tungkol din ba dyan? May ouch ba dyan? Magsasample siya, diba?
0: Magsasample siya. At dito natin malalaman, ano yung kahulugan at ano yung tawag sa pagitan ng crush ko lang, pero hindi ko pa mahal.
3: Yun ang
0: ayun.
3: Wala pang ship-ship yun, di ba? Wala pang ganun.
0: Wala pa. Ano-ano pa lang yun.
3: Torpe.
0: Papitik-pitik pa lang.
3: Papitik-pitik pa lang.
0: Ayun, si Gabriel Angelo, sabi nga natin kanina, ha, sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, ay bibigyan niya tayo ng sample para mas maramdaman natin kung ano at para saan itong kanta na patungo sa'yo. Ready na? Alright, ito na, ha. Kapamilya, kaserbisyo, ha. Medyo lakas-lakas mo na yung volume na pinapakinggan mo para mas maramdaman mo yung kanta na bibigay sa ating sample, ha. Patungo sa'yo. Baka nandito ka na sa ganitong moment, ha. Yung, crush ko to.

0: Yun pala yun! No. Ano papagal mo? Ramdam na ramdam mo yung kanta.
1: Correct. Oo. Tsaka madaling tumagos dun sa puso at sa alaala kasi parang kantahabol yung kanta niya. Kantahabol, no? Madaling habulin. Madaling yung melody. Nung sinulat mo ba yan, inisip mo muna yung magiging melody harmony niya bago mo sinulat yung lyrics o nauna yung lyrics?
2: Nauna po yung melody. So, kumbaga nag... paiba-iba pa yung songwriting ko techniques. Pero sa kanta na to specifically, nagpumili na po ako ng chords, tapos ganun. Tapos yung ginagawa pa ko po is, nag-hum po ako, yung parang mumble na nagsascat singing. Tapos usually po kasi, pag maganda yung melody, tapos depende sa pag-scat mo, may naririnig ka ng mga vowels and phonetics na mag-fit. So based from there, tapos dun nga sa gusto kong sabihin, dun ko na nagagawa yung lyrics.
0: Kaya pala ganun ang rehistro, no? And papaawal ang gusto niya, dumating yung time na kapag halimbawa may gig siya, may concert siya, yung mga tao sumasabay na dun sa kanta niya.
1: Nako, madali yan kasi alam mo nga pag nag-concert dito kahit yung mga ano, mga foreigners, di ba? Nagiging isang malaking video keha na parang eh. Nagtipid sila sa katulang effort eh.
3: Kumakanta na lang yung mic.
1: Pwede. And ano, it's not that difficult na sundan yung kanta niya. Ganyan ba lahat ng mga sinusulat mo? Yung pop, ganon, magaling sa
2: nagsa-start na po ako na parang doon na po dumating yung pumunta yung mga kanto ko. Mas tinatry ko na po, ganon.
1: Correct. I don't know kung natanong to ha. Mayroon kang pangarap na artist na sulatan?
0: Kanina sabi niya, ang goal daw niya kapag na-meet niyo, kahit ano na mangyari sa career niya, kapag kinanta ni Sarah Jeronimo yung kanta niya.
1: Sarah Jean, lagi nanonood sila, Mateo. Kuya Matt, nako, baka naman makarating. Yun
0: po eh. At si Moira daw.
1: Si Moira.
0: Gusto rin niya. Sabi ko nga papa, baka mamaya, kaya minove yung concert, hinihintay siya.
1: Hinihintay yung kanta mo. Eh, sakto ka talaga. Pantay mo kay Moira, saan patungo? Patungo sa'yo, di ba? Yung kantang ito.
3: Sakto. Diba? Galing.
1: Oh, very nice.
0: So, malay natin, mag-promote mo rito. Yung kasama mo na yung dalawa, magko-concert kayo.
1: Correct. Eh, saan na ba mapapakinggan itong kanta mo? Tsaka baka gusto ka nilang sundan sa iyong mga social media accounts.
2: So, pwede nyo na po i-stream yung Patungo Sa'yo sa Spotify, Apple Music, YouTube. Search nyo lang Patungo Sa'yo, Gabriel Angelo. Pwede nyo rin po ako sundan sa TikTok and Instagram at Gabriel Angelo Music PH or Gabriel Angelo PH pala po, sorry. Kasi yun. Yun. Tapos magfo-front act po ako sa gig po ni Earl on October 9. So, sa Viva Cafe po.
1: Nice. Wow.
2: See you po sa first show. So, see you po kung sino man lang kabili ng tickets and sana po ma-enjoy nyo yung set ko.
1: Wow.
3: Very nice.
0: Siyempre, kakantahin mo dyan yung Patungo Sa'yo,
2: yes,
0: di ba?
2: First time ko siyang kakantahin sa Viva Cafe. Ganun. With that audience.
0: Ayan, na-exciting yung Papa Awel.
1: Correct.
0: Sarap. And malay natin, after noon, sa mga susunod mo, sinasabayan na ng tao yung kanta. Di ba?
2: Sana po.
0: Ayun ako, Papa Awel, no? Kulang yung oras sa mga ganitong kwentuhan.
1: Correct.
0: Ang sarap-sarap mga ipagkwentuhan sa mga panaginip. Sana managinip ako mamaya, Papa Awel.
1: Wow. Kasama pa rin si Gabriel Angelo. Kasi nakaka-LSS yung kanta niya. Alam mo, matutulog. Lalo sa mga oras na to, napakinggan yung kanta mo. Parang dala mo hanggang
0: pagtulog. Na.
1: Yes.
0: Ayan. Ayun ako, maraming salamat, ha. Gabriel Angelo at sa kanta mo nga, Patungo Sa'yo. Thank you.
1: At naku, nagdaan na nga po ang isang oras ng Balitang Showbiz na walang mintis. Kami pa rin po ang inyong ultimate source pagdating po sa mga Balitang Showbiz. Siyempre, nakasama po ninyo ako na humabol, the ever lovable, Papa Awel Paz.
0: At siyempre, sa pangalan ng

0: Man ni DJ Jaiho, ako munang pansamantalang humalili ha, ang nauna nag-iisang hugotero at ang Mr. Right mo. Walang kakalas ha, dahil susunod na ang private confession na susunod naman ng Love Connect kasama si DJ Monica Figueras. Ay maganda kwento ngayon sa private confession. Abangan nyo yan, kapamilya, kaservisyo ha. Sa susunod na chikahan at sa mga showbiz happening, sana matutunan ko yung, holy, paano yan, papawa?
1: Hollywood!
0: Konti pa.
1: Kailangan ka lang ipitin.
0: Tinry ko na.
1: Tinry mo din. Nagtagumpay ba?
0: May sabit pa rin.
1: Turo ko sa'yo. Diba?
0: Bakit kailangan ng taga-ipit?
1: Tama naman. Pero wala man taga-ipit, meron pong taga-sabay dahil sumasabay sila sa pagtatapos ng ating programa. Naku, yan na po ang ating ritual dito. Mm-hmm. Bago kayo makatulog, hindi kayo makatulog kung hindi kayo sasabay sa pagsabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
2: I love this.
1: Alam na this. Galing, katunog.
2: Alam na this.
1: Yung pala English yung alam na this. I love this. Thank you.
0: Maraming salamat, kapamilya, kaservisyo.
3: Alam na this.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:03 na.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdaming kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Matapos mabigo sa unang pag-ibig, bumuo ng pamilya si Elise kasama si Alex at piniling ilaban ang kanilang pagsasama kahit nasasaktan siya. Ngunit sa pagbabalik ni Mateo sa buhay niya, muling magigising ang damdaming akala niya ay matagal nang patay. Malalaman ni Elise ang dahilan kung bakit iniwan siya noon ni Mateo at isang pagtatapat ang yayanig sa pamilyang matagal niyang binuo. Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Elise na pinamagatang, Nabuntis ako ng iba, pero yun ang naging dahilan para lalo akong maging masaya.
1: Private Confessions.
2: May mga desisyon sa buhay na ginagawa mo dahil gusto mo. Pero may mga desisyong ginagawa mo dahil akala mo yun ang tamang gawin. Ako si Elise, isang HR head sa isang malaking kumpanya. Sanay ako sa interviews, sa conflict sa trabaho at sa pakikipag-usap sa mga taong may kanya-kanyang problema. Pero bago ako naging babaeng kayang humarap sa kahit anong klaseng tao, isa lang akong ordinaryong babae na may isang bagay na pinanghahawakan ng matagal. Ang first love ko, si Mateo. College pa lang kami nang makilala ko siya. Hindi siya yung tipong mapapansin mo sa room. Tahimik lang siya, maayos kausap at may kakaibang pananaw sa buhay. Magkaibigan kami bago naging kami mag-on. Sa una, simpleng usapan lang. Kumain ka na? May exam ka bukas? Hatid na kita. Hanggang sa dumating ang araw na pareho naming alam na higit sa pagkakaibigan ang nararamdaman namin. Wala kaming matagal na ligawan. Walang engrandeng proposal. Pero ramdam kong mahal niya ako. At mahal ko rin siya. Nung mga panahong yon, pakiramdam ko sapat na ang pagmamahal para maging malinaw ang future. Hanggang isang gabi, hiniling niyang makipagkita sa akin. Tahimik lang siya, sabay sabi na may sasabihin ako. Ano? Tanong ko. Napabuntong hininga siya. Papasok ako sa seminaryo. Parang hindi ko agad naintindihan. Seminaryo? Tumango siya. Gusto kong maging pare. Natahimik ako. E tayo? Yun lang ang nasabi ko. Hindi siya agad nakasagot. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Mateo, ako to. Kaya naman nating pag-usapan. Umiling siya. Hindi ito tungkol sa kaya natin. E tungkol saan? Tungkol sa desisyon kong piliin ang isang calling na hindi ko pwedeng hatiin. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o iiyak. Bakit kailangan akong mawala? Doon siya napatingin sa akin. At nakita ko kung gaano rin siya nasaktan. Dahil mahal kita, sabi niya. Mas lalo akong nasaktan. Hindi ko maintindihan kung paano pwedeng maging dahilan ng paghihiwalay ang pagmamahal. Pero umalis siya. Pumasok sa seminaryo. At ako, naiwan. Sa mga sumunod na buwan, sinubukan kong maging okay. Tinanggal ko ang mga litrato namin. Itinabi ko ang mga regalo niya. Hindi ko na binisita ang mga lugar na lagi naming pinupuntahan. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko basta mabura ang isang taong naging bahagi ng malaking parte ng buhay ko. Hanggang sa may dumating na ibang tao, si Alex. Mas practical siya, mas tahimik, at hindi katulad ni Mateo, malinaw ang gusto niya. Gusto niya ng pamilya. Gusto niyang magkaroon ng sariling bahay at gusto niyang makasama ko sa lahat ng iyon. Hindi ko maitatanggi, unti-unti ko rin siyang minahal. Nagpakasal kami. Bumuo kami ng pamilya. At sa maraming taon, pinaniwala ko ang sarili kong yun na ang bagong buhay na dapat kong piliin. Pero may mga problema rin pala ang buhay mag-asawa. Nung una, masaya kami. May mga simpleng bagay na naging espesyal dahil magkasama kami. Pero habang tumatagal, dumami ang pressure. Trabaho, bills, pamilya, at isang problemang hindi namin agad na pag-usapan ng maayos, ang pagkakaroon ng anak. Ilang taon kaming naghintay, nagpatingin, nagdasal, umaasa. Hanggang sa isang araw may napansin akong pagbabago kay Alex. Mas madalas siyang late umuwi, mas tahimik, mas hawak ang cellphone. Nung una, pinili kong huwag mag-isip ng masama. Pero dumating ang araw na nalaman kong may iba siya. Hindi ko alam kung paano ko tinanggap ang sakit. Parang bumalik lahat ng tanong na matagal ko nang sinarado. Bakit? Ano ang kulang? May mali ba sa akin? Pero nang makausap ko siya, ibang bagay ang lumabas. Umiyak siya. May problema ako, Elise, sabi niya. Tahimik akong nakinig. Hindi kita sinisisi. Hindi ko rin gustong gawin to. Pero bakit mo ginawa? Tanong ko. Matagal bago siya sumagot. Dahil pakiramdam ko, hindi ako lalaki. Dahil hindi kita mabigyan ng anak. Doon ko nakita na ang pagtataksil niya ay hindi simpleng dahilan ng pagnanasa. May insecurity siyang matagal nang kinikimkim. Hindi ibig sabihin na tama ang ginawa niya, pero naintindihan ko kung saan nanggaling ang sakit. Pinili kong patawarin siya. Hindi dahil madali. Hindi dahil wala akong dignidad. Pinili ko dahil minahal ko siya at gusto kong subukan pang iligtas ang pamilyang binuo namin. Nag-usap kami ng mahaba, masinsinan. Nag-set kami ng boundaries. Humingi siya ng tulong. At unti-unti, naayos namin ang pagsasama namin. Akala ko yun ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ko. Mali pala ako. Isang ordinaryong araw sa opisina, may hawak akong listahan ng applicants para sa isang managerial position. Isa-isa kong tinitingnan ang mga pangalan. Hanggang sa isang pangalan ang nagpahinto sa kamay ko. Mateo. Akala ko baka ibang tao lang. Pero nang makita ko ang resume at picture, parang biglang nagbago ang paligid. Siya, pagkalipas ng maraming taon. At ngayon nag-a-apply siya sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Hindi ko alam kung itatapon ko ba ang application niya o tatawagin siya para sa interview. Pero bilang HR head, alam kong kailangan kong maging professional. Kaya pinapasok ko siya. Nang bumukas ang pinto ng meeting room, nakita ko siyang nakatayo sa harap ko. Pareho kaming natigilan. Hi, Elise. Parang walang nagbago sa boses niya. Pero ako, hindi na ako yung babaeng iniwan niya noon. Mateo, umupo siya. Ilang segundo kaming walang sinabi. Hanggang ako na ang unang nagsalita. Bakit ka nandito? Para mag-apply. Napangiti ako ng pilit. Alam ko, bakit dito? Tumingin siya sa akin. Hindi ko alam kung tama bang sabihin na, sabihin mo, putol ko sa kanya. Huminga siya ng malalim dahil gusto kitang makita. Natahimik ako. Matagal kitang hinanap. Mateo, alam kong may asawa ka. Tumayo ako. Hindi na tama to. Alam ko, may pamilya ako. Alam ko rin. Kung ganun, bakit mo pa ako hinanap? Tahimik siya. At pagkatapos ng ilang segundo, sinabi niya ang bagay na matagal kong hindi inakalang maririnig mula sa kanya. Dahil hindi kita nakalimutan. Parang bumalik ang lahat ng alaala ng sabay-sabay. Ang unang halik, ang mga simpleng lakad, ang araw na sinabi niyang papasok siya sa seminaryo, ang gabing umiyak ako pagkatapos niyang umalis, at ngayon, nasa harap ko siya. Hindi bilang taong nagbabalik sa nakaraan, kundi bilang taong may gustong ipaliwanag. Alam mo ba kung bakit talaga ako umalis noon? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Hindi lang dahil sa seminaryo. Napatingin ako sa kanya. Kung hindi dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Mateo, akala ko kaya kitang kalimutan, hindi pala. Napaupo ako ulit. At doon ko naramdaman ang isang bagay na matagal kong ayaw aminin. Hindi pala talaga nawala ang lahat. May natira. Tahimik. Pero nandyan pa rin. At yon ang kinatakutan ko. Dahil nung gabing yon, umuwi akong mas magulo ang isip kesa dati. Nandoon si Alex, ang asawa ko, ang lalaking pinili kong makasama. At sa kabilang banda, naroon ang unang lalaking minahal ko. Hindi ko alam kung bakit, pero bago ako matulog, isang tanong ang hindi mawala sa isip ko. Paano kung ang taong matagal kong pinilit kalimutan ay siya pala ang taong hindi talaga nakalimot sa akin?
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Private Confessions sa DZMM.
2: Hindi ako nakatulog ng ilang gabi matapos muling dumating si Mateo sa buhay ko. Sa trabaho, pinipilit kong maging professional. Sa gabi, ginagawa kong normal ang lahat. Pero sa isip ko, paulit-ulit na bumabalik ang mga sinabi niya. Hindi kita nakalimutan. Matagal kitang hinanap. At ang pinakamasakit, may bahagi sa akin na hindi rin pala siya nakalimutan. Isang araw nagkita kami sa isang coffee shop. Gusto ko nang matapos ang lahat ng tanong. Bakit ka talaga umalis noon? Tahimik siyang huminga. Akala ko kapag pumasok ako sa seminaryo, mawawala ang nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi nawala. Umiling siya. Hindi. Bakit hindi mo ako hinintay? Dahil natakot ako. Akala ko tama ang paglayo ko. Tahimik ako. Hindi kita nakalimutan, Elise. Umuwi akong magulo ang isip. Nandoon si Alex, ang asawa ko. Ang lalaking pinili kong makasama. Ang lalaking minahal ko rin at pinili kong patawarin matapos niya akong lokohin. Kaya sinubukan kong lumayo kay Mateo. Pero dumating ang araw na nalaman kong buntis ako. At alam kong kailangan kong magsabi ng totoo. Nang malaman ni Alex, matagal siyang tahimik. Si Mateo? Tumango ako. Napayuko siya. Matagal mo na ba siyang mahal? Hindi ko alam kung kailan bumalik. Pero mahal mo pa rin siya? Pumikit ako. Oo. Masakit sabihin yon pero ayoko nang magsinungaling. Akala ko magagalit siya. Akala ko sisisihin niya ako. Pero ang sinabi niya ay, siguro panahon na para palayain kita. Alex, hindi kita gustong manatili dahil sa guilt. Umiyak ako. Sorry. Alam ko. Nang sabihin ko kay Mateo ang tungkol sa pagbubuntis, hindi niya maitago ang emosyon niya. Anak natin? Tumango ako. Napaluha siya. Sa wakas, nagplano kami. Gusto lang naming magsama. Ayusin ang mga kailangan at ihanda ang sarili namin para sa baby. Pero hindi pa kami nakakapagsimula ng maayos nang makatanggap ako ng tawag. Ma'am Elise, naaksidente po si Mateo. Nagmamadali akong pumunta sa ospital. Malubha ang pinsala niya sa spinal cord. Sinabi ng doktor na posible siyang maparalisa. Parang gumuho ang lahat. Nang magising siya, ako agad ang hinanap niya. Okay ka ba? Tanong ko. Napaiyak ako. Dapat ako ang nagtatanong niyan. Buntis ka. Tumango ako. Sorry. Bakit ka nagsosorry? Baka maging pabigat ako. Hinawakan ko ang kamay niya At ano naman ngayon? Napaluha siya. Hindi mo kailangang manatili, sabi niya. Hindi naman kita minahal dahil kaya mong gawin ang lahat para sa akin. Doon ko naintindihan na may mga pagmamahalang madaling piliin kapag maayos ang lahat. Madaling magsabing, mahal kita kapag pareho kayong malakas, may trabaho, may pera, at may magandang plano para sa future. Pero ibang usapan kapag biglang nagbago ang lahat. Kapag ang mga plano nyo ay napalitan ng ospital, gamutan at takot sa hindi tiyak na bukas. Pwede sana akong umatras. Pwede kong sabihin hindi ko na kaya. Pero habang nakatingin ako kay Mateo, naaalala ko kung bakit ko siya minahal. Hindi dahil sa kaya niyang ibigay sa akin, kundi dahil sa taong siya. Kung matagal ang gamutan, maghihintay ako. Kung mabagal ang pag-unlad, sasabay ako. Hindi ko alam kung makakalakad pa siyang muli. Pero alam kong ayokong maranasan niyang mag-isa sa laban na ito. Nagsimula ang therapy. Mahirap. May mga araw na gusto niyang sumuko. Paano kung hindi na ako gumaling? Hindi natin alam, sagot ko. Pero hindi mo kailangang harapin mag-isa. Samantala, inayos ko ang legal na pagtatapos ng pagsasama namin ni Alex. Hindi naging madali, pero hindi kami naghiwalay na may galit. Isang araw sinabi niya sa akin, siguro kailangan talaga kitang palayain. Salamat, sagot ko. Matapos ang proseso, tuluyan ang natapos ang kasal namin. At nang handa na kami, nagpakasal kami ni Mateo. Simple lang, ilang pamilya at malalapit na kaibigan. Walang malaking celebration. Ang mahalaga, magkasama kami. Nang maipanganak ang anak namin, pareho kaming umiyak. Hinawakan ni Mateo ang maliliit na kamay ng baby namin. Sulit ang lahat, bulong niya. Napangiti ako. Lahat? Lahat. Hindi naging madali ang buhay namin pagkatapos noon. May therapy, may gamot, may mga araw na pagod kami. Pero may maliliit na himala. Isang araw habang nasa therapy, nakita kong bahagyang gumalaw ang paa niya. Elise, tingnan mo. Ginalaw niya ulit. Napaiyak ako. Ginagalaw ko. Hindi pa yun malaking pagbabago para sa iba. Pero para sa amin, napakalaki na. Nagpatuloy ang gamutan at therapy. Unti-unti, bumuti ang kondisyon niya. Hindi man bumalik agad ang dati niyang lakas, natuto kaming mabuhay. Minsan, iniisip ko ang lahat ng nangyari. Kung hindi siya pumasok sa seminaryo, kung hindi ako nagpakasal kay Alex, kung hindi kami nagkita muli, kung hindi siya naaksidente, napakaraming kung. Pero ayoko nang mabuhay sa mga bagay na hindi na mababago. Ang mahalaga, nasa harap ko ang pamilya ko. Si Mateo, ang anak namin, at ang buhay na pinili naming harapin ng magkasama. Ngayon, alam ko nang ang pagmamahal ay hindi laging tungkol sa masasayang araw. Minsan, ito ay tungkol sa pananatili kapag mahirap na. Sa paghawak ng kamay ng taong natatakot. Sa pag-alaga kapag siya naman ang nanghihina. At sa paniniwalang may bukas pa kahit hindi mo pa nakikita kung ano ang magiging itsura nito. Dahil sa huli, yun ang tunay na natutunan ko sa lahat ng nangyari. Ang tunay na pagmamahal ay hindi yung nananatili kapag maganda ang buhay. Ito yung nananatili kahit nagbago na ang lahat. At habang hawak ko ang kamay ni Mateo at pinapanood ang anak namin, alam kong kahit hindi naging madali ang love story namin, pinili pa rin naming tapusin ito hindi sa pagsuko, kundi sa pananatili.
3: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.

0: BZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong 10:30 na po ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome, welcome sa Love Connect ngayong Miyerkules. Huling araw na po ng Setyembre, September 30, 2026 na ngayon. Ilang araw na lang po bago magpasko. Eto na, 86 days to go before Christmas. Napakasaya, 'di ba? Ayan na ang ating eto sa screen ano, sa nanonood sa DZMM Teleradio, ang ating ano, Christmas countdown Santa. Choink, choink yung ulo niya. Medyo back and forth, back and forth. We are celebrating 86 days to go before Christmas. But like we always say dito sa Love Connect, ano, there is no right or wrong way to celebrate the holidays po. Doon po sa may mga pinagdadaanan, medyo bittersweet ang holidays. And we see you, we hear you, we understand. Kaya nga tayo nandito eh, di ba? Kaya nga tayo kapamilya kasi we are supposed to be here for each other, understanding po kung ano ang pinagdadaanan ng isa't isa. Pero nagki-Christmas countdown pa rin tayo para naman kahit papano eh merong spark of hope ano for happiness. Ayan naman po, 36 na minuto makalipas ang alas 10 ng gabi at ngayong hump day, Wednesday, we are getting over the hump of the hectic week on our way to the weekend. Ay, napaka-interesting ng ating ano, paksa ngayong gabi, lalo na para sa akin na ano, na behavioral science graduate. Talagang super interesting ito. Ang ating paksa ngayong gabi, when love was incomplete at home growing up. Medyo hindi na ibigay yung pagmamahal, ano, pag-aaruga na kailangan mo nung ikaw ay lumalaki. Paano ito nakakaapekto sa iyong love life pagdating sa adulthood? Diba? Ang interesting, diba? Ng ating paksa. And in line with our topic for the night, ito po ang katanungan natin ngayong gabi, mga kapamilya. We would like to hear kung ano po ang mga kasagutan ninyo dito. Minsan, mas importante talaga ito, lalo na kapag ka merong pinagdaanan nung lumalaki yung minamahal mo, no? Yung sinabi nga natin na nagkaroon ng incomplete na pagmamahal growing up. Talagang mas importante itong love language na ito, eh yung paano ninyo ipinapakita sa inyong partner ang inyong pagmamahal. Sometimes kasi some people need it more than others. Yung mga super secure na tao, 'di ba? Kasi healthy yung kanilang kinalakihan eh, 'di ba? Marami silang pagmamahal, pag-aaruga na natanggap nung kanilang growing up years. Aba, hindi sila insecure pagdating sa partner, pero doon po sa medyo may pinagdaanan, ano? Sa psychology po, ang tawag din po dito eh, complex PTSD. Medyo nagiging complex kasi yung pinagdaanan nila na trauma nung bata dahil kulang ang pagmamahal sa kanila at pag-aaruga, eh nadadala nila yon paulit-ulit-ulit nilang, parang meron sila insecurity na paulit-ulit-ulit, no? It becomes complex as they grow older. So ayan po, no? Kapag new partner mo lalo na eh, o kaya ikaw mismo eh merong pinagdaanan na ganito, eh talagang kailangan lalo ito. Kaya paano ninyo ipinapakita ang inyong pagmamahal sa inyong partner? At isabay na rin natin para hindi mapagdaanan ito ng mga anak mo. Lalo na kapag ka napagdaanan mo na kulang ang pag-aaruga growing up, eh gusto mo syempre, di ba, that your children will not go through the same thing. Kumbaga, eh, ibe-break nyo na yung cycle pagdating sa mga bata. So, paano mo rin ipinapakita ang iyong pagmamahal sa iyong mga chikiting, sa iyong mga anak? O, di ba, ang ganda ng topic natin. Matututo talaga tayo, promise. Oo, pinag-aralan namin to sa kolehiyo. And this is very, very interesting po kasi lalo na ngayon, ano, in this day and age na yung mental health discussions po, eh, nino-normalize po natin. There is nothing to be embarrassed about when it comes to mental health. Kung may pinagdadaanan kayo, okay lang po yun. It is okay not to be okay. And we will talk about that tonight as we connect sa Love Connect. Aba, ibigay nyo na po inyong kasagutan paano mo ipinapakita sa iyong partner at sa iyong mga anak ang iyong pagmamahal. Eto na, 0919-278-3000. Viber line po namin, eh, wide open just for you. O, ayan yung numero, o, nasa screen. O, di kaya naman, eh, kung mas type ninyo ang aming hotline, kung kayo ay parang ako na Gen X at mas tipo ninyong dumayal-dial dyan, eh, pwede rin. 8924-4101, 5671, 5672, at 5673 po ang ating locals. Tara na, we will connect ngayon sa Love Connect.
1: Call not to connect. Sa Love Connect.
0: Alam niyo po mga kapamilya, kapag lumaki ang isang tao sa broken family, madalas hindi siya agad nakakakita, no, at nagkakaroon ng confidence, self-confidence, at medyo yung affirmation kulang growing up. Hindi lang broken family, pwede yung family nila eh together, pero kulang pa rin ang aruga kasi yung mga parents eh busy sa trabaho, busy to make a living, ano, talagang kumakayod to put food on the table every night. So medyo nakakaligtaan na yung mga bata. Yung mga Gen X, sanay po tayo dyan, di ba? Kasi yung mga magulang natin ay galing gera. So talagang after the war, di ba? Talagang sanay sila na talagang kayod lang ng kayod. Tara, para buhayin natin, ano? Para tayo ay umalis at they can go and move forward from the poverty and the hardships noong gera. So medyo nakaligtaan na nila kung paano yung arugain ba yung mga bata. Usually may mga yaya na lang eh. Lumaki sa yaya, lumaki sa lola at lolo. Ganon. Pero kasi sila may pinagdaanan din, di ba? Na trauma. Kaya that was the best way that they knew how to raise us. So kapag ka ganyan, eh, medyo lumalaki tuloy yung mga tao, no? Na medyo merong... Parang may ano sila eh, may insecurities. Tapos nadadala nila yon hanggang sa kanilang mga relationships when they get older. Meron dyan yung sobrang kapit dahil takot maiwan. Nagiging codependent dun sa kanilang partner. Meron naman dyan eh, sobrang iwas, ba? Diba? Dahil takot masaktan. Sanay na sila na mag-isa sila na growing up, lahat ng pinagdaanan nila, eh, talagang sila lang. Kasi busy-busy yung mga magulang nila with other things. Medyo ganyan ako. I have to admit. Medyo hyper-independent. Trauma response po yan. Oo, at dahil po dito, eh minsan, eh mas kailangan nating intindihin yung ating partner at mas importante talaga na maiparamdam natin sa kanila na mahal natin sila. Kaya yan ang katanungan natin, di ba? How do you show your love to your partners? At para hindi na maulit yung cycle sa mga anak ninyo, how do you show your love to your kids as well? Tell us all about it. 0919-278-3000. Oo, yung kakulangan ng emotional safety, no, sa bahay, nagiging epekto yan minsan ng kumbaga eh trauma response pagdating sa relationship. Kaya minsan feeling ng iba eh, ay nako, sakal na ako dito kay ate girl. O si kuya, masyadong clingy. Kasi yun na nga, medyo hirap magtiwala, takot sa commitment, o kaya eh, talagang nakita nila, pwede din ito ha, yung nakita ninyo, yung magulang ninyo na away ng away, kaya akala tuloy ninyo, eh yun ang normal, that is the norm. When it is actually the exact opposite, that is not the norm. Maganda ngayon na magkaroon tayo ng diskusyon ukol dito para meron tayong awareness, mga kapamilya at kaserbisyo. Oo, pero hindi yan maiwasan minsan eh, di ba? Parang naiisip natin, oy, normal pala yun, nag-aaway parate. Kaya, ano ang epekto nito sa relasyon? Feeling natin, normal yun, di ba? Feeling natin, that is passion. Di ba? Yung away ng away. Yung chaotic yung relationship. Kala natin eh, ano yan? Akala natin eh, mabuti yan. Kasi nakita natin yan eh, nang lumalaki. Kapag ganyan, eh kailangan eh magkaroon po tayo ng hindi lang awareness, no, communication, at baka kung kailangan talaga eh medyo meron na tayong ano niyan. Meron na tayong help from the professionals, ano, sa ating mga health centers sa barangay. Yung mga guidance counselors, marriage counselors, ganyan. Ay, nako, pag-uusapan natin yan. Hihimay-himayin natin itong napaka-interesting na topic natin, ano? Ngayong gabi dito lamang sa Love Connect. 15 minuto bago po ang alas 11 ng gabi. Sa ngalan po ni Coach V, Vanessa Antonio, DJ Monica po. Hello, hello. How are you doing, my loves? Magkakasama tayo hanggang midnight. Dito lamang as we connect on Love Connect. Kung kayo ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30, good evening, how are you doing? O di kaya naman ay nanonood kayo sa teleradio, no? Sa inyong kanya-kanyang cable channels. Hello! Kumusta? O ayan ang aking finger heart para sa inyo. Maraming salamat ha, at magkwentuhan tayo kung kayo man ay single, may asawa. Baka naman kayo ay hiwalay, okay lang din yan, biudot biuda. Na katulad ko, o kung gusto nyo lang makipagkwentuhan tungkol sa araw ninyo, aba, tara. Let us talk about it on Love Connect. Once again, ang ating katanungan ngayong gabi, paano ninyo ipinapakita ang inyong pagmamahal sa inyong partner at sa inyong mga anak? Dahil ang ating paksa, growing up with incomplete love at home. At paano ito nakakaapekto sa ating love life, ano, later on in our adulthood? Baka iniisip ninyo, naku, bata pa yan, hindi na niya napapansin yan, hindi na niya maaalala yan paglaki niya, ay naku. Wrong. Oh, I hate to be the bearer of bad news, pero mali pong haka-haka yun. Ang totoo po niyan, children are smarter than we think, and they observe and absorb our actions, no? Even more than our words sometimes. So yung nakikita niya, nadadala niya yan hanggang sa kanyang paglaki. Ako po, living proof dyan, promise. Oo, kaya ayan, no? Paano natin na ipapakita at paano natin kailangan ipakita ang ating pagmamahal sa ating partner at sa ating mga anak? Let us talk about it. Kasi po, mga kapamilya, eto na. Nako, yung mga takot sa abandonment, may mga abandonment issues. Diba? Minsan talagang ano yan eh, ang taong lumaki sa pamilyang magulo, chaotic, naghiwalay, yung mga magulang, abay madalas may tahimik na takot na iiwan din siya ng kanyang minamahal. At yung takot na yan eh nakakapagod ha, kasi 24/7 yan. Ano yan eh, parang it is creeping up inside of you all the time. Medyo may tutut, may message lang si partner. Pagkatapos, yung telepono niya, binaba niya, face down. Ay, nako, nag-overthink na po tayo. Yung medyo parang ano, no? Parang compared to the usual, talagang yung insecurity, talagang it is overblown already. Aba, dala po yan ng childhood trauma. Promise. Oo, hindi lang po OA yung tao. Yan po ay may dahilan na kinalakihan nila. Yan yung isa dyan ha, takot sa abandonment. Yung isa dyan, either takot sa abandonment o hyper-independent naman. Diba kagabi lang nung kung nakinig po kayo sa Love Connect, eh sinabi ko na importante lalo-lalo na sa ating mga kababaihan ano, na tayo ay independent. It is so important that we are not financially, mentally, emotionally dependent on our partner, especially for women. We need to be independent and empowered on our own, ano? Para kahit anong mangyari, hindi tayo magiging slave sa ating relationship. Meron tayong freedom na maglagay ng boundaries at kung kinakailangan, ay umalis, to walk away. Pero iba naman po yung independent, yung healthy independence sa hyper independence. Nako, yung hyper independence, iba na pong usapan yan. Nako, tell me about it. Talagang ibig sabihin ng hyper independence, eh talagang kahit na kailangan mo nang humingi ng tulong, eh kinikimkim mo deep inside yan po eh. Trauma response din po yan from childhood, no? From a chaotic childhood. Nako, very interesting. We will talk about it. So, lalong-lalo na kung yung partner mo eh ganyan. How do you show your love to your partner? And how do you show your love to your kids? Through all the changes in our lives. Here's Mark Sherman telling us all about it. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magkwentuhan tayo hanggang 12 midnight. Dito lamang po sa Love Connect sa DZMM. I was not-

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga lumalaban ng batas.
2: Public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero exempted ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
3: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA-6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
4: Attorney, mayroon akong nabili na lote.
3: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung

0: Batayan, yung kausap niyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya?
1: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin niyan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Love Connect.
3: Love Connect.
1: Sa DZMM.

0: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi at ang ating paksa ngayong gabi ay napaka-interesting and by the way, very, very important po, no? For human understanding. Para magkaintindihan tayong couples, sasabihin ko uli yung paksa natin para dun sa mga kaka-tune in lang, maya-maya lamang po. Samantala, magbigay daan po muna tayo sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Apat na Japanese national pinadeport ng Bureau of Immigration. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol Rowen Cueto. Rowen.
1: DJ Monica, ipinadala na pabalik ng Japan ang apat na Japanese na umalisangkot sa iba't ibang krimen, kabilang sa mga pinadeport ng BI, sina Tokomi Oi at Sho Okada, matapos makumpirma yung may outstanding warrants laban sa kanila mula Kokura Summary Court sa Japan. Ayon sa BI, sangkot umano ang dalawa sa pagpapanggap bilang law enforcement para makapagsagawa ng financial fraud, kasama rin sa ipinadeport sina UK Sugita at Yuta Takashi na dahil din sa hiwalay na kaso sa Japan, sumakay ang apat sa Japan Airlines mula na Ia Terminal 3 at i-turn over sa Japanese authorities. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radio Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa Istretta.
3: Walang mapaghingahan, naghahanap ng hanap masasandalan. Itawag mo na yan sa Love Connect.
0: Tama, itawag nyo na yan dito lamang sa Love Connect. Dahil ang ating paksa ngayong gabi, ano? Growing up with incomplete love at home. At kung paano ito nakakaapekto sa atin later on in our lives. Lalong-lalo na sa ating mga romantic relationships. Oo, at ang ating katanungan, ano? Ay, paano natin na ipapakita yung pagmamahal natin sa ating partner? Lalong-lalo na kapag may pinagdaanan nung lumalaki siya, no? At lalo na sa mga anak natin, para kumbaga ay ma-break yung cycle ng trauma. How do we show our love to our partner and our children? Tell us all about it, 0919-278-3000. O di kaya naman yung aming hotline, wide open for you, 8924-4101. Locals 5671, 5672, and 5673. No load? Ay, no problem. We gotcha, honey. Mag-text lang ng, call me, no load. And we will call you right away. Diba? Nandito ang ating mga ano, trusty prod assistants para tawagan kayo. Kaya, hala, tawag na. Gaya ni Bob ng Antipolo, nasa linya na siya. Pero teka lang, Bob, ha? Before we get on to Bob, magbasa muna tayo ng mga kasagutan. Sabi ni Charlie ng Pasay City, para sa akin, DJ, nasa maliliit na bagay ang pagmamahal. Kapag alam mong pagod ang asawa ko, ako na ang nauunang gumagawa ng ibang gawaing bahay. Kapag may problema ang anak ko, kinakausap ko ito at hindi agad pinapagalitan. Nakikinig po ako. Ayan, ang ganda. Sabi ni Charlie yan ng Pasay City, sabi naman ni Nena ng Muntinlupa, hello, Nena! Sabi niya ay DJ Monica, bilang nanay, gusto kong lumaki ang mga anak ko na alam nilang pwede silang lumapit sa akin, anuman po ang problema nila. Kaya kahit minsan ay busy at pagod, naglalaan talaga ako ng oras para makinig sa mga bata. Yan po ang aking love language sa kanila. Ang ganda. Si Edgar naman of Las Piñas, hindi ako palabate o malambing na tao by nature. Pero alam ng pamilya ko na maaasahan nila ako. Kapag may kailangan ng asawa ko, ginagawa ko agad kung kayang-kaya kong gawin. Maraming salamat. Ayan, si Edgar naman, acts of service talaga, di ba? Hindi siya demonstrative, hindi siya words of affirmation yung love language niya, pero acts of service kaagad. Kanya-kanya lamang yan. O eto, alamin natin si Bob, ano, ng Antipolo. Hello, Bob. Are you there, Babing? Andyan ba si Bob? Hi! Hello!
4: Hello!
0: Hello, Bob!
4: Hello po! Magandang!
0: Magandang lalaki ka pa sa gabi, oy! Tama ba yon? Hello, Bob! Kumusta?
4: Okay lang! Pangit pa rin!
0: Ay! Sobra! Ano ba? Walang pangit! Walang pangit! Nako! Ano ba? Ano lang yan? Beauty is in the eye of the beholder. Oh, di ba? Depende sa...
4: Siguro na sobrang lang ako sampalay.
0: Na sobrang sampalay. Ikaw talaga, Bob. Si Bob ng Antipolo ito, ano? Oo. Bob, kumusta ang ano dyan sa Antipolo? Mainit ngayon, ano? O mas malamig ba dyan? Dahil mainit pa rin kahit mas mataas kayo?
4: Hindi naman siya. Mainit siya, malinsangan, pero may pag-ambon minsan.
0: Oo. Pero yun nga, eh, diba? Yung parang yung the past few days, no? Kahit dyan pa sa Rizal, eh, talagang ano? Dapat kasi dyan mas malamig, eh. Dahil mas mataas kayo, eh.
4: Pero ba? Parang back to normal na, eh.
0: Ay, naku,
4: naku. Kumbaga, nung August, pinaulan lang talaga ng gusto, buong August. Pagpasok ng September, mga 3 days, parang back to normal na ulit.
0: Diba? Oh, kita mo? So parang dito rin pala sa ano, sa Quezon City, ganoon talaga.
4: Buti pa yung panahon, umiinit eh. Pero yung love life ko, hindi.
0: De bale, Bob, baka may nakakakinig sa'yo ngayon at sabihin nila, nakakatuwa yung si Bob, nakakatawa siya. Parang gusto ko siya makilala. Oy, parang kahapon, di ba? Nagma-matchmake tayo dito.
4: Ha? Baka ibang nakakatuwa yan. Imagine nila, clown ako ha, hindi po.
0: Ano-ano? baka imagine nila na ano?
4: Na-clown ako, hindi po ako clown.
0: Hindi siya clown. Oo, hindi siya payaso. Oo.
4: Dito, normal po akong tao.
0: Oo,
4: pero kapansanan.
0: Oo, wala namang kaso 'yon, yung ano, kasi po mga kapamilya, no, si Bob po ay isa sa ating mga kaserbisyo na ano, visually challenged, blind po siya. Pero walang kaso 'yan pagdating sa puso, Bob, ikaw naman, no, alam mo 'yan, eh, diba?
4: Walang kaso 'yan, pero pag magmahaga ko tapat.
0: Oh, see, kita mo na. Oo, at kasi yung ano, yung mga taong may kapansanan, totoo ba 'yun, Bob? Yung iba ninyong senses, 'yun ang mas hyperactivated para ano, para to make up for ano, for yung kulang. So ngayon yung puso mo talagang grabe magmahal, ganun ba?
4: Hindi ko lang mawari.
0: Hindi mo mawari.
4: Mga katulad namin ganitong blind.
0: Oo.
4: May mga katulad pa rin namin na sobrang taas ang tingin sa sarili nila.
0: Ay, ganoon. Oo.
4: Tingin nila, poon sila. Poon.
0: Poon? grabe na tingin nila poon.
4: Kaya ako, totoo lang ako, kaya ganito.
0: Parang naalala ko yung ex ko niya na feeling niya, eh, poon siya, eh. Oh, parang God's gift to womankind, di ba? Oh. Kaya nga ex, eh, yeah. Di ba? Nung medyo nauntog ako at natauhan, eh, sabi ko, ayoko nang ganito. Oh, feeling. Ano siya?
4: Ganun talaga?
0: Oh, may mga ganun talaga?
4: Kailangan muna mapukpuk bago ka ma-atag. Nasa maling dandas na pala ako.
0: Di ba? Nakakainis, no? Kailangan mauntog pa tayo, eh, bago tayo matuto. Yung mga dyan sa mga GGSS dyan, yung mga gwapong-gwapo sa sarili, gandang-ganda sa natural. Sarili.
4: Para sa akin, natural daw yan.
0: Yung GGSS?
4: Pag nagmahal ka raw, kailangan ka munang masaktan bago ka matuto.
0: Ah, yun ang ibig mo sabihin.
4: Kumbaga, parang yung bata. Abang natututong maglakad, kailangan munang madapa.
0: Kahit pag nag-aaral ka, parang ako, nung nag-aaral ako mag-bike nung bata ako, abay, ilang beses akong sumemplang. Diba? Ganun talaga hanggang natuto. Oo, actually, Bob, tama ka dyan. Ganun talaga kasi...
4: Kaya lang ako, hindi ako nagbabike dati. Ang ano ko, nung nag-aaral ako, lagi ako napupukpok.
0: As in, napupukpok, as in physically, pinupukpok ka ng guro mo?
4: Talaga napapalo ako ng araw, mga year 80.
0: Ganon?
4: Natural pa yan?
0: Oo, dati yun ha, pero bawal na yun ngayon. Physical harm, inflicting physical harm on the students, bawal ngayon. Oo, pero dati.
4: Ayun ang pinasasama ng loob namin mga 17 na 80.
0: Oo.
4: Kasi kami naranasan namin mapaiskot ng libro talaga.
0: Oo, hinahampas kayo ng libro, grabe naman yan.
4: Naka-squat ka, nakatayo ka, naka yung naka anong kami mo pa harap.
0: Oo.
4: Dalawa.
0: Oo.
4: Papatungan ng dalawang libro yan.
0: Ha? Hindi ka?
4: Kailangan, hindi malalaglag yan.
0: Ay, grabe, parang torture. Ano ba yan?
4: Natural yung araw. Natural yun.
0: Oo, ano?
4: Kaya lang, mas gugustuhin ko pa may palo na isip sa puwet kaysa yung ganun.
0: Diba? Ako din, mas gusto ko naman ng gano'n, yung medyo konting may hampas sa ano sa ating behind kaysa yung ganyan, para ng torture naman 'yan, grabe.
4: Sa sobrang bait ko ano araw, madaldal ako. Siyempre, sabi nga nila, ang bata, pag may pagtahimik, may problema.
0: Oo.
4: Pag makulit, may problema ka.
0: So, ibig sabihin, may problema tayong dalawa kasi pareho tayong madaldal. Ako, parating nasa principal's office dahil sa kadaldalan ko nun eh.
4: Sa sobrang kulit ko nung araw, dinataw ko ng eraser. Inailagan ko sa pulong nasa likod ko. Duguan yung ilong, di na ako pumasok. Dito na tinapos yung grade 3 ko.
0: Bob, yung eraser ng blackboard, yung ano, yung mabigat na rectangular na ano, noong panahon? Grabe.
4: Ka pa lang.
0: Ano ba yan? Yung mga teacher mo, grabe naman. Oh.
4: Marami talaga ng araw na teacher talaga na talagang titino.
0: Okay, so ito ang tatanungin ko sa iyo, Bob, ha? Dahil medyo pinagdaanan mo yan, dahil yung trauma natin, hindi lamang po sa bahay yan. Growing up, pwede rin po yan sa mga kaibigan, pwede rin po sa eskwelahan. Medyo na-trauma ka ba? Naidala mo ba ito hanggang paglaki mo? Na parang takot na takot ka tuloy na dahil baka merong maparusahan ka, nagiging people pleaser ka tuloy? Ayaw mong parang ganon?
4: Totoo lang. Yung naranasan ko yun noong elementary ako. Talagang kasi mula grade 1 hanggang mula grade 2 hanggang grade 6 talagang laman ako ng guidance counselor, guidance ko.
0: Pareho tayo. Mga pasaway.
4: Yung grade 3.
0: Okay.
4: Ayun nga, nangyari sa akin yun. Hindi ko na pinapo. Nag-drop ako.
0: Nag-drop ka na? Anong sabi ng mga magulang mo nung nag-drop out ka?
4: Ano na ako nun eh. Bali November na.
0: Ano? November na. Hindi pa tapos ang November. Hindi pa tapos ang eskwelahan noon.
4: Kalahati na.
0: Oo, kasi nung panahon natin, March, 'di ba? Hanggang March ang tama, hanggang March, tapos April, May yung bakasyon noon 'di ba? Nung 80s, 90s ganun. Okay.
4: Yeah. Mm. Pagpasok ko another grade, anak ng pating, ayun yung teacher ko.
0: Ano? Ano anak ng pating ano?
4: Ba't hindi ka na bumalik nung pa? Ma'am, takot na ako sa inyo kasi nakita ko yung classmate ko, duguan.
0: Ito naman, Robert.
4: Naging aral sa akin kasi every recess, meron akong suka kanya, libre. Sabi ko, bumabawi yung bike. Ang bike pala na ito, hindi ko lang alam.
0: Okay. So, ngayon na malaki ka na, tapos medyo na napapagtawanan na natin yung pinagdaanan mo noon, Robert. Roberto? Ano ba 'yung sabi mo, Roberto ba?
4: Robert, hindi Roberto.
0: So Robert, no, 'yung napagdaanan mo noon, medyo napapagtawanan na natin 'yan. Ako din napapagtawanan ko na 'yung pinagdaanan.
4: Alos lahat naman 'yan. Kailangan mo na lang tawanan, kumbaga parang pinuktok ka lang na natuto ka. Then ngayon, ano mo na lang, ito pa rin yung mga dating binagagawa ko.
0: Oo, pero kahit papano ba, eh, feeling mo, eh, naapektuhan ito sa, naapektuhan ka kahit papano paglaki mo na meron kang konting naidala, na takot ka tuloy, na takot ka nga na baka magalit yung tao sa'yo dahil natatakot ka sa parusa, ganun.
4: Ay,
0: may ganun ba?
4: Hindi ko naranasan yan, eh, kasi ano ko eh.
0: Okay.
4: Ano lang, totoong tao lang na talagang, bata pa lang talaga ako. Ano ba ito? Saan gagamitin ko? Mahilig na talaga ako sa gulo.
0: Saan?
4: Mahilig na ako sa gulo talaga.
0: May... okay. Hindi yung gulong, hindi yung gulong totoo, ha? Na,
4: hindi,
0: ano,
4: na gulo nag- talaga.
0: Na nag-
4: gulo talaga.
0: As in gulo?
4: As in gulo talaga. Oh,
0: as in kalaboso ang ano ang end ang ending niya na gulo.
4: Grade 6 pa lang kami, nagkagulo sa section namin, habulan ng ballpen talaga.
0: Habulan ng ballpen?
4: Oo, habulan talaga ng ballpen.
0: Sige. Anong
4: alat kami? Tapos kami nagaitan.
0: Oh, nag okay. Ano yung habulan ng ballpen, Bob?
4: Saksakan ka.
0: Ay, hala?
4: Oo.
0: Talaga itong
4: sa section, kasi yung section namin, yung section na mababait na section.
0: Okay. Oo, may mga ganun, no? May ibang mga paaralan na ganun, eh. Yung mga section, eh. Oo, yung honor section, ganun-ganun. Yung section ninyo, anong section yon? Yung mga pasaway?
4: Oo. Kapag nakita ako ng guidance counselor,
0: sumasakit
4: na naman?
0: Sumasakit na ulo sa'yo. Ikaw talaga, Bob. Pero I am glad, no, na outgrow mo na yan. Dahil ngayon, eh, parang ang bait-bait mo kayo. Hmm. Diba? Kailangan sasabihin mo, hindi yung pasaway ka pa rin hanggang ngayon. At saka, Bob?
4: Kasi habang napapagulo ko sa school, nung lagi naman akong pag-uwi ko, may palo na naman ako ng sentro.
0: Oh, okay.
4: Dala ko yun hanggang nag-high school ako, doon pa rin talaga. Kaya, kumbaga, sa bahay, talagang torture ako pagdating sa labas. Nilalabas ko kung...
0: yun nga.
4: Kung ano ako eh.
0: Parang nagre-rebelde ka na tuloy, ano? Nagre-rebelde ka na tuloy noon. Yun, yun
4: ka,
0: ang epekto.
4: Pero hindi sa kanila kung hindi sa mga kaklase ko talaga.
0: Oo. Yun nga ang naging epekto. Kaya kailangan po, importante po mo, mga kapabilit ka serbisyo, na idedisiplina natin yung mga bata in all the positive, pari yung positive reinforcement ba, hindi negative reinforcement. Pero tama ka, Bob, kasi nung mga panahon na yun, eh, normal lang yan. Natutuwa ako na ngayon, hindi na nangyayari. At Bob, ikaw ay, you know, lumaki ka na napakatatag mong tao, ano, despite everything that you went through, kasi doon po sa hindi nakakaalam, eh si Bob po ay hindi born blind, ano, di ba tama, Bob? Siya po ay nawala, dahil sa glaucoma, no, nawala yung panigin mo nung 36 pa, 35?
4: Ano yung kasi, kailangan mong paglabanan na
0: yun.
4: Parang katulad ko ngayon, kung hindi ko tatanggapin yung nangyari sa akin, ako lang yung magpapahirap sa sarili.
0: Yes, kaya ang ganda, no, na parang naging huwaran si Baba, no, na despite yung kanyang delinquenting nakaraan, eh talaga lumaki siya na matatag na tao talaga. Ayan. Teka ba, bago kita pa, ano, bago tayo magbabay, eh tatanungin ko muna sa'yo, paano mo ipinapakita sa mga minamahal mo yung love sa kanila? Ano ang love language mo?
4: Pinapakita ko siya kasi kumbaga sa simula pa lang.
0: Okay.
4: Nandiligo ka pa lang. Pinapakita ko na nang kung kano ko sa totoo. Hindi yung may halong sa plastika kung ano ko. Kung ano yung pinaka-ugali ko na makita niya kung ayaw niya sa akin. Ito ko. Hindi tayo naglulokohan.
0: Uy, ang saya naman ni Bob. Okay.
4: Kasi, once na naliligo ka, tapos medyo, alam mo lang, yung hindi mo gusto yung ginagawa, tapos okay ka lang na okay. Pangit naman.
0: Okay.
4: Paano kung sumabog ka?
0: Oo, tama naman yon. So, medyo sa simula pa lang, eh, pinapakita mo na, I mean, pinapakita mo yung mahal mo yung tao, pero hindi ka rin nagpapaka-plastic. Maganda yun. Diba? Para kilala ka talaga.
4: Kung magusto ang kati, okay. Kung hindi, wala, okay pa rin.
0: Tama yun.
4: Kasi,
0: tama yun. Okay. Ang ganda. Thank you, Bob. Talagang ano ka ha, ikaw ay talagang nagpapakatotoo. He is real. Ladies and gentlemen, ang ganda. Oh, salamat, Bob, ha? Sa iyong ano?
4: Salamat. Eh.
0: Salamat.
4: Pwedeng mag-request ng song.
0: O ba, eto, sige, handa na si Pau Pau na, na ano, na kunin. Na isa lang yung request mo.
4: Yung ano? Intro voice, yung Line to Heaven.
0: Line to Heaven, ang intro voice. Oh, meron kami niyan, sigurado.
4: Saka babate ako. Babate.
0: Sige ba, go ahead.
4: Binabati ko si Bong Constantino ng Bulacan, si Rose ng Taytay Rizal, si Jovet at saka si Melody Elguera ng mag-asawa to ng Teresa Rizal, si Ate Linda Cruz, si Ate Beth Tuli,
0: okay.
4: Si Ate Nina ng Laguna,
0: okay.
4: And then si Joseph Ramos ng Batanga.
0: Oh,
4: mga blend yan, katulad ko.
0: Ang daming kilala ni Bob, parang mayor lang ha. Oh, 'di ba? Ang dami mong
4: mga nakakausap ko lang din, nakakatuwa.
0: Nakakatuwa.
4: Kasi, nung magulad ako, 2012, pero Inarap ko lang yung mundo ng kabulagan, 2025.
0: Oo, yun nga, kaya talagang believe ako sa'yo, Bob. Kasi iba yung pinagdaanan mo talaga. Iba kasi yung born blind, iba yung, you know, iba yung mawawala yung paningin mo, no? Later on in life, mas mahirap yata yun. So, maraming salamat, oo. Thank you for being an inspiration, Bob. Thank you, we will play your song later. Salamat, Bob, tawag ka ulit, ha? Okay, bye-bye. Ayan naman po si Bob. Si Robert. Na delinkwente ng bata. Abay, kaya napapalo eh. Pero kita nyo naman ngayon, ano, napakatatag ni Bob. Nakakatuwa. Ayan, ang ating katanungan ngayong gabi, paano ninyo pinapakita sa inyong partner ang inyong pagmamahal? At paano na rin nyo pinapakita sa inyong mga anak ang pagmamahal? Dahil ang paksa po natin ay growing up, no? With incomplete love at home. And how it affects our love life. Parang itong si Bob, di ba? Medyo lumaki siyang medyo, kahit anong sabihin mo, may trauma pa rin niya ng konti eh. Dahil parate panayang parusa sa kanya eh, di ba? Kaya nga nagrebelde siya. Pero kita nyo, no? Parang yung later on in life, imbis na magpa-apekto ito sa kanya, natakot siya na baka maparusahan na naman siya or maaway siya, kaya medyo yung iba dyan nagiging people pleaser kasi ayaw na nila to rock the boat, ika nga. Diba? Tapos yung iba naman dyan, mahirap magtiwala at magbukas ng damdamin. Very hard to trust other people na dahil sa pinagdaanan nila. Yung iba naman nagiging commitment phobic. Ibig po sabihin ng commitment phobic, takot na mag-commit dahil alam nila paparusahan rin sila at some point. Or hindi mababalik sa kanila yung pagmamahal na binibigay nila dahil naranasan nila yon growing up. Kita mo si Bob, di ba? Hindi niya pinabayaang maging ganun siya. Nagmahal siya, transparent siya agad na eto ako, take me or leave me, di ba? Pero masarap pa rin daw siyang magmahal. Yan naman po si Bob ng Antipolo. Pwede po kayong mag-viber sa inyong mga kasagutan, 0919-278-3000 po. As we put on the request of Bob, OPM po tayo ngayon, intro voice coming at ya, Line to Heaven sa DZMM. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, Love Confession coming up right here on Love

0: DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM. Sa mga lumalaban ng batas,
1: public official ka, kailangan presentable lang itsura mo, of course. Pero tempted ka na ba sa new civil code?
0: Batas ang inyong magiging lakas.
2: Merong malinaw na pamantayan, okay. RA 6713, na nag-uutos na mapanatili simple living. Balik tayo sa konstitusyon, public office is a public trust.
0: Alamin at ipagtanggol ang inyong mga karapatan.
3: Attorney, mayroon akong nabili na dote.
2: Karapatan niyo, Tatay Rogelio, kumuha ng kopya or maipakita sa inyo yung extrajudicial settlement of estate, kasi yun po yung mahalagang pagbabatayan. Yung kausap nyo ba ay talagang may-ari ng binibenta niya?
0: Ipadala na ang inyong mga tanong tungkol sa batas sa Viber number 0919-278-3000 at sasagutin niyan ni Attorney Noel Del Prado kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney, Lunes hanggang Biyernes alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM TV Radio. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Pugong-pugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
4: Welcome back po sa Love Connect Hump Day Wednesday edition. 33 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi. Alam niyo po kung ano mangyayari at midnight, diba? RYM, remember your music with Kuya Dan. But for now, you know what time it is. Time for our Love Confessions.
0: Love Confessions. Kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
4: Hello, DJ Monica. Ako po si Ryan, 28 years old. May trabaho na ako ngayon at masasabi kong maayos naman ang buhay ko. Pero may isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung dapat ko bang balikan o tuluyan nang bitawan. May isang babae akong nakilala noong kolehiyo. Siya ay si Jasmine. Hindi kami naging magkasintahan. Hindi rin naman kami naging mag-best friends. Magkakilala lamang kami. Acquaintance, kumbaga. Pero madalas kaming magkasama dahil pareho kami ng barkada. Noong mga panahong iyon, gusto ko na siya. Pero hindi ko po sinasabi iyon sa kanya. Dahil wala akong lakas ng loob, hindi naman po dahil wala akong lakas ng loob, kung hindi dahil alam ko na may boyfriend siya noon. Kaya pinili ko na lamang manahimik. Akala ko, lilipas rin naman yun. Lumipas ang graduation namin. Nagkaroon kami ng kanya-kanyang trabaho. Nagkahiwalay ang barkada at bihira na kaming nagkita. Hanggang makalipas ang ilang taon ay bigla kaming nagkita sa isang resto bar. pareho kaming nagulat. Nag-usap kami na parang walang lumipas na panahon. Nalaman kong single siya ngayon. At ako rin, single. At doon nagsimula ulit ang communication namin. Sa una, simpleng kumustahan lamang. Hanggang sa, hi, hello. Pagkatapos, naging araw-araw na. Naging good morning, good night. Naging tawanan tungkol sa mga alaala namin noong kolehiyo. Hanggang sa isang gabi, sinabi niya sa akin, alam mo, dati pa, gusto na kita. Hindi ako nakasagot agad dahil iyon ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig mula sa kanya. Pero may tanong akong hindi ko maiwasan. Yun pala ay dahil meron na siya at ayaw niyang masira iyon. Doon ko na-realize na baka pareho pala kami na naghintay. Nagpatuloy ang communication namin. Nagsimula akong manligaw sa kanya. Akala ko, eto na. Pero, habang tumatagal, napansin kong parang may takot siya. Kapag pinag-uusapan namin ang future namin, umiiwas siya. Kapag tinatanong ko kung ano po talaga kami, sinasabi niyang, tignan na lang muna natin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun. Dahil para sa akin, kapag gusto ko isang tao, hindi mo na kailangan maging sigurado sa future ninyo kasi nagmamahalan tayo ngayon. Pero mas kailangan mong maging sigurado kung paano tayo magsisimula at this point. Isang gabi, kinausap ko siya ng seryoso. Tinanong ko kung may pag-asa ba talaga kami na maging kami talaga. Ang sinabi niya, Ryan, gusto kita, pero natatakot ako. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil gusto niya rin ako o masasaktan dahil hindi pa rin niya ako pinipili. Tinanong ko kung ano ang kinatatakutan niya at doon niya sinabi na ilang beses na siyang nasaktan noong nakaraan. Natakot siya na kapag naging kami daw ay baka mawala rin kami sa isa't isa. Natatakot din siya na baka kapag may dumating ang panahon ay mas makilala na namin ang isa't isa at malalaman namin na hindi pala kami compatible o tugma para sa isa't isa. Sinabi ko sa kanya na hindi ko maipapangako na hindi kami masasaktan. Pero ang kaya kong ipangako ay hindi ko siya iiwan nang walang dahilan. At mula noon, naging mas malapit na kami. Pero hindi pa rin kami naging official. Hanggang sa isang araw, may nangyari na hindi ko inaasahan. May oportunidad akong magtrabaho sa ibang bansa. At kailangan kong mamili ang babaeng minamahal ko o ang trabaho. Dahil baka isipin niyang kaya kong isuko ang pangarap ko para lamang sa kanya. Pero ang totoo, gusto kong malaman kung may dahilan ba ako na manatili dito o para habulin ang pangarap ko. Pero nung tinanong ko siya na kaya ba niya akong hintayin, ang sagot niya, hindi ko alam. Doon ako nasaktan. Hindi dahil ayaw niya sa akin kung hindi dahil pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, hindi pa rin niya kayang sabihin kung may lugar ba ako sa kanyang kinabukasan. Hindi ko rin alam kung kapag bumalik ako dito, nandyan pa rin siya na naghihintay at nagmamahal. Pero bago ko umalis, gusto ko rin malaman kung tama bang piliin ko muna ang aking sarili. DJ Monica, paano kung dumating ang taong matagal mo nang hinihintay pero dumating din ang panahon na pipiliin mo ang sarili mo o ang sarili mong pangarap? Nagmamahal,

0: yun ang eksperto, eksperto sa Love Connect.
1: Hello, Ryan. Unang-una, thank you so much sa iyong love confession. Sigurado madaming makaka-relate ano, sa love confession mo, sa liham mo. Napapagdaanan natin ito sa buhay talaga. Yung dreams versus the one we love. Career or the person who means the most to us. At some point, marami pong pinagdadaanan ito. Napakasakit ng pinagdadaanan mo kasi nagmamahalan kayo. At syempre, sa pagmamahal, ideally, gusto natin, prioridad tayo ng partner natin. Diba? Kasi mahal tayo eh, so I should be your priority. Pero, hindi palaging nangyayari yan. So yes, valid na nasaktan ka nung sinabi niya na hindi siya siguradong makakahintay sa'yo. I feel your pain. Pero, here's the thing. Ryan, ikaw rin naman eh. Nag-aalinlangan ka, di ba? Kung ipaprioritize mo siya o yung iyong career. Hindi ka rin sigurado eh. Kumbaga, you are in the same boat ni Jasmine. Pareho kayong medyo may doubts and uncertainties kung kayo na ba talaga habang buhay. And you know what, Ryan? That is okay. Ang maganda nga dito ay honest kayo sa isa't isa. Hindi yung nagbobulahan kayo pagkatapos eh mag-aantayan kayo sa wala, di ba? It is good that you can be frank and honest with one another. Kung parehong unsure at may uncertainty and doubts, kailangan pakinggan nyo yung emosyon ninyo, yung uncertainties ninyo, yung doubts ninyo. Because in true love, there shouldn't be any doubts. And if there is, you have to listen to it and follow your gut feeling o yung intuition. And eto, payong beshi lang. Base na rin sa personal kong karanasan. Aba, eh maganda for now to live your lives muna. Follow your dreams. Follow what you want to do for yourself first. Build your future. Because now that you have doubts, take advantage of it by working on yourself first. Alam mo, parati kong sinasabi sa mga kaibigan ko, mas magiging ready tayo na magmahal ng iba kapag tayo mismo e buong buo. We are whole and we are fulfilled and we are ready. And we love ourselves fully after achieving our goals and dreams in life. So minsan kapag ka merong problemang ganito, eh payong beshi, piliin mo muna yung sarili mo. Mukha namang bata pa kayo, di ba? May oras pa. And, like I always say, what is meant for you will not pass you by. Kung kayo talaga, in the long run, eh mahahanap at mahahanap nyo uli ang isa't isa. Kung nagkita nga kayo after all these years, bigla-bigla na lang sa restaurant, abay, magkikita rin kayo at one point. But, if you don't follow your dreams for now, you are going to be resentful of her. At some point, kapag hindi kayo nag-workout, ibe-blame mo siya dito. Eh, mali naman yun. Kaya go, follow your dream, and see where it leads you. Maraming salamat sa Love Confession. Kung meron po kayong love con, abay, padala lamang po sa amin, 0919-278-3000. No matter how long, aba, we gotcha, kapamilya. And we are going to read your love confession on the air. 12 minuto bago po si Kuya Dan sa RYM. Samantala, magbigay daan po muna tayo sa ating Radio Patrol. Lalaki arestado matapos mahulihan ng ilegal na droga at baril sa Makati. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
2: DJ Monica, sa bisa ng search warrant na aresto ang 44 anyos na lalaki matapos makumpiskahan ng ilegal na droga at baril sa Barangay Viejo, Makati City. Ayon sa Makati Police, nasamsam sa suspect ang mahigit 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 343,000 pesos, isang kalibre 45 na baril at mga bala. Nakakulong na ang suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Ron Cueto, DZNM.
1: Maraming salamat ang napakasipag na Radyo Patrol, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZNM. Radyo Patrol sa East 30.
4: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: Kapamilya at kaserbisyo, 10 minutes to go, no? Bago po ang RYM, Remember Your Music, with our pinakamamahal na Kuya Dan. Oy, galing-galing ni Kuya Dan, ha? Meron bang ano mamaya? Kumusta, dear? Meron? Ay, abangan ko yan. Pakinggan po ninyo, ha? At 1 o'clock, no? In the morning, tama, di ba? Alauna ng umaga. Kumusta, dear? Galing-galing ni Kuya Dan. One man, ano siya? One man show. Nakakatuwa. At ngayon, in conclusion sa ating katanungan, no, at paksa ngayong gabi, growing up with incomplete love at home and how it affects our love life. Kapag lumaki na tayo, talaga pong nakaka-apekto yan, ano? Sa dulo, ay nako, ito po ang pinakakailangan natin, babae man o lalaki. Kailangan po, lalo na kung lumaki tayo, na medyo chaotic yung ating household. Hiwalay yung magulang. Kailangan tayo ay magkaroon ng self-awareness, magkaroon po ng honesty, at intentional healing. Intentional, ha? Yun talagang gugustuhin ninyo na magkaroon kayo ng healing dahil alam nyo na kapag healed kayo at kumpleto kayo, lalo kayong makakamahal ng kumpleto. Ayan, ang broken family o chaotic household, hindi po yan hatol sa love life. Ito po ay makakadagdag pa sa inyong love life kapag ka merong healing kasi naiintindihan nyo na, no, yung isa't isa. Mas maiintindihan nyo where each other, where you are coming from. Diba? Where your the love of your life is coming from, at mas maiintindihan nyo kung anong love language ang gagamitin para po makatulong kayo sa healing ng inyong minamahal. Ang paglaki sa chaotic or broken family ay maaaring mag-iwan ng marka sa paraan ng pagmamahal ng isang tao. Nagiging clingy, nagiging hyper-independent, nagiging hindi mabilis magtiwala, yung mga ganyan. Pero it doesn't mean that it is the end of a relationship. It doesn't mean that a relationship has to be doomed from the get-go, from the beginning. Hindi po tapos ang kwento ng pag-ibig ninyo porque meron pong pinagdadaanan na trauma, no? At healing yung inyong mga minamahal. Ipinapaliwanag lamang nito kung bakit may ilang sugat na lumalabas kapag ka umiibig ang mga tao. Pero kapag ka natutunan na ng isang tao kung paano kilalanin ang pinanggagalingan ng kanilang pain sa buhay, nagkakaroon siya ng pagkakataong putulin ang paulit-ulit na pattern. You can become the cycle breaker, no, dun sa generational trauma na kinalakihan mo. Alam mo, kausap ko lang yung kaibigan ko na si Lenny, binati ko nung isang araw, ano, nandito siya mula Amerika at kasama ko siya nung Linggo. Pinag-usapan pa lamang po namin yan. Kasi sa pamilya po niya, naku, naikwento ko na on the air yung buhay ni Lenny. Kasi, ano po, meron pong generational trauma sa kanilang pamilya. Medyo chaotic po yung kinalakihan niya. Nakita ko po yun kasi magkaibigan kami. Estudyante pa lang kami. So, kilala ko na yung mga magulang niya, yung mga kapatid niya, ganyan, ano. Medyo naipapasa tuloy dun sa inaanak niya, yung aking napakagandang inaanak. At ang sabi ko sa kanya, Len, you have to learn, no, how to help your daughter para siya ang maging cycle breaker nitong generational cycle ninyo. Itong pattern na pinag-uusapan natin ngayon. Kasi naidadala na ng inaanak ko dun sa mga relasyon niya eh. So kailangan po tulungan natin yung ating minamahal sa buhay at yung ating mga anak na maging cycle breaker para hindi na po maulit itong never-ending negative pattern ano na kinalakihan natin. Ayan. And at the end of the day, no? Ang pagmamahal po natin, yan po ang magiging ultimate antidote for healing natin sa isa't isa. Oh, 'di ba? Ang ganda. Ayan, sana po ay may natutunan kayo at nag-enjoy kayo, no, sa episode na ito ng Love Connect. Nakakatawa because we are growing together at kahit na anong edad na po tayo, we can learn, no, to love more fully, to love more completely, to love, kumbaga, more fruitfully. Oh, ayan. 5 minuto, abangan nyo po, malapit na ang Remember Your Music at Kumusta Dear at War O'Clock. Ayan, aabangan ko rin yan. At hanggang sa susunod, thank you so much po for being with me. Always appreciate your company, mga kapamilya at kaserbisyo. Sa ngalan po ni Coach V, ako po si DJ Monica. Marami pong salamat, minamahal na kapamilya. Dito lamang po kayo sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awitin nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capusyon sa bayan ng tungtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo nakakwentuhan on the air, pwede pong tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Huwebes, halika ating simulan ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang salitang kung maibabalik kulang.

0: Swabbing umaga, October 1, 2026, araw po ng Thursday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music kasama ang nag-iisang Balbasa Radyo, ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 70s, 80s, ang inyong mga song requests. Ako na ang bahala dyan. At syempre, dahil ngayon ay Thursday, no? It's a throwback Thursday. And of course, ang dapat nating abangan mamaya ay mapapakinggan natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear Specials. Specials na ngayon eh. And of course, ang ating topic na pag-uusapan, ang ating huntahan, maya-maya lamang babalikan natin yan. Pero bago yan, oy, it's October. First day of the month of October, sinasalubong natin at 85 days na lamang po mga kapamilya ay Pasko na, cherin. Ay Santa, good morning. Ayan, diba? Good night.
1: Merry Christmas!
0: Yes! Sa pangaparinig nga,
1: Merry Christmas!
0: Parang may isang bida-bida. Parang may isang mas mataas yung tono sa lahat ng ano.
1: Merry Christmas!
0: Ayun o, Christmas! Ganun siya. Magandang umaga, 85 days po bago ang Kapaskuhan. Palapit na talaga ng palapit dahil last quarter of the year, di ba? October, November, December, last 3 months. Last hurrah, sabi ni Carlo. Sabi niya, hello October, be good to us. Tara, be good to us. Please be good to us. Hindi tayo nakapagpatugtog ng Wake Me Up When September Ends eh. Bumawi na lang tuloy si Carlo. Sabi nila niya, please be good to us. Nagalit yung October. Lagot ka ng October. Be good to us daw ha. Sinasabi ko sa inyo ha. Oy, batiin natin lahat ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon, sa kanilang mga kabahayan. Hello, hello po sa mga nakalipat na no sa ating channel. Kung ano man ang channel ninyo dito sa DZMM Teleradyo, kaway-kaway. Hello, magandang umaga po ng Thursday. Ganon din po sa lahat ng mga naka-tune in sa Estrenta, sa kanilang mga radyo sa bahay, sa kanilang mga pinagtatrabahuhan, o kaya naman sa inyong mga sasakyan kung kayo ay nasa biyahe pa sa mga oras na ito. Hello, hello sa mga nakikinig sa atin via DZMM Radyo Patrol sa Estrenta. Magwi-weekend na naman guys. Thursday na oh, Thursday, Friday, tapos Sabado na naman, Sabado, Linggo. Ganun-ganun lang, napakabilis naman ang paglipas ng, lalo na ang September. Anong, kumusta ang September ninyo, kung i-rate ninyo? Parang, ay masaya pala ako ng September kasi, wala ako ng ano eh, 5 araw, di ba? So masaya, okay naman. Kakasahod lamang, oh, kumusta, may laman pa ba ang ATM ninyo? O baka naman napunta na diretso sa mga bills. Kung nawala, ayan, naiyak tuloy siya. Sorry na, wag na, wag na. Tahan na, tahan. Gabi-gabi na magigisi ng mga bills. Pinatigil yung bata. Naiyak, no? Hindi, pero okay lang yun kung halimbawa yung sahod ninyo, nawala ka agad kasi napunta naman sa mga bayarin. At least nabayaran ninyo. Magtira lang kayo ng konti para sa sarili. Panggastos, 'di ba? Para naman ma-feel ninyo yung pinaghirapan ninyo. Tapos kung kaya pa, hindi actually baliktad eh, dapat una muna yung savings. Ganun daw dapat eh. Kasi 'di ba ang problema nung iba parang nauuna yung gagastusin muna tapos saka kung anong matira yun ang i-save. Baliktad daw. O, bago ka maggastos ng mga bagay-bagay, dapat yung pang-save na itabi mo na kaagad. Save tabi, parang paulit-ulit yun. Hindi, I mean yung isi-save mo na pera, dapat nakahiwalay na kaagad, nakaportion na kaagad, ganun. Tanungin nyo, nagagawa ko ba? Hindi ko sure kung basta, sabi daw, ganun daw ang gawin para talagang effective na makapag-save ka ng ano, pera kada sweldo mo, di ba? Patiin natin, oh, ang dami ng mga nagpapadala kaagad ng kanilang mga kasagutan. Ay, pero ngayon, October 1, ngayon ay International Coffee Day. Yan, kape-kape-kape. Good morning sa mga mahihilig dyan magkape. Katulad ko, no, meron akong kape dito sa gilid. Natuto na ako kung paano gumawa ng cold brew. Oh. Madali lang pala yun, ibababad mo lang yung kape pala. Ganun lang pala yun, no. Andito na siya sa aking tabi. Sabi niya, papakape na si Kuya. Ba't di kasi kayo magdala ng kape ninyo? Nagalit. Hindi ka, sige, magkape kayo ako. Okay na ako dito sa ano. Kape kayo dyan, sige lang, go lang. Hindi ko na kayo pinipigilan eh. Lalo na ngayon, International Coffee Day. Maganda umaga sa mga mahihilig magkape dyan. Oo, hindi, sige nga, go nga. Sabi niya, kakasweldo lang eh. Sabi niya. Oo nga, no. Pag-iisipan ko, teka lang. Babasahin ko muna yung kumusta, dear, para malaman ko kung magpapakape ako. Ayos, ayos, ayos. Yan ang dapat ninyong abangan dahil ngayon eh, Tuesday and Thursday, yan po ang mga araw na tayo ay merong Kumusta Dear Specials, no? Uy, maraming salamat kay DJ Monica. Actually, kada banggit niya, parang nape-pressure na ako. Noong unang banggit niya sa akin dito, sabi niya, uy, nakinig ako, sabi niya gano'n. Ganda, so parang natuwa ako. Pero kanina, narinig ko ulit, parang nape-pressure na ako, so parang binabantayan na niya yung Kumusta Dear. Parang natatakot tuloy ako. Kung alam nyo naman eh, buong puso lang yung inaalay ko doon sa Kumusta Dear pagka ginagawa natin dito. So, medyo na may konting pressure ano. Ano to, mga first week like a princess kasi kakasweldo lang. Ano? Ikaw ba itong like a princess, Carlo? Ha? Ganun ba feel mo pag first week parang like a princess ka ba ganyan? Sa second week daw parang pulubi. Yun pala ang nafe-feel ni Carlo pagka first week, like a princess, ha? Hindi mo sinasabi sa amin, ha? Ikaw, ha? 12:27 na po para ipagpatuloy natin ang ating masayang kwentuhan ngayong umagang ito. Dumiretso na tayo sa ating
2: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan na with Kuya Dan ngayong first day of October 1, 2026. Alamin natin ang ating katanungan.
2: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang katanungan ni Kuya Dan / dudugtungan, no? Dugtungan portion muna tayo. Bilang throwback Thursday naman, ang dudugtungan ninyo salita, kung maibabalik kulang. Siyempre sabihin nyo, ang dating ikot na. Bukod doon, bukod sa dating ikot ng mundo, no? Ano pa ang mga bagay na naiisip ninyo eh, kung maibabalik nyo lang, baka sakaling mas masaya, baka sakaling mas fulfilling, di ba? Marami, ako nga, kung maibabalik ko lang ang dating presyo ng gasolina talaga eh. Oo, yan talaga yun eh, di ba? Naalala ko dati nung kabataan ko, para nakakita pa ako ng mga presyo ng gasolina, nasa line of 20 pa, di ba? 26, 27, 28, mga ganyan pang presyo dati ng gasolina. Samantala ngayon, talaga namang isang araw makikita mo nasa line of 100 na bigla ulit. Lalo na pag diesel, di ba? Gasolina ngayon nasa 80, 90. Hindi ko alam, baka nasa 90 na ulit ngayon. Kung meron kayong mga idudugtong dyan, i-viber na ninyo sa 0919-278-3000. Pero the best, kung tatawag kayo, tayo magkahuntahan sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. O kaya naman, sa aking Facebook page, pwede rin po kayo mag-comment dyan. Hanapin nyo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O-N. Pwede kayo mag-DM, pwede kayo mag-comment. Babasahin natin. Basta dudugtungan nyo lamang po ang salitang kung may babalik ko lamang ngayong Throwback Thursday episode natin. Ito, may sabi ni Remy Bedro, magandang umaga Kuya Dan, kung may babalik ko lang ang kahapon, gusto kong maging happy lagi, hindi isipin ang mga problema. Tama. Pwede bang maka-request ng Minamahal Kita, dedicated to Gore Garote? Maraming salamat, sabi ni Sir Remy. Hanapin ho natin yun mamaya. Ano yun? Minamahal Kita. Patingin niya, baka kay Ruben Tagalog yan. Ano ba yun? Kanina pa ako pumipiyo. Narinig ko yung sarili ko pa. Gumagano-gano. Pag mamaya, pag nagdadrama ako, biglang pumiyok ako dito, ha. Huwag niyo kong tatawanan. Sinasabi ko sa inyo, ha. Mga kaharap ko dito. Kanina ko pa narinig. Ito muna, 12:31 po ang oras natin. Bago tayo magpatuloy sa ating huntahan at tugtugan, kumuha muna tayo ng balita. Tatlo na miyembro umano ng Ipit Gang arestado sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Roen Cueto. Roen.
3: Kuya Dan, kalabosa ang magkapatid na lalaki at isang babae matapos umano'y magnakaw ng wallet sa isang 20-anyos na working student sa nasakay ng bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon sa Batasan Police Station 6, pauwi na ang biktima galing sa trabaho nang makatulog ito sa bus. Pagising niya, napansin niyang nawawala na ang kanyang wallet. Habang biglang lumipat ng pwesto ang dalawang suspect na katabi niya. Pagdating sa isang mall sa Commonwealth, agad bumaba ang dalawa kasama pa ang isa nilang kasabwat. Hinabol sila ng biktima matapos sabihan ng ilang pasahero na nakita nilang kinukuha ng tatlo ang kanyang gamit. Nagpang-abot ang biktima at mga suspect na pasakay na sana ng taxi at doon umano itinapon ng isa sa mga suspect ang wallet patungo sa biktima. Itinanggi naman ang tatlong suspect ang paratang at iginiit na nagmamagandang loob lamang sila at nakalimutang isauli ang wallet. Ayon sa biktima, mahalaga sa kanya ang perang laman ng wallet dahil ipambibili niya ito ng mga libro sa eskwela. Pinaghirapan at inipon din umano niya ang pera mula sa kanyang trabaho bilang call center agent. Nakakulong na ang tatlong suspect na naharap sa pag...
0: Roen? Alright, tingnan natin mamaya kung mababalikan natin. Pero maraming salamat, Roen Cueto.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
2: Remember your music sa DZMM.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
4: na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: halika na, huntahan muna kasama si Kuya Dan.
1: OPM Classics ang ating napakinggan, Claire de la Fuentes sa awiting Sayang. Ruben Tagalog na request sa atin, no? Minamahal kita. Napakinggan din natin another song request from Miss Angeli Du, ang BFF ni Ate Mel. Oo, pinapilay niya ang awiting Lovey and Rose ni Bing Crosby. And of course, ang ating mga nakahandang tugtugan para sa inyo ngayong umagang ito ng Thursday. So, bigla may lumalabas dito sa harap ko na nagngangalang sweet. Na, ano yan, sweet? Ba't parang, ano ba, may humuhuli ba sa'yo? Ano ba nangyayari sa'yo dyan? Ba't parang aligagang aligaga ka? 12:53 na po ang oras natin, 7 minutes bago mag-alauna ng umaga. Pinag-uusapan natin ngayong Throwback Thursday. Ano yung itsura mo? Hindi ko maintindihan kung galing ka ba sa labas o papunta ka sa labas? Ano ba? Galing kang awarding, congratulations. Di ka na uuwi niyan, syempre. Anong oras na eh, no? Si Sweet po nandito, hulihin natin siya. Okay lang yan! Oo, si Sweet, no? Natatandaan niyo ba si Sweet? Ano yan eh, kasama yan sa season 1 ng Remember Your Music. Sa dami na ng mga nakasama ko dito, di ba? Kumbaga, kung sa series, di ba? Season 1, season 2, yung mga bagong karakter. Ito si, hindi siya season 1, siguro mga season 2 na si Sweet. Yan, mga season 2 na yan si Sweet. So yan sa mga, ano. Ang season 1 dito talaga, si Ian, tsaka si, pangalan nito. Nakalimutan ko, kasama pa nga sa kasal ko yun. Si ano? Si nandyan, si si Ian, tsaka sino nga to? Magagalitan ako, si CJ. Oo. Alam mo ba yan, si CJ, kasama pa yan sa kasal ko, invited yan sa kasal ko. Tapos ang sinabi niya, nung in-interview siya, at habang buhay na nakatatak doon sa video sa kasal ko, sabi niya, "Hello Kuya Dan at Ate Angge, sana magtagal kayo." Kasama sa SDE ko yung sinabi niya. Napaka nito ni... Kung maibabalik ko lang, sana hindi ko na in-invite yan si CJ doon sa kasal. Yun pala yung sasabihin niya. Sabi niya, good luck, sana magtagal kayo. Parang di mo malaman kung matutuwa ka o ano doon sa wish niya sa amin eh. Bihira talaga. Kung maibabalik ko lang yan ang salitang dudugtungan ninyo sa oras nating 12:55. Meron na tayong first caller from Bataan. Kausapin natin si Kuya Erickson. Kuya Erickson, magandang morning. So,
2: good morning. Good morning, Kuya Dan.
1: Good morning, Kuya Erickson. Kamusta ka naman?
2: Okay naman po.
1: Okay naman. Oh, sa ating mga plano na pinaplano sa buhay, ano, kumusta ang progress? Nasa ilang porsyento ka na?
2: Ngayon meron na akong pamasahe.
1: Okay, pamasahe ready na. Oh, di schedule na lang.
2: Hindi ngayong week, kundi next week.
1: Oh, okay lang ba sabihin mo? Baka mamaya, baka malaman nila kung kailan ka aalis. Tapos hindi ka makaalis.
2: Ako lang naman dito mag-isa.
1: Ah, ikaw lang mag-isa. Pero ano, tinry mong ipagsabi yan, yung balak mo, o hindi na talaga? Ano, ikaw na yan, decision mo na.
2: Hindi na. Magiging aware na.
1: Mapipigilan ka lang. Huwag lang nila mapapakinggan tong tawag mo ngayon. Sobrang magiging aware sila. So, good luck sa iyo. Basta, lagi kong paalala, mag-iingat. Okay. Ito, Kuya Erickson. Ang ating dudugtungan na salita, kung maibabalik ko lang, ano ba yung feeling mo kung maibabalik mo?
2: Kung maibabalik ko lang ay yung makapag-training muli.
1: Training muli dun sa pagmamassage, tama ba?
2: Opo.
1: Tama ba, hindi mo na ituloy nung last time? Hindi mo natapos?
2: Hindi ko natuloy kasi nung nag-pandemic, yun ang huling nag-training ako.
1: Oo, dun siya, yun ang naging problema, hindi naman dahil parang hindi mo na gustong ituloy at all. Kumbaga nag-pandemic na napilitan kang tumigil.
2: Nauwi kasi ako dito sa Bataan dahil nag-lockdown.
1: Mm-mm. Tapos wala na.
2: Tapos
1: dire-diretso na yun.
2: Tapos hindi na ako

0: Nakailang buwan na rin ako pumunta kasi 2019 nung natala ako dyan sa Quezon City.
1: Mm,
0: 2019.
1: Anong buwan?
0: Ang July po.
1: Oh, July, oh.
0: Hanggang
1: correct. Mahaba-haba din.
0: Hanggang pumasok yung pandemic March ng 2020.
1: O, ibig sabihin, kumbaga meron ka ng basic knowledge talaga. Kung refresher course na lang ang kailangan mo, kumbaga i-remind ka kung ano yung mga dapat magawin, di ba? Yung mga
0: konting panahon na lang eh. Mag-iisang taon na ako doon sa training center eh.
1: Ilang taon ba talaga dapat yun para makompleto mo? Isang taon? Dalawa?
0: Isang taon yun, kuya Dan, isang taon.
1: Isang taon. Kunti na lang naman pala.
0: Kasi, dahil pag natasa ka doon, i-duty ka na sa clinic. Kapag pag nabuo na yon, doon ka na rin magtatrabaho. Doon ka na rin magtatrabaho.
1: Diretso na. Ganun. Parang OJT, di ba? Kumbaga mag-OJT na kayo. OJT, tapos
0: right. Pagka mag-OJT muna ako.
1: Kumbaga, tapos ma-absorb ka na rin kapag ka okay naman yung performance mo. Parang ganun.
0: Okay.
1: Kasi sana kumbaga hindi, 'di ba, kung maibabalik, pero feeling ko itong gusto mo mangyari, pwede naman din talaga mangyari. So baka naman nga maibalik. Hindi katulad dun sa dating setup, no? Iba na ngayon, may magtuturo na lang siya. Pero still parang ganoon pa rin, maibabalik yung kaalaman na sana natutunan mo dati nung panahon na 'yon. Wala naman may gusto, pandemic naman na naging dahilan, 'di ba? So good job, Kuya Erickson, at itutuloy mo yung iyong gustong gawin, okay? Alright, sige. Maraming salamat sa iyong...
0: Babati po ako.
1: Oo naman. Magta-thank you lang muna ako. Thank you. Tapos bumati ka na. Go. Go.
0: Opo. Binabati ko si Ate Jen. Si Ate Jen ng taga-Antipolo. Si Brother Noli ng taga-Antipolo din po. Tsaka si Petel. Si Paul Roger. At si Ate May Bahay, saka si Ate Mena, Ate Tess, si Susan, at lahat ng mga member ng Love of Christ Ministry at King and Queen Hearts. Sila po, Kuya Dan. At andan din pala yung mga kasama din pala ng asawa ko, sila Dayan.
1: Si Dayan. Si Dayan na nandyan na malamang nakikinig na naman yun sa Dayan. Dayan, maganda umaga sa iyo. Alright. Salamat, Kuya Erickson. At tawag ka ulit pagka may mga update ka. Ano song request mo? Ililista muna natin, ha?
0: Para sa asawa ko yung Ikaw Lang Aking Mahal.
1: Ikaw lang ang aking mahal. Okay. Ikaw lang aking mahal. Okay, sige. Lagay natin, ha. Maraming salamat, Kuya Erickson. Good morning sa iyo dyan. Thank you. Salamat. Si Kuya Erickson ng Bataan, ating nakahuntahan. Oh, problema ito. Ayaw tumawa ng mga pampatawa ko dito. Ayun, saan yan? Dyan. Kakaso dyan. Dito sa gilid. Gawin mo yung ginawa mo last time. Ano bang nangyayari? Alam mo kung bakit nangyayari yan? Si Christine Joy Inoho kasi nanonood ngayon, nakikinig ngayon. Alam mo, Tin, huwag ka munang makinig kasi hindi gumagana yung mga pinduta namin dito. kasalanan mo to, Tin. Ayaw tuloy mapindot ng mga pipindutin ko dito. Ito muna, basa muna tayo ng mga comments tungkol sa ating huntahan ngayong umagang ito. Sabi ni Ate Jax Morales, marami akong idudugtong sa huntahan natin ngayon, Kuya Dan. Pero ang ultimate na kung maibabalik ko lang ay yung panahon na buhay pa yung mga magulang at kapatid ko. Mas i-appreciate ko sila, mas aayain ko siguro silang mag-bonding, mas marami siguro kaming naging masasayang memories kasi ngayon, minsan ramdam ko din talaga yung pag-iisa ko na para bang bawal akong ma-burnout o sumuko kasi ako lang din naman ang nag-back up sa sarili ko. Bigat naman nun natin, Jax. Grabe ka naman. Pero, well, ang mahirap lang din sa salitang kung maibabalik ko lang, punong-puno siya ng what ifs, di ba? Parang katulad niya, no? What if nag-bonding pa kayo, kumain pa kayo sa mga gusto ninyong mga tambayan ng mga restaurant, di ba? But still, ang kakapitan natin dyan ay lahat ng mga nangyayari sa buhay natin ay mayroong dahilan, di ba? So,

0: kung kakalma ka dun sa thought na yon, Ate Jax, kung makakapagpalubag ng loob mo yon, lahat ng mga nangyayari ay mayroong dahilan. So hindi ka man ka na, hindi man kayo nakalabas kasama ang iyong friends and families, 'di ba? Oh, ayun, sorry. Sorry, tumawa. Okay na, tumatawa na ulit yung ano namin. Yan. Maraming thank you. Kung hindi man kayo ganun lagi nakakalabas with family, siguro kung ano man yun na tabi mong memories with them, okay na din siguro yun, no? Maraming salamat, Ate Jack. Sabi ni Marvin, hindi ko malilimutan si Sweet. Caller daw ako, naghintay ako hanggang 3 a.m. Hindi naman ako tinawagan. May puot. May galit na may kinikim-kim to si ano? May kinikim-kim to si Marvin, Sweet. Naririnig ba tayo ni Sweet? Nandiyan ba si Sweet sa paligid? Nako, Sweet, paano ba to? May kinikim-kim to si ano, oh. Si Mar, imagine mo, ilang taon ka na wala dito sa Remember Your Music, dala-dala pa din niya. Sabi, sorry daw kasi nakapila yung ano. Ay, ito na, ano din? nandito si Sweet. Marvin, nandito si Sweet. Teka, ito na, magkakaroon na kayo ng closure finally. Sabi, nakapila daw yung ano. Sino nagbibigay ng ulam? Ano? Ah, sa ate. Ano niya? Saan? Sa cafeteria? Saan ba yan? Bakit may ulam na involved? Ha? Sabi ni... Anong gusto mo sabihin kay Marvin? Kasi kinimkim niya eh. 2024 pa yata, daladala niya tong ano eh. Total, nandito si Sweet ngayon. Sabi niya, sorry. Sorry na Kuya Marvin, sabi niya. Sana mapatawad mo ako. Ayan. Magpadala ka daw ng ulam, sabi. Nagpapakarwash daw si Marvin. Ano ba naman yan, Maria? Sabihin mo kay Marvin lahat ng mga pinag-uusapan natin dito, ha? Sabi ni Maria naman, si Sweet ang sumalubong sa amin dati nung event ng Teleradyo sa Ayala. Eh kasi nga may atraso kay Marvin, kaya sinalubong na kayo kagan. As a welcoming committee. Ay, ito yung dun sa ano, yung unang-una nating ano, di ba? Yung para may mga tindahan dun sa loob ng ano, correct. Sa Ayala Museum ba yun? O yan ha, sana magkaroon na kayo ng closure. Ay, hindi, huwag mo nang kim-kimin yan, Marvin. Masamang dinadala yung mga sama ng loob, ha? I-let go muna yan sa taong 2026. Marian, pakirelay na lang yung message, ha? At hindi daw tayo naririnig, nagpapakarwash daw si Marvin. O, ito na. Ang oras na po natin, 5 minuto makalipas ang alauna ng umaga. Sa ating pagbabalik, babasahin na natin ang sulat na para lamang sa'yo. Ang ating Kumusta Dear Specials. Sabi ni Marian, yes, ang ingay ni Sweet. Ang lakas ng pagkakasalubong kay Marvin. Ganun talaga si Sweet. Oh. Alam mo ba, hindi siya maingay. Pagka nakakasalubong ko yan dito, kahit sa parte ng ABS-CBN, gusto ko na lang mag-shrink. Oh, kasi sumisigaw yan ng iskandalosa. Kulang yung salitang ingay dyan kay Sweet. Oo, sisigawan kanya kahit saan kayo abutan. Napaka niya ni Sweet. Sabi ni Christine Joy Inoho, KD na, ito naman, minamadali kami dito. Nagkukwentuhan pa kami dito, Tin, oh. Tin, masaya pa kami dito, Tin, oh. Masaya kami nagkukwentuhan, oh. Pinagmamadali mo kami, eh. Ayan na, ayan si Pau Pau, oh. Sabi niya, huwag na basahin yan. Sobrang active ni Tin, eh, oh. Sabi niya, gawa na ng bago. Huwag na daw, Tin. Huwag na daw ituloy, Tin. Ay, nako. 107 na po. Ito na talaga, ha. Mag-gagap muna tayo at sa ating pagbabalik, babasahin din natin ang sulat na para lamang sa'yo. Kaya dyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 108.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Ang kwento na ikaw ang bida. Kumusta, dear?
1: Oras po natin, 1:09 ng umaga. Sa punto ito ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? May mga salitang naririnig natin nung bata pa tayo na hindi natin agad naiintindihan. Mga salitang paulit-ulit nating naririnig mula sa mga magulang natin. Pag nagkaanak ka na, maiintindihan mo rin ako. Kapag naging nanay ka na, saka mo malalaman kung gaano kahirap. At minsan, may isa pang salitang maririnig natin. Kapag nagkaanak ka na, makakabawi ka na sa nanay mo. Pero ano nga bang ibig sabihin ng makabawi? Kailangan ba nating suklian ang lahat ng ginawa ng ating mga magulang, ng ating ina? Kailangan ba nating bayaran ang bawat gabing hindi siya nakatulog? Bawat pagkain na ipinagkait niya sa kanyang sarili? Bawat pangarap na isinantabi niya? Bawat luha na itinago niya para hindi tayo mag-alala? Nung bata tayo, hindi natin naiintindihan. Ang akala natin, trabaho lang nila ang alagaan tayo. Kapag may pagkain sa mesa, akala natin ganun talaga eh. Kapag may malinis tayong damit, akala natin kusa itong nalilinis. Kapag may kumukumot sa atin sa gabi, hindi natin iniisip kung sino ang gumising para siguraduhin hindi tayo giniginaw. Hanggang sa isang araw, tayo naman ang naging ina. At doon natin mararanasan ang mga bagay na hindi natin nakita noon. Ang unang gabing hindi tayo natulog. Ang unang pagkakataong nilagnat ang anak natin. Ang unang pagkakataong umiyak tayo dahil hindi natin alam kung paano aalisin ang sakit na kanyang nadarama. At habang yakap natin ang sarili nating mga anak, bigla nating maaalala ang isang babae. Ang babaeng minsan nating inisip na masyadong mahigpit, masyadong madaldal, masyadong nag-aalala, masyadong maraming sinasabi. Ang ating nanay. Dear, naalala mo pa ba noong bata ka? Noong ang mundo ay kasing simple lang ng isang umagang ayaw mong bumangon. Yung mga panahong ang tanging gusto mo lang ay dagdagan pa ang tulog mo. Yung mga panahong wala ka pang iniisip na malalaking problema. Wala ka pang iniisip na responsibilidad. Basta alam mo, gigising ka, papasok sa eskwela, uuwi, kakain, at matutulog. At sa bawat umagang yon, may isang taong nauunang gumising kaysa sayo. Habang mahimbing ang tulog mo, siya naghahanda na. Nagluluto na ng almusal. Naghahanda ng pangbaon. Nag-aayos ng mga gamit mo at tinitingnan ng orasan habang iniisip kung paano kanya muling mapapabangon sa kama. Hindi mo naman ito napapansin noon. Dahil nga bata ka pa. Para sa'yo, normal lang na may gumagawa ng lahat ngayon. Hanggang sa marinig mo na naman ang boses niya.
2: Nak, bangon na, nak. Alilate ka na.
1: Sabi ng nanay mo kanina kapag ginigising. Ma, 5 minutes pa.
2: Anong 5 minutes? Kanina pa yung 5 minutes mo. Bangon na, maligo ka na.
3: Ayoko pa talaga, may antok pa po ako.
2: Sige na. Ay nako. O sige, hindi na kita gigisingin. Pero bahala ka sa baon mo, ha?
3: Ma, wait lang, ma.
1: Agad ka namang bumangon at kumaripas na tumayo sa iyong higaan. at agad-agad na nag-asikaso.
2: Ma, manasan yung uniform ko?
1: Nasa upuan, nakahanda na.
2: Ma, yung baon ko?
1: Nasa mesa.
2: Kumain ka na muna.
1: Kaya naman kumain ka na rin ang hinandang almusal ng iyong ina, habang inaayos niya ang iyong mga damit.
2: Ma, maalis na po ako ha.
1: At teka sandali, dalhin mo yung payong mo.
2: Ah, ma naman eh, di naman uulan eh.
1: Dalhin mo na, para sigurado.
2: Sige na nga.
1: Mag-iingat ka ha.
2: Opo ma, bye-bye.
1: Bye anak.
4: At yun, aalis ka na naman. Bit-bit ang bag mo, baon mo at mga paalala ng nanay mo. Nung bata ka, hindi mo na iniisip kung gaano karami ang ginagawa niya bago ka pa bumangon. Para sa'yo, normal lang yun eh. Normal lang na may gumigising sa'yo. Normal lang na may naghahanda ng pagkain mo. Normal lang na malinis ang uniform mo. Normal lang na may baon ka. At normal lang na bago ko umalis, may isang boses na magsasabing, mag-iingat ka ha. Pero may isang bagay na hindi mo alam noon, na sa likod ng simpleng almusal, may puyat. Sa likod ng malinis mong damit, may pagod. Sa likod ng baon mong nakahanda, may sarili siyang pangailangan na ipinagpapaliban muna. At sa likod ng bawat paalala niyang akala mo noon ay paulit-ulit lang, may takot. Takot na baka mapahama ka. Takot na baka magutom ka. Takot na baka may mangyari sa'yo habang wala siya. Pero dahil bata ka pa, hindi mo pa alam ang mga simpleng bagay na yon, ay paraan pala ng isang ina para sabihin na mahal kita. Hindi man niya laging sinasabi sa salita, ipinapakita naman niya ito sa bawat pagising sa'yo. Bawat paghahanda ng pagkain, bawat paghihintay, at bawat paalala bago ka umalis ng bahay. At habang naglalakad ka palayo noon, hindi mo alam na may isang taong naiwan sa bahay, tahimik na umaasang makakauwi ka ng ligtas. Dahil para sa isang ina, kahit lumabas ka ng pintuan, hindi natatapos ang pag-aalala niya. Doon pa lang nagsisimula ito. At nang mag-aral ka na sa kolehiyo, mas naging malawak ang mundo mo. Mas marami kang kailangang gawin. Mas marami kang nakakasama. Mas marami kang oras na wala sa bahay. May mga kaklase kang kailangang pasukan, may mga kaibigang nakakasama, at mga bagay na unti-unti mong natututunang harapin nang ikaw na lang mag-isa. At habang natututo kang maging independent, may isang bagay na hindi nagbago. Ang mga paalala ng nanay mo. Anak, saan ka pupunta ha? Tanong ng nanay mo sa'yo.
2: Ma, may pupuntahan lang po kami ng mga kaibigan ko.
1: Saan?
2: Diyan po sa may bayan lang.
1: O, anong oras ka uuwi?
2: Hindi ko pa po alam eh. Baka medyo gabi na.
1: Ah, sige. Basta mag-iingat ka ha. At kung gabi na, magpasundo ka.
2: Ma, kaya ko naman po ang sarili ko.
1: Alam ko naman.
2: Eh bakit parang kailangan mo pa rin itanong ang lahat?
1: Natahimik ang mama mo dahil sa naging sagot mo.
2: Dahil anak kita.
1: At ikaw rin, natahimik dahil sa sagot ng iyong ina. Hindi naman kita pinipigilan, anak.
2: Gusto ko lang malaman na ligtas ka.
1: Malagi naman po ako nag-iingat eh, alam ko. Kaya nga pinapaalalahanan kita eh.
4: At marahil, hindi mo pa rin lubos na naiintindihan noon. Para sa'yo, paulit-ulit lang ang mga tanong niya.
1: Minsan nga, nakakasawa na eh.
4: Minsan pakiramdam mo, hindi pa rin niya nakikita na malaki ka na. Pero ang hindi mo napapansin habang lumalaki ka, hindi naman lumiliit ang pagmamahal niya. Nagbago lang ang paraan kung paano niya ito ipinapakita. Nung bata ka, hinahatid ka niya. Nang lumaki ka na, hinihintay ka niya. At nang matuto ka ng umalis ng mag-isa, ang kaya na lang niyang gawin ay magpaalala. At dumating ang araw na kailangan mo nang umalis. Dahil meron ka ng trabaho. May pangarap kang gustong abutin at may sarili ka ng buhay na unti-unti mong binubuo. Sa dami ng taon na pinangarap mong magkaroon ng sariling mundo, ngayon mo na ito haharapin. Pero habang abala ka sa pag-aayos ng mga gamit mo, may isang taong tahimik na pinagmamasdan ka. Para bang gusto niyang tandaan ang bawat kilos mo bago ka tuluyang umalis. Yan na lahat. Baka may naiwan ka ha. Alam mo naman, kapag umalis ka, wala na akong pagkakataong habulin ka para ibigay yung mga nakalimutan mo. Opo ma, kompleto na. Huwag na po kayong mag-alala. Eh, marunong na rin naman po ako maghanda ng mga gamit ko eh. Yun na nga ang problema eh. Dati, hinihintay kong dumating ang araw na kaya mo nang gawin ng mga bagay ng ikaw lang. Ngayon oh, kaya mo na. Parang ang bilis naman yata ng panahon. Ma, hindi naman po ako aalis ng tuluyan para mawala lang eh. Alam ko naman anak, hindi naman kita pipigilan eh. Gusto ko subukan mo at abutin mo ang mga pangarap mo. Eh, wala lang. Sanay lang kasi ako na araw-araw ka nandito. Nak, mahal kita. At tandaan mo, hindi mo kailangan bumalik dahil may utang ka sa akin. Bumalik ka dahil gusto mong umuwi, ha? Opo, ma. Tatandaan ko po yun. Ah, sige na, anak. Huwag mo na akong alalahanin. Ma, mahal ko po kayo. At tuluyang kang umalis. Sa unang pagkakataon, hindi ka aalis para ng isang araw lang. Aalis ka para simulan ang buhay na matagal mong hinihintay. At habang papalayo ka, may isa namang ina na nananatili sa pintuan. Pinagmamasdan ng anak na dati niyang inihahatid, hinihintay, at pinapaalalahanan. Ngayon, hindi na niya kayang sundan ang bawat hakbang mo. Ang kaya na lang niyang gawin ay pagkatiwalaan ka sa natutunan mo sa lahat ng mga itinuro niya. Dahil darating talaga ang panahon na ang anak ay kakailanganing lumayo. At ang nanay naman, kailangan matutong magmahal mula sa malayo. Hindi para singilin ng anak sa lahat ng ginagawa niya, kundi para hayaan itong mabuhay sa sarili niyang mga paa. At marahil, hindi mo pa alam noon na ang araw na ito ang isa sa mga araw na unti-unti kang ilalapit sa pag-unawa sa iyong ina.

Lumipas ang panahon, nakilala mo sa trabaho ang taong makakasama mo habang buhay. Nagpakasal kayo at masaya ninyong binuo ang sarili ninyong pamilya. Pero kahit may sarili ka ng tahanan, hindi nagbago ang isang bagay. Patuloy pa rin ang pangungumusta ng nanay mo. Nakita mong merong bagong text sa'yo. Ano naman kaya itong text ni Mama? Agad mo naman binuksan ang message ng nanay mo. Anak, kumain ka na. Opo, Ma. Maikli mong reply sa kanya. At ilang segundo lamang ay nag-text muli ang nanay mo. Nak, mag-ingat ka palagi, ha? At sumagot ka naman ng opo, para matapos na ang usapan. Mga simpleng tanong na dati mong binabaliwala. Pero ngayon, mas naiintindihan mo na kung bakit hindi madaling tumigil ang isang ina sa pag-aalaga sa anak. Hanggang sa isang araw, ikaw naman ang may balitang gustong sabihin sa kanya. Hawak-hawak mo ang isang pregnancy test habang nasa loob ka ng dalawang guhit. Lumabas ito at sabi, magiging ina ka. At sa sandaling yon, bigla mong naalala ang nanay mo. Ang mga gabing nag-aalala siya para sa'yo. Ang mga paalala niyang dati mong kinaiinisan. Kaya naman, tinawagan mo siya. Sagot ng iyong ina. Ma, mawa kang magugulat ha. Pero magiging lola ka na. Napapaluha mong banggit sa iyong nanay. Ano? Ma, buntis po ako. Totoo ba? Opo. Anak, congratulations! Ma, mamasaya ako. Pero ma, natatakot din ako. Nak, normal lang yan. Ganyan din ang naramdaman ko nung nalaman kong pinagbubuntis kita. Talaga po ba, ma? Oo. Hindi ko rin alam noon kung kakayanin ko. Pero nang dumating ka, natuto ako na maging isang ina. Tahimik ang nakinig. At sa unang pagkakataon, parang may bahagi ng sinabi niya noon na tuluyan ang nagkaroon ng kahulugan. Ma, ngayon ko lang siguro nagsisimulang maintindihan. Nak, dahan-dahan lang, maiintindihan mo rin. At habang hinahaplos mo ang sarili mong tiyan, naalala mo ang nanay mo. Ngayon, ikaw naman ang may dala ng isang munting buhay. At unti-unti mong mararanasan ang pagmamahal na minsang ibinigay niya sa iyo. Dumating ang araw na isinilang mo ang iyong anak. At ang unang nilagay mo siya sa iyong bisig para tumigil sandali ang mundo mo. Napakaliit niya. Napakahina. Ngunit sa isang iglap, may isang bagay kang tiyak na tiyak. Mamahalin mo siya kahit mahirap, kahit mapagod ka. Hello, nak. Ako ang mama mo. Tagal kitang hinintay, nak. Suka matakot. Nandito lang ako. Hindi ko pa man alam ang lahat pero matututuhan ko yon. Para sa'yo, anak. Ngunit pagsapit ng gabi,
nagsimula ang unang pagsubok. Umiyak ang anak mo. Kinalong mo, pinakain, pinalitan ng diaper, kinantahan pero hindi pa rin tumigil. Alas 12, alas 2, alas 3 na ng madaling araw. At habang nakaupo ka sa gilid ng kama, yakap ang anak mong ayaw matulog. Unti-unti mong naramdaman ang bigat ng pagiging isang ina. Nak, ano pang kailangan mo, nak? Ha? Gutom ka ba, nak? May masakit ba? Sabihin mo kay mama, nak. Nak, napagod na si mama. Nak, tahan na. Shhh, tama na. Tahan na, nak. Tahan na, naku. At sa gitna ng pagod, may isang mukha kang naalala. Ang mukha ng nanay mo. Naalala mo ang mga gabing ikaw ang umiiyak. Ang mga gabing ikaw ang may sakit. Ang mga gabing hindi mo alam kung ilang beses siyang bumangon para tingnan kung maayos ka. Noon, akala mo normal lang yon. Ngayon, ikaw na ang gumagawa. At ngayon mo palang nauunawaan kung gaano kalalim ang pagmamahal na dati mong tinatanggap nang hindi mo man lang napapansin. Halos umaga na. Hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng lakas. Kaya kahit madaling araw, tinawagan mo ang nanay mo. Hello. Ma, hindi tumitigil sa pag-iyak si baby. Halos hindi mo maitago ang pagod at panic sa boses mo. O ano, nilalagnat pa? Hindi naman, ma. Napakain mo na. Opo, kargahin mo lang. Baka gusto lang niya ng yakap. Ma, mapagod na pagod na ako, ma. Tumahimik sandali ang nanay mo. Alam na alam niya na ang nararamdaman mo. Alam ko, anak. Ma, paano mo kinaya? Nung ako yung ganito, paano mo nagawa lahat? Paano mo ako inaalagaan kahit pagod ka na rin? Hindi ko rin alam kung paano, anak. Siguro ganun talaga kapag ikaw ang ina. Kapag umiiyak ka, nakakalimutan kung pagod ako. Kapag may sakit ka, mas inuuna ko ang takot ko kaysa sa sarili ko. At kapag natatakot ka, pinipilit kong maging matapang. Kahit ang totoo natatakot din ako, anak. Hindi ko alam na ganun pala yun, ma. Hindi mo naman kailangang malaman noon. Anak kita Trabaho mo na lumaki. At trabaho ko naman na siguraduhin na hindi mo kailangang harapin ang mundo ng mag-isa. Ma, kaya ngayon, huwag mong isipin na kailangan mong maging malakas palagi, anak. Hindi naman yun ang ibig sabihin ng pagiging ina Ano pala, ma? Nak, ang pagiging ina, hindi naman ibig sabihin na wala kang pagod o takot. Ibig sabihin lang, kahit na nararamdaman mo ang mga yun, may taong pinipili mong unahin kaysa sa sarili mo. At kung hindi mo naman alam ang gagawin, basta alam mong nandyan ka, minsan, sapat na yun. Sa gabing yun, hindi mo lang niyakap ang anak mo. Niyakap mo rin ang batang minsang ikaw. Ang batang minsang inalagaan, kinarga, at pinangakuang hindi haharap sa mundo ng mag-isa. At habang mahigpit mo siyang hawak, naunawaan mo ang ibig sabihin ng pagmamahal na minsang kumalinga sa iyo ay hindi pala natatapos. Pinapasa lang pala ito mula sa isang ina patungo sa anak. At ngayon, mula sa iyo patungo sa kanya. Lumipas ang mga taon.
At ang munting sanggol na minsang hindi mo mapatulog ay isa ng malikot na bata. Akala mo, habang lumalaki ang anak mo, unti-unting gagaan ang pagiging ina. Pero may mga takot pa lang hindi lumalaki kasabay ng anak. Sa halip, lalo lamang itong lumalalim. Isang hapon, biglang nanghina ang anak mo. Mainit ang kanyang katawan. Namumula ang pisngi at kahit anong lambing mo ay hindi mo mapatahan ang kanyang pag-inak. Nak, nak, bakit ang init mo? Alika ka dito kay mama, nak. Alika dito, dali. Paulit-ulit mong hinahaplos ang noon niya. Pinupunasan ng pawis at kinaharga siya kahit unti-unti nang nangangalay ang mga braso mo. Pagod ka, nag-aalala. Pero higit sa lahat, natatakot ka. Dahil ngayon mo lang nararamdaman kung gaano kasakit makita ang sarili mong anak na nahihirapan. At sa gitna ng iyong pag-aalala, may kumatok sa pinto. Pagbukas mo, naroon ang iyong nanay. May dala siyang maliit na bag, ilang gamit ng bata at pagkain. Parang ganun pa rin siya. Yung nanay na kahit hindi mo tawagin, marunong pa rin dumating kapag kinakailangan. Anak, oh, kumusta ang apo ko? Ma, nilalagnat po eh. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Halika, ako na munang bahala sa kanya. Ma, baka mahawa ka sa sakit niya. Anak, nung ikaw ang may sakit, hindi ko rin naman inisip kung mahahawa ko. Mas iniisip ko kung paano ka gagaling. Ay, asan na ba yung bimpo? Andun po sa kusina. Kunin mo, bilisan mo. Basain mo ng malamig na tubig. Opo, ma. Kukunin ko po. Habang inaasikaso ng nanay mo ang kanyang apo, hindi mo maiwasang pagmasdan siya. Ang mga kamay niyang minsang humawak sa noo mo. Ngayon, ang noo naman ng anak mo ang kanyang marahang hinahaplos. At sa sandaling yon, parang nagtagpo ang nakaraan at kasalukuyan. Ma, ganito rin po ba yung ginagawa ninyo sa akin noon? Mas makulit ka pa nga rito eh. Kapag nilalagyan kita ng bimpo, tinatanggal mo. Kapag pinapainom kita ng gamot, umiiyak ka. Minsan pati lugaw ayaw mong kainin. Hindi ko na po maalala yan, ma. Hindi mo naman kailangang alalahanin lahat, nak. Basta ang alam ko, noong mga panahong yon, ang tanging iniisip ko lang, sana gumaling ka na. Ma, o bakit? Ngayon ko lang po siguro naiintindihan ang alin. Kung bakit dati ang dami mong paalala, dami mong tanong, ang dami mong kinakatakot para sa akin. Dahil anak kita. Kapag may nangyari sa'yo, hindi ko kayang sabihin sa sarili ko na hayaan mo na. Anak, ganun talaga kapag nanay ka na. Kahit malaki na ang anak mo, maliit pa rin siya sa puso mo. Napangiti ka ng bahagya, pero may luha na tumulo sa iyong mga mata. Dahil sa harap mo ngayon ay hindi lamang ang nanay mong nag-alaga sa apo niya. Nandun din ang alaala ng isang ina na minsang nagbantay sa isang batang ikaw. Ma, ganito pala. Nakakatakot pala kapag may sakit yung anak mo, no? Parang gusto mong ikaw na lang yung makaramdam nung nararamdaman niya. Yan ang pagiging ina, anak. Kapag mas may sakit sa anak mo, parang sa puso mo rin tumatama. Kaya alam mo, nung ikaw ang may sakit, hindi lang ikaw ang nilalagnat. Ako rin. Parang nilalagnat din ako sa takot.
At bago mo pa mapigilan ang sarili mo, niyakap mo ang nanay mo. Sa unang pagkakataon, hindi bilang isang anak na humihingi ng kalinga, kundi bilang isang ina na ngayon ay nauunawaan na ang bigat ng pangamba ng isang ina. Ma, sorry ha. Dati, akala ko ang dami mo lang pinagbabawal sa akin. Ang dami-dami mo sinasabi. Akala ko dati hindi mo lang ako pinagkakatiwalaan. Hindi naman sa hindi kita pinagkakatiwalaan, anak. Mahal lang kita ng higit sa kaya kong ipaliwanag. Kaya minsan, yung pagmamahal ko, nagmumukhang paghihigpit. Ma, naiintindihan ko na po ngayon. At habang patuloy na inaalagaan ng iyong nanay ang kanyang apo, tahimik kang nakatingin sa kanilang dalawa. Sa isang tabi, ang anak mo minsang naging sentro ng mundo mo. Sa kabila, ang nanay mo minsang naging buong mundo mo. At sa pagitan nilang dalawa, ikaw, isang anak na ngayon ay isa na ring ina. Tatlong henerasyon. Tatlong pusong pinagdurugtong ng iisang pagmamahal. At doon mo tuluyang naunawaan ang mga salitang matagal mong naririnig. Kapag naging ina ka, maiintindihan mo rin ako. Hindi pala yun panunumbat. Hindi pala yun paniningil. Yun pala ay paalaala ng isang ina na darating ang araw, mararanasan mo rin ang lalim ng pagmamahal na minsan mong tinanggap nang hindi mo pa kayang pahalagahan. At ngayon, nasa harap mo na ang sagot. Hindi mo kailangang bayaran ang pagmamahal na ibinigay niya. Hindi mo kailangang habulin ang nakaraan para makabawi. Dahil ang pagmamahal ng isang ina ay hindi ipinapasa bilang isang utang. Ipinapasa ito bilang pagmamahal. At ngayon, ikaw naman ang magpapatuloy.

Dear, kung iniisip mo pa rin kung paano mo mababayaran ang lahat ng ginawa ng iyong inay, huminga ka muna. Hindi mo naman kailangan bayaran ang pagmamahal. Hindi naman yun isang utang. Dahil ang tunay na pagmamahal, hindi humihingi ng kapalit. Isang gabi habang pinagmamasdan mo ang anak mong natutulog, naalala mo ang nanay mo, ang mga baon niyang hinahanda, at ang mga gabing hinihintay kanyang makauwi, pati na rin ang mga simpleng tanong na dati mong kinaiinisan. Kumain ka na ba? Mag-iingat ka? Anong oras ka uuwi? Mga salitang dati mong binabaliwala pero ngayon alam mo na kung gaano kalalim ang pagmamahal sa likod ng mga yon. Kung paano kanya niyakap, inalagaan, at pinatawad. Ganun mo rin mahalin ang anak mo. Kung paano kanya piniling manatili kahit mahirap kang mahalin, piliin mo rin siyang manatili sa piling mo. Dahil ang pagmamahal hindi nasusukat sa kung ano ang naibalik mo, kundi sa kung ano ang naipasa mo. Kaya kung may pagkakataon ka ngayon, kumustahin mong nanay mo. Tawagin mo siya, sabihin mo na mahal mo siya. Hindi dahil may utang kang babayaran, kundi dahil minsan, minahal ka niya ng buong buo. Ngayon, ikaw naman, ipasa mo ang pagmamahal na natanggap mo. Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang kailangan mo lang, magmahal. Dahil balang araw, maaalala rin ng anak mo ang pagmamahal na ipinakita mo sa kanya. Ma, maraming salamat po sa lahat, ha. Mahal na mahal kita, Ma. Mahal na mahal din kita, anak. Dahil ikaw, ikaw lang ang buhay ko. At marahil, dear, yun ang pinakamagandang aral na maaari mong dalhin habang buhay. Hindi mo kailangang makabawi. Hindi mo kailangang bayaran ang pagmamahal. Ayos na siguro yung ipasa mo. Dahil ang pagmamahal na minsang ipinasa sa iyo ng iyong nanay, ngayon, ikaw naman ang magpapatuloy. Dear, kung dati ay hindi mo naiintindihan ang pagmamahal at sakripisyo ng iyong inay, sana ngayon, kahit kaunti lang, naunawaan mo. At kung isa kang nanay na pakiramdam mo ay hindi napapansin ang lahat ng ginagawa mo, huwag kang mag-alala. Darating ang araw na maiintindihan din nila. Pero huwag mong hintayin na makabawi sila. Dahil hindi mo naman sila minahal para magkaroon sila ng utang na loob. Minahal mo sila dahil anak mo sila. At ngayon, ikaw naman magpasa ng pagmamahal na minsang ipinasa sa'yo. Kaya habang nandyan pa ang nanay mo, sabihin mong mahal mo siya.

0: mga kwentong sumasalamin sa iyong buhay. Kumusta dear? Kumusta dear? Sa Remember Your Music. Kwentong para lamang sa iyo. Kumusta dear?
1: Oras po natin, 3 minuto bago mag-alas 2 ng umaga. At yan po ang sulat na para lamang sa'yo ngayong umagang ito. Para sa lahat ng mga nanay na talaga namang mga nagchat-chat na sa akin dito. Sabi nung isa, hindi biro maging isang ina tapos nakukuha pang lokohin ng asawa. Yan! Yan, yan ang sinasabi, ano? Pero saludo no sa lahat ng mga ina na nakikinig sa atin. Nanay, tita, lolo, lola. Nalilito na ako kasi para

0: isip ninyo na pag ako naging nanay, ganito, ganyan, no? Pero hindi mo siya kayang sabihin agad unless ikaw ay magkaroon na ng sarili mong supling. So, saludo po sa lahat ng nanay. Tsaka ako naniniwala ako talaga ang may pinakamalaki talagang pagmamahal. Mga nanay talaga, totoo yan. Sila talaga yung kayang magdala ng pinakamalaking pagmamahal at sakripisyo para sa kanilang mga anak, no? Para sa kanilang pamilya. Oo. Ano ba to, sabi ni Christine, lactating mom si Pao. Ah, wala pa. Wala pala dito, sayang. Sabi ni Ate Jax Morales, nakakainis ka naman, Kuya Dan. Ayan, iinis na naman sa akin. Ano bang ginagawa ko? Nagtatrabaho lang naman ako dito. Lagi mo na lang akong pinapaiyak. Nandito pa naman ako sa site. Sabi ng katabi ko, bakit daw ako umiiyak? Bakit ka nga ba umiiyak, Ate Jax? Wala namang nakakaiyak. Hindi naman ako nagpapaiyak kanina. Wala naman. Eh, ibig sabihin, ano, tumago sa'yo yung kwento natin kanina, di ba? Katulad, kung merong core ang Kumusta Dear, yun talaga yun, sulat na para lamang sa'yo, di ba? So, talagang meron at meron talagang tatamaan dito sa ating mga binabasang kwento, no? Na ngayon, dinadramatize na natin para mas lalo ninyong maramdaman, mas lalo ninyong ma-feel. Okay lang yan, umiyak ka lang dyan. Binibigyan kita ng pagkakataong umiyak hanggang 2:15, Ate Jax. Hanggang 2:15, ha? Pwede kang umiyak. Pagkatapos ng 2:15, okay na, ha? Tapos na, ha? Nagot ka nung, sino nga katabi mo? Si Ate, ano nga? Maylene? Si Ate Maylene ba katabi mo dyan? Ate Maylene, samahan nyo muna si Ate Jax kasi naiiyak daw siya, eh. Bigyan mo ng tissue, bigyan mo ng... Sabi niya may oras. Ganun talaga, may oras muna tayo, 'di ba? Medyo mo nang ano, kailangan to si Ate Jax para ano, para medyo tumahan yung kanyang luha, ha. Pero once again, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpapadala ng mensahe ngayon. Na talagang na talagang na-appreciate ang ating kwento. O Tin, may sinasabi dito si ano, may sinasabi dito si Pao, ikaw daw ay lactating ka. Dalawang to nagbabardagulan, dumadaan pa on air, eh. Sabi niya, wala na, ubos na ang tissue ko, sabi ni Ate Jax. Umorder ka ng bagong batch na yung tatluhan agad, yung malalapad, para kuhang-kuha ang ano, kuhang-kuha ang iyong ano, kuhang-kuha ang iyong pagtulo ng luha. Sabi niya, award na yan next year. Galing ni Dadantology. Sabi ni Ino, si DJ Monica, magandang umaga ho sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Talagang natapos niya yung ano, Kumusta Dear, oh. Oo, totoo ang sinabi ni DJ Monica. Aabangan niya ang Kumusta Dear. Maraming salamat, DJ Monica. Naho, manifesting sa ating award. O kasi, congratulations nga pala, no, sa, dito sa atin, sa DCMM, no. Marami tayong mga anchors at mga programa na nagwagi ng mga awards, no. Meron na tayong mga nakuhang awards, meron pa tayong mga nominations sa mga paparating pa ng mga awards. Kaya, congratulations. Ima-manifest natin ang ating programa. Kahit itong Kumusta Dear specials lamang, makasungkit din tayo sa kasaka, no. Di man nagmamadali tayo dito, no. Di man tayo, okay lang. Tayo we're taking our time at syempre para pagdating ng panahon, hinug na rin ang ating ano, programa, pati ang Kumusta Dear natin, di ba? Once again, maraming salamat po, ah. Thank you once again, DJ Monica, sa pakikinig. Ito muna, bago tayong mag-gap sa oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga, kumuha muna ulit tayo ng balita. Lalaki patay sa pamamaril sa Tondo, Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
1: Kuya Dan, dead on the spot ang 20-anyos na lalaki matapos barilin sa ulo sa loob ng bakanting lote sa kanto ng Jose Abad Santos Avenue at Corregidor Street sa Barangay 205, Tondo, Maynila. Sa CCTV, makikitang sabay ang suspect at biktima na pumasok sa bakanting lote. Ilang saglit lang, lumabas ang suspect na mag-isa at sumenya sa isang papalabas na truck na huwag kumano magsumbong. Ayon kay Barangay 205 Kagawad Ramil Mamangon, matagal nang inireklamo ang suspect dahil sa umani pagnanakaw ng mga tablet at baterya ng mga sasakyan. Napag-alaman din kakalaya lang ng suspect sa Manila City Jail dahil sa kasong pagnanakaw. Sa investigasyon, pagnanakaw ang tinitingnan ng motibo sa pamamaril. Patuloy ang manhunt operation ng pulisya sa suspect na nakaharap

0: nakaka murder. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roy Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2:04.

0: nakakatulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan!
1: Special memory ni Iwi Laurel ang ating napakinggan na request sa atin ni Miss Fatty. Ganun din ang ikaw lang ang aking mahal. Araw-araw, gabi-gabi. Bakit at pag-ibig na walang dangal? Sa oras po nating 2:22, pinag-uusapan natin sa ating huntahan ngayong Thursday morning. Dudugtungan niyo lamang po ang salitang kung maibabalik ko lang, sabi ni Noel ang balita. Magandang unang araw ng October at unang araw din ng last quarter ng taon. Ang sagot ko sa huntahan ngayon, kung maibabalik ko lang ang mga acts of random kindness na natanggap ko kahit hindi naman sila naghihintay na suklian ko ng kanilang nagawa, gagawin ko na lang ang kasabihang, if you have a kindness shown, pass it on. Madali naman itong gawin, just wear your backbone instead of your wishbone. Sa mga binati ko sa programang ito sa whole month ng September, request ko ang kantang When Summer Is Gone by Gary Lewis and the Playboys. At pabati naman sa may kaarawan ngayon, October 1st, sina Leonard Lopez at Michael Reyes.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday! Ayan, meron tayo, Gary Lewis and the Playboys. Maraming thank you, Sir Noel. Tuloy-tuloy po ang ating huntahan tungkol sa mga bagay na pangyayari kung ano man na iniisip ninyo kung maibabalik nyo lamang. Pwede pa rin po kayo mag-comment sa aking Facebook page, ha? Hanapin nyo lamang Dan Capucion, DanCapucion. We have our next caller. Punta tayo sa Antipolo na sa kabilang linya si Ate Evangeline. Ate Evangeline, magandang morning!
3: Good morning, Kuya Dan.
1: Good morning. Ito ba inaantok o napaiyak o ano ba? Ano yung boses mo na yan, Ate Evangeline?
3: Kuya Dan, hindi inaantok. Nakatulog.
1: Nakatulog. Ayun, nakatulog. Good morning. Good morning.
3: Good morning.
1: Bakit? Ano ba? Pagod ka ba? Ikaw ba ay galing sa sa racket o ano ba? O sa bakasyon?
3: Nasa Morong ako ngayon, Kuya Dan. Dito sa pinsan ko.
1: Oh, maliw-layo na naman narating mo, Ate Evangeline, ang Morong Rizal, ah. Ano naman ginagawa mo dyan?
3: Minasahe ko sila lahat, mag-pamilya.
1: Grabe naman yan. Pakasipag naman. Ilan lahat yun? Gano'ng katagal ka nagmasahe?
3: Lima sila minasag ko.
1: Parang
3: mag-asawa, dalawang anak, yung dalawang pamangkin ko. Kaibigan.
1: Parang pag ganyan, ikaw na yung dapat masahihin pagkatapos, Ate Evangeline. Parang sabihin mo sa kanila, ako naman next, i-massage nyo naman ako. Nakapagod naman yun.
3: Walang marunong sa kanila, Kuya Dan eh. Kaya nga, ako lagi yung salamat na lang, Kuya Dan, sa Diyos nga. Ewan ko ba, sabi nila, bakit kaya ikaw parang hindi nagkakasakit? Pagkailangan ka namin, nandang agad. Sabi
1: grabe
3: nila.
1: Naman.
3: Sabi ko, ewan ko, salamat lang talaga sa Diyos. Sabi ko, kasi lahat sila, Kuya Dan, inuubo, sinisipon.
1: Nako still mag-iingat pa rin, Ate Evangeline, kasi pagka mga ganyan, di mo alam kung viral ba yan o
3: pagpapapos na, Kuya Dan. Sabi ko, huwag naman akong mahawa sa mga sakit ninyo. Diyan nga, bababa ako sa kusina, nagutom ako, di kakain. Alam mo kung saan ako nakatulog, Kuya Dan.
1: Saan?
3: Sa kusina?
1: Sa kusina. Paano ko nakatulog sa kusina? Nakaupo, ganun?
3: Nakahiga. Di talaga pumwisto ako. Dila na ba yung kumot? Dila na ba yung una nakapwisto yun? Doon ako na sa guest room, may napatulog. Ayaw ko dyan. Naginip ako nang hindi maganda dyan.
1: Gusto mo sa kusina para malapit sa pagkain pag nag-uuto? Bihira.
3: Uri ka, Kuya Dan. Bago ako nakatulog, uminom ako ng yung insure na gatas. Tapos ginawa ngayon, siguro ako nakatulog, binok.
1: Ano?
3: Nilamig
1: ka na.
3: Nagkalubog ako ng kumot.
1: Buti nagising ka. Sakto, Ate Evangeline. Saktong-sakto ang pagising mo.
3: Kuya Dan, hawa ko yung cellphone ko. Nagulat ako. Naginip ako.
1: Nagre-ring bigla.
3: Bigla yung cellphone ko. Yun, nasangot ko. Kaya medyo...
1: Pero sayang din kasi, naputol yung tulog mo eh. Pagod ka eh. Sana dinare-diretso mo yung tulog mo. Sayang naman.
3: Ay, okay lang, Kuya Dan. No problem. Kasi sa sunod na araw, Kuya Dan, baka hindi na ako muna makatawag kasi.
1: Ah, okay. Sige.
3: Lalayas ako ulit.
1: Lalayas na naman. Sana all. Oo. Sige, bago ka lumayas, sagutin mo muna to, dugtungan mo. Kung maibabalik mo lang, alin yan, Ate Evangeline?
3: Kung maibabalik ko lang, bagay pa Kuya Dan, tao.
1: Kahit kahit kung anong gusto mong ibalik, kahit na kahit na pagkain, ibalik mo, kahit ano ba yung gusto mo. Anong gusto mong ibalik?
3: Kung maibabalik ko lang, kung gusto kong ibabalik ko lang, Kuya Dan, yung mata ko, Kuya Dan.
1: Ayun, correct naman ka dyan, oo, di ba? Kung maibabalik.
3: Kung maibabalik ko lang, kung maibabalik ko lang, at saka yung nanay ko.
1: Di ba, tama?
3: Yung nanay ko, wala na din.
1: Okay, kung hihiling ka na lang din naman, di ba, syempre yung mga pinaka-importante na sa'yo, di ba, tama naman din.
3: Opo, kung ibibigay lang naman sa akin, ikalob lang naman uli sa akin ng Diyos pag yung paningin ko para marami pa akong magagawa sa buhay ko, Kuya Dan. Mas ano siguro, kung ako may mata, Kuya Dan, hindi lang baga sinasabi nila na
1: unstoppable ka. Kasi ngayon pa lang, Ate Evangeline, ang dami mo pa rin nagagawa paano pa kaya?
3: Yun nga, sabi ko yan, sabi nila, siguro kung hindi ka nabulag, Ate, siguro ano yung narating mo.
1: Sigurado. Magkalayo-layo. Sobrang layo na, hindi na natin makausap si Ate Evangeline.
3: kaya siguro ko yan Kaya ganito ako, kaya para talagang nakaano na ba yun?
1: Kumbaga, lahat ay may dahilan, di ba? Yun naman
3: may
1: yun.
3: May dahilan. At kung may nawala, may darating. Ano,
1: tama.
3: Parang kilo na lang.
1: Correct. Tama yun. Tama.
3: Ang nasa isip ko. Pag, alright. Siguro kung may nawala sa buhay ko o sa paningin ko. O sa part ng katawan ko. Pero mayroon akong dumating na doon, ako natuto, Kuya Dan. Kasi noong panahon na yun, Kuya Dan, parang wala talaga akong pangarap na maging ganito. Yung trabaho ko, iba yung pinag-aralan ko pagdating ng panahon. Yung bubuhay pala sa akin habang pinabubuhay sa mundo ay ito. Yun ang nagpa-unlad sa akin. Yun ang parang natupad ko na nandito ako sa Maynila. Nga hindi ko kalaing nga dito ko matupad yung pangarap ko, dito ko makabili ng
1: bahay.
3: Sariling bahay ko.
1: Tama. Kumbaga, kung may kinuha sa'yo, pupunan niya ni Lord sa ibang parte ng buhay mo.
3: So, may dumating din na
1: yun talaga yun.
3: Kaya parang ganun lang, Kuya. Harap-harap kaming mga kaibigan. Halimbawa, nag-reunion mga classmates. Tapos nandun ako. Pag nagkita-kita kami lahat, sabi ng isa, ako wala talaga yung ipin ko lahat. Ubus na, postiso na talaga ako lahat, sabi ng isa. Ako rin, sabi ng isa, ito mo, nakalbo na nga ako.
1: Kumbaga, lahat nagsitandaan na rin, no? Kumbaga, may mga nawawala din.
3: Oo, mayroong nawawala talaga. Ay, ikaw, Evangeline, tahimik ka dyan. Ikaw, ay, hindi ko na siguro sabihin, alam nyo, anong nawawala sa akin. At least yung ipin, mapostisuhan lahat, yung mata ko, kahit operahan.
1: Oo, oh, ganun talaga. Yun naman ang buhay, di ba? Meron at meron talagang lilipas at lilipas sa buhay natin. But still, marami pa rin binibigay sa atin si Lord na blessing. Kaya thankful pa rin
3: tayo
1: sa araw.
3: Pero blessing pa rin po, Kuya Dad. Parang yun lang ang kulang sa akin. Pero pag hindi man ako, hindi ko naman sabihin, Kuya Dad, na binubuhat ko yung sarili ko o yung nagmamayabang ako. Pero thank you pa rin talaga ako sa Diyos na sabi ko, ang bait mo pa rin talaga sa akin. Nandito mo ako binigay na, dito mo ako bigyan ng blessing. Kasi kung ako makauwi sa probinsya, Kuya Dan, sa amin, eh medyo, pag nag-uwi ako doon, makita kami ng mga classmate ko. Alam mo, ano ba ako, artista?
1: Parang Kulang na lang may pagpa-autograph sa'yo, Ate Evangeline.
3: Kuya Dan. Sabi, alam mo, ingit na ingit kami sa'yo. Sabi niya, bakit anong kiniingitan niya sa akin? Wala na nga akong paningin. Wala na nga akong mata. Sabi ko, hindi. Alam mo, siguro talaga, kaya ka ginaninigit. Mas blessing ka pa sa amin. Tingnan mo nga kami. Kung nakikita mo lang yung mga itsura namin, hindi kami nakapasa sa exam, hindi kami nakapasa. Ayan, naging nanay lang kami, nandito na kami sa bundok. Nagdadamo pa rin, ano, samantala ikaw, alayo, alayo. Sabi nila, siyempre alayo na yung balat ko, Kuya Dan, alayo. Siyempre baga, iba talaga yung nasa bundok at iba ding nasa, ano ka eh, nasa dito ka sa Maynila, iba yung... Tsura mo, yung balat mo, ang parang bata ko pa daw, ano pa daw. Tapos, parang yaman mo, sabi nila sa akin, hindi, mayaman na ako sa pagmamahal, mayaman na ako sa lahat kayo, naaalala ko, namimiss ko kayo lahat. Lahat yan sila, Kuya Dan, iniikot kayo mga mag-anakan ko pag umuwi ako, Kuya Dan, mga classmate ko. And, kaya nga sabi nila daw, silang may mga mata, hindi daw nila ako mapuntahan, pero ako nga walang mata. Believe sila sa akin kasi parang magic nandito ko ngayon sa akin ko yan.
1: Teleport ka yata, nakarating ka bigla doon sa kanila. Ibig sabihin lang noon, 'di ba? Ang success sa buhay ay kumbaga iba-iba tayo ng definition ng success sa buhay, 'di ba? Kung ikaw sabihin mo hindi may kulang sa iyo, pero still nagagawa mo 'yung mga gusto mo, okay na rin 'yon. Sila din, iba din ang definition nila ng success. Kaya talagang kahit ano man ang pagdaanan natin, ano man ang maging pagsubok natin.
3: Kuya Dan, parang ako
1: thankful tayo.
3: Sinishare ko 'yung Kuya Dan para maging inspirasyon din nila pa. Hindi talaga totoo, Kuya Dan, lihad lang ang kapansanan sa may pangarap ka, basta masipag ka.
1: Tama.
3: Gusto mong abutin. Ako saksing buhay at patunay ko talaga, Kuya Dan. Lahat ako proud sila sa akin, mga pinsan ko, mga proud talaga sila sa akin, Kuya Dan. Sabi niya, para ang tingin namin sa'yo, walang problema, laging masaya, laging walang sakit. Kami ito.
1: Sabihin mo sa kanila.
3: Ano, Kuya Dan, pag ginawagan niya nila, ako nagdadaya siya, Ate, punta ko naman dito sa bahay. Alam mo ba, isang linggo na kami may mga sakit.
1: Sabi mo, may mga sakit kayo, tapos mapupuntahin niyo ko dyan sa bahay ninyo. Pambihira din kayo, ha.
3: Kaya nga, sabi ko, sige, ano mo, Kuya Dan, agad-agad. O, kahit angkas, sakay ako, Kuya Dan, kahit sa motor ako.
1: Layo, ha? Moro Rizal, ha? Sa bagay, sa antipolo.
3: Kuya Dan, kanina po, is napawis ako, reklama ako sa pinsan. Sabi niya, bakit ang init-init kaya nang nakamotor? Tapos nilalagyan pa yung ang init-init sa ulo. Sabi ko,
1: siyempre, kailangan naka-helmet. Kailangan namang wala.
3: Tapos, may pinsan naman sana ako dyan na, mayaman, di kotse, di ano, tapos pupuntahin ako dito, nakamotor. Eh, siya din yung nireklamuan ko. Sabi niya, may sakit kasi ako eh. Sabi niya, kahit naman di ka, wala kayong sakit pa. Anong talaga, gusto niyo lang, darating lang talaga ako. Sabi ko, medyo nagreklamo ba ako, Kuya Dan.
1: Basta huwag kang mahahawa ng sakit nila, o kasi
3: anak, Kuya Dan, huwag akong mahahawa.
1: Unahan mo na, uminom ka na ng mga pangpatay ng bakterya, kung ano-ano man niya, mga pampalakas ng
3: resistensya. Wala, vitamins lang, Kuya Dan.
1: Yeah, pampalakas ng resistensya. Correct. Alright.
3: Kumain lang uli ako para, sabi ko, malabanan ko lahat ang mga virus ninyo.
1: Correct, labanan mo yung mga virus. Pero maraming salamat, Ate Evangeline, sa pagsagot kahit na medyo kakagising mo lang. Thank you. Bumati ka muna. Go ahead.
3: Ay, binabati ko lahat, Kuya Dan. Yung mga bumabati din sa akin. Alam mo, natuwa ako yung kay Nanay Nili, taga-bataan natin. Nanay Nili, thank you very much. Kahit hindi kita nakamit or nakausap, binabati lagi ako. Tapos yung matanda na si Naipinyang, si Susan at si Sagani, belated, ano, happy birthday uli. Sa mga ibang blind dyan. Yung alam ko yung mga blind na tumatawag lahat dyan. Alam nila siguro yung kasi yung bias ko, Kuya Dan, mga natin daw sila dati ng ex-husband ko. Sila lahat, sila Jay, sila Lito. Nakilala ko sila lahat, Kuya Dan, sa mga ibang blind lang, kinikwento lang nila. kay Ate Lina. Hello, baka magtampo.
1: Alright.
3: Good morning sa inyong lahat. Lalo
1: salamat.
3: Na sa inyo, Kuya Dan.
1: Thank you,
3: sa
1: thank you.
3: Mo.
1: Salamat, Ate Vanjie.
3: Sa lahat ng staff ninyo dyan, Kuya Dan. Yung mga taga-sagot mo dyan, Kuya Dan, sa telepono.
1: Okay.
3: Good morning po. God bless you all.
1: Song request, Ate Evangeline.
3: Huwag na ako mag-request, Kuya Dan. Iko lang sa iba, Kuya Dan.
1: Ayaw mo na. Oh, sige. Okay, wag na daw. O siya, sige. Maraming salamat, Ate Evangeline.
3: I will be back on October 20.
1: Oh, matagal-tagal. Oh, oh, sige, sige.
3: Kung walang signal kasi doon, Kuya Dan, baka hindi ako makatawag na.
1: Sige
3: pero
1: lang.
3: Pag may signal, babalitaan ko kayo.
1: Okay, no problem. Ingat doon sa pupuntahan mo. Salamat, Ate Evangeline.
3: Oo, ingat din po
1: salamat.
3: Kayo.
1: Salamat. Bye-bye. Si Ate Evangeline ng Antipolo ang ating napakinggan. Wala siyang song request. Kaya naman, sa oras nating 2:37, ito na lang, ang song request na lang muna ni Sir Noel ang balita. Ang ating pakinggan, When Summer is Gone, oras po natin 2:37. Ito po ang Remember Your Music.

0: ang theme song ng buhay mo?
1: Remember your music.
2: Oras po natin, 9 minutes bago mag-alas 3 ng umaga. Ang Team Bullets from Zurich, Switzerland ay nakikinig ngayon. Hello, Team Bullets! Good morning po sa inyo dyan sa Switzerland. Kailan kayo makarating ng Switzerland? Yan ang mga gusto kong next destination talaga, mga ganyan. Hello, hello, Sir Bobby. Good morning po sa inyo dyan. Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos, Kuya Dan, kung maibabalik ko lang ang magandang naging ugnayan sa dati kong niligawan. Oy, medyo tumabang na ang pakikitungo niya sa akin hanggang ngayon. Na parabang, sabi si Sally ko, wala lang ito. Na parabang hindi niya na ako kilala. Oy, wala na. Sana mabalik ang dati namin pagkakaibigan. Naku, pagkaganyan yung medyo... Yung buti nga, ano eh. Buti, kumbaga, sabi mo, parang tumabang lang. Ibig sabihin, may communication pa kayo. Buti hindi ka ginost. Kasi ganyan yung mga yan. Nagagalit. Hindi kasi, yung iba, pagka hindi na nila alam kung paano pa i-handle yung situation, wala na, nawawala na lang, hindi mo na makakausap, hindi mo na, gino-ghost, no? Ghosting. Pero at least yung sa'yo, medyo tumabang lang, pero siguro mas malaki pa yung chance no na baka maging friends na lang kayo, ganyan. Sabi niya, so alam mo na Kuya Dan, bahala ka nang maglagay ng kantang may kaugnayan sa topic natin. Kung maibabalik ko lang ni Regine Tolentino. Ano Regine Tolentino? Hindi si Regine Tolentino. Ano, sasayawin ko dito yung kung maibabalik ko lang? Regine Velasquez Alcacid pala. Maraming salamat, Kuya Dan. Sabi ni Sir Romeo, oh, ngayong winter, masarap pumunta dito. Welcome ka dito, Kuya Dan. Ayun nga ho eh. Kailangan kong makabuelo para makarating ako. Kaso kasi, parang ang hirap ng visa papunta dyan sa, ano eh, sa Switzerland eh. Kung matadrive lang yan, dinrive ko na yan agad papunta dyan eh. Ano yun yung Schengen? Ano yung Schengen? Tama ba pronunciation ko yun? Basta yung pang European visa yan, di ba? So, wala pa ako niyan. Meron akong sa Japan, tsaka sa, yung Canada ko nag-expire na eh. Pero yung sa ano, wala pa ako, mahirap. Mahirap yata applyan yan eh. Sabi nila, parang ang kapal ng requirements pagka mag-apply ka ng ano, European visa eh. Saka-saka. Oh, kasi maaga na eh. Mag-alas 4 na eh. Hindi naman ako mag-a-apply ngayon. Kung may babalik ko lang, college days, pakanta po. Ano? Sabi ni Rolando Doliete. Ah, kung may babalik ko lang ang college days. Yun din ang request niya kung may babalik ko. Sige, mamaya ipi-play natin. Finale natin yan mamaya yung awitin na yan. Kasi yun yung title ng huntahan natin. Ito muna, 2:54, 6 minutes bago mag-alas 3. Kausapin na natin. Ang next caller, punta naman tayo sa Auntie Polo. Nasa kabilang linya si Ate Jennifer. Ate Jennifer, good morning.
3: Good morning,
2: Kuya Dan. Oh, parang nag-feedback ako, naririnig ko ang sarili ko. Pwede bang pahinaan ng kaunti? Para walang feedback?
3: Ayan, wala.
2: Ayan. Alright, kumusta naman, Ate Jennifer?
3: Okay lang, Kuya Dan.
2: Very good, very good, very good. Kung maibabalik mo lang, ano ang ibabalik mo, Ate Jennifer?
3: Kung maibabalik ko lang, Kuya Dan. Marami, Kuya Dan.
2: Sige, nandito ako. Hanggang ilan yan? Hanggang 76 ba yan? Ha? Sige, ready ako, Ate Jennifer. Number one. Oh, anong number one na ibabalik?
3: Number one, kung may babalik ko lang, gusto kong ibalik yung... Ayan.
2: Alin?
3: Kagaya ng sagot kanina ni Ate Bandelin, yung sa mata ko rin.
2: Okay, sa mata din.
3: Tapos...
2: Alright. Tapos, number 2. Number 2 na tayo ha. 76 lahat to ha. Oh,
3: number 2.
2: Number 2.
3: Kung maibabalik ko lang yung dating ano?
2: Dating alin?
3: Ano ko lang panahon ba?
2: Aling panahon? Tag-ulan?
3: Medyo, anong tag-ulan? Yung panahon. Aling panahon?
2: Tag-init?
3: Ano pa? Bata pa.
2: Ano mga bata? Ay, yung kumbaga yung Yung childhood mo, yan, ganyan. Akala ko, ibinabalik mo yung panahon, tag-ulan, tag-init, ano ba, bagyo, mga ganun.
3: Hindi.
2: Ano ba panahon? Oo, yung kabataan mo, yan, kabataan mo. Bakit yun ang gusto mo, ba't gusto mong ibalik yun?
3: Kasi parang mas maganda nung kabataan mo pa kaya din kasi
2: mas masaya.
3: Pagbata ka po, wala kang gaanong wala kang gaanong problemahin.
2: Nakampakilam, no? Ang problema mo lang, pag nadapa ka, hindi mo alam po paano sasabihin sa nanay mo na may sugat sa tuhod. Eh, diba? Ganun lang yung problema pag bata, di ba? Yung itatago mo yung pag may sugat, tapos pag nakita na nanay mo, lalagyan ng alkohol yung sugat mo, di ba? Ugali talaga yun. Pwede namang yung isa na lang, yung ibang kulay na lang para hindi masyado masakit. Alkohol talaga, ang sakit kaya alkohol.
3: Minsan ko yan ang martayo ulit.
2: Uy! Alam ko yun. Oo, pero bawal yun, pero alam ko yung ginagamit nga dati yun sa probinsya, yung mertayo. Masakit din. Kasi para din siyang alcohol eh. Yung may spirit din kasi yung mertayo ulit eh. Oo nga, alam ko yun. Tsaka yung acetone, di ba? Yung pantanggal ng cutics yun eh.
3: Kasi ang alam ko talaga po yan sa amin, pinakano talaga, mertayo ulit. Pag walang alcohol, mertayo ulit.
2: Oo, mertayo ulit. Pero hindi dapat... Huwag niyong gagayahin yun, mga kapamilya. Hindi dapat nilalagay kasi baka mamaya lalo ma-infect.
3: Ay, hindi lang, ano lang yun.
2: Pero dati nga, natatandaan ko
3: dati rin
2: yan.
3: Dati lang yun.
2: Correct. Oo, baka mamaya lagyan niyo ng cutics yan, ha? Hindi gagalit sa cutics yan, ha? Kasi may mertayulit. Tsaka parang wala na yata nabibilan ngayon ng mertayulit. Yan yung pampapula, di ba? Yan ba yung pampapula? Yung
3: meron pa naman.
2: Ah, meron pa. Pabili nga 10.
3: Yung sa pagmamanicure.
2: Oo, yung pang-pedicure. Oo, correct. Tama, yung pampapula.
3: Kaya,
2: ano nga ba yung pampapula? Mm-hmm. Yun ba yung mertayo? Yun ba yung pampapula? Yung mertayolate?
3: Yung parang
2: pinkish-pinkish yung tuho.
3: Pang kulay sa pag may cutics na.
2: Yun nga, sabi sa akin nung huli ako nagpalagay ng... mahuhuli to di ako, nagpapalinis ako ng paa. Kasi nung huli ako nagpalinis, sabi ko, lagyan nyo nga ho nung pampapula. Tapos sabi,

0: o na gusto mong balikan?
1: Yung ano, Kuya Dan?
0: Last one na lang, para tatlo yung entry mo, para kompleto.
1: Last one, ay yung ano pa, yung...
0: Balikan, ano yung, balikan yung iba mong sagot, gano'n? Ano?
1: Balik ko lang yung ano,
0: yung
1: pag-ano ng...
0: Pag-ano na...
1: Atay ng mga anak ko.
0: Ano na lang? Sorry? Sorry?
1: Yung pag-suporta ba sa mga anak ko ng sa tatay nila?
0: Ah, yung suportahan ng tatay nila. Oo, sa bagay, no?
1: Wala, talaga eh. Parang, hindi talaga...
0: Hindi sinuportahan?
1: Hindi... Oo. Malalaki na lang sila, hindi pa hindi man lang inano na suporta.
0: Parang sarap balikan ng konyat na lang yung tatay. Ganun na lang yung ibalik, di ba? Kasi total, hindi sinusuportahan, okay. Di ba? Naku, may ganyang...
1: Kung pwede nga lang, Kuya, dyan na ano eh. Mm. Yung patukan ba?
0: Up to you. Up to you, Ate Jennifer.
2: Easy
0: lang daw. Easy lang daw. Uy, may ganyang issue ngayon, di ba? May, oh, may issue ngayon yan eh. Hindi nagsusupport daw. Oh. So, pero okay naman. Kumbaga, kung babalikan lang naman. Hindi may, ngayon naman eh, syempre malalaki na.
1: Hindi naman sinabi na
0: kukunyatan mo siya ngayon.
1: Hindi bumalik. Oh. Kung lang.
0: Tama naman. Kung. Kaya nga ang tanong ay kung maibabalik. Mm-hmm. Alright. Okay, nakatatlong sagot ka. Kaya maraming salamat sa iyong mga kasagutan. Yung, kung ilan nga balat, 76 lahat, no? So, minus 3. 73 na lang yung iba natin babalikan next time. Okay? Masya. Bumati ka na muna sa mga gusto mong i-shout out. Go ahead.
1: Thank you, Kuya Dan. So, talaga, ano, akala ko din ako, kasi kasi nga Kuya Dan, tumatawag ako, walang sumasagot. Akala ko din ako makapasok. Hindi ko inaasahan na.
0: Surprise!
1: Surprise! Nagulat na lang ako, bigla na lang ako sa cellphone ko.
0: Nakapasok pa din, no? Ayun, no?
1: Nakapasok
0: least, diba?
1: Pa din kahit hindi ako ano. Hindi. Ayun, dinabati ko sa Ethel nung nabutas. Ah, nabutas. Ano?
0: Saan talaga?
1: Ano, basta.
0: Hindi, sa nabutas nga yata siya. Ethel Mohi ka ba? O, para sa nabutas nga siya nga.
1: Nabutas ba?
0: Malabon. Yun? Malabon yata. O, doon nga yun, di ba? Malabon nabutas. Sige. Kung nasaan ka man ang Ethel, basta, binabati ka niyo.
3: Go to stereotool.com.
1: Tapos si Erickson, katatawag lang kanina, andaya, nauna na naman siya.
0: Ay, anong gagawin ko? Bakit ako para sinisisi mo? Bibilisan mo ito. Bakit ako sinisisi ninyo? Oh.
1: Tapos ano? Tapos si Marian, si Marvin, hindi ko na naririnig tumatawag.
0: Baka nakapatay yung radyo mo, hindi mo naririnig. Ah, pero oo nga, hindi pa. Hindi nga. Busy daw kasi sila ngayon. Mayroon sila mga project na
1: ginagawa. Ah, okay.
0: Pero andyan naman pa-chat-chat. Tapos, pa isa-isa.
1: Ano kaya din?
0: Chat-chat naman sila pa isa-isa, pero hindi nakatawa.
1: Ah, okay. Tapos, ano, tapos sila, ayun, si Ate Evangeline. Tapos, yung mga kasamang gabi po si Kenoli. Si
0: JM, si Naimi.
1: Nadaway daw siya. Pinabati nga lang kata eh.
0: Ituloy mo lang, mga bakalmado pa siya. Sige, go. Ayun na, yan.
1: Si Ate Mila, Kuya Ramon, si Kim. Ayan, yung ang bunso kong anak.
0: Ayan, nagsisimula na naman, nagsasalita na naman siya sa likod. Ano na ang song request mo, Ate Jennifer?
1: Ayun, idol daw.
0: Idol, good morning, idol.
1: Idol daw, good morning din daw.
0: Mas idol kita, idol.
1: Kaya dyan, pa-picture daw, kuotap daw.
0: Oh, sige, oh, ito, 1, 2, smile na ako ha. Oh, ayan, isa pa, 1, strike a pose. Yan, oh, isa pa, to the left, oh, ayan, oh, to the right, selfie. Oh, ayan na, dami na nito ha. Oh, okay, ayan na.
1: Kuya Dan, meron ka ba, Kuya Dan, ano?
0: Ano?
1: Meron kayong...
0: Wala eh, Ate Jenny.
1: Alam ko anong license kasi yan eh. Yung sa luma ng simbahan, kay ano, kay Nick Manri, ano
0: Rick Manrique. Patingin nga ng Rick Manrique natin dyan.
1: Sa Lumang Simbahan.

0: Sa lumang simbahan, tingnan natin. Ano, lumang tindahan? Ano?
1: Simbahan.
0: Ay, simbahan. Akala ko sa tindahan. Ayun, oh, si hindi ang meron kaming lumang si Rico J Puno, meron sa lumang simbahan. Gusto mo yung version ni Rico
1: J? Meron, wala kay ano, wala
0: kay Larry Miranda. Larry Miranda tsaka Rico J Puno. Anong gusto mo?
1: Oh.
0: Sino?
1: Kahit alin na lang doon sa dalawa, Kuya Dan.
0: Oh, sige. Right. Si Rico J
1: tapos
0: na lang.
1: Tapos isa pa, siyempre yung sa akin din. Si Kuya Noli nag-request nun, hindi ako eh.
0: Pero, oh. Dapat si Kuya Noli kinausap ko, si Kuya Noli pala nag-request nun.
1: Kuya Noli, daya mo. Hindi dapat ikaw daw.
0: Oh, sige na, ilagay na natin. Ano pa yung isa?
1: Tapos ano, Kuya Dan, ha? Yung tawag dito?
0: Ano? Hindi ko alam. Ano sa iyo?
1: Yung kay ano?
0: Kanino?
1: Yung
0: makakalimutin ka.
1: Kaya ako sa iyo, yung kay ano? Yung kay
0: Kay ano? Kay ano?
1: Sino ba kumanta nun?
0: Ay, hindi ko alam. Hindi ko wala ka pa nga sinasabing kanta eh. Oh.
1: Ano? Yung TL ako sa iyo.
0: TL ako sa'yo, si Cinderella.
1: Ayun, Cinderella. Lagi ko nakakalimutan yan.
0: Kasi Pocahontas masabi mo, eh, Cinderella, okay? TL ako sa'yo. O siya.
1: Etan pahabol pala.
0: Oo. Habol.
1: Go.
0: Sige, Fisher habol.
1: Fisher ni Kai.
0: Kanino? Sabihin mo.
1: Kanino?
0: Isa pa? Tawa ka ng tawa. Diyan eh. Tawa ng tawa. Gusto mag-asawa. Kanino?
1: Mahahay.
0: Mahahay. Good morning.
2: Oh yeah.
0: Tawan-tawa.
1: Ano pala kay Susan, Kuya
0: Dan? Kay Susan.
1: Hi Susan, good morning.
0: Baka natutulog, hayaan mo siya para lumaki pa si Susan. Salamat Ate Jennifer, maraming thank you. Good morning sa iyo dyan.
1: Thank you Kuya Dan. Akala ko hindi na ako pasok.
0: Surprise! Sige na, thank you.
1: Bye-bye daw Idol.
0: Bye-bye Idol. Pasigaw-sigaw na naman si Idol.
1: Bye-bye.
0: Bye. Mula sa Auntie Polo, nakakwentuhan natin si Ate Jennifer. 6 minutes na po ang nakalipas sa oras nating alas 3, make it 3:07. Hanggang alas 4 po sasamahan kayo ni Kuya Dan, kaya dyan lamang po kayo at magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:08.

0: Kwentuhan tayo, yung totoo lang ha. We remember your music.
1: Napakinggan natin ang mga song request sa atin ni Ate Jennifer ng Antipolo. Ganon din ang request naman ni Jeffrey. No, ang awiting ating pinag-uusapan ngayong umagang ito. Kung maibabalik ko lang. 3:20 po ha ang oras sa buong Pilipinas. Basahin naman natin ang inyong mga comments sa ating Facebook page tungkol sa ating dugtungan portion ngayong umaga ng Thursday. Sabi ni Oye Elago Medrana, kung maibabalik ko lang ang kalakasan ng katawan ko, Payatola Day, sana malayo pa ang magagala ko at bonding kasama ng mga anak ko. Salamat, Lord, na abot ko pa ang edad ko. Tama, amen. Sabi ni Jude Lindro, ang dating ikot ng mundo. Tama naman yun. Maddy Pulmone, sabi niya, good morning Kuya Dan, may balik ko lang ang nakakamiss na tawanan ng aking family. Masaya ang loob ng bahay dahil sa kompleto ang mga anak ko. Ngayon, nakakamiss dahil minsan na lang kami magkakasama-sama, lalo na sa darating na kapaskuhan. Nakakamiss talaga ang panahon na kompleto pa ang buong pamilya. Tama. Lalo na kung nasa ibang lugar na yung ibang mga anak mo, no? Yung dito nga sa Pilipinas, ang hirap na magkita-kita ulit eh. Paano pa pag nasa ibang bansa, di ba? Konsehal Alex, nag-good morning. Kung may babalik ko lang ang panahon ng aking pag-aaral sa college, sisiguraduhin ko na hindi na ako magbubulakbol para makatapos ng college. Yan. Sa mga estudyante dyan na nakikinig sa atin, marami ding nagpupuyat sa atin mga estudyante eh. Kung kayo ay nasa high school, nasa college, nakakapasok araw-araw, may uniforme, may baon, meron kayong nakakain pagka-recess ninyo, ibig sabihin, kayo ay swerte. No, hindi lang swerte, kayo ay blessed, di ba? Kasi nakakapag-aral kayo ng araw-araw, nakakapasok kayo sa school. Yung iba hindi kayang pumasok sa school araw-araw kasi wala silang pangkain, wala silang pamasahe. Kaya wag ninyong sasayangin ang pagkakataon na makapag-aral, no? Yung pagbubulakbol na yan, napakaliit lang niyang era na yan ng buhay mo, yung pagbubulakbol mo. Pero malaki ang magiging impact sa future self mo. Kaya wag mo nang subukan. Sabi niya, pero masaya daw, sabi ni Paolo. Yun lang. Yun lang. Nasayahan si Paolo. Anong gagawin natin dun? Diba? Sino naman tayo para kontrahin ang kasiyahan ni Paolo na magbulakbol? Never ko naranasan magbulakbol. Gusto ko lang sabihin kay Paolo, never kong naranasan magbulakbol, Paolo. Nag-iisip nga ako eh. Siguro isang araw. Pero hindi din, wala eh. Siguro ang parang bulakbol ko na yung parang, halimbawa, sabi, wala daw teacher, tapos pumunta ka agad ako sa mall. Tapos yung pala, biglang pumasok pala. Siguro yun na yung pinakabulakbol ko. Pero, hahabol pa ako nun, babalik pa ako sa school nun. Pero yung tipong, hindi ka talaga papasok, eh, wala, sayang naman eh. At saka boring. Pumunta ng mall kahit nandyan na yung teacher. O yun, yan, bulakbol yan. O. Sip kasi Carlo pala yung totoong bulakbol. Kaya ka pala, ano, ibulakbol ka pala, ha? Oh, Carlo, ha? Nakasalubong yung teacher sa mall. Ay, bulakbol din yung teacher. Sama-sama pala kayo dun sa mall. Ay, sabi ni Cory Alejandro, good morning, Kuya Dan. Kung may babalik ko lang ang maging kompleto ang pamilya ko para masaya ang celebration ng Christmas at New Year. Kasi every time na papalapit ng Christmas, nalulungkot ako at lagi ko naalala ang mga loved ones ko sa piling na ni Lord. Mary Jane Nunez, ako naman, tanggap ko na kung ano man ang mundo ko ngayon as Lola. Masaya ako, nakikita ko na meron na silang kanya-kanyang pamilya at maayos ang kanilang buhay. Kung maibabalik lang ang kapanahunan ng high school days, kung sino ang absent sa mga kaibigan, ang tanong, bakit absent? Plano namin, puntahan namin, alamin namin, bakit absent? Sa ano to, at sakay sa mapuno siya ng nyog, bibili kami ng condensed milk, Domino biscuit, asukal, susugurin namin. Kung sino man ang absent, pupuntahan namin sa maisan. Mag-aalaga ng kanilang kakain ng mais, nilagang mais. Kung sino ang absent, susuguri namin. Kawawa naman yung mga absent, laging nasusugod sa inyo. Sabi ni Mikey Jose, kung maibabalik ko lang ang pagmamahal mo sa akin. Ay, sabi niya ganun. Asa dulo eh, may ay. Simon Wright, kung maibabalik ko lang sa farm life kasama ang aking ama, he live inside a small white house near the chickens and the roosters. Ay naman, chickens and the roosters. Oh, yung aga naman ni Nick Nock. Nick Nock, good morning. At nagawa kong gumugol ng oras sa loob ng bahay, lalo na sa isang gabi habang naroon. At iisa lang ang kwarto ko sa loob dahil kailangan ko makihati sa kama ng aking then brother and now sister. We only lived there for 1 year and moved out when I was 7. Pagkatapos bumalik na kami sa suburban life. Yun ang mga panahon na sana ay maibalik ko dahil naalala ko silang lahat. Dulce Fabre, sabi niya, mag-isa na lang ako sa bahay kung may babalik ko lang ang panahon na masaya ako kasi kasama ko ang mga anak at apo. Si Kuya Joseph Tabukol, oy Kuya Joseph, kumusta? Hindi ka na napapatawag. Kuya Joseph, sabi niya, kung may babalik ko lang sana ang buhay ng tatay ko, Kuya Dan, sana may magpapalambingan ako, Kuya Dan. Oo nga, no. Speaking, nakita ko din sa memories ko, death anniversary din ng aking mahal na lolo, si Tatay Pando. Tatay Pando, good morning sa'yo. Kung nasaan ka man, diyan ka lang muna, Tatay Pando. Hi, miss you. Oh, close ko yung 10. Hala, 10 years na pala. Kasi 2016 yun si tatay nawala. Grabe. 10 years na pala, tay. Grabe naman yun. Napakabilis naman nun. Geraldine Lopez, kung may babalik ko lang sana, hindi ko na lang binigay sa daddy lahat ng calling card na binigay sa akin ng talent agent na lumapit sa akin nung college days ko. Ay. Alam mo pa, magpalabas-labas ka dyan, baka mapagsalahan ka. May talent agent pa ba sa mga panahon ngayon? May mga gumagawa pa. Feeling ko sa online na lang yung mga ganyan, di ba? Panoorin ka na lang sa online. Sabi ng daddy ko, gagawin lang daw akong bold star dahil mestiza ako at matangkad at may itsura bago daw maging... Nako, Pao, mag-iingat ka ha. Maka kung anong mangyari sa iyo sa labas. Huwag ka maglabas-labas dyan. Masyado kasing conservative ang daddy ko. Pag kinukuha akong muse sa basketball team, laging siya ang nasusunod sa damit ko sa school pageant. Okay lang kasi school naman daw yon. Sabi ng mami ko, protective daw si daddy dahil ako ay only girl. Sabi ko, bakit sa 5 brothers ko hindi sila ganon? Tapos lahat ng naging boyfriend ko, bina-background check siguro dahil sundalo si daddy. Ayun lang. Pero naging maayos naman ang married life ko. Yun nga lang, hindi siya pumayag na gusto kong course. Pero okay naman ako, natapos ko ang second course. Sabi nga nila, there's always a reason for everything that happened in your life and God has a plan for you before you are born. Tama. Correct. Pwede, no? Kung maibabalik lang talaga ni Miss Geraldine. 3:28 na po ang oras natin. Tayo ay mag-commercial muna sa ating pagbabalik. Basahin na natin ang mga headlines ngayong umaga ng October 1, 2026. Dito pa rin po yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZFM Radyo Patrol sa Estreta at DZFM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
0: Basta AM, DZMM.
1: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Webes, October 1, 2026. Dalawang araw na tigil pasada, tinapos na ng transport group na Piston. Tinapyas na VAT sa system loss charge mararamdaman ng mga consumers sa November electric bill. LRT Line 2 may alok na libreng sakay ngayong araw sa mga national ID holder. Iba't ibang ahensya ng gobyerno kumikilos na para maibsan ang epekto ng Super El Nino. Mga petisyon na kumakwestiyon sa ibinabang voting threshold sa impeachment trial ni Bibi Duterte, ibinasura ng Korte Suprema. COMELEC, Kamara at Office of the President, pinagkokomento sa petisyong inihain laban sa barangay at SK election postponement. Balita sa lalawigan, negosyante binaril sa mukha sa Batangas. Sa showbiz, October concert ni Moira de la Torre pinagpaliban pero itutuloy sa susunod na taon. At sa sports, Pinay tennis star Alice Ayala nakapasok sa semis ng women's singles event ng Asian Games. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: DZMM! Remember your music.

0: Halika na. Puntahan na kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:40 na po ng umaga at meron pa mga ilang pahabol dito ng mga kasagutan. Sa ating huntahan ngayong umaga, sabi ni Tita Lina Ho, early morning sa Nag-iisang Balba sa Radyo, kung maibabalik ko lang ang panahong buhay pa si hubby ko na mapagmahal na ama at asawa, sana masaya pa rin ako. Siguro masaya pa rin pero sa ibang kadahilanan, ano, Tita Lina. Maraming salamat po, good morning sa inyo. Sabi ni Pretty Lola, sweet lady, kung maibabalik ko lang ang buhay ko ng kabataan ko, yun lang, hanggang doon, buto. Okay, so hanggang sa kabataan siguro. Si Miss Nona Damian, blessed Thursday morning, Kuya Dan. Congrats sa lahat ng winners ng Golden Dove Awards. They made it. Kung makababalik lang ang lahat na mahal ko sa buhay na nasa heaven na, na-miss ko silang lahat kasi masaya ko noon with them. Walang katapat na halaga ang saya na dulot nilang lahat sa buhay ko. Iba ang saya compared now. Reminiscing, Kuya Dan. Nasa pool mo ang heart and mind ko sa question of the day mo. Touch na touch, sabi niya. Touch by touch. Ano pala yan? Maraming salamat. At speaking of sa mga nanalo, no? Ay, congratulate natin ang lahat ng mga ating mga kapamilya dito sa ating himpilan. Oo, dito sa ating pinakamamahal na DZMM. Teka lang, nawala tuloy yung ano ko, nag-lock tuloy yung cellphone ko. Binibidyo ko eh yan para maibidyo natin kasi mamaya meron akong babatiin mamaya. Binabati natin unang-una muna ang mga nagwagi, no? Dahil mga kapamilya, kaserbisyo, wagi po ang ilan sa mga programa at anchors ng DZMM, Radyo 630 sa 29th KBP Golden Dove Awards. Narito ang mga nagsipagwagi, ha? Tama ba yun? Nagwagi, no? Best Public Service Program ang Aksyon Dole sa DZMM. Best Documentary naman ang Yanig Lindol sa Pilipinas. Best Newscaster si Mr. Gising Alvin El Chico. Habang Best Public Affairs Program Host si Peter Musngi. Best Public Service Program Host si Nina Corpus. Si Tita Winnie Cordero wagi naman bilang Best Magazine Program Host. At si Tito Ariel Rojas kinilalang Best Science and Technology Journalist. Wow! Yan ang tinatawag na Hakot Award, no? Talagang literal, hinakot ng DZMM. Naku, maraming salamat po sa KBP Golden Dove Awards. 29th pa lang ngayon. So sa 30th, abangan ninyo po ang ano dyan, kumusta din. Abangan ninyong RYM dyan, ha? Sakto pala eh, oh, 29. Ang galing naman. Ang daming awards, nakakatuwa, no? Pagka ganyan, yung halos lahat ng ano natin, ng mga programa natin, may mga representative. At saka iba't ibang kategory, no? Ang galing. May mga, may public service program sa science and technology, di ba? Si magazine program. So, nakakatuwa, no? Pagka ganyan kami nung high school, pagka lumalaban sa mga contest, ang tawag yun yung hinahakot mo, no? Hakot Award goes to DZMM. Congratulations sa mga kapamilya at kaserbisyo. Ano, may babatiin pa ba ako? Wag na! Babatiin pa rin. Ano? Wag na batiin. Okay na yun. Nakita ko nga sa memories ko, nung, kaya naalala ko. With heavy heart, sige na nga. Batiin na natin ngayong October 1, 2026, nagbe-birthday ang dati nating kasama dito. Kasi paalis-alis, 'di ba? Tapos magpapabati ng birthday pala. Sige na nga, batiin natin si Zach ng happy birthday.
2: Happy birthday.
1: Ayun. Oh, kilala niyo pa naman si Zach, 'di ba? Si Zach na hindi na daw kilala ni Carlo. O, Zach, hindi ka na daw kilala ni Carlo. Ayun ni Carlo sa iyo. Kung nasaan ka man ngayon, Zach, no? Diyan ka lang muna, huwag ka muna nga alis doon. Nakita ko dito, may picture na naman dito sa loob ng boot si Zach eh. Sabi ko, aalis-alis ka tapos mabalik-balik ka dito sa mga pa-picture-picture mong ganyan. Sige na nga, happy birthday. Ilan taon na ba to? Oo, bakit wala man lang pakain dito, magbe-birthday, babatiin, tapos wala man lang kami dito pa. Kahit pandesal man lang, Zach, ano ba naman yun? Happy birthday at sa lahat ng mga ka-birthday ni Zach sa umaga. Birthday din ni Nikki Morena, ang aking kaibigan.
2: Happy birthday!
1: Oo, na nasa, hindi ko alam, nasa Switzerland ka ba ngayon, Nikki? Hindi ko alam. Kung nasaan ka man, Nikki Morena, happy birthday sa'yo. Isa ka din, dyan ka lang din muna. Huwag kang aalis muna dyan, okay? At sa lahat ng mga nagbe-birthday, oras po natin, 15 minutes bago mag-alas 4 ng umaga. Simulan na natin ang pagpapasigla sa ating Thursday morning with this song from the King of Pop, Michael Jackson. Here's PYT, or Pretty Young Thing. Gising na, bango na, magyuga na.

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: October 1, 2026, unang araw ng Oktubre. Good morning! Oy, maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan mula kanina alas 12 hanggang ngayon ang oras po natin. 4 na minuto na lamang po at alas 4 na ng umaga. Salamat sa lahat ng nagpadala kanilang mga kasagutan. Sa mga nag-comment, nag-DM, tumawag, nakipaghuntahan kay Kuya Dan. At syempre sa lahat ng mga nag-stay, nakinig, nag-enjoy ng ating mga musika. Salamat. Bukas ulit hanggang Sabado morning, sasamahan po kayo ni Kuya Dan. Pero ngayon, abay susunod na Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Raz. Kaya magkarinigan ulit tayo tomorrow. Until then, nakasama ninyo nag-iisang Balbas Radyo ang inyong Kuya Dan, remembering you. Only here on Remember Your Music. Happy Thursday mga kapamilya! Ingat!

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4:01 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyon, kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Webes October 1, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Alokasyon ng tubig ng Metro Manila mula Angat Dam, posibleng tapyasan dahil sa El Nino. Sapat na supply ng pagkain, tiniyak ng gobyerno. NCAP muling patutupad sa ilang lungsod sa Metro Manila sa susunod na linggo. Rollback naman sa presyo ng langis, posibleng masundan. Mga petisyon na kumikwestiyon sa ibinabang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Duterte, ibinasura ng Korte Suprema. Maghapong paglilitis, sisimulan ngayong araw ng impeachment court.
1: Mahigit 100 Chinese na sangkot sa umano'y last scam na aresto ng NBI sa Makati.
0: Sa lalawigan, umano'y pamamaril sa paaralan sa Sultan Kudarat. Itinangki Hall of Justice sa Olongapo City, binulabog naman ng bomb threat.
1: At sa balitang sports, Pinoy boxer Carlo Paalam susuntok para sa gold medal sa 20th Asian Games sa Japan. Pinay tennis star Alex Ayala umabante sa semifinals ng women's singles event.
0: Magandang umaga, kapamilya. Kumpleto po 2 pogi ngayong unang araw ng Oktubre.
1: Yehey! Oktubre na.
0: Oktubre
1: Rosary month.
0: Eh, sana maayos itong Oktubre na ito. 85 days na lang po, Pasko na. Good morning, ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
1: Good morning! Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano.
0: Good morning! Sa oras po natin, 4:04 ng madaling araw, alamin po na natin yung lagay ng panahon.
2: Ulan, panahon!
0: Binabantayan po ng pag-asa bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ito'y nasa layo mahigit 3,000 kilometro sa silangan ng Central Luzon. Hindi ito papasok sa PAR at walang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Asahan ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan sa Metro Manila ngayong araw. Pero may posibilidad.

0: pa rin ang pag-ulan dulot ng thunderstorms, kaya't magdala pa rin ng payong.
1: AMTZMM Alerto Serbisyo. Alerto Serbisyo.
2: Alerto, alerto mga kaserbisyo at mga kapamilya. May alok na libreng sakay ang Light Rail Transit Authority o LRTA sa mga National ID Card holder na pasahero ng LRT Line 2 ngayong pong araw. Ito'y bilang pakikisa sa pagdiriwang ng 37th National Statistics Month. Magsisimula ang libreng sakay mamayang alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Para maka-avail, ipakita lang sa mga gwardiya ng istasyon ang inyong physical card, printed paper o digital copy ng National ID.
0: Lalaki binaril sa ulo sa bakanteng lote sa Tondo sa Maynila. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
3: Live dead on the spot ang 20-anyos na lalaki matapos barilin sa ulo sa loob ng bakanteng lote sa kanto ng Jose Abad Santos Avenue at Corredor Street sa Barangay 205, Tondo, Maynila. Sa CCTV, makikitang sabay ang suspect at biktima na pumasok sa bakanteng lote. Isang saglit lang, lumabas ang suspect na mag-isa at sumenya sa isang palabas na truck na huwag umano magsumbong. Ayon kay Barangay 205 sa Gawad Ramil Mamongon, matagal nang inireklamo ang suspect dahil sa umano'y pagnanakaw ng mga kable at materya ng mga sasakyan. Napag-alaman din sa kalaya lang ng suspect sa Manila City Jail dahil sa kasong pagnanakaw. Sa investigasyon, pagnanakaw ang tinitingnang motibo sa pamamaril. Patuloy ang manhunt operation ng pulisya sa suspect na nahaharap sa kasong pagpatay. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM.

0: Doble kayo ng gobyerno sa mga paghahandang ginagawa nito para maibsan ang posibleng epekto ng Super El Nino sa bansa. Inaasahang nararamdaman ang Super El Nino ngayong huling quarter ng 2026 at tatagal ito hanggang unang bahagi ng 2027. Ayon sa Malacanang, magtutulungan ang National Irrigation Administration at Mines and Geosciences Bureau sa paggamit ng groundwater map at paghahanap ng pagkukunan ng tubig gamit ang solar-powered pump irrigation system. Naglatagnaan nila ang mga plano ng NIA para makakuha ng sapat na tubig para sa irrigasyon. Sinabi ni Palos Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na nakalatag na rin ang mga aksyon na gagawin ng iba't ibang ahensya ng kagawaran. Kabilang nga niya rito ang preparasyon ng Department of Energy sa posibleng power interruption, habang ang Department of Health pinaghahandaan ang epekto sa kalusugan ng matinding tag-init. Makikipag-ugnayan ang palasyo sa Department of Budget and Management kung kakailanganin ng dagdag na pondo na gagamitin sa posibleng epekto ng Super El Nino.
1: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain ng bansa sa harap ng banta na Super El Nino. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na pinaghahandaan ng gobyerno ang posibleng worst case scenario para maibsan ang epekto ng tagtuyot. Pinupuno ng DA ang mga bodega ng National Food Authority ng mga bigas at palay para matiyak na may buffer stock ang bansa sakaling bumabang production dahil sa El Nino. Inaasahan ng DA na aabot sa 700,000 tonelada ng bigas ang mababawa sa produksyon ng bigas dahil sa El Nino.
2: Basta AM, DZMM!
0: Posibleng tapyasan ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig na Metro Manila mula Angat Dam dahil sa pinangangabang epekto ng Super El Nino. Paliwanag ni NWRB Executive Director Sevilio David Jr. na kailangang tipirin ang tubig sa Angat Dam dahil inaasama babawasan ang pag-ulan dahil sa epekto ng Super El Nino. Posible anyang ibaba ng NWRB sa 44 cubic meters per second ang water allocation na ibinibigay sa Metropolitan Water Works and Sewerage System mula ngayong buwan ng kahapon. Bumaba sa 208.72 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 208.77 meters noong Martes. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Babawasan din ng NWRB ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa mga palayan sa Bulacan at Pampanga. Hinikayat naman ng NWRB ang MWSS at mga water concessionaire na gumamit ng ibang alternatibong pagkukunan ng tubig at babawasan ang pagdepende sa Angat Dam.
1: Bumagsak ang kalidad at naging peligroso sa kalusugan ang hangin sa ilang lugar sa Metro Manila kahapon. Ayon sa DNR Environmental Management Bureau, resulta ito ng haze na nagmumula sa forest fires sa Indonesia. Sa datos ng DNR-EMB, bumagsak sa very unhealthy ang hangin sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at Parañaque. Unhealthy for sensitive groups o peligroso sa mga bata, buntis, senior citizen at iba pang vulnerable individual. Ang hangin naman sa Mandaluyong, Manila, Marikina, Navotas, Pasay, Pateros, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Pinayuhan ng ahensya ang publiko na limitahan ng outdoor activities at magsuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay.
0: Ilang commuter ang nahirapang sumakay sa ikalawang araw ng nationwide transport strike ng grupong Piston. Itinuloy ng Naturang Transport Group ang kanilang tigil pasada bilang pagkondena sa mataas na presyo ng produktong petrolyo at iginiit ang pagbasura sa oil regulation law at buwis sa petrolyo. Nakiisa sa kilos protesta ng Piston ang ilang militanteng grupo at nagbarcha patungo Welcome Rotonda para sa maiksing programa bago tumulak Pamendiola sa lungsod po ng Maynila. Bagyan nagkatensyon sa kilos protesta ng sitahin ang mga realista o ng mga realista isang lalaki na inakalang pulis na kumukuha ng mga litrato. Sinunog ng Piston ng effigy ni na Pangulong Marcos Jr. at US President Donald Trump bago tinapos ang kanilang protesta. Sa panayam naman po ng DZMM, sinabi ni Piston President Bodie Floranda na apektado na ng mataas na presyo ng petrolyo ang pang-araw-araw na kita ng mga tsuper. Plano ng pisto na magkasan ang buwan ng tigil pasada kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kabila nito, bukas naman ang pisto na makipagdialogo sa pamahalaan.
1: Namumurong masundan ng rollback sa presyo ng langis sa susunod na linggo. Sa dalawang araw na trading sa world market, 1.51 kada litro ang ibinaba ng presyo ng diesel, habang 18 centavos naman sa kerosene. Nagbahal naman ng 20 centavos ang presyo ng gasolina. Bumaba ang presyo ng langis sa world market dulot ng usapan ng Amerika at Iran at muling pagbubukas ng alternatibong pipeline ng Saudi Arabia na magdadagdag ng supply ng langis sa mundo.
0: Muling ipatutupad sa ilang lungsod sa Metro Manila ang No Contact Apprehension Policy o NCAP simula po sa Lunes, October 5. Kabilang dito ang Maynila, Muntinlupa, Parañaque, San Juan at Valenzuela. Sa muling pagpapatupad ng NCAP, mas pinadali na ang proseso simula sa pag-check ng posibleng traffic violations hanggang sa pagbabayad ng multa, standardized o pare-parehas na ang multa sa lahat ng lungsod na rinsunod sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Nauna nang ibinasura ng Korte Suprema ang lahat ng mga petisyon laban sa NCAP.
1: Posibleng bumaba ang binabayaran buwan ng bill ng mga customer ng Meralco. Ito'y kapag binagbigyan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang hirit ng Meralco na i-refund ang mahigit 2.6 billion pesos na sobrang nasingil sa kanilang 8 milyong customer mula Enero hanggang Hunyo 2026. Sinabi ni Meralco spokesperson Joseph Dariaga, nakatumbas ito ng 5 sentiment o sentimo kada kilowatt hour na ibabalik sa mga customer sa loob ng isang taon. Pero para sa grupo ni dating ERC Commissioner Alfredo, na mas malaki dapat ang i-refund ng Meralco. Samantala, mararamdaman sa November bill ng mga consumer ang tinapyas na 12% na VAT sa system loss charge. Sinabi ng ERC na ipatutupad na ito ngayong buwan at makikita ito sa electricity bill sa susunod na buwan. Matatanda ang sinulong ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address o SONA upang tanggal sa VAT sa system loss charge para mabawasan ang mga bayarin ng publiko.
0: Naglabas ang Department of Labor and Employment ng pay rules kaugnay sa tatlong araw ng special non-working day sa Metro Manila sa Nobyembre. Idineklara ng palasyo na walang pasok sa mga opisina at paaralan sa Metro Manila mula November 16 hanggang 18 dahil sa pagdaos ng 49th ASEAN Summit. Ayon po sa DOLE, ang mga empleyadong papasok sa mga nasabing special non-working days ay babayaran ng dagdag na 30% sa basic wage para sa unang 8 oras. Ipatutupad naman ang no work no pay sa mga hindi papasok, maliban kung may ilalabas na patakaran ang kumpanya. Makatatanggap din ang empleyado ng 30% para sa kanyang hourly rate sa overtime pay. Kung tumapat naman sa rest day ng empleyado, may dagdag pa rin itong sahod na 50% para sa unang 8 oras ng trabaho.
1: Sa ibang balita naman, na-arrest ng National Bureau of Investigation o NBI ang mahigit 100 Chinese sa niraid na scam hub sa Ayala Avenue sa Makati City. Sangkot umano ang mga Chinese sa last scam na gumagamit ng mga peking escort service para mambudol ng mga kapwa Chinese, Filipino at iba pang nationality. Sinabi ni NBI Director Melvin Matiwag na isinagawa ang raid sa visa ng search warrant at cyber warrant matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa illegal na operasyon ng mga Chinese. Na-recover sa lugar ang mga computer at manalaswang larawan ng mga babae na ginagamit para mga pangloko ng kanilang bibiktimahin. Nahihikayat ng grupo ang kanilang mga biktima na magpadala ng malalaswang video na gagamitin sa pambablockmail sa kanila. Patong-patong na reklamo ang kanilang kakaharapin at inaalam na rin ng NBI ang immigration status ng mga dayuhan.
0: Iimbestigahan ng National Capital Region Police Office ang off-duty na police na nasangkot sa rumble sa liga ng basketball sa Tondo, Maynila. Apat ang sugatan na mauwi sa suntukan at batuhan ng bote ang championship game sa Barangay 135. Dawit din sa rumble ang SK official na nanapak ng isang player. Nakunan ng CCTV ang off-duty na police na walang suot na pang itaas at hinedlock ang isang menor de edad. Inatasan ni NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano ang Manila Police District na kilalanin at imbestigahan ang pulis. Magsasagawa rin ang hiwalay na imbestigasyon ang NAPOLCOM sa nasabing insidente.
1: Alas 4:17 na madaling araw, pinaghahanap ng Makati City Police ang motorcycle rider na snatcher na tumangay ng paper bag ng babaeng biktima sa Barangay Pio del Pilar. Sa imbestigasyon, nakatayo sa labas ng kondominium ang biktima at kaibigan nito nang makita ang suspect na naka-uniform ng delivery rider. Nagtanong pa ng address sa mga security guard ang suspect bago hinablot ang paper bag na dala ng biktima at pinaharurot ang kanyang motorsiklo. Ayon sa biktima, posibleng inakala ng suspect na may lamang gadget ang paper bag pero mga damit at gamot lang ang nasa loob nito. Patuloy na inimbestiga ng insidente at pinag-iingat ang publiko sa mga nagpapakilalang delivery rider.
0: Sa Batangas naman, sugatan ang 78-anyos na negosyante ng barilin sa mukha ng riding in tandem sa bayan ng Santa Teresita. Ayon sa pulisya, nakatayo sa tapat ng bahay ang biktima ng lapitan at inisnatch ng mga suspect ang gintong kwintas nito. Binaril ng isa sa mga suspect ang biktima bago tumakas. Dinala sa ospital ang biktima na sumailalim sa operasyon. Patuloy ang investigasyon ng pulisya kabilang ang paghahanap ng CCTV footage at pag-verify sa plate number ng motorsiklo.
2: DZMM Numero 1 sa aksyon.
1: Hello, pag narinig na po ninyo yan, by mag-message na po kayo. Oras na para magbigay ng message sa aming Viber number na
0: 0919-278-3000.
1: Namaya po kami ni partner, ha. Babati po sa inyo ng magandang morning.
3: Good morning!
1: Siyempre, partner. Iba pa rin pag...
3: Nag-arrest ako eh, maghapon yung impeachment.
1: Good morning! Wala, no? Anong oras ka mo yun? Alas
3: 10 a.m. Tusawa.
1: 10 a.m. Tusawa na. Eh, yung DOG naman, sobrang aga ng press con. Alas 8.
3: Oh, maaga ka rin, diretso ka na pagkatapos dito.
1: Oo, ipresent nila mamaya si, si Mary Jane Veloso.
3: Yeah.
1: 4:19 ng madaling araw, abangan po muna sa aming pagbabalik. Comelec at iba pa, pinagkokomento sa petisyong inihain sa Korte Suprema kaugnay ng pagpapaliban sa Barangay SK Elections.
0: Mamburao, Occidental Mindoro, nilindol. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng
2: Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Kape.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o pandilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
5: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, attorney!
5: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol! Radio Patrol Balita! Radio Patrol Balita!

0: Alas 4.23 ng madaling araw, balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol. Balita alas 4, alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula Angat Dam, posibleng bawasan dahil sa El Nino, sapat na supply ng pagkain, tiniyak ng gobyerno.
1: NCAP muling ipatutupad sa ilang lungsod sa Metro Manila sa susunod na linggo. Rollback sa presyo ng langis, posibleng masundan.
0: Mga petisyon na kumikwestiyon sa ibinabang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Duterte, ibinasura ng Korte Suprema. Maghapong paglilitis, sisimulan ngayong araw ng impeachment court.
1: Mahigit 100 Chinese na sangkot sa Manila scam na aresto ng NBI sa Makati.
0: Panahon. Alamin po natin yung update o magiging lagay ng panahon sa maghapon. Mula po yan kay Kuyang Obet Badrina mula sa Pag-asa. Kuyang Obet, magandang morning. Good morning!
2: Magandang umaga po, ganyan sa lahat ng mga taga-kibay natin. So ngayon po, no, wala man tayong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Meron pong bagyo na nasa labas ng PAR, paramat maliit naman yung posibilidad na ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung buntot nito, or yung extension, makaulapan na dalan or trough ng bagyong may international name na Choy 1 ay makakaapekto dito sa may silangang bahagi ng Visayas at Mindanao at magdadala ito ng maulap na kalangitan, partikular na sa bahagi ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, kabilang na yung Metro Manila po. Makararanas naman na mas maliwalas na panahon na may mga isolated pa rin, mga pulupulong mga pag-ulan pagkilala. As of 4 a.m. wala po tayong naka-issue na thunderstorm advisory for Metro Manila. So sa mga kababayan natin na papasok sa mga eskwela at trabaho, maliit ang posibilidad pa ng pag-ulan ngayong umaga, lalo't wala pa tayong naka-issue na thunderstorm advisory. Inaasa natin magpapatuloy itong maliwalas na panahon sa malaking bahagi, lalo na ng Luzon, sa this coming weekend. So sa mga kababayan po natin dito naman sa May Mindanao, inaasahan natin na medyo magiging maulap pa rin yung kalangitan dahil nga sa trap o extension ng bagyong Choy 1. So yan po, yung lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina, magandang umaga po.
1: Good morning po, Sir Obet, pero yes, October po. Na. Last time nung tayo magkausap, ang sabi mo, Sir Obet, pagdating ng bandang October, mas mababawasan yung mga pag-ulan. At yes, mas po. Mararamdaman na natin ang Super El Nino na ito. Tama po ba? Ganun pa rin po ang projection ng Pag-asa?
2: Opo, lalo na po kasi towards the end of the year. Actually, pinakamararanasan niya nung mga kababayan natin sa may eastern section ng ating bansa. Kasi nga po, pagdating ng mga towards the end of the year, bandang November, December, hanggang sa first few months of next year, usually po, ang nakakaranas ng mga malalakas na mga pag-ulan, yung bahagi ng Eastern Visayas, Eastern Mindanao, pati Bicol Region. Pero dahil nga sa El Nino, inaasahan natin na mababawasan. Hindi naman totally na walang ulan, pero kukumpara sa mga nakakaraang mga taon, mas mababawasan yung mga pag-ulan. Kaugnay din nun, posible na dahil walang masyadong mga pag-ulan, pwede rin maapektuhan yung temperatura. So, posibleng mas mataas kaysa sa normal yung mararanasan na init nung, sa paparating ng mga susunod na buwan. So, pag sinabi kasi natin na meron tayong malakas na El Nino, ang naapektuhan yan, yung average. So, yung sinasabi natin na normal. So, kung halimbawa, dati ang temperatura nasa posible, halimbawa lang ito, no, 32, pwedeng tumaas ang 33 or 34 kasi wala nga masyadong mga pag-ulan. Pero madalas kasi tinatanong ng mga kababayan, kala ko ba El Nino, bakit may mga pag-ulan?
1: Correct.
2: Meron pa rin, no? Meron pa rin. Ang sinasabi lang natin, mas mababa kesa sa usual or average. So makikita yun kapag in-average na natin yung total na dami ng ulan. So, but I think for those na mas na-observe nila, possible mapansin nila na parang mas makaunti ang ulan ngayon kaysa ng mga nakarang taon. Ganun yung ating sinasabi.
0: Opo. Ayun. Pero dito sa Metro Manila, Sir Obet, kumbaga mararanasan ba natin yan na yung ganyang klaseng init hanggang end of this year?
2: Well, in-expect pa rin naman natin na mararanasan naman natin yung usual na malamig na temperatura, lalo na pagdating ng January, February. No? Pero possible na hindi yung usual na sobrang baba kagaya in the past.
0: Alright. Sir Obet, maraming
1: Sir
0: salamat.
1: Obet, salamat po.
2: Okay, maraming salamat. Pagkita umaga.
0: Sir Obet Badrina. ang pinaka-poging pag-asa.
1: Of course, I agree, 100%.
0: Correct, oo. Pinaka-poging weather forecaster mula sa pag-asa.
3: TZMM, numero uno sa aksyon. Mga balita. Ulat kalusugan. Ulat kalusugan.
1: Ayan, okay ka lang, partner?
0: Ayan pala yung tunog.
1: Alam ko gusto mo mag-extra na tayo. Abroad na agad eh. Dito muna tayo sa ulat kalusugan. Ikaw ba, partner, kapag nagdi-dinner ka ba?
0: Oo, syempre. Gusto ko nga sanang bawasan yung dinner.
1: Bakit? Gano'n ba karaming kinakaya mo sa dinner?
0: Minsan nakaka-2 cups ako eh. So, 2 to 3. Worse than 3. So, sana mabawasan ko sa ano, sa half na lang.
1: Tama naman din. Ako, most of the time ngayon, wala. Hindi ako
0: talaga?
1: Dinner. Yes, zero.
0: Parang nakakaya. Tubig-tubig lang.
1: Oo. Tubig-tubig at saka pikit-pikit lang.
0: No. Masakit sa ulo yan eh.
1: Oo. Mm-hmm. Sa umpisa.
0: Sa umpisa.
1: Pero eh, kung gusto natin medyo bawas-bawas yung timbang, eh, may marami pa tayong inahabol.
0: Matry
1: kaya
0: nga yan.
1: Eh, kaya ko po yan ang tanong sapagkat ayon po sa ating ulat kalusugan, mahalaga ang sapat na pag-inom ng tubig matapos kumain ng hapunan para po mapangalagaan ang inyong bato o kidney. Ayon sa mga registered dietitians, tinutulungan ng kidneys ang katawan na salain at alisin ang dumi at sobrang fluid sa dugo. Nakatutulong umano ang sapat na tubig upang maging maayos ang paglabas ng waste sa pamamagitan ng ihi at mabawasan ang panganib ng kidney stones. Inirekomendang uminom ng 8 hanggang 16 ounces ng tubig sa pagitan ng hapunan at oras po ng inyong pagtulog. Maaari ring dagdagan ng prutas o kaunting unsweetened cranberry juice ang tubig para po sa lasa. Pinapayuhan ang mga may chronic kidney disease, heart failure o sumailalim naman sa dialysis na kumonsulta muna sa kanilang doktor bago dagdagan ang pag-inom ng tubig dahil maaaring mahirapan ang kidneys na alisin ang sobrang fluid sa inyo pong katawan. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Thursday morning.
3: Good morning!

0: Alas 4.30 na madaling araw, tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kuha po tayo ng report, magkakapatid daw man ay membro ng Ipit Gang arestado sa Quezon City. Nagbabalik Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
1: Steve Calabozo, magkapatid na membro ng umano ng Ipit Gang matapos dukutin ang wallet ng 20 anyos na working student habang sakay ng bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon sa batas ng Police Station 6, pauwi na ang biktima galing sa trabaho nang makatulog sa bus. Pagising niya, napansin niyang nawawala na ang kanyang wallet habang biglang lumipat ng pwesto ang dalawang suspect na katabi niya. Pagdating sa isang mall sa Commonwealth, agad bumaba ang dalawa kasamang isa pa nilang kasabwat. Hinabol sila ng biktima matapos sabihan ng ilang pasahero na nakita nilang kinukuha ang ng tatlo ang kanyang gamit. Inabutan ng biktima ang mga suspect na pasakay ng taxi at doon umano itinapon ng isa sa mga suspect ang wallet ng working student. Itinanggi naman ng tatlong suspect ang paratang at iginiit na nagmamagandang loob lamang sila at nakalimutang isauli ang wallet. Ayon sa biktima, mahalaga sa kanya ang perang laman ng wallet dahil pambili niya ito ng libro sa eskwela. Pinaghirapan at inipon din umano niya ang pera mula sa kanyang trabaho bilang call center agent. Nakakulong na ang tatlong suspect na naharap sa kasong pagnanakaw. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
4: Itutuloy po ngayong araw ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos kanselahin kahapon. Whole day o buong araw ang paglilitis ngayong araw na inaasahang tatakbo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ayon po kay Lead Public Prosecutor Gervil Luistro, ipepresentang testigo ng prosekusyon ang dalawang opisyal ng Land Registration Authority na susundan ng direktor ng Anti-Money Laundering Council at ni dating Senador Antonio Trillanes. Inaasahang matatalakay sa direct examination sa mga opisyal ng LRA ang mga ari-arian ni VP Sara. Sa sentro naman sa financial transactions ng Vice Presidente ang inaasahang tatalakayin sa pagtestigo ni Trillanes. Nauna nang iginiit ng prosekusyon na isa si Trillanes sa mga mahalagang testigo sa ikalawang Article of Impeachment o ang may kinalaman sa sinasabing hindi may paliwanag na yaman ni VP Sara.
0: Pagkakansila sa impeachment trial kahapon, wala umanong epekto sa momentum ng House Prosecution Panel. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara. Radyo Patrol, Pamela Vasquez Bam.
5: Sa press conference kahapon, sinabi ni House Prosecutor Terry Rido na nasa harap ng strategic procedural pause, maghahanda ang kanilang panig para sa buong araw na pagdinig simula bukas. Tiwala si Rido na hindi ito makaapekto sa kanilang momentum, lalo't mismo Senate Impeachment Court ang nagsabing walang delay sa schedule. Naniniwala rin si Rido na sa whole day schedule ay mabibigyan sila ng sapat na oras na maipresenta ang kanilang mga testigo. Magkakaroon din ng sapat na panahon para sa pagtatanong ng defense at ng senator judges. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paglatag ng prosekusyon ng ebidensya at mga witness sa ilalim ng Article 2 na tumatalakay sa hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
4: Ibinasura ng Korte Suprema mga petisyon na kumukwestiyon sa desisyon ng Senado na ibaba ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Base sa desisyon ng Supreme Court, premature at walang legal standing ang mga inihaing petisyon ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Ernesto Francisco at Berteni Causing. Matatanda 13 Senator Judge ang bumoto ng pabor sa apela ni Senator Judge Erwin Tulfo na gawing moving yung voting threshold sa impeachment trial ng Vice Presidente, hindi po ibaba. Samantala, ikinatuwa naman ng House Prosecution Team ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyong kumukwestiyon sa desisyon sa voting threshold sa impeachment trial. Dahil dito, iginiit ni Prosecution Team Spokesperson Zia Adyong na wala nang magiging balakid sa prosekusyon sa pag-usig sa mga isasalang na testigo sa paglilitis.
0: Pinagkukomento naman ng Supreme Court ng Office of the President, COMELEC at House of Representatives sa petisyong kumikwestiyon sa muling pagpapaliban ng Barangay Sangguniang Kabataan elections na idaraw sana sa Nobyembre 2. Nagaya ng election lawyer si Attorney Romulo Makalintal ng petition for certiorari and prohibition at tiniling sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order sa pagpapaliban ng halalan. Binigyan ng Korte Suprema ng 5 araw ang mga respondent para magkomento sa petisyon ni Makalintal. Gita Makalintal, paglabag sa karapatan ng publiko na makaboto ang batas na nagpapaliban sa 2026 BSKE. Maralandang nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. ang batas na nagpapalawig sa 5 taong termino ng mga barangay at SK official. Itinakda rin ang susunod na BSKE sa November 2028.
4: Muling isinusulong ng Commission on Elections ang pagboto ng mga Pilipinong nasa vulnerable sector tulad ng matatanda, may kapansanan at mga buntis 1 linggo bago ang halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, magkakaroon ng dedicated precincts para sa kanila para maiwasan yung mahabang pila sa araw mismo ng halalan. Samantala, inaasahan na aabot sa 74 million ang mga botante sa 2028 national at local elections. Hiniling naman ng komisyon sa Kongreso na maibalik ang ibinawas sa kanilang budget na maaaring makaapekto sa bilang ng mga presinto. Matatanda ang 23 billion pesos ang tinapya sa panukalang pondo ng COMELEC sa 2027.
0: Nilinaw ng provincial government ng Sultan Kudarat na walang nangyaring pamamaril sa isa sa mga high school sa lalawigan. Ayon kay Sultan Kudarat Governor Ali Mangudadato, resulta ng faulty electrical wiring at hindi putok ng baril ang narinig sa Isulan National High School. Wala niyang narecover na bala o basyo ng bala sa lugar na mag-inspeksyon ng mga pulis at walang nasaktan sa insidente. Tiniyak ng gobernador sa mga guro, estudyante at magulang na prioridad ang kanilang kaligtasan at kaagad naglatag ng safety protocol sa paaralan. Kinordon ng Isulan LGU ang paligid ng paaralan habang isinasagawa ng Bureau of Fire Protection ang imbestigasyon sa insidente.
4: Binulabog ng bomb threat ang Hall of Justice ng Olongapo City. Sinuspindi ang trabaho sa Hall of Justice na makatanggap ng bomb threat ang Municipal Trial Court in Cities Branch 3. Pinalikas ang mga empleyado at sinuyod ng Bomb Disposal Unit ang Hall of Justice. Nagnegatibo sa bomba ang gusali.
0: Mga nakabaong pampasabog at bala na recover ng otoridad sa Ifugao. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Ifugao at hindi April Rafales. April.
5: Narecover ng mga otoridad ang mga ibinaon na iba't ibang uri ng pampasabog at bala sa bayan ng Tinok, Ifugao noong September 28, 2026. Ang operasyon ay isinagawa ng pulisya at 501st at 54th Infantry Battalions ng Philippine Army. Nakuha ang Claymore Mine, hand grenades, rifle grenades, 40mm cartridges, commercial dynamites, detonating cords, assorted ammunition at bandoliers. Nadiskubre ang mga armas at pampasabog batay sa impormasyong ibinigay ng sumukong miyembro ng kilusang larangang gerilla ng Ifugao. Gayunman, walang nahuling rebelde sa isinagawang operasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM. April Rafales.
0: Maraming salamat, April Rafales.
4: Sa Cebu naman, lolo na bagsakan ng sanga ng pinutol na puno patay. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, at hindi Ani Perez. Ani.
6: Nagtagpo ang patay ang 77 taong gulang na lalaki matapos manghulugan ng sanga ng puno sa Barangay Talisay, Dan, Bantayan, Cebu. Ayon sa pulisya, isa itong magsasaka na namumutol sana ng kahoy para sa panggatong. Nahulog ang biktima mula sa puno ng mahulugan. Huli na nang matagpuan ito ng mga responder. Ayon sa mga doktor, ang mga sugat at pasa ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Wala namang anyang foul play sa insidente, pero iniimbestigahin pa din ito ng otoridad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
4: Thank you, Annie. Medyo nabulipan tayo.
0: Alas 4:40 na madaling araw, habang ang pusa aming pagbabalik, militar at NPA nagkaengkwentro sa Negros Occidental, isa ang patay.
4: At dalawang delivery rider na ulihan ng kush sa Makati. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4!
0: Kape-kape!
4: Yun!
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Basta AM, DZMM! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita-tatan Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Alas 4:44 na madaling araw, handa ang Armed Forces of the Philippines sa mga posibleng maging hamon sa iba pang rotation and resupply o RORET missions sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. September 24, hinarang ng mga barko ng China ang RORET mission ng BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Iginit ang AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na hindi magpapatinag ang Pilipinas sa mga agresibong aksyon ng China. Ayon sa AFP, nakaranas din ng engine trouble ang resupply vessel na MV Lapu-Lapu kaya inilipat sa ibang schedule ang RORET mission. Sa kabila nito, tiniyak naman ang ahensyang itutuloy ang RORET mission at rerepasuhin ang security protocols.
1: Militar at NPA nagkaenkwentro sa Negros Occidental, isa ang patay. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at hindi Romeo Subaldo. Romeo.
2: Sunod-sunod na mga putok ng baril ang umalingaw-ngaw kaya't nagtago ang mga residente sa loob ng mga taniman ng tubo sa Sitio Bautista, barangay Malasibog sa Escalante City, Negros Occidental, Martes ng hapon. Ang mga estudyanteng pauwi na sana, nagsitago rin sa mga taniman ng tubo sa tindi ng takot. Ayon sa Philippine Army, tumagal ng 10 minutos ang bakbakan sa gitna ng 79th Infantry Battalion at pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army. Isang CAFGO ang namatay at dalawang sundalo ang sugatan sa nangyaring inkwentro. Nagpapatrolya ang mga sundalo nang mangyari ang putukan. Nangakong pamunuan ng Army na bigyan ng suporta ang pamilya ng namatay na CAFGO habang stable na ang kondisyon ng mga sugatang sundalo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Subaldo!
0: Sa Maynila, arestado ang isang lalaki matapos sumanong magnakaw ng 8 lata ng disinfectant spray sa supermarket sa Ermita.
3: Bakit ang dami naman? Ano i-disinfect niya?
0: Kaya nga, no? Ayon sa pulisya, nakita ng security guard ang suspect na inilalagay sa kanyang backpack ang mga disinfectant spray at mabilis na umalis. Nang hinga ng resibo, wala po itong napakita. Kaya dinala siya sa security office. Inianda ng reklamong theft laban sa suspect.
1: Arestado ang dalawang rider matapos maulihan ng hinihinalang high-grade marijuana o yung tinatawag po na kush sa bypass operation sa Barangay San Isidro, Makati City. Nakumpiska sa mga sospek ang 36 na gramo ng kush na nagkakahalaga ng mahigit 50,000 pesos. Nasamsam din sa mga sospek ang 500 pisong cash at isang motorsiklo. Nakakulong na ang dalawa sa Custodial Facility Unit ng Makati City Police at nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: DZMM! Alerto! Alerto! Salindol! Alerto! Salindol!
0: Dianig, nag-magnitude 4.8 na lindol ang Mamburao Occidental, Mindoro kahapon ng umaga. Ayon sa FIVOX, naramdaman din ang pagyanig sa mga bayan ng San Jose, Magsaysay at Kalintaan, gayon din sa mga bayan ng Victoria at Pinamalayan sa Oriental Mindoro. Sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa Mamburao dahil sa inaasang aftershocks at para ma-inspeksyon ng mga paaralan kung may pinsala.
1: Patuloy pa rin ang rehabilitasyon sa Cebu isang taon matapos sa magnitude 6.9 na lindol na ikinamatay ng 81 individual. Ayon kay Governor Pamela Baricuatro, 40% pa lamang ng 19 bilyong pisong halaga ng pinsala sa 11 LGU ang naayos. Umaabot na sa 238 milyong piso ang inilaan para sa pagkukumpuni ng mga nasirang tulay habang inaasahang matatapos ang buong rehabilitasyon sa loob ng 3 taon. Patuloy din pinalalakas ng lalawigan ang disaster preparedness at tiniyak ang kaligtasan ng mga residenteng malapit sa Bogo Bay Fault.
0: Residente na apektuhan ng pag-ulan at pagba sa Occidental Mindoro, makatanggap ng ayuda. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Occidental Mindoro, hatid ni Radyo Patrol, Noel Alamar. Kuya Noel.
5: Naglaan ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro ng 25.7 milyong piso mula sa Quick Reaction Fund para sa agarang ayuda at pagtugon sa pinsalang dulot ng mga pag-ulan at pagbaha na tinatayang lumampas sa 2 bilyong piso sa buong lalawigan. idineklara ang state of calamity sa Occidental Mindoro noong Setyembre 1 matapos magdulot ng malawakang pagbaha ang habagat na nakaapekto sa lahat ng munisipalidad at nagdulot ng malaking pinsala sa mga bahay, agrikultura, alagang hayop at infrastruktura. Ayon kay PDRRMO Mario Muling Bayan, naglaan ang pondo para sa mga sektor at komunidad na pinakamatinding naapektuhan. Kabilang sa pinakamalaking alokasyon, ang 12 milyon para sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 8.51 milyon para sa Office of Provincial Agriculturist at 3.78 milyon para sa Provincial Social Welfare and Development Office. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
1: Noel Alamar.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Oras natin, 4:50 na madaling araw. Tatlo arestado sa Rambol sa Tarlac. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
6: Arestado ang tatlong individual matapos umanong mauwi sa pisikal na komprontasyon ang pakikipag-usap ng dalawang biktima sa isang suspect kaugnay sa kanilang hindi pagkakaunawaan sa Kapas Tarlac madaling araw noong Martes, Setyembre 29. Batay sa salaysay ng mga biktima, nagtungo sila sa lugar upang makipag-usap sa isa sa mga suspect. Habang nag-uusap ang mga ito, dumating ang isa pang suspect at itinutok umano sa kanila ang isang hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Sinundan ito ng pisikal na konfrontasyon at pananakit na nagresulta sa malubhang pinsala sa isa sa mga biktima. Agad itong dinala sa pagamutan. Dakong alas 5:40 ng umaga nang matanggap ng Kapas Municipal Police Station ang ulat, kaya nagsagawa agad ng follow-up operation ang mga operatiba. Naaresto ang tatlong suspect sa isinagawang operasyon, habang na-recover naman ang isang baril na sinasabing ginamit sa insidente. Nasa kustudiya na ng Kapas Police Station ang mga suspect at inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila. Kabilang sa mga kasong inihahanda laban sa kanila, ang frustrated homicide at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Thank you, Cesar!
0: Sa mga kapamilya, kaservisyo po natin, alamin natin yung sitwasyon dyan po sa North Avenue Station ng MRT3. Ito po si Radyo Patrol Rowan Cueto live. Rowan, good morning.
7: Good morning, Steve at Robert. Kasalukuyan nga dumarating na ang mga pasaherong papasok sa kanilang trabaho dito sa North Avenue Station ng MRT3. Nagsimula nga magpapasok ang istasyon ng mga pasahero bandang 4:20 ng umaga. Habang umalis naman ang unang trend bandang 4:30 ng umaga, napansin natin si Bat Robert na mabilis lang ang paghihintay ng mga pasahero dahil halos kada 10 minuto ay umaalis ang trend, at after nyan, may kasunod na agad na trend na susunod. Kaya hindi rin naiipon ang mga pasahero sa istasyon. Sa Elsa Busway naman dito sa North Avenue, wala pa rin pila at maluwag pa ang sitwasyon. Samantala, panayad ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound lanes ng EDSA. May bahagyang pagbaga lamang sa tapat ng Balintawak Market dahil nga sa mga sasakyan nagbababa at nagkakarga ng mga produkto. At sa ngayon, maliwalas ang panahon dito sa North Avenue at wala tayong nararanasang pag-ulan. Yan muna ang pinakuling ulat mula dito sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Mga balita sa labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, kumpiyansa ang Qatar na madaraan sa diplomasya upang magkaroon ng peace agreement ang Iran at Amerika para matuldukan ang giyera sa Middle East. Nakikipagpalitan ng komunikasyon ang Qatari Foreign Ministry sa Amerika at Iran para mapagkasundo ang dalawang panig at makabuo ng peace agreement. Nakipagpulong na rin ang mga opisyal ng Iran at Amerika sa mga mediator ng Qatar. Samantala, Napatay sa airstrike ng Israel ang isa sa mga mataas na leader ng Hamas sa Gaza. Binomba ng Israeli military ang isang apartment building na tinutuluyan ng Hamas leader na umano'y nasa likod ng pagpaplano ng pag-atake sa Israel. Isang sibilyan ang nadamay sa insidente at namatay sa pag-amutan.
0: Balita! Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
8: anong latest?
9: Chico, morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Inanunsyo ang Philippine adaptation ng hit Korean drama na Fight for My Way. Bibida sa Pinoy version sina David Licaoco, Ashton Oviga, McCoy De Leon at Aubrey Caraan. Hango ito sa 2017 hit Korean series tungkol sa apat na magkakaibigan na nakipagsapalaran para maabot ang kanika nilang pangarap. Sa original series, bida sina Park Seo-joon at Kim Ji-won. Ipalalabas ang Pinoy adaptation ng Fight for My Way simula November 20. Sa iba pa nating chika sa umaga, inanunsyo ang pagpapaliban sa solo concert ni Moira de la Torre na gaganapin sana sa October 4. Pero itutuloy ito sa susunod na taon. Sa pahayag ng concert promoter, humingi ito ng paumanhin sa fans na nadismay sa postponement. Inabisuhan din ang mga nais magpa-refund na makipag-ugnayan sa Ticketmaster Customer Support. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Thank you, Erica Balmes. Samantala, nag-uwi. Nag-uwi ng parangal ang ilang programa at anchors ng DZMM
1: sa 2019
0: KDP Golden Dove Awards.
1: Kaya pala ang daming kalapating ginto dito.
0: Makita ba natin?
1: Ayan, no? Oh,
0: ayun, diba?
1: Konti pa yan dahil medyo umuwi muna yung iba.
0: Butcher yung partner eh. Pagka mulakpa ka, butcher. Darating. Nahirang na Best Public Service Program ang Aksyon Dole. Habang
1: wow,
0: Best Documentary galing naman ang Yanig Lindol sa Pilipinas na unang dokumentaryo ginawa ng DZMM Digital Team. Kinilala rin bilang Best Newscaster si Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Yehey! Best Public Affairs Program Host si Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host si Niña Corpus para sa Nagsiservisyo Niña Corpus. Best Magazine Program Host si Winnie Cordero para sa programang Win Today. At Best Science and Tech Journalist si Ariel Roas ng Ligtas Dapat.
1: Galing! Congratulations sa lahat ng panalo ng DZMM. Yun. At syempre sa iba pa po mga istasyon na nagwagi sa KBP Golden Dove Awards.
10: Good morning!
1: Ito din, wagi din. Gold medal, tatangkaing makuha, hindi pwedeng hindi magwagi dito ni Pinoy boxer Carlo Paalam laban sa Japanese boxer. Yan! At iba pang sports balita yati ng big man ng DZMM na si Alfred Zalde. Alfred, go!
11: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, susuntok sa gold medal si Pinoy boxer Carlo Paalam sa 28th Asian Games sa Japan. Nakapasok si Paalam sa gold medal match ng men's 55kg division matapos talunin ang nakaharap na boxer mula Kazakhstan sa semifinals sa pamamagitan ng split decision. Makakalaban ni Paalam ang Japanese na si Rui Yamaguchi sa gold medal match. Sa tennis, pasok na si Pinay tennis star Alex Ayala sa semifinals ng women's single event ng Asian Games. Tinalo ni Ayala si Joanna Garland ng Chinese Taipei sa score na 7-5 at 6-0 sa quarterfinals. Kakalabanin ni Ayala si Wang Jiyu ng China sa semifinals.
1: At yan
11: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde.
12: DZMM Numero 1 sa aksyon.
10: Good morning.
0: 4:58 na po na madaling araw. Good morning kay Maggie De Manzana mula po yan sa Makati City, kay Tita Lorena Pascual, kape-kape-kape, kay Tita Nona Damian at Tita Lina Ho, Sir Josimo Gasmin, magandang morning din po kay Professor Gabby Lopez at kay June Ablao ng happy happy birthday sa kanyang bayaw na si Ruben Amor. Happy happy birthday. At syempre pinababati lang ng aking kaibigan si Shower Rain Valong, ang kanyang kaibigan na si Jerome Macarato. Happy happiest birthday, Jerome! Happy birthday! Kay Alvin Capocchio, maganda morning mula po yan sa Las Navas Northern Summer, maupay na aga. Kay Alex Faustino, at syempre kay Ryota Cabalan, Cherry Diaz, kay Flor Evan Lang, good morning!
1: Magandang madaling araw din po kay Professor Gabby Lopez, kay Tita Yonzo Diaz Villanueva, magandang umaga kay Tita Amanda Reyes, Madam Norma Guevara, Sosimo Gasmin, Ronald Bolivar Almeria, Fesantia, Teacher Rowena Sempio, Teacher Teresita Loria, Sir Tix Pakapak, na pinababati ng happy birthday ang anak na si James Pakapak. Happy birthday, James!

0: Gising na 501.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, kapamilya! October 1, 2026, Oktubre na po! 85 days bago po ang araw ng Pasko, gising bangon, kapamilya! Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Bangon! Gising na sa mga may pasok! Ako po si Johnson Malaban.
0: Narin po ang mga init na balita ngayong araw ng Webes, October 1, 2026.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa ating mga headlines, bagyong nasa labas ng PAR patuloy na binabantayan. Epekto ng Super El Nino, pinaghahandaan ng Department of Agriculture.
3: Kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila muling bumagsak dahil sa haze.
0: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Buwan ang tigil pasada, ikinakasan ng grupong piston.
3: Petisyon laban sa pag-amyenda sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ibinasura ng Supreme Court.
0: At sa Metro Pasada, lalaki patay matapos barilin sa ulo sa Maynila. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao sa mga nakatutok po sa YouTube Live at sa mga radyo. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: At ako po naman si Johnson Malaban.
0: At sa detalye po ng ating mga balita.
2: Pasada Balita. DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Sa lagay muna ng panahon, lumakas bilang tropical storm ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 3,145 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay ang lakas ng hangin umaabot ng 65 kilometers per hour at pagbugsong 80 kilometers per hour. Hindi inaasahang papasok ng PAR ang bagyo pero posibleng umabot ang buntot sa silangang bahagi ng bansa. Sa ngayon, apektado pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang Visayas at Mindanao.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang iba pang detalye sa lagay ng panahon kasama si Sir Obet Badrina mula sa Pag-asa. Good morning.

0: Morning, Sir Obet.
1: Morning, Tito.
2: Magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig natin. Yung binanggit nyo pa nga po na bagyong Choy 1 na nasa labas ng PAR na hindi man papasok, pero yung trough o extension nito, ito yung magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pagulan, particular na sa bahagi ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental. So mas malaki po yung posibilidad ng mga pagulan sa bahagi ito ng ating bansa, habang dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng ating kapuluan patuloy na makararanas ng maliwalas na panahon na may mga pulupulong pagulan, pagkilat at pagkulog kadalasan po sa dakong hapon hanggang sa gabi. Samantala, as of 4:40 a.m. Nag-issue po tayo ng Thunderstorm Advisory, nakararanas ngayon ng mga pagulan ng ilang bahagi ng Quezon Province. Dito sa Metro Manila naman po, wala tayong naka-issue na advisory at iba sa iba pang bahagi ng NCR at gayon din sa Central Luzon at Southern Luzon, maliban nga sa Quezon. So at least po sa mga papasok po ng kanilang opisina, trabaho at eskwelahan, for this morning medyo malita may posibilidad pa ng pagulan. Sa hapon po, kadalasan may mga thunderstorms tayo. So yan po ang magiging lagay ng ating panahon mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Obet Badrina, magandang umaga po.
0: Sir Obet, yung nabanggit lang natin na ITCZ sa Visayas at Mindanao, hanggang gaano kalakas na ulan po ba yung maaaring idulot niyan?
2: Sa ngayon po, trough na po, no, yung nakakaapekto dito sa may trough o yung extension. Kung bagyong Choy 1, yung ITCZ, hindi na po siya masyadong nakakaapekto sa ngayon, at least for Visayas and Mindanao. Sa tanong nyo naman po, kadalasan mga light to moderate up to occasionally heavy po yung maaring maranasan ng mga pagulan.
0: Alright po. Sir Obet, maraming salamat.
1: Thank you.
2: Salamat po. Magandang umaga.
0: Si Sir Obet Badrina mula sa PAGASA.
3: Pasada Balita!
4: Tiniyak ng Department of Agriculture o DA na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng posibleng banta ng El Nino. Inaasang mararamdaman ng Super El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nakalatag na ang mga hakbang para matiyak na sapat ang supply ng pagkain kabilang na ang bigas. Tinatayang aabot sa 700 tonelada o 700,000 tonelada ang mababawas sa produksyon o ani ng mga magsasaka dahil sa epekto ng El Nino.
0: Muling bumagsak ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa haze. Sa huling air quality data ng DENR na itala ang unhealthy for sensitive groups na kalidad ng hangin sa Caloocan, Mandaluyong, Maynila, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela City. Very unhealthy naman ang kalidad ng hangin sa Las Piñas at Paranaque City. Pinaniniwalaang konektado ang haze sa nagpapatuloy na sunog sa Indonesia na napunta sa Pilipinas dahil sa hangin. Nauna ng pinayuhan ang mga may asthma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi importante ang lakad. Kung lalabas naman ng bahay, inaabisuhan ang publikong magsuot ng N95 face mask para maiwasang makalanghap ng haze.
3: Pasada Balita!
4: Sa iba mga balita at sa oras nating 5:09, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon na humihiling na ipawalang bisa ang desisyon ng impeachment court kaugnay ng pag-amyenda sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito ang petisyon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Ernesto Francisco at Bertine Causing. Sa desisyon, iginit ng Supreme Court ang kawalan ng legal standing at pagiging premature sa mga petisyon. Ibig sabihin, may tuturing panghilaw ang issue para desisyonan at hindi ang mga petitioners ang dapat na dumulog sa Korte Suprema. September 23, 13 senador ang pumabor sa mosyong hindi kasama sa 2/3 sa mga senador na nakakulong, senador na suspendido, senador na nagtatago, senador na nakararanas ng physical or medical incapacity at hindi mapupwersang dumalo. Ibig sabihin, mananatiling 16 ang voting threshold kung makadadalo ang 24 na senador sa botohan. Pero kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon na 20 senador lamang ang nakadadalo sa sesyon, magiging 14 ang kailangang boto para sa conviction.
3: DZMM, numero 1 sa aksyon!
0: 5:10, sisimulan na ngayong araw ang whole day schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang paglilitis ng alas 10 ng umaga at inaasahang matatapos ng alas 6:30 ng gabi. Magtatagal ang marathon hearing hanggang sa October 15 para mapabilis ang proseso sa impeachment trial. Mamaya, inaasahang tetestigo ang mga opisyal ng Land Registration Authority at Anti-Money Laundering Council o AMLAC, kaugnay ng sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Nauna nang tumanggi ang impeachment court na magpalabas ng subpoena para kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Pero ipinaubaya sa House Prosecution Team kung ipipresentang testigo ang dating senador. Nangako ang prosekusyong pakikinggan ang payo ng impeachment court, kaya sa Biyernes na ihaharap si Trillanes hinggil sa sinasabing questionable transaksyon sa bank accounts ng pamilya Duterte.
4: Kinumpirma ng NBI ang pagsalakay sa bahay ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. August 24, nagsagawa ng raid ng NBI matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa matataas na kalibre ng baril sa ilang bahay sa Valle Verde sa Pasig City. Natagpuan sa mga sinalakay na bahay ang mga bala, magazine, shell casing at ID ng mga security personnel. Sinasabing nakapangalan ng mga bahay sa mga empleyado ni Velasco at isang kumpanya. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nabanggit sa affidavit ng nagpakilalang dating security officer ni Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. ang address ng mga sinalakay na bahay. Nauna nang ibinunyag ni Gracioso ang pagpapadala ng mga maletang naglalaman ng 2 bilyong piso kay Vice President Sara Duterte, alinsunod sa utos ni Velasco at misis na si Rowena. Hinikayat naman ni Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro si Velasco na harapin ang mga akusasyon. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung kailan babalik ang mag-asawang Velasco mula sa biyahe sa Japan.
0: Inupaka ni Senador Alan Peter Cayetano si DPWH Secretary Vince Dizon matapos linawin ang pahayag sa mga sinasabing peking infrastructure projects sa Taguig City. Unang inamin ni Dizon na walang peking proyekto sa lungsod na kilalang baluarte ng mga Cayetano. Pero kumambi ang kalihim at sinabing posibing may mali at irregularidad sa isang proyekto sa Taguig City. Ito'y matapos questionin ni Senador Panfilo Lacson ng DPWH sa slow protection structure sa Taguig City, pero natuklasan ang coordinates sa halos 600 kilometers ang layo sa Leyte. Ayon kay Cayetano, nilinaw lang ni Dizon ang pahayag matapos hitahin ni Lacson, pero itinanggi ni Dizon na naiimpluwensyahan siya ng sinumang kampo partikular nila Cayetano at Lacson. Itinanggi rin ni Dizon ang sinasabing tangkang pag-cover up sa anomalya.
4: Naghain ng not guilty plea ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan sa kinakaharap na kasong graft sa Sandigan Bayan. Kabilang dito sina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza at Juanito Mendoza. Nagpasok din ng not guilty plea ang apat na opisyal ng DPWH Bulacan na nasa floating status at binigyan ng 10 araw para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng preventive suspension. Nagugat ang kaso sa 77 million pesos na peking flood control project sa bayan ng Balagtas sa Bulacan na iginawad sa contractor na Seams Construction Trading. Idineklarang nakumpleto na ang proyekto noong nakaraang taon, pero lumabas sa inspeksyon na wala namang ginawang anumang infrastruktura sa project site.
0: Sinuspinde ng Sandigan Bayan ng 90 araw si Tarlac 3rd District Congressman Noel Rivera. Kaugnay ito ng kinakaharap na kasong graft dahil sinasabing conflict of interest sa kumpanyang nakakuha ng infrastructure projects sa probinsya. Sa reklamo ng Office of the Ombudsman, pagmamay-ari ni Rivera ang 55% ng shares sa 3G Corporation na nabigyan ng 9 na kontrata sa pamahalaan. 45% naman ng shares ng kumpanya ang pagmamay-ari ng misis ng kongresista. Nauna nang itinanggi ni Rivera na sangkot siya sa katiwalian at iginiit na handa siyang harapin ang kaso.
4: Pinalawig ni Pangulong Bongbong Marcos ang appointments ni na DPWH Secretary Vince Dizon at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na mananatili sa pwesto ang dalawang opisyal at dadaan pa rin sa kompirmasyon ng Commission on Appointments sa tamang panahon. Nauna ng kinwestiyon ng patuloy na pag-upo ni Dizon bilang acting secretary dahil isang taon lang ang limitasyon para sa temporary designation sa pamahalaan.
3: MM numero 1 sa aksyon. Pasada balita.
0: 5:15 ang ating oras. Gising bangon, kapamilya, sa mga may pasok ngayong Webes. Sa oras na 'yan, pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
3: Pasada balita. Probinsya.

0: Mahigit 600,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
1: Good morning, Christian Johnson. 6 na panibagong high value individual sa drug operation ang nahulog sa Bataan Police sa inilatag na drug by bust operation sa Abukay, Bataan itong Miyerkules. Ayon sa Bataan Police Provincial Office, umabot sa 91.71 grams ng shabu ang nakumpiska na ang halaga ay higit sa 623,000 pesos. Inilatag ang operasyon ng Station Drug Enforcement Unit ng Abukay Municipal Police Station. Isa sa mga naaresto ay kabilang sa mga nauna ng nakilalang high-value individual, habang 5 naman ang bagong nakilalang aktibo sa pagbebenta ng droga. Ang 6 na suspect ay hawak na ngayon ng Abukay Police at sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Higit na pinaigting ng Bataan Police ang kampanya laban sa droga upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at seguridad ng mga Bataenyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon. Sa Negros Occidental, patay isang miyembro ng CAFGU sa engkwentro sa Escalante City. Nagpapatrulya mga sundalo at CAFGU ng magkabakbakan ng mga miyembro ng New People's Army sa barangay Malasibog. 2 sundalo rin ang nasugatan habang inaalam kung may namatay o nasugatan sa panig ng mga rebelde. Sa Batangas, sugatan ang 78 years old na negosyante matapos barilin ng riding in tandem sa Santa Teresita. Sa investigasyon, nakaupo sa labas ng bahay ang biktima nang hablutin ng mga sospek ang suot nitong kwintas. Umalma ang biktima kaya binaril sa muka ng mga sospek. Saka tumakas sakay ng motorsiklo. Isinailalim na sa operasyon ang biktima habang patuloy na tinutugis ang mga sospek.
2: Sa Cebu, patay naman ang 77 years old na lolo matapos mahulog sa puno sa daan na bantayan. Sa investigasyon, nagpuputol ng kahoy na panggatong ang biktima ng mahulog sa puno at mabagsakan naman ng sanga. Dead on arrival sa ospital ang biktimang nagtamo ng sugat at pasa sa katawan.
0: Sa Romblon, 13 ang sugatan sa bumaligtad na pampasaherong jeep sa bayan ng Santa Maria. Papunta sa San Agustin ang jeep nang mawalan ng preno habang pababa sa matarik na kalsada. Ibinangga ng driver ang jeep sa poste para hindi mahulog sa bangin kaya dumiretso sa kanal at bumaligtad. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang jeep ni driver habang iniimbestigahan ang insidente.
2: Samantala, epekto ng El Nino pinaghahandaan sa Mimaropa. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
3: Lakas ang epekto ng El Nino sa Oriental Mindoro at bahagi ng Banda mula huling bahagi ng 2026 hanggang unang bahagi ng 2027. Ayon kay Kalapan Pag-asa Station Officer Edmundo Muning, posibleng makaranas ang lalawigan ng below normal rainfall, dry spells at drought, lalo na mula December 2026 hanggang March 2027. Bilang paghahanda, palalakasin ng pamalang palalawigan ang El Nino Task Force upang tugunan ang epekto nito sa agrikultura, kabuhayan at kalusugan. Samantala, naghahanda ang Department of Agriculture Mimaropa ng 147 milyong pisong assistance package para maagapan at mabawasan ang epekto ng inaasahang El Nino sa mga magsasaka sa rehiyon. Kabilang sa paghahanda ang pakikipag-ugnayan sa pag-asa para sa napapanahong climate forecast, gayon din ang prepositioning ng mga binhi, pataba, planting materials, at makinarya ang pang-agrikultura. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZM.
0: Thank you, comrade.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZM.

0: FM Numero Uno sa Aksyon.
1: O, yung mga may pasok dyan, yung mga papasok na po sa eskwela at trabaho, gising bango na po dahil ang oras natin.
2: Tumatanghali na, 5:20 na po ng tanghali.
1: Magbabalik po kami.
0: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Basta AM, DZMM!

maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: pakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon. Pasada balita!
1: Nagbabalik ang programang Pasada Balita sa oras na 5:23. Alamin natin ang presyo ng ilang bilihin na tumaas daw dyan sa Balintawak Market. Naroon si Radyo Patrol Rowen Cueto. Good morning, Rowen!
2: Magandang umaga, Christian at Johnson. Sa gulay, nasa 80 pesos ang kamatis bawat kilo, 90 pesos ang sibuyas at 130 pesos ang sawang. Bumaba naman sa 55 pesos ang sayote mula 75 pesos. Habang repolyo ay 180 pesos mula 250 pesos. Nasa 100 pesos ang carrots at 120 pesos ang patatas. Tumaas naman sa 160 pesos ang luya mula 130 pesos bawat kilo. Sa karne, nasa 260 pesos ang kasim, sige at pork chop mula 280 pesos. Bumaba rin sa 300 pesos ang liempo mula 330 pesos. Habang pata ay 230 pesos mula 250 pesos ang manok. 165 pesos bawat kilo mula 185 pesos. Sa isda, mabibili ang dalawang prasong bango sa 100 pesos. Habang 135 pesos ang tilapia bawat kilo. Nasa 100 pesos din ang isang tumpok ng dalagang bukid at 70 pesos naman ang kalahating kilo ng dili. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Iba pang mga balita, pinagkokomento ng Commission on Elections, Kongreso at Office of the President sa petisyong kumikwestiyon sa pagpapaliban sa barangay at sanggunian kabataan elections. Binigyan ng Supreme Court ng 5 araw ang mga respondents para tumugon sa petisyong inihain ng election lawyer na si Romulo Macalintal. Sa petisyon, iginiit ni Macalintal na paglabag sa karapatan ng mga botante ang batas kung saan inilipat sa 2028 ang halalang nakatakda sana sa November 2. Sa batas, magiging 5 taon din ang termino ng barangay officials mula sa kasalukuyang 4 na taon. Pinagpapaliwanag naman ng COMELEC ang 16 na isinasangkot sa pre-shaded o mga may markang balota sa Bangsamoro parliamentary election sa Maluso, Basilan. Kabilang dito ang election officer, municipal treasurer, ang alkalde at police chief sa Maluso, gayon din ang commander ng Basilan Police at ilang tauhan ng lokal na pamahalaan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia, nakakasuhan ng electoral sabotage sa mga mapatutunayang sangkot sa tangkang pagmamanipula ng halalan. May lead na rin ng COMELEC sa responsable sa pre-shaded ballots, pero tumangging magbigay pa ng detalye. Nauna nang naantala ang botohan sa 36 na presinto sa Maluso dahil sa naturang insidente.
3: Posibleng bumaba ang singil ng Meralco dahil sa hirit na refund sa sobrang nasingil sa mga consumer. Umabot sa 2.5 billion pesos ang sobrang nasingil ng kumpanya sa mahigit 8 milyong customer simula Enero hanggang Hunyo. Sakaling aprubahan, halos 5 centavos kada kilowatt hour ang magiging bawas singil sa loob ng 1 taon. Ayon sa Energy Regulatory Commission, rerepasuhin pa ang hiling na refund. Pero para kay dating ERC Commissioner Alfredo Non, dapat ay mas malaki pa ang ibalik sa mga consumer base sa approve rate ng Meralco.
1: Oras natin, 5:27, posibleng magpatupad ng dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 2 araw na kalakalan sa world market, bumaba ng 1 peso and 51 centavos ang diesel at 18 centavos sa kerosene, habang tumaas naman ng 20 centavos ang gasolina. Bunso dito ng pangambang maapektuhan ang supply ng langis dahil sa pagbasura ni US President Donald Trump sa panukalang muling buksan ng Strait of Hormuz at bantang pag-atake ng Iran laban sa Estados Unidos. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading bukas. Samantala, posibleng tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o ng LPG. Nauna nang inamin ni Regasco President Arnel T. na maglalaro sa 10 hanggang 15 pesos kada kilo ang dagdag presyo o katumbas ng mahigit sa 100 pesos sa kada regular na tangke. Pero ayon sa Department of Energy, hindi pa tiyak na papalo na hanggang 15 pesos ang dagdag presyo sa Sabado o Linggo.
3: Ano ng grupong pisto na magkasanang buwanang tigil pasada kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo? Iginiit ni Piston President Modi Floranda na apektado ng mataas na presyo ng diesel ang kita ng mga tsuper. Sa kabila nito, bukas pa rin ang pisto na makipagdayalogo sa pamahalaan. Kahapon, nagdaos ng pagkilos ang piston sa Welcome Rotonda na sinundan ng marcha papuntang Mendiola. Sinunog din ng grupo ang FEG ni na Pangulong Marcos at US President Donald Trump sa katinapos ang programa.
1: Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang layong itakda sa 16 na taong gulang ang minimum age requirement sa paggamit ng social media. Nakasaad din sa panukala ang pagbuo ng regulatory framework sa paggamit ng mga kabataan ng social media para maprotektahan sa mga insidente ng karahasan. Isinulong din ang pagbabawal sa mga estudyanteng gumamit ng gadgets tuwing merong klase. Sa ngayon, umiiral na ang patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng gadget ng mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sakop din ang patakaran ng pagbabawal sa paggamit ng social media, ng online games at paggawa ng content.
3: Nilinaw ng mga otoridad na walang nangyaring pamamaril sa paaralan sa Sultan Kudarat. Ito'y matapos marinig ang malakas na putok sa Isula National High School kahapon. Kinansela ang klase at nag-inspeksyon ang mga polis para tiyaking ligtas ang mga estudyante at guro. Nihinalang galing sa faulty electrical wiring ang narinig na putok. Samantala, tinutugis ng DILG ang mga miyembro ng True Brown Style o TBS na sinasabing naka-impluensya sa mga minor de edad para gumawa ng krimen. Ayon sa DILG, nakapagtatag na ang grupo ng chapter sa iba't ibang lugar sa bansa.
1: Sa Maynila, patay isang lalaki ng barilin sa ulo sa tondo. Sa imbestigasyon, sabay na pumasok ng bakanting lote ang suspect at ang biktima hanggang sa makarinig ng putok ng baril. Natuklasang kalalaya lang ng suspect na matagal na inirereklamo dahil sa pagnanakaw ng kable at baterya ng sasakyan. Patuloy na itinutugis ang suspect na maharap sa kasong murder.

0: 5:30, kapamilya, gising, bangon na po, gumayak na para sa mga papasok sa trabaho at eskwela. Dahil po sa oras na yan, alamin natin ang sitwasyon sa ilang istasyon ng EDSA Bus Carousel. Naroon po si Radyo Patrol Zeus de Gaspi. Zeus, marami na bang nakapila?
1: Christian at Johnson, sa pag-ikot natin ngayong madaling araw ng Webes, nakita na natin nga mabilis pa naman nasasakay yung mga pasahero sa mga istasyon ng EDSA Bus Carousel. Mula yan dyan sa Quezon Avenue hanggang Guadalupe sa Makati. Mang ilan minan lamang kasi ano, yung nakita natin nag-aabang ng nasasakyan sa mga istasyon na yan at sunod-sunod din yung pagdating ng mga bus. Pero ito lamang no, sa mga bumabiyahe northbound patungong monumento, sa pag-ikot natin ngayon pa lang tayuan na sa mga bus ng EDSA Carousel. Dahil na rin yan sa dami ng mga pasaherong sumakay mula doon naman sa mga estasyon sa Pasay at Paranaque. Doon sa pinagmumula, no, doon sa pinaka-terminal yan sa PITX. Talagay ng traffic sa kabaan ng EDSA southbound, Friction at Johnson, mabilis pa naman yung biyahe. Pati na rin doon sa maya northbound lane ng EDSA, mabilis din. Wala tayong namatang hamire sa kalsada ngayong madaling araw. Paalala naman sa mga motorista, umiira ang number coding scheme ng MMDA para sa mga sakyang may plaka nagtatapos sa numerong 7 at 8. Yan ang balita. Kumpirmado. Sigurado ito. Ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DJM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZM. Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores.

0: 5:32, alam nyo na yan. Gising bangon, kamamilya. Gising na, oy. Yung mga nakahiga pa dyan, yung mga nag-i-scroll pa, yung mga nakabangon na pero nakasandal pa sa pader kasi nag-i-scroll pa nga.
1: Sige, mga nakahigang yet, nagsiselfon ng scroll, mabagsakan kayo ng cellphone sa mukha. Ah.
0: Scroll nga ni, bangon na, gising na, gumayak na para hindi malate kayong araw ng Webes. Oktubre a 1 pa naman, oh. Buenas ng Oktubre, oh. Sana maganda po ang pasok sa atin ng Oktubre. Dire-diretso na yan hanggang magpaskot magbagong taon, ano? Good morning po sa mahigit 23,000 viewers natin ngayong Thursday morning. Good morning po at maraming salamat. Una sa mga nanonood sa atin, si Sir Mike Santos na nakatutok mula pa kanina at kanyang pinapakinggan ng pasada balita bago daw magpunta ng gym. Good morning!
1: Uy, thank you ha. Thank you po. Sarah Concepcion ng Los Angeles, nagmamagandang morning kay... Sister Elsie Balyan Florentin po niya. Maganda umaga.
0: Hello, good morning. Sir Zosimo Gasmin dyan sa Pampanga. Magandang umaga po. Si Sir Ryan Ampasi, good morning. Get well soon. Pagaling po kayo.
1: Si Dato Lou Vertusio, gising na rin. Magandang morning at mag-iingat sa mga magbibisikleta ng ganitong napakaagang-agang-aga ng Thursday.
0: Medyo madilim pa. Dapat meron kayong ilaw.
1: Oo.
0: Para safe. Professor Gabby Lopez, good morning. Ma'am Nona Damian, magandang araw din po sa inyo. Pati na rin si Jude Socrates sa Amerika. Good morning. Thank you. Nandyan din sa atin sina Sir Atlek Adejo.
1: Ito pala si May Ibarra from Aurora na lagi raw nanonood at nakikinig sa atin. Magandang morning po.
0: Happy birthday kay Zach Riveral.
1: Zach!
0: Alam mo na, kahit wala ka na dito, kailangan ka naming maramdaman. Happy birthday! At pagbati rin po sa mga taga-Lipa, Batangas, good morning dyan sa Lipa. Good morning, Melissa Malabanan and family. And Alex, good morning! At good morning din po sa mga taga-Imus, Cavite. Tandi maano ng Ortigas, happy Thursday. Good morning! Sa oras po na 5:34, makinig po ang mga fur parents.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
0: Ano nga ba talaga ang role ng mga alaga nating hayop? Tagabantay o kasama sa bahay?
1: Yung araw, talagang ang role ng mga yan ay tagabantay.
0: Mm-hmm.
1: O diba, pagkaalis ka ng bahay, magsisimba, mamamasyal, o kung saan ka man pupunta, iiwanan mo si bantay para tagabantay ng bahay.
0: Kadalasan yung iba dyan, nasa gate. Diba? Nasa labas ng bahay talaga para kung merong masamang loob na magtatangkang pumasok,
1: Tatahol.
0: Diba? Pero usap-usapan po ang aso sa Amerika na mistulang nakalimutan ng trabahong maging bantay ng bahay.
1: Ay bakit?
0: Umalis ang fur parent na si Dante Rowley, kaya naiwang mag-isa sa bahay ang golden retriever na si Nash. Pero sa CCTV, nakita ni Dante na may lalaking pumasok sa bahay para magtangkang magnakaw. Yun nga po sinasabi natin. Pero sa halip na tahulan, may lumapit at ibinigay pa ni Nash ang paboritong plushie sa magnanakaw.
1: Ayun.
0: Para makipaglaro. Ano man. Tumawag ng pulis si Dante para ipa-aresto ang lalaking pumasok sa bahay. Makalipas ang ilang minuto, excited ding sinalubong ni Nash ang mga pulis.
1: Uh-huh.
0: Kasi ang behavior diba ng golden retriever, hindi ano eh.
1: Uh-huh.
0: Hindi violent, diba, friendly ang mga golden retriever.
1: Sabi pa nga dito ni Google, ang behavior daw ng golden retriever, extremely friendly.
0: Oo.
1: Oh, kaya ba, pala ganun.
0: Kaya mong madaan sa, hello!
4: Hello!
0: Baby! Diba? Hindi ka kakahula nun, hindi ka aatakihin nun, hindi ka susugaban nun.
1: Malaki lang silang tingnan.
0: Oo. Makalip, yun nga, sinasabi pong umidlip at kumain lang ang suspect na pumasok sa bahay at walang inakaw na mahalagang bagay. Baka wala rin siyang nakitang kanakaw-nakaw doon sa bahay. Tinamad siyang maghalongkat.
1: May mga pets na hindi talaga siguro ganun yung, kumbaga, hindi sila nakadisenyo na maging bantay.
0: Mm-mm. Kaya siguro pa din sa mga may bahay, kung kaya nyong mag-extra double lock ng security o paano pong paraan para masiguro din na ligtas po ang inyong bahay. At huwag lang basta iasa sa mga alaga natin. Mm-hmm. Mahirap din eh.
1: Pwede naman yung kahit yung maliit lang, basta maingay tumahol.
0: Oo.
1: Kasi yun ang magkocall ng atensyon ng kapitbahay.
0: Yan. Nash! Good morning!
1: Bakit si Nash?
0: Yung aso.
1: Ah, yun pala. Nash, alam mo na gagawin sa susunod ha?
0: Hag lang.
1: Gilas naman ng kaunti.
0: Atin po mga kapamilya, ang ating kakaibalitang tampok ngayong Webes ng umaga.
2: Kakaibalita!
3: Kakaibang balita!
2: Pasada balita!
0: magandang umaga po sa mga kababayan nating magsasaka, ang mga manggagawa po sa agriculture sector industry. Dahil po hindi pa rin natatapos ang usapin natin sa inaabang ang epekto po ng Super El Nino. Kung nababalitaan po niyo sa mga nakalipas na mga weather advisory, parang papalapit na po ng papalapit yung mga araw po na mararanasan natin yung epekto ng Super El Nino. Mamaya po maikibalita tayo sa grupo po ng mga magsasaka dyan sa Occidental Mindoro. Ano po ang mga paghahandang ginagawa nila? Nasaan na po sila sa paghahandang ginagawa nila? At ano po ang tulong na ibinibigay so far ng pamahalaan sa kanila?
4: Kahapon may nakakwentuhan kaming magsasaka sa Victoria sa Tarlac. Ang inuutang niya sa bangko tuwing cropping season about 300,000 to 400,000. Eh aminado na baka hindi siya makababayad kahit sa interest man lang dahil lugi, 'di ba? Hinabaga tayo. Mm-hmm. So yung mga pananim nasira, kung aani man eh hindi man magbi-break even doon sa kanila ipinuhunan. So talagang talo ang mga magsasaka ngayon. Mm-hmm.
0: Hindi mo pa nababawi yung inutang mo. Mangungutang ka na naman ng panibago.
4: Correct. Para makapagtanim ulit at umaasang kikita ng mga sa mga susunod na anihan eh may El Nino.
0: Mm-hmm. At mahalagang po pag-usapan niyo yung mga bagay na yan kasi po itong mga magsasaka natin ang nagdadala ng pagkain sa pagkainan ho natin. Mamaya po sa ating pababalik makakausap natin ang Bantay Oxy Association, ang kanila pong presidente at farmer leader dyan na si Ma'am Gemma Tabian. Ang oras po natin,
4: oras 5:39 na po ng tanghali.
0: Gising, bangon, magbabalik po kami.
5: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Basta AM, DZMM!
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol, balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita.
2: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Masarap Balita!

0: Nagbabalik po ang programang Pasada Balita sa oras na 5:42. Pag-usapan nga po natin itong Super El Nino. Siguro po yung iba sa atin hindi pa lubusang naiintindihan yung Super El Nino itself.
1: Sabi ni Tito Ariel Rojas kahapon, actually may El Nino na ngayon. Kaya lang yung extreme o yung severe na epekto niyan, mararamdaman baka last quarter ng taon o kaya hanggang sa unang bahagi ng 2027. At ang tama niyan sa mga magsasaka.
0: Mm-mm.
1: Kapag ang magsasaka hindi nakapag-produce ng pagkain, eh syempre apektado po ang lahat.
0: Correct. Ano po ba ang sinasabi sa atin ng mga ahensya natin kaugnay po sa supply ng pagkain, pati po yung tulong para doon sa agriculture sector na pinakamaapektuhan po nito? Kasi pag pinag-uusapan natin ng El Nino, Super El Nino, ang common misconception agad ng iba, walang ulan, magiging mainit,
1: tagtuyot.
0: Pero hindi lamang po yun. Marami pong sanga-sanga po yung epekto sa atin ng weather phenomenon na yan. At isa nga po dyan ang agrikultura, ang supply po ng pagkain. Kasama na po natin ang farmer leader mula po sa Occidental Mindoro at presidente ng Bantay Oxy Association, si Ma'am Gemma Tabian. Ma'am Gemma, good morning po sa inyo. Christian at Johnson po sa BZMM.
2: Magandang umaga po sa inyo, Sir Johnson at Sir Christian, at sa lahat po ng tagapakinig natin.
0: Opo, at magandang umaga rin po.
2: Sa ating mga kamagsasaka na kasalukuyan ay napipintunan naman sa malaking suliranin. Ito nga po ang El Nino.
0: Opo. At kaugday nga po niyan, Ma'am Gemma, kamusta po ang inyong hanay dyan sa Occidental Mindoro? So far po sa pabago-bago pong panahon at yung batanga po ng matinding El Nino, kamusta po kayo sa ngayon?
2: Sa ngayon po ay maayos naman po kami dito dahil paminsan-minsan po ay umuulan pa. May ulan pa po kaming nararanasan dito sa tuwing hapon kung paminsan-minsan. Pero kasi po panahon na po ng anihan dito sa amin. Kaya po medyo maganda ang naging lagay ng panahon dito sa amin dahil natataon po na umaaraw kapag nag-harvest.
0: Opo. Muli, ano po ang mga pangunahing produkto po na inaani natin ngayon dyan sa Occidental Mindoro?
2: Sa ngayon po, palay po ang pangunahing produkto naming inaani ngayon dito, sir.
1: Opo. Pero noon ho bang naghabagat, ano ba nag-iepekto sa mga pananim ng inyong mga kababayan dyan sa Oxy?
2: Malaki po ang naging epekto dito sa amin ng habagat gawa nung yung iba po kasi early varieties yung aming mga naitanim. Kanya po habang lumalabas yung aming palay, habang sumasapaw, ay siya namang pag-ulan. Yun po yung malaking epekto dito sa amin. Kung kaya ngayon po ang aming mga ani ay bagsak at hindi po ganun kaganda ang ani ng mga magsasaka dito sa amin sa Occidental Mindoro dahil nga po nasa lubungan ng ulan, yun pong pagsapaw ng aming mga palay.
1: Gano'n po kalaki ang naging pinsala sa mga miyembro po ninyong magsasaka dyan sa Occidental Mindoro?
2: Ay, malaki po kasi yung iba po sa amin dito, umaani lamang ng 35 kabanin sa bawat isang ektarya. Yun po yung napakalaking epekto sa amin. Na dati umaani kami halos sa 100, ngayon po 35, 25, ganun po ang naging ani lamang namin dito. Hindi po ganun kaganda.
1: Opo, ibig sabihin lugi din ho pala. Kahapon kasi meron kaming nakakwentuhan, taga Victoria Tarlac naman, ang kwento ni Ronald Garcia, dun sa isang ektaryang taniman niya, ang pinupuhunan daw mga 50 to 60,000, pero dahil laghabagat, syempre nasira yung ibang parte ng tanim, at ang kikitain lang estimate niya mga 40 kabans. So, opo. Ibig sabihin, kung maibebenta, hindi pa makaka-break even dun sa ipinuhunan. Sa inyo pala, ganun din.
2: Opo, totoo po yun. Totoo po yun. Kasi sobra din po ang naging habagat dito sa amin. Dito po rin dumaan sa amin ang habagat . Kaya po, totoo pong ganun ang nangyayari. Pagkatapos, napakamura pa po ng palay dito sa amin.
1: Magkano?
2: Yun pong labas harvester dito sa amin ay 17 lang.
1: Hmm.
2: Kaya po, opo. Kaya po napakababa, ay napakalaki. Alam po natin na napakalaki ng gastos namin dito sa aming palayan. At talagang nalulungkot po kami sa nangyayari dito sa amin, sa aming mga kasamahang magsasaka.
1: Ma'am Gemma, yung 17 binanggit mo, yung sa trader yan, nasa private. Nasubukan ba ninyong magbenta sa NFA?
2: Ang NFA po dito sa amin ay hindi bumibili ng sariwa dahil wala po silang makinarya para dito sa pagpapatuyo.
0: Ano yung sinasabi noon ng DA na ang dami ng mga drying facility tsaka laging bukas ang NFA na tumanggap para nga mas mataas ang kita po ng ating mga magsasaka?
2: Yan nga po yung malaki naming katanungan, nasaan po yung mga bodega nila na matagal na naming inaanunsyo o matagal na naming ipinananawagan, nasaan ang mga bodega nila? Sa kasalukuyan po, iisang bodega lamang ang binuksan nila dito sa amin. Tama po na 27 pesos ang kuha nila sa tuyong palay. Pero sa totoo lang po, Sir Johnson, Sir Christian, napakahirap po ng proseso na ginawa nila. Ang ginawa po nila ay apat na klase ng palay ang ipinatupad nila. Ganong wala naman silang sapat na bodega para paglagyan ito dahil ipinagbukod-bukod pa po nila yung apat na klase. Bukod-bukod po yung pile noon. Kaya po napakalaking pahirap sa aming mga magsasaka para makapasok sa NFA.
0: Kaya po yung mga kababayan nating magsasaka dyan, no choice kundi ibenta na direkta sa mga trader.
1: Na mas murang bili.
0: Oo, na napakababa ho.
2: Yes po, totoo po yun. At talagang pikit mata na lamang po para lamang po hindi masira ang kanilang mga aning palay at mapakinabangan dahil nag-aapura po ang ating mga farmers. Dahil dito nga po sa napipintong El Nino, ang gusto po nila ay makapag-umpisa uli. Kaya ibinibenta nila yung kanilang mga palay kahit mura na para maging puhunan uli, para makahabol sila na mayroon pang tubig doon sa kanilang mga sakahan.
0: Paano
2: at hindi
0: yan?
2: Sila abuti ng El Nino.
0: Opo, paano ho yan? Kasi nga ho, binanggit ninyo kanina nang dumaan ang habagat, ang lahi ho ng ikinalugi po ng ating mga kasamahan dyan. Paparating pa po yung mas matinding El Nino na tagtuyot naman po yung pinangangambahan. Ano po magiging sitwasyon natin ngayon dyan?
2: Malamang-lamang po talaga nito, pinag-uusapan nga po namin, malamang-lamang po na talagang wala pong aanihin palay dito sa susunod na cropping. Dahil po sa El Nino. Dahil hindi po lahat ng lugar dito sa amin sa Occidental Mindoro ay dinadaluyan ng tubig. Yung pong iba galing lamang sa water pump. Kaya po, sa mahal po ng diesel, sino po kaya ang magsasaka na makikipagsapalaran? Baka po kung magtanim man sila, yung sapat lamang na para makikainin sila.
1: So, ibig sabihin, ang problema ninyo, isa sa mga problema ninyo ay yung irrigation.
2: Irrigation at saka po yung pagsusulong namin ng palay sa National Food Authority, sir.
1: Ay, yung pataba, kumusta?
2: Ang pataba po, wala pong ibinigay ang Department of Agriculture dito sa amin. Wala pong ipinamahaging fertilizer ngayong tag-ulan sa amin. Hindi po sila nagpamigay. Maliban sa tigi-tigisang kabangbinhi, yun lamang po ang ibinigay nila sa amin. Pero yun pong mga fertilizer, wala po silang ipinamigay sa amin.
1: Ay, financial assistance, meron ho ba?
2: Wala rin po. Wala rin po kaming natanggap na financial assistance na nagmula dito sa Department of Agriculture.
1: Parang merong hindi nagtutugma dahil kahapon na-cover namin yung DA, sina Secretary Francisco Chu Laurel. Ang sabi ho nila, kabilang sa kanilang preparation para posibleng epekto ng El Nino, magdagdag ng mga warehouses ng NFA. Actually, ang binanggit pang figures kahapon, mula dun sa existing na 300 warehouses, merong bagong 65. Isa yung nasa Tarlac, sabi nyo, Ma'am Gemma, sa inyo, iisa lang ang bodega ng NFA.
2: Iisang bodega lang po ang katotohanan. Kaya nga po, yun po yung sabi ng aking mga kasamahan kahapon dahil nung tumawag po kayo sa akin, ay papunta kami ng Oriental Mindoro upang nang sa ganoon ay alamin din ang kalagayan doon ng kanilang mga bodega dahil kung pupwede, itatransfer namin yung aming mga aning palay para makater naman sana kami ng NFA ng Oriental. Subalit ganun din po ang problema nila doon. Punong-puno din po ng mga lumang palay at bitas ang kanilang mga bodega.
0: Oo. Tsaka speaking of hindi nagtutugma, kasi for the past months, palaging ibinibida ng DA na ang dami nang nabigay ng financial assistance, mga nabigay ng binhi, pati ng fertilizers. Pero on the ground, sa kwento po ninyo dyan sa Occidental Mindoro, wala hong natanggap na ganun.
2: Wala po kaming natanggap na mula po nung tag-ulan, isang kabang palay lamang po na binhi ang ipamigay sa amin ng DA. Hindi po kami binigyan ng fertilizer. Ang ipinamigay po ng bag, hindi po lahat dito po sa amin sa San Jose ay hindi kami binigyan ng fertilizer. Wala pong ibinigay na fertilizer dito sa amin. At sa lahat po ng lugar, wala pong ibinamigay na fertilizer.
1: Opo. Ma'am Gemma, may listahan po yata yan eh. Baka kay wala naman sa listahan ng DA, hindi kaya?
2: Hindi po, naka-RSBSA po kami.
1: Yun.
2: Lahat po kami, ang buong pamilya po namin, ang buong miyembro po namin ay naka-RSVSA, kaya subalit wala po kaming natanggap.
1: Opo, di isa rin pala sa problema ninyo ay patuyuan ng palay.
2: Opo, patuyuan po ng palay. At saka hindi pa po yun, sir. Yun pong mga natutuyo naming palay na paunti-unti na gusto po sana namin maibenta ito sa National Food Authority. Dahil sila nga po yung may magandang presyo. Subalit hindi po namin magawa dahil talagang hirap kami sa pilahan dito sa amin sa San Jose. Dahil iisa nga lang po ang bodegang binuksan dito na naglululan lamang ng 15,000. Hinati pa po yun sa dalawa dahil ang classification nga po ng kanilang palay ay apat.
1: Oo, class A, B, C, and D yata, ano?
2: Tama po ba, Ma'am Gemma? Sa dalawa, kaya lumiit pa po lalo yung area na dapat ay paglagyan ng volume na palay.
1: Opo, tama ho ba, Ma'am Gemma? Parang sa apat na classifications, tanging yung class A, yung ibig sabihin yung clean and dry lang talaga ang bibilhin ng NFA na 27 pesos per kilo.
2: Opo, yun po yung kanilang ipinalabas dito na ipinababa dito sa amin para yun lang ang bilhin nila. Na kung saan, sabi ko nga, tinatanong ko nga sa aming manager dito kung kinonsulta po ba ang mga magsasaka nang yan ay kanilang ipatupad, ng kanilang balangkasin yan, kinonsulta po ba nila ang magsasaka? Sabi ko, kasi po kung kinonsulta nila ang magsasaka, wala naman po sanang problema kung patupad nila yung apat na klase kung may sapat silang lalagyan. Ang masaka po, wala silang sasapat na lalagyan ng palay para mabili nila ang mga palay ng mga magsasaka dito sa amin.
1: Yung 70 na binanggit niyo, yun na ba ang pinakamataas na pwedeng i-offer ng trader sa inyo?
2: Opo, ngayon po ay tumaas naman ng kaunti, 17.20.
0: No.
2: Mas po, pero class A pa din po yun.
0: 20 centimos lang.
2: Class A pa din po yun. Mas bababa pa po kapag ang palay mo ay hindi nila nakursunadahan.
1: Opo.
2: O bababa doon sa classification nila.
1: Opo. Para lang ho mas maintindihan ng mga hindi, yung mga taga-kain lang, yeah, ng bigas, ano po. Gano ho ba ang nagiging karagdagang gastos kung ipipilit na maging clean and dry or tuyong-tuyo yung palay ninyo para maibenta sa NFA?
2: Kasi po, dati, kapag inani namin ang aming mga palay, ibinibilad lamang po namin ang aming mga palay. At pagka natuyo na, isusulong na namin ito sa National Food Authority. Subalit sa ngayon po, kailangang i-blower mo pa ang iyong palay para maging malinis ito. Kasi po, ayaw nila nang mayroong ipa. Eh, hindi naman po po pwede na ang palay ay wala talagang ipa. Kapag ka po itinaas nila o inilakas ang blower, mauubos na po yung palay na maibebenta namin. Kaya po napakalaking pasakit nga po dahil bebenta ka nga ng 27. At magkano po ang pa-blower? Ang pa-blower po ngayon ay 20 pesos ang isang kaban.
1: Oh, may added cost kasi, no? Kaya ho, maintenance, maintenance pa pipilitin yung maging clean and dry, nagkakaroon ng added cost doon sa gastos, yung production.
2: Opo, kaya nga po napipilitan na lang sila na kaysa sa ganun ang gawin nila, sa traders na lang, dahil sa traders po, wala na silang pamasahe. Hindi na nila ipabibilad, hindi na rin nila ipabublower. Eh gayong maganda na rin, sapat na rin siguro, o naiisip nila na hindi man sasapat, ay ayos na rin sa kanila, makuha man lang nila yung kanilang puhunan o para makapag-umpisa uli sa pagtatanim.
1: Opo, kung halimbawa man ho na maririnig kayo ng DA ngayon o ng sino man official ng NFA, ano hong gusto ninyong ipakiusap sa kanila para kahit papaano mag-meet kayo halfway kung anong po pwede nilang maitulong sa inyo at masagot or matugunan yung inyong mga concern?
2: Ganito po ang panawagan po namin kay Senate Committee on Agriculture, kay DA Secretary Laurel, kay Administrator Larry Lacson, bumaba po kayo dito sa amin sa Occidental Mindoro upang aktwal po ninyong makita ang sitwasyon ng mga bodega ng NFA at ang kalagayan ng mga magsasaka. Nananawagan din po kami sa inyo na sana ipagaanin naman ninyo ang pasani naming mga magsasaka dahil sa nangyaring habagat ay lubhang naapektuhan ng aming kabuhayan, lalo na ang aming mga palayan. Napakahina po ng ani ng mga magsasaka. Kaya ang pagnanais naming maging maganda ang presyo nito ay ang pag-asang makabenta sana sa National Food Authority. Subalit sa patakarang ito ng NFA at ang kakulangan sa espasyo ay magiging hadlang para sa amin na makabenta sa National Food Authority. Kaya po sana ay marinig ninyo at maramdaman ang sigaw at daing ng aming mga magsasaka dito sa Occidental Mindoro. Baka hindi lang po dito sa Occidental Mindoro at sa buong Pilipinas, talagang dumadaing na po ang magsasaka.
0: At gano'ng kaaga po sana, Ma'am Gemma, hindi lang yung pagbaba nila dyan sa ground, pero yung pag-action po, pagtulong po sa inyo po mga binanggit na problema?
2: Ngayon na po sana. Ngayon na po sana nila gawin sa amin. Dahil ngayon pong papasok na linggo na ito, ay kasagsaga na po ang ani namin dito. Dahil ako po, bilang presidente ng Bantay Oxy Association, umiikot po ako nung isang araw po nasa Rizal ako. At nakita ko po na talagang mag-aani na ang ating mga kasamahang magsasaka. Sayang po ang mga aanihin kung mapupunta lamang po sa traders. Na kung saan, ay talagang babagsak na naman ang kita ng ating mga kamagsasaka. Kasi po, di ba, gusto nga nila yung buffer stock ng NFA makuha nila. Hindi po nila makukuha yung 1.3 million bags ng palay kung ganito po ang gagawin ng National Food Authority. Taliwas nga po doon sa sinasabi ni Secretary Administrator Lacson, yung mga sinasabi niya na yan na nagbukas na daw po sila. Opo, namili sila dito sa amin pero iisang bodega lang po ang kanilang binuksan at malapit na po itong mapuno. Hindi po namin alam kung saan pa uli sila, saan pa uli kami magsusulong ng palay para dito sa National Food Authority.
0: Alright. Ma'am Gemma, dyan po muna at subukan natin kundin yung panig ng DA po pati ng ilang mga ahensya na inyo pong nabanggit. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan.
2: Maraming salamat po at hindi ninyo nakakalimutan ang aming hanay dito sa Occidental Mindoro. Maraming pong salamat, Sir Christian at Sir Johnson.
0: Ingat po kayo, ingat. Si Ma'am Gemma Tabian, farmer leader po sa Occidental Mindoro at presidente ng Bantay Oxy Association.
1: So baka meron pong nakikinig from the Department of Agriculture o kaya NFA, bukas po ang himpilan namin para marinig naman ng mga taga-Occidental Mindoro at iba pang mga magsasaka sa ibang probinsya. Ano ba talaga ang programa ng DA? Kasi baka nga hindi sila naaabot ng tulong mula sa national government. Yung ilan baka nakatatanggap pero baka sa panig po nila'y walang nakararating.
0: O baka meron naman talagang ibang lugar na natanggap nila, nakarating sa kanila, pero may mga ilang lugar na unfortunately wala pa o siguro paparating pa lang. Linawin po natin.
1: Ay kasi ang sabi ng DA kahapon, 365 warehouses ang meron sila nationwide. Ay kung tatanungin mo yung taga-Occidental Mindoro, isa lang ang bodega ng NFA na meron sila, nasaan yung iba?
0: Yan.
1: Yun siguro ang tanong na kinakailangang masagot.
3: Pasada Balita!
0: Alas 6 na po ng umaga, mga kapamilya. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong Webes ng umaga. Bukas po ulit, 5 to 6 a.m. dito lamang po sa DZMM. Muli ako po si Christian Yosores.
1: Ay, mag-iingat po sa ating mga kababayang magsasaka ha. Bilisan po ninyo't na hindi kayo abutan ng ubod ng init sa bukid. Ang mga parang kahapon pala sa Tarlac, wala kaming masyadong nakitang kalabaw.
0: Ha?
1: Puro makina na.
0: Ha?
1: Baka meron ilan-ilan.
0: Pero walang kalabaw.
1: Ang
0: hari sana ng mga palayan.
1: Oh.

0: Nasasanla ba yung mga ibon na yan? Ha? Daming, ano, daming, ano, golden ibon. Ha? Golden dove pala yan. Ha? Thank you, thank you. Gising na, bango na yun sa Thursday, 6:02 in the morning. Wakey, wakey!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: Mr. Gising reporting in the morning. Wakey, wakey. Ay, hindi pa po weekend. One more day. Ay, pero kaya nyo po yan, ha. Nabuno po natin yung apat na araw. O isang araw na lang bago tayo tumambling sa weekend. Nagising na, bango na, Mr. Gising reporting in the morning. Let's do this. Narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes, day 32 ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Inagahan mo talaga, Elfred, ha? Sa dalawang araw na kalakalan sa world market, bumaba po ng 1 peso and 51 centavos ang diesel at 18 centavos sa kerosene, habang tumas naman po ng mga 20 centimos ang gasolina. Gusto dito ng pangambang maapektuhan ang supply ng langis dahil sa pagbasura ni US President Donald Trump sa panukalang muling buksan ang Strait of Hormuz at bantang pag-atake naman ng Iran laban sa Estados Unidos. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading bukas. Ako ni pa ako nawawala ng pag-asa na ang gasolina ay mabaliktad. Siyempre, loves natin yung mga nagkakarga ng gasolina. Lalo na po yung mga pribadong sektor. Dati gasolina ako eh. Ngayon, diesel ako. Kaya tuwan-tuwa po ako dahil mahigit 1.50 na ang bawas sa ang bagsak presyo sa diesel. Eh, pero hindi pa po tapos. Masyado pang maaga. Talagang may conclusion lang si Elfred na gusto niya magka-rollback po sa diesel. Noong Martes, bumaba ng mahigit 7 piso ang diesel, habang 24 centavos naman sa gasolina at halos 6 pesos sa kerosene. O isa pa po yan, yung mga nagkakarga ng gasolina, inasigaw na po lahat, nagagalit na 24 centimos lang ang rollback noong Martes. Kaya kailangan po nila na mag-rollback din. Ano? Samantala, posibleng naman tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Nauna nang inamin ni Regasco President Arnel T. na maglalaro sa 10 hanggang 15 pesos. Kada kilo ang dagdag presyo o katumbas na mahigit 100 piso sa kada regular na tangke. O may nagbulong po sa akin, mukhang malapit-lapit po sa 15. Opo, 15 pesos per kilo. Yan ang dapat ninyong paghandaan sa LPG. Nasabi ko po sa inyo, pag paubos na, ay bumili na kayo ng bago for your supply ngayong October. Agahan po ninyo, ha? October 1 pala ngayon, ano? Oo nga, ano? Unang araw na po pala ng October ngayon. Oh my goodness. Eh, wala pa namang anunsyo. Eh, bago po mag-anunsyo, sana makabili na kayo ng LPG. Eh, kung sa bagay, kung kaya nyo naman yung dagdag na mahigit 100, edi antayin ninyo. Kung hindi naman problema ang budget, go lang. Pero para sa ating mga maraming kababayan na talagang taghirap, kasi sabi nga, di ba, hard times ahead. Sa masusunod na buwan po, kahit papuntang Pasko, ay mukhang magiging taghirap po sa Pilipinas. Ayon po sa Department of Energy, hindi patiyak na papalo sa 15 pesos ang dagdag presyo sa Sabado o Linggo. Kaya agahan nyo na dahil bukas ay Biyernes na. Samantala, plano po ng grupong Piston na magkasa ng buwan ng tigil pasada kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Iginiit ni Piston President Moody Floranda na apektado na mataas na presyo ng diesel ang kita ng mga tsuper. Ay natural. Sa

0: Bilang nito bukas pa rin ang piston na makipagdialogo sa gobyerno.
1: Habit sa 400 to 500 na lamang yung naiuwi ng ating mga driver sa loob ng 12-15 hours na pamamasada. Magdati kasi yan 12-18 hours. Pero dahil sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo, mismo yung servisyo binawasan dahil nga napupunta na lamang sa mataas na presyo ng petrolyo.
0: Kahapon po nagdaos ng kilos protesta ang piston sa Welcome Rotonda na sinundan ng marcha papuntang Mendiola. Sinunog din ang grupo ang FEG ni Pangulong Marcos at US President Donald Trump sa katinapos ang programa. Posibleng bumaba ang singil ng Meralco dahil sa hirit na refund sa sobrang nasingil sa mga consumer. Umabot po sa 2.5 billion pesos ang sobrang nasingil ng kumpanya. Net 2.64 something yung sobrang nasingil ng kumpanya sa mahigit 8 milyong customer simula Enero hanggang June. Sinabi ni Meralco spokesman Joe Saldarriaga na sakaling aprobahan halos 5 sentimo rin kada kilowatt hour on the average po magiging bawas singil sa loob ng isang taon.
2: Itong panibagong refund is equivalent to an average of almost 5 centavos rounded off per kilowatt hour for all customer classes yung proposed to be implemented over 12 months.
0: Pero sa mga residential customer po, nasa mga 8 yan o 8 centavos per kilowatt hour. Ayon sa Energy Regulatory Commission, re-repasuhin pa ang hiling na refund. Noon na po iginiit naman ni dating ERC Commissioner Alfredo Non na dapat po ay mas malaki pa ang ibalik sa mga consumer base po sa approved rate ng Meralco. Kasi yung approved rate po ng Meralco ay 1 peso and 35 centavos kada kilowatt hour lang. Yun ang kanyang distribution charge. Pero yung actual na sinisingil po sa atin, tayong mga consumer, nasa 1.55. Yan ang pinag-uusapan natin ngayon na butal. Kasi mga 20 centavos po ang sobrang nasisingil niya sa atin. Hanggang ngayon, yan ang singil niya po niya sa atin, di ho ba? So may kailangan siyang ibalik. Pero syempre, hindi naman pwedeng hanggang October. Hindi pwedeng may butal. Ano po? Kaya ginagawa nila January to June. Ibig sabihin, kung ganyan pa rin ang singil na Meralco hanggang December, o hindi may babalik pa rin ang Meralco sa atin dahil palagi sobrang singil niya eh. So may babalik po siya sa atin January to June 2026. Ang pagkakalala ko, Archie Lagman, ay 2.6, para 2.6 billion ang dapat niyang ibalik. Pero iyan po ay kikwentahin pa na maigi ng Energy Regulatory Commission kung tama po ba ang refund na yan. Ano po? Lumobo sa panibagong record high ang utang ng Pilipinas noong Agosto. Sa tala ng Bureau of Treasury, 19.61 trillion pesos ang utang ng Pilipinas mula 19.39 trillion pesos noong Hulyo. Kahit siguro 24 hours po tayong magbilang, hindi natin kayang bilangin yan. Nang ilang taon, yung ganyang karaming pera, 19.61 trillion pesos, mahigit 13 trillion piso po ang domestic debt, habang 6.3 trillion pesos naman ang utang sa labas ng bansa. Sinasabing nakaapekto sa utang ng bansa ang giyera sa Middle East at paghina po ng piso. Kahapon nagsarampalitan sa 62 pesos and 64 centavos kada US dollar. Samantala, posibleng umabot naman sa 7.4% ang inflation o pagtas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo noong Setyembre. Buso dito ng pagtas ng presyo ng gulay, isda at bigas dahil sa mga nagdaang bagyo at habagat. Pag sinabi ninyong ang sweldo ninyo ay nataas, halimbawa lang ha, kada taon tumataas naman ang sweldo ko ng mga 3% ay hindi po, talo din po kayo. Kasi kung yung inflation po ay 7%, ay buwan-buwan, o ipagpalagay mo na minsan nagpa-5, o minsan nagsi-6, minsan nagfo-4. Pero kung ang sweldo ninyo tumas lang ng 3%, pag in-average mo yung inflation buwan-buwan sa buong taon, at lumagpas yan ng 5%, ay talo po kayo. Ibig sabihin, nakain ang sweldo po ninyo, kahit nataas pa ang sweldo ninyo ng mga 3% kada taon, kinaunti-unti po siyang kinakain ng inflation. Ibig sabihin, sumasapat pa rin, pero yung mga naitatabi mo for savings, naitatabi mo for life balance kung tawagin, na siyempre paminsan-minsan kailangan ng konting bakasyon, konting luho, ayan po yung nasasakripisyo na. Ano po? Siyempre, karapatan nyo rin po yan para balansin, hindi puro trabaho lang. Kaya lang, minsan na maswerte na nga po tayo pag nataas ang sweldo ng 3%. Baka yung iba nga po hindi pa nataas ang sweldo. Ano po? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nakaapekto rin sa inflation ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at paghina ng piso. Nauna nang bumaba sa 6.1% ang inflation rate noong Agosto mula sa 6.2% noong Hulyo. Kita niyo yan? 6% naglalaro doon ano, ang inflation natin. Dapat ang sweldo ninyo ay nataas din ng mga ganung porsyento. Eh kahit na lang 4 na lang or 5%. Kahit pa paano may bawi ano po. Pero kung hindi tumaas ang sahod ninyo every year, o hindi kayo ang kayo ang sasalo niyan. Yung ano kuha mo niyo kabuang inflation, kung 5% man yan, ang buong sweldo ninyo, hindi na yan buo. Eh kasi nakakain na po ng inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo. Sa oras na alas 6:12, maganda umaga po sa 27,000 nating viewers. Ay, thank you sa lahat ng bumati po sa akin ha. Ay, hindi naman ako nakadalo sa KBP Golden Dove kagabi. May trabaho po ako, may TV patrol ako eh. Pero thank you po kay Boss Leo Humangit, yung head po namin sa digital, na siya po tumanggap ng award for me. Akala ko naman mag-i-speech si Leo. Camille, nandun ka ba kahapon sa awarding? Ha? Ba't hindi ka tumanggap ng award ko? Nandun ka ba sa wala ka rin? Oh? Kaya si Leo, Boss Leo, thank you. Maraming salamat po ang head ng aming digital dito sa DZMM. And of course, thank you po sa Golden Dove Awards ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you po mga sir, mga ma'am, sa papuri at sa pagpupugay. Maraming salamat. Ano ba napanalunan ko nga, Camille? Best in ano ako? Costume? Best in what? Best newscaster? Ah, okay. Thank you, Bryce. Ba't ang daming ibon dito? Sino ba ibang nanalo? Ayan o, tatlo-tatlo yung Golden Dove Award po namin trophies dito sa aming studio. Kanino yung iba? Kasi marami pa po. Mamaya pasalamatan natin kami. Listan mo nga. Ha? Digital o yung digital namin. Ito yung kinaleyo. Nanalo po yung... Ano ba? Ito hindi ko mabasa. Diyos mo. Yanig Lindol sa Pilipinas. Best documentary program. For radio. Thank you. Maraming salamat. Yan. Sayan. Okay. Ito naman. Ano mo? Action Dole sa DZMM. Hindi ba wala na to?
3: Action.
0: O kaya nga. Wala na to, di ba? Oy, Dole, ano ba? Ba't nyo tinanggal yung program? Eh, nanalo yung ng award yung programa nyo tapos tinanggal nyo. Department, di ba kayo ito yung kibigon niya?
3: Yes.
0: Oh, at ikaw EP. Congratulations po sa mga sana bumalik yung show, Action Dole. Ay, naman, nakapun tuloy mga ibon. Thank you. Ito pa isa. Ayan, at ano naman to? Alvin El Chico. No, walang kwenta yan. Ano yan? Thank you. Maraming salamat po sa lahat ng pamunuan ng Golden Dove Award na kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pagbubutihin pa po. Hindi po dito nanalo ha. Nanalo po ako dun sa alas 7.
3: Yes.
0: Oh, Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama ko si Bigonya. Hindi po rito. Dito wala. Wala dito. Pina-finalist ba dito? Patuloy natin yung mga balita. Muling bumagsak po ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Pilipinas o sa Metro Manila dahil sa haze. Sabi ko na, haze yun eh. Pagising ko kahapon yung gumagawa ako ng video for TikTok, parang hindi naman sa kulimlim. Parang usok eh. Sa huling air quality data po ng DNR, naitala ang unhealthy for sensitive groups na kalidad ng hangin sa Caloocan, Mandaluyong, Maynila, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, San Juan City, Taguig at Valenzuela City. Ay, wala yung QC. Very unhealthy naman po ang kalidad ng hangin sa Las Peñas at Paranaque City. O wala din yung Quezon City. Ito ibig sabihin ba nun, pag wala sa listahan yung QC, maayos yung ano, yung kalidad ng hangin dito sa QC. Pinaniniwala ang konektado po ang haze sa nagpapatuloy na sunog sa Indonesia na napunta sa Pilipinas dahil sa hangin. Doon na ng pinayuhan na may asma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi importante ang lakad. Kung lalabas ng bahay, nabisuan po ang publikong magsuot ng N95 mask para maiwasang makalanghap ng haze. Alas 6:15, umabante po si Pinay tennis star Alex Yala sa semifinals ng Asian Games sa Japan. Mukhang nakikinikinita ko na kami. Mukhang magugulded nga si Alex. Ano? Ipagdasal po natin si Alex Yala. Eh, may sinakripisyo yung bata. Nagmulta pa para lamang itaas ang bandila po ng Pilipinas, ay sana nga po makagold si Alex Ayala. Dinomina po ni Ayala si Joanna Garland ng Chinese Taipei sa quarterfinal sa loob ng dalawang set. Sunod na makakalaban ni Ayala ang world number 85. Uy, naku, nataas na. Tsaka Chinese ito. Alam mo naman yung mga Chinese, magagaling din sa tennis, ha? Ang pangalan po ng makakalaban ni Ayala ay si Xi. Si Xi Yu Wang ng China, number 85 yan. Eh last time ang nakatalo sa, di ba ang nakatalo kay Alex Ayala, parang number 100 something yun dun sa Singapore. Hindi mo talaga, depende talaga sa gising mo kada araw. Depende sa wisyo mo sa laban. Ano po, hindi porket number 1 ka, hindi ka matitibag, hindi po ganun. Pwede talagang matibag, ano, depende. Kaya kailangan niya constant, talaga nakafocus yung mga tennis player natin. Go, go, go, Alex, ha. Sana makuha mo yung ginto. Samantala, umabante po sa gold medal watch ng men's 55 kilogram class si Olympic silver medalist Carlo Paalam. O ito pa si Carlo din. Iwi, pagdasal din po natin si Carlo na sana makakuha din ng ginto. Para maging apat na yung ginto natin, kaya mapantayan po natin yung performance natin sa last Asian Games at may chance po talagang mahigitan. Ano po? Tinalo ni Paalam ang pambato ng Kazakhstan sa pamamagitan ng split decision. O ito na nga po yung item, inunahan pala natin, Camille. Standby Radyo Patrol. Pag-ipong ilang programa at angkor ng DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards. Masali na po tayo doon para sa Radyo Patrol Balita alas 7. Best in Public, Best Public Affairs Program Host naman si Peter Musngi para sa Balip Tapatan. Best Public Service Program Host si Nina Corpus para naman sa nagsiservisyo, Nina Corpus. Best Magazine Program Host, Tita Winnie, Tita Wins! Uy, congratulations na mga Tita Winnie. Idol ko yan eh. Para sa Win Today. O, ayan po ang pre-programming ko pag Sabado. At Best Science and Tech Journalist naman po si Ariel. Sabi ko na eh. Ang tawag ko palagi kay Ariel Rojas po ay pinakamagaling. Eh, magaling po talagang magpaliwanag. Siya ang pinakamagaling pong magpaliwanag sa amin dito sa buong DZMM para sa Ligtas Dapat. Si Tita Winnie, pre-programming ko. Si Ariel, post-programming ko. Ay, bakit ganun, Camille? Ba't yung sa gitna, hindi nyo ninonominate yung Wise Consumer? Ha? O, ay, ang tagal na ng programa ko sa Wise Consumer, hindi nyo ako ninonominate, ha? Bakit yung Radyo Patrol Balita lang, ha? Itinanghal naman na Best Public Service Program sa radio category, ang Action Done sa DZMM. Eh, nawala na po sa area ito, pero nanalo pa ng award, ha? Ang bida po dyan sa Action Done ay si Doris Bigornia. Habang best documentary naman ang Yanig, Lindol sa Pilipinas sa launang dokumentaryo po ng DZMM Digital Team. Ah, kaya pala pumunta talaga si Leo. Oy, congratulations Leo, ha. At least yung effort, alam po ninyo, marami po dyan sa mga ginagawa namin, ng mga producers namin. Minsan po talaga, ay kadalasan po, thankless job. As in ano, pagod na pagod ka na. Busit na busit ka na. Paano, ang daming problema, kailangan nyo pa rin pong gawin. Yan ang mga reward. Napakasarap sa pakiramdam kapag ikaw po ay binigyang puri, binigyang papugay ng isang award-giving body. Kaya congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Thank you po, ah. Wala bang pa-breakfast si Leo Humangit na nanalo ang ano? Yanig Lindol sa Pilipinas? Huwag mo akong tinuturo-turo kami. Sabi pa si Archie Lagman, ano ba yung, kunin mo nga sa kanya, yung pasalamatan din natin yung Alta. Alta ba yun? Oo. Sige nga pa, pakuin mo kay Archie kasi nakakaya naman. Actually, sa totoo lang po, sinasabi ko na sa inyo, hindi po may league sa award. Kahit wala akong award, okay lang sa akin. Oo, importante sa akin trabaho, magtrabaho at magtrabaho, ano po. Pero, hindi ibig sabihin hindi natin pasasalamatan ang mga nagbibigay ng award. Kasi may effort din po sila eh. Lalo na po yung mga nagmumonitor. Yung wala lang mga entry-entry. O yan, natama po yan. Talaga ibig sabihin nanunood at nakikinig po sila sa atin. Maraming salamat po sa Alta Media Icon Awards. Hall of Fame pong DZMM Best AM Radio Station. Hindi, sabi ni Archie Lagman, nanalo daw ako, Camille. Sabi niya. Hoy, ano, itinatype pa po. Apunta muna natin yung ating Radyo Patrol. Sino una sa pila dyan? Si Zeus Legaspi. Go, Zeus!
4: Good morning, Alvin, ano? Yung mga nakaus... Yes, Alvin, no, sakaling ang ipatupad na yung taas presyo sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong Oktubre, hindi na magtataas ng presyo. Yung mga nagtitinda ng Malunggay Pandesal sa Roas Boulevard Service Road, dito yan sa Pasay City, sila kasi yung gumagamit ng 11 kilograms na tangke ng LPG sa pag-iinit ng kanilang mga inilalakong tinapay. Ayon sa mga nakapanayam natin ngayong umaga, 1,100 pesos hanggang 1,200 pesos yung bili nila sa tangke ng LPG. Ngayon na posibleng sumipa naman yan sa 1,300 pesos hanggang 1,400 pesos ngayong buwan. Sa kabila nito, 5 piso pa rin na nila yung magiging presyo ng kanilang pandesal with cheese dahil napaghanda naman ng kanilang negosyo yung malikot na presyo ng LPG. Sakaling hindi kayanin, hanggang piso lamang naman na nila yung posibleng itaas sa presyo ng tinapay na naiintindihan naman ng kanilang mga suki.
5: Natural na po yung sa presyo. Maabot ng ano yung 1C. Ano pa rin kami? Tuloy-tuloy pa rin kami. Kasi kailangan.
6: Siguro sa bibili pa rin ako kasi hanap buhay ko yan. Hindi ko naman sila mag-isip kung itataas sila ng presyo. Siyempre, kanya-kanyang diskarte na lang din para hindi ko ang buhay.
4: Yan ang tinig ni Lizel at Aladin, ano, mga nagtitinda ng pandesal yan. At si Aladin naman, suke, bumibili ng Malunggay Pandesal. Kwento sa atin ni Lizel, Alvin, nung mga nakaraang buwan, pumalo ng hanggang 1,500 hanggang 1,600 yung 11 kilo na tangke ng LPG. At kahit na pumalo ng ganun yung presyo ng LPG, hindi naman sila nagtaas ng presyo ng kanilang itinitindang tinapay. Kaya nila, kung sakaling tumaas muli yung presyo ng LPG ngayong buwan, napaghandaan naman nila at hindi gagalaw yung presyo ng kanilang inilalakong produkto. Nagtatagal ng isa hanggang dalawang linggo yung 11 kilo ng LPG sa ganitong klase ng negosyo ayon yan sa ating mga nakapanayam. Tapat naman nila sa ngayon yung nauuwing kita para makabili ng sangkap at ng LPG.
0: So kahit tumaas ng halimbawa pagpalagay natin ni mga 14, halimbawa lang, 14 pesos kada kilo, o hindi may gitsandaan nga po yung kada tangke, hindi pa rin sila magtataas ng presyo, ikamo.
4: Yan yung nasabi nila sa atin, Alvin, kasi kung pagbabasehan daw yung kanilang naging experience o karanasan, nung mga nagdaang buwan, Alvin, umabot ng 1,600 nila yung naging presyo ng LPG, kahit na pumalo ng ganun yung presyo ng LPG nitong nakaraan, hindi naman sila nagtaas ng presyo. Kaya nila malabo na magtaas sila ng singil sa tinapay kung aabot ng 1,400 yung presyo ng LPG ngayong, kung ipatutupad na rin itong taas singil sa LPG.
0: Sinabi nila yan, ha? Bantayan mo, ha? Alam mo, meron yan, Zeus, malapit dito sa atin. Nakabili ako minsan dyan, habang naglalakad ako sa may kanto ng Panay at saka EDSA. Yung sa paanan ng MRT, meron ganyan, yung naglalako ng pandesal. Mainit-init, masarap eh. Masarap pag may palaman, yung butter o itlog, masarap yung pandesal nila. May cheese pa, sana nga po hindi tumaas, kasi minsan yan nalaalmusal, no, ating makbabayan. Nadaan dyan, bibili, kakainin habang bumipila sa MRT.
4: Tama ka dyan, Alvin. Yun na kwento nga sa atin, nung nakausap natin, na nagkalat kasi sila dyan sa may bahagi na Roas Boulevard. Marami rin tayo nakausap na nagbebenta ng Malunggay Pandesal. Kung sakali, Alvin, na magtataas daw sila, hindi naman lalagpas yan ng piso.
0: Piso kada piraso?
4: Piso kada piraso.
0: Yun, so magkano ba ngayon?
4: Ngayon, yung Malunggay Pandesal with cheese ay 5 piso yan, kada tinapay.
0: So magiging sa is, kanya-kanya yung diskarte yan . Meron at meron bibili sa ganyang, kasi mura pa rin kahit papano, kahit 6 pesos. Mm-hmm. Kaya lang, siyempre, yung pandesal kasi nila, parang isang subuan lang .
4: Depende, Alvin, kanina yung nakita natin, malaki rin . Yung mga dalawang kagat. So, dalawang kagat ko, sinukat ko kanina.
0: Depende sa akin ng bibig.
4: Depende rin kung gutom.
0: Depende rin kung gutom. Tama. Thank you. Maraming salamat, Zeus Extro.
4: Maraming salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DZMM.
0: Thank you. Maraming salamat. Oy, Mami Dongtan, please don't call me. Nagpo-programa po tayo. Naririnig nyo naman ako sa air . Huwag mong tumawag. Pwede namang mag-message . Pag may chance tayo, babatiin po namin kayo, ha? Huwag pong tatawag habang nagpo-programa tayo. Otherwise, ibablock ko po kayo. Kasi hindi po ako makakapag-programa pag tawag kayo ng tawag. Ano po? Message lang, tapos babatiin ko po kayo. Sunod natin si Trish Alindo. Go, Trish!
7: Good morning! morning, Alvin. Sa mga biyahe ngayong Webes ng umaga mula Welcome Rotonda ng QC, asahan pang banayad na daloy, liba na lang kung mapapadpad na bandang Vicente Cruz. Sa Espanya Boulevard hanggang bago mag-Lacson Avenue, bagyang kumakapal na kasi yung volume ng mga sasakyan sa westbound. Sa mga liliko sa Lacson Avenue papuntang Santa Mesa, kung karaniwan ay traffic sa bunga na bandang Earnso. Mga oras ito ay maluwag pa yung daloy hanggang sa paakyat ng Nagtahan Bridge. Gayun din kung dadaan sa ilalim nito, tagos ng Magsaysay Boulevard. Nang daanan ng Radyo Patrol, yung bungad ng Magsaysay Boulevard, Alvin, tuloy-tuloy lang yung takbo ng mga sakyan. Ngunit may kaunting pagbagal na sa westbound nito malapit sa Mea Pureza Station dahil sa mga nagsasakay na jeepney. Asahang sisikip na rin sa ilalim ng tulay para sa mga papuntang Espanya o pabalik ng Nagtahan. Light to moderate yung traffic sa Mabini Bridge, pababa ng Quirino Avenue. Mararamdaman lamang yung dami ng mga motorista sa intersection ng Quirino Avenue papuntang Ospeña Highway kung saan mabigat ang daloy para sa mapapunta ng EDSA Magallanes. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Ma'am Trisha Lindo. Isunod po natin si, batin mo natin si Ambassador Francis Chua. Ambassador, magandang umaga po sa inyo. Talon din si Kagawad Marlon Nason na pinapabati ang kanyang amisis ng isang happy-happy birthday si Ma'am Elvi. Oh, happy birthday po, Ma'am. Ted Kuwa, gising na, bago na. Ma'am Grace San Mateo, good morning. Ma'am Luz De Leon, good morning din. Happy 60th birthday to Mercy Intong. At si Dr. Angelo Librojo, maganda umaga sa inyo. Oo nga po. Ito natin si Ron Cueto. Go, Roen!
8: Alvin, patuloy ang paghahanap ng pulisya sa isang lalaki na natukol sa CCTV na nanloob sa isang bahay sa barangay Mahabang Parang, Binangonan ng Rizal. At sa alas 3 na madaling araw noong September 26, makikita sa CCTV footage nang pumasok ang suspect at unang kinuha ang dalawang folding bike. Tila hindi pa nakontento ang suspect. Umakyat pa ito sa ikalawang palapag habang natutulog ang pamilya nakatira dito at mistulan nagsya-shopping. Kinuha ng magmamagnanakaw ang mga gamit kabilang ang pabango, damit, sapatos, pati rosaryo at nasa 20,000 pesos na cash na inilagay sa isang grocery bag. Bago tumakas, tinagay din ito ang isang e-bike na nagkakalaga ng 100,000 pesos na ginamit bilang getaway vehicle. Sa ngayon, nagpapatuloy ang follow-up operation sa binawa ng polis para matukoy at makuli ang suspect. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Rowan Cueto. O sabi ni Dr. Angelo Librojo, kaya pala 4 days na raw. Labarado yung ilong niya at saka pa na yung ubo. Baka nga sa haze. Opo, hindi niyo po kasi nakikita. No? Ganyan po talaga, lalo na kung panay ang ikot-ikot ninyo. Na ang exposure ninyo sa labas, lakad ng lakad, syempre nag-i-exercise. Hindi niyo po namamalay, nalaalanghap po ninyong pulusun. Maganda umaga din kay Paolo Baden ng Virac at Adwanes. Puntan po natin si, susunod dyan. Si Arnelo Zaita from Gumaca, Quezon. Maganda umaga sa iyo, Nel.
9: Yes, good morning, Alvin. Pasintabi muna sa mga pamilyang nanonood at nakikinig. Putol ang kamay at halos maputol rin ang ulo ng 44 anyos na magsasaka matapos pagdatagay na nag-amok na lalaki sa Barangay Villa Victoria, Gumaca, Quezon. Ayon sa Gumaca Police, dakong alas 4:40 ng hapon, habang sakay ng tricycle ang biktima, nang harangin ng lasing na suspect na armado ng samurai. Bago dito, may hinabol ng tricycle ang suspect na naunang dumaan sa lugar pero hindi nito inabutan. Nang dumating ang tricycle ng biktima, dito man o binaling ng suspect ang kanyang galit hanggang saksakin ang magsasaka at habang tumatakbo ito. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na posibleng selos ang ugat ng pagwawala ng suspect. Tinutugis na ng otoridad ang suspect na mabilis na nakatakas matapos ang insidente at patuloy na pinaghahanap. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Magandang umaga kay Dr. Mario Festin at kay Noriel Aragon. Ay kayong tandem, ha? Unti-unting bati lang. Magandang umaga sa iyo, Manong Rod Izan. Manong Rod, good morning!
10: Good morning and congratulations!
0: Oh, thank you, Manong Rod!
10: Tsaka ng alamat. Isang 12.35 milyong pisong halaga ng modular cold storage facility ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa Kupang West Multi-Purpose Cooperative sa Balanga City sa Bataan. Bahagi ito ng locally funded project ng Department of Agriculture, APLO, para sa mga high-value crop growers sa Lalawigan. Layunin ang pasilidad na mapanatili ang kalidad ng mga ani, mabawasan ang pagkasira ng produkto at matulungan ang mga magsasaka sa mas maayos na paghimbak habang hinihintay ang tamang panahon ng pagbebenta. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
11: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. DZMM. Numero uno sa aksyon.
0: Ay, teka muna yung sa Alta pala banggitin natin ha. Ay, thank you sa mga estudyante po kasi ito. Estudyante ng, ano yung school, Camille? Yung Alta Media Awards. Estudyante po ng Perpetual Help. O, saan yung Perpetual Help, Camille? Sa Las Piñas. Isa lang ba yan? Isang school lang o marami? Eh kasi parang PUP, mayroon sa Santa Mesa, mayroon sa kung saan lugar, yung Perpetual, sa Las Piñas lang yan. Ang layo naman pala. Pero magandang umaga po sa mga taga Las Piñas, bagamat magkalayo po tayo, mga people from the South. Sabi nila, mas mayayaman daw yung mga taga-South eh, kesa sa mga taga-Norte. Mga milyonaryo daw, at yung mga nakakaangat sa buhay, ay nasa South. Ewan ko lang totoo. Ano yung nagpupreso? Hindi, mahirap din kami. Niloko lang po. Wala namang basihan po yun. Ha? Na parang ano lang, sabi-sabi lang na mga mayayaman daw ay taga-South. Siguro dahil nasa inyong Ayala Alabang, no? Kaya siguro mga Forbes na sa inyo din. South din yan, Makati yan eh, ha? Maganda umaga po sa lahat ng mga bumubuo ng Alta Media Icon Awards, kung saan naging Hall of Fame po ang DZMM na Best AM Radio Station. At ang Gising Pilipinas po ay Best AM Radio Program. Oy, thank you! Yan ang para rito dahil ito ang simula ng Gising Pilipinas. Congratulations po sa lahat ng mga staff. Yung araw-araw ay nagising po na maaga para lang po makapag-produce kami ng Gising Pilipinas every day, Monday to Friday. And of course, nanalo daw po akong Best Male AM Radio Personality. Thank you sa mga estudyante. Maraming salamat. Maganda po yan na ang mga bata, ang mga estudyante, ay maaga pa lang ay nagiging aware sa mga istorya, mga balita po sa kanilang kapaligiran. Huwag po tayong gumayos sa iba na hindi alam ang nangyayari. Ay nakatutok lang sa kanilang mga gadget o di kaya sa mga laro, mga games at kung ano-ano. Hindi naman sinabing tumutok kayo, kundi man kayo reporter o journalist. Ang importante lang, meron kayong awareness kung anong nangyayari po sa inyong paligid. Ha? Agaya ni na Lilibeth Oyi. Ayan, nag-congratulate sa atin yan. Si Rosalie Pueblo, si RC Castle, si Ma'am Lina Ho, si Jenna Peñaranda, si Mariliza Pancho. Congratulate sa atin. At si Marie Aragon, at si Jing Pahe, at si Tess Santiago Alianza, at si Eduardo Parone Pesimo. Dami nyo, Edner Villasis, at si Bonbon Ramos. Thank you. Hanggat kaya ko isingit ko po yung mga bati sa inyo, pero huwag magtampo yung hindi mababati. Siyempre, ang dami po din yun. Hindi mapipwedeng puro tayo bati para may pagkakatao isingit natin. Pag nakakalusot tayo sa mga Gwardiya Sibil, kita mo, ayan, nag-signal na naman po. Pala yung signal ng kamay ni Camille, o pati si Bea, natulong na rin. Ay, naku, ang dami pong pumipigil sa akin. Sa mga pabati ko, alam nyo lang, ha? Muna isang item muna bago si Walter and dyan si Walter. Saglit lang Walter at yung commercial ha. Ibinasura po ng Korte Suprema ang mga petisyong humihiling na ipawalang bisang desisyon ng impeachment court kaugnay ng pag-amyenda sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Habilang dito ang petisyon ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Ernesto Francisco at Bertin Causing. Sa desisyon, iginit ng Supreme Court ang kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga petisyon. Ibig sabihin po may tuturing panghilaw ang issue para desisyonan at hindi lang ang mga petitioners ang dapat na dumulog sa Korte Suprema. Sinabi ni House Prosecution Team Spokesman Zia Lonto Adyong na dahil sa desisyon, wala na po magiging balakid para ipresenta ang mga testigo at ebidensya laban kay VP Sara.
12: What we are actually focused on is that we continue presenting this evidence and presenting witnesses. Which by the way, with this new ruling of the Supreme Court, ay hindi na magkakaroon pa ito ng additional na iniisip natin. Tuloy-tuloy na natin gagawin yung ating gagawin, which is to present our case.
0: September 23, pinaburan po ng 13 senador ang musyong hindi kasama sa 2/3 ang mga senador na nakakulong, suspindido, nagtatago, nakararanas ng physical o medical incapacity at hindi po mapipersonalize dumalo. Ibig sabihin, mananatiling 16 ang voting threshold kung makadadalo po ang 24 na senador sa botohan. Ibig sabihin po, ang two-thirds hindi ibabangga sa buong bilang ng mga senador. Kung hindi, kung sino lang ang nandun, kung sino lang yung nagpa-participate. Pero kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon na 20 senador lang po ang nakadadalo sa sesyon, edi magiging 14 na lang ang kailangang boto para sa conviction dahil ira-round up ang butal sa susunod na bilang na pinakamataas. Sa oras na 6:35, kausapin po natin ang chairman ng TNVS Community Philippines dahil marami pa rin daw pong TNCs, yung mga transport network companies na hindi pa pinatutupad ang fare increase. Eh, siyempre nga po, magpapababaan sila, pabida po sila, pabibo po sa mga pasahero. Siyempre, pupunta ang pasahero sa mas mura. Eh, pero kaya lang, paano yung driver? Kasi ang nagkakarga po ng sasakyan, ng gasolina at diesel, yung driver. Eh, buti sana kung sasahuluhin ng TNCs po yun. Di ba? Kasapin natin si Walter Lugay Uy ng TNVS Community Philippines sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday!
11: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico! Gising Pilipinas! Basta AM DZMM!

0: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
1: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
5: Pwede ka muna, batiin natin ang magandang-magandang umaga. Ang napakatikas. Oh, masipag din itong mag-exercise, ha? Kasi siya na yung pinuno ngayon ng National Nutrition Council. Si Yusek Albert Domingo. Kamil, minsan nga i-line up ko dito siya, no? Pag medyo maluwag-luwag, yung medyo ano lang, si Domingo, papuntay mo nga rito, yung pag-usapan natin ano ba ang masustansyang pagkain. Ano ba dapat ang kinakain nung Pilipino, nung masang Pilipino? Kasi importante yung nutrition. Akala nyo lang po, hindi po. Naku, importante po, lalo't araw-araw natin ginagawa yung pagkain. Kaya dapat alam po natin ang pinapasok natin sa mga bibig natin. Kasi nakaka-apekto yan sa wisyo mo, sa pag-iisip mo, sa aktibidad mo. Kasi araw-araw natin ginagawa, kaya tinitake, parang wala, parang hindi natin pinapansin. Pero oh yan, yung mga ganyan, mga pinggang Pinoy niya, ay sinusunod, ang tanong, sinusunod ba ng masa yan? O dinadaan na lang sa kanin? 75% kanin, para lang mabusog sa hirap ng buhay. Ano po? At ang hilig pa natin, puro prito. Ayan, mahilig tayo sa prito. Ay, wala na ba si Domingo doon sa National? Nasaan na naman ngayon si Albert? Akala ko nandun siya. Doc, nasaan ka na ngayon? Ayan, yan, yan, yan, yan. Sabi niya, congratulations sa inyo kay Camille, kay Doris, and the team. Bago na naman doon yung assignment nga niya, blood donation, organ transplantation, and drug abuse prevention. Oh, saan yun? Sa DOH pa rin. DOH Essential Life. Head pa rin siya ng DOH Essential Life Saving. Okay. Sige, Doc. Sorry naman. Wala na. Luma na pala yung balita ko. Thank you, ha. Maraming salamat. One of the days, i-guest natin dito si Dr. Albert Domingo. Kausapin muna natin si Walter Lugay Uy, ang chairman po ng TNVS Community Philippines. Walter, magandang umaga sa'yo.
6: Good morning!
7: Magandang umaga po, Sir Alvin.
5: Po.
7: Viewers and listeners, magandang umaga po.
5: Pakibalitaan nyo nga po kami, naipatupad na po ba ng mga transport na network companies yung naaprubahan pong dagdag singil ng TNVS ng LTFRB?
7: Regarding po sa base fare, nagpatupad naman po lahat ng mga TNC. Kaya lang po, dito po sa mga pick-up fare naman po nagka-problema. Meron po mga TNC na nagpatupad pero kulang. While yung isa naman, hindi po talaga nagpatupad ng pick-up fare.
5: Pero dapat ba kasali ba yon sa desisyon ng LTFRB na dapat ay may ganyang pick-up fare?
7: Opo, kasama po yan sa huling in-announce ng LTFRB.
5: Opo, linawin lang po natin, para sa pasahero, siyempre mas gusto po natin yung mas mababang pasahe. Wala naman pong question dun. Kaya lang po, may desisyon na po yung LTFRB. So, ito naman po ay para sa mga driver. Kasi po, baka hindi nyo pa po alam, ang sumasalo sa fuel, hindi naman po yung TNCs eh. Ang sumasalo po sa fuel everyday na pasada ng mga driver ng TNVS ay ang driver mismo. Tama ba, Walter?
7: Tama po.
5: Oo.
7: Sir Alvin.
5: Okay, so paano 'yan? Anong remedyo ninyo? Nirereklamo niyo ba 'yan sa LTFRB o paano bang aksyon niyo? Hindi, nilululok niyo na lang, iyaan niyo na. Ayan ang diskarte ng TNCs niyo eh.
7: Ay hindi po pwede pong ganun, Sir Alvin. Nagpaplano kami na ireklamo po namin sila sa DOTR at LTFRB pag hindi po nila napatupad na maayos yung pick-up fare na po na yan.
5: Mm. So, irereklamo nyo pa lang o naireklamo nyo na?
7: Irereklamo pa lang po namin, oh, Sir Alvin.
5: Sino-sino ito irereklamo ninyo? Pangalanan mo nga, sinong TNCs yan?
7: Bali, yung Grab po ay nagpatupad, kaya lang po ay kulang. Samantalang si Indrive po ay totally hindi po niya talaga in-implement ang pick-up fare.
5: Kasi yung InDrive, ang positioning ng InDrive ay mababa siya eh. Baka ganun ang diskarte niya, Walter.
7: Opo. Whatever naman po diskarte ng isang TNC, eh kailangan po nilang sumunod sa alituntunin ng LTFRB.
5: Opo. Opo. So sige po eh, pa-message din po namin yung LTFRB kung paano ba yan, pati yung Grab kuhanan natin ng side, pati InDrive. Kuhanan din natin ng side kasi ang ginagawa naman nila ay makabubuti sa pasahero. Eh pero hindi naman po fair dahil fair and square nakuha naman po ng mga driver ang desisyon ng, actually late na nga yung desisyon sa totoo lang, hindi ba Walter? Ang tagal na inantay ng mga driver ng TNVS po yan.
7: Sa totoo lang, Sir Alvin, inilabas yung pick-up fare na yan last December pa. So, may mga TNC po talaga na hindi nagpatupad. Hinayaan lang po namin. Pero, sa hirap po at taas po ng diesel at gasolina ngayon, kailangan na po namin yan.
5: Opo. Ipakita nga natin sa kanila, sir, paano ba yan? Kasi may panadala kang sample booking kina Camille, ano? Ibigyan mo, ipaliwanag mo nga, paano siya nakaka-apekto sa inyo bilang driver?
7: Kagaya po niyan, 3.15. Yan po, 3.1 kilometers.
5: Oh.
7: Yan po ang layo nang pipikapin namin na pasahero.
5: Okay.
7: Apo. Ang dapat po dyan is 15 pesos per kilometer. Supposed to be 26 pesos lang po ang ibinigay sa amin.
5: Mm.
7: Apo. So, kulang po siya ng 21 pesos.
5: Mm.
7: Ayan po, 3.15. Tama po yan. Okay. Times 15 po, supposed to be 47.25 pesos po yan. Ang binigay sa amin, 26 lang po.
5: Correct.
7: Kulang po.
5: So, ibig sabihin, ang magsasuffer po, pag hindi nila in-implement yung decision ng LTFRB, yung mga driver. Eh, pag, siyempre, importante sa equation yung driver. Pag hindi na kaya ng driver bumiyahe, eh, ano sasakyan po natin? Hindi ho ba? So, dapat balanse lang din po, ano? I know, kailangan natin pong magtipid para sa mga pasahero. Eh, pero wala naman po tayong matitipid na kung hindi na nga po sila babiyahe. Dahil hindi na nga po feasible. Hindi na po sila, magpapagod na lang po sila pag hindi po natin sila pinagbigyan ng konti. Oh, actually hindi naman, mas malaki pa ang gusto nila diyan eh, na dagdag eh. Kaya lang ito ay kahit papaano makakatulong sa mga driver, Walter.
7: Tama po, sir.
5: So anong panawagan ninyo sa LTFRB at pati na rin sa mga TNCs? Go.
7: Okay, panawagan po namin sa mga TNC o tinatawag namin modern barker ngayon, Sir Alvin. Unang-una, sir, sana respetuhin po nila 'yung karapatan at pagod ng mga TNVS driver. Pangalawa po, maging ganap po sana na tapat sa sistema ng pamasahe at alintutunin ng LTFRB. Pangatlo po, sana magpatupad po sila ng makatarungan komisyon. Hindi naman po sobrang baba, hindi rin naman po apakataas. Pangapat po, makatarungan proseso po ng suspensyon at bigyan ng karapatan. Magpaliwanag ang bawat isa bago po sana ang parusahan.
5: Yan.
7: At sana po magkaroon po kami ng regular na dialogue at respeto sa pagitan ng TNVS driver at TNC. At huli, Sir Alvin, sana respetuhin po nila yung karapatan at pagod ng mga TNVS driver.
5: Yan.
7: At alam naman namin, Sir, Sir Alvin, at tiwala naman po kami kay DOTR Secretary Banoy Lopez at sa ating aking Chairman Greg Pua na yung panawagan namin ay matutupad ng maayos. Sir Alvin.
5: Sige. Okay. Maraming maraming salamat. At least nabigyan po natin ng pagkakataon yung mga driver. Ako, fair is fair lang. Ano po? Ako, nag-grab ako eh. Mas gusto ko, siyempre, mas mababa ano po. Pero hindi po uubra na sobrang baba po dahil maapektuhan yung driver. Pag kumulang yung driver, ay tataas po yung fair. Sinasabi ko po sa inyo, ang constant lang dyan nakikita, yung TNCs, hindi po siya papayag na ang komisyon niya ay bababa. Ay, siyempre, siya may-ari ng platform, eh. Di ho ba? Ganun lang yung laro doon. Pero hindi din po maganda sa atin natitigil sa pagbiyayo mga driver dahil pag kumunti po ang driver at sasakyan nakasali dyan sa TNVS, tataas po ang pamasahe. Sinasabi ko po sa inyo. Thank you, Walter, ha? Mabuhay ka, ha? Mabuhay po yung mga driver ng TNVS. Galingan nyo pa, ha? Si Walter Lugay Uy, ang chairman po ng TNVS Community Philippines. Thank you, thank you. Ako, although ngayon madalang na ako nasakay ng TNVS dati, ang halos gabi-gabi na nasakay ako ng Grab, eh. Kaya kausap ko yung mga yan, yung mga driver ng Grab. Ngayon kasi malapit na lang ako nakatira, ay hindi ko na kailangan sumakay ng TNVS. Ano po? Magandang umaga sa iyo, Attorney Chris Bendijo. Oy, thank you sa mga pabati. Ganon din si Butch Mendizabal Jr. ng DMCI. Oh, magandang umaga po sa mga taga DMCI. So far so good, Butch, ha. Maayos yung kondo namin diyan sa ano, sa kanto ng EDSA ano at Panay Avenue. Thank you yung sa The Crescent. Magagaling po ang mga staff ng PMO. Oh, kaya magandang umaga sa mga taga PMO ng The Crescent ng DMCI. Mami Dong Tan, maraming salamat po. Thank you for monitoring. At si Hazel Clomera Arcidera, magandang umaga po sa inyo. At si Merly Lipio, magandang umaga din po sa inyo. Magbi-break muna po tayo ulit. Ay, deka muna, birthday pala ni Zach Riveral. Ay, bakit familiar Zach Riveral? Sino si Zach Riveral? Yung ano natin dati, yung nag-resign. Si Zach, no? Ito yung acting sa iyo, Camille. Ayun, si Zach nga. Yung Moreno. Zach, happy birthday! Si Zach Riveral. Ganon din si Manuel John De Leon. Yan, happy birthday. May git 28,000 na pala yung naka-view sa atin ngayon. Hoy, huwag mo sabihing mistisa. O talaga. Si Lilian Roque 470, deserve na deserve sa atin. Oy, thank you. Maraming salamat po. At si Miley J, nakakamiss po yung murang pandesal na mainit. Huwag ka nga magparinig dyan, Miley J. Si Rosemary Kiambao, congratulations, sir. Thank you. Maraming salamat po. At si Flor Casil 3015, good morning. At si Altea Alba, best AI. Thank you. Maraming salamat. At si Vilma San Andres, magaling pong mag-ay. Okay, thank you. Maraming salamat po. Si Attorney Paulo Emmanuel Tamase sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Thursday.
8: Good morning!
1: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Basta AM, DZMM.
9: Sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
12: Anak, nabili ko na yung bago niyong sabong panligo.
13: Wow, Mama! You know I love the All New Protect Soap!
14: Ito, Mama!
12: Ay, baka-OA na mga to. Siyempre ako din. And mag-All New Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
15: Ako din! Love namin ang All New Protect Soap. Starts at 1550 pesos. SRP lang!
14: Baba!
12: Mga Mi, help protect freshness feeling every day up to 8 hours with all new Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Minuminutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Isprenda.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Gising Pilipinas!
16: Good morning!
1: Kasama si Alvin El Chico!
17: Gising Pilipinas!
16: Good morning!
5: Ay, teka muna, batiin natin yung mga nasa Europa. Ba, talaga nga naman, ha? Nakikinig po sa atin, dating kapamilya ito, eh. Dating piloto ko po ito. Nanonood sa atin sa Europa, si Jepoy. Si Jepoy Luxin. Akala ko na may nasa barko ka, Jepoy. Si Jepoy, si Jason, si Nolan, si Cholo. Nakatutok po sa atin sa Croatia. Ay, maganda yung Croatia, ha? Although, hindi ko napuntahan yung Dubrovnik. Eh, kasi ang Croatia po, pahaba. Ay, nandun sa dulo yung Dubrovnik. Nandun lang, hanggang Zagreb lang ako. Pero maganda yung Croatia. Maraming Pilipino dyan. Thank you. Maraming salamat sa pag-monitor po sa it. Mag-ingat kayo dyan sa Croatia, ha? Marami pong Pilipino dyan, ha? Eh, si Attorney Paolo, kausapin muna natin si Attorney nandyan, eh. Attorney Paolo Emmanuel Tamas, eh. Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Gobea.
1: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
5: Attorney Paolo, magandang umaga po sa inyo, sir.
18: Morning, Alvin, at sa inyo mga takasubaybay.
5: Opo, wala nang pahinga si Attorney Paolo. Namomonitor ko rin siya sa ANC. Ang haba ng ano, nandun din. Ibig sabihin, Attorney, hindi ka rin naalis doon sa studio ng ANC pag ikaw yung analyst?
18: Nagtatrabaho lang po habang...
5: Kawawa naman si Attorney. No, eh lalo na po ngayon, whole day po ang hearing ngayon, Attorney.
18: Opo, kaya hindi po araw-araw.
5: Ano po ang implikasyon ng desisyon ng Korte Suprema dun sa pagbasura po ng mga petisyon questioning the act of the impeachment court the other week? Ano po? Ibig bang sabihin, sir, ang masusunod na ay yung desisyon ng Supreme ng impeachment court?
18: Yun po yung implication, no, for now. So, pag tinignan po kasi natin yung press release, and mahalaga po yung na-caveat na hindi pa ho natin nakikita yung actual na resolution ng korte kung maglalabas man po sila,
5: mm-hmm.
18: Yung pag-dismiss po dun sa tatlong petition ay para sa lack of legal standing at prematurity. Yung lack of legal standing po, ibig sabihin nun, yung naghain ng tatlong petition, wala silang matatamasa na damage or injury, no, yung direct injury na tinatawag natin mula doon sa boto ng Senado. Pero yung isa pang importante actually ay yung prematurity. Kasi ibig sabihin nun, mukhang kinikilala ng Supreme Court, no, and again yung caveat na wala pa yung resolution, mukhang kinikilala ng Korte Suprema na yung threshold vote na nangyari 2 Wednesdays ago, mm, ay hindi pa siya operative in the sense na hindi pa naman sila nag-exclude yung Senado ng mga senador. Hindi pa nila pinapangalanan yung hindi nila isasama. And I think hindi pa sila bumoboto. So it goes against yung argument ng some senators na justiciable na yung issue, na pwede na siyang panghimasukan ng Korte Suprema. And I think consistent siya with past practice sa impeachment trial pag nasa Senado na, na hinahayaan talaga ng Korte Suprema yung Senado ng malaking leeway doon sa proseso nila.
5: Ang napatunayan, Attorney, is hindi pala pwedeng sabihin mo na hindi taxpayer ako, eh. May pakialam ako dyan, kasali din ako. Hindi pala ganun, hindi pala enough yun, ano, lumilitaw ngayon. Kasi sabi doon sa desisyon, ano sabi, wala daw ano, legal, ano sabi, legal standing. So hindi pala ibig sabihin taxpayer ka, may legal standing ka na agad-agad, automatic sa isang issue, Attorney.
18: Opo, kasi ang legal standing po, isa po siyang pamamaraan ng korte to ensure na yung nagdadala ng petition, siya yung may enough na kaalaman, yung facts, and siya yung pinaka-apektado ng kaso upang maging malinaw sa korte kung ano ba talaga yung pinag-aawayan nito. So pag taxpayer po kasi, indirect po yung injury, no? Parang kung ang argument niya is gumagastos ng hindi tama yung gobyerno dahil ipinagpapatuloy yung impeachment trial,
5: opo,
18: parang malayo yun doon sa actual injury, let's say ni Vice President Duterte, na kung matuloy nga itong threshold na vote ay para bang nabawasan siya ng protection sa saligang batas. You, that would be her argument.
5: Opo.
18: So magkaiba yung argumento ng taxpayer doon sa nasasakdal mismo sa impeachment.
5: Pero yung decision itself, Attorney Tamase, ay hindi naman ibig sabihin na dinismiss o binasura yung petisyon ay ang masusunod na ay yung ginawa ng Senado. Hindi, wala pa tayo doon. Pwede wala pa rin sabihin ng Supreme Court na mali, may grave abuse of discretion kayo sa ginawa ninyong pagbago ng interpretasyon ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado.
18: Opo, wala pa po tayo doon. No? So, bale, wala pong sinasabi yung Korte Suprema na tama yung ginawa ng Senado. Hindi rin niya sinasabi na mali yung ginawa ng Senado. Ang sinasabi lang niya ay hindi pa ito yung panahon upang desisyonan namin yan. So inaantay siguro basically kung, and this is a big if, no, inaantay nila kung magde-decision pa yung Senado na mag-exclude una sa lahat. Pangalawa, baka naman kasi after ng boto, 16 din yung bumoto,
5: mm-hmm,
18: for conviction, in which case hindi na kailangan pag-usapan yung threshold na issue.
5: Mm-hmm.
18: And siguro, pangatlo, consistent nga siya doon sa past practice ng Korte Suprema na kinikilala naman nila yung Senado, eh, na pagdating sa impeachment, hinahayaan nila yung Senado na mag-interpret ng sarili nilang patakaran, among others. So kung babalikan natin mabilis yung impeachment ni Chief Justice Corona, nagkaroon din kasi ng isang petition si Chief Justice Corona sa Korte Suprema. Hindi yung dinesisyon na ng Korte until natapos na yung impeachment, until na-convict na siya. Tapos ang sabi na ng Korte, tapos na yung away niya, moot and academic na siya. So hindi na namin siya kailangan panghimasukan. Consistent siya dun sa pag-iwas ng Korte doon sa mga very political na issue. Kasi masisira yung tingin natin sa kanya sa neutral arbiter kung para bang pumasok siya sa isang highly political issue at nag-take siya ng sides.
5: Pero option pa rin ni Vice President Sara Duterte na gawin ang ginawa ni na Rodriguez, ni na Causing, ni na... Sino pa ba yung isa? Rodriguez, Causing, at ni Francisco. Option pa rin yun ni Vice President Sara Duterte in the future na siya mismo ang gagawa ng pag-question sa desisyon ng Senado.
18: Opo, at the right time. So kapag hinog na po yung issue, ibig sabihin nun, siguro nagkaroon na ng boto, no? Or nagkaroon na ng declaration yung Senado kung sino yung i-exclude nila mula doon sa boto. Malayo pa po kasi tayo, eh. Nasa prosecution pa lang tayo at this stage. Aantayin pa natin yung depensa. Tapos in the meantime, baka magkaroon ng mga developments kung saan maka-attend naman pala si Senator X or si Senator Y, or nako, nadagdagan si Senator A at si Senator B dun sa hindi dadalo. So hanggang naging malinaw sa korte at sa atin yung factual situation, mukhang hindi papasok yung korte, at least based doon sa press release.
5: Opo. Option ba ni... Or last na lang pala kasi alas 7 na yung relo, attorney. Option ba ni Vice President Sara Duterte na mag-resign? Paliban nag-resign si Vice President Sara Duterte, ibig sabihin hindi na matutuloy, tapos na yung impeachment trial, o kahit mag-resign siya, magtutuloy-tuloy yan kasi merong parusa doon na makaka-apekto sa kanyang political ambition.
18: Opo, I think yung consensus po talaga ng mga akademiko ngayon ay hindi po effective yung resignation in the sense na mapapa-dismiss niya.

0: future. So hindi po makakaiwas doon sa consequence na iyon si VP Sara kung magre-resign po siya.
1: O sa ang ganda sana ng usapan. Kasi baka yan ang strategy na yaman din lang na pinagkakaisahan nyo ako, ikukonvict nyo ako, hindi na ako makakatakbo sa 2028, might as well resign ngayon. Wala pa akong penalty, pwede pa akong tumakbo sa 2028. So hindi niya pwedeng gawin yon.
0: Opo, mukhang hindi po, no? At least from consensus. Wala pa akong sinasabi yung Korte Suprema dito. Medyo novel po siya na issue para sa atin. Pero pag tinignan natin yung impeachment bilang accountability mechanism and titignan natin yung practice sa ibang jurisdictions kung saan kinuha natin yung impeachment, mukhang hindi po pwede tumakas, no? Ganito din po pag kasong administratibo sa Pilipinas. Kahit normal na empleyado, nagkaroon ng administrative case, hindi po niya pwede iwasan yung consequence, halimbawa, ng retirement benefits niya, etc., just by resigning. So, okay. Isa po siyang way to ensure na mananagot lagi yung public officer.
1: Okay, okay, okay. Thank you, attorney. Iimbitahin namin po ulit kayo. Maganda usapan yan. Over coffee or over beer na rin pag weekend, di ba? Thank you. Attorney, mabuhay po kayo. Manatili po kayong masipag, ha? Si Attorney Paulo Emmanuel Tamase, Associate Dean and Assistant Professor po ng University of the Philippines College of Law. Radyo Patrol, Balita Alas 7. Sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy!
2: Good morning! Good morning!
3: Gising! Gising! Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita Alas 7!
1: Alokasyon ng tubig sa Metro Manila mula sa Angat Dam, binawasan tubig para sa irigasyon, ibinaba rin bilang paghahanda sa Super El Nino.
4: Kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila muling bumagsak dahil sa haze.
1: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng ipatupad sa susunod na linggo. Buwan ng tigil pasada ay kinakasan ng grupong Piston.
4: Utang ng Pilipinas lumobo sa panibagong record high na 19.61 trillion pesos noong Agosto.
1: Petisyon laban sa pag-amyenda sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay binasura ng Korte Suprema.
4: Grupong sinasabing nanghihikayat sa mga kabataan na gumawa ng krimen, tinutugis ng DILG.
1: Pinay tennis superstar Alex Ayala umabante sa semifinals ng Asian Games. Carlo Paalam nakasiguro rin ng silver medal sa boxing event.
4: Sa showbiz spotlight, Dennis Trillo mistulang sinagot ang kontrobersyal na pahayag ni Patrick Garcia.
1: Yan ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Huwebes, October 1, 2020. 26. Ako po si Alvin L. Chico.
4: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Dali. Lagay muna ng panahon, lumakas po bilang tropical storm ang bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 3,145 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Taglay lakas ng hangin umaabot ng 65 kilometro per hora at pagbugsong 80 kilometro per hora. Hindi po inaasahang papasok ng Pilipinas ang bagyo pero posibleng umabot ang buntot sa silangang bahagi ng bansa. Sa ngayon, apektado pa rin ng Intertropical Convergence Zone ang Visayas at Mindanao.
4: Muling bumagsak ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa haze. Sa huling air quality data ng DNR, naitala ang unhealthy for sensitive groups na kalidad ng hangin sa Caloocan, Mandaluyong, Maynila, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, San Juan City, Taguig at Valenzuela City. Very unhealthy naman ang kalidad ng hangin sa Las Piñas at Parañaque City. Pinaniniwala ang konektado ang haze sa nagpapatuloy na sunog sa Indonesia na napunta sa Pilipinas dahil sa hangin. Nauna nang pinayuhan ang mga may asma at sakit sa pusong iwasang lumabas ng bahay kung hindi importante ang lakad. Kung lalabas ang bahay, inabisuhan ang publikong magsuot ng N95 mask para maiwasang makalanghap ng haze.
1: 6 na minuto makalipas ay 7 ng umaga, binawasan na ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila bilang paghahanda sa epekto ng Super El Nino. Simula ngayon Oktubre, ibinaba ng National Water Resources Board sa 4

0: 4 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa MWSS mula sa dating 50 hanggang 53 cubic meters per second. Binaba rin sa 20 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig para sa mga irigasyon mula sa dating 30 hanggang 35 cubic meters per second. Inaasahang mababawasan ang mga pag-ulan dahil sa El Nino, kaya titipi rin ang supply ng tubig mula sa Angat Dam. Inikayat naman ang MWSS na humanap ng alternatibong source ng tubig para hindi lang nakaasa sa Angat Dam. Kahapon, bumaba sa 208.72 meters ang tubig sa Angat Dam, wala sa 208.77 meters ngayong Martes.
1: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng posibleng banta ng El Nino. Inaasahang mararamdaman ang Super El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang sa unang quarter ng 2027. Sinabi ni Agriculture Secretary Francis Chiu Laurel na nakalatag na ang mga hakbang para matiyak na sapat ang supply ng pagkain, kabilang na ang bigas.
2: Definitely, kailangan natin punuin ito ng bigas, no? At ng palay. Parang in case na bumaba ang ating production sa El Nino, marami tayong buffer stock. So, of course, napaka-importante ng mga facilities katulad nito para maging mas food secure tayo sa darating na El Nino.
1: Tinatayang aabot sa 700 tonelada ang mababawas sa produksyon o ani ng mga magsasaka dahil sa epekto ng El Nino.
0: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, lumobo na sa panibagong record high ang utang ng Pilipinas noong Agosto sa tala ng Bureau of Treasury. 19.61 trillion pesos ang utang ng Pilipinas mula sa 19.36 trillion pesos noong Hulyo. Mahigit 13 trilyong piso ang domestic debt, habang 6.3 trillion pesos ang utang sa labas ng bansa. Sinasabing nakaapekto sa utang ng bansa ang giyera sa Middle East at paghina ng piso. Kahapon, nagsarampalitan sa 62 pesos and 64 centavos kada US dollar. Samantala, posibleng umabot sa 7.4% ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilin at serbisyo noong Setyembre. Bunsod po ito ng pagtaas ng presyo ng gulay, isda at bigas dahil sa managdaang bagyo at habagat. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nakaapekto rin sa inflation ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at paghina ng piso. Noon na nang bumaba sa 6.1% ang inflation rate noong Agosto mula sa 6.2% noong Hulyo.
1: Posibleng bumaba ang singil ng Meralco dahil sa hirit na refund sa sobrang nasingil sa mga consumer. Umabot sa 2.6 billion pesos ang sobrang nasingil ng kumpanya sa mahigit 8 milyong customer simula noong Enero hanggang Hunyo. Sinabi ni Meralco spokesman Joe Saldarriaga na sakaling aprubahan, halos 5 centavos kada kilowatt hour ang magiging bawas singil sa loob ng isang taon.
3: Itong panibagong refund is equivalent to an average of almost 5 centavos rounded off per kilowatt hour for all customer classes, yung proposed to be implemented over 12 months.
1: Ayon sa Energy Regulatory Commission, rerepasuhin pa ang hiling na refund, pero para kay dating ERC Commissioner Alfredo Non, mas malaki pa ang ibalik sa mga consumer base sa approved rate ng Meralco.
0: 10 minuto makalipas ay 7 ng umaga, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa 3 araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng 1 peso and 60 centavos na ang diesel at 30 centavos naman sa kerosene, pero pataas pa rin po ng mga 20 centavos ang gasolina. Gusto dito ng pangambang maapektuhan ang supply ng langis dahil sa pagbasura ni US President Donald Trump sa panukalang muling buksan ng Strait of Hormuz at bantang pag-atake ng Iran laban sa Estados Unidos. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading bukas. Noong Martes, bumaba po na mahigit 7 piso ang diesel, habang 24 at hanggang 30 centavos naman sa gasolina at halos 6 peso sa kerosene. Samantala, posibleng tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Nauna nang inamin ni Regasco President Arnel T na maglalaro sa 10 hanggang 15 pesos kada kilo ang dagdag presyo o katumbas na mahigit 100 pesos sa kada regular na tangke. Pero ayon sa Department of Energy, hindi patiyak na papalo nga ng 15 pesos ang dagdag presyo sa Sabado o Linggo.
1: Plano ng grupong Piston na magkasan ng buwan ng tigil pasada kung magpapatuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Iginit ni Piston President Modi Floranda na apektado ng mataas na presyo ng diesel ang kita ng mga tsuper. Sa kabila nito, bukas pa rin ang Piston na makipagdialogo sa pamahalaan.
4: Halos sa 400 to 500 na lamang yung naiuwi ng ating mga driver sa loob ng 12 to 15 hours sa pamamasada. Magdati kasi yan at 12 to 18 hours. Pero dahil sa epekto ng mataas na presyo ng petrolyo, mismo yung servisyo binawasan dahil nga napupunta na lamang sa mataas na presyo ng petrolyo.
1: Samantala, sinita ng ilang grupo ang mga transportation network company na sinasabing kulang ang ibinibigay na pick-up fare o bayad sa driver sa pag-pick-up o pagsundo ng pasahero. Inaasahang dudulog ang transport group sa Department of Transportation at LTFRB para ireklamo ang Grab at InDrive. Sa ngayon, wala pang pahayag ang dalawang kumpanya sa issue ng pick-up fare.
5: Whatever naman po diskarte ng isang TNC, eh kailangan po nilang sumunod sa alintuntunin ng LTFRB. Nagpaplano po kami na ireklamo po namin sila sa DOTR at LTFRB pag hindi po, at di po nila napatupad na maayos yung pick-up fare na po na yan.
1: Si TNVS Community Philippines Chairman Walter Lugay Uy.
0: 13 minuto makalipas ay 7 ng umaga, ibinasura po ng Korte Suprema ang mga petisyong humihiling na ipawalang bisa ang desisyon ng impeachment court kaugnay ng pag-amyenda sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito, ang petisyon ay na dati Executive Secretary Vic Rodriguez, Ernesto Francisco at Bertin Causing. Sa desisyon, iginit ng Supreme Court ang kawalan ng legal standing at magiging premature ng mga petisyon. Ibig sabihin, may tuturing panghilaw ang issue para desisyonan at hindi ang mga petitioners ang dapat na dumulog sa Korte Suprema. Sinabi ni House Prosecution Team Spokesman Zia Lontodyong na dahil sa desisyon, ay wala nang magiging balakid para ipresenta mga testigo at ebidensya laban kay VP Sara.
6: What we are actually focused on is that we continue presenting this evidence and presenting witnesses. Which by the way, with this new ruling of the Supreme Court, ay hindi na magkakaroon pa ito ng additional na iniisip natin. No? Tuloy-tuloy na natin gagawin yung ating gagawin, which is to present actually our case.
0: Naniniwala naman si UP College of Law Associate Dean Attorney Paolo Emmanuel Tamase na hilaw pa ang petisyon dahil hindi pa nagbobotohan at tinutukoy ang mga senator judges na hindi makakalahok sa botohan.
7: Mukhang kinikilala ng Supreme Court, no? And again, yung caveat na wala pa yung resolution, mukhang kinikilala ng Korte Suprema na yung threshold vote na nangyari 2 Wednesdays ago ay hindi pa siya operative in the sense na hindi pa naman sila nag-exclude yung Senado ng mga senador. Hindi pa nila pinapangalanan yung hindi nila isasama.
0: September 23, pinaburan na 13 senador ang musyong hindi kasama sa 2/3. Ang mga senador na nakakulong, suspindido, nagtatago, nakararanas ng physical o medical incapacity at hindi mapipuwersang dumalo. Ibig sabihin, mananatiling 16 ang voting threshold kung makadadalo ang 24 na senador sa botohan. Pero kung 20 senador lang ang nakadadalo sa sesyon, edi magiging 14 ang kailangang boto para sa conviction dahil ira-round up ang butal sa susunod na bilang na pinakamataas.
1: Sisimula na ngayong araw ang whole day schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magsisimula ang paglilitis ng 10:00 AM at inaasahang matatapos ng 6:30 PM ng gabi. Magtatagal ang marathon hearing hanggang sa October 15 para mapabilis ang proseso sa impeachment trial. Mamaya, inaasahang tetestigo ang mga opisyal ng Land Registration Authority at Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Nauna nang tumanggi ang impeachment court na magpalabas ng subpoena para kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Pero ipinaubaya ng House Prosecution Team kung ipipresentang testigo ang dating senador at para naman kay Senator Judge Erwin Tudfo, dapat tiyaking mahalaga ang testimonyang isisiwalat ng mga testigo.
8: Dapat siguro, dapat may saysay, hindi yung nasasayang yung oras eh. If we invite ng mga witnesses na wala namang sasabihin, it's a waste of time.
1: Nangako ang prosekusyong pakikinggan ang payo ng impeachment court, kaya sa Biyernes na ihaharap si Trillanes hinggil sa sinasabing questionableng transaksyon sa bank accounts ng pamilya Duterte.
0: 17 minuto makalipas ay 7 na umaga, inupakan ni Senator Alan Peter Cayetano si DPWH Secretary Vince Dizon matapos linawin ang pahayag sa mga sinasabing peking infrastructure projects sa Taguig City. Unang inamin ni Dizon na walang peking proyekto sa lungsod na kilalang baluarte ng mga Cayetano, pero kumamyo ang kalihim at sinabing posibleng may mali at irregularidad sa isang proyekto sa Taguig City. Ito'y matapos kwestiyonin ni Senador Panfilo Lacson ng DPWH sa slow protection structure sa Taguig City, pero natuklasan ang coordinates ang halos o ay halos 600 kilometers ang layo sa Leyte. Ang kay Cayetano, nilinaw lang ni Dizon ang pahayag matapos itahin ni Lacson. Pero itinanggi ni Dizon na naimpluwensyan siya ng sinumang kampo partikular ni na Cayetano at Lacson.
9: Nasaan ang paninindigan mo, Secretary Dizon? Sa paulit-ulit mong sasabihin sa amin na hinalungkat nyo na lahat ng project, walang ghost problema si Senator Lacson. Pagka nakarinig siya ng hindi gusto, gusto niyang baguhin. Tapos may pananakot.
10: None whatsoever. None whatsoever. There's no pressure. And we will not accept any pressure.
0: Itinanggi rin ni Dizon ang sinasabing tangkang pag-cover-up sa anomalya.
1: Kinumpirma ng NBI ang pagsalakay sa bahay ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. August 24, nagsagawa ng raid ang NBI matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa matataas na kalibre ng baril sa ilang bahay sa Valle Verde sa Pasig City. Natagpuan sa mga sinalakay na bahay ang mga bala, magazine, shell casing at ID ng mga security personnel. Sinasabing nakapangalan ang mga bahay sa mga empleyado ni Velasco at isang kumpanya. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nabanggit sa affidavit ng nagpakilalang dating security officer ni Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. ang address ng mga bahay. Nauna nang ibinunyag ni Gracioso ang pagpapadala ng mga maletang naglalaman ng 2 bilyong piso kay Vice President Sara Duterte sa utos ni Velasco at misis na si Rowena. Hinikayat naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Velasco na harapin ang mga akusasyon. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung kailan babalik ang mag-asawang Velasco mula sa biyahe sa Japan.
11: Mas maganda dito kung ang pangalan niya ay nababanggit na sa mga milyon-milyong pera na laman ng mali-maletang dinadala di umano sa Vice Presidente kay Pangulong Duterte at kay Pulong Duterte, Congressman Pulong Duterte. Mas magandang magbigay siya ng pagpapaliwanag para kung meron dapat linisin na integridad, especially yung kanyang pangalan at pangalan ng kanyang asawa, ay mas magandang humarap na lang sila sa pag-iimbestiga at hindi kailangang lumayo at mga ibang bansa at hindi magpakita.
1: Samantala, voluntaryong sumailalim si Gracioso sa lie detector test sa NBI. Lumabas na 99% ang truthfulness ng pahayag ni Gracioso batay sa polygraph test. Pero batay sa mga dating desisyon ng Korte Suprema, hindi maaaring tanggapin bilang ebidensya ng resulta ng lie detector test.
0: Time out, time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
1: 7:21 in the morning.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
12: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
14: Kaya pa ganyan!
15: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
16: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
15: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
16: ikaw ang
15: Daniel Jen Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
18: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. GCNN! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrepa at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi mapapalitan ng Artificial Intelligence o AI ang mga guro. Sa pagdiriwang ng National Teachers Month, pinuri ng Pangulo ang papel ng mga teacher sa paghubog ng mga estudyante bilang critical thinkers.
19: Our teachers set the standard. You carry the responsibility of preparing our children for a future that continues to change. The tools you use may continue to change. Technology, AI, will change how our children learn. But it cannot replace a teacher who guides them in deciding what is true, what is important, and what is right.
0: Naunan ay binunyag ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na bagamat maraming gurong nag-enroll sa graduate program, kulelat pa rin ang mga estudyante sa elementary at secondary basic education.
1: Pinagkokomento ang COMELEC, Kongreso at Office of the President sa petisyong kumukwestiyon sa pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Binigyan ng Supreme Court ng 5 araw ang mga respondents para tumugon sa petisyong inihain ng election lawyer na si Romulo Makalintal. Sa petisyon, iginit ni Makalintal na paglabag sa karapatan ng mga botante ang batas kung saan inilipat sa 2028 ang halalang nakatakot. Takda sana sa November 2. Sa batas, magiging 5 taon din ang termino ng barangay officials mula sa kasalukuyang 4 na taon.
0: Pinagpapaliwanag ng COMELEC ang 16 na isinasangkot sa pre-shaded o may markang balota sa Bangsamoro parliamentary election sa Maluso, Basilan. Kabilang dito ang election officer, municipal treasurer, alcalde at police chief sa Maluso, ngayon nilang commander ng Basilan Police at nilantauhan ng lokal na pamahalaan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakakasuhan ng electoral sabotage ang mga mapatutunayang sangkot sa tangkang pagmanipula ng halalan. May lead na rin ang COMELEC sa responsable naman sa mga pre-shaded na balota pero tumangging magbigay ng detalye. Noon na nang naantala ang putohan sa 36 na presinto sa Maluso dahil sa insidente.
1: Plano ng National Telecommunications Commission o NTC na higpitan ang pagbebenta ng second-hand o segunda manong cellphone at iba pang gadget. Layon nitong mapigilan ang illegal na bentahan ng mga nakaw na cellphone at depektibong produkto. Hihigpitan din ang mga pag-angkat ng gadget at papayagan lang ang may certification na dumaan sa tamang technical at safety standards. Hinikayat naman ang publikong magsumite ng komento at rekomendasyon sa panukala.
0: Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang layong itakda sa 16 years old ang minimum age requirement sa paggamit ng social media. Nakasa din sa panukalang pagbuo ng regulatory framework sa paggamit ng mga kabataan ng social media para maprotektahan sa mga insidente ng karahasan. Isinulong din ang pagbabawal sa mga estudyante gumamit ng mga gadgets tuwing may klase. Sa ngayon, umiiral na ang patakaran sa mga paaralan kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng gadgets sa mga estudyante at school personnel sa oras ng klase. Sakop din ang patakaran ng pagbabawal sa paggamit ng social media online games o sa pagbabawal sa paggamit ng social media at online games at paggawa ng content.
1: Nilinaw ng mga otoridad na walang nangyaring pamamaril sa paaralan sa Sultan Kudarat. Ito'y matapos marinig ang malakas na putok sa Isulan National High School kahapon. Kinansela ang klase at nag-inspeksyon ang mga pulis para tiyaking ligtas ang mga estudyante at guro. Hinihinalang problema sa kable ng kuryente ang dahilan ng pagputok. Sinabi ni SOC Sergeant Police Director Brigadier General Alan Manibog, napatuloy ang imbestigasyon sa insidente.
20: Meron din nagsabi na nanggaling sa yung bato itinapon doon sa bubong ng building ng eskulahan. Ganun kalakas ang bang niya. So definitely sa aming initial investigation ay hindi siya coming sa parin.
1: Samantala, tinutugis ng DILG ang mga miyembro ng True Brown Style o TBS na sinasabing nakaka-impluensya sa mga menor de edad para gumawa ng krimen. Ayon sa DILG, nakapagtatag na ang grupo ng chapter sa iba't ibang lugar sa bansa.
0: Alas 7:28, samantala po umabante na si Pinay tennis superstar Alex Ayala sa semifinals ng Asian Games sa Japan. Dilumina ni Ayala si Joanna Garland ng Chinese Taipei sa quarterfinals sa loob ng dalawang set. Sunod na makakalaban ni Ayala ang world number 85 na si Shi Xu Wang ng China. Samantala, umabante sa gold medal match ng men's 55 kilogram class si Olympic silver medalist Carlo Paalam. Tinalo ni Paalam ang pambato ng Kazakhstan sa pamamagitan ng split decision. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
21: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Mistulang sinagot ni Dennis Trillo ang controversial na pahayag ni Patrick Garcia. Sa palayam kay Ogie Diaz, ibinahagi ni Patrick ang kanyang side sa hiwalayan nila ni Jenilyn Mercado noong 2008. Ayon sa aktor, wala siya sa panahong isinilang ang anak na si Jazz dahil pinagtatabuyan naman na siya ni Jenilyn. Sa Instagram post, nagpasalamat si Dennis sa hindi tinukoy na personalidad dahil naalala ang anak na si Jazz. Ayon sa mister ni Jenilyn, hindi siya pabor sa bashing at iginiit na spread love, not hate. Nauna nang iginiit ng talent agency na aktres na hindi ito maglalabas ng komento hinggil sa pahayag ni Garcia. Samantala, wagi ang ilang programa at anchor ng DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, of course, si Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita alas 7. Habang Best Public Affairs Program Host si Peter Musni para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host si Nina Corpus. Best Magazine Program Host si Tita Winnie Cordero. At Best Science and Tech Journalist si Ariel Rojas. Itinanghal naman na Best Public Service Program sa Radio Category o sa Radio Category ang Aksyon Dole sa DZMM. Habang Best Documentary ang Yanig Lindol sa Pilipinas na unang dokumentaryo ng DZMM Digital Team. Congratulations mga kapamilya!
0: Oy, thank you, Ganyan, sa babati mo. Thank you.
21: Congratulations!
0: Pinost ni Ganyan dun sa ano namin yung picture. Thank you.
1: Maraming loud salamat, and proud kami dito lahat.
0: Ha?
21: Sabi ko, mukhang malilibre si Alvin.
1: Hindi lang mukha, siguradong malilibre na. Dahil siya ang best newscaster. Tama ba?
21: Yes, best newscaster.
1: Oh, best newscaster in the universe.
21: Kaya, yes!
1: Kaya kailangan malilibre siya. Congrats, partner. Deserve na deserve mo yan. Kaya masaya kaming lahat. Oh. At salamat din sa Gising Pilipinas. Congrats. At lalo na sa Aksyon Dole sa DZMM.
0: Na pinanawagan ko nga. nga sa ang duli. Sabi ko, eh bakit? Nagka-award yung programa tapos tinanggal nyo.
1: Nako, dapat ibalik nyo. O si Asik Leng Serrano, eh, nakikinig yan sa atin. Asik, congrats sa atin. Yung Asik Leng daw ang nagdala ng programa. Eh.
0: Yun, oh. Oh, Asik ka. Wala mo na. Hindi, maganda kasi yan na public service yan sa mga naman. Workers mga manggagawa.
1: Totoo.
0: May silbi yung programa. Eh.
1: Correct, yan correct.
0: Asik, alam mo na.
1: Hindi, nagpapakyute lang.
0: Tulad nino. Ang tanong, cute ba? Yun ang papakyute. Yun ang tanong.
1: Hindi, ang pangit.
0: Ganyan, extra.
21: Para sa Showbiz Spotlight, ito ko si Ginyo Christian. Again, congratulations mga kapamilya. Balik sa inyo, Alvin Doris.
0: Thank you! Maraming salamat, Ginyo Christian. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
1: Ako po si Doris Bigoña.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
2: Gising Pilipinas Energy on a Thursday.
3: Radyo Patrol Balita Alas 7. Basta AM DZMM.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
22: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
22: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
22: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
23: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
24: Ano mga concerns? Ano mga issues?
22: Pagkakampi ng masang Pilipino.
24: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
22: Si Doris Bigoña ang nag-iisang mutya ng masa.
24: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
22: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol! Serbisyong sigurado, DZMM!
22: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigoña. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
25: Boses nagigising sa umaga.
22: Alvin L. Chico, Doris Bigoña, Gising Pilipinas.
26: Good morning.
0: Magandang umaga. Puro ka, Chica Bigoña.
1: Mamayan,
0: eh.
1: Chica. Camille Postolero, ha?
0: Itago mo muna kasi yung Burrell. Sorry.
1: Ayaw
0: naman
1: ba?
0: Ayaw na.
1: Easy.
0: Oo nga. Hindi, pero linawin po natin. Hindi po namin kinukutya. O kaibigan namin si Congresswoman Zamora.
1: Kaya
0: lang, ginagaya lang natin. Sinag-trending yun eh. Yes.
1: Super trending
0: siya. Pro-loves natin si Congresswoman Zamora.
1: Oo.
0: Hindi ganun talaga siya. Paano siya magsalita?
1: I don't like now.
0: Sabi ni Bigoña, hindi daw ganyan magsalita ang mga taga Miriam. Kasi di ba na-associate natin yung mga maaarteng magsalita? Kolehiyala, Saints Co, Povinda,
1: Assumption.
0: Yung exclusive. Pero mga taga Miriam, hindi ganyan.
1: Hindi.
0: Parang ganun din. Susumar Joseph. Congresswoman, nina-guest din si Congresswoman sa ibang show. Kaya kasi ako, minsan imbitahin natin dito. Katuwaan lang. I'm pretty sure hindi siya napipikon partner. Ay, eh, wala, ganun talaga. Maganda yung lola mo eh.
1: Kaya nga, tsaka matagal na rin siya sa ganyang klaseng profesyon dahil pati pamilya niya, diba? Politika eh.
0: Tatay niya.
1: Walang,
0: kapatid niya.
1: Walang masamang tinapay sa tinapay na hindi sinasausaw sa kape. Ano ba?
0: Maganda umaga sa iyo, Remar Magpanwa Berinia. Yan, taga-Talisay
1: yan. Pero kung babatiin partner eh, nakalimutan ko lang ang pangalan niya eh. Kasi lagi daw siya nakikinig sa atin.
0: Paano natin babatiin kung hindi mo naalala yung pangalan?
1: Asawa siya ng isang classmate ko doon sa dialysis unit sa
0: Pamayaka. So, nahuhulaan ko?
1: Ito na.
4: Easy.
1: Baka Josie Lumboy at ang kanyang asawa na si Arturo.
0: Pero alam mo bang ibig sabihin sa amin ng Lumboy sa Ilonggo? Duhat.
1: Duhat?
0: Duhat, Lumboy.
1: Pagkalayo-layo naman kayong mga Ilonggo, nag-invento kayo eh.
0: Amis ko yan, ang duhat. Naalala ko dati, pinapalo ako. Pag uwi ko, nakaya kong duhat.
1: Sarap
0: mancha yun.
1: Oo nga.
0: Ay, yung uniform mo puti.
1: Naku, tatay tayo dyan.
0: Puro mancha ng
1: hindi
0: duhat.
1: Pa ako sa'yo mga kung ano-ano na pangtanggal
0: hindi
1: na
0: mancha. Hindi mo matatanggal yun, partner, ang duhat. Lumboy. Naku, galit na galit yung nanay ko, Sus Mariusa.
1: Again, Josie Lumboy, salamat sa pakikinig at gayon din kay Arturo. Si Sally Navarro, naalala mo ba?
0: Oh, yes, oo. So,
1: Sally, kahapon pa itong pamaki mo. Ngayon ko lang nakita. Sorry naman. Ganun din si Tess Navarro ng Muntinlupa naman.
0: Alam po ninyo, nirerendahan po kasi kami pag nabati. Oo, kasi...
1: Bakit pwede, ka mo?
0: Hindi kasi pwede yung puro bati.
1: Aha.
0: May mga segments po kami na kailang i-air. Kaya singit po kami ng singit. May mga gwardiya sibil po na nagbabantay
1: correct
0: po sa amin.
1: Oo. Kayo, at kayo naman po, huwag kayo masyadong tampuroro.
0: Kaya nga, sinabi ko nga, huwag magtampo pag nabati.
1: We don't like that.
0: Gusto ko, kung kami lang tatanungin, gusto namin, bati na lang lati.
1: Kaya nga, gusto namin nga makipagkwentuhan sa'yo. Alam nyo ba, may chika ako eh.
0: Mark Hernandez! Maganda umaga. May isa dyan sa ex, nagtatampo. Nasa na ba yun si, ano... Si nasa na ba yun? Sabi ko, i-remind mo ko ha. Ni-remind ako kahapon. Hindi ko pa rin nabati, partner. Si Evie ba yun? O si Ayi? Meron
1: eh. Pasensya na rin po kayo dahil tumatanda na rin po si Alvin El Chico. Mukha lang po siyang bata. Pero sumusyonda na rin po siya.
0: Wala kang problema sa akin, partner, dahil naamin naman ako na ako'y matanda na. Si Ayi pala, si Ayi. Ayan ha. Sabi ni Ayi, Ohio. Sabi mo, i-remind kita. Kahapon pa yan. Ayan, Ayi ha. Pasensya ka na. Kasi singit lang kami nga ng singit para mabati kayo.
1: Oo.
0: Zeus ni Gaspi muna. Zeus, go!
5: Good morning, Alvin at Doris. Hindi tulad kahapon, nang tayo'y mag-ikot, wala na tayong napansing malausok o haze dito sa bahagi ng Pasay, Makati at Paranaque ngayong umaga. Pero ayon sa Environmental Management Bureau, as of 6 a.m., kung ikukumpara nga kahapon, mas mabuti na ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila, batay sa pinuhuling monitoring ng DENR. Bagaman bagyang bumuti, unhealthy for sensitive groups o lantad o mga lantad sa sakit ang kalidad ng hangin sa Pasay City, bahagi ng Parañaque City, Mandaluyong, bahagi ng Marikina, San Juan, Navotas, Caloocan at Valenzuela. Fair naman ang kalidad ng hangin sa Makati, Quezon City at Taguig, habang good o mabuti na ang air quality sa Muntinlupa at Pateros. Kahapon, umabot sa very unhealthy ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa Metro Manila, bunsod ng usok na dulot ng forest fire sa Indonesia. Mangilan-ngilan lamang rin yung nakita nating nakasuot ng makapal na face mask sa ating pag-ikot sa Pasay, Makati at Paranaque ngayong umaga. Patuloy namang inaabisuhan ng mga nakatira sa mga lungsod na mababa ang kalidad ng hangin, nabawasan ang aktibidad sa labas ng bahay kung lantad sa sakit sa baga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sabi ni Aris Kali, ano ba, 69 years na akong nagme-message, hindi naman nababasa.
1: Bihira. 69? Ano ba yan?
0: Yung pwede 68?
1: Exage ka masyado.
0: Liko Magsig, go!
6: Doris at Alvin, maiba naman pwede bang bumati muna dahil
0: kita mo. Yan ha, si Liko Magsig, bumabati ha. Liko, go. Sinong babati mo?
6: Siyempre, batihin lang natin yung si Ma'am Sharon Gentalian ng MMDAL birthday pala ngayon.
0: Birthday? Alam mo kung anong story doon? Oh. Hindi naalala ni Bigornia na birthday ni... Lagot ka ngayon, Bigornia. Birthday pala ni Sharon.
1: Maaalala ko yan kung nagpadala ng pansit. Ganyan, mapit yan naman.
0: Sharon, happy happy birthday!
1: Sharon Gentle yan. Happy happy birthday ng
0: MMDA. Yan. Sige, go, yes. Tuloy mo.
6: Speaking of MMDA, ito sakop nila to dahil traffic report ito sa mga motoristang manggagaling ng Mindanao Avenue at papuntang Monumento o Balintawak. Sa Mindanao Avenue, mabagal na ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi nito dahil na rin sa dami o volume ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Nakadadagdag pa sa traffic ang mga nagsasakay at nagbababa ng mga pampasaherong minibus at jeepney. Pagliko naman ng Congressional Avenue ay maluwag ang daloy ng trapiko pero tutukod na ito sa bahagi ng kanto ng Shorthorn Street. May nagkasagyan kasi ng mga sasakyan dito naman sa bahagi ng Jose Abad Santos Memorial School o JASAMS kaya mabigat na ang daloy ng trapiko. Actually, Doris at Alvin, kanina pa, no? Siguro mga 30 minutes na kami dito sa Congressional Avenue dahil nga dito sa traffic na ito at ngayon ay hindi pa kami nakakalagpas dito sa papunta na nga EDSA naman dito sa may Roosevelt. Kaya doon sa mga kapamilya natin ay iwasan nyo muna itong bahaging ito ng Congressional Avenue dito yan sa may JASAM para hindi kayo maantala sa inyong mga biyahe. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Nico Bagsik. Thank you, Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrella. Basta AM, DZMM.
0: Yan si Rowena Silek. O Dargela. Bago yan, ha? Thank you. Maraming salamat po. Sara Concepcion, good morning. At si Ali Trinidad, good morning. At si R.S. Kennedy from UK.
1: Yes.
0: O, multi-awarded kayo at mga staff nyo dyan, ha? Dahil sa puso na dyan, sa mga puso namin. Wishing you all the best. Thank you.
1: Maraming salamat.
0: Si Louie, partner, batid mo.
1: Sino?
0: Louie
1: Basco? Huwag na lang.
0: Altea, good morning. Ma'am Elsie Balion Florentine, good morning.
1: Good morning.
0: Mimay, good morning. Bev H, medyo mahaba, no? Greetings, Simeon and Soliman. Families na now in Tugegaraw, Kuya Jun, Ate Beng, Janet, Gian, Tintin. Pagayon po, huwag masyadong mahaba. Jepoy Manggay, ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna.
1: Kala mo, partner, ikaw lang ang may kalapati.
0: Oo.
1: May kalapati din ako.
0: Saan?
1: Ayan, no?
0: Ayan na nga. Ito ba yung binati? Iyang sa Dole ba yan?
1: Sa Dole yan. Oh. Congrats again, Action Dole. Asek, Leng, Serrano, maraming salamat sa iyo at napakagaling mo na co-host.
0: Thank you. Maraming salamat, Asek. At sabi ni Edwin Galvez, happy feast day po of St. Therese. Of the child, Jesus. Ayan. Wow. Thank you. Ay, si...
1: meron pa dalawa.
0: Go.
1: Happy listening, Mama Lisa and Papa Boy Bartolome ng Santa Cruz, Laguna from your apo, Denise Aquino. At shout out kay Honey Lynn Morata Martinez. Lagi nakikinig sa Gising Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Love you all.
0: Oh, Bea. Indot.
7: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Maganda umaga po kay Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. O ba't hindi naka-zoom si Attorney J ngayon? Ha? Maganda umaga si Attorney J.
8: Magandang umaga ho, Alvin and Doris. Magandang umaga din ho sa lahat ng mga taga-subaybay natin ngayon.
0: O ba't hindi kayo naka-zoom, Attorney J? Nyari.
8: Medyo may sakit pa ho eh. So parang makapag-zoom kapag, makapag-mute kapag inuubo.
0: Naku, so hindi po kayo makakapunta sa Senado mamaya?
8: Pupunta pa rin naman po.
0: Pupunta pa rin.
8: We will get better later.
1: Basta uminom po kayo ng gamot, ha?
0: It's going to be a long day today. Want to sawa ngayon.
8: Thank you po. Tama po.
0: Give us a little preview, attorney. Hanggang sa kaya lang at sa safe lang. Kasi yes, baka yes. Mamultahan po kayo pag...
1: 30 million.
0: Yung safe lang po, attorney Jay. Anong preview? What is in store for today?
8: So... ito yung mga naka-list natin, no, dun sa mga witnesses natin for the week, na mga remaining pa. So, meron dalawang register of deeds, no? Isa from Davao City, tapos isa naman ho sa Tagum City, no? Davao del Norte. So, ito yung mga to, inasa natin magte-testify sila, no, about real property, no, na maybe under the name of... the respondent or her husband. Pagkatapos din ho niyan, ang executive director ho ng Anti-Money Laundering Council ho, no, si Attorney Ronel Benaventura. So, ito dito, more or less, meron tayong ng idea, no, dun sa magiging testimony niya dahil naging testigo na din ho siya, no, dun sa mga proceedings before the House of Representatives. So, basically, ito ho yung mga about sa financial transactions ng Vice President at ng kanyang asawa ho, no. Ngayon, so yun ho yung mga inaasahan natin na
0: Attorney Jay,
8: kasalang ng mga testigo today.
0: Singit lang po, ano po, ano po ba ang gustong patunayan ng prosecution for today? O ano naman ngayon kung magmamay-ari siya ng, o nagmamay-ari siya ng mga ari-arian, eh karapatan naman ng Vice Presidente na magmay-ari ng mga ari-arian, hindi ho ba?
1: Correct naman.
0: Anong puntong gusto niyong patunayan?
8: No, so bali ho yan, no, so titignan natin kung meron nga tayong makikitang properties, no, under the name of the Vice President or husband. Titignan natin kung nakadeklara ho yan sa SALN, no. Dahil nga dito sa usapin ng unexplained wealth, no, yung isang aspect ho nito, yung allegation na hindi nakadeklara sa SALN yung kabuuang yaman ng Vice Presidente, no, na yung actual na yaman niya ay mas malaki kaysa dun sa nakadeklara, no. So remember, as of end of 2005, ang nakadeklara hong net worth niya dyan ay 98.5 million, no. So lahat ho ng mga narinig natin so far, we have to consider all of them together and see kung lumalagpas ba yung value ng mga properties na to doon, no. For example, narinig natin yung itong nakaraan, no, napagdinig yung representative from AFP, no, Firearms and Explosive Office. So doon, nag-testify siya na mayroong mga barrel na nasa ilalim ng pangalan ng mag-asawa na may market value na around 7 million, no. So una-una, sabi ni Attorney Kong Bell Zamora, dapat yan, based on prevailing guidelines, naka-declare yan individually, no, sa SALN. Kung hindi man naka-declare, naka-lump together siya doon sa naka-disclose ho doon na personal property, then we have to consider that, no, na itong 7 million plus any other documents that will be presenting to see tama ba yan or grossly disproportionate siya sa kabuang yaman na mapapakita namin.
0: Yung sinasabi po nilang mga bank accounts, Attorney Jay, hindi po yan today. Bukas po yan? O the day after?
8: Yung
0: the week
8: bank
0: after?
8: Accounts, next week pa ho yun.
0: Next
8: yung
0: week
8: mga
0: pa, okay.
8: If we're talking about the representatives from banks, no? Next week pa ho. Dahil hindi ho yan pakasama dun sa mga na-file namin last week.
0: Opa.
8: Na mga presenta namin ng witnesses.
0: Hindi, kaya ako natanong, kasi ibig bang sabihin po noon ay madidelay din si Senate, former Senator Trillanes. Ang discarte ba ng prosecution is after na siya ng mga issues sa banko at sa ari-arian, or tuloy pa rin siya na after siya ng ari-arian, si Trillanes tapos bank? Paano bang sequence?
8: We will see, ho, no? But for now, ang mga naka-lista for the week, yun muna ho, tapos last si Senator Trillanes, no? So yun muna ho yung nakalista for the week. So ito muna from Register of Deeds and then AMLAC. So mukhang today naman maubos na yung araw, no, dito sa tatlong testigo na ito.
0: So yung si former Senator Trillanes pwede pa rin sa Friday o bukas?
8: As of today ho, no, yun ho yung information natin na ganun pa rin ho yung intention natin.
0: Hindi, akala ko kasi mauuna yung, di ba yung may suggestion si si presiding officer Escudero na you cannot put the cart before the horse. Ika nga, in a manner of speaking. Ano po? So, susundin ba natin yung advice po niya na tapusin na muna lahat, na pati yung mga bank, mga testimonya ng banko, saka siya isa lang.
8: Well, that's under consideration, ho, no? Kaya nga ho, dapat ang next witness na namin si Senator Trillanes, but uunahin na muna namin yung AMLAC, no, bago si Senator Trillanes. Now with respect to the banks, you know, we're making that final deliberation din kung dapat ba mauna na just the AMLAC pati na din yung banks, no?
1: Opo. Attorney, pakipaalalahanan lang ulit kami. Yung pagbubukas po ng mga accounts ng mag-asawa, hindi daw po ba yan violation ng bank secrecy law?
8: Well, nag-rule naman ho nung nag-issue ng subpoena, no, ang court na exemption ho itong impeachment process ho na ito dun sa bank secrecy law. Kaya ho, matatandaan natin, nag-grant lang yung with respect to Philippine currency denominated accounts, pero pagdating naman dun sa dollar denominated accounts, yun ho yung hindi nag-grant yung request natin for subpoena, dahil dun naman ang ruling naman ng court ay hindi exemption ang impeachment proceedings, no, para sa bank secrecy, no, with respect to those accounts. So they're free kapag oras na na-presenta namin ebidensya namin dyan na try to object again, no. So far, yun nga ho, dun sa request for subpoena, they raised that defense already, and court, no, ruling niya is exemption naman ito, itong banks, itong impeachment proceedings.
0: Ayan. Eh, sino ho ba, sorry ha, babalik ako dun sa strategy.
1: Okay.
0: Na uunahin si former Senator Trillanes. Mm-hmm. Kasi naalala ko, sinabi ni Congressman Terry Ridon na hindi yan ang gusto namin eh. Yan ang gusto namin. Although, sabi ni Escudero, hindi naman namin kayo pwedeng diktahan, discarte nyo po yan.
1: Correct.
0: Kung gusto nyo unahin si Trillanes. So, ano pong nangyari somewhere along the way? Kasi ngayon, ang sabi ninyo, mauuna na yung Register of Deeds, posible na mauna na yung bangko o yung AMLAC bago si Trillanes.
1: Dulo na si Trillanes.
8: Tama. Well, ang prosecution naman ho, ang may discretion dyan. But just the same, syempre, no, pinapakinggan din naman ho natin yung suggestion ng court. So sa ngayon, no, mukhang yun muna ho yung magiging order of presentation ng witnesses. Dahil nga, kahapon actually dapat yung mga LRA, but so ngayon ho namin yung gagawin. So, yung mga Register of Deeds and then AMLAC ho.
0: Okay. Ingi din ng preview, Attorney Jay, kasi sabi ng mga ibang eksperto, si former Senator Trillanes, ang i-issue sa kanya ng depensa is hearsay.
1: Mm.
0: Wala ka namang kinalaman dun sa pag-prepare ng dokumento. Hindi may ikaw gumawa niyan eh.
1: Tama.
0: Nag-imbestiga ka, yes.
1: Mm-mm-mm.
0: Pero hindi ka privy dun sa preparation ng mga documents na yun, in which case...
1: Walang first-hand knowledge.
0: Wala, hearsay. Uh-oh. How will you, how are you going to counter that? Pag yan ang ididiin ng depensa na hindi, puro hearsay ang kung sasabihin ni Trillanes.
1: Mm.
8: Mm-hmm. Well, mas maganda ho, mas makikita ho kasi yan kapag tumayo na ho siyang testigo, no, dun ho malalaman yan kung nailatag yung proper basis, no, para ibigay niya yung mga information, no, na ilalahad ho niya. So, hindi ho mahirap pong sabihin yun na hindi pa siya nag-testigo tapos ma-objecta na, no, on the basis of ESA kasi nga hindi pa naman naririnig yung testimonya niya. So, kung ganun ho yung lalabas, then pwede sila mag-object, no, if the question calls for ESA o yung sagot niya constitutes ESA evidence, then pwede naman sila mag-object doon. But, pakinggan ho natin, no, I think, mahirap to preempt at this point yung magiging testimony niya.
0: Ano ho ba ang ititestify ni Senator Trillanes, Attorney
1: punto?
0: Jay? Hindi yung specific, uh-huh. hindi yung broad strokes. Ano ho ba yung gamit niya sa prosecution? Bakit nyo siya isasalang na testigo?
8: Well, I hope you understand, no? Sabi nyo nga po, you can't talk about yung details, but general lang ho, no, matters concerning ito hong kabuuang yaman ng Vice Presidente at ng kanyang pamilya.
0: Ayun. So related doon, hanggang doon lang, related, ano? Hanggang doon lang. Related.
1: Pero hihirit lang ako, partner.
0: Sige, partner.
1: So safe to say ba, attorney, na ang ibibigay na testimonya ni Trillanes ay may saysay? Kasi sabi ni Senator Judge Erwin Tulfo, huwag na tayo makinig ng mga testigo na wala namang saysay ang sasabihin.
8: Well, in fairness, oh, no, we respect that comment, pero of course, lahat naman ho nung sinasalang naming mga testigo, no, at least sa aming estimation, meron naman ho yung connection dito sa pinag-uusapan explained wealth, no? At ang sinasabi nga ho namin, we're asking for patience kasi ho, medyo komplikado talaga itong article na to, kaya para tayong nagbubuo ho ng puzzle talaga dito, no? Sinimula natin kay Justice Kabutahitang, paliwanag sa atin, ano ba yung mga patakaran, no? Dito sa Salin. Tapos, so yan ho, pupunta na tayo dun sa ano ba yung mga yaman niya na maaring hindi na ilagay dun sa kanyang Salin, no? O, kasama natin dyan yung dun sa issue naman na with respect dun sa meron ba siyang mga financial interest, no? Sa government contracts, no? Na pinagbabawal ng konstitusyon. So, kailangan ho yung ebidensya ang ilalatag namin dito will be considered and appreciated in a holistic manner. Kailangan tignan ho. Hindi siya standalone lang. O, dahil nga, ang ultimately in question, no, itong mga mapapalabas namin na ebidensya, kung mapapakita ba namin na yung yaman niya, ay lagpas-lagpas, no? Grossly disproportionate dun sa yaman na dineklara niya sa Salin niya.
0: Yeah. Magkakaungkatan ng ari-arian mamaya, ha? Yan ang pinaka theme ng testimonies for today. Ungkatan ng ari-arian. Thank you, Attorney Jay. Magpagaling po kayo, minum po kayo ng gamot bago pumunta ng Senado. At ay, wag po kayo matutulog, ha? Baka mahuli po kayo sa camera.
1: Ay, wag.
0: Yung no drowse ang inumin po ninyo, Attorney Jay.
8: Thank you po. Iwasan natin.
0: Sige. Thank you, Tony J.
1: Magdala kayo ng kumot para hindi kayo
0: magdala ng kumot.
8: Naku, baka
0: matulungin
8: po tayo talaga sa contempt niyan.
0: Thank you, Tony J. Mabuhay ka.
8: Maraming salamat po. Good morning, Holy.
0: Si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team. So apparently, mukhang nakinig po ang prosecution dun sa suggestion ni Presiding Officer Escudero. Umasim yung mukha ng lola. Bakit nakita mo ba, partner? Oh. Umasim yung mukha at parang gumanon eh. Ano bang gusto niya?
1: Napakamot.
0: Siyempre, Mr. Presiding Officer yan. Ay, kaya sinunod po nila. Ha? Magandang umaga po sa pinakamagandang asset ng DOTR na si Maricar Bautista. Paano may kukontra kaya pag dineklara kong si Maricar Bautista na pinakamagandang asset sa DOTR? Palagay mo.
1: Depende sa pansit.
0: Maricar, umayos ka.
1: Hello, Maricar.
0: Kasi nagtatanong na naman pa rin kung kailan daw tayo magla-lunch. Naku, wala akong busy ako eh.
1: Busy si Alvin. No. Ako, ang dami nating requisitos. Ako gusto ko yung mga healthy-healthyhan na pagkain.
0: Mga Japanese, ganun.
1: O, pagkagaganyan.
0: Hindi rin healthy. Si Sui Suarez ang mga nag-aantay ng papansit. Naku, feeling ko si Sui Suarez bigla na lang susulpot dyan na may baong pansit, partner.
1: Sui, alam mo naman si Sui, kanyang ha? Anak na si Lorenzo.
0: Na. Ganun din si... Ay, si Jason Jokno Bacamil, babatiin pa ba natin ito? Di ba nag-resign naman to sa... Huwag na ito, hindi natin binabati dapat yung mga Jason Jokno. Ay, umalis sa atin yun. Umalis din, partner.
1: O, kaya nga. Anong okasyon sa buhay niya? At
0: wala lang. Nanunod lang siya sa atin, yung nagko-congrat sa akin, yung Jason Jokno.
1: Ay, naku.
0: Huwag na.
1: I-block mo.
0: Easy. Nasa ABS-CBN na ulit. Partner, nasa ABS-CBN ulit si Jason.
1: Ah, talaga.
0: Oo, sa custodia. Thank you, Jason. Maraming salamat. Loko lang. Go, partner.
1: Jimmy Encarnacion.
0: Oh, nakita ko si Jimmy na isang araw dyan.
1: Oh, pakalat-kalat dyan. Oo, pakalat-kalat. At pero kahapon ay panort siya.
0: Alright. Dr. Angelo Libro. Uy, nasasaktan ako yung mga panot-panot na yan. Mag-umag niyong Mark Hernandez.
1: Love natin ang mga panot-panot. Ako din nga napapanot na parte. Sa totoo lang, matanda na talaga ako.
0: Si Nel Del Ros. Oh, awareness is key po. Talaga si Alvin, sometimes I am disappointed sa mga co-workers ko po, even managers, are not aware kung ano ang current events. Oh, yan. Ha? Bakit?
1: Bakit ba lagi ako?
0: May kasalanan ka. Rachi Kuna, sir! Maganda umaga sa iyo, Rachi. Maganda umaga. Si Barney, tuloy mo. Meron ka pa?
1: Hindi ko maintindihan bakit lagi akong walang data.
0: Ang tanong, nagbabayad ka ba?
1: Mukhang hindi.
0: Kung hindi ka nagbabayad, siyempre, kailangan ng pera ng telco, partner.
1: Kanyang ba?
0: Oo, kailangan mo magbayad.
1: Pero may kaso sila, yung mga telco.
0: Mark Dalaya, magandang umaga sa'yo. Gemma Bautista de Ramos. O mga bati na lang po ito, wala na kung anong mensahe, ha?
1: Uh-oh.
0: Vans Revive, magandang umaga sa'yo. At si UM DP, at si Chris Abrine Casiano, at si Flor Dalisa Uledan. O, yan ha.
1: Oo.
0: Wala na tayo kasing oras, partner.
1: Ay, gusto ko lang batiin ang mga anak ko. Si Nikki at saka si Lorenzo. Wala o, lang.
0: Nikki!
1: Anak ko. Na,
0: sabi ni Professor M, congratulations po sa inyo. Well deserved. Okay lang po si Congresswoman Zamora. Cute ang kanyang dating at very intelligent. Oo naman. Ilang paligo lang po ang lamang ni Miss Doris. O, ano? Lamang ka pa pala kay...
1: Ah, lamang ako?
0: Oo, lamang ka raw.
1: Galing
0: ay,
1: ha?
0: Ano? Kay Bell. Oo.
1: Dahil dyan... Bigyan natin ng kalapati.
0: Akala ko dahil dyan, ilabas na yung burr.
1: Easy!
0: Josh, Kyle, Edip, maganda-maganda umangat sa'yo. Ha? Ano daw? Nagagalit na partner si kami, no?
1: Baka laban-bawi yan, partner.
0: Ne, hindi porke may billboard ka, magaganyang-ganyang ka sa'kin.
1: Oo, diba?
0: Mark Adampog, maganda-maganda umaga sa'yo dyan sa Canada. O, magkita tayo dyan sa Canada.
1: Yan na naman to. Uy, ang kati-kati ng paa eh.
0: Susunod na tandem ng bayan with the one and only Robert Antimano Mano and the award-winning The Barrel.